0: level ng tubig nila doon eh, umabot na sa third alarm eh. Ah, so alamin natin, kukuha rin tayo ng latest tungkol doon. So, okay. Okay, tuloy-tuloy pa rin ho tayo sa ating coverage, mga kapamilya. Kayo po ay, ito. Anyway, kuha tayo ng situationer mamaya dito sa Manila Department of Social Welfare, Manuel Lucban, local DRRM officer ng Bulacan. Yan ang mga schedule natin. So, itong spokesperson din ho ng Department of Social Welfare and Development, kasi naka-red alert din ho sila. Ah, so abangan ho natin, no? Ano ba ang una nating isasalang na ano na report, no? Ito naka-standby lang ho tayo. Siguro yung Pag-asa kuna natin ng reaction kung ano na, dahil kagabi ho ang Pag-asa ay binanggit ho na red, rainfall warning. At hindi natin na malaman kung ito ay huhupa, no? Kasi for today, naramdaman ko lang dito ho sa Quezon City, medyo gumanda-ganda na ang takbo ng panahon, lagay ng panahon, pero hindi pa natin tansya kung ano ang plano, tinutuhog nitong habagat, no? Kung ito ay magpapatuloy sa Metro Manila. At ang alam ko ay ang Araneta Avenue ay humupa na rin kagabi, no? Anyway, talungin natin ang Pag-asa. Nakalinya na ho ng telepono ang Pag-asa weather forecaster na si Dan Villamil. Dan, good morning! Si Danny Buenafe sa special coverage nitong alerto sa habagat.
1: Alerto sa habagat!
0: Dan, good morning. Wala pa, Dan? Paki-check nga si Dan Villamil, wala pa ho yung ating medyo nagkakaproblema lang ho tayo sa signal, no? At alamin natin kung ano na ang lagay, kasi ngayon Sunday, marami rin siguro nagpaplano, no, sa ating mga kababayan, kasi bukas ho, holiday pa, August 31. Yun yung Heroes Day talaga. Ngayon dapat yun bumagsak, kaya lang dahil nga Sunday ngayon, so bukas may extend, so long weekend na naman. So syempre marami rin yung mga nagbabalak na gusto pa rin mag out of town or whatever. So alamin natin kung ano magiging lagay ng panahon, kasi kahapon ho talagang ang NLEX ay inabot na rin ng baha. Marami rin ho yung na-stranded. So anyway, makakausap na ho natin ang Pag-asa weather forecaster si Dan Villamil, ang ating tukayo. Dan, good morning. Si Danny Buenafejo sa Alerto sa Habagat.
2: Yes po, good morning po sa ating mga takasabaybay sa teleradyo. Makakaranas pa rin tayo ngayong araw ng mga malalakas sa pag-ulan na dala ng habagat dito sa Luzon at western sections ng Visayas. Kaya sa ating mga kababayan na nakatira dito sa western regions ng Luzon, particular na dito sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, maging sa Metro Manila, Calabar Zone at ilang bahagi ng Mimaropa, patuloy po tayong mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad. Manatiling handa pa rin po tayo at alerto sa mga banta ng pagbaha at pagguho ng lupa, dahil ngayong araw hanggang bukas ay makaranas pa rin tayo ng mga malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan. Sa nalalabing bahagi na ating bansa, particular na sa Central and Eastern Visayas at Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawiri na ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandali ang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Yung dahilan po kung bakit tuloy-tuloy yung habagat sa mga sunod na araw ay dahil dito sa low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility sa silangan ng Luzon, may chance or mataas yung chance na maging bagyo within the next 24 hours. Yung potential na bagyo na ito yung maghahatak ng habagat towards the middle of the week. Kaya for now, for Metro Manila and Southern Luzon, ngayong araw hanggang bukas, araw ng Lunes, ay maulan pa rin na panahon na ating inaasahan. Pero Monday onwards, posibleng mabawasan na yung mga pag-ulan dito sa Southern Luzon at makakaroon naman tayo ng significant na pag-ulan dito sa area ng Northern Luzon, particular na dito sa Ilocos Region at Cordillera. And for RC condition, lastly, ay walang gale warning na nakataas, pero mag-ingat pa rin po tayo dito sa seaboard ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan.
0: Dan, kahapon kasi, di ba, ang alam ko, rainfall warning sa Metro Manila is red. Kaya grabe ang ulan at maraming binaha, 'di ba? Sa ilang parte kahit pati nga ang North Fairview eh binaha eh, hindi naman dati binabayan. So ibig sabihin itong Sunday at saka hanggang Monday, ano ba ang ano, bali ano ang rainfall warning natin? Bumaba na ba ito sa yellow o orange?
2: Well, as we speak po, yung nakataas pong heavy rainfall warning for Metro Manila, naka-yellow heavy rainfall warning po itong northern portion ng Metro Manila. Yeah. Pero 3-hourly po kasi yung issuance nito. So kung nakikita po ng readers natin na may papalapit na mga malalakas na ulan, simple po tayong mag-elevate ng heavy rainfall warning sa mga susunod na oras.
0: Okay, pero hindi siya kaya ganun kagrabe kahapon na somehow, although holiday pa naman bukas, pero dun sa mga nagbabalak na umalis or whatever, may potential ba na heavy rains na talaga magdudulot ng heavy flooding?
2: Dan? For today po, definitely malakas pa yung mga pagulan sa Metro Manila, pero in terms of intensity ay unti-unti nang hihina yung mga pagulan na ito, mababawasan na hanggang sa araw ng Lunes dahil yung axis ng ating southwest monsoon ay magsishift na po northward, so yung rainfall distribution natin ay lilipat na po pa norte.
0: Which part ng Metro Manila ang tatamaan, yung south, yung mga Parañaque, ano, or dito sa north, sa bandang Bulacan, Caloocan, anong part?
2: As we speak po, yung nakataas tong yellow heavy rainfall warning sa northern portion po ng Metro Manila.
0: Ah, I see. Okay, pero ano yung binabanggit mo na meron pa rin tayo inaasahan na ano, na bagyo na darating hopefully in the next 24 hours, pero sana nga hindi na tumama sa atin sa kalupaan eh.
2: Yes po, so yung latest location naman natin sa binabantayan nating bagyo inside the Philippine Area of Responsibility kaninang madaling araw, 1,340 kilometers silang ng extreme northern Luzon. So malayo po ito sa ating bansa, wala man itong magiging epekto sa atin, pero ito po yung maghahatak ng habagat sa mga sunod na araw.
0: Dan, para for those na mga nakatutok sa atin, binanggit mo ang pinaka makakaranas for today ng heavy rainfall somewhere dyan sa Ilocos Region at saka anong lugar pa? Today.
2: Yes po, Ilocos Region, Cordillera, and Central Luzon.
0: Ah, Central Luzon. So, we're speaking of Bulacan na naman, Pampanga. Ganun, Nueva Ecija.
2: Gambales, Bataan, Tarlac, and Pampanga. As we speak po, nakataas po yung red heavy rainfall warning over this area.
0: Eh, naku, yung pa rin naman ang ano ngayon eh. Nakalubog pa rin sa bahay. So, ibig sabihin, para doon sa mga nakikinig taga roon, kung nandun sila sa evacuation center, hindi ho, ano, no, advisable na umuwi muna sila?
2: Yes po, sir. Yes po, sir. So, especially kung may mga nakatira pa tayo malapit dito sa any body of water, ilog, dalampasigan, o mas yung mga creek, malalakas pa rin pong pagulan natin inaasahan. So, mabilis pa rin po yung inaasahan nating pagtaas ng water level over this area.
0: Oo, at saka yung mga nagbabalak maglayag, no? O yung mga fishermen, wag muna. Tingin mo?
2: Yes po, as much as possible, no? So, bagamat walang gale warning na nakataas, ay moderate to rough na pag-aalo natin inaasahan over seabirds of Luzon.
0: And hanggang tomorrow yan, tingin mo, Dan?
2: For Metro Manila po, hanggang bukas, malalakas sa pag-ulan, magkakaroon lang tayo ng shift sa rainfall distribution panorte dahil po lilipat po yung axis nating southwest monsoon.
0: Okay, sige. Maraming salamat sa update, ha, Dan, at kukuha uli kami. Siguro, sabi mo, in the next 3 hours or 11, meron uli tayong update.
2: Yes po, may panibago po tayong issuance ng heavy rainfall warning for 11 a.m.
0: Okay, maraming salamat. Yan ho si Dan Villamil, Pag-asa weather forecaster natin. Okay, tuloy-tuloy na ho tayo at kuha naman tayo ng update sa ating kasama na nasa labas, ang ating reporter na si Ion Sanchez. Ion, good morning.
3: Danny, good morning. Umabot sa lagpas 1,000 pamilya o halos 3,800 na individual ang sapilitang inilikas sa 8 evacuation center sa Barangay Bagong Silangan, Quezon City kagabi, hanggang kaninang madaling araw dahil sa banta ng pag-apaw ng kalapit na Marikina River. Alinsunod sa paalala ng lokal na pamahalaan na no pet should be left behind tuwing may kalamidad, kasamang inilikas ang halos 40 alagang hayop na inilagay sa hiwalay na bahagi ng evacuation area. Naglatag din ng Quezon City LGU ng mga relief goods, tents, at libreng gamot na doxycycline para sa mga evacuee. Pabilang sa mga muling lumikas dahil sa epekto ng habagat, ang 79-anyos na si Lynn Dabo na kasama ang kanyang 93-years-old na ina.
4: Taon-taon na. Lalo na nung Undoy, di ba? Dami nga namatay sa amin. Hindi kami makakatulog sa gabi. Binabantayan namin lagi yung ilog. Pag yung tubig ay nasa gilid na ng ilog, ayan, nagdahan-dahan na kami. Inaantay na lang namin na umangat yung tubig. Pag yung tubig nakita na namin na yung ugali na gumagapang sa ano talaga, umaalis na kami. Ayusin naman nila. Hindi ba sila na nahihiya na ang sama-sama ng loob namin pag naririnig namin yung tungkol sa flood control na yung pera na pampagawa ay kinukuha pa nilang yaman-yaman na nila. Hindi na sila na ano sa amin na halos katulad dito. O, wala kaming matulugan. O, tapos sila, kunwari, akala mo nagmamalasakit sa amin, hindi naman pala.
3: Hindi rin makapaniwala ang evacuee na si Juliet Balading sa patuloy na paglala ng baha sa kabila ng mga pinagmamalaking proyekto kontra baha ng pamahalaan.
4: Nung una po, kasi hanggang sa loob ng bahay po namin at sa labas, medyo mababa lang. Sa loob ng bahay namin, hanggang dito lang po yung baha. Yung sa pangalawa po, wala po hanggang pintuan lang namin, sa labas lang po ng bahay. E ngayon talagang as in, mataas na po talaga, lagpas tao na talaga.
3: Sa ngayon, patuloy na minomonitor ng mga otoridad ang antas ng tubig sa Marikina River habang nananatiling naka-alarma ang mga rescue team para sa anumang kinakailangang pagtugon. Pinapayuan ng mga disaster official ang mga residente na manatiling alerto sumunod sa mga biso ng lokal na pamahalaan at unahin ang kaligtasan. Iyon Sanchez, ABS-CBN News.
0: Iyon, question lang. Yung mga nakausap mo, ito ba mga taga-Bagong Silangan, Quezon City, tama ba?
3: Yes, Danny, mga taga-Bagong Silangan itong mga nakausap nating residente.
0: Gaano kalayo ito? Kasi lagi mong nababanggit na parang sinusubaybayan nila kasi yung taas ng tubig dyan sa Marikina River. Malayo sila, gaano kalayo sila sa Marikina River?
3: Danny, base sa mga sa pinunta natin kanina sa Bagong Silangan, ay malapit lang sila dito. Kasi yung lokasyon nung isang covered court doon na lubog sa baha, ay mga 50 metro lang yung lapit. So, masabi talaga natin na halos umapaw na yung Marikina River, kaya lubog sa baha yung isang village doon sa Bagong Silangan.
0: So, bali itong nasa evacuation center sa Bagong Silangan, mga ilan yung pamilya na nandyan, iyon?
3: Sa ngayon, Danny, sa huli nating tala, meron pa rin tayong 1,000 pamilya, no, lagpas 1,000 pamilya o 3,800 na residente base yan sa pinakauling datos ng Bagong Silangan sa Quezon City.
0: Sa mga oras na to, iyon, meron pa bang mga pagbuhos ng ulan dyan sa lugar mo?
3: Sa ngayon, Danny, sa nakikita natin sa labas, sa ngayon ay makulimlim pero wala pa naman tayo nararanasan na pag-ulan. Ngayon, makulimlim pa rin ang kalangitan.
0: Pero yung kagabi kasi nakita ko na monitor ko yung Marikina River nasa third alarm na 18 meters ba? Ngayon, meron ka bang balita kung ito ay nag-improve?
3: Dahil sa ngayon, base sa pinakauling datos ng Marikina Public Information Office, as of 7 a.m. ngayong araw ay bumaba na sa 16.7 meters.
0: Ayun.
3: So ngayon, nasa second alarm na ito ngayon, yung Marikina River natin.
0: Sige, sana humupa naman. Ingat ka dyan, Iyon. Maraming salamat sa report. Okay, yan ho si Iyon Sanchez, ang ating kasama mula dyan sa Bagong Silangan, Quezon City. Ang oras, 8:18 na ho ng umaga.
5: Oras sa tidsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
0: Balik tayo sa ating special coverage ho ng Alerto Habagat sa mga bibiyahe. Lagay ng ilang pangunahing lansangan mula Quezon City hanggang patungong Maynila. Alamin natin yan mula sa ating kaagapay sa pagbabalita at pagseserbisyo na si Daryl Sarmiento ng ABS-CBN News. Daryl, good morning!
6: Danny, good morning. As of 8:18 ng umaga, bagyang lumiwanag ang kalangitan dito sa Quezon City pero nagbabadya pa rin ang pag-ulan. Tung kagabi, mayroong gutter deep na pagbaha sa ilang kalsada kagaya na lamang dito sa bahagi ng EDSA na umabot hanggang 8 pulgada. Ngayon ay humupa na sa mga nadaanan naman nating kalsada sa Maynila gaya sa Espanya Boulevard at Taft Avenue. Normal na ang sitwasyon at wala na rin baha. Ayon sa datos mula sa Manila Public Information Office, hanggang kaninang ating gabi, nasa 415 families o 1,307 individuals ang bilang ng mga evacuee sa lungsod dahil sa pagbaha dulot ng walang tigil na pag-ulan bunsod ng habagat. Sa mga sandaling ito, mula dito sa Maynila, nakakaranas ng ang lungsod ng Ambon hanggang sa mahinang pag-ulan. Paalala ng mga otoridad, patuloy na i-monitor ang abiso ng mga Local Disaster Risk Reduction and Management Office. Sa ngayon, Danny, ay patungo tayo sa Tumana Pumping Station sa Marikina City dahil nakatakdang bisitahin ng DPWH sa pangungunan ni Secretary Vince Tizon ang iba't ibang pumping station sa Metro Manila. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
0: Daryl, question lang, Daryl. Habang binabaybay mo Maynila, may mga napansin ka pa ba na meron pa ba mga tubig baha sa lugar na dinaanan mo?
6: Danny, wala na rin tayong nakikita halos na baha ano, sa mga kalsada. Yun nga lang ay medyo may panakanaka pa rin pag-ambod. Kaya naman yung mga residente nga na mga nakita natin kanina, may mga naglilinis na sa kanilang sa harap ng kanilang mga bahay. Pero ang iba, nakasuot pa rin ng mga pananggalang sa ulan dahil nga doon nga sa payo ng mga otoridad na huwag pa rin pakampante kahit na medyo lumiwanag na bahagya ang kalangitan.
0: Pero Danny, napansin mo ba yung mga kalye, ano ba, may mga nakatambak ba mga basura o maayos naman? Meron na naglilinis ng mga drainage?
6: Sa nakita natin kanina sa pag-iikot natin sa Maynila, wala tayong nakitang mga tambak ng basura dahil nga rin ang LGU ng lungsod ng Maynila ay nakabantay rin at frequent ang kanilang paglilinis at paghahakot din ng mga basura na nasa gilid ng mga kalsada.
0: Napansin ko yung video mo, mukhang maluwag ang trapiko, no? Yung lagay ng trapiko. So, ibig sabihin mga nagbabalak kasi holiday pa rin hanggang bukas, Daryl, eh.
6: Tama yan, Danny. Kahit na linggo ngayon at yung iba ay magsisimba nga, no? Pero yung kalsada, hindi ganun karami ang mga sasakyan na nakikita natin na bumabiyahe. Danny?
0: Okay, maraming salamat sa update, Daryl. Thank you. Yan ho si Daryl Sarmiento, ha, mula dyan sa, bumabaybay ho siya ng Metro Manila at so far maganda raw ang lagay ng trapiko at medyo may paambun-ambun pa rin. Ang oras natin, 8:21 na ho ng umaga.
5: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
0: Okay, alamin naman natin ang level ng tubig daw sa Marikina River na patuloy pang bumababa. Yan nga yung report sa ating kanina, no? So narito ang balitang kumpirmado, sigurado, mula Marikina, hatid ni Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly?
7: Danny, good morning. Bumaba na sa 16.7 meters pero nasa second alarm pa rin ang level sa Marikina River as of 8 a.m. Dahil sa walang tigil na pag-ulan kahapon hanggang kaninang madaling araw, umabot pa ito sa third alarm o 18.5 meters ang taas ng tubig bandang 12:31 a.m. kanina. Kasunod ito, nagpatupad nga ng forced evacuation ng lokal na pamahalaan at umikot din ang DRM teams sa mga mabababang lugar para tulungan ng mga residente. Agad ding nakipag-ugnayan ang lokal na pamahalaan sa DPWH dahil under capacity nga ang Tumana Pumping Station. Kaya hindi agad mailabas ang tubig na sanhi ng pagbaha sa Nara, Talisay, Palay, Creekside, Libis, Bulelac, Linear Park, sa Tumana at Malanday. Dismayado naman si Marikina Mayor Ma Antiodoro sa DPWH dahil nga walaan niya itong official report sa status ng pumping station. Nanawagan ng alkalde sa ahensya na i-upgrade ang capacity ng pumping station na nasa 10 cubic meters per second mula sa kasalukuyang 5 cubic meters per second para mabilis na mailabas ang tubig. Samantala, sa lagay naman ng panahon dito sa Marikina, tumila na ang ulan at tumupa na rin ang baha, partikular na sa Malanday at Tumana, malapit sa Tumana Creek. At yan ang balitang kumpirmado. Sigurado,
0: Kelly,
7: ito ang Radyo Patrol.
0: Kelly, dyan sa Marikina, so sabi mo humupa na, no? Pero for now, meron ka ba mga balita na kasi kanina doon sa Bagong Silangan, Quezon City, yung report sa atin doon, may mga nandoon pa rin sa evacuation center. Alam ko, meron din yata dyan sa Marikina, di ba?
7: Oo, Danny, may mga nananatili din ngayon. Karamihan sa mga nananatili ngayong evacuees ay nasa H. Bautista Elementary School at sa may Malanday Elementary School. Sa ngayon, wala naman na tayong ibang na-monitor na baha at ang inaabangan natin ngayon, Danny, at tayo ngayon sa may Tumana Creek ay ang pagdating nga ni DPWH Secretary Vince Dizon para inspeksyonin at silipin itong Tumana pumping station. Kasunod nga nung panawagan ni Mayor Maan Teodoro na bisitahin ito dahil nga under capacity ito kumpara sa mga pumping station sa Marikina na lahat ay operational, Danny.
0: So ibig sabihin yun to, kasi lagi ko naririnig yan Tumana Creek na yan at saka yung pumping station, ibig sabihin hindi siya full ano operational, medyo under capacity. When you say that, so hindi siya talaga fully napapakinabangan, ganun Kelly, ang dating?
7: Kukonti Danny yung nakukuhang tubig, ang nahihigop na tubig mula dito sa Tumana Creek. Kasi ang nangyayari Danny, kagaya nung mga nakaraang linggo na pag-ulan, binaha talaga ito nga Tumana kasi nga hindi talaga operational. Ngayon gumagana naman Tony, pero under capacity naman. So kukonti yung may higop na tubig dito sa Tumana Creek para ilabas dito sa ilog papunta ng Marikina River. Pero, kaya ito ngayon yung inspeksyonin ni DPWH Secretary Dizon.
0: Pero ibig sabihin, syempre nakaabang ka na dyan. Yung bang bigyan mo kami ng konting idea para doon sa mga viewers, yung Tumana Creek, meron ba dyan mga informal settlers na nakapaligid sa estero?
7: Meron Tony, may mga nakatira dito sa malapit. Ito yung sabi nga ni Mayor Maan Teodoro, sa pag-uulan na malakas, itong mga nananatili dito sa Tumana at Malanday. Kasi ano to, Danny, parang border siya ng Malanday at Tumana. So sila, yung ulang hinihigas talaga. Dahil kapag konting taas lang nitong Tumana Creek dito, talagang itong mga nasa mabababang lugar ay talagang babahain. Kaya sa mga ngayon, meron pa namang mga bulik na dahil medyo mababa na yung level ng tubig ng Tumana Creek, Danny. Pero yun nga, ang problema dito ay konting ulan lang. Mamaya, pag bumus na naman ang ulan, hindi kaya ng pumping station talaga. Kaya aapaw ulit ang tubig.
0: Siguro, alamin mo mamaya, Kelly, pag nandiyan na rin sila, Secretary Dizon, tsaka nandiyan si Mayor, kasi laging may risk yung mga nakatira dyan, di ba? Hindi natin matansya ito kung kailan na naman matitigil itong habagat. Ibig sabihin, delikado na naman dyan sa mga settlers dyan. Meron ba silang plano na relocation para dyan sa mga tingin mo, mga gaano karami pamilya dyan ang apektado?
7: Actually, Tony, Danny, ayon na kay Mayor Maan Teodoro, okay naman kung sakaling gagana talaga itong fully operational talaga itong Tumana pumping station dahil mabilis yung paghigop sana. Ayun nga lang, ito nga yung problema. Medyo kagaya nung last time, mano-mano na lang yung ginawa ng MMDA na pag- hihigop gamit yung mga pumping naman ng MMDA para matulungan na magbawasan ng tubig. So kung full operational naman, siguro ay kahit papaano ay hindi naman talaga maapektuhan yung mga residenteng narito, Danny. Dahil kung andi dito at makikita nyo ang sitwasyon dito, yung mga bahay dito, Danny, ay mga second floor naman at karamihan at third floor.
0: Okay. Sige, extra, Kelly. Maraming salamat.
7: At yan ang balitan kumpirmado, sigurado. Ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero,
1: BZMM. Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radio Patrol sa East 30.
0: Okay, balik na ho tayo dito sa Alerto sa Habag at ang ating special coverage ng DZMM. Nako, maraming salamat ho. 24,000 ho ang YouTube viewers natin, ha, nakatutok ho sa ating special coverage. Eto, mahigit 3,000 pamilya na ho ang ililikas sa Pampanga matapos lububog sa baha ang maraming barangay dahil sa pag-ulang dala ng habagat. Ayon sa PDRRMC, binuksan na ang mahigit 200 evacuation centers sa Lalawigan. At ito, sa bayan ng Porac, patay ang 70 anyos na katutubong Aita, no, matapos matabunan ng lupa ang kanyang bahay sa Sitio Pidpid sa barangay Sapang Uwak. Aabot naman sa 30 pamilya ang inilikas dahil sa posibilidad ng panibagong pagguho. Sa bayan naman ng Lubao, nirescue ng mga otoridad ang mga residente sa barangay Santo Cristo matapos anurin ang 4 na bahay. Nasira ang slope protection sa lugar kaya nasira ng rumaragas ang baha ang mga bahay. Sa San Fernando, isang bedridden na senior citizen ang nasagip matapos matrap sa kanilang bahay na may lagpas taong baha sa barangay Maimpis. Gumamit ng balsa ang kanyang asawa para mailikas sa mataas na lugar pero tumaob ito dahil sa malakas na agos. Nasa ligtas ng kondisyon ang dalawa. Pumalo na sa halos 8 milyong individual ang naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha dulot ng habagat sa Central Luzon. Sinabi sa DZMM ni Office of Civil Defense Disaster Preparedness Director, Tria Vicente Gregorio Tomas, nakatumbas ito ng mahigit 2 milyong pamilyang na italang apektado ng masamang panahon. Halos 3,000 bahay ang bahagyang nasira habang mahigit 300 naman ang totally damaged. Lumobo naman sa 6 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang mahigit 2 bilyong piso naman sa agrikultura. Umabot na sa mahigit 48,000 family food packs ang naipamahagi sa mga pamilyang lubhang naapektuhan ng pag-ulan at pagbaha bunsod ng habagat. Sinabi sa DZMM ni DSWD Spokesperson Assistant Secretary Irene Dumlao, nakabilang sa mga hinatira ng tulong ang mga residenteng lumikas dahil sa pagbaha sa Pampanga, Bataan at Zambales. Nag-deploy na rin anya ng mga mobile kitchen sa mga apektadong lugar gaya ng bayan ng Lubao sa Pampanga. At ayon kay Dumlay, habon ngayon ang transportasyon sa paghatid ng mga family food packs dahil sa mga nasirang kalsada at tulay, pero natutugunan sa pamamagitan ng kanilang mga partners. Sa ngayon, naka-red alert ang DSWD dahil sa epekto ng habagat. Mga na manatili ho tayo nakatutok sa DZMM para sa pinakahuling ulat ha, kaugnay ng epekto ng habagat.
1: Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagat. Habagat. Habagat. Basta AM DZMM.
8: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
9: Food's here, guys.
8: And feel the vibe.
10: Best concert ever!
8: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radyo Patrol sa East 30.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
12: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
13: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
14: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6, at sasamahan pa ni Doris Bigonia alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Basta AM-MM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagat. Habagat.
0: Okay, nagbabalik ko tayo dito sa alerto sa habagat, ang ating special coverage ng DZMM. Kaugnay nitong sunod-sunod. Nako, grabe ho talaga yung nangyari kahapon. Dito lang sa Quezon City, ramdam na ramdam namin, bumabaha. Pati yung mga hindi dati bumabaha, pati nga dito sa area ng North Fairview, dito ako malapit nakatira. Talaga naman binaharin. Diyan sa may area pa ng Lagro, mataas ho yung lugar na yan. Hindi ho makadaan yung kalye dyan sa Regalado Avenue. So ang dami ho. Tapos yung alert level dyan sa Marikina, buti na nga humupa, no? At bumaba na yung level ng tubig. Tubig, no? At kanina nakakuha tayo ng update. Meron pa rin kasing mga sabi ng Pag-asa, may banta pa rin ng mga pag-ulan, ha? Today until tomorrow, kahit na holiday. So kung wala naman kayo mga importanteng mga lakad, ay huwag na muna kayo tayo lalabas at huwag na kayo muna kayo magpaplano ng mga long weekend, dahil grabe ho, ang Metro Manila, NCR, ay meron pa rin hong pag-ulan na mararanasan. Pero dito sa Quezon City, naaninag ko na dito sa labas ng aming studio, mukhang may araw na, no? Pero hindi pa ho yan tayo magpapakampante, dahil ang balita nga natin ay meron pa rin pag-ulan, although ang talagang sentro ho nitong mga habagat for today ay lalo na dyan mararanasan dyan sa Ilocos Region, sa Zambales, sa Bataan. Yan ho ang makakaranas pa rin ho na mga pag-ulan. Okay, maraming salamat, dahil tuloy-tuloy pa rin ho, marami ho nakamonitor sa atin. Kanina binanggit ko na ho, 24,000 ang ating live na YouTube viewers. Tutok lang ho kayo, dahil para at least alam nyo. At saka magkwento ho kayo, ha, kung saan lugar kayo, kung umuulan ba. Lalo na yung mga kung nasa Pampanga kayo, ano, kamusta ang inyong lagay, ano ang panawagan ninyo. Ay, napakalaking bagay ho yan para maintindihan natin at makarating ho sa ating mga kinauukulan. Anyway, sa linya ho ng telepono, makakausap po natin ang isang local na DRRMO officer natin sa Bulacan. Importante ito, dahil ang Bulacan ay isa sa mga nakakaranas sa mga lubog na pagbabaha, di ba? So ito, si Manuel Lukban, nasa linya ng telepono. Sir Manuel, si Danny Buenafeo dito sa DCMM Teleradio.
9: Po, Sir Danny, magandang umaga po at sa lahat po ng tagapakinig natin.
0: Oo, kamusta naman ho kayo dyan sa Bulacan? Kasi patuloy ho na nakakaranas. Sa kahapon, ang Bulacan din ay talaga rin, di ba, ang daming area dyan, yung Kalumpit, Hagonoy. Kamusta ho ang sitwasyon nyo dyan sa Bulacan, Sir Manuel?
9: Sa pangkasulukuyan po ay patuloy po tayo nakakaranas ng mga pag-ulan. May kalakasan hanggang medyo talaga na pabugman nito. At sa kalagayan naman ng ating mga baha, dahil sa lakas ng pag-ulan nito simula pa kahapon, ay talaga namang naapektuhan ang halos lahat ng ating mga bayan, lalo na yung mga coastal areas tulad ng sinabi mo. Itong Malolos, Kalumpit, Hagonoy, Paumbong, Bulacan-Bulacan, tunay na

0: apektuhan to lalo and legs na nag-cause ng traffic. So, ito rin sinasabi nating Marilao River, ito rin ang todo ng pabaha sa MacArthur Highway natin. At area naman po ng Bukawi, Balagtas, dyan naman po kumakalat yan bago po tulungan lumabas ng Manila Bay. So, both our NLEX, tsaka both our NLEX and MacArthur Highway ay naging nahirapan passable. So, sa ngayon man ay medyo bumaba ang kanilang bumaba na, nag-subside kagabi. Pero sa pangkasulukuyan na naman na dire-diretsyong pag-ulan, eto na naman po ating MacArthur Highway ay hirap na naman pong madaanan para sa light vehicles. Karamihan po ay hindi po kakayanin.
1: Okay, so para lang doon sa mga nagbabalak na magbiyahe, no? Kasi syempre holiday bukas, Manuel, no? For now, ang pwede nating kumpirmahin na ang MacArthur Highway ay umiwas sila ngayon. Huwag silang dadaan at ito ay, kunwari, light vehicles, hindi pwede.
0: At totoo po yan, ano? Dito pa lang po sa pagpasok ng area ng Kalumpit, babaybay sila ng Malolos. O kung pabalik man, mula pa lang ng May Kawayan, yung sa Luisoy po. Malalim po talaga. Boundary po yung May Kawayan, tsaka ng Marilao, hindi pa po kakayanin ng light vehicles. Meron pa po tayo sa Bukawi, meron pa rin tubig sa May Balagtas po. Ganun din sa may area ng Pagiginto. Dito, lalo na pagpasok po dito sa Malolos, although mga almost 1 foot din to, gutter deep to 1 foot po yung taas, mula po rito sa may tikay, sa may mismong sentro ng poblasyon, sa may crossing, hanggang sa bago makalagpas po, dito sa may ano, may tubig pa rin po, sa may bandang longs po. Kaya, hindi po natin nire-recommenda, lalo na sa mga motor, malamang na baka masiraan lang po.
1: Pero Manuel, dito sa bahagi ng NLEX, nadadaanan na ba ng buo?
0: Sa coordination natin po sa NLEX ngayon, ito po ngayon ay possible naman. Mm-hmm. Kaya nga lang po ay may inaasahan pa rin na mangyari ulit yung kahapon kung magkaroon ulit ng bulto ng mga magdadaanan dahil halos 1 to 2 ano lang po two lanes para sigurado po na makaraan. So ngayon, kaunti pa po ang nagbabiyahe, possible pa po ito. Pero kung sakali na naman pong lalo na mamaya po yung possibility na mag-cause ulit po ito ng traffic at dahil sa pagdadaan, pagbabagal ng mga sasakyan.
1: Pero kahapon talaga isinara, no? May mga ilang portions, parang medyo nagkabulbul ang trapiko dahil may mga areas na binaha talaga, ang NLEX. Ito ba yung sinasabi nyo, yung Giginto at saka yung area ng Bukawi? Doon ba?
0: Yung MacArthur po yan.
1: Yung MacArthur.
0: Pero yung, opo, pero yung sa NLEX naman, area po ng exit ng May Kawayan.
1: May Kawayan, okay.
0: Opo, tsaka doon sa Paso de Blas, dahil ayun po yung mababa na area nila.
1: Pero ngayon, okay na siya? Kung sakaling
0: mga
1: ibang mga dadaan.
0: Opo, pero kailangan din magdaan-daan dahil may mga basa pa rin pong maaaring madaanan.
1: Both lanes, north and south bound.
0: Both, opo, northbound and southbound po.
1: Okay. So, pangkalahatan, Manuel, kasi alam ko nga yung Kalumpit, talagang grabe ang problema ng baha dyan. Kahit hindi na nga umuulan, buhay baha pa rin dyan. Yung magsasabi mo, catch basin yan, itong mga Hagonoy, Kalumpit, lahat, pangkalahatan, ilan ho ang ating mga nasa evacuation center? Pamilya?
0: Opo. Sa pangkalahatan po natin, ano?
1: Bumbulakan, ha? Bumbulakan.
0: Opo. Maniniwala po ba kayo na mula 5,000 plus lang po sana tayo, kahapon po ay biglang nagbalon po ito ng 17,387 individual po as of last counting po natin.
1: Wow! Oo.
0: Kagabi po hanggang sa pangkasulukuyan.
1: So, kamusta naman ho sila? Ang dami ho niyan? Are they, kompleto ba ang supplies or whatever?
0: Sa pangasiwa po mismo at sa pagutos mismo ng ating PDRMC chairman, Governor Daniel Fernando, kaagad po ay nakapagbigay po tayo kahit gabing gabi na ng ilang tulong sa mga local natin, lalo na dito sa area ng Marilao tsaka ng May Kawayan. So naglibot po ang through our PSWDO, pinilit kong makapagbigay po tayo ng mga dagdag na panghapunan nila. At gayon din naman sa Hanggang kagabi po, hanggang mamaya po, nag-i-schedule ulit po tayo ng panibagong batch ng mga relief operations. At hiniling din nga po natin ng panibago sa ating DSWD na matulungan din po tayo. Bagamat ang lalawigan po mismo ay nagsasagawa na po ng mga repacking ulit para ipagtulong po sa ating mga kababayan at evacuation center.
1: Sir Manuel, maraming salamat sa update. Siyempre, tuloy-tuloy ho ang aming pagkuha ng mga ng mga balita from your end, lalo na dyan sa Bulacan. Salamat po sa oras.
0: Salamat po, sir. Daling, salamat po.
1: Okay. Yan ho si Manuel Lucban. Siya ho ang local DRRMO dyan sa Bulacan. Okay, higit 1,000 pamilya ang kinailangan ilikas sa lalawigan ng Bataan at Zambales nitong Sabado dahil dito nga sa pagbahang dulot ng habagat. Kunin natin ang latest mula sa Bataan, mula kay Jesse Cruzan ng ABS-CBN News. Jesse, kamusta na ang panahon dyan?
2: Maulang umaga, Danny, not so good dahil pabugso-bugso pa rin ang malalakas na pagulan dito sa lalawigan ng Bataan. Actually, location natin ngayon, Danny, dito sa may bahagi ng Orani sa Bataan. Nandito tayo mismo sa building ng PDRRMO kung saan panibagong araw at panibagong paghahanda na naman para sa kanila, para i-monitor yung mga lugar na binahat baha. Tulad kahapon, sa pag-ikot natin, ilang barangay yung nadata nating lubog sa baha. Kabilang na dyan, Danny, yung barangay Kataning at Daungan at maging yung Almasen sa bahay ng Hermosa kung saan may parte na talagang aabot sa 4 na talampakan yung lalim ng baha.
1: Wow.
2: Kaya yung iba naman ay gumamit na ng bangka at yung mga residente para gawin nilang mode of transportation. May ilang residente rin na maaga pang lumikas dahil nga sa patuloy na pagtaas ng tubig. Ayan ngayon, Danny, sa mga oras na ito ay bumuhos na naman, ano? Habang tayo ay nagre-report, bumuhos na naman ang malakas na ulan. Kung makikita natin sa Barangay Townside, sa Mariveles naman, makikita sa drone video yung lawak ng pagbaha. Hindi na rin nataaran kasi yung mga ilang kalsada tulad dyan sa Roman Superhighway, yung mga light vehicle ay talaga nahihirapan kahapon. Sa Barangay Kapitangan naman, sa Abukay, halos sumampa na sa tulay yung rumaragas ang tubig ng ilog. At sa Barangay Tabing Ilog naman, sa Bayan ng Samal, umabot sa nasa 6 na pulgada o kalahating talampakan yung baha malapit sa may munisipyo. Ayon sa Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, itong bayan at isang lungsod ang apektado ng mga pagbaha dito sa lalawigan. Kabilang nga dyan yung Balanga City, ang mga bayan ng Dinalupihan, Hermosa, Orani, Abukay, Pilar, Mariveles at Samal. Ayon kay Rowena Marie Santos, ang acting PDRRMO officer ng Bataan, mas marami yung binahang lugar ngayon dahil mas malakas yung ulan na bumuhos mula pa noong Sabado, kahapon, hanggang ngayon, kumpara noong mga nakaraang linggo na nakataas ang red rainfall warning sa buong lalawigan. Sa ngayon nga, Danny, ay mahigit 1,600 na pamilya o nasa 4,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center dito sa buong lalawigan ng Bataan. Danny?
1: Yeah, Jesse, siguro, dagdag ko nga, dahil nga sabi kanina ng Pag-asa, patuloy daw dyan ha, sa Bataan, Zambales, mula today until tomorrow, itong pagbuhos ng ulan, itong red rainfall warning. So, ingat kayo dyan. At siguro, kukuha pa rin kami ng update from time to time dyan. Maraming salamat, Jesse.
2: Maraming salamat, Danny. Katuwang sa pagbabalita at servisyo, Jesse Cruzan at ABS-CBN News.
1: Okay. Yan ho si Jesse Cruzan ng ABS-CBN News. Nako eh, talagang binabaybay niya ho ang Zambales at saka Bataan. Kahapon ko pa siya napapanood sa TV Patrol. Talaga namang, eto, 1,600 families na ang na-evacuate dyan sa area na yan. No? Yan ho talagang grabe na sinesentrohan itong habagat. Yung Bataan, Zambales at saka yung Ilocos Region. Okay, ready na ba si ASEC at para at least malaman natin ang update nga mula dyan sa DSWD. Anyway, magko-commercial break lang ho kami. Huwag ho kayong alis dahil tuloy-tuloy ho ang ating special coverage ng alerto sa habagat.
3: Ito ho ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagat. Habagat. Basta AM, DZMM.
4: Mas liwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

0: Them ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
1: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
2: Nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Mga balitang kumulong.

0: Audio ay walang iba kundi ang masipag na spokesperson ng DSWD, walang iba kundi si Assistant Secretary Irene Dumlao. Asek, good morning. Si Danny Buenafez sa DZMM.
1: Hi Sir Danny, magandang umaga sa iyo. Magandang umaga din sa lahat ng sumusubaybay ng inyo pong programa.
0: Okay, maraming salamat. Una-una, batiin ko kayo. Happy birthday at alam ko very busy kayo for today. Oo.
1: Maraming salamat po Sir Danny.
0: Oo, bali Asek, for now, talagang nakatama ba? Naka-red alert ngayon ang DSWD bunsod nitong mga habagat na naman na nararanasan natin?
1: Yes, that's correct, Sir Danny. Naka-red alert po kami sa Department of Social Welfare and Development.
0: Uh-huh.
1: Ibig sabihin po, naka-deploy lahat ng resources and manpower ng aming pong ahensya para tumulong sa mga local government units matugunan na yung pangangailangan ng kanilang mga kababayan and of course,
0: uh-huh,
1: makapag-provide ng technical assistance para immediately ma-address natin yung pong mga concerns ng mga affected communities.
0: Oh, kasi kanina, mula kanina pa, no, ng early on ng aming special COVID. Iba't ibang lugar na inakuna namin, no, ng mga situation na reports ating mga correspondents, mga reporters natin. Ano ba yung, kasi nakikita namin, Bataan, Zambales, yung Ilocos Region, ito na naman yung mga tatamaan pa rin ng habagat today until tomorrow. At ito, narinig lang namin yung report ni Jesse Cruzal, napakadami pa rin daw yung mga nasa evacuation center, lalo na dyan sa Bataan. Ngayon, ano ho ba yung mga priority areas in terms of yung paghahatid natin ng assistance? Parang nasa ano niyo, radar ninyo na kailangan kaagad ng mga tulong.
1: Alam mo Sir Danny, simula po kahapon, ang field office natin sa Central Luzon ay talagang nakatutok dyan po sa mga lugar na nabanggit, yung Pampanga, Bataan, Zambales, Tarlac. And kahapon nga po nakapag-release tayo ng mahigit 63,000 family food packs, mga ready-to-eat food boxes and non-food items para ma-augment yung resources ng local government units. And may provide natin yung pangangailangan, especially ng mga kababayan natin na nasa loob po ng mga evacuation centers. Gayun din, dineploy natin yung mobile kitchen natin para makapag-provide ng hot meals, particularly in Lubao and then in Porac. And nagpapatuloy natin itong ginagawa sa kasalukuyan, Sir Danny. Dun sa katanungan mo kung ano yung priority areas, actually lahat po ay tinututukan ng DSWD, lahat ng lugar na apektuhan nitong matinding pag ulan ay tinitiyak natin na nakakapag-provide tayo ng kaukulang tulong. We're getting in touch with our local partners, with the local chief executives, assuring them of course of the support of the department dahil ang utos po sa amin ng Pangulong Marcos Jr. tiyakin na walang pamilyang Pilipino ang magugutom sa gitna po ng patuloy na pag-uulan. And lagi pong binabantayan ni Secretary Rex Cachalian yung sitwasyon kung kaya nga po lagi siyang nagpo-provide sa amin ng reminders and ng instructions to beef up the production of family food packs in the Luzon Disaster Resource Center and the Visayas Disaster Resource Center and likewise to immediately deploy all necessary assets and goods para po ma-address natin ano yung immediate needs ng ating mga kapwa Pilipinong na apektuhan nitong pag-uulan.
0: Okay. Nabanggit mo yung immediate needs. Siyempre, base sa inyong mga monitoring, no, iba't ibang evacuation center at saka yung mga pangangailangan, siguro baka may mga nakikinig sa atin na mga private donors na talaga may mabuting kalooban. Ano ba yung mga, let's say, masasabi natin na yun talagang higit na pangangailangan ngayon, no, para kung may mga gusto silang i-donate, anong klaseng mga items ang mga dapat na ipamahagi nila?
1: Well, of course, ngayon talaga ang immediate, Sir Danny, ay yung pagkain.
0: Pagkain
1: at mainom na tubig.
0: Okay.
1: Kung kaya nga po, kung may mga nagnanais na tumulong, maaari po kayong bumisita sa website ng DSWD, that's www.dswd.gov.ph. Hanapin nyo lamang po yung link ng Kaagapay Donations Portal. Dito po kasi
0: Kaagapay
1: sa Kaagapay
0: Donation.
1: Kaagapay Donations Portal, pwede nyo po kasing i-click yung pong LGU na gusto nyong paabutan ng tulong or kung gusto nyo po, diretso yan sa DSWD. Halimbawa, idodonate nyo po bigas, pwede nyo pong i-click at DSWD kasi yung bigas po, pwede natin i-repack at ilagay doon sa mga family food packs na pinoproduce po natin dyan sa Pasay City. So, again, you may click on the donations portal of the DSWD, that's Kaagapay Donations Portal. Or maaari rin naman po kayo magtungo ano doon sa Pasay City, doon yung po matatagpuan ang aming Luzon Disaster Resource Center. Maaari rin po kayong tumulong sa pagre-repack ng mga family food packs kung may extra time po kayo. O kung gusto

0: niyo pong mag-volunteer para po marami tayong marami rin tayong ma-produce o mga outputs sa isang araw.
1: Pero yung mga katulad ng mga blankets o yung mga let's say used clothes na para kasi syempre yung iba na basa na yung mga gamit at saka yung mga medisina ho, meron din ho yung di ba may mga pangangailangan din sa ibang mga LGUs?
0: Tama po. Kung halimbawa may mga gusto po kayong i-donate na mga bagong damit. Sir Danny, bagong damit po yung ating ipinoprovide, ina-accept din ng mga donations. Pari rin naman po yung, again, you may use the Kaagapay Donations Portal. And para naman po doon sa mga iba pang mga pangangailangan, meron din tayo pong kumbaga drop-down list doon po sa ating Kaagapay Donations Portal.
1: Asek, ano ba nakikita mo mga, let's say, moving forward, yung mga bigger challenges na inaharap ninyo, ang DSWD? Kasi hindi pa rin natin makita yung mag-improve itong lagay ng panahon?
0: Well, right now, syempre nakikita nga po natin, patuloy pa rin yung pag-uulan. And nakaka-apekto nga din po yung mataas na level ng tubig, lalo na pag high tide. Apektado ng high tide din ang isang lugar. Kaya talagang lalong tumataas yung tubig baha. Kung kaya nga po, lagi nating pinapaalalahanan ng ating mga kababayan na kapag nag-provide po o nagbigay ng abiso ang inyo pong mga lokal na pamahalaan na magsagawa ng evacuation, sana sumunod po tayo. Sundin po natin yung kanila pong mga abiso sapagkat ito ay para maprotektahan kayo sa anumang uri po ng sakit o kapahamakan na maaaring maidulot ng pananatili po doon sa inyong lugar na nasa ilalim naman ng tubig baha. So again, lumikas po tayo. Hindi nyo naman kailangang alalahanin ang inyong kakainin o gagamitin sapagkat nakaalalay po ang inyong pamahalaan, nakaredy po tayo to provide the necessary support para po sa inyo. And again, lagi po tayong makinig din at maging alerto para mailayo tayo sa ano pa pong uri niya ng kapahamakan.
1: For now ba, Asek, meron ka bang datos how many evacuees we have? Let's say, sa NCR ngayon, meron pa rin ba mga nanatili sa evacuation center? At saka siguro kung meron kang breakdown din sa ibang probinsya?
0: Actually, Sir Danny, yung mga evacuation centers na dagdagan. Simula pa po ito noong Luis, Maymay, Neneng, and then of course yung Southwest Monsoon and the Enhanced Habagat. So batay po sa aming 6 a.m. monitoring, nasa mahigit 1,000 ang activated or open evacuation centers sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Na kung saan nga po mahigit 35,000 na pamilya o ang katumbas niyan ay nasa mahigit 122,000 na katao na pansamantala nanunuluyan sa evacuation
1: pangkalahatan
0: centers.
1: Meron to, po tayo sa... Pangkalahatan to, 122,000 na to. Nationwide ito ng mga number of evacuees, you mean?
0: That's correct. 35,000 families. More than 35,000 families po ito. Karamihan yan ay sa NCR, sa Regions 3 and Region 4A.
1: Okay. So kasi ang balita namin, yung red rainfall warning, talagang ano pa rin, ang tatamaan pa rin yung Ilocos Region, Bataan, Zambales. Although ang NCR, meron pa rin daw pag-ulan, pero hopefully humupa na, no? So kaya gusto ko kaya na itanong ko yung siguro yung priority concerns niyo. Kasi doon sa report nga ng Bataan, mukhang hindi pa rin humuhupa, no? Kaya ang dami pa rin, mga sinabi nga ni, ni Jesse Cruzat, mga 5,000 families. Milis pa ba yung binabanggit niya doon kanina? So, ibig sabihin, wala naman tayo, let's say, concerns na baka ang mga food packs natin magkulang. Hindi naman, wala naman ganun kaya problema?
0: Hindi natin ito pinoproblema, Sir Danny. Kasi bago pa man po tumama itong mga extreme weather events o itong mga weather systems na ito, ay nakapaghanda na ang DSWD. Kaya nga po tayo nakapag-preposition ng mga goods natin. Alam mo, Sir Danny, yung ating national stockpile umabot sa mahigit 5.2 million family food packs. And simula nga po nung itong bagyong Luis, ay nakapag-release na tayo ng mahigit 2 million family food packs. And tuloy-tuloy natin na iniginagawa ito. Ito ay, itong paghahanda na ito ay talagang tiniyak ni Secretary Rex Gatchalian. At because of the implementation of the Buong Bansa Handa Program, we can assure the public of the sustained disaster initiatives or disaster efforts and humanitarian assistance ng DSWD.
1: Mm. Eh kami naman ho, lalo na dito sa amin sa mainstream media, nakikita naman namin yung action na ginagawa ho ng DSWD, no? At talaga nakakalat kayo, mga regional centers nyo. So ngayon kasi budget season, siguro naman walang problema na ano pa, di ba, magkakaroon ng issue tungkol dyan sa pagbabudget sa DSWD for the coming year.
0: Well, we have all the reports and all the accomplishments to present, Sir Danny.
1: At mau-audit, mau-audit nyo lahat kung saan napunta, di ba?
0: Yes, that's correct. And we can present all of these reports sa Kongreso once dininig na po yung ating pong budget proposal for 2027.
1: Nako, maraming salamat, Asek. Nako, eh, birthday mo pa naman, eh. Paano ka na magse-celebrate? Kailangan public service muna, di ba, Asek?
0: Of course. Yan po ang ating sinumpang tungkulin. Kaya unahin po natin ang serbisyo publiko. Sige. Maraming salamat po muli.
1: Ingat, ingat ka, Asek, ha. Thank you very much again sa oras. Salamat.
0: Maraming salamat po.
1: Yan ho, si Asek Irene Dumlao. Siya ho ang spokesperson ng DSWD. Ha? Masipag ho yan. Ha? Talagang accessible lagi when it comes to giving updates, di ba, sa mga nangyayari, lalo na ditong mga panahon ng habagat. Okay, meron na kaming news break. Huwag ko kayong alis dahil tuloy-tuloy pa rin ho ang special coverage ng DZMM, Alerto sa Habagat.
2: Sa habagat.

0: oras 9:02 ng umaga.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DCMM Balita Ngayon.
3: Arestado ang 46-anyos na high-value individual matapos mahulihan ng illegal na droga sa bypass operation sa Camarines Sur. Ayon sa pulisya, nasamsam sa sospek ang 150 gramong hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng mahigit 1,000,000 piso. Bago niyan, nagsagawa ng intelligence gathering at surveillance ang mga otoridad para beripikahin ang umano'y pagkakasangkot ng sospek sa mga illegal na aktibidad. Ito turn over ang mga nakumpiskang kontrabando sa Provincial Forensic Unit para sa laboratory examination. Sa labas ng bansa, nagbabala ang gobyerno ng Thailand na posibleng ipa-deport ang anilay problematic ng mga turista. Ito'y matapos ipatupad noong Biyernes ang mga bagong panuntunan sa pagpapaalis sa mga dayuhang nahatulan sa mga illegal na aktibidad. Kabilang dito ang overstaying ng visa, illegal na pagpapatakbo ng negosyo o paggamit o paggawa ng peking dokumento at iba pa. Giit ng tourism minister ng Thailand, target ng mga bagong panuntunan ang anyay low-quality foreigners na nanggugulo.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa aming Facebook at YouTube channel. Ako po si Christian Yosores.
2: DZMM Balita Ngayon. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: Kumain ho tayo dito sa ating special coverage ng Alerto sa Habagat. At kanila ho, narinig nyo ho si ASEC na Assistant Secretary ng DSWD. Ay talaga wala naman sila pinipili mga priority areas. Pero for now, ay sinabi niya na halos 122,000 na families, ay di, mga evacuees no, all over the country ang tinututukan ngayon sa iba't ibang mga evacuation centers. So mga 35 hindi, mga ilang bang evacuation center yung mahigit 100 eh. Ah, binanggit niya, no? All over the country. Pero for now, ang sabi ho ng PAGASA, eh talagang ang sentro na naman itong Habagat na magpapatuloy for today yung red rainfall warning mararamdaman dyan sa Ilocos Region, sa Nueva Ecija, pati dito sa Zambales at saka Bataan. So yung report kanina ng ating kasama sa Zambales at saka Bataan, binabaybay niya, ay patuloy pa rin ho ang talaga naman buhos ng ulan at binaha na ho ang halos mga iba-ibang mga barangay na hindi naman binabaha dati. Ah, so dito sa Metro Manila, NCR, ay mukha namang may konting pag-improve ng weather, pero ang sabi nga nila ay ito ay magpapatuloy pa rin hanggang bukas. Eh dahil holiday nga ho bukas, so huwag muna kayo magpaplano kung ano-ano ha, yung mga out of town. Dahil marami pa rin ho tayo mga ulan na ine-expect. Hindi pa ho tapos itong Habagat. O ito, makakausap na ho natin sa linya ng telepono. Alamin natin dahil itong area ng Southern Luzon, itong Binian, Laguna, ay tinamaan din. Marami rin ang mga naapektuhan dyan. Makakausap natin si Congressman Armand Dimagila Jr. ng Binian City. Kong, si Danny Buenafeo sa DZMM Special Coverage Show ng Alerto sa Habagat.
1: Danny, good morning sa lahat na nakikinig sa iyo.
0: Oo. Kong, kamusta naman dyan sa area mo, dyan sa Binian City?
1: Well, Danny, ang lahat ng tubig mula parts ng Metro Manila, lahat ng galing Rizal, lahat ng galing Cavite, na hindi dito na sa amin, gawa nang sa Laguna Lake, lahat ng punta niyan, ano?
0: Oo.
1: Pero before that, nag-flash flood din kami kahapon. Ang lakas, mga alas 7 ng umaga.
0: Sa Binian?
1: Sa Binian, yes. Oo. Normal yan. Actually, Binian, Santa Rosa, San Pedro, oo, yun lahat na nasa tabing lake, yan ay binabaha. Oo. Pero nag-flash flood kami, even Binian River ay nag-overflow siya, kaya hindi siya kinaya ng pumping station namin. Now, nagsubside na siya,
0: okay.
1: Pero nawala na yung flash flood, lahat na ng tubig ay nasa Laguna Lake na. Kaya lahat ng communities na malapit sa Laguna Lake ay naka-experience ng pagtaas ng mahigit 1 foot na tubig. Na baha na kami ang timano, ha? Ngayon ay tumaas pa siya ng mahigit 1 pie.
0: Ibig sabihin, itong nangyari to, hindi kinaya ho nung itong pumping station ninyo. Diyan sa Binian.
1: Hindi siya kakayanin talaga dahil dalawang river na ang nag-combine.
0: Oo.
1: Pero later
0: Binian
1: on, magpapapuli kami.
0: Oo, Binian River.
1: Binian River and Mariano River. Sa Mariano River kasi hindi kalakasan ng tubig.
0: Oo.
1: Pero ang Binian River, talagang sobra lakas niyan. Galing Santa Rosa, galing, ito yung galing Cavite, talagang wala tayong magagawa doon. So ngayon, nagre-ready kami ngayon.
0: Pero Congressman, itong mga, sabi mo, yung mga communities around the LLDA, binaha sila for the first time dahil nga sa nangyaring yun? Ganon?
1: No, hindi. Perennial ang flooding. Laging binabaha ito. Last year, baha kami. Lagi. Basta't ang tubig, basta't maraming iniulan, Habagat pa to, ha, wala pang pagdito, ha. Basta't maraming iniulan, lahat ng tubig na yon ay pupunta sa Laguna Lake. Since ang Laguna Lake ay wala naman pupuntahan niya, lake, you know? Tumataas ang tubig niyan. At pag tumaas ang tubig niyan, syempre, ang apektado ay yung mga communities na nasa tabing lawa. Pero kahapon, ano, baka sabi ng ibang tao, sabi ko tumaas ng 1 foot, mahigit 1 foot ang Laguna Lake. Pero nung during the flash flood, merong hanggang baewang yung mga pagaw dumating ng lake, hanggang baewang ang paha.
0: Hindi, mga ilan kong ang barangay na naapektuhan yun, yung kahapon?
1: Kahapon marami, yung nung flash flood siguro. Yung lahat ng barangay na nasa paligid ng Binian River, I would say, Barangay Malaba, nandoon yung Wawa, Katine, siguro mga 7 barangays ang affected.
0: And yan. How many people are we talking about? Yung affected,
1: ngayon,
0: yung binaha?
1: Yung binaha ng flash flood, siguro hihigit ito ng 8,000 families. Ngayon,
0: dami
1: yung,
0: rin,
1: ito, ito, Oh. Itong flood ngayon, na tumigil na yung flash flood, ha? Nasa Laguna Lake na yung tubig, so tumaas. Siguro ang pamilyang apektado dito, nasa 3,000 to 4,000 sa 4 barangay na apektado na nasa Tabinglawa.
0: Pero after na ho ba, meron pa ho ba tayong, let's say, nailikas na sa evacuation center o nagsibali ka na sa kanilang bahay?
1: Hindi pa. Itong itong mga nasa mga communities na nasa lake ay nagpuntahan sa evacuation center na incidentally, mga eskwelahan yan. Mm-hmm. Pag sinabing evacuation center. So, kita mo kung gaano epekto nito sa amin. Ano? Kaya nga kami ni Mayor, lagi kaming in constant communication para ayusin itong sitwasyon na to.
0: Oo. Pero for now, ito, so ang sinasabi nyo, nasa evacuation center ito mga halos 4,000
1: na na-evacuate. Hindi naman lahat. Hindi naman lahat. Kasi yung iba kasi, yung baha ang bahay nila, pero merong kaya pa naman dahil yung iba naglalagay ng tulay, yung iba may second floor. Siguro, ngayon inaantay ko pa lang ang report ng DSWD, pero ilang 4 eskwelahan na ata ang aming ginagamit bilang evacuation center.
0: Pero yung mga kalye ho ba, ano, passable naman? Wala na ako tubig baha sa mga kalye?
1: Ngayon, passable yung mga main roads namin.
0: Yung Santa Rosa, maraming dumadaan dyan eh. Okay na ba ang daanan?
1: Yung mga main roads. Pero yung mga kalsada sa tabi ng lake, yun ang hindi.
0: Pero nagagamit talaga yun sa mga, let's say, may mga dumadaan din talaga doon. Ano yan, pang farm to market roads? Are you referring to that? Mga ganon?
1: Well, sa amin kasi wala nang farm to market road eh. Wala nang farm na to speak of dito sa Binyan. Pero, as I can see, no, Danny, ito ay hindi bago sa Binyan ha. At sa lahat ng community na nasa Tabinglawa, hindi ito bago. Ang bago lang ngayon is taon-taon nangyayari. Dati kasi every 7 years, every 4 years eh. Ngayon, taon-taon, nangyayari na siya.
0: Kung Arman, ano bali yung sakop mo? Maliban dyan sa, ano, dyan sa area mo dyan, maliban sa Binyan?
1: Ang Lone District kasi ang Binyan. Binyan lang.
0: Lone District. So, ibig sabihin, malaki din. Oh. Kaya ikaw lang talaga yung may sakop niya. So, for now ba, wala namang problema dun sa, let's say, evacuation center in terms of supplies? Yung mga pangangailangan na nandun?
1: Ang local si Mayor Jel ay on it. Kagabi nakita ko may mga hot meals. Tapos ngayon I understand may nagpe-prepare na ng mga food packs pa, no? At nag-request rin tayo sa DSWD ng food packs. Pero may awaan Diyos, ipapump out namin itong tubig na ito. Tapos I will sit down with the Mayor. Nakita na namin eh kung anong mga major kanal ang kinakailangan namin isara kapag ang Binyan River ay tumataas.
0: Yung major canals na binabanggit nyo, meron ba tayo mga, let's say, problema sa mga perimeter katulad ng mga informal shelters na kailangan alisin?
1: Sa Binyan, hindi masyado. Ang problema namin, siyempre, basura. Katulad ng ibang community, talagang basura. At yung iba, nasasarahan. Pero ngayon naman, si Mayor is on it, inaayos na niya, talagang medyo ready na makipag-away sa mga private owners na sinasabi na akala nila na kumo sakop nila yung kanal, dapat sila masusunod, binabahayan na yung ibang mga kanal, pero si Mayor siya lang nag-a-assess nito at mukhang niyawaan Diyos, may address ng mga problemang ito.
0: Oo nga, pero for now ba, Kong Arman, yung mga pinsala sa agrikultura at saka infrastructure nyo, meron ba mga tulay na nasira?
1: Wala naman, mga kalsada lang. Siyempre, alam mo, ang mga kalsadang gawa sa asfalto, mahina yan sa tubig eh. Ayun naman yung generic yan eh. Alam natin lahat.
0: So, simento, karamihan dyan ang ano nyo? Pero yung agricultural crops, mga pananim ninyo?
1: Wala na masyadong agricultural dito sa Binyan. Kakonti na.
0: Pero sa livestock, wala naman? Problema?
1: Wala namang, mga minor lang siyempre. Alam na, yung mga may backyard na baboy yan. So, inamorblema sila. Pero ngayon, medyo nag-subside na yun. Yung sa matataas ha. Pero dito sa area ng Laguna Lake, yung malapit sa Laguna Lake, siyempre, tumaas ang tubig.
0: Pero kayo ba, wala naman kayong naranasan kasi mga ibang areas nagkaroon daw ng brownout, yung power supply?
1: Interruptions. May mga interruptions, pero bumabalik din.
0: Ang tubig ho, supply nyo, ng water supply, wala naman?
1: Wala kami problema sa supply ng tubig natin.
0: Ah, okay. Kung makikibalita pa rin kami, ha, from time to time, yes, ever sir. Na meron, yes, from your end. Kasi meron pa rin pala kayo sa evacuation center.
1: Yes, eh, Danny.
0: So, yung eskwelahan, magagamit pa until tomorrow dahil holiday naman, di ba?
1: Oh. Ah, yes. Oh.
0: Okay. Sige, ho. Maraming salamat, okay, ho, sa update, Kong. Thank you.
1: Thank you, thank you.
0: Okay, yan o si Congressman Armand Dimaguila Jr. ng Binyan City. Siya pala yung lumang. Okay, ang oras natin, 9:15 na ho ng umaga.
2: Oras sa tidsenyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Basta AM, DZMM.
4: Tagulan na, uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa, may Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga, sakto talaga. Plemex Forte, syrup o capsule. Basta lagundi, Plemex. Vitex Negundo L, Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
2: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
6: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Kwento ng mga trending, sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radio Patrol 630. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, DZMM. Alerto sa habagan, habagan.
0: Tuloy-tuloy naman tayo sa ating pagtutok dito sa special coverage ng DZMM, alerto sa habagat. At ngayon naman ay makakausap natin ang acting PDRRMO ng Bataan. Walang iba kundi si Rowena Marie Santos. Rowena, good morning. Si Danny Buenafe sa DZMM Teleradio.
7: Good morning po at good morning din po sa lahat ng iyong mga tagapakinig.
0: Oo, siguro bigyan mo kami ng update kasi ang balita namin eh hanggang ngayon, hanggang bukas ang Bataan, Zambales, ibang area ng Central Luzon at saka itong Ilocos Region ay makakaranas pa rin ng matinding habagat. Eh ngayon ano ho ba ang mga sinasagawa natin kasi yung report sa amin ng aming reporter ay marami pa rin ho ang nasa evacuation center, Rowena?
7: Yes po. So ngayon po, patuloy naman po namin minamonitor ang sitwasyon po ng buong lalawigan. So right now po, nakakaranas po kami ng light to moderate rains. Gaya nga po nasabi nyo, kami rin po ay nasa ilalim po ng red rainfall warning.
0: Hmm. Kaya nga, so for now, ilan ho ang... Hello, ma'am? Naku, naputol yata ah. Naputol? Linya ni... Okay, tatawagan huli natin ah, para at least alamin natin kung ilan yung nasa evacuation center dyan sa Bataan. Dahil yung aerial shot kanina ng ating kasama na si Jesse Cruzat, eh grabe, ang dami hong barangay na lubog na ho sa baha. Area ng binabaybay niya kasi yung Zambales tsaka Bataan eh. At pag naibalik natin yung linya ni Rowena Marie, kasi nasa red rainfall warning pa rin ho ang grupo nitong Bataan at saka Zambales. So alamin natin kung ano yung mga ginagawa nilang paghahanda para at least at yung mga nakikinig sa atin na taga Bataan at Zambales, malaman ang gagawin, no? Ready na ba siya? Okay na? Ah, okay, wala pa. Oo, pinipilit natin makuha ang... Anyway, pasok muna natin itong report, ha? Ilang residente ho ng Tumana at Malunday sa Marikina kanina, di ba? May latest tayo dito. Pero ito ho, yung Tumana at Malunday sa Marikina, puspusan na ang paglilinis sa kanila mga bahay sa nalubog na baha. Ito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Kelly Cordero. Kelly?
3: Puspusan ng paglilinis ngayon ng mga residente sa kanilang bahay dito sa Tumana at Malanday, malapit sa creek na nalubog sa baha kahapon. Ayon kay Edovius Mangada, nagpastaw ang baha kahapon pero dahil sanay na sila, hindi na sila lumitas kundi itinaas na lang nila ang kanilang mga gamit sa third floor. Dagdag pa niya, basura rin ang nakikita nilang dahilan kaya mabilis na pagtaas ang tubig at bumabara rin sa pumping station kaya hindi agad nahihigop ang baha.
8: Nanggagaling ang mga basurong inaanod. Hindi yan dito kasi ang basura namin dito. May kamera kami yan. Disiplinado dito tao. Pamahuhuli pag may magtapo doon. Nagpakasako ang mga basura namin.
3: Gate naman yung hilita kalyaw, hindi sila lumilikas dahil sinasamantala ng mga magnanakaw ang sitwasyon tuwing iiwanan nila ang kanilang mga bahay. Masado rin man yung maglilis ang pagtaas ng tubig, kaya hindi na sila nakalikas, lalo pat may kasama silang mga maliliit na bata.
8: Nangangamba rin kami kung ano mangyari. Wala naman kami magawa, o kami nakatira. Wala naman pwedeng iwan kasi alam mo naman yung mga kawatan.
3: Na to, Dani, tuloy-tuloy pa rin ang pumping operations mula sa Tumana Creek at pagtatanggal ng mga basura na nakabara sa creek na sanhirin ng mabilis sa pagbaha tuwing uulan ng malakas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Kelly Cordero.
5: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Okay, balikan natin yung sa Bataan, ha? Naputol yung linya ng telepono kanina, no? Yung acting PDRRMO ng Bataan, si Rowena Marie Santos. Rowena, si Danny Buenafe uli sa DZMM.
9: Good morning po, Sir Danny.
0: Oo, naputol tayo kanina. So you were mentioning na red rainfall warning uli ang Zambales at saka Bataan. So kamusta ho ang lagay ng ating mga nasa evacuation center?
9: Actually po, meron po tayo na itala na 82 na open po na evacuation center at kahapon naman po nagpamigay din po ang provincial government po ng Bataan sa panguna po ng aming governor, Governor Duet Garcia po ng mga food packs po dun po sa mga evacuation center natin.
0: Mga ilan ho sila? Evacuation center?
9: Well, may naitala po tayo 956 na families.
0: 166?
9: 956.
0: Ah, 966 po. Marami-rami rin ho ito, no? In terms of individuals, di ba? Oo.
9: Yes po. Nasa mahigit 4,000 po na individuals.
0: Okay. So, for now, ito ho ay naka... Ano ho sila sa mga schools, mga public schools? Doon ang mga evacuation center? Tama ho ba?
9: Actually po, yung iba po sa schools, yung iba naman po sa permanent evacuation center po ng LGU.
0: Okay, so in terms of supplies, food packs, wala ho tayong problema kasi mukhang magtatagal pa yata ito hanggang bukas, Luena.
9: In terms naman po sa food supplies po, ay food packs po, meron naman po kaming nakastore po at readily available. At ang ating mga LGUs naman din po, meron naman din po silang available po ng mga food packs.
0: Oo. Rowena, ngayon ba sa Bataan, pwede ba natin malaman, let's say sa mga major highways, may mga area pa ba na talaga lubog sa baha?
9: In terms of major highways naman po, lahat naman po ay passable. Although meron pong mga LGU po na talagang meron pa rin pong reported na matataas po na pagbaha. Pero ito po ay sa mga sitio-sitio po.
0: So mga barangay, ganon? Mga barangay
9: yes,
0: road?
9: Po. Yes po.
0: Oo. So ilan ng may datos ka ba in terms of gaano karaming barangay ang nasa baha pa ngayon, Rowena?
9: As of now po, ang mga LGU po na may reported pa po na flooded is 6 po na LGU out of 12 LGUs namin. Pero po ang mga barangay na po na reported na may matataas pa po na pagbaha po ay nasa 20 na lang po. Yung iba po kasi dito mga graduated lang naman.
0: Ah, 20 barangay. So, eh, wala naman ho mga risk sa mga nakaritira doon na let's say kung magpatuloy man itong malakas na pag-ulan na hindi na may tatawid sila in terms of wala naman nasiran tulay o whatever.
9: Actually po, yung mga previous po nating bagyuhan, yung Habagat kay Luis at Maynay, may mga naitala na po mga nasirang bridge. Pero po, ito po ay namomonitor naman ng ating mga DRMOs. Actually, kahapon po, nakapag-conduct na po sila ng preemptive at forced evacuation po sa mga high-risk po ng mga barangay.
0: Oo. Wala naman ho bang disruption sa power supply, kuryente natin, Rowena?
9: Wala naman po. Wala pong, although kahapon may na-report po na pinatay lang po ng aming panel ko yung kuryente dahil po nabaha. Pero po ngayon po, spread naman na po rin kahapon.
0: Oo, eh yung mga ano, mga nangyari, mga pwedeng posible bang mga landslide o bumagsak na poste?
9: Karamihan po kasi dito kapag ganyan pong malalakas po yung hangin, puno naman pong bumabagsak. In terms of poste, wala naman pong reported po na bumagsak na poste. Sa landslide naman po, actually nakamonitor naman po yung ating mga dream o regarding po dito. As of this moment po, wala pa naman po nare-report po na landslide po.
0: Oh, eh yung ano ho sa so for now yung let's say pinsala ho sa mga pananim natin diyan sa Bataan. Rowena.
9: Opo, bali po meron po kaming cumulative na worth 50 million pero ito po ay magbabago pa po initial assessment.
0: 60 million,
9: po
0: 60 million.
9: Opo. Ito po ay bungad na po ng mga previous din po na weather disturbance.
0: Combination na ng mga ano, yung mga Maymay, Luis, di ba?
9: Yes ba? Po, Luis, ako sa Habagat.
0: Di ba ang Bataan, marami rin ano dyan, yung palay, di ba, bigas? Marami rin?
9: Opo. Yes po, actually ang ano po namin is rice, corn.
0: Oo, corn.
9: Yan po yung mga pangunahin po namin.
0: Okay. So, kung mga nakikinig ngayon, ano ba yung mga let's say pangangailangan ng ating mga nasa evacuation center maliban sa pagkain at saka tubig? Ano ba yung mga basic needs pa na kailangan? Mga gamot or pati siguro mga blanket or damit?
9: Yes po, isa na po yan sa mga kailangan po nila yung mga gamot. Especially po, may mga naitala din po kasi mga ubot si po doon sa evacuation center. Pero ito naman po, yung aming provincial health office, pag meron naman pong nalaman nila na meron pong open evacuation center, nagpapadala po agad sila ng mga barangay health workers doon para ma-assess po yung mga evacuees.
0: May mga nakikita ako mga video ng mga lumulusong sa baha. Wala ko ba kayong reports dyan ng mga cases ng leptospirosis?
9: As of this moment, sir, wala pa naman pong reported.
0: Wala. Okay, at least magandang balita, no? Pero at least sinusubaybayan nyo siguro o minomonitor nyo yung ano, mga health centers natin kung mayroong pagtaas sa kaso o kaya yung mga dengue.
9: Yes po, tama kayo. Actually po, ang aming governor, ito po talaga yung priority niya, yung health. Kaya po yung aming provincial health officer po is talaga nakamonitor po, especially nga po nitong bagyuhan.
0: Para at least dun, no? Mga late na nakamonitor, no? Ibig sabihin, for now, mga halos 4,000 individuals so nasa evacuation center at wala hong pangangailangan kasi kung tuloy-tuloy yung red rainfall warning, hindi nyo siguro i-advise sila na bumalik muna for now, di ba? Until tomorrow.
9: Tama po yun, Sir Danny. Actually po, papabalikin po namin sila kapag alam po namin na safe,
0: safe na sila. Oo, di ba? Oo. Okay, maraming salamat, Rowena, sa update. At ingat kayo dyan. Thank you.
9: Thank you po, Sir Danny. Ingat din po.
0: Okay, yan ho ang acting PDRRMO ng Bataan. Walang iba kundi si Rowena Marie Santos. Okay, tuloy-tuloy naman tayo. From Bataan, puntahan naman natin ang Cavite. Makakausap natin ang mayor mismo ng Imus City, Cavite, si Mayor Alex Advincula. Mayor Alex, good morning ho. Si Danny Buenafeo dito sa DCMM Teleradio.
1: Dali, maganda umaga kahit na medyo may bahala ng konti. Maganda umaga sa mga nakikinig sa inyo.
0: Yes, oo. Oh, maraming salamat, Mayor, ha, sa oras ninyo. At kamusta yes, naman sa Imus? Meron ba kayo mga nararanasan din talagang, alam ko, syempre, sulit-tuloy ang habagat. Meron ba tayo mga tao or mga nandiyan sa evacuation center, Mayor?
1: Yeah, ako ni Dali, maganda na panahon. Medyo sumisikat-sikat na ako at lumiliwanag na. But, meron tayong 242 na evacuees, no? Tapos mga 850 individuals at nandito nga sa ating mga school. At siguro after lunch o bago mag-dinner ay unti-unti na sila babalik sa kanilang bahay.
0: Okay, so at least pag gumupa na husto, no? Kasi for now ang alam ko ang ang iba pa siya mga karanas pa rin ng mga habagat lalo na itong area dito sa may Pandan ng Central Luzon, itong mga 'di ba, yung Bataan, Zambales, yung Pampanga. Yes. Pero diyan sa Cavite ho, ano ba ang projection sa inyo? Mag-iimprove na until tomorrow holiday?
1: Yes, nakakalungkot nga, no? Dahil itong mga habagat natin talaga, iba na talaga magbaksak ng tubig ngayon, no?
0: Kaya nga.
1: Dati naman, hindi kami ganito na talaga namang pagbuulan, pagbabagyo, siguro hindi ganitong marami yung tubig na binababa. But ngayon, ang forecast, light to moderate na lang video pahapon, bukas daw ay gaganda na yung panahon sa amin. Uh-huh. Yun ang forecast natin, yun ang nakita natin doon sa report ng CDR natin kanina. Uh-huh. At minomonitor natin mabuti nga at... sana, magtuloy-tuloy ang ganda ng panahon.
0: Pero for now ba, Mayor, alam ko maraming mga subdivision siya sa Imus. Mga ilang barangay ang apektado ng mga pagbaha kahapon?
1: Marami-rami rin, ano? Siguro mabuti ng mga 21 barangays kami ang inabot sa amin. Marami-marami. Na nagugulat nga kami. Alam mo yung, Danny, dati nung isang linggo, nung isang habagat, dun sa kabilang side, sa may east side. Ngayon sa may west side naman. Nagulat nga kami, siguro talaga yung baksak ng malakas na tubig Yung upland din kasi, mulan din, yung galing upland, like Tagaytay, Silang, Dasma, pababa
0: sa amin. Binaha,
1: Dumakas yung tubig, kaya din sa may side ng Imus, mas malaki yung tubig namin nakuha ngayon. Hindi ko para nung mga dating nagdadaang habagat.
0: So ibig sabihin, yung mga dating hindi binabaha, yung east side na yan, ngayon naranasan nyo sa sobrang buhos ng ulan? Ganon?
1: Oo, tumaas at nag-critical level yung mga ilog namin dito. Although talaga naman lagi naming lililinis to, no? Siguro talaga ang climate change na to. Ito na yung sinasabing climate change. But siguro pagtigil-tigil ng ulan, magdidrage pa rin tayo na pakonti-konti doon sa east side na nakikita natin dati na may maintain natin. Pero nagtataka lang ako talaga, ba't nga ganon, nung isang habagat nasa west, ngayon sa east side naman.
0: Pero for now, ho ba, humupa na ho? Lahat? Wala na ho ba?
1: Yeah. Meron kaming yung mga iskinita na lang namin, no? Pero yung mga main road namin, passable na, kahit na medyo hanggang tuhod pa, pero medyo naglalight na, bumababa na ngayon. May yung mabigat lang yung mga compound, may mga compound pa kami loob, nung medyo may konti pang mga hanggang bewang pe. Ganyan.
0: So ibig sabihin, yung mga kung may nakikinig sa ating mga motorista, marami kasi nakatutok ngayon sa ating sa special coverage, kung bibiyahe sila sa mga main road network ko, Imus, Cavite area, may mga, wala ho silang lulusong na baha, ganun.
1: Dito lang sa may side namin sa pag-asa stress at saka Medition 2F, medyo yung light vehicle, hindi pwede. But yung mga malalaking sasakyan, pwede.
0: Saan, anong kalye yan? Yung sabi niyong hindi pwede light vehicles?
1: Yung pag-asa sa may Centennial, pag-asa Centennial Road, yung papuntang Imus, kasi yung Centennial Road, mataas yun eh. Yung pababa ng Imus, yung papuntang pag-asa stress. Medyo pababa ng konti yun. Doon medyo mataas-taas pa yung tubig.
0: Ano ba yung saan ba manggagaling yun? Tsaka saan sila, ba't sila dadaan doon? Ano ba yung mga susunod na bayan? Ibig sabihin, kailangan daanan yun. Pwede na silang umiwas. Ganun, may...
1: Pwede silang umiwas. Mabiya dito sa may pag-asa, dito sa kabilang side, sa may Bukandala. Paksadang bago sila dadaan. Pero pagka nagkawit sila, kasi from Manila, dadaan sila ng kawit. Tapos Imus baka pwedeng doon pa lang sa may bago mag-kawit, kumaliwala sila, din baka kaiwas sila ng baha.
0: For now ho ba, Mayor, wala kayong naranasan na mga, may mga ibang areas kasi nagkaroon ng brownout Wala naman dyan?
1: Wala naman. At maayos naman yung mga kuryente natin sa mga school, especially my vocation center natin sa school natin nilagay. Palibasa nga na kailang habagat na, medyo naaral na natin maigi. Medyo kahit na paano na hindi man perfect, but nababawasan natin yung mga problema dati.
0: Okay, eh yung signal o kaya yung sa tubig, supply, wala naman problema.
1: Wala problema. At nagpapasalamat din tayo sa ating gobernador, no, nagpapadala agad sila ng tubig at saka ng bigas. Para sa ganun na yung tubig kasi pinaka-importante rin yung mga bottled water na malalaki. Dinadala namin sa mga evacuation center. And also marami kaming gamot. Actually may mga doktor tayo medicina na nasa loob ng evacuation center, sinecheck up na rin yung mga mata, yung mga tatanda para mayayos.
0: Pero yung, di ba kasi mayroong mga pagtaas ano eh, kaso ng mga leptospirosis, wala namang kaso sa inyo, ganyan?
1: Wala pa naman, wala pa tayong natatala ngayon. Last week, yung dengue, tumataas-taas ng konti dahil nga siguro dati nagkaroon ng habagat, lumabas yung mga lamok. Nung last week, tumataas-taas yung kaso ng dengue.
0: Okay. So for now, tama no? Nakuha ko 242 evacuees kayo dyan. Sa Imus lang yan? Yes. Imus lang?
1: Yes. Imus yan. Imus lang po. Imus lang. Apa.
0: Okay. Sige. Kaibigan ko si BM Onik at Timbuan. Kamusta nyo ako?
1: Board member natin dyan.
0: Tama. Ito yan. Maraming salamat. Thank you salamat very much. Sir Horas.
1: Thank you.
0: Salamat.
1: Bye, Danny. Okay. More okay power. Bye. Okay, thank you.
0: Sorry. Medyo inaanong muna tayo.
10: Basta ingin. DZMM! Alerto sa habagat. Basta AM DZMM! Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita Alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia, Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa mga insidente at aksidente, insider report sa mga imbestigasyon, dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang tanong, alin ang totoo? Alin ang

0: Velasquez sa Issue Spotted. Lunes hanggang Biyernes, alas 5:30 ng hapon. Eksklusibo sa DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Ito po ang DZMM. Alerto sa habagat.
1: Nagbabalik na ho tayo dito sa Alerto sa Habagat, ang DZMM Special Coverage. At sa puntong ito ay makakausap natin ang isang residente ho ng Tarlac City, walang iba kundi si Christian Aaron Bondok. Christian, good morning sa programang ito ha, dito sa DZMM Teleradyo.
2: Yes po, magandang umaga po.
1: Okay. Kayo dyan, Christian, sa Tarlac City ka ba mismo nakatira?
2: Yes po, Tarlac City po tayo nakatira mismo.
1: Okay, so for now, alam ko talagang grabe, tinamaan ng Central Luzon no, nitong mga tuloy-tuloy na habagat. At mukhang nakataas pa rin yung red rainfall warning dyan. Ikaw ba, saan ka ba mismo sa Tarlac City? Anong subdivision o anong lugar yan?
2: Okay po. Yes po, kasalukuyan po pa rin po tayong nasa red warning po ng pag-asa. At nandito po ako sa may Matatalaib, Tarlac City. Nasa sentro po tayo at pinakamalaking barangay po sa Tarlac City.
1: Binahaba kayo, Christian?
2: May mga areas po sa Tarlac na binabaha, pero kasalukuyan po sa amin, hindi po siya binabaha. Pero sa mga karatig kong barangay, meron na hong mga binabaha dun.
1: Pero for now, meron bang kamusta ang lagay ng panahon? Malakas ba ulan o humupa na?
2: Hindi pa rin ho tumitigil yung ulan . Parang okay. Hindi ho siya sobrang lakas, pero meron pa rin hong pwersa yung ulan, kaya naman ho talagang apektado po yung mga ibang barangay, lalong-lalo na ho yung mga malalapit sa mga ilog.
1: Pero yung monitoring nyo dyan, may mga lugar pa ba na lubog sa baha, mga ibang barangay, ganon?
2: Yes po, meron pa rin po, kaya ho hirap na hirap din ho yung mga disaster namin na mga officials po namin. Kaya kasi po kabilaan ho yung mga nangangailangan ng mga tulong ho.
1: So alam mo, meron tayong mga kababayan dyan sa Tarlac na mga nasa evacuation center as we speak.
2: Currently po hindi pa po masyadong occupied po yung mga evacuation centers po namin, pero okay. Kagabi po, dahil ho doon sa pagguho ng isang tulay pa rin ho namin, medyo na-trap po yung mga nasa western part po ng Tarlac. Kaya naman ho maraming nag-offer po ng mga shelters po and mga temporary evacuation centers po.
1: Tama. Meron nga nag-collapse sa tulay. Di ba meron nga nahulog na kotse na may mga laman daw na tao? Tama ba?
2: Yes po. Kahapon po isang SUV at isang tricycle, although nailigtas po yung isang tricycle driver kasama na rin po nung isang sakay na SUV, pero apat pa rin po yung mga nawawala.
1: So apat pa ang missing. So ano ba yung ano na yon, yung tulay na yon na bumagsak?
2: Since po yung previous po na bumagsak na po yung Aquino Bridge, so naging daanan na ho yung Agana Bridge, pero siguro sadly hindi ho na monitor at biglang na persa po yung kabilang tulay, dahil na rin ho siguro sa flow ng traffic, dahil napakarami po talaga mga sasakyan na nagsisidaanan. Ayun ho, bumigay na rin ho siya. Nataon ho na meron talagang mga tao nung time na yon, kaya ho bumigay po sa tawag dito, meron ho mga nahulog.
1: Ito ba yung Agana Bridge yung bumigay na may nalaglag na SUV at saka tricycle?
2: Yes po, tama. Agana Bridge po.
1: Ganun.
2: So, technically ho, ngayon yung dalawang major na daanan ho ng western part ng Tarlac, wala na ho silang madaanan.
1: So, bigyan mo kami ng idea, no? Ibig sabihin, ano nagko-connect dyan? Anong bayan na nagko-connect sa Agana Bridge? Let's say, tatawid siya sa ganitong bayan at sa galing sa anong bayan?
2: From western part po ng Tarlac, mga Santa Ignacia, Camilingho, tapos mga Pangasinan area po, ito po yung mga major affected po. Bukod po dun sa maliliit na barangay ng Tarlac City na karugtong po nung bridge po na yon. So yun po yung major affected, yung mga nasa western part po talaga. So ang mangyayari ho, wala ho silang mga madadaanan going city. rerouting po siya ng mga bayan to bayan na po yung mangyayari.
1: So mangyayari, ang layo ng detour, malaki palang component ito, malaking bahagi pala ito na major, sabi mo nga ito, kasi Western Tarlac, so Kamiling at saka yung going to Pangasinan, yun yung mga magiging maapektuhan, ganun, dahil sa pag-guho yes, nitong bridge na ito, Agana Bridge.
2: Yes po, tama po kayo. At currently po yung mga reroute po natin na mas madali po, katulad po ng mga going Huirona na mga bayan po talaga, eh ganun na rin po yung mga reports po magmula po kahapon, eh kasama po tayo sa mga nagmo-monitor ng mga reroutes po. So ang nangyayari, medyo nagka-close na po yung iba at continuously minomonitor po yung iba dahil medyo bumibigay na rin po yung mga ibang tulay po natin sa mga reroutes po.
1: Wag naman sana. Pero yung mga ilang highway ninyo dyan, nadadaanan ba o lubog pa ba sa baha?
2: Yung mga major highways po naman ng Tarlac City and Tarlac Province po yung nadadaanan po. Yun po talaga yung mga nasa Western Park, katulad po ng Kamiling, eh yun po talaga yung pinaka nilulubog po namin na bayan po dito sa Tarlac. Eh abot chest na po yung lagim po.
1: So for now, wala kang assurance kung mga ilan yung mga, let's say, ginagamit o nasa evacuation center. Marami ba mga kabahayan na nalubog sa baha nung kasagsagan, lalo na kahapon?
2: Kahapon po talaga yung mga, lalo na ho yung mga sabing barangay ho na affected po dun sa paghuhulog ng nung tulay ho natin. Eh currently pinapalikas po sila dahil continuous po yung red warning po natin and inaasahan ho yung mga kababayan ho namin doon na lumikas muna temporarily. Kaya ho wala na hong mga masilungan yung mga kababayan po natin doon. Kaya yung mga ginagawa ho ng mga ibang areas po dun sa Western part, kahit mga establishments, eh nag-offer na ho sila ng mga temporary shelters. Yun po talaga. Wala pa po kaming figures and wala pa pong exact na location kung alin ho yung mga napupuno na ng evacuation center. And mostly po ng mga nasa Western part, yun ho talaga yung mga medyo pina-evacuate. And medyo malayo na po kami dun sa Kamiling. Kaya ho, hindi ho namin nabigay yung exact na report po kung ano ho yung kalagayan ng mga kababayan ho namin doon.
1: Christian, kasi
2: pero currently po yung mga affected po namin, yung mga nasa tabing ilog na rin ho.
1: Oh, alam mo Christian, habang kinakausap kita, niroroll namin yung mga video, padala mo raw yata ito. Pero ito ba yung binabanggit mo kanina? Ito ba yung Agana Bridge? Ito yung kuha na gabi. Tama ba?
2: Ayan ho ay mula ho sa ibang reporters po natin or ibang mga residente ho natin na mas malapit po dun sa Agana.
1: So,
2: ay 1 kilometer away po dun sa unang na nasira ho na bridge ho natin.
1: Kaya nga, so ibig sabihin itong unang bridge tapos ito yung sumunod yung Agana Bridge. So dalawa na yung tulay na na
2: mabigay. Yes po, na yan lang po yung mga tulay na available po para mag-connect ho dun sa mga bayan natin.
1: So for now, habang nag-uusap tayo, 3 pa ang missing. Ano ba ang sabi ng mga LGUs dyan?
2: 4 po. Apat pa rin po yung missing po natin.
1: Ano ito? Yung mga nakasakay na doon sa SUV?
2: Yes po, tama po kayo. So kagabi po, dinaanan din ho namin at nandun pa rin po yung mga pamilya at namamag-asa po na ma-rescue po yung mga sakay po ng SUV.
1: Ano ba ang balita nyo? Ano ba ito? Mga biyahero lang ba ito? Mga taga-Tarlac din?
2: Meron ho mga taga-Tarlac at meron din ho yung parang mga sumakay para na rin ho siguro makasilong at makauwi na rin ho. So, ang current po na update po natin, mostly po ng mga sakay, mga taga-Tarlac din po.
1: For now ba, kamusta naman ang kuryente nyo? Meron ba kayo? Nagkaroon ba ng problema sa brownout? Christian?
2: So far po naman, wala naman po. Kasi kagabi nga ho, nagkaroon ho ng mga pakalat ho ng mga fake news din ho regarding sa pagpatay ho ng kuryente. So parang ganun ho. Pero wala naman ho so far.
1: I see. Okay. So,
2: yes, so.
1: Ngayon, meron pa rin bang mga pag-ulan na naranasan kayo ngayon dyan? Christian?
2: Yes po, continuous po yung pag-ulan po magmula ho ng mga time po na interview ho tayo ng una hanggang ngayon ho hindi na ho tumitigil yung ulan.
1: Malakas pa rin ha, yung ulan o pati hangin?
2: Ulan po. Ulan po yung pinaka-problema po. Okay. Yung hangin po, hindi naman po masyadong nararamdaman.
1: Yung lugar mo, malayo yan sa Kamiling, Tarlac?
2: Yes po, malayo po siya sa Kamiling.
1: Mm-hmm. So, in yes, terms po of yung sabi mo, yung lugar mo, hindi naman kayo binaha, di ba? Tama ba?
2: Yes po. Pero isa po kami sa mga barangay kung sakali man po at hindi naman po sana na maaari pong mabahain kung bumigay ko talaga totally yung Tarlac River po. Dahil ho, pababa na ho siya. So kung isang barangay lang ho yung layo dun sa bridge ho na nag-collapse, kami ho yung magiging affected din.
1: Anong river
2: dahil
1: yun?
2: Kami naman ho yung pababa.
1: Anong river yung binabanggit mo? Na pag umapaw?
2: Tarlac River po. Yung nagko-cross po ng mga... yung nagpa-flow po from Agana to Aquino Bridge and so on po.
1: Ano pangalan ng river? Nasabi mo baka umapaw?
2: Tarlac River po.
1: Tarlac River?
2: Tarlac River po. Yes po.
1: O eh ngayon, so yun ang closely na minomonitor nyo na huwag sana umapaw kasi
2: yes, tuloy-tuloy pa rin ulan eh.
1: Di ba? Oo.
2: Apo. Apo.
1: Okay. Sige, sana naman tumigil na. Humupa na yung ulan, no? At ingat kayo dyan, no? At patuloy ka pa rin na mag-monitor at magbigay ng update from your end. Christian, salamat.
2: Yes po. Maraming salamat din po sa patuloy din hong pagtawag kasi malaking tulong din ho ito sa mga ibang barangay ho na hindi din ho nagkakaroon ng update patungkol ho sa nangyayari dito sa Tarlac.
1: At saka Christian, pag meron ka mga bagong videos at saka mga bagong info, i-share mo lang ha sa amin para at least ma-share natin sa ating mga kababayan nakikinig at nanonood.
2: Yes po. Bali, ang ginawa ko ngayon, nag-post po ako ng Tarlac update. Doon po talaga yung parang thread ho siya ng current update po sa Tarlac. Yun ho, malaking tulong din ho sa mga media ho natin na kung gusto ho nila ng mga updated news po, nandun ho sa profile po natin. Pero yes po, pwede ho tayong magpadala kapag may mga ganitong update po tayo.
1: Sige, malaking tulong yun. Maraming salamat, Christian, sa oras.
2: Yes po. Maraming salamat din ho at magandang umaga.
1: Okay, good morning. Ingat po kayo dyan. Yan si Christian Aaron Bundok. Siya ho ay isang residente sa Tarlac. Dasal nila, huwag sana umapaw itong Tarlac River kasi itong Agana Bridge, bumigay na.

0: po, Sir Danis, Danis DZMM.
1: Oo, maraming salamat, Gov, sa oras. Kamusta naman ho kayo dyan sa Dinagat Islands, yung bagyo ho na, ay hindi naman, yung habagat pala nararanasan natin ngayon?
0: De, actually, kabaliktaran po ang
1: kayo, nangyayari. Mainit. Sa... mainit pa kayo?
0: Yeah.
1: Oo.
0: Oh, yeah. Kung gaano kalakas yung ulan dito. Kasi kararating ko lang din kahapon sa Manila, Sir Danny.
1: Okay.
0: Kasi nag-attend ako ng convention. Kung gaano kalakas yung ulan sa Metro Manila, kabaliktaran po sa dinagat. Kung kailan po nagsimula yung ulan dito, doon po nagsimula yung init mga 2 months, 3 months ago. Ganun okay. Po. Pero yung total talaga, siguro mga isang buwan na walang ulan.
1: Okay. So ngayon, nasa dinagat ba kayo? Tama?
0: Hindi. Kararating ko lang po Manila. Kahapon sa Manila. Yeah,
1: okay.
0: Sa Manila
1: so for
0: po.
1: Now, as we are talking, nasa Manila na kayo?
0: Yes, opo.
1: Okay. So, siyempre, nanibago kayo, no? So, walang tigil ang ulan dito sa Metro Manila. Kahapon pa, ho, no? Ano bang sitwasyon naman sa lugar ninyo sa dinagat? Wala naman. Yung ano pa rin ho ba? El Nino?
0: Oh. Yeah, opo. Kung ano yung kabaliktaran po sa amin, oo. Kung gaano kalakas ang ulan dito, gaano kalakas ang init sa amin po, mga 50-51 po.
1: Wow, grabe. Pero buti naman, meron pala kayo na sakyan na flight na papuntang Maynila kahapon.
0: Yes, galing kasi ako doon the other day nung anniversary ng Eastern Mindanao Command sa Davao. Kaya nag-travel ako from Butuan kay nag-attend din ako ng RTFL CAC doon.
1: Mm.
0: Tapos kaya medyo nahirapan nga nag-land kahapon yung flight kasi medyo maulan.
1: Ah, okay. So ano ba yung ito bang conference? Something to do with the weather or whatever?
0: Hindi, nandito po ako to follow up po rin sa aming hinihingi yung mga fire trucks at
1: trucks, okay.
0: Nag-ayos kami ng mga water trucks din na from Manila na dadalhin din doon sa amin.
1: Ah, okay. Pero based on the diba, contrasting ho yung experience ninyo eh, no? Dahil mainit naman doon sa lugar ninyo, ibig sabihin na ano ba, El Nino naman ang problema na hinaharap ninyo compared dito sa sobrang ulan?
0: Yes po, Sir Danny, kabaliktaran nga po. Oh. Nagkakaroon po ng mga forest fires doon sa mga bundok namin.
1: Oh.
0: Yung aming source ng water is nag-decline. Halos mga nasa 40-35% na lang yung dating 100%. So yung mga ibang mga areas hindi na naaabot ng water supply, kaya nag-water rationing na lang po tayo.
1: Oh ba, eh, malaki ising ano rin yan, ha? Issue rin yan. So ibig sabihin, kayo naman doon sa lugar nyo, na-cut down ng water supply. So, ilang barangay ho ang so half of your population sa Dinagat Islands? Wala na ho enough supply of water?
0: Hindi naman halos lahat. Siguro mga around 15% of the population mag-20 na. Eh kung hindi pa ito uulan, baka lalong lalaki yung effects, lalo na sa ating mga kabundukan at yung sa sanitation, sa health ng mga tao. Kasi wala nga yung mga eskwelahan, halos wala ng tubig lahat, no? Lalo na yung mga matataas na areas na hindi abot ng ano ng water supply. So kailangan mong supplyan via water trucks. Yung mga hospitals natin, medyo kumukunti na lang yung tubig na nagagamit, kaya dinadagdagan natin ng all the rest. So yun ang ating isa sa mga problema, Sir Danny, dahil wala nga tayong tubig sa mga households na more or less affecting around 20,000 residents.
1: 20,000. So, kaya pala nandito kayo for you need nyo ng additional fire trucks para at least to yung para maipatupad dito mga water rationing, maabot yung water supply na, di ba, sa iba't ibang lugar, barangay. Tama ba?
0: Yes po, Sir Danny. Actually, napaghandaan din naman natin ito. Meron tayong nabili mga water trucks, naugbet na mga fire trucks. Meron tayong mga nabiling desalination or reverse osmosis na eventually yung mga tubig dagat pwedeng gawing tubig mainom. Nag-drilling din tayo. So, pero kulangin din yan. Eh. Kulangin din yan pagdating ng araw. Kaya nagdeklara na tayo ng state of calamity sa Dinagat Islands due to El Nino.
1: For now ba, under pala state of calamity kayo ang Dinagat?

0: Yeah, last ano lang po, last Tuesday lang po nagdeklara yung ating sanggunian panlalawigan okay. po.
1: Mga ilan ho ba ang barangay ang apektado for now in terms of talagang nirarasyon ng tubig sa kanila?
0: Siguro mga more or less around nasa 20 plus na barangays, lalo na yung mga high-lying na malayo sa
1: ilan water ilang barangay district. Ho? Gob?
0: Mga 20 plus 100 lang po yung barangay 20? Kasi namin.
1: Okay.
0: Kasi hindi, kung sabihin mo kung aabot na siguro ng mga ngayon, mga almost 30 na siguro. Pero karamihan nito yung mga ano, yung capital town namin, yung municipality of San Jose, yun ang masyadong apektado, no? Kasi mas maraming tao, mas maraming pangangailangan ng water po.
1: Kaya nga, pag sinabi mong 30 barangays, we're talking about ilang individuals yun. Maraming pamilya rin yun. Diba?
0: Yeah, mga more or less, mga yung last accounting namin, mga 20,000 na. At saka, kasi kung sabihin mo talaga, mayroong mga barangay talaga na mga more than the 20 plus, na wala rin tubig yung mga purok-purok nila. Kung sabihin mo, more than 50% na siguro ang yung mga may isang purok na hindi abot dahil malayo. So kaya nagdeklara na kami ng state of calamity para magawa natin ang paraan kung paano sila matulungan, Sir Danny.
1: So ang pinaka-major issue ngayon, yung tubig, no? Na para at least, kasi tama ba? Dalawang buwan na kayo na walang pag-ulan?
0: Yeah, more or less, yung straight talaga, para makompare ng mga tagapakinig natin sa DZMM na taga Metro Manila. Kung kailan nagsimula yung tag-ulan dito, yun nagsimula ang tag-init sa amin, parang baliktad.
1: Baliktad, no? Baliktaran.
0: So kaya, kung gaano kalakas, Kuya Danny, yung ulan, sir, ganun din kalakas yung init namin, parang baliktad, parang ganun.
1: Pero Gob Nilo, na-worry ako doon sa sinasabi nyo, syempre nako-compromise din yung health condition ng mga hospitals natin, yung mga pasyente, dahil walang kulang sa tubig. Tama ba?
0: Kaya po, ginagawa natin ang paraan na susupply tayo sa hospitals ng tubig. Kaya hindi naman kasi normal yun. Usually medyo malayo-layo yung kinukunan. At maski pa paano, meron tayong tubig na bibigay. Pero ang cost nun na yung malalo pa sa amin na isla kami, mahal yung fuel cost. Baka eventually, mahirapan na talaga kaming kumuha ng tubig dahil ubos na yung aming pera for fuel. Kaya as early as of this time, last Tuesday, nagdeklara na kami ng state of calamity para magamit namin yung aming quick response fund para makabili kami ng additional na mga fuel para makapag-hatid, makabili kami ng mga consumable sa aming mga desalination at yung aming reverse osmosis para tuloy-tuloy yung serbisyo sa mga tao. So yun po ang purpose nun, Sir Danny.
1: Sige. Hopefully, mga gaano katagal kayo sa Metro Manila bago siguro matutukan yung uli yung problema dyan, yung part-time?
0: Iikutin ko na lang to. Sa Monday pala, walang opisina. Hanggang September 1 lang po siguro. Tapos sa gabi, babalik na po ako sa amin para matingnan po lahat kung anong pwede gawin, Sir Danny.
1: Okay, maraming salamat at good luck ho sa inyong misyon, ha. Salamat ho, Gov. Oras.
0: Salamat, Sir Danny, at salamat sa DZMM Teleradio.
1: Okay, yan ho ang si Governor Nilo Demeray Jr. ang Dinagat Islands. Baliktad ho sila. Sila naman ho yung tag-init, kaya ang problema nila yung tubig, kaya nandito siya para makakuha ng mga fire trucks at saka water trucks. Para dahil ho marami pala, 30 barangays ang apektado na hindi naaabot ng tubig sa ngayon. Okay, meron lang tayong papakita ng video before we close ating segment ngayon ng ating special coverage. Yung nakikita nyo po ay ang video na kuha ni Raymond Marcelo. Sitwasyon nyo yan mula sa Bigaang Matanda, Barangay San Juan, Balagtas, Bulacan. Aba ay hanggang tuhod ang lalim ng tubig. Nako, ito naman po ay pinapakita natin, video ay padala ni ZZ. Tama ba? Sitwasyon sa Dakila, Malolos City, Bulacan. Yan, okay. Kung meron po kayong mga kuhang larawan o video kaugnay nitong mga sitwasyon sa inyong lugar, maaaring ipadala sa DZMM Viber number 0919-278-3000. So mga kapamilya, mga kaserbisyo, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZMM Teleradyo para sa tuloy-tuloy na pagbabalita at mga updates kaugnay ng nararanasang epekto ng habagat. Ako po si Danny Buenafe, salamat sa pagsama ninyo sa amin. Samahan niyo sina Steve Russ at Bert Dizon sa pagpapatuloy ng alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage.

0: Ito po ang DZMM, bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pampanahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: Alas 10 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: DZMM Balita Ngayon.
4: Attention po sa mga taga Visayas, itataas na naman sa red at yellow alert ang Visayas Grid ngayong Linggo. Sa abiso ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, tatagal ng 3 oras ang red alert o kawalan ng reserbang kuryente mula alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Habang yellow alert naman o kulang na reserba mula alas 5 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 9 hanggang alas 10 ng gabi. Bunsod ito ng pagpalya ng 30 planta habang 5 iba pa ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Sa labas ng bansa, 37 ang patay sa drone strike ng Russia sa ammunition depot sa Kyiv, Ukraine. Ayon kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky, 12-12 ang sugatan at daan-daan ang inilikas sa Mila Village, kung saan lubhang napinsala ang kalapit na gusali, pati ang pasilidad para sa mga matatanda at may kapansanan. Bukod dito, 9 rehiyon sa Kyiv ang tinarget sa magdamag na drone attack ng Russia na umabot na sa 3 sunod na araw. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Christian Yosores.
3: DZMM Balita Ngayon.
5: Basta ngayon. DZMM.
3: Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.

0: kapamilya, kayo po ay patuloy na nakatutok sa special coverage ng DZMM at DZMM Teleradyo. Kaugnay ng nararanas ng habagat, ako po si Steve Raz. Abangan niyo po kami sa pagbibigay ng mga latest updates at situational reports sa mga lugar na nakararanas ng mga pag-ulan at pagbaha.
1: Mahalaga ang mga boses nyo kapamilya, kayo po na nakatutok sa inyong mga tahanan. Maari nyo rin po kaming bigyan ng update sa mga sitwasyon sa inyo pong mga lugar. Ako po si Bert Dizon. Mag-send sa Viber number na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At ito ang alerto sa habagat na DZMM Special Coverage.
2: Sa habagat, the DZMM Special Coverage.
0: At just na po, 6 ng umaga, iba't ibang lugar sa Luzon ang nasa ilalim pa rin ng heavy rainfall warning ng PAGASA. Sa abiso kaninang alas 8 na umaga, inilagay sa red rainfall warning ang Pangasinan, Zambales, Bataan, Ilaga at Kanlurang Tarlac, Kanlurang Bahagi ng Pampanga at Timog Kanlurang Bulacan. Orange rainfall warning naman sa Ilocos Sur, La Union, Benguet, nalalabing bahagi ng Tarlac at Pampanga, Kanlurang Nueva Ecija at Kanlurang Bulacan. Nasa yellow level naman ang Hilagang Metro Manila, Ilocos Norte, Abra, Kanlurang bahagi ng Mountain Province, Ifugao at Nueva Vizcaya pati sa nalalabing bahagi ng Nueva Ecija at Bulacan. Posible po ang mga pagbaha sa mga mababang lugar at nasa gilid ng ilog, Sapa o Estero, gayon din ang landslide sa mga bulubunduking lugar.
1: Mahigit 8,800 barangay sa buong bansa ang lantad sa pagguho ng lupa at pagbaha dahil sa malakas na ulan. Ayon sa Mines and Geoscience Bureau, base ito sa 72-hour rainfall forecast ng PAGASA mula August 29 hanggang September 1. Sakop ng abiso ang mga komunidad sa malaking bahagi ng Luzon. Nagbabala rin ng Office of the Civil Defense na posible ring maapektuhan ng baha at landslide ang mga lugar na wala sa listahan pero malapit sa mga apektadong barangay.
0: Sa Pampanga naman, nagpatupad ng forced evacuation ang mga otoridad sa mga residente sa 7 low-lying barangay sa bayan ng Minalin. Kasunod ito ng pag-apaw ng tubig sa Gugu River at Minalin Tail Dike. Bilang sa mga apektadong barangay ang Santa Rita, San Pedro, San Nicolas at Santo Rosario. Inabisuan ng lokal na pamahalaan ang mga residente na huwag nang mag-atubiling lumikas at mga driver ng mga sasakyang nakaparada sa Minalin Tail Dike at Minalin Sunset Park na ilipat ito sa mas ligtas na lugar.
1: Ipinakalat na ng Armed Forces of the Philippines ang mga disaster response personnel at mga sasakyan sa mga lugar sa Metro Manila at Central Luzon na binaha dahil sa habagat. Kahapon, ipinadala ang disaster response teams ng AFP sa Tarlac, Pampanga at Bataan para tumulong sa rescue operations at pamamahagi ng relief supply ng mga lokal na pamahalaan. Habang nagsasagawa naman ng rescue at evacuation operation, ang AFP, National Capital Region Command, sa Marikina at Caloocan. Tiniyak ng AFP na naka-standby pa rin ang mga unit nito at patuloy na nakikipag-ugnayan sa mga LGU habang nakamonitor sa mga binahang lugar.
0: Mga kapamilya at kaserbisyo, manatiling nakatutok sa special coverage ng DZMM at DZMM Teleradyo para sa tuloy-tuloy na pagbabalita at mga update kaugnay ng nararanasang epekto ng habagat. Ako po si Steve Raz.
1: Ako naman po si Bert Dizon. At kayo po ay manatili pong nakatutok sa ating pong special coverage. Patuloy nyo pa rin po kaming mapapanood at mapapakinggan sa 630 kHz sa AM band at sa bayan po tayong napapanood sa ating mga social media accounts sa YouTube at Facebook. At tayo din po ay mapapanood sa ABS-CBN News, YouTube at sa ANC.
0: Kaya siyempre, good morning din sa mga nakikinig sa ating mga radyo. 630 kHz AM band po niyan. Magandang morning po sa inyong lahat. At Jess na po ng umaga. Ngayon po ay unahin na po natin kamustahin ang lungsod ng Maynila. Nasa linya po natin si Arnel Angeles, ang chief ng Manila DRRMO. Sir Arnel, magandang umaga po. Si Steve at Bert po ito sa DZMM.
3: Morning, Sir Arnel.
4: Magandang umaga po, Sir Steve at Cabert. Magandang umaga rin sa inyong mga tagapakinig.
0: Opo, Sir Arnel, unahin po natin muna yung kasi Sunday ngayon, for sure, maraming lalabas. Kamusta po yung mga pangunahing kalsada po natin sa lungsod ng Maynila?
4: ang buong lungsod po ng Maynila natin ay wala na pong baha, wala na po kaming reported na flooded areas po. At po ay passable na sa lahat.
0: And then, kung possible na po sa lahat, yung mga apektadong residente po, may nananatili pa rin po ba sa mga evacuation center na po, natin?
4: Opo, sa kahapon po ay nagtala po tayo ng maraming evacuees po at sila po ngayon ay nag-alisan na rin po. Meron po tayong bilang, ito po ang ating bilang ng evacuees po natin.
0: Mm-hmm.
4: Natitira na lamang po ay nasa barangay 326 sa barangay hall po meron po 8 pamilya at ito po nga nandito po sa barangay 333 barangay hall din po at meron po tayo dito po sa may Sagat Bahay Kalinga, may 35 families po tayo, galing po ito sa Tripa de Galina at sa barangay hall po sa Likha building po ng barangay 598 may 7 pamilya. At sa ano po, barangay 602 at 601 sa Don Bosco School, 157 families pa po. At meron po tayo sa barangay 607, 3 pamilya. Sa 893, meron pa po tayong 4 na pamilya sa barangay hall. Sa multipurpose hall din po ng 894, may 6. At dito po sa ating Baseco Evacuation Center na nanggaling po sa Gasangan at Block 1 ng Amplaya. Amplaya po ay may 150 families pa po tayo.
1: Mm-hmm. Sir, nabanggit yung sa Baseco, no? Kamusta sir ang sitwasyon po ng ating coastal area? Ngayong medyo kalmado naman na, ano po ang sitwasyon doon sa may part po ng Baseco?
4: Ang Baseco Beach po natin, yung pumula sa Playa hanggang dito po sa may beach na tinatawag, ay kasalukuyan pong nililinis po ng ating pong mga katauhan ng DEPS sapagkat pagkatapos nga po ng habagat ay lubhang marami pong ng basura na iiwan dyan po sa Pangpang.
1: Yung ating mga ano yan, no? Yung ating mga Baseco Beach Warriors kung tawagin. Opo.
4: Opo, Baseco Beach Warriors po na DEPS. Sila po yung walang sawa na tumutugon sa paglilinis po niyan.
1: Eh sir, kamusta naman po yung ating relief operation dahil meron pa rin po tayong mga natitirang mga evacuees sa mga evacuation center. Kamusta po ang pagtugon natin doon sa kanilang mga pangangailangan, sir?
4: Ang ating pong tanggapan ng MSW ay patuloy po sa pagbibigay ng hot meals po. 3 beses po ang pagkain nila sa isang araw. At yung pong hygiene kit na tinatawag po, para sa kanilang kalinisan at sa kanilang health po habang nananatili sila sa mga evacuation center. At yung pong kanilang sleeping set po, meron naman po sila.
0: Mm-hmm. So sa datos po ng DRMO, Sir Arnel, bumaba po no, yung bilang ng mga nasa evacuation center ngayon. So, ibig sabihin, kung ako yung evacuee ng Maynila, papayagan na akong umuwi kahit ay may epekto pa rin yung habagat kasi sinasabi ng PAGASA by next, hanggang next week to eh. So, hindi natin alam na mamaya bumusulit yung ulan, babalik ulit sa evacuation center.
4: Opo, pinapayagan na po umuwi sapagkat nag-aalala rin po sila sa kanilang mga naiwang bahay. Baka po kung ano naman po yung mga naging pisala raw ay kailangan magawa nila. At yung mga kagamitan po nila ay nag-aalala rin sila. At yung iba po ay hindi naman nadadala lahat yung alaga nilang hayop. Kaya po napipilitan po umuwi kaagad pagkatapos po nung kasagsagan po ng malakas na ulan at pagtaas ng tubig.
0: And then, kumbaga, pwede rin sila ulit bumalik sa evacuation center agad-agad kung sakaling mga may pangamba sa kanilang mga buhay doon sa kanilang mga bahay kung sakaling mang bumusulit yung malakas na pag-ulan, sir.
4: Opo, sir. Sa atas po ng ating pong alkalde Isko Moreno ay patuloy pong patuloy pong bukas ang ating dalawang evacuation area po ang nandito po sa Delpan evacuation at yung pong ating Baseco evacuation at may pag-uusap na rin po sa DCS para po sa mga eskwelahan at ang mga principal na ang kanila po, yung po mga designated area po na talagang ginagamit namin para sa evacuation sa tuwing may ganito pong malakas na ulan at pagbaha. Hindi na po kailangan magpaalam pa, otomatiko na po na nagbubukas po ang mga paaralan para tanggapin po yung pong mga evacuees po natin.
1: Sir Arnel, yung meron pa po ba tayong mga, kasi kahapon may mga inner roads, may mga inner streets tayong napaulat na binaha. So far ngayon, Sir Arnel, meron pa po bang mga baha?
4: Alis, wala na po talaga pong reported. Mm-hmm. Yung po, medyo kagandahan po ngayon na 2 to 3 hours po ay bumababa na po. Nagsusubside ang tubig baha po natin. Opo. Wag lang po talaga sasabay ang high tide.
0: Mm-hmm. Oh, parang
4: ngayon po kasing alas 12 po ng tanghali ngayon, alas 12 media po ay 1.9 na naman ang high tide.
3: Mm-hmm.
4: Buti po at hindi sumabay kahapon.
0: Opo, pero napapansin namin kasi kami ni Bert na cover kami diyan sa Maynila. Parang ang bilis humupa.
3: Humupa lalo na sa tough.
0: Oh, mabilis
3: tough.
0: Ano po yung kumbaga rason nito? Kasi nung mga nakaraan, siguro last year matagal. Pero ngayon medyo mabilis na humupa yung bahay.
4: Dahil na rin po, siyempre po, utos pa rin po ng ating alkalde, patuloy po ang paglilinis po ng DPS po. Tsaka ng DPS at ng engineering sa ating po mga kanal. Kanila po itong laging dinidisil po at katuwang na rin po ang national government. So yung pong part po ng top avenue na hawak po ng national government, patuloy po ang panawagan natin na linisin nila. I-diesel po nila ang mga canals po na nandyan na po sa atin.
3: So far ngayon, Sir Arnel, medyo gumaganda na ang panahon. Ano pa po ang mga pinaghahandaan natin dahil ang sabi ng PAGASA nga po magtutuloy-tuloy pa itong habagat?
4: Opo, hindi naman po namin inaalis yung aming pong mga kagamitan para sa pantubig, hindi na po namin nililigpit, patuloy pa rin po at yung mga tauhan po natin ay nagpapalitan na lamang ng uwi. At syempre po, nakahanda rin po kami ngayon dahil po sa leptospirosis naman po na dumadami ang bilang, nagpapatalaga po standby tayo ng ambulance sa lugar po ng ospital ng Maynila. Kung sakaling kailangan pong mag-transfer kaagad-agad ng pasyente, ay maililipat po natin.
3: So, sir, yung mga ospital natin ngayon, hindi na siya gaanong crowded, no? Kumpara nung last week?
4: Opo, natapos na po siguro yung surge po nung unang dalawang linggo po nating nakaraang pag-ulan. Kaya po, medyo huminto na po. Pero kahapon po ay natala na 50 bago pong taso po pa rin ng leptospirosis. 50 po, 50 po.
3: Dami po.
4: Ang bagong leptospirosis po na natala po sa lungsod ng Maynila.
3: Panguli na lang po, Sir Arnel. Ano po ang paalala natin sa mga Malineño, lalo na po yung mga nakatira doon sa mga high-risk areas?
4: Kamukha po ng paalala lagi po. Pwede po ba yung mga nagsilusong po ay pumunta naman sa mga health centers, bukas po ang health centers, upang kayo po ay mabigyan ng pangunahing lunas, yung pong doxycycline, mga tinatawag natin, na para wag na po nating antayin makaranas o makaramdam pa ng simptomas. Pumunta na po tayo at namatingnan tayo ng wasto ng ating po mga doktor. At saka yung mga magulang naman po, kagaya pa rin pa ulit-ulit, walang pasok, bantayan natin na huwag na pong lumabas at magtampisaw sa baha ang ating mga anak sapagkat lubang delikado po talaga yung mga waterborne diseases po natin ngayon na maaaring makuha ng mga magtatampisaw o maglalakad po sa baha.
3: Sir, speaking of walang pasok, nabanggit nyo, ano po ba, meron na po bang announcement so far pasok? Kung wala, may pasok bukas o wala?
4: Holiday po bukas.
3: Holiday nga pala bukas. Kasi tayo kasi lagi pumapasok Holiday nga pala bukas.
4: Tanggapan din po namin, lagi pumapasok. Pero bukas po, pahinga po sa walang klase. Holiday po.
0: Okay. Sorry sir, as we speak po, balik lang ko sa lepto. May ilan na po ba yung kasalukuyang casualty natin dahil po sa lepto sa Maynila?
4: Sa casualty po, hindi pa ako sigurado sapagkat hawak po yan ng ating pong MHD. Pero yung bilang po kasi nagbibigay naman po sila sa amin po kung ilan na po yung nadadagdag. Yan po yung aming binabantayan lang.
0: Alright.
4: Ang total po ng bilang natin po kasi ay masyado ng malaki rin po. Para sa leptospirosis po. Sandali lang po, hinahanap ko lang po yung total na bilang.
0: Ah, sige po. Sabi nila, partner, meron dyan dumara kami na yung...
3: Oo, kasi nung last week nga.
4: Ang ating pong total po ng leptospirosis cases na po, ito po, 552 po ang pasyente po ngayon na. Total po, magbuhat po ng January 1 hanggang August 30.
3: Oh, medyo marami-rami naman po, no? We hope na hindi na siya madagdagan o kung madagdagan man, agad na maagapan, lalo na yung mga severe cases.
4: Sana po ay pagpatingin kaagad upang mabigyan po ng pangunahing lunas sapagkat yung karamihan po ng... Kaya po nagkakaroon po tayo na nag-expire dahil po yung papunta sa ospital, lalabas, hindi magpapa-confine. mas pabalik po pag malala na. Sana po wag na nating paabutin na malala na yung nararamdaman natin.
0: Alright.
4: Eh, hanggat maaga po, matugunan na po ng gamot yung pong ating mga sakit.
0: Mm-hmm. Alright. Sir Arnel, maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po kayo. Yan po si Sir Arnel Angeles, ang chief po ng Manila DRRMO. Mula sa Maynila, tawid naman tayo partners.
3: Pag-asa partner, no? Kuha tayo ng update sa mga dam natin. Makakasama po natin sa linya ng komunikasyon si Joffren Habaluyas mula po sa Pag-asa. Isa pong hydrologist. Sir Joffren, magandang umaga po, si Bert po ito at si Steve.
5: Magandang umaga rin po mga sir sa ating mga tagapakinig sa inyong program.
3: So far sir, kamusta po yung mga dam natin na nasa spilling level na po sa mga sandaling ito?
5: So for today po, as of the latest update kaninang alas 8, yung Ipo Dam po sa Bulacan is still conducting spilling operation, although mas mababa na po yung opening gate opening po. Currently 32.70 cubic meters per second na lang yung outflow. And then, ang Bukolaw hindi nga nasa Northern Luzon. Malaki pa po yung gate na nakabukas ng 4 and 6 na gates pa rin po respectively. 265 cubic meters per second and 410 cubic meters per second na outflow po. And then yung lamesa, which was
3: spilling level pa po, no?
5: Still nasa spilling level pa po, 80.24 meters na lang po. Although, bumaba na po ito kumpara, I think kagabi, nasa lumagpas pa po ito ng 80.15 na level. No? So, dahil medyo nag-recede na yung pag-ulan natin, bumaba na rin po yung level ng tubig sa lamesa. Pero ganun pa man po, meron pa rin po ini-spill na mga tubig po.
3: Sir Joffren, saan po ang bagsak ng tubig doon na umaapaw mula sa Lamesa Dam?
5: Sa Lamesa Dam po, yung mga apektuhan po nito dahil currently overflowing po. So may portions po ng Quezon City dito sa Fairview, Forest Hills Subdivision, Carino Highway, Santa Catarina, San Bartolome. And then downstream communities po sa Camanave area.
3: True Tulyahan River yan sir, no? Yung labas
5: tapa
3: ng Lamesa Dam.
5: Tama po yan. Pero ayun po, kagaya po ng binabanggitin po namin, hindi lang po natin kinoconsider yung outflow mula dito sa Lamesa Dam and other dams in particular. Pero yung tuloy-tuloy na pag-uulan within the watershed po, nakaka-contribute din po sa significant na pag-iinkas ng tubig sa ilog.
3: So far sir, yung mga dam natin nakaka-recover na dahil nga po dito sa nakaraan kulang tayo sa tubig. So far nakaka-recover na sir, no?
5: Tama po kayo. Malaki yung naging recovery for the past few weeks dahil nga po dito sa episode po natin ng Habaga.
0: Opo. Dahil yung ibang dam nasa spinning level na sir Joffren, ano yung pangamba po natin kung sakali bang magtuloy-tuloy itong malakas na pag-ulan?
5: We are closely monitoring itong San Roque Dam, which is nakaka-receive ng inflow mula sa Ambuklaw and Dino na yan po, nagkakandak ng spilling operation. So, it will only require 85 millimeters of rainfall para ma-reach ng normal high water level ng San Roque. So, yung tubig po ng San Roque will flow down sa Agno River that may potentially affect yung mga communities dito sa Pangasinan. Maliban po doon, ang gap po is although 198 meters na kasi yung level ni Angat, 12 meters away from the spilling elevation of 210, it will still require 375 millimeters of rainfall. So malaki-laki pa naman po. So we are not expecting it to be open. Pero ganun pa man, yun po, closely monitoring naman po tayo sa mga ito.
0: Opo. Doon naman sa may Wawa Dam, Sir Joffren, kamusta yun lang po namin?
5: Ang Upper Wawa Dam po kasi is configured ngayon siya as hindi siya configured as yung merong flood control component. Like, it is configured as overflow dam. So, for the past few months and weeks, tuloy-tuloy lang po yung pag-spill po nito. Kasi 135 yung level niya and like constantly naman po na meron po talaga nag-i-spill dito sa Upper Wawa, which flows down to the Marikina River. So, hindi po siya masyado nakaka-apekto. Kasi kung ano lang po yung bumabagsak na ulan, upstream po nitong Upper Wawa. Parang yun lang po yung regular flow ng tubig sa ibig. Parang ganun po.
0: Opo. Sige Sir Joffren, paalala lang po natin, lalo na po by next week, ano? Tuloy-tuloy pa rin po yung inaasang pag-ulan dahil po pa rin sa habagat.
5: Opo, manatili lang po tayong nakatutok sa mga updates na binibigay ng Pag-asa, lalo na po yung mga abiso namin. related po sa flood warnings and mga hydrological situation na ipinapalabas po namin regularly.
0: Alright. Sir John Friend, maraming salamat po.
5: Maraming salamat din po.
0: Yan po si Sir Geoffrey na Habaluyas, meteorologist po mula sa Pag-asa. Oras po natin, kapamilya, 10:25 na po ng umaga. 10:25 na. So far dito sa may Quezon City partner, wala namang pag-ulan na naranasan. Pero tulad nga nung pinag-usapan natin kagabi, akala natin wala nang pag-ulan. Mm-mm. Tapos biglang bumuhos, sakto nakauwi ka na.
3: Oo, nakauwi na ako mga around yata mga 11 ng gabi. Oo, at partner kagabi din, di ba? Kinaasa third alarm.
0: Yung Marikina River.
3: Pero ngayon, 10:30. Pero ngayon, nasa ano na siya, first alarm na eh. Awan ng Diyos, eh bumaba na. As of yung pinakahuli nilang update na nakuha natin ay
0: nasa 15.9 meters
3: na first alarm na.
0: Oo. As of ano yan, 9:22 ng umaga.
3: Umaga, oo.
0: O partner, mula dun sa kinamusta natin yung mga dam, punta naman tayo sa lagay ng panahon. Pag-asa po natin si Sir Dan Villamil, ang Pag-asa weather forecaster. Sir Dan, good morning po.
6: Yes po, good morning po sa ating mga taga-subaybay sa teleradyo. Sa kasalukuyan, may binabantayan tayong bagyo sa loob nating Philippine Area of Responsibility. Isa na itong tropical depression, yung dating low pressure area, at binigyan natin ng local name na Pitandok. Huling namataan kaninang alas 8 ng umaga sa layong 1,245 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. May taglay na lakas ng hangin malapit sa gitna na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbukso na umaabot ng 55 kilometers per hour. Sa kasalukuyan, gumagalaw ito west-north-westward sa bilis sa 15 kilometers per hour. Wala man itong magiging epekto sa ating bansa, ito yung patuloy na maghahatak ng ating habagat na kung saan magpapaulan dito sa Luzon at western sections ng Visayas. Sa ating mga kababayan dito sa western regions ng Luzon, particular na sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, including Metro Manila, as well as Calabar Zone and portions of Europa, patuloy po tayong mag-monitor ng mga heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil malalakas pa rin at ang mga pag-ulan na ating mararanasan sa mga susunod na araw. Sa nagabing bahagi ng ating bansa, sa Central and Eastern Visayas, maging sa Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin na ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. Sa kalagayan ng ating karagatan, walang gale warning na nakataas pero makakaranas pa rin tayo ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan dito sa seaboards ng Luzon, kaya iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag. At yan lamang po ang latest mula dito sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Dan Villamil.
0: Sir Dan, po yung nabanggit niyo po na yung LPA na binabantayan, tropical depression na bagyo na. Ito nga bagyong Pitandok. Walang epekto sa bansa pero
3: mai-enhance niya yung habagat.
0: What do we expect in the coming days? Kumbaga mas lalakas pa itong nararanasan natin yung epekto ng habagat.
6: Well, for one, for Metro Manila and Southern Luzon, malakas pa rin po yung pag-ulan for today until tomorrow. Pero Monday onwards, lilipat po yung ating mga pag-ulan papuntang norte. So, makakaranas naman ang pag-ulan itong area po ng Ilocos Region, Cordillera, at itong western sections ng Central Luzon.
0: Mm-hmm. Alright, Sir Dan, maraming salamat po.
6: Yes po, thank you po and good morning.
0: Yan po si Sir Dan Villamil, Pag-asa Weather Forecaster.
2: DZMM Radio Patrol Flash Report.
0: My partner,
2: alerto sa bagyong Pitandok at habagat.
0: Flash report po natin kapamilya, yung low pressure area nga po na binanggit ng Pag-asa kanina na binabantayan sa labas ng Philippine Area of Responsibility o PAR, isa na pong ganap na bagyo at pinangalan ng bagyong
3: Pitandok.
0: Bagyo Pitandok.
3: Pitandok.
0: Nasa letter P na tayo.
3: Letter
0: ano?
3: P na.
0: Ba yung
3: madami
0: Pobet?
3: Pa. Oo.
0: Tapos Pitandok.
3: Oo. Madami pa eh hanggang
0: pero,
3: December pa.
0: Pero sabi ni Sir Dan kanina, wala namang epekto.
3: Wala epekto. Pero ma-enhance niya yun yung lakas ng habagat.
0: Kumbaga, yung pa rin yung inaasahan po natin hanggang bukas, mm-mm, Monday.
3: Pero after Monday onwards daw, mag-shift yung epekto ng habagat through Northern Luzon. So, syempre, nung nakaraang linggo, di ba, yung Northern Luzon ang medyo
0: binahari.
3: Lalo na Baguio, Bengge.
0: Isa pa yan. So, yan yung mga prone sa landslide.
3: Landslide.
0: So, pamilya, tuloy-tuloy pa rin pong ating special coverage dito sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Magbabalik po kami. Ako pa rin po si Steve Raz.
3: At ako naman po si Bert Dizo.
0: Diyan lang po kayo.
2: Ito po ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagat. Basta AM DZMM.
7: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
8: Ring, ring, go away!
9: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Cough, cough, wet away! Yay!
11: Pambatang lagundi, Plemix!
12: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
13: Ako to, si Chang Ami.
2: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ulat sa mga insidente at aksidente. Insider report sa mga imbestigasyon. Dito mo matutuklasan mula sa mga reporter ng bayan, Jeff Caparaz at Marlene Padierno sa Spot Report. Spot Report. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, AM, DZMM. Alerto sa habagat.
0: Ang oras, partner.
3: Ang oras sa buong Pilipinas, 10:33 na po ng umaga.
0: Nakatutok pa rin po kayo sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Napapakinggan po tayo sa Radio 630 at 630 kHz AM band. Napapanood din po tayo sa ABS-CBN News at ANC. 10:33 na po ng umaga. Kumuha na tayo ng report sa labas ng himpilan. Natin ang sitwasyon dyan sa labas ng impilan kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly, good morning.
14: Good morning, Steve Berg. Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon at Tumana Pumping Station sa Marikina para silipin kung bakit under capacity ito at hindi gumana ng maayos kaya mabilis tumaas ang baha kahapon sa lugar. Natuklasan ng kalihim na isa lang ang mobile pump at dalawa lang ang bomba sa station kaya question niya, doblihin pa ang capacity ng bomba at dagdagan ng 3 hanggang 4 ang mobile pump. Base rin sa kwento ng mga residente sa kalihim na pag-alamang may gap sa flood wall ng Marikina River kaya nang tumaas sa 18.5 meters ang level ng tubig kaninang madaling araw ay umapaw lang din at bumalik sa kalsada na nakadagdag sa baha. Dahil dito, plano ng baguhin ng DPWH ang disenyo at lagyan ng gate na may sasara tuwing tataas ang water level.
15: Pag 70 ng Marikina, talagang papasok na. Pero ang point ko nga, kung meron tayong mga bomba, kahit na ganun pa, at least kahit pa paano, di ba hindi tataas hanggang
16: bukit, di ba?
15: Yun naman, we just have to do what we can, di ba? Di ba? Ayoko lang na nagsesettle tayo na na ano, di ba, na sir, bumaba naman eh, sir, ganito pwede, di ba?
14: At yan ang balitan. Kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol, Kelico, pero busy na.
0: Oo, ngayon nakita ko dyan sa video na pinadala mo, isa ba sa mga rason ng pagbaha dyan yung tambak na basura, saan ba yan?
14: Actually, Steve, nakausap natin itong mga residente dito. Ayon naman sa kanila, disiplinado sila dito sa Tumana at Malanday at hindi galing sa kanila ang basurang mga naipon dito sa Tumana Creek. At ang kwento nila ay dating pa ito sa dulo ng ilog. Nang tanongin natin kung anong tawag dun sa ilog na yon, kung saan nanggagaling, eh ang sabi nila parang ang tawag dun daw dati ay parang patay na ilog. So parang dun nanggagaling yung mga basura, pero sabi nila sigurado sila ay hindi galing sa mga residente na malapit sa Tumana Creek at Malanday ang mga basura na naipon dyan sa creek.
3: And then as of the moment, Kelly, eh, may baha pa rin dyan sa part na yan ng Tumana at Malanday.
14: Sa mga oras na po, Bert, wala ng baha dito at hindi na rin umuulan sa Marikina dahil kaninang 6 a.m. pa ay nagsimula ng mag-subside ang mga baha dito, na particular na itong malapit dito itong boundary ng Tumana at Malanday, na ito lang talaga yung binaha dahil nga yung pumping station naman sa ibang lugar sa Marikina ay fully operational naman. Itong Tumana Creek lang talaga ang medyo under capacity. Kaya nga, yun nga yung naging panawagan ni Marikina Mayor Teodoro kay DPW Secretary Vince Bizon na silipin at tignan kung bakit under capacity itong pumping station.
3: And with that, Kelly, maraming salamat at mag-iingat dyan sa Marikina.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMN Radio Patrol sa Istretta.
0: Mula Maynila, partner, tayo kanina ng Marikina. Ngayon, puntahan naman natin yung Paranaque. Alamin po natin yung sitwasyon dyan sa Paranaque. Nasa linya po natin si Mayor Edwin Olivares ng Paranaque City. Mayor, magandang umaga po. Si Steve Raz po ito at Bert Dizon.
3: Morning, Mayor!
17: Hello, magandang umaga po sa inyo, Bert, at sa ating kasama sa anchor dyan, at sa lahat po ng ating mga televiewer. Magandang umaga po sa lahat.
0: Opo, Mayor, si Steve po ito. Opo. Mayor, kamustahin po namin yung lungsod ng Paranaque. Ano po ang sitwasyon? May naitalang pagbaparin po ba?
17: Apo, alam naman po natin ilang araw na po itong epekto ng ating habagat na ito. At sa kapon ng umaga, nagkaroon po kami ng konting pagbaha dito sa kahabaan po ng ating Dr. E. Santos. Pero halos passable naman po yung area. At pagdating po ng hapon, halos na wala na po yung tubig po doon. Dahil po yung continuous na ulan ng volume ng water, pati po yung nag-high tide, nagsabay po ng mga 11-10 o'clock na umaga. Na hindi po makalabas yung water natin from creek, Paranaque River, going to Manila Bay. Kasi ang Paranaque po, yung limang barangay po natin, along Manila Bay po tayo eh. Meron lang po tayong portion talaga pong binaba, yung mga low-lying area po natin, katulad po doon sa May Valley 2, dito po sa May Valley 14, Valley 15, sa May Belisario, kasi umapo po yung creek po doon dahil nga po yung high tide. Pero ngayon po, as of yesterday ng hapon, ng gabi, halos wala na pong baha sa Paranaque.
3: Okay, good to hear, Mayor. Mayor, dahil nga po wala na, so as we speak po, wala na tayong mga evacuees o meron pa rin po tayong mga evacuees?
17: Apo. Nagkaroon po kami ng preemptive evacuation na evacuees sa kahapon po. Nag-open po kami sa lahat po ng ating barangay. Ang na-active po namin, mga 5-6 na evacuation center. Mm-hmm. Pero halos lahat na rin po nag-uwian na rin po sa kanila. Kasi hindi naman inabot ang tubig. Preemptive para safety lang po, kasi red warning po yung ating pong pag-asa.
3: Mm-mm. At Mayor, saan galing yun mostly yung mga evacuees natin? Diyan ba yun sa may barangay San Dionisio?
17: Apo, meron po sa barangay San Dionisio, meron rin po sa San Isidro po natin, meron rin po sa barangay BF at barangay San Antonio.
0: Mm-hmm. Apo. O Mayor, ano po ba yung nakikita nating rason kung bakit yung Paranaque po ay isa sa mga binabaha tuwing malakas po yung pag-ulan?
17: Apo, continuous naman po yung dredging na ginagawa po natin dito sa ating pong mga creek, pati po sa river natin. Yung po nabanggit ko po kalina, yung tungkol sa high tide, kapag nagkasabay po talaga, pati yung volume, pag bumalik po yung tubig galing dagat, papunta sa river, papunta sa creek, hindi po makalabas yung tubig. So yan po yung pinag-uusapan po namin ngayon ng MMDA, pati ng DPWH, na magkaroon po ng floodgates dito po sa Paranaque River, between po ito dito sa ating pong barangay Dongalo at barangay La Huerta. para makontrol po natin yung tubig ng dagat po papunta dito sa river. At itong river na ito, hindi lang po Parañaque dumadaan ng tubig dito. Eh. Pati po yung Las Piñas, Montezupa, pati yung Tuipan de Galina, dyan rin po dumadaan sa Parañaque River going out to Manila Bay.
3: Mm-hmm. At Mayor, doon sa may barangay San Isidro, kasi kahapon partner, eh, marami tayo mga kapamilya na nag-report na abot leeg yung baha. So far ngayon, Mayor, dahil wala ng baha, tuloy-tuloy pa rin po ba yung ginagawang clearing operation doon sa lugar?
17: Pahandun po yung task force po natin ngayon, yung pong mga burak po doon, pihanin yung distansya kalsada po ngayon, pati po yung ating mga waterway po natin. Para po maging malinis po at maganda po yung daloy ng tubig po doon. At handong po yung ating task force po ngayon. Diyan po yan sa Barangay San Isidro. Basically doon po sa May Valley 2.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. At so far Mayor, sa mga sandaling ito dahil medyo maganda-ganda na yung panahon naman. At ano pa po yung mga ginagawa nating paghahanda? Kasi ang sabi ng PAGASA, baka bukas po magtuloy-tuloy pa rin itong manaka-nakamalalakas sa pag-ulan.
17: Apo, naka-standby pa rin po yung ating mga evacuation center po natin para magkaroon tayo na preemptive kung talagang mag-red warning na naman po ang ating PAGASA. At yung ating task force po natin, we make report lahat ng ating water channel pati outlet going to Parañaque River to Manila Bay, malinis po. Ongoing pa rin po tayo ngayon.
3: Yung mga water, yung mga pumping station natin na Mayor, kamusta naman po? Working lahat, lalo na dyan sa may part ng Jokno Boulevard.
17: Po yung ating station po doon. Meron na po kami tinitingnan dito sa May Valley 2 kasi parang may nagkaroon po ng depresya. Kinoordinate na po namin sa DPWA yung ating pong pumping station po doon.
0: Opo. Dahil po wala na pong pagbasa sa Parañaque ngayon, ano po yung kumbaga mabilis na diskarte po muna natin pansamantala para kahit papaano pag umulan halimbawa mamayang gabi, hindi po gaano tumaas yung tubig?
17: Okay. Yung pong ginagawa po natin, yung ating paglilinis pa rin ng creek, kasi alam naman po natin, kapag bumaha, may kasamang basura po yan.
0: Opo.
17: So ngayon, linilinis po natin lahat po yan. At regular naman po yung ating pong mga truck na nag-iikot buong city. At pinapriority po namin yung mga naipon na mga basura po natin doon sa mga creek na may binaha po sa ating pong mga sa ating waterways.
3: Mm-hmm. At Mayor, sabi niyo po kanina, mostly ng mga evacuees natin ay nagsiuwian na. Ano po ang paalala niyo doon sa ating mga evacuees na nag-uwian? Baka mamaya, biglang mag-red rainfall warning ulit.
17: Na-activate pa rin po yung ating mga evacuation center pero meron po kaming message sa kanila basta nag-red warning pa lang o orange warning po at nandun po sila sa mga low-lying area tabi ng creek, evacuate po natin po yun. At yung po ipina-inform natin sa lahat po ng ating mga barangay.
0: Pati Mayor, yung nakikita namin sa video na lumulusong sa baha, nagsiswimming pa yung ibang residente, baka po may babala po tayo sa kanila.
17: Apo, ang atin lang pong ating mga kababayan, iwasan po natin na lumuso sa mga baha po natin po. At makita naman natin mabilis mawala yung tubig sa atin. At bukas po yung ating mga health center po natin at nagbibigay po tayo ng gamot ng doxycycline po natin. So pumunta lang po kayo, kung nababad po kayo ng tubig, ay pumunta lang po kay health center, available ang ating gamot, yung ating doxycycline.
3: Apo, Mayor, kamusta naman po yung ating mga health center, yung mga ano po natin, mga city hospital po natin, kamusta po ang capacity? Hindi pa naman po ba over capacity?
17: Ngayon po, handle lang po tayo sa threshold, pero hindi naman siya over capacity. Meron po kaming konting mga left to right cases, pero manageable po, manageable. Kaya ang ginagawa po natin, yung preventive natin, yung doxycycline sa lahat ng ating health center.
3: Oo. Mayor, ilang po yung data natin doon sa mga tinamaan ng leptospirosis dyan po sa Parañaque?
17: Wala po ako ng specific, pero based sa record po ng aming OSPAR 1 at OSPAR 2, wala po kami doon sa yung non-manageable. Manageable pa ho. At hindi ho tumataas yung bilang po ng ating lepto.
3: And with that, Mayor, good to hear po na manageable ang ating leptospirosis dyan sa Parañaque. And with that, Mayor, maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan.
0: Thank you, Mayor.
17: Thank you, opportunity. Magandang umaga po sa lahat.
0: Si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City. So far, wala namang grabe na umabot sa abot leeg.
3: Oo, yung kahapon doon sa San Isidro, Isidro ba yun?
0: Oo.
3: Abot leeg yung baha nila. Pinapadala yung mga video sa atin eh. Buti naman, ang kinagandahan doon sa mga residente doon, proactive sila. Nag-evacuate talaga sila. Kasi taon-taon yun eh.
0: Oo. Parang sanay na sila na baha.
3: Yun nga lang, after ng baha, yung burak,
0: Yung burak
3: yung
0: naman
3: ang paglilinis, ang kapal, kapal ng burak. Kasi ano yun, yung part na nga sa ano, Isidro, bababa yun eh, papalusong yung pababa eh.
0: Pero hindi dapat sila masanay sa pagbaha kasi pwede naman sanang iwasan yung kaya ng kung sino man yung ahensya ng gobyerno na matiyak na pag umulan, hindi bumaha dyan.
3: Oo, yung kailangan dyan partner talagang ano eh, pro yung master plan talagang cohesive. Kasi kung kaiba-iba...
0: Kung may master plan naman, tapos yung pera hindi naman napupunta doon.
3: Ay, yun lang. Ibang ano yun, pareho-pareho pa rin tayong mababaha. Pag ganyan.
0: Wala naman po sa Paranaque City. Tawid naman tayo doon sa Calasiao, Pangasinan. Kamusahin po natin yung sitwasyon po doon. Makakausap po natin si Ma'am Christine Joy Soriano, tagapagsalita po ng MDRMO diyan po sa Calasiao, Pangasinan. Ma'am Christine, magandang umaga po si Steve Puerto at Bert Dizon sa DZMM.
3: Morning, ma'am.
14: Po, magandang umaga po sa lahat ng ating mga tagapakinig, lalong-lalo na po dito sa mga kababayan namin sa bayan ng Calasiao.
3: Eh ma'am, sa mga sandaling ito, kamusta po ang weather dyan sa inyo ngayon? Maulan pa po ba?
14: Yes po, tuloy-tuloy pa rin po ang ating nararanasang pag-ulan po dito sa bayan ng Calasiao. At sa ngayon nga po, sa pangatlong pagkakataon ng ating floodwater monitoring system sa ating Marusay Sinocalan River ay muli pong nasa spilling level po. So ibig pong sabihin na abot na naman po natin yung 10 feet na ating monitoring system.
3: So ma'am, nagpo-force evacuation na po tayo dahil nasa spilling level na eh.
14: Opo, simula po kahapon ay nag-conduct na po tayo ng preemptive evacuation doon sa ating mga kababayan na nasa low-lying areas. And sa ngayon po, meron tayong 17 families, equivalent po to 50 individuals sa mga barangay designated evacuation center natin. At dito naman po sa ating regional evacuation center ay meron po tayong 5 pamilya, equivalent po yan to 17 individuals.
3: Ma'am, kamusta yung situation dyan sa may barangay Malabago? Doon sa may Malabago sitio, sitio. Kamusta na ma'am yung ano doon? Kasi napaulat yun ma'am na medyo mataas po ang tubig doon eh.
14: Yung sa monitoring natin sa may barangay Malabago, ang monitored po natin dyan ay sa may interior area po yung looban. May pagbaha sa kanila. Opo, looban.
3: Opo, ano po ang dahilan nun ma'am?
14: Yes po, ang binabantayan po kasi natin ngayon ay yung 5 barangays na talagang nakapag-ulat po ng malalim na level ng tubig baha simula pa po nung mga nakaraang linggo. At ito po yung mga apektado na barangays natin ng pag-abaw ng ilog.
3: Ano mga barangay yun ma'am?
14: Sa ngayon po, ang mahigpit po nating minomonitor ay ang barangay Talibao, barangay Lungos, Lumbang, portion of barangay Lasip at saka portion of barangay Mankop.
3: And pag ano po ma'am, pag ganyan ma'am, kamusta naman po yung ating pagbibigay ng mga pangailangan po ng ating mga evacuees? Tuloy-tuloy pa rin po.
14: Yes po, sa pangatlong pagkakataon nga po ay muli na hinihikayat natin yung ating mga kababayan, lalong-lalo na po doon sa malapit sa ating kailugan, na tumalima po tayo sa mga advisories na ibababa po ng lokal na pamahalaan upang matugunan po natin lahat ng pangangailangan at the same time ay masigurado po natin ang kanilang kaligtasan.
0: Opo. Paano po yan ma'am? Paano po yung preparation po natin ngayong may pumasok na po yung ano no, yung bagyong Pilandok at yung tumbok na diyan po sa Northern Luzon. Ano po ang preparation po natin?
14: Ayan, tuloy-tuloy pa rin po ang ating monitoring at coordination, lalong-lalo na po doon sa mga barangays na talagang monitored natin na may pagbaha sa kanilang area. At ganun din po patuloy ang pagbibigay natin ng paalala at pakiusap sa ating mga kababayan na sana po ay makipagtulungan po sila sa mga ipapatupad po na ng lokal na pamahalaan para po masigurado ang kanilang kaligtasan.
3: So far ma'am, wala naman tayong mga casualty no, na paulat na nasaktan o nasawi?
14: Yes po, thankfully wala naman po tayong typhoon or habagat related na casualty.
0: Diyan sa Calasiao, Pangasinan ma'am, ano ba yung binabantay natin? Ano yung danger tuwing ganitong may habagat, malakas yung pag-ulan at may pagbahang nararanasan?
14: Ayan po, yun pong mga ibang barangays po kasi natin, especially barangay Lasip at saka barangay Mankok, yung tubig po kasi pagka na
18: tumawid na po doon sa ating main road, may kalakasan na po yung agos doon sa mga interior areas ng ating barangay. So yun po kasi sila yung mga pinanggalingan ng bulk ng rescue operations for emergency evacuation natin noong mga nakaraang experiences natin. So yun po yung binabantayan natin dahil yung level ng tubig ng baha pag steady, hindi po natin problema yan dito sa atin dahil hindi na po bago ang pagbaha sa bayan ng Karasyon. Ang talagang mahigpit na binabantayan po natin is yung paglalakas po nung agos doon sa mga interior na areas natin.
3: Mm-hmm. Ma'am, punta po ako doon. No? Meron na po ba tayong mga tao na nag-declare ng state of calamity? As far as I know po, ang bayan po ng Bayambang ay nag-declare na po ng state of calamity?
18: Yung ibang towns po dito sa probinsya ng Pangasinan nag-declare po ng state of calamity, but so far sa bayan po ng Kalasyaw ay hindi pa po under state of calamity.
3: Mm-mm. At pangalan po nito ma'am, yung ano po, dahil patuloy po itong habag at kamusta naman po yung damages po sa agriculture?
18: Ayan, sa may agriculture po natin, ang partial na nakuha po natin, umabot na po tayo ng 7.6 million partial damage assessment pa lamang po yan sa rice production. And sa ibang high value crops, for consolidation pa po dahil yung iba po ay hindi pa na-account dahil nga po tuloy-tuloy yung ating naranasan na

0: ang paglalangoy, paglalaro o anumang activities malapit sa ating kailugan upang makaiwas po tayo sa anumang insidente. Ganon din po pakiusap at paalala sa aming mga kababayan na tayo po sana ay makipagtulungan at tumalima sa mga advisories na ibababa ng lokal na pamahalaan para po masigurado ang ating kaligtasan.
1: Ma'am,
0: for your emergency concerns po, pwede po kayong tumawag sa ating tanggapan at 0932-666-8199. Manatili po tayong handa at ligtas, mga kababayan.
1: With that, Ma'am Christine, maraming salamat po at mag-iingat po kayo dyan sa Pangasinan.
0: Yes sir, maraming salamat po sa pagkamusta muli dito sa aming bayan at nang mabigyan ng impormasyon yung ating mga kababayan, ganun din ang mga kaanak nila na nakatira sa matayong lugar.
2: Alright. Balikan po natin ang Kalasyaw, Pangasinan. Diyan sa Pangasinan, balik tayo sa Metro Manila. Diyan po sa Valenzuela City, kausapin po natin si Mayor Wes Gatchalian. Mayor, magandang umaga po uli. Ako po si Steve at Bert po.
1: Morning, Mayor.
3: Yes, magandang umaga. Yeah, good morning Steve at Bert at maraming salamat sa pag-imbita muli sa inyong programa.
2: Kagabi ay binrake mo sa amin yung 11-year-old na bata na nasawi. No? Pero hingi po kami ng latest update doon, Mayor, kasi kagabi ang sabi niyo papunta pa lang kayo sa ospital. Ngayon po ano pong mabibigyan yung update?
3: Opo, bali ho, ang labi po ng nasawi po ay nasa pamilya na po. At kagabi po ay nasa funeral homes dahil masama pa ho yung panahon. So I think if I'm not mistaken, later today po ay mauuwi na po sa kanilang tahanan. No? Minomonitor lang ho namin dahil ang kanilang lugar po ay posible pong may tubig pa rin ngayon ho. No? So nasa custody na po ng family at I think nagsimula na today yung wake po ng 11-year-old na bata.
2: Opo, para po sa hindi updated, Mayor, ano po yung background dito kung bakit nasawi? Yung nabanggit niyo po, tinangay ng tubig sa creek dahil po yan sa habagat. Ano po? Pero, di ba Mayor, pag mga ganitong masamang panahon, talaga ipinagbabawal yung pagligo doon?
3: Yun nga ho, Steve at Bert, kung actually kunin ng pagkakataon na ito, manawagan sa mga magulang opo na gawin po ang kanilang responsibilidad na to make sure ang mga bata po ay nasa loob ng tahanan. Lalong-lalo na, the reason why tayo nagka-class suspension ay hindi ho para ho ang mga bata ay freely makalaro po sa kalye, magsi-swimming, no? Kung hindi po, for safety po yan, kaya ho natin ginagawa yan. So tulad po nito, dalawa sila sa mga kaibigan ay naglalaro po doon sa gilid ng creek, no? Ng creek.
2: Mm-hmm.
3: At medyo mataas na po yung tubig dyan. Dito po yan sa may Barangay Kanumay West, no? Sa likod sa bahay, malapit po sa bahay Kanlungay, government facility ho namin. May creek ho talaga at the other day pa mataas na po yung tubig dyan. Ngayon may dumaan po na truck at po yung mga bata na hulugo. Fortunately, yung kaibigan po, yung isang kaibigan niya, buhay po at yun po ang naging eyewitness po natin. So talaga po, kailangan po sa mga ganitong panahon, kailangan po natin ang kooperasyon ng ating mga magulang. Dahil kami po sa lokal ng pamahalaan, napaka-busy po natin, especially yesterday, last night, rescuing yung mga kababayan po natin na kailangan ilikas. At responsibility na ng magulang po to make sure po na huwag ho maglalaro o magsi-swimming-swimming yung mga bata sa ganitong panahon.
2: Opo. Malikado kaya sa mga magulang natin, ano, talagang kailangan bantayan. Pero, Mayor, tawid lang po ako doon sa... Kung ako po ay babiyahe pumunta diyang Valenzuela, lahat po ba ng kalsada ay passable na po sa lahat ng uri ng mga sasakyan?
3: Yes po. Ang major thoroughfare po natin ay passable na. From going Marulas, to San Miguel, passable na po yan. Dito gawing dalandanan, may konting tubig pa rin po, no? Pero makakadaan na po yung mga light vehicles po dyan.
2: Mm-hmm.
3: And patungo po, mayroon challenge lang kami dito sa boundary ng Valenzuela to Maykawayan, malapit po sa cockpit arena ng Maykawayan, ay medyo mataas po, around 13 inches po ang tubig. So marami pa rin po mga motor ang at light vehicles na nasa gilid lang po, no? Pero yung mga nakikita ko po, yung mga trucks po ay nakakadaan na ho, no? So may mga patuloy ho kami nagmo-monitor dahil may ilang pa rin mga kabahaan sa mga loob.

0: kalooban po, no? Sa gawing lingunan, GML, syudad, gawing Marulas, Looban, even Genti, may mga pocket areas pa rin po na may mga tubig, pero maybe around ano lang po ito, mga 4 inches po in level ho, no? So patuloy lang po kami nagmo-monitor at yung libreng sakay ho namin, Bert and Steve, hindi ho huminto ho yan. Ilang araw na kami nagbibigay ng libreng sakay. Tulad ko ho ay personally po kong nakasama nila kahapon, pati po yung mga maraming na stranded na mga uuwi na may kawayan, Santa Maria, galing sa trabaho, Marilao, sa Bulacan, ay binigyan na rin po namin ng libreng services. And then, siguro nagkakonting challenge lang kami yung sa mga kababayan namin na sa monumento dahil sa sobrang busy kahapon ng mga truck natin, no, na flying MacArthur, ay minsan hindi na kami nakakaabot ng monumento sa dami ng taong sumasakay, no. So, humingi ko konting pag-unawa sa aking mga kababayan. Marami po messages na nakukuha na mga galing trabaho hindi naka-uwi. Pero as of today, medyo okay na po. Medyo normal na po ang ano dito sitwasyon sa amin.
1: Mayor, kamusta naman po yung ating mga evacuation center? Meron pa rin po ba tayong mga natirang mga evacuees?
0: Yes, actually, madami pa rin po. As of 9 a.m., we have 1,826 family, 6,500 individuals, and 42 evacuation centers open. Nakakalungkot po, Steve at Bert, dahil 3 weeks ago, 3 weeks na ulan ho yun, diretso, ang evacuation center namin, isa o dalawa lamang. Pero ngayon po, na kasagsagan kahapon, lagay na natin 2 hours na buhos, ay nagbukas na kami ng 42 evacuation centers.
1: Dami.
0: So doon pa lang ay talaga po mag-gauge na natin kung gano'ng kagrabe ang ulan ng isang araw kumpara po sa ulan ng almost tatlong linggo, no? Kaya yes, hindi pa namin hinihikayat silang umuwi for their safety. Mas better pa ho na andun sila sa loob dahil kompleto naman po. May mga doktor kami, nagbibigay kami ng mga doxycycline, may mga disaster kit, may mga pagkain. Kompleto po ang 42 evacuation centers natin. Monitor naman po namin.
1: At mostly itong mga evacuees, Mayor, ay mga residente na nakatira along Tulyahan River.
0: Hindi naman po. Iba-iba ho ito kasi 42 evacuation centers. Pero doon sa katabi ng Tulyahan River, sa may Genti de Leon, bumisita ko kahapon, may isa. Karuhatan, may isa, at Marulas po, yung pinagpalaki namin, which is Valenzuela National High School, ay may isa din. No? Libo po yung nasa loob ng Valenzuela National High School. So, ibig sabihin po, ang affected po ng Tulyahan River, na lalo na yung tumaas yung tubig, ay close to 4 evacuation centers at libo-libo po yan na katao po ang affected kaagad doon. Siguro, lagay na po natin sa almost 2,000 individuals po yan na nag-preemptive evacuation dahil po sa pag-release po ng dam at kumakyat kaagad ang tubig sa Tulyahan. Pero ako po ay nagpapasalamat sa aking mga kababayan dahil Steve Bert, di naman po kami nahirapan sa paglikas po. Hindi po ito forced evacuation kung hindi po voluntary evacuation.
2: Opo.
0: Ang mga katabi po ng Tulyahan River sa Asikate, Don Pedro, A. Fernando, alam na po nila yung gagawin. In fact po, na-train na rin ho namin sila. Nagbigay ho kasi ako ng mga go bags Go bags sa kanila for their safety. Kompleto po yung laman ng go bags natin. Raincoat, flashlight, floating device. Kaagad-agad marunong na rin po silang magdala na po sa evacuation center. So, naging maayos naman po ang pag-mobilize at ang trabaho naman po ng lokal na pabalanyan is to make sure that everybody is accommodated inside our evacuation center and they are comfortably waiting, no? Sa loob po, comfortably ho sila habang sila po ay nagpapahinga sa loob ng
2: Opo, tsaka yung mga dialysis patients dyan pala, Mayor Wes, talagang nailikas din natin, ano?
0: Opo, kahapon ako mismo nakasagap yun dahil may nag-message sa Facebook po.
2: Yun nga, oo.
0: Agad-agad pinuntahan ko, naawa po ko dahil ang nailikas po, 5, isa ko taga Malabo. Carbon, apat po taga Valenzuela. Mm. Pinuntahan ko po at ang sitwasyon pala nila ay kahapon pa ng umaga. So halos buong araw na pala sila andun sa dialysis.
1: Mm-hmm.
0: So tinapos sila yung session nila, pero pagtapos ng session nila, bumahana. So hindi sila makalabas po doon. So nailikas ko naman po na naihatid one by one sa kanilang tahanan. After naman po niyan, yung pinost ko po yun, ay meron rin palang mga may nag-comment kaagad na meron din palang naipit po dito sa East Hospital, private hospital po ito, at meron din pong naipit sa sariling hospital namin, sa emergency hospital. So, kahapon o hanggang 12 din night, ay pinasundo ko po sila.
2: Opo.
0: Pinasundo ko lahat sila dahil, of course, natiintindihin na ang katawan nila ay mahina, kakagaling lang sa dialysis, senior citizen, PWD po. At agad-agad hinatid namin isa-isa po sa kanilang tahanan. Yung iba ko hindi na taga-Valenzuela, pero ang serbisyo namin tuloy-tuloy po, maging taga-Valenzuela ka o hindi. So as of 12, almost 12 to 1 o'clock na po yun, ay minomonitor ko. Safety naman po na pick up ang mga dialysis patients sa East Medical Hospital at Valenzuela Emergency Hospital. So, sa mga ganyan sitwasyon po, lalong-lalo na may urgency yan, ang aking panawagan ay huwag kong mahiyang mag-post or tumawag sa aming rescue hotline. Pinapriority po namin ang mga PWD at senior. Pero kung maaari pong iwasan mo nang pumunta sa dialysis center dahil po tulad ngayon po, lumakas na naman ng ulan, ay sana po manatili na lang sa tahanan. Kasi tulad kahapon, delikado talaga, yung isang nanay na sinundo ko, hindi niya nakasama ang kanyang kamag-anak. Mag-isa lang siya kasi yung kamag-anak na stranded na. So, delikado po yung sitwasyon niya dahil mahinang-mahina yung katawan niya. Kaya po, I'm urging na kung kaya pong mag-stay at paliban muna yung kanilang session, baka bukas na lang po, ay mas mainam pa ho.
2: Alright, Mayor West, maraming salamat po sa inyong oras. Mag-iingat po kayo. Thank you po sa inyong serbisyo.
0: Yes, maraming salamat Steve sa advert sa pagkakataon at mag-iingat po ang lahat ng mga nakikinig ng inyong programa. Salamat po. Salamat.
2: Yan po si Valenzuela City Mayor West Gatchalian. Oras ating partner.
1: Ang oras, 11:04 na po ng umaga.
2: Babalik po ang DZMM special coverage para po sa alerto sa habagat.
3: Alerto sa bagyong Pilandok at

0: Ito po ang DZM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapin ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras!
1: Alas 11:05 na po ng umaga.
2: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
3: DZMM Balita Ngayon.
4: Nagbabala ang House Prosecution Team sa publiko laban sa maling impormasyon tungkol sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Kasunod ito ng pahayag ng Armed Forces of the Philippines na nakikialam ang anilay foreign influence operation sa mga kontrobersya sa Pilipinas, kabilang ang impeachment at flag control. Sinabi ni House Prosecution Panel Spokesperson Robert Ace Barbers na dapat suriin ng publiko ang mga kumakalat na impormasyon online at tignan ang ebidensyang inilalatag sa impeachment court. Giit naman ng AFP, dapat magkaisa ang mga Pilipino sa isyu naman ng West Philippine Sea, lalo't lumalawak ng saklaw ng mga influence operation mula sa sigalot sa karagatan patungo sa mga pambansang isyu. Sa ibang balita, kung malakas na ulan ang tumatama sa Luzon, matinding init naman ang pinoproblema ng mga residente sa Dinagat Islands. Sinabi sa DZMM ni Dinagat Islands Governor Nilo Demery Jr. na tinatayang 20,000 residente ang nakararanas ng kawalan ng supply ng tubig, habang may mga naitatalaring insidente ng forest fire sa mga bundok. Dahil dito, idinektara ng pamahalaang panlalawigan ang State of Calamity noong Martes para magamit ang Quick Response Fund sa pagbili ng mga water truck at desalination equipment. Ayon sa gobernador, maging ang mga paaralan ng ospital sa lalawigan ay apektado na ng water shortage.
5: Halos mga nasa 35% na lang yung dating 100%, so yung mga ibang mga areas hindi na naaabot ng water supply, kaya nag-water rationing na lang po tayo. Siguro mga around 15% of the population mag-20 na. Eh kung hindi pa ito uulan, baka lalong lalaki yung effects.
4: Yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Christian Yosores.
3: DZMM Balita Ngayon.
0: Alas 11:08 na umaga.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
3: AMDZMM.
7: Ready to see talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
2: Playtime Entertainment. Born for happiness.
3: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
8: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
9: Kaya ko pa.
8: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
10: Kaya ko pa.
8: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
3: Mga nagbabagang balita, mga maiinit na issue at mga talong ng bayan. Laman lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang Lagundi, Plemex!
11: Napapanood namin yung tunay na balita. Higit sa lahat, walang fake minabalita.
12: DZMM Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
13: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
14: Tuloy lang sa activities on the go.
13: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
15: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
13: Let's go!
14: Make your move, baby.
15: Arthrosin, get going!
16: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta AM, AM, DZMM. MM. Alerto sa bagyong Pilandok at Habaga.
0: Oras natin, partner. Anong oras na?
1: 11:11 na po ng umaga.
0: 11:11 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage ng DZMM para po sa alerto sa Habagat.
1: Partner, itong aking telepono nag-ring. Oh, mayroong emergency alert ng NDRMC. As of 11:05 po, ay nasa red rainfall warning po ang Metro Manila, Nueva Ecija at Pampanga. Kaya asahan po ang matinding pag-ulan at pagbaha at maging pagguho ng lupa. Mag-ingat po kayo, mga kapamilya.
0: So, ibig sabihin, kailangan na ulit lumikas.
1: Kailangan na ulit lumikas kung sa tingin nyo po, medyo malakas na. Kasi ang ginagandahan naman ngayong partner, although na nag-redfall warning, uulan ng malakas ng ilang minuto.
0: Titila.
1: Ganun siya eh. Tapos uulan malakas ulit.
0: Oo. Ano bang paliwanag yan? Ano? Pero muna tayo, partner, sa Nueva Ecija. Kamusahin natin doon yung lagay ng panahon at syempre yung mga apektadong residente dahil pa rin po sa nagpapatuloy na epekto nitong habagat. Kasama po natin si Sir Michael Calma ng Nueva Ecija PDRRMO. Sir Michael, magandang umaga po. Si Steve Raz po ito at Bert Dizon sa DZMM.
1: Morning, sir.
17: Magandang umaga po, Sir Steve and Sir Bert. Si Michael Calma po ito, ang PDRRMO ng Nueva Ecija.
0: Opo. Sir Calma, una po siguro, ano po yung sitwasyon dyan ngayon sa Nueva Ecija? Maulan pa rin po ba?
17: Currently, naka-under orange yung west side po ng Nueva Ecija and the rest of the municipalities ay under yellow warning level. Tama po yung sinabi nyo kanina, dito rin po ay nararanasan namin na merong malakas pagkatapos mag-persist po ito ng hanggang mga 30 minutes, then hihinto po siya. Pero continuous yung light to moderate rains dito po sa Nueva Ecija. At yung malakas naman po ay hindi covered lahat ang Nueva Ecija. Kumbaga merong mga portions na malakas, tapos dun sa ibang portion ay light to moderate. Then nagsasali-saliwa po yung malakas na ulan. Hindi siya whole province. Based po ito dun sa monitoring ng ating mga NDRRMO sa buong lalawigan.
0: Opo. Diyan po sa Nueva Ecija, ano po yung mga pinakaapektado munisipalidad o barangay na hanggang ngayon po ay hindi pa rin madaanan ng mga uri ng sasakyan?
17: So far po, lahat ng roads namin dito sa Nueva Ecija ay passable except for one. Meron pong kare-report kanina ang Lupao NDRRMO. Meron pong isang maliit na tulay, shortcut po ito from Lupao papuntang Talugtog, na na-scour yung approach. So nagkaroon po ng butas yung approach ng tulay, kaya hindi po muna ito pinapadaanan ng kahit na anong vehicle. Pero nag-respond na po ang Provincial Engineering at saka ang DPWH District Engine District 1 para po tingnan yung tulay para maagapan po na masira yung tulay. So far yun lang po yung hindi madaanan. Meron pong mga overflow bridges pero nadadaanan pa naman po lahat ng mga bridges namin.
0: Opo. Doon po sa ilan po bang barangay o municipality yung sakop ng Nueva Ecija at ano po yung Sir Michael yung tinututukan po natin pagdating po sa ganitong malakas yung ulan?
17: Opo. Meron po tayong 27 municipalities at saka 5 cities sa Nueva Ecija, composes of 849 barangays. Particularly ito pong habagat dahil sa west siya nanggagaling ay sa west side po ng Nueva Ecija ang tinututukan natin. Ito po ay along nag-uumpisa po sa Lupao, sa Gimba, downstream po yan sa Quezon, Santo Domingo, Aliaga, Zaragoza, San Antonio at ang Cabiao. Ito po yung west part ng Nueva Ecija. Ito po ang tinututukan natin ngayon. Ang Tarlac ay medyo mas malakas po yung ulan sa kanila. Ito po yung Karatig bayan ng Tarlac at sa Pangasinan. Kaya dito po tayo nakatutok ngayon.
0: Opo. Then kasi yung binabantayan din diyan, tama po yung ano ba yung dam na ito? Yung Pantabangan Dam. Kamusta po yung ano po yung update diyan?
17: Yung Pantabangan Dam po malayong malayo pa yung ayun. Ano yung spilling level nasa as of kaninang umaga alas 8 nasa 100 at nasa 28 meters pa before spilling level. Ano naman po at an average ng 3, 4 or 5 meters ang pinataas niya in a 24 hour basis.
0: Okay.
17: Ngayong malayo pa po ito. Ang kagandahan po dito sa mga ulan na ito na itala po natin noong July 2027, pinakamababa po na level ng Pantabangan Dam for 5 years. Pagkatapos dahil nag-uulan po siya, ay nakahabol po siya nitong August. Isang malaking salamat natin naman dito sa pag-ulan.
1: Mm-mm. Sir Michael, kamusta naman po yung mga evacuees natin? Meron pa po ba tayong mga evacuees sa mga oras na ito?
17: Meron po tayong active evacuation sa Zaragoza, doon sa Barangay Mayamot. Meron pong isang community kasi doon na halos nasa tabing, nasa ilog na po yung community. Buhat po nung Bagyong Luis pa ito na ka-evacuate at hanggang ngayon po ay nasa evacuation center pa rin sila. Yun po yung medyo mahirap kasi mabagal na mabagal ang pagbaba tapos lalaki na naman yung tubig. Kaya minabuti po natin na evacuate, manatili po muna sa evacuation center.
1: Sir Michael, Sir Michael, doon sa may ba General Tinio, merong parang na-report doon na dalawang eskwelahan na binaha. Kamusta sir ang ano doon, ang sitwasyon doon? O ginagamit ba yung school na yun as evacuation center din?
17: Na monitor nga po namin yung balita na yon since 3 days ago. We are closely coordinating with MDRR MO General Tinio. Pagka po malakas na malakas yung ulan, it's pluvial flooding po eh. Hindi kaya ng drainage na i-flush yung tubig ulan. Pero after 30 minutes, 1 hour, nagsusubside po yung tubig. So ganun po yung ano namin, basta tatawag po kami sa General Tinio MDRRMO. Then after 30 minutes, after 1 hour, tatawag po sila. Nag-report na, sir, wala na pong baha. Ganun po siya. At tama po, merong mababa po kasi na, as reported by MDRRMO General Tinio, meron pong portion na mababa yung, I think, Central School yata yun. Kaya medyo binabaha siya.
1: Tsaka ano sir, ang balita naming natanggap, eh parang umaapaw yata yung sapa sa kanila, para kaya 5 barangay yung ano, yung apektado.
17: Opo. Ganun nga po, it's pluvial flooding po. Pagka malakas yung ulan, tsaka baba. Then, nawawala naman po kagad.
1: So far sir, kamusta naman po yung ating relief operation doon sa mga evacuees natin? Tuloy-tuloy pa rin po ba? O saan po tayo medyo challenging o nahihirapan po?
17: Yung sa gawing Zaragoza po kasi parang nagpa buti hindi pa sila nagpapa 40 days pero yung biruan nga po doon nagpasyam na ba kayo? Yung, kasi meron pong portion doon na yung sa Barangay Mayamot nga dahil mababa po yung lugar. So far katuwang po yung Office of Civil Defense Region 3. Yung last na naibigay po natin yung family non-food items. Na maganda po yung ano yung relief na yon na binigay, parang isang box po ng gamit May unan, may kumot, may gulambo na treated against yung salamok, tapos may banig. Ganun po yung inamigay last time.
1: Oh, non-food item. And sir, kamusta naman po ang assessment natin in terms naman po of damage po in agriculture?
0: Oo, kasi pag narinig mo yung Nevesia, yan talaga yung bigas.
1: Bigas, oo, yung, rice, granin.
0: Oo. Ano ba yung, magkano na po ba? Kung baga, ano yung pinsala nito sa ating mga palayan, Sir Michael?
17: Opo, tama po. At yun po yung isang tinututukan natin tuwing nagkakabagyo. Unang-una, nagkakaroon po tayo ng assessment ng standing crops before po yung mga incidents na ito. So far, continuous po kasi yung reporting eh. From Tropical Cyclone Luis hanggang ngayon, bali nakaka-apat na po tayo, ano? Continuous po yung reporting. As of last reporting po, nasa around 500 million ang damage. So, mamaya mag-update po ulit kami ng damage assessment. Ang hindi po hawak yung report ngayon eh. Pero ang agriculture po ay around nasa 150 million. Ang sakop po ng reporting na yon ay rice, high value crops, at saka corn. Mababa po yung sa livestock damage, parang nasa mga 300,000 something lang siya. Ang malawak po ay yung reported damage ng NIA sa irrigation structures and facilities na umaabot ng 250 million something. Hindi po ako exact sa figure dahil hindi ko hawak yung report ngayon. Kaya po ganun yung assessment po ng agriculture.
1: Close to 1 billion, no? Kalahating billion.
0: Pero sige, Sir Michael, panghuli na lang po, nasa inyo po yung pagkakataon para po magbigay ng paalala sa mga residente po ng Nueva Ecija. Go ahead po.
17: Maraming salamat po, Sir Steven, Sir Bert. Pinaalahanan po natin ang ating mga kalalawigan ngayon na lagi po tayong mag-iingat at tayo po ay sumubaybay sa DZMM, isa sa mga napagkakatiwalaan po nating mga agency na nagbibigay ng mga tamang impormasyon. Tutok din po sa PBRRM o Nueva Ecija Facebook page para po updated tayo locally. Nilolocalize po lagi natin yung mga announcement ng pag-asa at saka po yung mga pinapasa pong information ng ating mga MBRRMO. Naka-plus din po sa Facebook natin yung mga hotline numbers in case po na mga kailangan ng tulong. Mag-iingat po at paalala na huwag pong lumusong sa baha at pinapangambahan din natin yung leptospirosis. Although wala pa naman po tayong mga extreme cases katulad po sa Maynila, pero paalala po na nakakamatay ang leptospirosis. Maraming salamat po, Sir Steve, Sir Bert.
0: Alright, Sir Michael Calma, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo. Yan po si Michael Calma, ang mula po yan sa Nueva Ecija, ang PDRRMO.
1: Eh partner, punta naman tayo mula sa Nueva Ecija, tawid tayo ng Caloocan para alamin na, para magbigay ng update sa mga batang Kankalu. Makakapanayan po natin si Dr. James Lau, ang mula po sa Caloocan City Risk Reduction and Management Office po ng Caloocan. Dr. James, magandang umaga po, si Bert po ito at si Steve.
18: Umaga po.
1: Opo, Sir James, bigay tayo ng update sa mga batang Kankalu. Kamusta na po ang ating latest situational report on the ground po?
18: Sa ngayon po, dito sa Caloocan, medyo hindi naman malakas na yung ulan tulad nung kagabi. Ang mga evacuation center natin na naka-activate as of ngayon is 36 po evacuation center. Around mga 1,899 families. Mga 7,755 individuals po.
1: Ang dami
18: po. Yun po yung mga evacuation center na naka-activate. 36 evacuation center po. Bale, pasando po yan po, umiikot tayo. Tinitingnan din natin po yung mga sitwasyon po ng evacuation centers po natin. Yun po.
1: At Sir James, ito pong mga pamilya na ito ay mostly resident ng ano pong barangay?
18: Itong bali iba't ibang barangay from north and south. Barangay 4, 35, 36,
17: 119-120-163-164-165-66-678-171-173-177-178-179-180-176-181-182.
1: At ito pong mga barangay na ito ay mga nasa low-lying areas. Ano pong major tributaries ang nakakaapekto po sa kanila?
17: Ano po?
1: Ano pong mga major tributaries? May ilog po ba o may creek po ba tayong binabantayan?
17: May creek po kasi medyo malapit dito. Dito sa south yung Tulian River po. Mm-hmm. Nandun po sa mga side ng mga barangay neto and sa north, yung papuntang Marilao River po. Yun po yung nasa side po. Saka medyo mababa yung area nila. Ito yung mga barangay na binabantayan natin.
1: And kamusta naman po ang ating relief operation, sir? Kasi ang dami po nito, 7,000 po.
17: Yes po, sobrang dami sa ngayon. Tuloy-tuloy po yung relief operation nila. Three times a day naman may mga hot meals po sila.
1: Mm-hmm.
17: Then, yun po, yung mga hygiene kit na kailangan po nila, patuloy po naman natin inibigay po sa kanila. Mm-hmm. Tuloy-tuloy naman po ang pag-ikot ng ating mga kasama. SWD at iba-iba ng opisina. Nagtutulong-tulong na po. Mm-hmm. Medyo marami talaga po
1: . And sa mga sandaling po ito, patuloy pa rin po ba yung evacuation effort o yung mga rescue effort po natin?
17: Sa ngayon yung rescue, mula nung kanina madaling araw na nag-stop yung malakas na ulan, ay na-stop naman muna po. Yung evacuation, hindi pa lang namin pinapabalik.
1: Mm-hmm.
17: Although halos humupa na, inaantay lang namin po yung itong 5 PM, depende po sa update ng PAGASA kung pwede na silang bumalik. Mm. Kung medyo sa update ng panahon ni PAGASA po, kung medyo gumanda na, possible na pabalikin na po natin. Sa ngayon, hindi po pa po natin pinapabalik yung mga nasa evacuation site po natin.
0: Opo. Doc James, dyan po sa Caloocan City, kapag bumuhos po yung malakas na ulan, gaano po kataas yung baha na naranasan po natin dyan at anong barangay po yun?
17: Normally, yun depende kasi po kung kunwari sa high tide na sumabay, normally dyan sa may paho side na area, pag bumuhos ng malakas na ulan, tumataas po siya, pero umaapit lang naman sa mga tuhod, ganun lang, yun na yung pinakamalalim. Pero except na yun nga, yung tuloy-tuloy na buhos na tulad nung itong kahapon, ang pinakamalalim na naano namin is hanggang dip-dip po . Yun yung pinakamalalim na naano namin. Pero sa north naman na area, yung mga from 176 to 182, dun sa area na yun, nung umapaw yung creek kahapon, may area naman na lagpas tao, pero hindi lahat ng area.
0: Mm. Saan po yung nabanggit nyo kanina hanggang dibdib, Doc?
17: Dito sa may 36, tapos yung mga 35, yung paho area, may paho area. Dito sa lagpas tao, dito sa mga 181, 179, 180, 181, 182. Yan po yung mga yun minsan. May mga area na mababa po. Dun po, yun yung mga usual na pinapalikas na namin bago pa tumaas po yung tubig.
0: Sana mailikas na lahat, no, yung mga lalo na yung mga binaba. Kasi may nakita ko sa social media, Doc, yung sa Amparo, Caloocan, yung
1: North Caloocan yan.
0: May bata na rescue parang kagabi ata ito. Pero sa ngayon po na medyo humupa na yung baha, ano po yung ginagawa ng inyong ahensya para po kahit pa paano pag umulan ulit ng malakas, hindi na ganun tumaas yung tubig po?
17: Usap natin sa mga kababayan natin na ana po yung mga basura. Normally, nakikita natin dahil ang causes nung pagbagal na pagdaloy, pagbaba ng tubig, yung mga basura na nababara po sa mga drainage natin. Kasi po, pag nakikita mo, pag yung bumuhos ng malakas na ulan, pag tumaas yung baha, walang nakabara doon. Siguro, tansya namin na nakikita namin na mga 30 minutes kung mababa na po yung tubig. Tapos, ang nangyayari, kung tuloy-tuloy na buhos, tapos nagbara yung mga basura dun sa mga drainage. Minsan, from iba't ibang lugar na . Tapos, yun, nababara yung drainage. Dun po, na bumabagal yung pagbaba ng tubig. Kaya tumataas po. Yun po. Yung pag-ano natin ng basura po sana.
0: Opo.
17: Matutunan natin na wag basta-basta mag
18: sapon yung basura kung sa isang po.
0: Alright. Doc James, maraming maraming salamat po sa inyong update. Thank you po.
18: Okay, sige po. Ingat po.
0: Yan po siya, Dr. James Lau, Caloocan City Risk Reduction and Management Office. So far, partner, dahil nasa ilalim tayo ng
1: red rainfall warning
0: sa Caloocan, hindi pa pinapayagan na makauwi yung mga residente dahil nga baha eh. Kasi nakita ko sa social media, dun, hanggang leeg.
1: Hanggang leeg yan.
0: Kumawa naman yung batang nire-rescue doon.
1: Sa pero, ano yan? Sa North Caloocan.
0: Pero we assume na yung mga residente doon, inabisuan na lumikas.
1: Mm-mm. Dapat alam nila, kapag alam nilang low-lying sila, eh likas na kaysa mag-risk. May mahirap mag-risk eh. Pero ang katwiran din kasi nung ating ilang mga kababayan, eh kaya hindi sila lumilikas kasi yung evacuation center din naman, siksikan.
0: Siksikan.
1: Saka ayaw nilang iwan yung kanilang mga bahay.
0: Malayo.
1: O, pero okay na pong makipagsapalaran sa mga evacuation center kaysa na pong malagay sa panganib po yung mga buhay nila.
0: Tsaka kung taon-taon naman silang binabaha doon,
1: bakit wala pa rin solusyon?
0: Bakit wala pa rin solusyon?
1: Oh, diba? Po,
0: parang nakapagtataka rin na ginagawa naman nila yung lahat. Pero yun nga, parang kasalanan din dahil ang binabanggit naman, basura.
1: Basura, oo.
0: Basura, kaya bumabaha.
1: Bumabaha. Pero syempre, one factor lang yon. Meron pa tayong isang factor which is yung infrastructure para flood control mitigation.
0: Kasi parang ang hirap naman na hindi naman deserved ang mga kababayan natin na para cycle na lamang. Na pagka umulan ng kaunti, baha. Likas, balik sa bahay, umulan ulit, pag umulan ulit, baha, likas ulit. So parang nagiging parang normal na lang eh.
1: Pero hindi dapat gawing normal.
0: Hindi dapat siya ni-normalize.
1: Kaya nga, sabi nga ng mga netizens sa social media, eh alam niyo na.
0: Oh, alam niyo na kung sino yung dapat natin iluklok. Oras po natin 11:31 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po hanggang alas 12 tayo ha. Yung kami po ni Bert Dizon dito po sa DZMM Special Coverage Alerto sa Habagat. Ako pa rin po si Steve Raz.
1: At ako po si Bert Dizon.
0: Diyan lang po kayo, magbabalik po ang
1: Alerto sa Habagat,
0: the DZMM Special Coverage. 11:32.
2: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
3: Basta AM, DZMM.
19: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
20: Food's here, guys.
19: And feel the vibe.
21: Best concert ever!
19: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
22: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
23: Playtime Entertainment. Born for happiness.
24: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
25: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
26: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
27: Uso na naman ang baha. Kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng isa hanggang dalawang araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Estreta at DZMM Tele Radio.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Basta AM, MM. Alerto sa bagyong Pilandok at Habagat.
0: Ang oras natin, partner, anong oras na?
1: 11:35 na po ng umaga.
0: Matutok pa rin po kayo sa Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage. Morning, good morning po kay Sir Sosibo Gasby na nakatutok po sa atin ngayon.
1: At nakatutok din sa atin ang Antipolo City, yung mga taga-barangay San Isidro, lalo na kay Carex Kayanong at si Antipagulayan, nakatutok po sa atin. At syempre, nakatutok din sa atin si Deo Mariano Enalpe. Oo, keep safe po sa inyo. Mag-iingat po, medyo palakas na naman ang ulan.
0: Doon po sa Mabalacat City, Pampanga, kung saan naroroon si Sir Sosibo Gasmin na kumakain ng mainit na sopas.
1: Sarap sana naman, all. No?
0: Ay malakas pa rin po yung ulan dyan sa Mabalacat City. Mag-iingat po kayo, ha? Kung kailangan pong lumikas, yun po lagi yung paalala, lumikas na po pagka alam nung delikado yung inyong lugar. Lalo na po yung mataas pa rin yung baha at tuloy-tuloy yung malakas na pag-ulan.
1: Pampanga siya, di ba?
0: Sa Pampanga siya.
1: Pampanga.
0: At syempre, good morning kay Sir Louis Basco. Good morning din po, ha?
1: Si Teo Cruz. Oo. Andyan din si Inday. Nakakatutok din sa atin sa YouTube. Meron po tayong 11,000 viewers sa ating pong official YouTube channel. Si, sino pa to? Si, si Louis Basco, nabanggit na natin. Si, sino pa ito? Mga nandito.
0: Ito si Tita Lina Ho ng Plaridel, Bulacan. Sila Tita Nono Damian.
1: Nono Damian.
0: Pero partner, bukod dyan, may mga nagpadala sa ating video. Flash natin yan yung video dyan sa may Kawayan, Bulacan. Kung saan nga po yung sa may Kawayan, Bulacan. Kung nakikita po ninyo, no, yung video na kuha ni Marius Reginald Priolo mula may Kawayan, Bulacan. As of 10:12 a.m. po yan. By until now daw po ay malakas pa rin yung buhos ng ulan. Tignan po ninyo, baha pa rin, mataas pa rin yung baha dyan sa ilang mga bahay dyan sa may Kawayan, Bulacan. Kung nakikita po ninyo, dahil simula pa yung kagabi,
1: abot na sa pinto nila yung baha, ilang inches na lang.
0: Papasok na sa kailang bahay. Ayun.
1: Ito, may nagbabisikleta, lumulusong. Siguro mga hanggang tuhod, di kuya. Ayun, sa video, nagbabisikleta siya.
0: Kung ang height niya ay mga 5'7 o 5'6, hanggang tuhod na po yung baha. Dahil yung, ayan, may mga bata rin, ayan, po na hanggang tuhod na rin po, no?
1: Yan ang, yung mga batang naglalaro.
0: Yan yung, yun yung sinasabi kanina, yung paalala, di ba? Na pagka ganyang malakas yung ulan at may batas yung pagbaha, huwag nyo na pong payagan yung mga bata na maligo dahil nga po yung banta ng leptospirosis.
1: Partner, mula dyan sa Bulacan, tawid naman tayo dito sa ipinadalang video ni Arman. Mula naman yan sa Barangay San Agustin sa Santa Ana, Pampanga. Makikita po sa video na hanggang ano pa rin po, no, gutter deep pa rin po yung baha. Makikita niyo po itong sasakyan, no, lumulusong po doon sa gutter deep na baha. Kung makikita niyo po sa ating mga nakatutok po sa teleradyo, makikita niyo po, actually hindi pala hanggang gutter deep, kasi kung titignan mo
0: sa bewang
1: yung,
0: na
1: hanggang bewang yung baha. At ito nga, partner, ang mahirap dahil kung makikita mo doon sa video yung pang-araw-araw na pamumuhay ng ating mga kapamilya ang apektado, katulad yung nagka-tricycle, kalahati na nung ano niya, kalahati na nung kanyang motor, kung mapasukan ng ano niya, tambucho, di
0: hindi, yung ibang motorsiklo nag-a-adjust na tinatasan nila yung gulong nila, pero hindi dapat ganoon kasi hindi dapat kayo mag-adjust. Dapat yung baha yung nag-a-adjust dyan. Kaya po kapamilya, kung meron po kayong mga kuwang larawan ng video kaugnay sa sitwasyon po sa inyong lugar, napaka-importante po kasi marami nakamonitor sa atin para po matugunan yung inyong mga problema po dyan. O kung kailangan po ng rescue, talagang pupunta po dyan sa inyong lugar. Maaari po kayo magpadala sa aming DZMM Viber na may numerong
1: 0919-278-3000. At yan po ay ating ipapakita. Siyempre, mas maganda rin yung partner na makita po, lalo na nung inyo pong mga kapamilya na nasa ibang lugar, malaman po nila kung ano po ang sitwasyon dyan po sa inyong mga kinalalagyan ngayon. At at least kahit papano, malaman nila na safe po kayo. At maganda din po yun na magpadala po kayo ng inyong mga video at situational report on the ground para correct po ma-update po yung ating mga kapamilya na, like for instance po, biyahe sa ganitong lugar, malaman po nila kung ano ang sitwasyon.
0: Real time.
1: Opo.
0: Oras natin, partner, 11:39 ng umaga. Kamustahin naman natin yung Taytay Rizal, yung sitwasyon doon sa kanilang lugar. Makakausap po natin si Sir Marvis Enfuego ng Barangay Muzon, DRRMO Taytay Rizal. Sir Marvis, magandang umaga po. Si Steve po ito at Bert.
4: Hello.
1: Good morning, sir.
0: Kagabi, magkausap tayo. Medyo wala naman po na italang pagba. As we speak now, kamusta po ang sitwasyon dyan dahil tuloy-tuloy pa rin po yung epekto ng habagat?
4: Yes po. Magandang tanghali po, umaga po sa ating mga tagapakinig at tagapanood po ng BZNL Teleradio. Sa ngayon po ay wala naman po kami record ng flooded area po natin dahil ang nangyayari naman po ay hindi naman po siya yung napakalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan dito namin sa Barangay Muson.
0: Opo. And then yung mga evacuee po natin, Sir Harvey, pinapayagan po ba silang umuwi o until now dapat nandiyan pa rin po sila sa kanila mga evacuation center?
4: Totally po, wala naman po tayong na-evacuate kahapon. Hindi naman po, hindi po sila talaga pumunta doon sa ating mga evacuation centers. Pero kami po ay tuloy-tuloy po every 2 hours, every 3 hours monitor po namin yung mga lugar po na flooded area po natin at sa prone po sa landslide dito po sa Barangay Muson.
0: Ilang purok po ang hawak niyang Barangay Muson at anong purok po yung binabanggit yun na talagang tinututukan po natin doon sa mga
4: landslide? Ang total purok po natin ay 10 po ang purok na nasasakupan po ng Barangay Muson. At yung pong purok 1, purok 2, 3 hanggang 4 po, yun po yung may mga laylayan tayo. Nabantayan po natin na prone po sa baha. Mm-hmm. At yung pong purok 7, 8 at 9, yun po yung mga prone naman po sa landslide dito po sa Barangay Muson.
0: Kung hindi ako nagkakamali, Sir Marby, yung residente dyan, tama ba? Nasa mahigit 30,000 sa Barangay Muson?
4: Yes po, nasa 33,000 po ang amin pong residente po rito sa Barangay Muson.
0: Opo, yung 33,000 na residente po dyan sa Barangay Muson, kumbaga alam na nila yung protocol. Kung halimbawa malakas yung pag-ulan, automatic, hindi na kailangan pilitin, lilikas sila.
4: Yes po, meron po tayong mga tinatawag na puro coordinator dun po sa mga lugar-lugar na kung saan yun po ang tumatawag po sa amin upang i-rescue na kung meron pong i-rescue at yung mga constituent po natin, yung mga kabarangay po natin, ang maganda po dito ay nagkukusa na po sila. Kasi po, nagkakaroon po tayo ng mga free seminars, nagkakaroon po mga caravan. Kapag may mga ganito pong kalamidad, huwag na po silang magdalawang isip na pumunta po sa mga evacuation center natin. Kumbaga, may papaliwanag po natin dun po sa mga kabarangay po natin kung ano po yung magiging resulta kung sakaling may mga ganitong kalamidad at hindi pa po sila lumilikas.
0: Mga nakaraan po bang masama yung panahon o nakaraang bagyo kung saan apektado yung barangay po ninyo? Ano po yung epekto?
4: Totally po, ang naging epekto po talaga sa amin dito ay yung flood po, yung baha po. Dahil po sa siguro sa pagtuloy-tuloy po na ulan, talagang yun po yung nakaraang naging, kumbaga, naging challenge sa mga rescuer po natin. Like po, nagkaroon din po ng mga soil erosion na pagbagsak ng mga puno na nagkaroon po ng damage doon sa ilang mga kabahayan. Pero lahat naman po iyon ay na-actionan po ng ating mga responder.
0: That's a very important partner kapag halimbawa ay alam ng mga residente. No? Kung tama yung pakikipag-usap ng MDRMO sa mga residente, talagang susunod. Pero ang tanong po dyan, Sir Marby, kung ako po ay taga-Barangay Muson at ako ay pinalikas, ano po ang madadatnan ko sa evacuation center? Komportable po ba akong makatulog doon?
4: Yes po. Ang atin pong evacuation center po or ang easy po natin, bago po kami maglikas, ay naka-ready na po lahat ng ating mga modular tent. Naka-ready na po lahat po ng mga kailangan ng mga kabarangay po natin, tubig, pagkain, electric fan. At meron po tayong tinatawag na camp manager po doon na ang namumuno po doon ay yung pong ating mga social workers.
1: Sir, kamusta naman po in terms, syempre, may mga dahil lalapa itong sama ng panahon, kamusta naman po yung mga supply po ng mga gamot natin sa ating health center, lalo na po yung supply po ng doxycycline sa mga lulusong sa baha? Enough naman po o ano naman po tayo, marami naman po tayong supply?
4: Yes po, naka-ready po at ang lahat po ng gamot natin, lalong-lalo na po sa mga rescuer po natin, at lalo-lalo na dun po sa mga kabarangay po natin. Naka-ready na po yan at nakahanda po ang ating pong barangay health emergency response team po dyan para naman po doon sa mga gamot. Bali naka-establish po yung ating pong team na magmamanage po ng mga bawat scenario na mangyayari, like kunyari as iba vaccination center, meron po diyang mga nagma-manage. Mm-hmm. Yung po ating mga social worker. Kami naman po sa mga transportation, mm-hmm, hanggang sa logistics, makapunta sila doon sa evacuation center ng state. At yung sa mga gamot naman po, kompleto po yan. Meron po tayong nurse at meron din po tayong doktor na naka-duty, mm-hmm, on time doon po sa evacuation center natin. Sa tulong na rin po ng ating pong MDRRMO sa pangunguna po ng ating Mayor Alan.
1: Mm-hmm. At Sir Marby, ano po ang diskarte natin, lalo na yung mga nakatira doon sa mga landslide prone areas dahil marami pong mga ano dyan, mga bundok sa inyo, paano po ang ginagawa nating diskarte kasi unpredictable po yung landslide, paano po ang ating ginagawa ng pakikipag-coordinate doon po sa ating mga residente?
4: Totally po, Sir, bago po yung mga ganitong senaryo, wala pa pong bagyo, wala pa pong mga ganitong habagat, nagkakaroon po kami ng visitation dun po sa mga prone area po natin. Like, mm-hmm, po yung landslide prone area po natin sa matataas na lugar. Nagkakaroon po kami dyan ng mga preemptive na, kumbaga, minimiting namin, nagkakaroon kami ng seminars na para at least magkaroon sila ng kaalaman patungkol dito sa mga kalamigad na dumarating sa atin. Kung ano yung mga safety na dapat silang gawin bago ng ganitong kalamigan.
1: And with that, Sir Marby, maraming salamat po. Mag-iingat po kayo dyan sa Barangay Muzon.
0: Sir Marby,
4: maraming
0: yan.
4: Salamat din po.
1: At yan po si Sir Marvia mula po sa Barangay Muzon.
0: Yan po yung sa DRMO ng Taytay Rizal sa Barangay Muzon po. So far, good naman. Good to hear na walang...
1: At preparado sila.
0: Preparado.
1: Preparado sila, in terms ng rescue asset, ng pagkasabi sa mga...
0: Baga handa residente. Kasi...
1: Handa,
0: bukas yung evacuation center. Kasi yung daming residente, mahigit 30,000 residente sa isang barangay.
1: Kami nga lang sa barangay namin dyan sa Bagbag, ilan lang naman kami. Wala pa kami 30,000.
0: Pero yung mga, yun nga po, yung paalala sa mga nakikinig po sa Barangay Muzon, yung malapit po doon sa inyong mga purok, yung malapit sa landslide prone area. Kung kinakailangan po na unahan na po ninyo na lumikas, kahit hindi po, kahit maganda pa po yung panahon dyan sa inyo, pero may banta pa rin po ng pagbaha at pag-ulan. Yun nga po yung binabanggit ni Sir Marby kanina, yung pagguho ng lupa. Lumikas na po kayo kung kinakailangan. 11:47 ng umaga, partner.
1: Sino susunod, partner? Susunod po na mga kapanayom natin mula naman po dyan sa Muzon. Ano po tayo? Tawid naman tayo dito sa Bataan, no? Mula Balanga, Bataan. Makakapanayom po natin si Sir Jeffrey Morales, ang nursing attendant po dyan sa Balanga City, Bataan, PDRRMO. Sir, magandang umaga po. Si Bert po ito at si Steve.
5: Good morning po, sir.
1: Mm-mm. Sir Jeffrey, sa mga sandaling ito, kamusta po ang panahon dyan sa inyo? Maulan pa po ba?
5: Sir, bali kayo po, may pabugso-bugsong pag-ulan naman po, pero hindi na po siya katulad ng kahapon na heavy rainfall po.
1: Mm-mm. Good to hear, sir. So far ngayon, sir, kung manaka-naka na lang ang pag-ulan, as we speak po, nagsasubside na po yung mga naitala niyong pagbaha dyan sa inyong lugar.
5: Yes po. Sa ngayon po, yung mga bumaha po na lugar dito po sa Balanga, ali nawala na po yung tubig, yun nga po, nag-iwan na lang po sila ng putik. Mm-hmm. Yan yung mga evacuees natin at nagbabalikan na rin po sa kanilang bahay.
0: Opo, yung Balanga City, Sir Jeffrey, ilang barangay po o municipality yung ano doon, yung sakop doon. And then, gaano po kataas yung baha ng mga kasagsagan ng mga kasaulan?
5: Kahapon po, pinaka na tamo po na pagbaha rito sa Balanga, ang pinaka mataas po yung sa mga riverside po natin. Tulad po ng Sakupang proper at Riverside, Ibayo, yan po lampas tao po naman. Sa Balanga naman po, sa sentro ng Balanga, mabot naman dito po ng lagpas lewang po yung tubig.
0: Yung lampas tao, Sir Jeffrey, nabanggit mo, paano po yung pag-rescue natin doon? Kamusta po yung mga residente doon?
5: Bali, yung pag-rescue naman po natin, bali yung naiwan na lang po na tao ron, yung mga may edad na, yung mga matatanda na lang sa kanila. Yung mga barangay naman dito, nag-a-advise naman na nagbibigay ng forced evacuation para po, pag kahit po tumaas yung tubig sa mga ilog, hindi na po apektado yung buong pamilya. May naiwan na lang po na mga dalawang tao sa isang bahay, ganun po.
1: Mm-hmm. At meron pa po ba tayo mga natirang evacuees, sir, sa ating mga evacuation center? Kamusta naman po sila?
6: Okay naman po. Nabibigyan naman po sila ng pangangailangan nila tulad po ng pagkain, tubig po. Mm-hmm. At maistaya ng gabi na yon.
1: Mm-hmm. Mga ilan na lang, sir, yung nasa evacuation natin?
6: Sa ngayon po, wala pa po kung ganong update. Pero ang sabi po lahat, nagbalikan na po sa kanikanila bahay po.
0: Mm-hmm. Opo, kung iikot po ako ng Balangas City, Sir Jeffrey, makadadaan naman po yung lahat ng uri ng sasakyan?
6: Yes po. Ngayon po wala na pong baha rito po sa Balanga. Clear naman po yung mga daan. Possible naman po.
0: Opo. And then dahil tuloy-tuloy pa rin po yung habagat ngayon, Sir Jeffrey, ano po yung paulit-ulit, no, na paalala po natin sa mga residente para po kung sakali mang tumaas yung tubig ulit, hindi na po sila mangamba.
6: Ayun nga po, tulad po ng paulit-ulit na huwag na pong magbaka sakali, katulad po ng mga nasabing ilog, na pag may warning na po ang ating mga barangay, magpapa-evacuate na po, sumunod na lang po, huwag na pong matigas ang ulo para po hindi na po malagay sa peligro ang kanilang buhay.
0: Opo, dahil na medyo humupa na po yung baha dyan sa Balanga City, ano po yung diskarte na ginagawa ng PDRMO na sa ngayon, kumbaga kunin na natin yung opportunity na to para kumbaga ayusin yung dapat ayusin, tanggalin yung mga bara, kung meron mga barag, ano po ang inyong hakbang na ginagawa, sir?
6: Sa ngayon po, katatapos lang po ng flashing activity natin kung saan po yung mga lugar na

0: Dahil medyo magandang-ganda na ang panahon, eh samantalahin po ng mga LGUs na paghandaan pa rin yung possible worst scenario mamaya po kasi eh bigla na namang umulan at dahil nga mayroong papasok na bagyo although na hindi nga naman tatama pero pagpapalakas
1: ng habagat.
0: Ng habagat. So expect po natin kung medyo mag-worsen pa yung weather condition
1: expect
0: natin.
1: Expect hanggang bukas siguro. Kasi ma'am, hindi natin ma-predict partner kasi nga yung ulan na yan talagang minsan talaga malakas tapos maya-maya lamang.
0: Hindi siya tulad ng bagyo.
1: Na dire-diretso, no?
0: Ng bagyo na talagang predicted mo kung ilang tubig ang kanyang ibuhos, gano'ng kalakas. Ito po kasing habagat. Actually, partner, no? Ang medyo nadaramdaman natin ng epekto, hindi yung epekto ng bagyo, kundi epekto ng habagat.
1: Habagat talaga yan. Pero yung gusto ko rin matanong sana, no? Kasi yung habagat, ilang buwan na nakalilipas, di ba? Pero bakit ngayon lang
0: nararamdaman?
1: Nararamdaman. Oo, kasi yung habagat, di ba, maalinsangan yung ano niyan?
0: Oo.
1: Tama ba ako?
0: Iko-confirm natin yan, partner.
1: Pero kasi matagal na yung dineclare yung habagat.
0: Ito naman kasi parang nararamdaman natin ngayon ay enhanced habagat.
1: Mamaya i-explain ni Kuya
0: Kasi. Mamaya i-explain sa atin yan. Kasi baka, di ba, siguro ito na yung enhanced habagat nararamdaman na natin. Kasi nung mga, like for instance, last year, hindi naman ganito din katagal yung epekto ng habagat. Pero ngayong taon, Sabi nga more than ilang weeks na tayong
1: ilang weeks na tayong lubog sa baha. Hindi lang yung Metro Manila, pati yung mga ibang probinsya. Halimbawa sa Bataan, Pampanga,
0: Central Luzon mostly, Northern Central Luzon.
1: Pero ngayon yung tumbok ng bagyo parang Northern Luzon.
0: Yung sa ano kaya partner, yung sa Mindanao partner, ano kayang weather ngayon doon?
1: Mindanao, pumunta ako ng Mindanao. Mindanao, di ba? Sa Barb, Cotabato City.
0: Anong weather doon?
1: Yung isang araw medyo mainit pero umuulan din eh.
0: Kasi may mga nagtatanong partner kung bakit hindi daw umuulan ngayon sa Davao. Tatanong natin kay Kuya Ariel kung bakit hindi nararamdaman din sa kanila yung epekto ng habagat. Pero kasi ewan ko bakit naghahanap sila ng epekto ng habagat sa Mindanao. Eh nandito ka sa Luzon yung mostly na affected sa habagat. Mamaya tatanong natin kay Kuya Ariel kung ang forecast mamaya dyan sa Mindanao.
1: Pero so far partner based sa abiso, no? Ito, naka-red warning pa rin yung Bulacan, Zambales, Bataan, Nueva Ecija at sa Tarlac. Ibig sabihin po ng red warning, malakas humpay ang pag-ulan sa loob ng isang oras at susunod pang dalawang oras. Kaya po asahan yung malubhang pagbaha at pagguho ng lupa sa mga landslide-prone area. Gayun din po sa Pampanga, pati Metro Manila, partner. Particular yung Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela.
0: At partner, ang sabi din ng Marikina Rescue 161 ay bumaba na sa 15.3 meters yung level dyan sa Marikina River. Yan po ay first alarm. Kahit papano, medyo nagno-normalize na.
1: Kagabi, third alarm. Kasi biglang bumuhos yung malakas na ulan.
0: Tsaka usually kasi yung mga tubig na galing dyan sa Marikina River ay galing sa upland, Rizal. Galing doon yan eh.
1: Pagka third alarm partner, ibig sabihin
0: force
1: yan.
0: Forced evacuation.
1: Kasi maraming, yung Marikina, isa sa binabaha rin yan.
0: Lalo na yung mga nakatira doon sa along Marikina River.
1: Marikina River. Bukod doon, partner, yung Paranaque rin, binabaha yan. Tsaka yung Mandaluyong kagabi, parang so far, hindi gaano.
0: Pero nung mga hapon, yung bandang show, binaha. Kaya buti na nga lang din, hindi ganun kataas yung high tide. Kasi kung mataas ang high tide, sabayan ka ng malakas na ulan, tsak po talagang lubog. Lalo na yung part ng Malabon, part ng ibuting nga yung Navotas ngayon, hindi gaano binabaha.
1: Parang wala tayong nakakausap ng taga Navotas ngayon.
0: Wala nga yung baha. Pero ang sabi naman din ng LGU doon, kahit nung nakaraang naunang bugso ng habagat, hindi sila binaha. Kasi medyo yung kanilang mga flood control mitigation ay working. Kaya hindi sila binabaha. Kaya sana magtuloy-tuloy po yung maganda ng panahon. Kasi katulad dito partner, medyo hindi na makulimlim yung kalangitan.
1: Mamaya, ulan ulit yan mamaya. Huwag naman sana, no? Pero yun nga po yung laging paalala po ng ating mga lokal na pamahalaan, MDRMO, PDRMO man yan, na lumikas
0: kung kinakailangan
1: po, no? Dahil buhay po natin ang nakasalalay po dito. Saka po yung mga magulang po natin, bantayan po natin yung ating mga anak. Kayo po mismo yung kasama nila dyan sa bahay, bantayan po nila, huwag yung palabasin. Pag alam nyo mataas yung baha kasi, delikado. Oo. Ang alam kasi nila, maglalaro lang sila sa baha, maliligo sa ulan. Pero yung nangyari sa Valenzuela, feeling ko it's a warning sa lahat ng tagapakinig po natin o nakikinig sa atin, ano, ng mga

0: Magulang, pantayan po natin dahil hindi po biro, hindi na babalik yung buhay.
1: Ano yung sakit partner?
0: Isa pa yan, yung sakit ng leptospirosis. At talagang nararamdaman po natin yung pagtaas ng kaso nito. Hindi lang dito sa Metro Manila siguro, pati na rin sa ibang karatig na lugar.
1: Ito partner, good news to, no?
0: Bakit?
1: Sa San Lazaro Hospital ay 30 patient na ng tinamaan ng leptospirosis ang gumaling
0: at
1: napauwi na. Buti naman. At yun nga lang, may 30, pero may karagdagang 24 na bagong mga leptospirosis patient ang na-admit. So umabot na po sa kabuuang 164 ang kasalukuyang inpatient o naka-admit po ngayon dyan sa San Lazaro Hospital as of 6 a.m.
0: kanina. Tsaka yung mga dahil ini-expect po natin sa mga hospital naman po sa mga LGU, bagamat ginagawa po ninyo yung efforts nyo na magbigay ng libreng gamot, halimbawa ng doxycycline. Tapos pero sana pagka halimbawa si nanay o si kung sino man yung tinamaan ng lepto, pag pumila dyan po sa inyo sa ospital, sana maasikaso agad. Kasi hindi po biro yan. Yun po yung laging paalala na halimbawa ay, kung may nararamdamang sintomas, magpa-check up agad. Kapag papa-check up, ma-accommodate kaya ako.
1: Oo. Pero kasi partner, nangyari din kasi, yung iba nating mga kapamilya, nagpupunta sila doon sa mga talagang kilalang ospital, yung mga public na kilalang ospital. Ang sinasabi nga po, mas i-prioritize po na pumunta doon sa ospital na malapit sa inyo.
0: Health center, halimbawa.
1: Oo. Halimbawa, kasi dito sa San Lazaro, PGH, dito ang dagsa nung mga galing sa ibang probinsya, dito tumatakbo eh. Pero may mga, para po ma-decongest din yung ating mga ospital dyan sa Manila, dito po kayo punta sa mga ospital nyo po, dyan po sa inyong mga lunsod.
0: Ayun. So marami tayong problema ngayon. Leptospirosis, baha. Hindi naman natin deserve kasi mabangid ka naman ng buwis. Malaking buwis ito ni Bert. Palo ito eh.
1: Pati paspaldo ka, partner.
0: 11:59 na po ng umaga. Tuloy-tuloy pa rin po ang special coverage. Mga kapamilya, kaserbisyo ba natiling nakatutok? Special coverage ng DZMM at DZMM Teleradio para sa tuloy-tuloy na pagbabalita at mga update kaugnay ng nararanasang epekto ng habagat. Ako po si Steve Raz.
1: Ako naman po si Bert Dizon. Salamat po sa pagsama nyo sa amin. Samahan sina Aril Rojas at Jom Garner sa pagpapatuloy po ng alerto sa habagat.
0: The DZMM Special Coverage. Magandang umaga, kapamilya. Bye-bye.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nagkalipas na 40 taon noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasabi po kami ng KBP, kapisan ng mga broadcaster ng Pilipinas, ang oras, alas 12:01 na po ng tanghali.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Kinikayat ng Department of Social Welfare and Development o DSWD ang mga volunteer na tumulong sa pagre-repack ng food packs sa mga resource center nito sa Pasay City at Mandaue City sa Cebu. Ayon sa National Resource and Logistics Management Bureau ng Kagawaran, maaaring magparehistro ang mga interesadong individual o grupo pero tinatanggap din ang mga walk-in volunteer. Sasailalim umano sa sila sa maikling orientation bago maglaan ng 4 na oras na pagvo-volunteer. Maaarian nilang tumulong ang mga volunteer mula alas 8 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon tuwing Lunes hanggang Sabado. Sa labas ng bansa, libo-libo ang nagtipon sa Norwegian capital na Oslo para magbigay pugay kay King Harald na pumanaw noong Biyernes sa edad na 89 matapos ang mahigit 30 taon sa pwesto. Sa motor procession, idinala ang kabaong ng Yumaong Hari mula Oslo University Hospital patungo sa Royal Palace. Agad pumalit sa iniwang pwesto ni King Harald ang kanyang anak na si Crown Prince Haakon na nagpasalamat sa suporta at simpatya ng gobyerno ng Norway at ng publiko sa royal family. Sa ngayon, nasa period of national mourning ang Norway hanggang sa itatakdang petsa ng libing kay King Harald.
1: Ang balitang ito ay hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili rin nakatutok sa aming DZMM Facebook at YouTube. Ako po si Christian Yosores.
2: DZMM Balita Ngayon. Basta AM DZMM.
4: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex Forte ako. Ang Plemex Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Balitang kumpirmado. Radyo Patrol. Serbisyong sigurado. DZMM.
5: Kaya ba ganyan?
6: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
7: Ikaw ang magsasabing kaya mo to.
6: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Turin, Ginseng.

0: sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
3: Ring, ring, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away! Yay!
4: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Basta AM-DZMM.
5: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman manginginom?
6: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan. Yan ang ating tatalakayin.
7: Pag-aanin at pasayahin ang
8: buhay at kalusugan.
7: Kasama si Kuya R. at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Basta inip. DZMM. Alerto sa bagyong Bilanggo. The DZMM's special coverage.
9: Mga kapamilya, nagpapatuloy po ang special coverage ng DZMM at Teleradyo kaugnay ng epekto ng habagat. Ako po si Ariel Rojas. Samahan niyo po kami sa aming pagbibigay ng mga pinakahuling ulat at situational reports sa mga lugar na nakaranas po ng mga pag-ulan at pagbaha.
10: Maulang tanghali po sa inyong lahat. Sabayan din po tayo napapanood sa PRTV Prime at ANC. Mahalaga ang mga boses niyo mga kapamilya, kaya po nakatutok na o nakatutok sa inyong mga tahanan. Maaari rin niyo rin po kaming bigyan ng update sa mga sitwasyon sa inyong lugar. Ako po si Radio Patrol Jom Garner. Mag-send ng Viber number o mag-send na sa aming Viber number na 0919-278-3000 o sa mga social media accounts ng DZMM Teleradyo. At ito ang
9: Alerto sa Habagat, the DZMM Special Coverage.
2: Alerto sa Bagyong Bilanggo, the DZMM's Special Coverage.
9: Magandang tanghali po sa ating mga kapamilya. Muli po ako po si Ariel Rojas. Jom, no, medyo kumonti na yung ulan dito sa Metro Manila. Pero banggitin ko lang po, naka-red rainfall warning pa ang Camanava. At naka-orange warning naman po ang Quezon City, San Juan at Maynila. At naka-yellow warning pa po ang ibang bahagi ng Metro Manila. Medyo wala na pong ulan, maulap na lang, no. Pero muhang sa Camanava ay meron pang mga pabugso-bugsong mga pag-ulan.
10: Actually, party, parang meron pa rin manakanakang pag-ulan dito sa Metro Manila. Kanina, bago ako makarating dito sa studio, meron pa rin.
9: Mm-mm. Pero ang doon talagang malakas ngayon ng mga pag-ulan, ang red warning, no, sa Pangasinan, dyan po sa Zambales, Bataan, western part ng Tarlac, malaking bahagi po ng Pampanga, buong probinsya ng Bulacan, mga red warning pa po yan. So nananatili pa yung banta ng mga malawakan at peligrosong mga pagbaha at pagunong lupa. Partner, nakita mo yung mga videos kahapon, yung dalawang tulay sa Tarlac, yung bahay na gumuho sa may Pampanga. Grabe, no?
10: Aquino Bridge.
9: So malakas po ang mga pag-ulan. So pero
10: at partner, meron pa lang dumaan na SUV doon.
9: Yun yung
10: na hinahanap pa hanggang ngayon.
9: Oh, na may search and rescue pa kasi nga nahulog ata doon sa Tarlac River. And yung mga lugar pa pong naka-orange warning, ibang bahagi pa ng Tarlac, Pampanga, diyan sa Maynueva, Ecija, meron din itong Northern Rizal, parts ng Cavite at ng Batangas, at may yellow warning din po diyan sa may Northern Luzon and even Occidental Mindoro. So maraming lugar pa po ang apektado ng pagpapaulan ng habagat. Samantala, narito po ang mga balita. Puspusan po ang paglilinis ng mga residente ng Tumana at Malanday sa Marikina sa kanilang mga bahay malapit sa creek na binaha kahapon. Sinabi ng residenteng si Edovihes Mangada na lagpas tao ang baha pero hindi na sila lumikas dahil sanay na sila roon. Posible ay niyang dahilan ang mga basura kaya mabilis na tumataas ang tubig at muwabara sa pumping station.
11: Doon yan ang gagaling ang mga basurong inaanod. Hindi yan dito kasi dito. Kahit kami ganun, disiplinado dito tao. Pamahuhuli pag may magtapo doon. Nagpakasakit ang mga basura na yun.
9: Hindi rin lumikas ang isa pang residente, si Angelita Calyao, dahil sinasamantalaan niya ng mga magnanakaw ang sitwasyon tuwing iiwanan nila ang kanilang mga bahay at masyado ring mabilis ang pagtaas ng tubig.
11: Nangangamba rin kami kung ano mangyari. Wala naman kami magawa. So kami nakatira eh. Wala naman pwedeng iwan kasi alam mo naman yung mga kawatan.
9: Lubog din sa baha ang makasaysayang Barasuane Church sa Malolos, Bulacan dahil sa malakas na ulang dala ng habagat. At pinasok na ng tubig ang loob ng simbahan pero hindi na napigilan ang mga nais magsimba ngayong Linggo kahit baha na sa kanilang tinatayuan. Sa post ng parokya, tuloy pa rin ang mga misa kaninang alas 10 ng umaga at mamayang alas 5 ng hapon. Pinatupad po ang forced evacuation sa ilang bahagi ng Bataan dahil sa patuloy na pagtaas ng bahang dulot ng habagat. Halos 21 ang sinagip sa riverside ng lungsod ng Balanga habang abot dibdib ang baha sa bayan ng Samal. Isinagawa rin ang PDRMO ang forced evacuation sa Mariveles, ngayon din sa barangay Wawa at Gabon sa Abukay. Tinutukan din po ang posibleng pagpapakawala ng tubig ng Tangila Dam sa barangay Pag-asa sa Orani matapos lumampas ang tubig sa normal na level. Umabot na sa mahigit 80 barangay ang lubog sa baha.
10: Walong lugar sa Pangasinan ang isinailalim sa state of calamity dahil sa pagbahang dulot ng habagat. Ayon sa Pangasinan PDRRMO, nasa state of calamity ang Dagupan City, pati ang mga bayan ng Infanta, Bugalyon, Lingayen, Mangatarema, Bayambang, Santa Barbara at Mangaldan. Lumampas na rin sa critical level ang ilang ilog sa lalawigan, kabilang ang Marusay River sa Calasiao na nasa 10 feet o lagpas na sa critical level na 8 feet. Payo ng PDRRMO sa mga residente, maging alerto sa posibleng pagtaas ng tubig at sumunod sa mga abiso ng otoridad.
9: Umano'y gumaganang pumping station sa Tondo, binisita rin po ng DPWH. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula sa Maynila, atin po ni Radyo Patrol Kelly Cordero. Kelly!
12: Ariel
9: Zong,
12: binisita ni DPWH. Secretary Vince Dizon ang sunog apog pumping station sa Tondo, Maynila ngayong Linggo ng tanghali. Kasunod ito ng ulat na hindi gumana ang pumping station kahapon kasabay ng pagbuhos ng malakas na ulan dahil may nagnakaw ng kable na para sa generator at Meralco. Ayon kay Barangay Chairman Joseph Lipasana, binaha ang Barangay 183 Zone 16 District 2 kahapon ng hanggang na tuhod dahil sa pag-apaw ng tubig sa estero at malakas na ulan. Kaya naman, iniutos ni Secretary Dizon na agad imbestigahan at alamin kung sino ang nagnakaw ng wire.
13: Mga specialized na cadre, kaya hindi gumana to. Diba? So kaya pumunta ako dito, gusto kong malaman. Buti na lang, na-replace agad. Pero alam mo, very specialized yung equipment dito eh. Hindi yan basta-basta. Hahanapin namin yung nagnakaw dito, tapos papalubog ko muna doon bago ikulog. Para maramdaman niya kung ano yung hirap ng mga kababayan natin dito na dahil sa simpleng papakigil lang niya yung wire, nagkagatirmi-pirmisyo doon.
12: Sa ngayon, gumagana na ang sunog apog pumping station at may mobile pump na rin galing sa MMDA na nakaposisyon sa lugar para tumulong sakaling umulan ulit ng malakas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZML.
9: Maraming salamat, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZML, Radyo Patrol sa East 30.
9: Nagpatuloy po ang ating special coverage sa habagat na nanalasa ngayon sa kanurang bahagi ng Luzon. Jom, kahapon no, nakita natin may mga videos at may mga posts sa social media na grabe, nag-zero. Anong sabi sa social media? Bilibisity. Nag-zero visibility po dyan sa may NLEX. Grabe yung ulan and I think may mga pocket flooding sa ilang lugar. No? Dahil po dyan, makakapanayin po natin ang Assistant Vice President for Traffic Operations ng NLEX, si Noong Robin Ignacio. Sir, magandang tanghali po. Kasama mo nyo po si Ariel tsaka si Jom sa DZM.
14: afternoon po, Sir Ariel, Sir Jom, at taga-subaypan.
9: Yes po. Thank you for your time today, Sir Robin. Sir, una po, kumusta siguro muna sa inyong monitoring yung lagay ng panahon? Malakas po ba yung ulan along NLEX sa ngayon?
14: Yes po. Sa ngayon po, siguro mga around 20 minutes ago, ano, umulan na po ulit ng malakas.
9: Mm-hmm.
14: And yung nakikita po natin dito sa mga monitoring natin, mula Balintak area hanggang San Simon area, umuulan ngayon. And then the rest, medyo makundin pa lang. So, ganoon naman po, intermittent yung mga ulan na namomonitor po natin ngayon.
9: Opo. Sir, kahapon maraming post po tungkol nga sa grabing pag-ulan po. Meron po bang natalang mga insidente along NLEX during the peak of the heavy rain, sir?
14: Yes po, yung kahapon po, meron po tayong flooding dito sa Mekawayan area, kaya po tayo may mahabang slow moving traffic po. And na-monitor po din po namin na apparently po, itong NLEX lang po yung halos na dadaanan ng mga ano, kaya parang nagdagsaan pa rin po yung pumasok at gagawin ng NLEX. Pero tuloy-tuloy naman po yung pumping out po namin ng tubig, so medyo napapanintili namin. Bababa yung tubig dito sa loob kahapon at yun po, tuloy-tuloy naman po nadadaanan yung whole stretch.
9: Hmm.
14: And siguro mga early evening po, naging passable na po lahat ng lanes dito sa Mekawayan. At hanggang ngayon po, wala na po tayong pagbaha dito sa Valenzuela, Mekawayan, hanggang sa makarating naman po tayo ng San Simon.
9: Mm-hmm.
14: Actually, umpisa pa po ito kahapon din, ano po, na may pagbaha po doon.
9: Mm-hmm.
14: At dalawang area, ano po, sa ilalim po ng San Simon Interchange at dito sa may Tulaok Bridge sa ilalim din po. So, nadadaanan naman po yung dalawang lanes.
9: Mm-hmm.
14: Pero medyo mahirapan yung class 1 natin duman dito sa second lane. So, ina-advise sila na keep left na lang po sila. Nakakadaan pa rin naman po. So, pero yung slow moving traffic din po tayo dun sa area.
9: So, may San Simon yan, sir, no?
14: Yes po.
9: Apo, apo. Si may tanong po aking partner, si Jom. Go ahead, Jom.
10: Sir Robin, actually, ang po to ask you kanina kung kamusta ba yung lagay ng ating pagbiyahe dyan. Kasi nabanggit niyo kanina, tuloy-tuloy pa rin yung pantulang at meron kayong sinasagawang pumping ng baha. Ngayon po ba nananatiling passable pa rin po yung dalawa, yung mga lanes po natin?
14: Yes sir, nagpili naman po namin na passable po ang dalawang lanes, yung innermost lane sa mga class 1. At yung second lane po na nadadaanan ay para sa mga mas matataas mga buses and truck. Pero nakikita po namin sa monitoring, even yung pickup, kaya po yung second lane eh. Medyo mag-ingat-ingat lang po. At nandun naman po nakatutok yung ating mga personnel para sila ay alalayan. At ganun din po na talagang minimaintain po namin yung mga sandbags namin at pumping out ng tubig. Eh, mas matas po kasi talaga ang tubig sa labas ng NLEX eh. Kadalasan talaga dahil kaya kailangan po i-maintain namin yung pumping out po ng tubig para kahit papano ay ma-maintain po namin na meron pong nadadaanan dito sa area at sa kahabaan po ng NLEX. Kasi papag-alaman po namin na yun nga po, yung mga ibang alternate routes po natin ay talagang impossible po yung mga ibang points po, yung mga ibang area.
10: Mm-hmm. And then Sir Robin, baka pwede lang paulit po ng paalala ninyo kanina doon sa mga babiyahe po sa NLEX, may iiwasan po kung pwede, saan po sila dadaan, yung sinabi ninyo kanina, sir?
14: Opo, yun nga po, doon sa talagang hindi po may iiwasan bumiyahe, tuloy-tuloy naman po yung ating NLEX na nadadaanan. The whole stretch, ano po, tuloy-tuloy pong nadadaanan. Lahat ng lanes, actually, except dito nga po sa may San Simon area kung saan may dalawang areas po tayo na yung mga innermost two lanes lang po yung nadadaanan both directions. And yun nga po, yung panawagan din po natin na kung talagang wala naman pong urgent na biyahe or emergency, baka wag na lang pong tumuloy muna kasi maiipit lang po sila dito sa slow moving traffic natin. At kung yun nga po, ang forecast ay tuloy-tuloy pa rin po yung pag-ulan, maaring ganito po yung sitwasyon. O kung talaga po magtuloy-tuloy na sobrang lakas po ang pag-ulan, meron pa rin pong probability na maaaring tumaas pa konti yung level ng tubig at yun po, baka mangyari po ay mahirapan pong dumaan dito sa flooded area po natin ngayon.
9: And po, maraming salamat sa inyong oras ngayong hapon, Sir Robin Ignacio, ang Vice and Vice President po for operation, Traffic Operations ng NLEX. Thank you, sir, and have a great afternoon po.
14: Doon po, salamat.
9: No, again, yung paalala po ni Sir Robin, kung wala pong importanteng lakad, alam ko long weekend kasi nga sa Monday, holiday, di ba? Pero mas maigi na yung ligtas po at tuyo sa inyong mga bahay kesa magkaroon lang insidente. Like, halimbawa, yung nabanggit mo kanina, di ba? Yung SUV na dumiretso sa may ilog kasi naputol yung tulay. Oo. So, ano din, no? Problema rin yung mga papuntang Ilocos or Pangasinan or Baguio kasi nga pagkatapos ng NLEX, SETEX or TPLEX and pwedeng yung iba dadaan sa loob ng mga bayan-bayan ng Tarlac. So kung umiiwas ng ano ng expressway, so baka kailangan, baka mahirap maghanap ng alternative route kasi nga may mga tulay na sira ngayon.
10: Pero partner, taga doon ka ba? Province mo ba?
9: Hindi, taga Bicol ako.
10: Taga Bicol.
9: Dumadaan lang ako madalas sa ano, sa Tarlac. Si Andrea Tagines, kaibigan natin, ang taga Tarlac.
10: Ay, nakita ko nandun siya, di ba?
9: At saka si ano, si Pia Gutierrez, ayan. Pero nagre-report ngayon si Andrea tungkol nga doon sa nangyari sa Tarlac kasi parang ano no, malaking travel disruption kasi ang laking oras na natitipid nung pagdaan ng sa dalawang tulay. Mm-hmm. So kung sila mismo ay nasira ng baha, eh, syempre kailangan maghanap ng mas mahabang ruta.
10: O ingat andeng ha.
9: Oh, and gusto ko lang din banggitin no, napansin natin halimbawa kahapon sa TV Patrol during the live broadcast, may pinapakita isang bahay sa may San Simon ata din yun, no? Mm-hmm. Nagumuguho, kinakain ng ilog yung pampang, and eventually nag-collapse yung bahay kasi kinain na ng ilog yung kinatatayuan niya.
10: No,
9: so, ganun kalaki, ganun po karami yung binuhos na ulan. Actually, kahapon sa TV Patrol, pinakita ko po yung ulang binuhos noong Biyernes hanggang Sabado ng umaga, pang isang linggo yung binagsak dyan sa may Zambales, sa may Subic at sa iba. At kung didadagdag natin yung ulan kahapon tsaka ngayon hanggang kaninang umaga po, I think mga pang dalawang linggo na yung binuhos in just 2 days, no? So pwedeng binuhos yung ulan sa mas maraming ulan ang binuhos sa lugar kung saan walang monitoring station, so pwedeng mas marami pa yung talagang ulan na binagsak. Nasaan ka ba kahapon, Jo?
10: Nandito ako kahapon. Nag-anong ganap ako with Miss Victoria Tulad. Pero ang tanong ko, partner, sa monitoring ng pag-asa ba, ano ba yan? Magpapatuloy ba yan this week? Kasi kahapon, natanong din namin yung weather forecaster from pag-asa. Para naman to sa mag-long weekend dahil nga walang pasok bukas dahil holiday, no? Ang payo nila ay kung maaari, mag-stay at home muna dahil nga tuloy-tuloy pa rin itong pag-ulan. Pero after tomorrow, ano ba yung magiging expected natin?
9: Actually, nag-shift o umakyat po yung mga kapal na ulap ng Habagat Panorte. So sa ngayon, pati Occidental Mindoro, Sakopa, no? Pero siguro maya-maya sa mamayang hapon or gabi, aakyat na yung, kasi ngayon ang concentration ng malalakas na ulan, Ilocos Region tsaka western part ng Central Luzon. So aakyat pa po yan doon, by Tuesday ay nasa Ilocos Region, western cordillera yung malalakas na mga pag-ulan. So tayo sa Metro Manila, Central Luzon, ay posibleng makasilip na ng araw, maula pa siguro, at meron pang mga daraang ulan, pero much improved compared sa ulan halimbawa nung Biyernes ng gabi hanggang kahapon, tsaka kagabi. Ayun. So Tuesday, ayun po, sa Ilocos Norte na yung ating Ilocos Region rather, and western cordillera yung makakapal na mga pag-ulan.
10: And then partner, kasi syempre may mga pamilya tayo na busy sa kanilang mga trabaho at hindi na masyado nakakapag-keep up. Mm-hmm. May itong Habagat, ano ba to? May kasama ba tong ulan? May kasama ba tong bagyo? Yes. May bagyo ba ngayon?
9: Actually, kakabuo lang ngayong umaga yung bagyong Pilandok. So malayo po yan sa lupa. Wala pong kinalaman yung ulan ngayon sa ating bansa dyan sa bagyo. Walang kinalaman yung bagyo sa ulan sa atin kasi Habagat lang ito. Mahina lang kasi yung bagyong Pilandok. Mm-hmm. Yan po ay nasa hilagang bahagi ng Philippine Sea, kanina pong alas 10 ng umaga, nasa layong 1,225 kilometers silangan ng extreme northern Luzon, at ito po ay ano lang, no, mahinang bagyo in terms of hangin, 45 kilometers per hour yung hangin, pagbugso 55 kilometers per hour. Actually, sabi ng pag-asa, posibleng maging LPA na lamang ito in the next 24 hours, so baka bukas wala na yung bagyo. So ano po siya, walang consequence, inconsequential siya sa ating panahon. Habagat ang dapat paghandaan dahil nga tuloy-tuloy yung banta ng peligroso at malawakang mga pagbaha sa Northern Luzon, lalo sa Ilocos at Cordillera at sa Central Luzon at maging dito sa atin sa Metro Manila and parts ng Calabar Zone. Ayun po. Samantala naman, makakapanayam din natin ang... Mamaya-maya, nag-aayos na po tayo ng ating Zoom. Pero again, yun nga po, no, buong Agosto, grabe yung ulan. Na-forecast naman ang pag-asa na talagang for the month of August ay above normal. Pag sinabing above normal, pag in-average mo yung mga Agosto, yung Agosto 2026, mas maulan sa nakalipas na 30 years na average ng August. At dahil din po yan, epekto yan ng El Nino. So marami nang nakita kong comments sa social media, no, akala ko ba may El Nino? Bakit grabe ang ulan? Exactly the point. May El Nino po, kaya grabe po ang ulan ngayong habagat season. So, usually po kasi ang El Nino, pag nade-develop, ay parang third quarter hanggang pa year end. Pero pag sumasabay ang start ng El Nino sa tag-ulan, mas maulan po ang habagat. Kaya, ibig sabihin, ito po nangyari ngayon ay normal dahil nagasabay ang El Nino at habagat. So, di ba ang epekto ng El Nino, kabawasan sa ulan. Rainfall reduction. Nangyayari po yon sa last quarter ng taon hanggang pagpasok ng tag-init. Pero kapag habagat season, mas pinapalakas ng El Nino ang malalakas na mga pag-ulan. So hindi po ito out of the ordinary.
10: So that explains kung bakit mas malakas yung nararanasan natin pag-ulan.
9: We have to remember as well, no, halimbawa yung bagyong Ondoy noong 2009 actually formed. Siyempre,
10: sino makakalimot yun?
9: Nanalasa siya noong El Nino year noong 2009. So isa yun sa mga dahilan kung bakit sobrang daming binuhos niyang ulan kasi malakas yung habagat. So, actually, more than Ondoy itself, kasi di naman tumama yung bagyo sa Metro Manila, no? Pero yung habagat na hinila ng bagyong Ondoy, ang grabing nagpaulan sa Metro Manila noong 2009.
10: Pero tama ba, partner, si Pilandok, kung di ako nagkakamali, natanong namin yung weather forecaster kahapon, eh, nasa labas na to ng par, ano to, bigla bang bumalik or something?
9: Ay, hindi, ano siya, hindi siya, ngayon lang siya nabuo.
10: Ngayon lang siya nabuo.
9: LPA siya.
10: LPA
9: kahapon.
10: Kahapon.
9: Oh. LPA siya na nabuo sa labas, pumasok siya kagabi, and then nabuo siya bilang bagyo today. So, first time niya lang nabuo bilang bagyo, and yun nga, madali lang siyang mawawala. Okay, bilis ng iyong pagdating, pag-alis mo isadyang kay bilis din. Okay po, ngayon naman po, mga kapanayam natin, si former Senator Richard Gordon, ang chairman po ng Philippine Red Cross. Magandang tanghali po, Senator Dick. Welcome po sa DZMM, Alerto sa Habagat with Ariel and Jom.
15: Ariel, pangalan mo?
9: Yes po, and hello? Jom.
15: Yes.
9: Yes po. Good afternoon, sir. Thank you for your time this afternoon. Sir, kumusta po ang monitoring ng Philippine Red Cross sa mga paulan ng habagat?
15: Hindi kami nagmamonitor. I mean, yung, on the ground.
9: Yes, sir. But yung monitoring po ng activities ng Philippine Red Cross, ng volunteers?
15: We have over 500 people on the ground in about 36 chapters. Nagbabantay lahat dyan. Nagre-rescue. Kagabi, napunyat sila sa Marikina, although pinigil ang mga madaling araw na yon sa Olongapo, sa Pampanga. Meron tayong mga pinadala natin yung amphibian doon sa lugar ng Bataan at saka Olongapo because medyo baha doon. May nilalabas kaming pasyente, hindi pa namin mailabas sa ospital, dadalhin sa Maynila. They're bleeding. And then you have about so many people in the evacuation centers. We have about 48,721 individuals na binabantayan sa Pampanga, Olongapo, Rizal, Quezon City.
9: Opo.
15: So we have really our hands full. Talagang magmula po noong August 3, if I'm not mistaken, all these 27 days na walang tigil ang mga tao ng Red Cross na nakatutok at nagre-rescue, nasa mga rubber boat, nasa mga trucks, 6x6 trucks. We have 3 6x6 trucks in operation in Luzon. Dahil yung iba nasa Mindanao, sa Visayas, no? So, tatlo lang yung 6x6 natin dito. Malamang magdadagdag tayo ngayon. Dahil kung ganito kalaki palagi ang lalabanan natin, kulang yung, kahit na 6 kulang, siguro we will need mga 15 6x6 track, magre-raise pa kami ng pondo dyan.
9: Opo. Tanong natin na siguro, Senator, siguro sa mga lugar na nabanggit nyo, meron din po bang mga volunteers na apektado yung kanilang mga bahay ng mga pagbaha, sir?
15: Always. Ang mga volunteer, apektado yan. Kaya, pag sinasabing apektado sila, magpapalit kami kaagad, no? Obviously, we will not put them in an area where their families are. Siyempre, lahat yan apektado, no? Diba, sa Olongga po, lahat ng barangay epektado. Pursado yung mga tao kung doon sa Olongga po na tumagtrabaho kahit na apektado na sila. Pero ang unang rule sa Red Cross is secure your family. Itali mo sa mataas sa lugar ang pamilya mo para hindi ka na magwa-worry. That's how we do it, and we've been doing that since Hayan, since Yolanda. Secure mo yung pamilya mo para makapagtrabaho tayo na hindi ka nagwa-worry.
9: Apo. Sir, may tanong ata yung ating partner si Jom.
10: Senator Gordon, ano-ano po yung mga challenges na na-experience ng ating mga volunteers sa pag-rescue po nila dito sa mga apektado? Kasi nabanggitin nyo, nag-deploy na kayo sa Marikina, Olongapo, Bataan, and Pampanga. Ito rin yung mga pinaka-apektado na itong habagat eh.
15: Kailangan talaga mag-preemptive evacuation. Kasi nasabi ko, pagka delikado na, binu-call out ko kasi mamamatay pa yung magre-rescue eh, di ba? Ang una natin ginagawa ay sinasabihan ng tao. Lahat ng truck, lahat ng ambulansya, lahat ng sasakyan ng Red Cross, may public speaker, no? Sinasabihan, bumaba na kayo. Pagdating ng ganitong oras, hindi na namin kayo makukuha. Kaya bumaba na kayo. Yun ang unang challenge, no? Pangalawa, mabilis ang pag-akyat ng tubig. Because masyado malalakas ang mga ulan. Nagto 250 mm ata dyan sa, mga areas na yan, no? In about 4 hours. Medyo malakas masyado. At ito, pahabaan ng PC. Itong susunod na 4 araw dahil meron pang habagat, meron pang bagyong na tumututok sa northeastern Luzon, magdadala ng habagat yan, mukhang mapapagod talaga ang mga tao. Natin, pagod na yan, pero walang tigil rin yan. So, ang mga challenges ay yung fatigue. Challenges, halimbawa, hindi kami makapagdala ng pagkain sa evacuation center dahil hindi makakapasok yung food truck. We have food trucks na umiikot eh, di ba? Nakahanda na doon, nakakapagluto doon sa food truck, pero hindi ko mailulusong yun sa baha. So, ang ginagawa na lang, dinadala ng truck o bangka o hambi at doon na nagluluto sa mga evacuation center.
10: And sir, dun sa mga na-rescue natin, may data ba tayo kung ilan na po yung mga na-rescue natin so far at saan po yung pinakamarami, sir?
15: Well, ang rescue nagsambulat eh, no? Marikina, mayroon kami rescue noong isang araw. Kasi 27 days na ito, no? Ang mga na-rescue sa Olongga po, halimbawa, I think we rescued about 20 individuals, no? Sa Cavite, 75 individuals. Venezuela, 18 individuals. Quezon City, 13 individuals. At sa Montalban, 8 individuals. Yan ang nakikita natin. Ang napakain na natin during the last month, siguro umabot na lampas ng 30,000 meals.
10: Ang dami na po pala, no? At, sir, you also mentioned na inaasahan na magpapatuloy ito dahil nga may bagyo na dumating na rin, nakapasok na rin, nabuo na, pero mawawala rin in the next 24 hours possible. Pero yung habagat, yan yung pinaka-pinaghahandaan natin. Do you see the need na mag-augment ng mga volunteers and yung current number of volunteers natin ngayon, enough ba yan? And you might want to ask the public na baka mag-volunteer. And paano ba yung process pag gaganon, sir?
15: Nagmamobilize kami palagi. We have 2 million volunteers, no? Siyempre, di wala mamobilize tayo dyan. Pero meron talagang designated. Halimbawa, ang procedure ng Red Cross, tatawagan namin yung volunteer sa isang barangay kung matatawagan. Kung hindi, tatawagan natin yung kabilang barangay para silipin sila. So, kung volunteers, palagi kaming kumukuha ng rehistro ng mga volunteer at hindi yung nagpapalista lang. Kailangan pag tinawag ka, alam mo ang gagawin mo. Gagamitin mo yung mata mo para sabihin, lampas ng tao na ang tubig dito, no? Halimbawa, yung tulay na overtap na yung bridge, no? O nag-iba na yung tulay. Halimbawa, right now, sa Tarlac, dalawang tulay yung bumagsak yung mga ilang ispandol. Alam naman ninyo yan, di ba? Halimbawa, atawagin ka sa isang lugar sa San Marcelino. Familiar ako dyan. Dyan, nung pumunto kang pinatubo, araw-araw ako dyan. Yung mga Panuepe River, dating may mga bahay dyan, may mga simbahan, lumubog yan. At dyan lumubog yung mga ita na hinaharap natin. At napadala kami ng team dyan para mag-rescue, pero inabot na ng gabi, umuwi sila. Mabuti na lang, nakatulong yung Coast Guard, nakuha na nila yung tatlo pang, dalawang nawawala, meron pang isang nawawala. Sa Olongga po, kahapon may nalunod sa mabayuhan Barangay, hinahanap pa namin ngayon, hanggang ngayon kasama rin ang Coast Guard.
9: Apo, mukhang busy-busy nga po talaga ang Red Cross ngayon, sir. But if I just may ask, Senator, kasi syempre nakita natin, no, parang mas lumalala yung mga pagbaha, grabe yung mga pag-ulan, and syempre mas dumadami yung ginagawa ng Philippine Red Cross. How can you compare, sir, yung activities ngayon sa mga nagdaang taon based sa inyong history, sir?
15: You know, pagka dumadating ang habagat o bagyo, meron kami sa map namin, minamap namin, yung yakap ng bagyo, yung yakap ng baha. Naintindihan mo ko? Halimbawa, dito, ilang bayan yung okupado, Pampanga, Pangasinan, Valenzuela, Cavite, Quezon City, Tarlac, Olongapo. Lalo na, ina-identify rin natin, halimbawa, dyan sa Pampanga, Suki yan. Yung mga may dike dyan na hinahara ng tubig, yung mga Florida Blanca, yung Minalin, yung mga San Simon, yung Makabebe, palaging bahayan. Kaya kahit na walang ulan, may bahayan, di ba? Palagi namin binibisita ang Kalumpit, tahimik lang kami, pinagbibigay kami ng pagkain dyan, sumusugod kami dyan nung isang 2 months ago. At ngayon, andyan na naman kami sa Kalumpit at saka dyan sa Hagunoy, no? Palaging bahayan. So, ang situation ngayon talaga, iba na ang mga ulan, mas mahaba ang duration, mas malalakas, pati bagyo. At makikita mo ngayon, hindi lang dito. May mga earthquakes na malalakas. At makikita mo, yun ang nangyari sa kakaiba yung sa Nepal, no? Nabasag yung glacier, nagdala ng tubig at yelo. Dami namatay doon, marami pang hinahanap doon hanggang ngayon. Ganun rin dito, ang kalaban natin dito, katulad ng Nepal, eh, halimbawa, biglang mabasag yung dam. Yung mga dam natin, yan, iniingatan namin palagi. Tinitingin namin ano ang tipping point ng dam na magpapakawala ng tubig sa Magat, sa Angat, yan sa San Roque, sa ang Buklaw. Pagka sumabog yan, kailangan talaga ang tao matuto na pagka malakas ang ulan, alert na kayong umalis sa mababang lugar sapagkat hindi nyo mapipigil ang lakas ng tubig. Makikita mo, magigiba yung bahay sa San Marcelino, magigiba yung bahay sa ilang mga lugar. Wala kayong laban dyan. Wala na nga tao doon, nagiba pa yung bahay, nalangay ng ilog, di ba? So yung mga tulay na overtop, huwag nyo hintayin na umabot pa doon dahil pagka pinadpad kayo, walang sinasanto yung malalakas na tubig na yan.
9: And with that, sir, baka meron kayo huling panawagan po sa ating mga kababayan and of course assurance na nandyan pa rin ang Philippine Red Cross.
15: Well, the Red Cross is always there. Hindi kami nawawala. Ang inihiling ko lang sa mga kababayan natin, huwag naman lang yung pahirapan yung mga Coast Guard, yung mga police, yung mga bombero, yung mga Red Cross. Huwag sinabing evacuate. Ibig sabihin mag-preempted evacuation. The first rule is save yourself and your families. Yung bahay, yung tao hindi mo mababawi. Yung bahay, mababawi mo pa. Makapagpatayo ka. So, tayo, suki tayo. We're number one, iho, in the whole world sa disasters. Sa bagyo, number one tayo. Makita mo sa earthquake, mayroon tayo, may volcano. Isang gusto ko sabihin sa inyo, no? Halimbawa dyan sa lugar ng Pinatubo, yung mga nakapaligid dyan, sa paligid ng Mayon, ilang bayan yan, sa Kalaon, lahat yan, may mga deposit ng lahar dyan. Pagka na magayang lahar na yan, ang tawag namin dyan, marirremobilize. Ibig sabihin, malulusaw yan, biglang tatakbo yan sa baba, at tatabakan kayo ng lupa at saka tubig. At walang magaling dyan. Sa San Marcelino, nag-iba na naman yung tulay sa Santa Fe. So makita nyo, hindi pa natin nakikita ang kabuuan ng destruction dito.
9: Apo.
15: At ito ay nagdadala ng hirap sa ating bayan. Kaya kailangan matuto na tayo at sana yung mga nangungurakot, tigilan nyo na yung flood control, gawin nyo, hindi yung kinokontrol yung pera.
9: Yes po, very well said, sir. Thank you very much for your time ngayong hapon, Senator Richard Gordon. Sir, maraming salamat po at mabuhay po ang Philippine Red Cross.
15: You're welcome, thank you. Salamat sa mga volunteers at sa staff at mga tumutulong sa Red Cross. Okay, titigil. Thank you.
9: Thank you very much po. Ayan po si Senator, former Senator Richard Gordon, ang chairman po ng Philippine Red Cross. Again, yung sinabi ni Senator Gordon, maraming salamat po sa lahat ng volunteers na hindi nagsasawa at na, sa pagtulong at pag-donate din.
10: At mag-iingat po kayo, grabe, 500 volunteers para dun sa mga nabaha sa Marikina, Olongapo, Bataan, Pampanga, mag-iingat po kayo at safety first lagi. Oo.
9: At yung sinabi ni Senator Dick Gino, lagi na inulit natin sa akin sa ligtas, dapat inulit ko din, no, na wag hintayin na mataas na yung baha, saka lang lilikas. Pag sinabi ng barangay or ng LGU na mag-preemptive evacuation, sumama na po. Kasi yun nga, mapapalagay sa alanganin yung buhay ng rescuer at nung nire-rescue kapag alimbawa lagpas tao na yung baha, saka lang kayo ililigtas. Kasi for unknown reasons, yun, na-delay yung paglikas.
10: Pero sana po, sabayan din natin yan para dun sa mga polis po natin na rondahan itong mga bahay ng mga lumikas. Dahil nga, yung report kanina ni Kelly, ilan sa kanila, ang pinakarason nila kung bakit hindi sila hindi sila nag-evacuate ay
9: hindi sila pinuntahan.
10: Sumasalisi itong mga magnanakaw, pinupuntahan yung mga bahay ng mga nag-evacuate. So, anong nangyayari, mag-evacuate sila, pagbalik naman nila, yung wala mga gamit. Mahalagang gamit naman nila, wala naman. Diba?
9: Understandable naman. Pero yung sabi ni Senator Gordon kanina, di ba, mas importante yung buhay ng tao kesa na maligtas, di ba, sa posibleng mga pagbaha, lalo kapag umabot ng lagpas tao yung lalim. Medyo nakakatakot yun. But anyways, tayo muna ay kumuha ng mga balita. Ilang kalsada po sa Zambales na dadadaanan na po ulit. Narito ang balitang kumpirmado. Sigurado hatid ni Radyo Patrol, Rod Izon. Sir Rod?
16: Yes, Joe Mariel. Sa anunsyo ng Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, pasabol na ang lahat ng pangunahing kalsada sa Zambales. Partikular sa kahabaan ng Olongapo-Bugalyo National Road matapos sumupa ang mga pagbaha, partikular sa bayan ng San Felipe, Cabanggan at Butolan. Sa Butolan, patuloy ang monitoring ng MDRRMO Response Team sa Bucal River at mga dike para maagapan ang panibagong pinsala sa mga residenteng napapaikutan ito kung sakaling muli na namang lumakas ang tubig. Samantala, nagsimula nang humupa ang pagbaha sa maraming lugar sa Olongapo City, kaya sinasagawa na ang clearing operation kabilang sa kahabaan ng Davidson Street sa Barangay West Bahak-Bahak para makadaan ng maayos ang mga sasakyan. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Rod Izon, DZMM.
9: Maraming salamat, Rod Izon.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Estrella.
10: At partner, kuha pa tayo ng isang report. Ilang kalsada sa bayan ng Kamaling hindi madaanan dahil sa baha at pagtaas ng tubig sa Iloga. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Tarlac, hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
17: Yes,
9: ma'am. Okay, habang nainatanat si Cesar, no, siguro kumuha na tayo ng update din sa Bataan kung saan grabe rin yung naging pagbaha. Humupan na po ang baha sa ilang bayan sa Bataan pero may mga lugar na nasa 2 hanggang 3 talampakan pa rin ang lalim ng baha. Mula po sa Hermosa, Bataan, kuha tayo ng update mula kay Jesse Cruz. Jesse, Diyos marahin na hapon.
18: Ariel, Jom, Diyos maray na hapon. Ano, medyo tumila na yung ulan ngayon dito sa ating location sa bayan ng Hermosa, Bataan. Pero kanina, habang patungo tayo dito sa area, ay talagang bumabayo yung malakas na buhos ng ulan na sinasamahan kung minsan ang bugso ng hangin dyan sa part ng Balanga, sa may Abukay. At pagdating natin dito sa Ocani, ganun din dito sa Hermosa. Pero tama ka, Ariel, dun sa binanggit mo, ano, na karamihan sa mga bayan dito ay subsided na yung baha. Galing tayo sa Bataan PDRRMO, sa kanilang pinakahuling tala ay meron na lamang 5 lokalidad o 5 bayan na apektado pa rin ng mga pagbaha. Kasama na dyan ang Dinalupihan, Hermosa, Orani, Pilar at Abukay. Dito sa ating location ngayon sa Hermosa, meron ditong 2 barangay. Actually, 3 ito. Almasen, Barangay Daungan at dun sa Barangay Kataning na dinaanan natin kanina, humupa na rin yung baha. Pero dito sa Barangay Daungan at Almasen, Ariel, grabe kung makikita mo lang dito, ano, yung dating hanap buhay ng mga residente na namamasada ng tricycle, halimbawa, ngayon bangka na yung hari ng kalsada dahil nagmistula ng ilog yung kahabaan ng kalsada na naguugnay doon sa dalawang barangay, dalawa hanggang tatlong talampakan yung lalim ng baha. At sabi ng mga residente, pag may pagkakataon na malakas at tuloy-tuloy yung buhos ng ulan, ay umaabot pa nga daw ito minsan ng 4 hanggang 5 talampakan, minsan lagpas tao pa nga. Kaya ang masuli kami ng mga residente na nakausap natin dito kanina, bukod syempre sa problema nila doon sa kanilang bahay, bentahe doon sa may mga second floor, pero yung mga bahay na talagang walang second floor, ang ginagawa na lang nila ay nagpapalipas sila ng oras hanggang sa tuluyan ng humupa yung baha, pero yung ilan ay nagtsatsaga na lamang matulog dun sa loob ng kanilang bahay. Ang problema din nila dito, Ariel at Joe, may yung malinis na tubig, kaya yung mga nakasalubong nating residente, may mga dala silang lagayan o container lagayan ng tubig dahil nag-iigib sila sa ibang lugar pampaligo at panginom, dahil apektado rin maging yung kanilang supply ng tubig dito. So sa ngayon, minomonitor natin, Ariel, yung panahon dito sa Bataan, based ka dun sa bulletin ng latest bulletin ng PAGASA, red rainfall warning pa rin ang nakabandera dito sa buong lalawigan ng Bataan. Kaya yung mga residente ay talaga naka-alerto na rin. Bagamat sa pinakahuling tala ng Bataan, PDRMO ay umabot na sa mahigit 5,000 individual o 1,600 families ang nananatili ngayon sa mga evacuation center. Yung mga residenteng unang-una sumunod doon sa pinatupad na preemptive evacuation, at syempre may mga residente rin na ni-rescue na dahil nga naabutan ng mabilis na pagtaas ng tubig sa kanilang lugar, lalo na yung mga taga Balanga City na ni-rescue kahapon ng mga kawani ng PDRMO. Ariel.
9: Yes, Jesse, gusto ko malaman, no, sa 5 bayan, would you know the exact number of barangays na may mga pagbaha pa?
18: Actually, Ariel, hindi na isa-isa kanina nung PDRMO, pero what we know now is 26 barangays na lang yung flooded dito sa 5 bayan na ito. Mostly ay Hermosa at Dinalupihan, dahil sabi ng Bataan PDRMO, ito talaga yung pinaka-catch basin ng Bataan, at minsan nga daw kahit na medyo tumila na yung ulan, maganda na yung panahon, minsan tumataas pa rin yung tubig dahil yung mga yung ulang dala mula sa bahagi ng Zambales at Pampanga saka pa lang pumupunta dito sa kanilang lugar. So ito talaga yung pinakahuling humuhupa yung baha. Kaya sabi ng mga tao dito, ito na daw yung kanilang bagong normal, Ariel.
9: Oh, pero nabanggit mo kanina, no, si mga bayan na binanggit mo na may mga baha pa ay nasa east actually. Yung hangin at saka yung habagat galing sa west. So sabi mo, medyo humupa na yung baha sa Mariveles. May update din ba sa may bayan ng Morong at Bagak na nasa west?
18: Actually, yung Morong at Bagak, ang sinasabi, hindi yan kasama dun sa 8 binaha din kahapon. May mga area na gutter deep, pero hindi kinonsider ng Bataan PDRM na flooded yung area na yan dahil wala silang na-register o wala silang maitalang barangay na talagang totally binaha. Lalo na dyan sa may Morong, Bataan. Usually talaga, tama ka Ariel, no, sinasabi at pinapakita rin sa mapa ng Bataan PDRMO yung facing Manila Bay, tama, no? East. Pero yung dun sa may West Philippine Sea, hindi masyadong binaha o tinamaan ng malakas na pagbuhos nga ng ulan.
9: Bukod dun sa mga challenges, kasi sabi mo nag-preemptive evacuation, may mga naiwan, merong eventually ay ni-rescue 5,000 individuals, at nabanggit mo rin sa iyong kwento kanina na may mga taong talagang nanatili sa kanilang mga bahay kahit baha sila doon, walang second floor, at naghintay na lang na humupa yung baha. Ano daw yung rason nila ba't hindi sila lumikas?
18: Well, Ariel, pangit man pakinggan, pero paulit-ulit nating naririnig na sanay na sila. Kumbaga, yun nga, sinasabi nila na ito na yung kanilang new normal, bagamat marami tayong nakakausap na pagod na rin sila sa ganitong sitwasyon, Ariel, na yung iba sinasabi nila 5 years, 10 years na nilang problema to, na every time uulan, malalim yung mga, at kapag tumila, huhupa. Pero ngayon, iba yung na-experience nila dahil medyo may katagalan bago humupa yung baha. Almost a month na kasi din, Ariel, na talagang lubog sa baha itong ilang barangay dito sa Hermosa. Bagamat ang panawagan pa rin ng Bataan PDRRMO kung may mga isinasagawa silang preemptive evacuation, ay sumunod na lumikas para maiwasan yung mga hindi inaasahang insidente, Ariel.
10: Jesse, isang mabilis lang, no? Nakaikot ka na ba doon sa mga evacuation center? And ilan na so far yung mga residente sa Bataan na nagpasok lolo at temporarily na nanatili sa mga evacuation center? And kamusta yung mga kalagayan nila?
19: Actually, yung mga napuntahan nating lugar, may mga evacuation center, like ginamit evacuation center, yung school, covered court, based dun sa pinakahuling tala ng Bataan PDRMO, 5,000 plus individuals, more than 1,000 families, at indikasyon na tumaas yung numero, indikasyon na sabi ng Bataan PDRMO, ay naging maganda rin yung response ng mga tao doon sa kanilang panawagan na mag-preemptive evacuation na nga dahil alam naman din natin na kapag tuloy-tuloy yung buhos ng ulan ay mabilis na tumaas yung tubig o tumataas yung tubig sa ilang lugar lalo doon sa mga low-lying areas. Pero tama ka, Joma, no? Okay naman sila doon sa pag-iikot natin kanina, umaalalay din ang Bataan PDRMO at provincial government ng Bataan. Ganun din ang DSWD dahil alam natin na naka-red alert din sila ngayon sa pagbibigay ng mga provisions, sa mga pagkain at pangunahing pangangailangan ng mga residenteng nananatili pa rin ngayon sa mga evacuation center, Joe.
10: So, ibig sabihin kung occupied pa yung ilan sa mga paaralan dyan sa Bataan, malamang sa malamang kanselado pa rin yung mga klases sa mga susunod na araw, no?
19: Well, let's see, most probably, no? Pero ang hihintay natin yung magiging announcement. At kung tatanungin din natin, siyempre, ang ating resident meteorologist na si Ariel, kung ano magiging taya at lagay ng panahon in the coming days, on Tuesday specifically, dahil bukas ay holiday. So, aabangan natin yung magiging announcement na pamahalang palalawigan kung ano yung magiging siste on Tuesday. Pero yung ibang lugar kasi, Joe and Ariel, may mga designated evacuation center talaga sila. To be specific, 80 plus na evacuation centers yung ginagamit ngayon dito sa buong lalawigan ng Bataan.
9: Ayun, alright. Maraming salamat sa iyong update at ingat kayo dyan. Ingat. Ha? Ingat pa de. Ingat, Jesse Cruzat.
19: Thank you, bye.
9: Maraming
19: thank
9: salamat.
19: You, bye.
9: Thank you. Yan po, Jesse Cruzat reporting live from Hermosa, Bataan. Go ahead, partner.
10: At ito, isa pang report, nagbabalik ilang kalsada sa bayan ng Kamiling, hindi madaanan dahil sa baha at pagtaas ng tubig sa ilog. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Tarlac, hatid ni Cesar Galassi. Cesar?
20: Hindi muna madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang ilang kalsada sa Kamiling Tarlac dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa Kamiling River ngayong Linggo. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office Kamiling, umabot sa 8.09 metro ang taas ng tubig sa Kamiling River na lampas sa spilling level sa Kakamilingan Norte, Kakamilingan Sur at Pau Second. Kabilang sa mga hindi madaanan, ang Sawat Bilad Road, Kakamilingan Norte at Sur, Pau Second at Poblasyon F patungong Bobon Second. Umabot na sa 5,489 na pamilya o katumbas ng 19,099 na individual ang apektado ng pagbaha. Sa bilang na ito, 180 na pamilya o 633 na individual ang nasa mga evacuation center. Nananatili sa red alert level ang emergency operation center habang nagpapatuloy ang monitoring, rescue, paglikas at sandbagging operations. At yan ang balitang kumpirmado para sa DZMM, Cesar Galassi.
10: Cesar?
20: Yeah.
10: Cesar, si Jomto, malapit ka ba dito sa may Aquino Bridge? And may update ka ba dun sa ginagawang search and rescue operation para dun sa apat na individual na sakay na itong SUV ng gumuho yung tulay?
20: Yes, sa Agana Bridge ay itong bumagsak na tulay kagabi at yun nga, merong isang MPB na nahulog dito. And based dun sa pagtawag natin sa Tarlac City, the Disaster Risk Reduction Management Office, kaninang alas 10 ng umaga ay ongoing pa lamang yung search and rescue operations ng mga rescuer doon. And tumulong na din yung iba't ibang agency kagaya ng PNP,

0: Tarlac, actually, kakakuha lang natin yung information ngayon na merong isang isolated na barangay doon dahil sa pagkasira at totally na wash out yung bahagi ng kalsada. Doon iyan sa may barangay Kutkut Second sa may Kapas sa Tarlac. At meron din iba't ibang bayan pa na nakapagtala ng mga pagbaha. Yung ilan naman ay... meron na din hindi mga madaanan na tulay. Siguro maya-maya ay ating ibabato itong nasabing information para aware sa mga kababayan natin. And may dagdag na lang din natin sa mga kababayan natin na dadaan dito sa Tarlac City na merong mga libreng sakay para dun sa mga stranded na ibinibigay ngayon ang pamahalaang panglungsod ng Tarlac para dun sa mga hindi makadaan dahil din sa pagbagsak ng dalawang tulay.
1: Mm-mm. Sir, speaking of yung dalawang pagbagsak ng tulay, Agana, no, bahagi ng Agana and Aquino Bridge, kamusta yung mobilization dyan? Kamusta yung paglabas at paglabas dyan sa Tarlac?
0: Yes, Jom, actually pahirapan dahil basically hindi makapunta yung mga nakatira sa western portion ng Tarlac City doon sa mismong population area kasi itong dalawang tulay na ito lang talaga yung way papunta doon. So kinakailangan nilang umikot dito sa bahagi ng Gerona at umaabot ng mahigit isang oras yung kanilang travel time. Pero ang kagandahan, nag-deploy naman noon ng libreng sakay yung LGU para tulungan itong mga residente na kinakailangan talagang pumunta sa kabilang bahagi ng Tarlac City.
1: Oh, yan. Mga kapamilya, maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Ayan po, salamat kay Cesar Galassi. Ayan, may mga bayan din, no? Kasi naka-red warning pa, naka-red rainfall warning pa itong bahagi ng Tarlac. At mabagit ko lang din po, no, naglabas ng amended na heavy rainfall warning yung PAGASA para i-update po, no, na yung buong Metro Manila na po ang naka-red rainfall warning. As of 12, this is around 12:10. Ngayon po ay 12:55 na. So buong Metro Manila na po naka-red rainfall warning, pati po ang northern part ng Rizal, pati ang northern at western Cavite at itong northwestern part ng bahagi ng Batangas. Pero yung Zambales, Bataan, parts ng Tarlac at Pampanga, Bulacan, naka-red pa rin po sila. So ayan, Metro Manila po, naka-red rainfall warning na ulit as of 12:10 in the afternoon. Ngayon naman, Jom, kumustahin natin yung ating mga kababayan, no, yung mga residente ng kanilang mga experiences. Una muna nating mga kapanayam ang isang taga-Balagtas, Bulacan. Nasa linya natin telepono si Sir Raymond Marcelo. Magandang hapon po, Sir Raymond, si Ariel Rojas po at si Jom Garner para sa DZMM Alerto sa Habagat.
3: Magandang araw po, Sir Ed, at magandang araw din po sa ating mga kapag-inig sa kasama po ni Ponder dyan sa DZMM Teleran.
2: Opo. Sir, okay lang po ba pakilapit po yung ano nyo sa telepono? Medyo mahina po yung ating audio.
3: Hello po, magandang hapon po. Okay na po.
2: Opo, okay na po. Narinig na po namin na sa ganda. Sir, una po, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyong bayan sa Balagtas?
3: Ngayon po ay wala pa naman pong ulan, pero po kanina ay bumuhos po yung ulan ng malakas.
2: Mm-hmm.
3: At tinred ko po sa DZMM Viber.
2: Mm-hmm.
3: And ngayon po, wala naman pong ulan. Mm-hmm. Pero madilim po yung kalangitan dito sa amin sa Balagtas, Bulacan.
2: So parang ano, sir, no? Parang pabugso-bugso, tapos pag bumuhos yung ulan, malakas.
3: Opo, ganun po.
2: Opo.
3: Isang buhos po na malakas.
2: Mm-hmm. Sir, kumusta? May baha na po ba sa lugar nyo? Kumusta yung lagay ng bahay nyo, sir?
3: Opo, may baha na po dito sa amin and actually nasa labas po ako and bago po magtuhod and yung mga tao po dito, yung mga residente po ng Barangay San Juan, gumagamit na po ng bangka palabas ng kanto kasi sobrang lalim na po. Misa po, pag palabas po ako ng kanto, maabot na po hanggang kita.
2: Mm-hmm.
3: Ang height ko po is 5'6", so mataas na po yun.
2: Opo. Sir, bago po itong mga pag-ulan, kailan po or bago yung pagbaha, kailan po nagsimula yung malalakas na ulan at kailan po eventually tumaas yung tubig?
3: Tumaas po yung tubig kahapon lang din po.
2: Mm, Sabado.
3: So, umaga po siya. Wala pa po nung umaga eh.
2: Mm-hmm.
3: So, nagsimula sa high tide din. Kala namin din natataas. And actually nga po ngayon, tumataas pa po lalo dahil sa high tide.
2: Mm-hmm.
3: Mahalo pa po yung ulan, high tide at yung tubig po na mula sa bundok.
2: Opo. Sir, kumusta naman po? Before po ba yung pagbaha, umikot ba yung mga taga-barangay or taga-LGU para sabihin na baka kailangang lumikas or magkakaroon ng pagbaha?
3: So, ang ang NGO naman po ay di naman po nagkukulang sa paalala.

0: na kumbaga sanay na po kami dito kasi bago po yung pagbaha ng mataas na to, may high tide pa rin po. Alos araw-araw na rin po nararanasan ng mga residente po ng Barangay San Juan.
1: So ngayon mas mataas lang dahil po sa mas maraming ulan. Opo.
0: Opo, yes po.
1: Opo. Sir, sabi niyo nakakalabas naman po kayo. Hindi naman kayo nahihirapan kumuha ng inyong mga pangangailangan. Kayo pa ay nakapagpananghalian na?
0: Ako po hindi pa po kami nakakapananghalian kasi hindi po makalabas.
1: Mm-hmm.
0: Pero po yung ibang mga tao po pumipilit na makalabas para makabili, pero gumagamit ka po sila ng bangka.
1: Mm-hmm. Opo, siguro sir, kailangan nyo muna rin kumain muna sir kasi syempre yung buong pamilya baka gutom na rin po. But meron ba kayong panawagan, Sir Raymond, sa barangay or sa LGU?
0: Wala naman po kami panawagan at sapat naman po ang ginagawa ng pamalambahay ng Balagtas sa kanilang trabaho. At gusto lang din po namin kalampagin yung nasa mga yung gobyerno ng probinsya ng Bulacan na kung saan dapat aksyonan po nila ang nangyayaring pagbaha na to sa buong lalawigin ng Bulacan.
2: Sir Raymond, isang mabilis lang si John po ito. Yung mga kapitbahay ninyo and kayo po mismo, hindi nyo pa naman po so far kinoconsider na mag-evacuate?
0: Hindi pa naman po dahil kumbaga sanay na po kami sa ganito. Kasi nung August 10, dato rin po nangyari sa amin.
1: Po, ayan po. But sir, tama yung panawagan nyo sir, no? Siyempre, eventually kailangan talaga solusyonan yung pagbaha dyan. Dapat hindi ito makakasanayan, dapat hindi ito yung magiging normal, no? But thank you for your time at pag-share ng inyong experience dyan sa inyong lugar sa Balagtas, Bulacan. Sir Raymond, mag-ingat po kayo at sana po yung makapagpananghalian na kayo, sir.
0: Okay po, maraming salamat din po sa inyo.
1: Sige po, ingat po. Ayan po si Ginoong Raymond Marcelo, residente po ng Balagtas, Bulacan. Medyo ano partner no, recurring yung mga sinasabi alibawa sa report ni Jesse Cruzat at ito si Sir Raymond Marcelo, and I think meron pang mga nauna sa yung kay Kelly Cordero, 'di ba? Nasanay sa Marikina, 'di ba? Sanay na. So I think dapat hindi tayo masanay.
3: Tama.
1: Pag panagutin natin yung mga dapat pagpanagutin, pero bago tayo managot ay tayo muna yung mag-news break ngayong 1 p.m. Magabalik po ang Alerto sa Habagat.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga radarating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras natin, 1:01 ng panghapon.
1: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
2: DZMM Balita Ngayon.
3: Iniyak ng Malacañang na tinututukan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang sitwasyon ng pagbaha sa Luzon. Sa pahayag, sinabi ni Palace Press Officer at Communications Undersecretary Claire Castro na inatasan na ng Pangulo ang lahat ng mga ahensyang tulungan agad ang mga apektadong residente. Gate ni Castro, hindi tumitigil ang tungkulin ng Pangulo o ang operasyon ng gobyerno kahit naglaan-anya ito ng ilang oras para sa kanyang pamilya. Sa ibang balita, ipinatigil ng Department of Public Works and Highways ang mga proyekto kaugnay ng umano'y illegal reclamation sa Laguna de Bay sa Taguig. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, August 20 nang ilabas ang cease and desist order sa utos ng Office of the President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority. Nauna nang iginiit ni Senator Panfilo Lacson na mapipigilan ang kautusan ang anyay paglala ng sitwasyon kung saan nasasayang umano ang pera ng gobyerno sa mga kontraktor na gumagawa ng mali. Itinanggi na ni Senator Anan Peter Cayetano at misis na si Taguig Mayor Lani Cayetano ang umano'y katiwalian sa mga naturang proyekto. At yan ang mga balita. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Manatili ring nakatutok sa aming DZMM YouTube at Facebook. Ako po si Christian Yosores.
2: DZMM Balita Ngayon. Basta AM, DZMM.
4: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
5: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
2: Mga nagbabagang balita. Mga maiinit na issue at mga kalong ng bayan. Laban lahat yan ng DZMM Radio Patrol 630.
7: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
8: Ang galing! Pang matagalan!
9: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
8: Babe, ano ever best decision mo in life?
9: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
10: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
11: Tuloy lang sa activities. On the go!
10: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
12: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
10: Let's go!
11: Make your move, baby.
12: Arthrisin, get going!
13: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Arthrisin. Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
2: Balitang kumpirmado, sigurado. Sa DZMM Radio Patrol 630.
13: Mahalagang paalala, ang Artisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: DZMM, numero uno sa aksyon.
14: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
15: Ang oras, 1:05 ng hapon.
7: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
16: ito ang DZMM. DZMM. Alerto sa habagat. The DZMM Special Coverage. Special Coverage.
15: Nagpatuloy po ang alerto sa habagat, the DZMM Special Coverage. Kasama niyo pa rin ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas at
0: Radyo Patrol Jerome Garner. Ingat po kayo mga kapamilya.
15: Yes po, dahil umuulan pa rin po. Ang kapamilya, naglabas po ng update yung Marikina Public Information Office. Bumaba pa po sa 15.1 meters yung tubig sa Marikina River. So in-expect natin na pag ito ay bumaba pa below 15 meters ay mawawala na yung first alarm. Kasi kahapon diba umabot ng ano eh, umabot ng third alarm, mm-hmm. Jom, no? At kumusta naman, kasi pang ilang episode na to ng malakas na habagat ngayong buwan. Actually, bukas, last day of the month na. Pero kayo sa bilang Radyo Patrol, bilang nasa field, no, ang dami yung beses na nag-ikot sa Metro Manila dahil sa ilang beses na malakas na mga paulan ng habagat.
0: Yung kanina nababanggit ng mga residente na nasanay na sila. Kami mga Radyo Patrol, parang sanay na kami tuwing may habagat at napapadalas itong mga pag-uulan, itong mga nakaraang linggo. Eh, alam na namin ma-de-deploy kami sa kagaya, may baha, sa Marikina. Yan yung mga Valenzuela and dyan sa may Paranaque, lalo na noong nakaraan. Dyan sa may...
15: yung Suki, dito sa may Araneta.
0: Ayun na, ito, huwag na tayo lumayo. Dyan lang sa may Mother Ignacia, di ba?
15: Oo, kagabi actually may baha dyan sa may kanto ng Samar at ng Mother Ignacia. Pero parang ano lang, maliit lang siya. Oh. Kaya lang malalim pa rin, oh. Hindi pa rin makatawid yung sedan. Ang problema kasi ano siya, shortcut siya para sa palabas sa EDSA.
0: Ayun na.
15: So maraming talagang dumadaan doon. But anyway, yung marami ding tanong tungkol sa hindi lang sa ulan ngayon, no, yung mga tao sa social media, ang balita ng diskurso ay sa sobrang daming binabagsak na ulan, sana naman ay umaangat din yung tubig sa mga dams.
0: Actually
15: tumaas naman po ulit yung water level sa Angat Dam, nasa 196 meters na po siya. Ito po ay of course nakakatuwa, at least may positive na impact yung grabing ulan, tumataas yung tubig sa Angat Dam. Kailangan po umabot ng 210 meters, yun yung normal water level high ng Angat Dam, para totoong ma-replenish yung tubig doon. Kasi sabi ng PAGASA, kung hindi raw masusustain na 210 meters ang taas ng water level sa Angat Dam, baka magkaroon po tayo ng posibleng kakulangan sa tubig, lalo kapag sumipa na yung epekto ng El Nino, which is kakulangan sa ulan, at eventually, syempre, walang ulan, edi wala pong dadagdag na tubig sa Angat Dam. Partner.
0: Ito partner, baka sa mga nagtatanong from NDRRMC, yung latest data, combined effects nitong tropical cyclone Luis. Oh, wait lang. Tama ba to?
15: Ano, ngayong Sunday ba yan?
0: Oh, August 30 as of 6 a.m. sa NDRRMC. Ito, 32 na yung patay. 15 dyan sa Benguet, sa La Trinidad, 2 dahil sa landslide. 10 sa Baguio, sa Atok, ganun din dahil sa landslide. 3 naman sa La Union, 1 sa Rizal, 4 sa Rodriguez, 2 dahil sa rock slide. Sa Antipolo, 1 po dahil sa pagkalunod. Sa Batangas, 1 dahil din sa pagkalunod. Ganun din sa Binangonan at sa Lipa. Meron din sa Santa Teresita dahil sa landslide. Mabini, tag-isa yan sa Quezon, Candelaria dahil sa pagkalunod. Sa Raya, Oriental Mindoro, Puerto Galera, 1 din. At Occidental Mindoro, 2. At sa Rizal, dahil naman sa pagkakuryente at pagkalunod. Sa Negros Occidental, may 1 ring naitala. At sa may Cadiz at sa Caloocan, 2 dahil pa rin sa pagkalunod.
15: Ilaw na natin, partner, no? Ito po ay combined effects ng mga nagdaang sama ng panahon. So not necessarily for this specific habagat episode.
0: Ang data nila ay mula sa Tropical Cyclone Luis, Maymay, Neneng at dahil din sa habagat.
15: So, actually more than the bagyo, I think habagat talaga yung pinaka ano, pinaka-cause nung mga grabing pagbaha at pagguho ng lupa. Kasi yung mga bagyo mabilis lang silang umalis, yung habagat po yung talagang nagstay dito sa atin. Samantala, meron tayong i-play na video, na material ba? Share ba natin? Ayan, habang kinukuha natin yung mga material na i-share natin, Ito po ay video galing po ito sa Olongapo City. Ayan, pwede na bang i-play yung ating video? Ayan po. Kuha po ito ni Kendaya Baisa mula sa Ohio Street sa Barangay Calaclan sa Olongapo City. Kita po natin yung pagragasa doon sa tindahan. Tindahan ba yan? Parang bahay. Parang tindahan, no? Mm-hmm. Grabe yung ano, yung lakas ng agos. Ito ay kuha po ata kagabi kasi medyo madilim, no? Pero yun nga, grabe yung binuhos na ulan dyan sa bahagi ng Zambales. Kaya talagang hindi katataka na ganyan, ano, parang waterfalls po yung sa may tindahan nila. O, sana ay marami silang naligtas ng mga paninda. Meron pa tayo ikalawang video naman, partner.
0: Mm-hmm. Yung pangalawang video na ipi-play natin ay galing kay Jose Maria, Jose Marie Garcia ng Kalumpit, Bulacan. Kuha uman ito sa gilid ng Kolehiyo de Kalumpit sa Bulacan kung saan sumasakay ang mga residente ng bangka para makauwi at makapagdala ng pagkain at mga gamit o magamit sa mga nalubog na barangay. Sakay ng mga bangka ang mga pasahero at mga container ng tubig. Lubog ang paligid ng Kolehiyo de Kalumpita at ang mga katabi nitong barangay na Gugo, Santa Lucia, Calizon, Balungaw, Kanyogan at Santo Niño.
15: Alam mo na nakausap natin mga 2 weeks ago siguro yung administrator ng munisipyo, no, diyan sa Kalumpit, Bulacan, at grabe nga yung kanilang frustration kasi nga I think yung pagkalubog mismo, no, ng mga barangay, and it's not their own doing. Sabi nga nila may flood control project sa Pampanga River pero mukhang hindi nga nagagawa yung dapat na trabaho ng flood control, at grabe yung kanilang frustration kasi
0: at sa kanila bumabagsak
15: exactly dahil upag namamaga yung Pampanga River, talagang aapaw at pupunta sa mga bayan-bayan. At hindi nga even coastal yung Kalumpit, eh. Katabi lang talaga siya ng ilog. Mm-hmm. Wala siya doon sa may Manila Bay. At tabing ilog lang siya. Pero mga kapamilya, kung meron po kayong mga videos o larawan, kuha sa inyong lugar, sa sitwasyon sa inyong lugar ngayon, lalo dyan sa Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Rizal, and even sa may Pangasinan, La Union at Benguet, wag na wag po kayong mahihiyang mag-send sa amin ng inyong mga kuhang larawan or video sa Viber number na 0919-278-3000. Again, 0919-278-3000. Makapunta rin kaming itag sa aming social media account at DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30. Ayun. Samantala, partner, kuha rin tayo ng update mula naman sa Pangasinan. Kasi nandun din na naka-red rainfall warning din, no, yung bahagi ng Pangasinan. Makakapanayin po natin ang barangay captain ng barangay Sawat sa Orbistondo, Pangasinan, si Cap Fernando Tapiador Jr. Cap, magandang tanghali po. Welcome sa Ligtas Dapat. Welcome sa Ligtas Dapat. Welcome po sa DZMM. Kasama po si Ariel Rojas at Jom Garner.
17: Yes po, magandang maulang hapon po sa ating lahat, sir.
15: Opo, sir, unang tanong po, sir, kumusta ang lagay ng panahon dyan sa inyo? Malakas pa rin po ba ang bugso ng ulan?
17: Actually po, so far, ngayon po, titigil, misa pa bugso-bugso po yung ulan, sir.
15: Opo.
17: Ito sa Pangasinan.
15: Opo. And sir, sa inyong barangay po, dyan sa Sawat ba o Sawat?
17: Sawat po, Barangay Sawat po.
15: Opo, sa Barangay Sawat po, may pagbaha na po bang naiulat dahil sa malalakas na pag-ulan?
17: Yes po, dito po sa aming barangay, baha na po kami sa mga ibang sa iba't ibang puro po baha.
15: Opo. Sir, baka okay lang po ba, sir, palapit po ng inyong bibig sa telepono?
17: Malalim na rin po.
15: Mm-hmm.
17: Bali nasa ano na, nasa hanggang leeg na po yung tubig, kaya hindi na po possible na dumaan po. Doon.
15: Opo. Sir, pwede pong palapit po ng telepono nyo sa inyong bibig para mas malakas po yung ating...
17: Yes po, okay. Yes po, sir.
15: Ayan po. Sir, saan pong bahagi ng inyong barangay yung abot leeg po yung baha?
17: Doon po sa pinakamain po sa amin, sa may bandang malapit, sa may ilog po, doon sa may... Bidanya Park, yung sa may Bidanya Park po, medyo malalim na po doon.
15: Opo.
17: Bali hanggang liig po yun.
15: Opo. May mga bahay po doon, Kapitan?
17: May mga bahay po, hindi naman karamihan yung bahay. Mga ilan lang po.
15: Opo. Sila po ba ay pinalikas ng barangay, sir?
17: Yes po, nirescue na po namin yung mga iba, yung mga kasalukuyan po, yung mga ibang families po dito na rin sa barangay.
15: Mm-hmm.
17: Barangay hall po namin sa may covered court, nilikas na rin po namin sila.
15: Opo. Kap, ilan po ang pamilya ngayon na naka-house sa inyong barangay hall, sir?
17: Bali, ang nakalagay lang po dito na house, mga families po, mga nasa apat na pamilya lang po yung nandito.
15: Apo, apo.
17: Tapos meron pong tatlo ay apat po na families din po sa may eskwelahan po ng Sawat Elementary School. Hmm.
0: Kapitan, si John po ito. Para lang sa understanding ng mga kapamilya natin, itong Sawat Urbistondo, malapit po ba to sa body of water, Ilog, or
17: yes, a coastal? Yes po, sa Agno River po. Malapit lang po. May ilog po kami.
0: Mm-hmm. And so far, sabi niyo may apat na pamilya na kayo na rescue or pansamantalang nanunuluyan dyan sa evacuation center niyo. Ano po yung mga kailangan so far nitong mga pamilya na nagpa-evacuate and dun sa mga kabarangay din po ninyo?
17: Actually, dito po talaga, pahirapan po kasi kami ngayon sa transportation, yun yung pinakaano. Tapos yung mga iba po, hindi masyadong nakapag-ready kaya sa mga pagkain din po. Yung mostly pinoproblema din po ng mga iba.
15: Apo.
17: Dahil sa mabilis po yung paglalim ng tubig.
15: Apo. Anong oras po nagsimulang tumaas yung tubig sa Agno River, sir?
17: Na-monitor ko si ng aming MDRRM, na-monitor na po kahapon na mabilis po tumaas dahil gawa po ata ng tuloy-tuloy yung paglakas ng ulan, tapos yung pagpakawala po ng San Roque Dam.
15: Mm-hmm. And ano na pong tulong na ang nakuha nyo, CAP, mula sa inyong munisipyo, sir?
17: Bali po, nakapagbigay na po ang aming munisipyo. Una, nang nakapagbigay na po ng tigli 5 kilong bigas po dito sa buong 21 barangay po ng Urbistondo ang aming buting mayor. At pag-release na rin po kami ng mga food packs na galing po sa DSWD.
15: Opo, at ito naman po ay naluluto naman na po or nakakain po ng ating mga kababayan dyan, sir.
17: Yes po, sir.
15: Opo. Isa pa po sigurong tanong, Mayor, Cap, sorry. Baka maging mayor din eventually. Opo. Si Cap. Opo, pero Cap, nakita ko nga sa mapa, tabing-tabi nyo nga itong Agno River at malapit sa kalsada, no? At yung kabilang bahagi naman, puro mga palayan. Meron pa po ba tayong mga kababayan dyan sa inyong barangay, sir, na eventually kailangan talagang i-force evacuation, sir?
17: Yes po, actually po, ginagawa na po ng operation sa mga MDRM, ang mga LGU po, kasalukuyan po, nagre-rescue po sila sa iba-ibang barangay po kasi bahana rin po sila, kagaya po ng barangay Malibong, barangay Angatel, ganyan po, barangay Poblacion, yung mga maapit po sa mga ilog.
15: Mm-hmm. Yung bahay nyo ba, Cap, ay ligtas naman sa baha or binahana rin po?
17: Sa amin po dito sa may Purok 4, hindi pa po binababa. Bali, daanan lang po ng Purok 2 at Purok 7 lang po talaga, kaya stranded po kami dito.
15: So, pero sir, sabi niyo yung transportation okay naman po o kailangan nyo ba ng transportation?
17: Ang lang po, yung mga kulang lang po kami sa mga bangka, sir, kasi kailangan na po namin gumamit ng bangka.
15: Mm-hmm. Sir, may narinig po kaming parang umuugong. Malakas po ba ang ulan ngayon dyan sa inyong kinalagyan?
17: Yes po, malakas po yung ulan ngayon po, sir.
15: Mm-hmm. At ang forecast po kasi, sir, ng Pag-asa ay mula mukhang hanggang Martes pa po, no? Malakas ang ulan dyan at pwedeng tuloy-tuloy pa po yung pagpapakawala ng tubig sa San Roque Dam. So mukhang hindi pa po huhupa agad yung baha sa inyong lugar.
17: Opo. Panigurado po kung hanggang Martes pa po talagang kami po ay matataranta na po dito dahil kung tuloy-tuloy po yung pag-ulan at pag pa ng San Roque Dam talagang mas lalalim pa po itong sa amin, baka po lahat po na lang tubig.
15: Opo, sir, baka meron kayong gustong ipanawagan po sa municipal at provincial governments po ng Pangasinan?
17: Sana po dito po yung mga matignan po pa nila yung mga ibang nangangailangan po ng tulong gagaya po dito sa amin sa bayan din ng Urbistondo, pero kumikilos na rin po yung aming LGU and then sana mabigyan pa po kami ng mga kailangan dito kagaya po ng mga relief, ganun po siguro kasi po dahil ngayon napakahirap po ang pumunta sa mga palengke, ganun po.
15: Apo. Ano din po siguro, sir, no? Tubig?
17: Yes po, mga tubig. Yung sa tubig po, po, lalo na po wala pong ilong ngayon sa aming barangay.
15: Opo, ayan po. At di naman po aabutin ng baha yung inyong barangay hall, sir?
17: Hindi pa naman po sir, pero kami po ay nagmo-monitor po talaga sir hanggang Martes na po yung ulan talaga. Mm-hmm. Baka siguro abutin hanggang daan po siguro sir.
15: Opo. Ayan po, sige po. Sana po ay nakatutok din no yung ating mga taga-munisipyo ng Orbistondo at taga-provincial government ng Pangasinan para matulungan po kayo diyan sa Barangay Sawat. Maraming salamat sa inyo oras po ngayong hapon, Kapitan.
17: Naman po sila.
15: Opo, mag-ingat po kayo sir.
0: Salamat po.
15: Ayan po si Barangay Captain Fernando Tapiador Jr. ng Barangay Sawat, Orbistondo, Pangasinan.
0: At mula dyan sa Orbistondo, Pangasinan, tawid naman tayo ng Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Makakausap natin ang Barangay Captain dyan na si Arthur Binuya. Sir Arthur, si John Garner po ito at si Ariel Rojas. Sir?
15: Ayan, at subukan natin tawagan ulit si Barangay Captain Abinuya. Gusto ko lang din actually malaman, mamaya tingin ko sa mapa kung nasaan located yung San Miguel, kung tabing-tabi ba mismo ito ng Pampang River. Okay na daw po.
0: Okay na.
15: Ayan. Hello, magandang hapon po, Cap, si Ariel Rojas po at John Garner sa DZMM. Magandang hapon, sir.
18: Magandang hapon din po, sir.
15: Opo. Sir, una po, kumusta po ang lagay ng panahon dyan sa inyo sa Kalumpit? Malakas po ba ulan?
18: Ngayon po, buminto po po, pero buhat po kahapon na dire-diretso po ang buhos ng ulan. Gaya natapos po ng ulan ng ilang oras sa malaki po ang kinilaki ng tubig lalo dito sa amin.
15: Opo.
18: Halos sa mga 15 inches po ang tinaas or 16 inches.
15: Opo. Sir, yung barangay niyo po, San Miguel, ito ba ay tabing-tabi mismo ng Pampanga River?
18: Opo sir, konektado po yung Pampanga River dito and bali napapagitnaan po kami ng dalawang ilog, yung pong tinatawag na doon, apat river sa mga baby Pampanga po yun. Halos sa gitna po kami ron.
15: Ah, so wala po kayong takas niyan, Cap, kasi parehong pag umapaw pareho talagang sa inyo ang punta ng tubig.
18: Oo nga po sir, meron sa kumang po namin sa pinakagitna ng barangay, meron pong digi doon na nagsisibing harang sa baha papunta pong hanggang Masantol, Pampanga po. Yun po yung nagaharang, pero both sides po, baha po pareho.
0: Cap, si John po ito. Sa nakalipas na gabi po, naranasan natin yung patuloy na pag-ulan dyan sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan. Ano na po so far yung problema po ninyo?
18: Medyo
0: dahil
18: mahina po.
0: Cap? Okay po ba?
18: Yes po. Medyo mahina po.
0: Oo. Cap, kamusta po so far yung mga problema ng mga residente dyan? Dahil from what you've said kanina, tumaas ng ilang inches nga po ulit yun? Yung tubig?
18: Halos dito po sa right side, halos 15 to 16 inches po ang tinaas. Yung nga po, yung naging problema po sa gabi pa, yung kong mga meter base or yung Tamiralgo po at halos nilulubog na po, kaya po napilitan po kami ng ating gabi na mag-inspection at and kasama po natin ang Miralgo para putulin na po yung ibang mga linya na talagang delikado na at nagsisusok na po. Problema po yung kung kanilang tulugan, lalong-lalo na po sa evacuation natin eh, halos sa yung kahapon po ng umaga, wala pong katubig-tubig dahil nga po sa biglaang paglaki. Ngayon po halos 6 inches na po yung kanilang flooring, kaya napilitan po tayo na iligas ulit sila.
0: Cap, gano'n na po karami yung mga temporarily na nanatili sa mga evacuation center dyan sa Barangay San Miguel, Kalumpit, Bulacan?
18: Sir, dito po sa designated evacuation center natin, halos mga 34 families na po. Maliban pa po sa ibang lugar sa barangay ko na nag-tease na maglagay ng konting matutulugan at saka yung nakikitira sa kanilang mga tabaganak or kapitbahay na mababait.
0: Sa mga itong mga 34 families na to, saan sila ngayon na nanunuluyan po, sir?
18: Opo. Hindi po kasama doon, sir, yung mga nasa ibang bahayan. Yun lang po yung designated natin na evacuation center. Doon lang po yung bilang, halos mga 34 po.
0: Alright,
18: sir.
15: Apo, sir, sir, si Ariel Bullet, ito, Cap, meron ba kayong panawagan, sir, mula para sa munisipyo at sa provincial government para sa inyong mga kababayan dyan na apektado ng pagbaha sa kalumpit?
18: Sir, sila naman po eh, hindi naman po nakakalimot sa atin. Lagi naman po nila tayong inaalala, pati na rin po yung mga health sa atin, dinadalaw din po tayo. Tinitingnan din po ang kalagayan ng mga bata at siyempre yung tinitingnan din po nila kung may mga relief goods pa po. Okay pa naman po sir, hindi naman po sila nagpapabaya.
15: Opo, ayan po, maraming salamat po sir sa inyong oras at sa inyong pag-update sa amin. Ingat po kayo dyan sir sa Barangay San Miguel.
18: Yes sir, maraming salamat po at mag-ingat din po kayo. No?
15: Opo, ayan po si Kapitan Arthur Binuya, ang Kapitan ng San Miguel Kalumpit, Bulacan. Ngayon naman po, alamin natin ang lagay ng panahon at sitwasyon sa kalsada sa Maynila. Narito po ang balitang kumpirmado sigurado mula kay Radyo Patrol Kelly Cordero.
19: Ariel, Jom, nakaranas ngayon ng mahina hanggang katamtamang pag-ulan na may kasabay na malakas na hangin sa lungsod ng Maynila. May volume na rin ng mga sasakyan at paglagpas ng Welcome Rotonda mula Quezon City. Pagdating sa España Boulevard westbound, light traffic pa hanggang M. de la Fuente. Pagdating sa Maylaxon Avenue, banaya din ang takbo ng mga sasakyan hanggang Padre Noval at sa westbound, pero moderate traffic na sa eastbound. Moderate traffic rin sa may Quiapo Church pero light traffic na pagdating sa Quezon Bridge hanggang Padre Burgos. Wala pa namang naitatalang pagbaha sa mga pangunahing kalsada ng Maynila, lalo na sa kahabaan ng Taft Avenue. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, BZMF.
15: Maraming salamat, Kelly Cordero, at ingat po kayo dyan habang nasa labas kayo ng inyong team.
0: Mga kapamilya at kaserbisyo, manatiling nakatutok sa DZMM Teleradyo at DZMM para sa tuloy-tuloy na pagbabalita at mga updates kaugnay na nararanasan nating epekto ng habagat. Ako po si Radyo Patrol Jom Garner, ang bilis partner.
15: O nga eh, sa ngalan po ng buong puwersa ng DZMM at DZMM Teleradyo at ang ating mga kagapay sa pagbabalita at pagkaserbisyo mula sa ABS-CBN News, maraming salamat sa inyong pagsama at pagtutok sa DZMM sa paghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado po. Ako po ang inyong Tito Meteorologist Ariel Rojas. Ingat po mga kapamilya. Sunod na po ang Connect ka dyan. Ingat. Stay dry and safe, partner. Ingat po tayo.
0: Ingat po mga kapamilya.

0: Panginoon, bigyan mo po ng lakas at pag-asa ang mga nakaligtas sa trahedya sa Nepal at Tibet. Yakapin mo ng iyong awa ang mga pamilyang nawalan at bigyan ng kalinga ang mga sugatan at nagdadalamhati. Lukuban mo ng proteksyon at gabayan ang lahat ng mga rescuers at volunteers sa kanilang paghahanap sa mga biktima ng trahedya. Naway maghatid ng pag-asa ang iyong walang hanggang pagmamahal sa bawat pamilyang naapektuhan. Amen.
1: Bawat issue dapat malino sa lahat. Bawat kontrobersya, pasimplihin. Di dapat mahirap intindihin. Sa usaping politikal at legal, bawat Pilipino may karapatan

0: 8 ng gabi sa PRTV Manila Channel 31. Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
1: Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood.
2: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
3: Happy Sunday!
4: Indeed!
3: Magandang hapon, Team Pinas! Welcome uli sa programa kung saan bawal ang balat sibuyas sa pagtalakay at paghimay sa mga isyu sa bansa. Salamat sa muling pagtutok sa isa't kalahating oras na vibe check at pag-deep dive sa mga kontrobersyang usap-usapan ngayon sa bawat sulok ng bansa. Ako po si Clive Arguelles.
5: Kaya paikuti na ang ruleta at inyong transistor radio dahil mapakikinggan nyo kami sa DZMM, Radio Patrol 630 at FMR Regional Stations. Available din tayo sa free-to-air digital TV sa PRTV Manila at Signal Channel 31. Ako po si Ina Gakan.
3: Mapapanood din tayo sa DZMM Radio Patrol 630 Facebook Livestream at PRTV Manila YouTube Livestream. Ako po si Carlo Flores. Lahat yan, dito lang sa
6: With Due Respect!
3: Welcome back to me.
5: Welcome
3: back to
2: Richard Haydaria.
7: Fighting corruption, it's systemic corruption.
2: Carlo Flores.
3: Eh, parang mas marami pag nag-resign kasi sa napakulo.
2: Clive Arguelles.
8: Seryoso, sincero, at yung buong...
2: Dino De Leon.
9: Sa totoo lang, sa real talk lang tayo.
2: No? Sabrina Gaka.
10: Anong ginagawa mo sa kapangyarihan mo sa Senado?
2: At Jessica Persia.
11: So dapat pala, siya lang ang pwedeng makarilin.
2: Bawalang galang na po. Umpisa na nag-usapang With Due Respect!
3: Uy, parang kulang tayo ngayon.
10: Ang daming kulang.
3: Oo, sino yung parang wala yung ano yung favorite kong ano eh, senador?
4: Last week no kung nanood
10: I think sa service, kamusta na?
4: Sabi niya last week kaya ka, kaya doon siya nawala ay nangampanya bilang senador. Pag absent ka, ikaw yung nangampanya yung senador.
3: So si Attorney Dino De Leon po ay nag-uumpisa po ng kanyang pangangampanya bilang senador, no? De, pero may sakit si Attorney Dino, so get well soon, Attorney Dino, no?
10: Yes.
3: Mamimiss ka namin ngayong episode na to, di ba? Marami kami mga tatalakayin ngayong hapon, pero kabilang sa pag-uusapan natin ngayon, ang survey kung saan lumabas na mayorya ang pabor ng pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. Ganito rin ba ang pananaw ng iba nating mga kababayan?
10: At tatalakayin din natin ang panibagong insidente ng pamamaril sa loob ng paaralan. So trigger warning po sa ating lahat. Sa inyong palagay, sapat na ba ang mga batas para maiwasan ang mga katulad na insidente?
3: Bubusisiin din natin ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni ex-Congressman Zaldico. Uy, parang tagal ko nang dinarinig itong si Zaldico na si Orly Guteza. Ano bang dahilan sa pagbawi ni Guteza sa testimonyang pag-deliver nito ng pera sa ilang opisyal? Uy, dami natin mga pag-uusapan, kaya naman mawalang galang lang po at simulan na natin ang
6: Vibe Check!
3: Let's go!
2: Survey results? Pulso ng bayan! Simplihan natin sa Vibe Check!
3: Yan, simulan natin ang talakayan sa survey ng pinakabago at sabi nila, mahusay daw yung momentum research.
10: Aha!
3: Nabalitaan nyo na ba yung momentum research?
4: Hindi ko alam, pero parang may bias ka dyan sa momentum research,
3: diba? Pero simulan natin ang talakayan natin sa survey ng momentum research kung saan 49% ng respondents ang sumasang-ayon sa pag-aresto kay Senator Rodante Marcoleta. 39% naman ang tumutol habang 10% ang sinasabing undecided.
10: Yes, kaya nga Clive at mayorya ng mga Tagaluzon at Visayas ang pabor sa pag-aresto sa senador kaugnay nga sa kasong plunder dahil sa hindi pagdedeklara ng 75 million pesos na donasyon noong 2025 elections.
3: Congratulations pala sa Momentum Research at bagong taguyod nitong research firm na ito. Pero ina, mataas ang pagtutol sa ng pag-aresto kay Marcoleta sa Mindanao o nakilalang baluarte ng pamilya Duterte na kaalyado ng senador. Sa ngayon, nakakulong sa Quezon City Jail si Marcoleta na naghain ng not guilty plea sa kaso. Sa inyong palagay, may basehan ba ang kaso at pag-aresto sa nasabing senador? Okay, ayan. No?
10: Ayan.
12: ano na din, no? Talagang gumugulong na din yung kaso ni Senator Marcoleta, mm-hmm. diba? At kung maaalala natin, isa sa mga dahilan or primary dahilan kung bakit siya nandyan sa sitwasyon ngayon ay dahil lang galing yan sa kanyang mismo sinumpaang salaysay. No? Salaysay, no?
13: At yung kanyang sinabi sa isang radio interview, diba?
12: Oo, tama din, no? Na hinahabol kasi siya dapat ng COMELEC doon sa mismong mga undeclared, no, unreported na donasyon na galing sa mga kaibigan niya, na siya mismo ang nagpahayag na galing sa mga kaibigan niya. At bagamat hindi siya nahabol ng COMELEC dito dahil hindi nga daw saklaw ng election law, yung kanyang mga sinabi naman kung paano niya natanggap, sinong nagbigay sa kanya, magkano yung tinanggap niya, apparently pumapasok sa kasong plunder. Mm-hmm. Kaya nga naririto siya ngayon sa sitwasyon na to at kinakaharap ang kasong ito, no? Pero makikita natin na para sa ating mga kababayan, maganda naman pala na at least yung ating mga kababayan malinaw sa kanila na kapag kang isang sitting official, no, ay tumanggap ng pera, 'di ba? Para sa kahit ano pa man kadahilanan, ay hindi ito katanggap-tanggap. Mm-hmm. Kaya nga lumalabas dun sa survey ng Momentum Research. And this was done July, no? So very fresh data ito, no? Mm-hmm. Last month lang ito, na lumalabas na marami sa ating mga kababayan sang-ayon dito sa pag-aresto kay Senator Marcoleta. Siguro because na din na marami na din talagang frustrated na bakit nga naman yung ating mga opisyales sa pamahalaan nakakatanggap ng milyong-milyong piso. Hindi ba yan ay yan ay ano, no, maaaring maging source ng korupsyon, mm-hmm. 'di ba, ng undue influence, mm-hmm. lalo pa dito sa kaso ni Senator Marcoleta. Ang naaalala ko kasi sinasabi niya na gift lang daw. Mm-hmm. Wala ba? Diba?
14: Yes. Wala na ako.
13: Sana only 75 million pesos na gift lang.
12: Kayo din, kayo, ikaw ba, Ina, nakatanggap ka na ba ng ganyang kalaking regalo?
14: Hindi pa eh.
12: Wala sa mga naging ex mo.
14: Pupunta talaga tayo doon, sa mga regaluhan.
12: Wala ka ng Valentine's gift or something. Wala, wala.
14: Parang wala akong ganong kayaman na mga tao sa paligid ko. Pero nakakabahala kasi yung portion ng pag-defend ng kampo ni Marcoleta doon sa ginagawa o nangyari. Diba? Ang defense nila ay technicality. Hindi naman ito sa klaw ng election law dahil nangyari ang donasyon bago yung campaign period or election period. Pero doon sa tanong na kung hindi pala siya campaign or election related, bakit wala rin siya sa sell-in mo? Mm. Diba? So sa akin, ang pagtanggap mo ng pera bilang public official, ina-account ito sa sell-in. Kasi gusto natin makita ano ba yung yaman na meron sa mga public officials. At honestly, okay lang na may mayaman tayong public officials, di ba? Pero ang gusto natin makita dun sa sell-in, yung transparency na hinahanap natin dito, yun bang pagkakaluk-luk sa'yo sa pwesto, may nakukuha ka bang personal na pakinabang? Mm. And yun yung hindi masagot ni Marcoleta, definitively na wala siyang personal na pakinabang na nakuha mula dun sa 75 million pesos.
12: Tsaka kasi ang assumption sa plunder law, di ba, kapag may certain threshold, napakalaking amount ng pera, halimbawa 75 million yung pinag-uusapan, di ba? Napakalaking amount ng pera, million-million, hindi maaaring isipin lamang na isa itong honest to goodness na regalo at walang hinihiling kapalit, no? So in fact, hindi kailangan patunayan noong para assumption ng plunder law na hindi na kailangan pang patunayan na ikaw ay nakinabang personal, ano bang nangyari dito, ano bang paano ba 'to ginamit, kundi by virtue ng napakalaki nung amount, you're a sitting public official, no? Maaaring maka apekto ito doon sa performance mo ng duties mo, lalo pa at kongresista siya, no, nung natanggap niya yung pera na ito. Ang isang congressman, no, ay napakarami pong batas na dumadaan sa House, no, mga franchise, mga national policy, maaring may mga makaka-advantage na negosyo, 'di ba, kontraktor, 'di ba? Yan yung gusto kasing iwasan plunder law, 'di ba?
13: Ang iniisip ko dyan, sana nung isang araw may nagsabi, meron doon tinatawag na chilling effect sa mga business donors, mga big time donors doon sa mga politiko. Hindi, sabi ko, very good.
12: Ay, tama.
13: Sana nga may chilling effect na parang nakabantay sa inyo yung taong bayan tsaka yung mga person ng pamahalaan na nagkakabul ng hustisya. Kasi dapat naman hindi ginagawa yung pagdodonate. Nabanggit mo nga, Cleve, na ang 30 million ay hindi maliit na halaga. Mm. Na talagang kung nasa bukal ng kalooban mo tumulong sa kampanya ng isang individual, una, ibibilad mo yan. Kita mo na talagang wala kang tinatago, wala kang nililihim at ibinabatay mo sa kono na kasalang-alang din sa batas. Di ba? Hindi yung idataan mo sa mere technicality na binanggit ni Ina. Kaya nakakapagtaka talaga. Tatatanga, ako nga personally nagtataka para sa isang legal luminary gaya ni Senator Marcoleta.
14: Nakabisado ang batas.
13: Batas, 'di ba? Expert din magbasa ng mga affidavit na pag-uusapan natin mamaya. Eh ba't parang nagkaganon? So, buti naman may mga instances na nakakahabol ang hustisya sa mga may kapangyarihan.
12: Oh, ikaw ano ka, 'di ba? Negosyante ka, Carlo. Oh, ikaw
13: pero
12: ba?
13: Hindi sa level
14: magdo-donate ka ba?
12: Ikaw mo na ba mag-donate ng ganyang kalaking halaga sa mga politiko?
13: Una sa meron kong ganung kalaking halaga, ano? Baka maski ilang tulog hindi ko maaabot yung 75 million na nahalaga.
12: Tsaka I think yung nakakabahala dito eh may paratang kasi yung mga senator sa minority kagaya ni Senator Marcoleta na sila daw ay hinahabol lamang dahil sa sila ay nasa minority, no? Nasa minorya sa Senado, di ba? Bakit sila lang daw ang kinakasuhan? Bakit sila ang kumakaharap ng ganitong mga kaso? I think gaslighting.
13: Kasi,
12: bakit po kayo tumanggap ng ganyang kalaking pera? Hindi nyo idineklara sa kampanya, wala sa sal-in, hindi naman kami ang tumanggap niyan. Tapos ngayon kinakaharap nyo yung kaso, kami yung sinisisi nyo.
13: Para bang kasalanan natin?
12: Na para bang kasalanan namin, no, na tinanggap namin yung milyong-milyong piso, di ba? So I think ang mahirap din sa ating mga senador ngayon sa minority is that why is there a reason na kayo ay makasuhan, di ba? Kasi kahit pa gustuhin naman ng nasa mayorya, ng nasa administrasyon, na kayo ay medyo pahirapan, kung walang magiging batayan, kung walang ebidensya, kung walang mga testimonya na galing mismo sa inyo, Senator Marcoleta, mahihirapan naman din sila talaga, no?
13: No.
12: But the fact of the matter is that, may ebidensya eh, di ba? Kay Senator Jinggoy Estrada, ganun din naman yung case niya, no? At yung mga iba pa, na hinahabol ng batas ngayon dyan po sa Senate Minority. So, mukhang hindi nagkataon eh. Hindi nagkataon na kaya kayo hinahabol dahil Senate Minority kayo. Actually, ang pinag-iisipan ko pa nga dito ay, bakit ba sila nagsasama-sama sa minority?
14: Correct.
12: Why is this the minority? Parang a club of all those na may nilabag na batas, di ba? Parang samahan ito ng mga tumatakas at nagtatago sa ating batas, di ba? Parang yun yung lumalabas dito.
13: Lahat ang dahilan ng kanilang pagbubuklod ay pagsasama-sama ay sama-samang maiwasan ng pananagutan na para bang may ganung angulo. May tanong pala ako, no? Nabagitan din kanina, parang na-offset ba yung resulta? Kasi sa Luzon at sa Visayas, mataas ang suporta para sa pag-aresto. Ang tingin ba ng mga taga Mindanao na balwarte ng mga Duterte, isang malaking political move lang to, ang panggigipit kay Senator Marcoleta? Taas ng suporta ay nang hindi nila pag-suporta dun sa pag-aresto, hindi ba?
12: Yes, Carlo. No? So makikita mo nga na actually, sa iba't ibang mga rehiyon sa ating bansa, no, Luzon, Visayas, Metro Manila, majority naman ang nagsasabi na tingin nila, tama lang, no, na aresto si Senator Marcoleta for plunder, no, pero yung sa Mindanao kasi talaga medyo mataas yung nagdi-disagree o hindi sumasang-ayon, no. I think mga around 60% yung hindi sumasang-ayon, no, diyan sa Mindanao. And I think ito yung nakakabahala kasi rather than makita natin na issue to ng batas, no, may ilan na motivated ng parang partisan motivation, no, yung partisan bias, no, dahil siguro naging aliado ng pamilya Duterte si Senator Marcoleta, kaya siguro may ganyang kakaunting pag-intindi pa yung mga kababayan natin sa Mindanao. Pero dapat din ma-realize ng ating mga kababayan dyan na hindi naman to usapin ng ikaw ba ay pro-Duterte, ikaw ba ay pro-Marcos, ikaw ba ay nasa oposisyon. Usapin ito ng lumabag ka ba sa batas, no? And in fact, maka-Marcos, maka-Duterte, dapat habulin natin. Kasi at the end of the day, ang lugi dyan taong bayan, ha? Kapag ka hindi natin nahabol yung matataas na opisyal. Maka Marcos, maka Duterte, kapag kaganyang may mga milyong-milyong piso, hindi naman yan dumarating sa mga ordinaryong mamamayan, di ba? How we wish.
13: Ang ordinaryong mamamayan may 30 million pesos.
12: Oh, di ba?
13: Ilang Pilipino lang mayroong 30 million pesos?
12: Baka si Senator Dino meron yan, ha?
14: Para sa kampanya ni Senator Dino.
12: Diba? Sige.
14: Pero i-declare natin yan. Sa campaign spending.
12: Dapat i-declare yan. No? Yes. Yan, no? Kayo po, ano pong pagtingin nyo dito sa pag-aresto kay Senator Marcoleta at gumugulong na kaso niya ng plunder? Hindi lang naman po kaming pwede lang magdadaldal dito. Maaari po kayong makisali sa aming huntahan. Mag-comment lang sa post sa Facebook page ng DZMM Radio Patrol sa Istrenta. At syempre, babasahin namin ang inyong mga opinion at komento sa segment na Take It or Cleave It.
13: Sa ating pagbabalik, pag-usapan natin ang insidente ng pamamaril sa Universidad sa Zamboanga City. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!
15: Kaya hindi na
16: may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Kutis sulit ang glow up.
1: Sa bawat issue ng bansa, mahalaga na may say ka. Tara, pag-usapan natin kung anong take mo.
2: Ano? Sama na kaya natin sa kulitan natin.
1: Kasama si Maan Makapagal.
2: Yes, Dieters
1: at Sandro Ochona.
2: Siyempre, siyempre, siyempre.
1: Anong take mo? Lunes hanggang Biyernes, alas 4:30 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630, DZMM Teleradio, at PRTV Manila Channel 31. Ngayong maulan ang panahon, doblehin ang pag-iingat. Alamin ang balita ukol sa panahon at anunsyong pangkaligtasan. Ihanda ang go bag at emergency kit. Siguraduhin naka-charge ang mga cellphones, power banks at iba pa. Suriin ang bahay at ayusin ang sirang bahagi. Ilikas ang mga alagang hayop sa mas ligtas na lugar. Maghanda ng mga ready-to-eat na pagkain. Sumunod agad sa mga kinauukulan para sa agarang paglikas. Gawing prioridad ang kalusugan at kaligtasan ng sarili at pamilya. Isang paalala mula sa PRTV Manila Channel 31.

0: Tumutok pa rin po kayo. So with due respect, kasama ang Team Pinas. Now let's take a deep dive sa insidente ng pamamaril sa Ateneo de Zamboanga University High School campus. So trigger warning po sa atin, dalawa ang namatay, kabilang na ang namaril na estudyante, 14 anyos siya, at natuklasang pagmamayari ng amang customs police ang dalawang baril na ginamit ng estudyante.
1: Lubos kaming nakikiramay sa biktima at sa mga pamayanan na apektado nitong insidente nito. At sinasabing dumaan ang estudyante sa emergency exit papunta sa PWD ramp para maipuslit ang baril. Pinaimbestigahan na ang posibleng pananagutan ng mga security guard ng universidad. Sinusuri na rin ang chat at gaming history ng minor de edad na ito na gunman para matukoy ang dahilan ng insidente.
2: Isinusulong naman ni DILG Secretary John Vic Rimulya na amendahan na ang tinatawag na Robin Padilla Law kung saan ginawang bailable ang illegal possession of firearms. Muli ring isinulong ang total ban sa online gaming platform na Roblox. Sa inyong palagay, sapat na ba ang mga batas para mapigilan ang katulad na insidente?
0: At lahat ng yan, tatalakayin natin dito sa Deep Dive!
2: Parang medyo na
3: ready ka na ba? Deep Diving! Deep Diving!
0: Tapos may mga namatay.
2: Pero nakakabahala naman talaga, no? Kasi ako growing up, no, I studied in a public school, no. Marami ako mga kinakatakutan sa pagpasok sa eskwelahan, but never the idea na maaari akong mabaril, no, madamay sa mga insidente ng karahasan sa loob ng paaralan. Yun yung time ko, ha. Hindi ko alam sa time nyo kasi medyo matatanda na kayo sa akin, eh, 'di ba? So Kuya Carlo,
0: ate, nasa Gen Z niya, nasa Gen Z side ka ng Gen Z. Oo, pero yung napansin ko kasi sa mga kabataan, and this is something we've encountered dati, nag-research kami on yung understanding ng kabataan ng gender and sexuality, violence, safety, intimacy. Tapos, ang isang mahalagang natutunan ko doon, napakalinaw sa mga kabataan ng sense nila ng stress. Napakalinaw yung sense nila ng nakaramdam ba sila ng pressure. At kung saan ito nagmumula, whether sa paaralan yan, belonging to a group, or barkada, bullying, etc. So, dahil din meron na tayong language on mental health. Tapos yung mga kabataan, exposed doon sa stresses ng pang-araw-araw na pamumuhay. Tapos na-articulate nila ngayon kung nasan yung bigat na dala-dala nila. It brings me to ask, ano ang itsura ng suporta ng mga kabataan kapag sila ay nag-articulate ng ganitong mga problema? And something we heard from the youth then, una ay kadalasan dinidismiss yung kanilang mga nararamdaman at sinasabing, as if parang masyado kang bata para maramdaman yan. So, probably hindi yan totoo. Tapos yung pangalawa ay, nakakakuha talaga sila ng connections online. Diba? So, itong mga social media sites na ito, they bring distinct and different people together. Tapos dahil yung online space, ang isang open and safe enough para makapag-express yung kabataan ng kanilang nararamdaman, napakalaki rin ng possibility na may isang tao na may masamang balak. Tapos, i-encourage yung mga kabataan na may dinadala na, may bigat, may difficulties na gumawa ng masama. So, yung question again is, nasan recipe yung guidance? Diba? Correct. So, parang meron kang group of young people, napakalinaw ng mental health conversations with them. Malinaw sa kanila na nabibigatan sila, pero wala silang support. Tapos, dun sa mga spaces kung saan nakakahanap sila ng support, open pa to different kinds of influences.
1: O, din lumalabas yung napakalaking vulnerability ng kabataan.
2: You were asking, no, nasan yung guidance, no, yung support. Syempre, sa ating mga paaralan, hinahanap yan sa mga guidance counselors, no, guidance professionals, no. And sa pag-aaral nga ng EDCOM 2, no, na meron lamang 1,000 licensed professionals na mga guidance counselors na nagsisilbi sa 45,000 schools sa ating buong bansa. So meron din talagang kakulangan ng mismong structured support, eh, no. And I think isa sa mga challenges kasi ay kailangan ng graduate degree para ikaw ay magkaroon ng position bilang guidance counselor. At isa sa mga ina-advocate, at maganda naman na ngayong panahon na ito, nagkakaroon tayo ng talagang urgency, sense of urgency na kailangan natin seryosohin, no, yung pagpo-provide ng guidance counseling sa ating mga paaralan. Gusto yan amyendahan, no, ng EDCOM, no, at sana mabago na sa lalong madaling panahon para mabuksan na mas magkaroon ng mas maraming mga guidance professionals sa ating mga paaralan. kasi hindi biro eh yung stress na kinakaharap ng mga kabataan ngayon. And bukod pa dyan, in fact, no, sa pag-aaral din ng UNICEF at ng EDCOM, 50% ng mga batang Pilipino ang nagsasabi na nakaranas sila ng bullying sa school, no? Bullying, yung in-person, pati cyberbullying, no? So, you can just imagine, no, na kung ganito yung sitwasyon na 1 in 2, isa sa bawat dalawang batang Pilipino nakakaranas ng bullying, eh, we have to change something, no? Maaaring kailangan talaga na magkaroon ng mga wholesale na pagbabago, no? Guidance counseling at iba pa, no?
1: Okay, yun nga ang pinupunto natin, ang mga kabataan, isang klarong-klaro naman ay mga biktima ng pinagsama-samang mga factors na ito. Diba? Yung paglaganap ng social media, yung pagbabago din ng hamon sa hinaharap ng mga kabataan. Eh, para

0: Diba? At as if not very very used to gamit na gamitin yung armas na yun dahil hindi siya ganun kadaling gawin ah, at gamitin dahil may mga safety mechanism sa mga barrel na hindi mo agad maipuputok kung hindi ka talaga bihasa. So ibig sabihin may environment na may kinalalakihan yung mga bata na minsan napipihit sa hindi magandang gawain. So pinupunto ko lang dito, talagang tignan natin ang mga kabataan na to bilang biktima ng isang mas malaki at mas malaking problema na hinaharap dapat natin sa lipunan.
1: Ako agree ako, Carlo, na parang yung reflex kasi natin ngayon ay i-criminalize yung mga kabataan, mga bata, o ibaba natin yung minimum age of criminal liability. Mm-hmm. Pero kung may juvenile justice, dapat talaga may adult responsibility law din eh. Kasi lumalabas no doon sa Barilan dito sa Zamboanga, pati yung nauna sa Tacloba, nakaraan lang din yun na service firearm, no, yung nagamit nung at least emerging reports no na service firearm, di ba? Meron naman dapat mga protocol na walang mga access yung bata. Even if you are storing your firearms at home, dapat meron yang malinaw na protocol kung paano mo yan na sinisafe keep, no? In fact, the problem here is that hindi natin naman mapipigilan yung crisis sa damdamin ng lahat ng mga bata, no? Part din ng adolescence yan, no? But of course sana may guidance counseling, may mental health support, no? Pero what we can stop is that every adolescent crisis ay hindi kailangan mag-uwi sa Barilan. Mm-hmm. Kasi hindi naman dapat nakakapag-access sa firearms. So, dapat magkaroon din ng national audit yung mga humahawak ng service firearms, paano ba ito in-store, no? And more importantly, I think, the other adults in the room are the people in power, the public officials, no? Ano palang ina-expect natin kung araw-araw na naririnig ng ating mga kabataan ay kill, kill, kill, no? Ano palang ina-expect natin kung araw-araw pinalaki natin yung mga bata na ang language ng pangulo, ikalawang pangulo, ng mga makapangyarihan sa pamahalaan ay ninonormalize yung karahasan, ninonormalize yung paggamit ng dahas sa lipunan, sa bilang public policy, bilang pamamaraan para i-resolve yung problema natin bilang isang society. I think it's not a coincidence, no? And it's not hard to imagine na papasok sa isipan ng ating mga kabataan na maaari palang gamitin din nila ito kung naririnig nila sa mga makakapangyarihang tao sa ating bayan, no? So yes, it's a very complex problem, no? Marami, maaaring mental health, access to firearms, parenting, the challenges of growing up as an adolescent in a school, no? Pero wag na nating dagdagan na yung mismong public spaces natin, mga public officials natin, ay ineenggan yung patayin yung pangulo, 'di ba? Pagbantaan yung buhay ng pangulo. Kung yun po yung naririnig ng ating mga kabataan pag binuksan nila ang kanilang mga telebisyon, nakikita nila online na ganyan na nagte-threaten yung mga public officials natin, I think it's very easy to imagine na makakarating at makakarating sa isipan nila na maaari nilang gawin din, diba?
2: Oo, and tama ka. Thank you, Cleve, for bringing that up, yung idea ng culture of violence. Kasi nakakabahala na for the last how many years, violence ang key policy position ng pamahalaan natin. Parang violence sa drug war, violence sa mga lalabag sa COVID quarantine restrictions, tapos violence kapag hindi kayo nag-agree sa presidente, tapos nagiging case tuloy siya for impeachment, di ba? So yung question nga doon ay, yung culture of violence na ito, kung gusto ng ilang senador na mag-ban ng apps, pwede bang ang simula nating i-ban ay yung culture of violence? Kasi yung apps, isang aspeto lang naman yun ng culture of violence, di ba? Kung titirahin natin, literal, di ba? But I mean, excuse the pun, pero kung tatargetin natin yung core of the problem as well, yung culture of violence that shows young people, actually, ang ginagawa mo pag nagagalit ka ay nagiging marahas. Mm-hmm. Then we have to start questioning na pagiging marahas ba ang solusyon sa galit? Mm-hmm. Saan natin pwedeng makuha yung pag-intindi ng galit? Saan natin pwedeng makuha yung pag-intindi ng anong itsura ng accountability at pananagutan sa smaller individual relationships and at a very young age? Mm-hmm. Diba? So kung pupunta tayo dun sa what kinds of skills do we want young people to gain habang lumalaki sila. One of the most important skills na dapat natutunan ng mga kabataan, pag nagagalit ako, saan ko ilalagay yung damdamin? dami na ito. Pag nagagalit ako, paano ako a-action para protektahan yung sarili ko? Kasi for sure, pag nagagalit ka, may naramdaman kang offense to yourself, di ba? And second, paano ka hihingi ngayon ng accountability dun sa pinagmulan naman ng galit mo so that we can create some kind of a reparation between

0: the smaller relationships on an everyday basis. At tulyan lahat, hindi pinag-uusapan sa culture of violence. Mm. Kasi ang sagot sa culture of violence, galit ka, barilin mo, patayin mo.
1: Napapansin nyo naman, hindi kami magagalitin dito, no? Wala po yung magagalitin sa amin, no?
2: Hindi pa nga umaabot sa punto ng barilin, eh, yung uri din ng violence, yung mumurahin ka.
0: Oh.
2: Diba, itutroll ka, diba, atakihin yung kasarian mo, diba, katayuan mo sa lipunan. So yung mga uri ng violence talaga na dapat wala ng lugar sa lipunan.
1: Saka naalala ko lang, Carlo, no, nung gumagawa din kami ng research dun sa Oplan Tokhang, na pumupunta kami dun sa mga drug war hotspots, no, sa Metro Manila, talagang binisita, kinilala namin yung mga biktima at saka yung mga iba pang mga mga residente doon, na talagang yung mga bata, nakita nila kung ano yung ginawa ng tukhang dun sa kanila mga pamayanan, di ba? Kung paanong
3: this sound is processed by StereoTool. Go to stereotool.com.
1: Mga bata, si Kian de los Santos, di ba? Yung parang a famous example, pero yung pagbaha ng karahasan dun sa kanilang mga komunidad sa panahon ng Oplan Tokhang, yung pagdanak ng dugo, yung pagkita nila na yung mismong mga kapulisan, mga supposed state authorities, mm-hmm. no, na dapat pinagkakatiwalaan nila yung gumagawa ng ganitong karahasan sa mga mamamayan, I think yun nga, no, nandito tayo ngayon, no, inanak nung ganong klaseng socialization. And remember, we're just seeing the effects of this now, no? Kaya ngayon pa lang, dapat din talaga, di ba, meron tayong EJK Truth Commission. Tingin ko na broader general scale, no? Yung pagtanggap natin doon sa katotohanan na dapat may ganitong naging patayan, hindi na dapat maulit, hindi na dapat talikuran ng ating bansa, makakatulong din yan, kung paano magpapalaki tayo ng mga susunod na henerasyon na hindi tanggap ang kahit anong forma ng karahasan bilang pamamaraan ng pamumuhay.
0: Yes. And that is such a beautiful thing to close this segment with. Diba? And yes, so parang ang karahasan na hindi dapat pamamaraan ng pamumuhay. And on that note, abangan sa aming pagbabalik. Alamin naman natin kung sino ang lucky winner ng ating roulette at bakit siya naging usap-usapan sa mga kwentuhan. Dito lang yan sa
4: With Due Respect!
1: Medyo ano kami, ha?
0: Sober!
5: May arte? May budget? Akala nyo

0: Power times 2 kasi may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Papaya, kutis sulit ang glow up.
1: ECS. Ang tunay na paglilingkod di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
2: Feasible ba to? Diba yung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
1: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
3: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
1: Nagseserbisyo, Nina Corpus at Migs Bustos, Lunes hanggang Biyernes, alas 11 ng umaga, sa DZMM Radyo Patrol 630, DZMM Teleradyo, at PRTV Manila Channel 31.
4: May nagbago, may arte, may budget.

0: may papaya at niacinamide. May shea butter and tea tree oil pa. Kutis sulit ang glow up. Sulit ang glow up.
1: Kayo ay nanonood sa PRTV Manila Channel 31.
2: Happy Sunday po sa ating lahat. Ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang Team Pinas. Ako po si Clive Arguelles.
3: Yes, magandang hapon. Ako po si Ina Gakan.
4: At ako naman po si Carlo Flores na hinahanap si Attorney Dino at si Prof. Richard at saka si DJ Cheska. Nasaan na kayo?
2: Dami mong hinahanap.
3: We miss you.
2: We miss isa
3: you.
2: Isa lang. Si Dino na lang tsaka si Dino.
5: Kaya nga, isa-isa nga lang. Isa-isa ang dami kasi.
4: Ako nga, tama. At dahil namin, excited mo kayong malaman kung sino ang iikutan ng ating ruleta tulad ng dati. Hindi ako makarecover ng sinasabi ni Cliff. Linggo-linggong hinihiling na quick comments dahil wala si Dino.
2: Yes.
4: At wala si Richard.
2: Oho.
4: Baka matuloy.
2: Tigisa pa tayong comment. Gusto mo eh.
4: Sa sino mang matatapatan ng mahiwagang ruleta at sa mga nanonood at nakikinig, pwede kayong makijoin. Share your thoughts sa live stream sa ating BZMM Radio Patrol sa Isleta Facebook page. Ito ang
6: Magic Ruleta!
2: Yan, ruleta na tayo.
1: Ikutin ang Magic Ruleta.
4: Sino si... Wala. Oh, no, magkakalit na patagalin pa. Kaya natin
2: patagalin. Hindi, patagalin natin.
4: Oh, sige, moment of silence. Okay, go ruleta.
2: Let's go ruleta.
4: Oh, di ba? Binabantay natin ito sa Bantay Senado, ba first ever nagkaroon ng hostile witness.
2: Principal yan sa school namin eh.
4: Ay, ganun.
2: Hindi, si ano to.
4: Si SDO Gina Acosta, yes. First ever na present sa impeachment trial,
2: mm-hmm.
4: isang hostile witness.
2: Mm-hmm.
4: Di ba?
2: Mm-hmm.
4: So, siya yung nagkwento, no? Inulat na based sa cross-examination mm-hmm. ay sino ang nagpa-withdraw ng pera.
2: Mm-hmm.
4: So, sinabi niya mismo, inutos ito ni VP Sara Duterte.
2: Oo, oo, oo. Hindi, napakahalaga nung naging testimonya ni SDO Gina Acosta. Inaasahan nga nila hostile witness eh. Pero parang nakakatulong naman dun sa case ng prosecution, if I may say as an observer. Dahil sa kanya nang galing yung testimonya na yung 125 million pesos no ay personal na iniutos sa kanya ng ikalawang pangulo ni Inday Sara na iabot kay Colonel La Chica,
3: yes.
2: no? Na hindi naman na bahagi ng na dapat tumanggap ng isang confidential funds, no? Ito si Colonel La Chica kasi head to ng security eh, ng OVP, no? So siya mismo si VP Sara yung mismo nagsabi sa kanya mo ibigay yung pera, so kinuha ni Colonel La Chica, no? So may yung testimonya in fact nagpapatunay na culpable, no? At personally involved si Vice President Sara Duterte doon sa naging palitan ng pera nitong pag-withdraw ng confidential funds no hanggang dito sa pag-abot kay Colonel La Chica.
4: Mm-mm. Kasi parang may umaangulo na nakikita natin online na parang gustong i-pin doon sa SDO, di ba? Mm-hmm. Yung pag-release ng pera.
2: Mm-hmm.
4: Kasi talagang sasabihin, walang kinalaman dyan ng Vice Presidente. Gawa ng, hindi naman niya... Hindi naman siya ang nag-acto na mag-release ng pera mismo dahil trabaho yun ng SDO.
2: Mm-hmm.
4: Pero mahalaga nga yung sinabi ni SDO Acosta na talagang inuutos ito.
2: Mm-hmm.
4: At kung pagmalagay na lang natin na talagang na ginawa niyang mag-isa yun ng walang pahintulot ng Vice Presidente, di dapat matagal na siyang nasibak.
2: Mm-hmm.
4: Di ba matagal na siyang hinabol ng batas dahil nagawa ka ng unauthorized na withdrawal.
2: Oh, oh.
4: Diba?
2: Tsaka command responsibility all the time.
4: Mm-hmm.
2: No? If you're the head of the agency, no? Yung disbursement ng pera sa iyong agency, lalo na Office of the Vice President, then hindi po yan malaking ahensya na parang DepEd ka, di ba? Na napakarami mong satellite offices, napakarami mong mga division offices, no? Alam ng e-head of agency dapat, kagaya ng Office of the Vice President, na talagang kailangan na galing sa kanya mismo yung utos, binigay niya mismo yung utos, direct order kay Gina Acosta, no? Personally liable siya doon sa paggasta ng confidential intelligence. Mas lalo na, confidential funds pa yan. Yan ay parang nire-request talaga ng head of agency.
4: Tama.
2: Eh, sa mga meron siyang binibigay na justification kung bakit niya hinihiling tong milyong-milyong piso na ito. Kaya kung yan ay napunta kay Mary Grace Piatos at sa iba pang mga chichirya, yung head of agency yung mananagot dyan, no?
4: Mm-hmm.
2: Actually, dapat ang gusto kong sabihin ay mamili lang kayo. Kasi kung si President Marcos ay sinasabi na culpable siya doon sa buong national budget, sa flood control budget, mm-hmm. 'di ba? Eh di lalo naman siguro yung isang head of agency ng opisina na mismong nilagakan ng confidential at intelligence funds, eh talagang personally accountable din, 'di ba? Mm-hmm. Hindi pwedeng kailangan mamili kayo kung ano talaga yung pagtingin natin dito sa accountability o pananagutan.
4: Saka nakakakilabot yung kaisipan na yung isang taong gustong naghahangad na maging pangulo. Mm. Kapag kami sinabing anomalya sa kanyang opisina, isasabihin niya, ay hindi ko yan alam.
2: Mm.
4: Ano na lang pag hawak mo na yung sandatahang lakas, hawak mo na yung pambansang pulisya.
3: Mm-mm.
4: Kasi may nangyayaring gulo, sasabihin mo, ay hindi ko alam yan, wala akong kinalaman dyan.
2: Yan din, diba? Pwede ba yun? Hindi mo alam? Naloko ka pala, di ba? Parang gano'n, no? Pero yung isa ding naisip ko dito, no? Ina and Carlo, na kapag ka, yung kapag ka ikaw din talaga nasa loob ng pamahalaan, tapos nautusan ka ng head of agency mo na alam mo namang illegal, kaduda-duda, irregular, no?
3: Mm-hmm.
2: Dito pumapasok yung hindi pwedeng napag-utusan ka lang, di ba?
3: Mm.
2: Hindi pwedeng oo-o ka lang. Hindi pwedeng susunod ka lang. Mm. Dapat talaga i-exercise din natin yung ating prinsipyo, no? Bilang mga kawaninang pamahalaan o mga public servant, no, na kapag ka may mali na iniutos sa atin, eh tumanggi naman din tayo, no, at sabihan natin na I cannot carry out these orders, no, because this appears to be irregular, no, at hindi ako kumbinsido na ito ay part ng duty ko. Although baka din kasi natakot si SDO Gina Acosta, no?
3: Oo.
2: I mean, kung si Vice President Sara ay napagbantaan niya yung pangulo at yung first family,
3: correct.
2: I wouldn't be surprised, no, kung medyo may konting kaba, no, kay SDO Acosta na tumanggi doon sa utos ng ikalawang pangulo, 'di ba?
4: So parang sige.
3: Narinig ko nga rin, 'di ba, yung testimony ni SDO Acosta, tinatawag na nilang smoking gun.
2: Mm.
3: And parang na-appreciate ko dun sa testimony niya yung detalye.
2: Mm.
3: Paano ka nagkaroon una ng ganitong klaseng voucher? Sino ang nag-request? Ano ang paghahandang ginawa para maglabas ng ganito kalaking pera? Para saan yung proyekto? Tinawag na good governance project, etc. So yung ganong karaming detail, lumalabas. Well, may paghahanda. Tapos pangalawa, yung agarang pag-approve nung voucher, tapos yung disbursement, tapos yung paglalabas ng pera mula dun sa banko na napakabilis nung turnaround time. Dun ka talaga mapapaisip ng may nagpapadulas ng lahat ng proseso na ito. Kung ikaw ay SDO lamang, laki naman ang powers mo na mangyari yan within the next 24-48 hours.
2: Kasi diba? Ikaw bilang faculty ng Universidad ng Pilipinas, ang 5,000 pesos na grant, no, ay gaano ba katagal hinihiling? At gaano katagal madidisburse, di ba? Napakatagal yan, no? Pero well, antabayanan natin kasi mukhang nakukompleto na yung mga istorya. Kasi nakaraan lang yung land bank. So,
4: lumililaw yung linya.
2: Paano pinrepare yung pera? Gaano kalaki? Inilagay sa bag? Ngayon, sinong kumuha? Kanino ipinasa? Baka dapat si Colonel La Chica marinig na natin yung kanyang testimony.
4: Aba-abangan.
3: Saan niya dinala ang pera?
2: Saan niya dinala ang pera, di ba? Okay, on that note,
6: Go Roleta!
2: Kami overtime, Carlo.
4: Oh my, very good. I'm so proud of us today. Oh, speaking of.
3: Ayan.
4: Speaking of head of agency.
2: Di ba dito dinala ang pera?
4: Oh, ito. Pumasok sa ating ruleta si VP Sara Duterte at kanyang ginreet na si Sir
3: Ram.
4: At ginreet niya recently birthday. With a perjury case, I believe. Oo, nung August 17. Eh, mukhang developing story na naman itong dalawang ito.
2: Eh, bakit may case din naman si VP Sara, di ba? May grave threats case.
4: May grave threats.
2: Di ba? So, na isinampas sa kanya, di ba? Kasi nga, well, naisip ko lang din, no, kapag ka yung sa loob ng paaralan din, no, kapag siguro may nagbabanta sa buhay ng mga kaklase mo, di ba dapat i-take seriously?
3: Mm-hmm.
2: Di ba? Dapat probable cause siguro para imbestigahan, di ba? Eh, ganun din siguro, lalo na kung if you're the vice president at nasa kapangyarihan ka because you have the means, di ba? Isa nga sa mga magdadigress ako ng onte, but
4: sige.
2: isa sa mga sinasuggest din ng mga eksperto ay kapag kayo mga bata sa eskwelahan, halimbawa may nambubuli or bully na na-identify ng mga teachers, no, eh dapat isa sa mga mechanism ay identify, may access ba siya sa baril.
3: Correct.
4: Oo.
2: Meron ba siyang kamag-anak sa na may service firearm? Meron ba siyang access? At kung oo, eh kailangan i-request agad na mabantayan, maproteksyonan. Actually, it's also for the protection of that kid. Ah. Kasi nga, halimbawa sa Zamboanga, self-harm na din yung nauwi, eh, di ba? Siya mismo din ay pumanaw din, di ba? Doon sa mismong insidente.
4: Yun nga, kasama sa pag-assess mo yung ability to carry out said threat.
2: Mm-hmm.
4: Diba? Kaya nga, ititreat mo siya hindi dahil, ititreat mo siya very seriously dahil nga alam mo may kakayanan yung isang tao na ipagpatuloy yung gusto niyang gawin.
2: Mm.
4: So, dapat talaga mainam ng pagbabantay.
2: Mm.
4: So, hindi natin alam kung,
2: yeah. Ano kayang nafe-feel ngayon ni VP Sara? Kung wari, narinig niya yung ano, yung, narinig niya yung testimonya ni SDO Acosta.
4: Oo. Mm. Baka nagre-repeat sa itak niya yung mga pinagsasupak niya noon.
2: Ah, akala ko maraming laptop pang maraming laptop pang nadisgrasya, no?
4: Total, hindi naman yung isa sa ano, 'di ba? Is ilang sa mga kaso sa kanya nung sa impeachment, yung sa DepEd ay laptop din pala. Ngayon medyo nagigets ko na kung bakit pala laptop yung pinapa-procure. Kasi yun yung binabato.
2: Pero ang lumalabas din yung testimonya ni Ramil Madriaga na well, una nang tinanggi ng ikalawang pangulo na meron silang relasyon, mm-hmm. pero well, lumalabas, digital footprints, no? Mm-hmm. Digital footprints are forever. Mm-hmm. Mahirap yan tanggihan at mahirap itago. Eh, lumalabas na meron silang previous relationship, no? At lalo na nung kampanya niya, no? Nung vice presidential campaign niya. Lumalabas yung mga testimonya, yung confidential funds, kung paano inilabas, paano magkano, no? At kanino napunta. Parang nagtutugma-tugma na.
4: So, nabubuo yung, again, sinabi natin, lumilino yung linya at saka gumaganda yung imahe, lumilinaw sa pananaw natin.
2: Oo, kasi to be fair, tama din naman na dahil si Ramil Madriaga ay meron ding mga pending na mga kaso, no? Eh, kailangan din makorroborate ng iba kasi otherwise, baka self-serving, di ba? Baka self-interested naman yung kanyang affidavit at allegation laban sa ikalawang pangulo. Pero dahil ngayon, meron ng mga corroboration na kagaya ni SDO Acosta, 'di ba? Na yung land bank staff mismo na nag-ayos ng kasikaso ng pera, na sabi niya nga never daw in her entire life na nagpa-process ng government request, nakakuha siya ng ganung request na all in cash, 'di ba? So, yung irregularity at unusual na mga nasinait doon sa affidavit naglalabas-labasan na, no?
3: Mm-mm.
2: So, ang sumunod dun sa affidavit niya ay may dinala sa mga parking lot, may mga pinuntahang mga address kung saan inilagak ang confidential funds, no? So we'll see kung yan ay magtutugma-tugma na at talagang, if that happens, nako, sa napapuntang impeachment trial.
3: Pero alam mo sa akin, nabibilib talaga ako dun sa fact na kala ni Sara Duterte, papalampasin to. Parang, naisip niya to, nagawa niya yung lahat ng maliliit na detalye na to, thinking na hindi siya papanagutin.
4: Ilang sinasabi natin na parang years, dekada na, di ba? Buhat ng kanilang pagkakaluklok sa pangyarihan sa Davao City. May mga ganyan ng kalakaran, di ba? May mga aligasyon na ganyan nila ng operasyon.
3: Grabe, no?
4: So, ibig sabihin, mga maybe they've nailed it to the form of to the level of an art form na parang ganyan. Na minsan talaga, dumipas ang mga taon na pag nakalusot ka isang beses, lalakas ang loob mo na feeling mo matatakasan mo ulit. So, imagine mo na lang, dagdagan mo pa ng kapangyarihan, no, yung pananakot, yung kakayanan mo mandahas ng ibang tao. Talagang feeling mo talaga, hindi ka na makahabol.
3: Untouchable ka.
2: So, ang ganda. Untouchable.
3: At gusto mo tumakbo para sa pagiging presidente?
4: Para mas lalo
3: ka, lahat ng ito.
4: Mas lalo kang untouchable.
2: Para maipagpatuloy ang pagiging untouchable.
4: O, sige ka.
2: Kasi ayaw nga din daw, ayaw magpakaso din ng grave threats kasi sa ano daw, diba? Magiging president daw yun para makasuha ng mga high public officials. Eh, dapat lang.
3: Sana nga yung
4: may tinatawag na chilling effect.
3: Ito ang chilling effect na mahalaga.
4: Matatakot akong
2: matatakot. Naman hindi nagbabanta ang mga matataas.
4: Oh, yun lang ah.
2: Actually, kahit mabababang opisyal, lahat po tayo.
3: Basically, diba?
4: Pag sinabi mo ngayon sa kapitbahay, may papablatter ka na sa barangay eh.
2: Oh, tama.
4: Pwede ka lang patas. Pag nanakit ka sa susunod, yari ka na.
2: Tama. So, okay.
4: Sige, abangan natin kung sinalabas sa susunod. Go Ruleta!
2: Go Ruleta!
4: Greet kaya ako si Bibi Sara, si Sir Ram.
2: Hoy!
4: Bigot mga nawawala. Di ba nakasabay sa airport itong mag-ina?
2: Parang may mga kamukha nga ako nakita sa airport, no?
4: Pero balita ko nasa Europe daw eh.
2: Sa Europe ba? Ang latest report?
4: Nasa France yata.
2: Mainit doon ah.
3: Ito, ang lumabas sa Ruleta para sa ating mga listeners ay si Senator Lauren Legarda, hulaan po ito. Senator at ang Lord. Kanyang anak na si Leandro Leviste.
2: Oy, ay, eh.
3: Kamusta na kaya sila?
4: Grabe, no? Ako,
2: reunion with ano, Zaldico?
4: Eh, baka sa Europe, eh. Oy, nakakatuwa lang. Gusto ko lang i-point out na si Senator Lauren Legarda allegedly ay nag-medical leave.
2: Mm.
4: Ako, na po-point out.
3: Sakit?
4: May sakit daw. Pero sinasabi ko nga, sasabihin ko to kahit sino mataas ng government official, kayo po ang nangangalaga sa healthcare ng Pilipinas. Kayo po ang nagpupondo ng mga ospital natin sa Pilipinas. Bakit pag may sakit po kayo, gusto niyo pong mag-abroad?
2: Mm-hmm.
4: Wala po ba kayong kumpiyansa sa sarili niyong pinopondong institusyon ng pagpapagaling ng mga Pilipino?
2: Mm-hmm.
4: Curious lang, asking for a friend.
2: O, dapat kasi, eh, kayo naman yung nagpupondo ng healthcare system
4: diba?
2: Natin. May confidence kayo dun
4: dapat,
2: sa sarili diba? Servisyong ipinoprovide ng yes. ating mga public
3: sana
2: hospitals.
3: Sana nag-improve yung quality ng service,
2: oh, oh, oh,
3: diba?
2: Oh, oh, oh,
3: na hindi
2: oh.
3: nyo sila kailangan takbuhan pag kayo mismo may pangangailangan.
2: Oh, oh. Pero yung balita ni Senator Ping Lacson na, well, ito galing kay Senator Ping, diba? Na, nagtatawag-tawag daw siya Senator Lauren, diba?
3: Mm-hmm.
2: At mukhang distress, no? At mukhang hindi nasa mabuting kalagayan sa kasalukuyan, no? Dahil nga, well, hinahabol sila. Merong may issue, no, doon sa irregularities ng pag-grant ng franchise, no, nung kay Leandro Leviste sa kanyang anak, no, nung panahon na nag-grant ito nung Duterte administration, no. Ang hirap eh kasi talagang ano, no, kahit sino talaga basta hinahabol ka na ng batas biglang nagkaka-discover na didiscovering yung mga sakit
4: oh, oh. Yung wheelchair strategy talaga
2: ang katawan, 'di ba, kailangan ng medical leave, no, pero yun lang eh, siguro it's also a lesson na may part talaga na nasa parang gulong ng
4: palad.
2: Gulong ng palad, 'di ba, pagka nasa kapangyarihan kayo, you feel as if never kayong mahahabol ng batas. You feel as if immune kayo, na hindi kayo kagaya ng iba. Untouchable kayo, diba? Kalahat pwede niyong gawin. Kaya ngayon, kapag ka napunta sa minorya, out of power, no, nagkakandara pa na magtago, lumipad sa labas ng bansa, no, dahil nagka-catch up, no, doon sa mga ginawa nila nung kanilang panunungkulan na sila ay nasa tuktok.
4: Ang sabi nga nila, si Senator Bato de la Rosa, yung sabi nila, flight is an indication of
2: guilt.
4: So, pero sa silang nawawala. So, alam mo lang,
3: connect na lang kasi sila.
4: O, sige.
3: Ingat na lang po.
4: O, pero sana talaga, no, mauna, magbayad na ng 24 billion na piyansa, na danyos naman itong si Leandro Leviste. Dahil, Diyos ko, ang mahal-mahal na ng kuryente, ha?
3: Mm-hmm.
4: At patuloy pa siyang tataas dahil sa paparating na El Nino.
2: Mm-hmm.
4: So, abangan natin. Sana mahabol natin yung danyos na yan. At dahil dyan, go Roleta!
2: Go Roleta! Tabayan natin saan mapupunta si Senator Lauren at si Congress.
4: Get well soon!
2: Uy!
3: Ay!
2: Oo. Oh.
3: So, parang mother and daughter naman.
4: O, dalawang abogado, no? Si, na tampok sa impeachment trial, si Lorna Capunan at si Attorney Ferrer.
2: Yes.
3: Yes.
4: Na recently nakabanga yan, no? Na dapat pala namukbang ngayon natin, no? Pero ang tawag doon, eh, syempre, doon sinasabi na, pero may isang picture recently na nagbeso-beso naman.
3: Oo.
4: Oh, so, di ba, among lawyers, ito lang sinasabing trabaho lang at walang personalan, maski sasabihin na gusto niyang bigyan ng spanking.
2: Except daw kay Attorney Season.
4: Na,
2: sabi daw ay hindi daw talaga masyado namamansin si Attorney Season.
4: Kaya ka, ano, pinersonal.
2: Oo, oo, oo.
3: Na-hurt.
2: No, but I think what I like about, limbawa kay Attorney Lorna Capuna, no? Well, you just feel na ano eh, parang you feel very close to her, no? Kahit parang pinapanood mo lang siya dun sa impeachment court.
4: Oh, oh.
2: Kasi, well, nagpapakita siya ng competence, magaling na trial lawyer, but at the same time, you feel na tao siya, di ba? Umihingi ng, pwede bang mag-break, Your Honor, kasi nangangawit na ako. Gusto ko lang umupo. O kaya naman, huwag niyo nang i-reschedule ang trial kasi manonood pa ako ng sine.
4: Oh,
2: so, you feel that a person, no? And I think marami sa ating mga kababayan, at least, no, dahil medyo mga marami ng technicalities yung pinag-uusapan sa impeachment trial, no, napapalapit, no, ni Attorney Kapunan.
4: Oo. Hinaabang prosesa. Ano kaya ang pasabog ni Madam ngayon?
3: Correct.
4: Ano na naman kaya ang appointment niya na maa-apektuhan dahil madidelay?
2: Oo.
4: Mapapamanipedi ba si Attorney Kapunan? At kailangan bilisan na ang, ano, ang cross-ex.
2: Hindi, tsaka naiintindihan niya kasi na yung impeachment trial, it's not only a courtroom trial, mm-hmm, na you have to appeal to the rules of court. Correct. Which she does, ha?
4: Correct.
2: Diba? Nakikita mo, napakagaling, napakahusay na talaga naman pinapakita niya. Limbawa, yung paghimay dun sa joint memorandum circular, mm, na, o, yan ba? Ano bang ginawa dun sa confidential funds? Sabi ng testigo ay, tree planting. So talaga ipapakita niya naman sa iyo na ito ay paglabag doon sa mismong circular ng pamahalaan, 'di ba? But at the same time, alam niya na hindi courtroom trial lang, may public na nanonood. Mm. Kaya medyo sisingit-singitan niya ng mga appeal to the public para din makatawid sa publiko yung pinag-uusapan, 'di ba? Mm. Yung I think yung favorite ko siya, yung mga andilim, 'di ba?
4: Si andilim. At feeling siyang ano, makastigo ng presiding officer. Oh. Parang kumbaga medyo risky behavior ang tinatawag ng mga kabataan ngayon. Too risky not to share, sabi ng mga bata.
3: Uy, ano, gusto ko rin pansinin yung, kasi diba yung bangayan nila ni Attorney Ferrer, nag-viral yan eh. So sa akin, nakikita mo isang veteranong abogado subok sa litigation, tapos may mas bago, may mas batang abogado. So obviously, yung kasanayan, yung pagiging handa, yung pagiging, kumbaga mas exceptional, ina-expect natin kay Attorney Kapunan. And makikita natin yung gap na yun ng skills. Pero sa akin, medyo harsh yung internet dun sa lahat ng memes na lumabas kay Attorney Ferrer. At si Attorney Kapunan pa ang isang nagsabi na masyadong napuruhan si Attorney Christine Ferrer ng internet. Eh sa akin, malas niya yung kliyente niya, indefensible talaga, di ba? Ginagawa niya yung trabaho niya, pero yung kliyente niya, sablay talaga.
4: Parang hazards of the job yata, at bahagi ng assignment na tinanggap mo rin naman. No? Pero yun yung gusto natin ipakita rin, na naging magandang halimbawa itong dalawang abogado na ito, na magbangayan kayo sa issue na pinag-uusapan at pinagdedebatihan nila. Pero at the end of the day, ang hinahabol lang naman magkabilang panig ay hustisya. Sundin natin ang pagtingin ko ano ang nararapat sa batas. At pagkatapos nun, maaari tayong magkaroon ng pagkakaiba sa opinion, no, pagtingin sa ebidensya, pero pagkatapos tayo pa rin ay mga kapwa Pilipino. Na hindi kayo, hindi nyo pe-personalin doon. Literal na trabaho lang na ginagawa natin.
2: Tsaka, well, ang trabaho ni Attorney Ferrer ay pagtanggol yung kanyang kliyente, no? Pero hindi trabaho ng Senator Judge.
4: Yun ang maganda punto.
2: Na ipagtanggol yung nasasakdal na si Pipi Sara, di ba? Yun ang mali, di ba?
4: At saka hindi rin trabaho ng Senator Judge na mag-break time ng gusto lang nila. Tatago ba sila sa, mag-merienda, may buko juice pang kasama?
2: Ang favorite ko dyan, nandun ka na sa Senado, hindi ka pa pala talaga mag-a-attend ng trial, no? Manonood ka lang dun sa Senate
3: ano ba
2: lounge,
3: naman yung
2: no?
3: Pumasok ka sa diba? Session hall.
2: Ganyan ba yung inyong pagtingin dun sa trial? Napakamahalaga po yung trial na ito para hindi kayo umattend in person. Kung manonood lang din kayo ng live stream, kami na lang din. Kamal na lang yung sahuran bilang Senator Judge.
4: Diba?
2: Ganun lang din pala eh. Watch party lang din pala itong mga Senator Judges na ito, no? Nagpapakahirap yung defense at prosecution na magtalo doon sa loob ng Senate Impeachment Court. Tas kayo, hindi kayo magpa-participate, diba? At hindi nyo gagalangin yung inyong tungkulin bilang mga Senator Judges. Maya naman po kayo kay Attorney Kapunan at Attorney Ferrer, diba? Mm-hmm. O yan, pareha sa side na yan, ha?
3: Okay.
4: Okay, bago natin mapangalanan ang mga senator na ito,
6: Go Roleta!
4: Yung isa kasi tahimik lang.
3: Speaking of, back to the setting.
4: Dito tahimik dalawa.
2: Hindi, ito.
3: At hindi rin ito nag-a-accept.
4: Yung isa kasi, bawal mawala kasi kitang-kita siya lagi.
2: Okay.
4: Katabi niya yung presiding officer. Okay.
3: Big reveal, ang ating lumabas sa ruleta ay
2: si Mom and Dad.
4: Winry, for a different reason. Their ship might have sailed.
2: Yes, pero Senator President Sherwin Gatchalian at si Senator Risa Ontiveros.
3: Yes.
4: Eh, kamakailan nga, di ba, na pag-usapan nila kanilang paninindigan tungkol sa kamakailan nangyari dun sa shooting sa Ateneo de Zamboanga, eh yung kanilang posisyon tungkol sa pagpahigpit ng mga batas. Una sa pagprotekta ng kabataan, pag-avoid ng grooming na nangyari online. At saka syempre yung dyan sa loose firearms na yung padilla law. Talagang, kita mo, maski hindi nakikiligin siguro yung mga tao, at huwag na po tayong umasa dahil nag-shift, nag-sale na nga po yung shift. Nakita pa naman po na magkakampi pa rin sa pagtatanggol ng kabataan itong dalawang senador.
2: Hindi ako, ang nakakakilig ay kapag yung mga senador natin ay nagtatrabaho at nagtutulungan, nagko-collab ang ating mga senador, no, para solusyonan yung mga problema ng bayan. Yan ang totoo nakakakilig. Although nakakakilig din naman yung winry talaga. Pero, di ba, noong nakaraan kasi, medyo under fire si Senator Risa.
4: Tama.
2: No? Dahil nag-focus siya doon sa tinatawag na NVE or Nihilistic Violent Extremism, kung saan may mga online, actually criminal networks, no, na sadyang tinatarget yung mga minor de edad, mga vulnerableng minor de edad, no, para gumawa ng karahasan, no. Ginagawa ito sa nire-recruit sila sa mga online gaming platforms, no, kung saan na medyo hindi nababantayan ng mga adults, no, kung ano yung kanilang ginagawa. So nagpapanggap ng mga minor de edad din, kalaro lang, no, ginugroom at binibigyan ng challenges, at yung challenges na yan ay papataas yung intensity na dudulo na nga na halimbawa mamaril ka sa loob ng paaralan, no, o kaya naman iba pang klaseng kaharasan. Sa ibang bansa, eh laganap din talaga yung NVE. Mukhang ang lumalabas ngayon, eh may aktibong cell din na ang target ay mga kabataang Pilipino at mga batang Pilipino. At ang mahirap dyan, no, batay sa mga pag-aaral dyan sa mga NVE, no, thanks to Senator Risa, kasi pinagpopokosan niya, eh tinatarget din talaga yung may mga access sa baril. Halimbawa, no, kung si Carlo gamer kasi si Carlo, eh.
4: Yes.
2: Ipoprofile nila si Carlo, alam nila, ah, tatay mo police or tatay mo may access.
4: Basta hindi karton.
3: Hindi nakapihit sa dahig.
2: Maaaring firearms, no? Ikaw yung kanilang itatry i-recruit. Siyempre, yung iyong mental health din, itatry nilang i-take advantage of, no? Talagang grooming network ito, no? Eh, so, props to Senator Risa. Talagang pagtuunan ng pansin. And remember, yung tambalang Winry.
3: Correct.
2: Yung tambalang Winry, marami na silang tagumpay, di ba? Yung ano, kay Alice Go.
4: Alice Go.
2: Mga Pogo.
4: Pastor Kibuloy.
2: Oo, Pastor Kibuloy. Kapag nagsama po ang pinagsamang lakas ni Win at Ree, eh marami
3: na. Nananalo ang sambayan.
2: Nananalo ang sambayan. At saka talaga nakakagawa sila ng solusyon. So, I think it is in the interest of our country to support them in going after NVEs, no, and actually trying to solve school violence.
4: Na, gusto ko lang ipaalala sa taong bayan na nung binagit ni Senator Risa yung NVE, yung konsepto, yung kaisipan lang ng NVE, ay marami na naman ng troll sa kanya at ng awi sa kanya na parang kung ano na naman sinasabi nito Senator Risa Ontiveros. Tandaan lang natin na unti-unti at habang tumatagal, napapatunayan na talagang well-researched at grounded ang sinagsasabi ni Senator Risa. Kasi ako kinikilabutan dun sa ideya na paano nalaman ng mga tao online na ang meron ako kamag-anak na may lisensyadong firearm. Diba? So, hindi siya basta-basta na hindi mo naman ipapaskill sa Facebook na meron akong 10 baril, eh. It's not very, hindi common ng knowledge na yan. So, ibig sabihin, medyo may lalim at nakakatakot yung lalim ng kaalaman ng mga taong nag-groom sa mga vulnerable na mga individuals, no? Kaya, ayaw ko, kinikilabutan dun sa thought na yun, no? So, sana ipagpatuloy natin yung pagtanggol sa mga kabataan.
3: Yes. At sa akin, well, una, shoutout sa staff ni Senator Risa Ontiveros sa napakaayos na staff work. But ito ang itsura ng mga senador na nagtatrabaho. Ito yung itsura ng mga senador na kahit napakaraming issue, politika man yan, national issues man yan, safety, baha, walang tigil sa pagtatrabaho. At higit sa lahat, walang bahid ng korupsyon, walang bahid ng pagsisinungaling, walang bahid ng pang-aabuso. This is the governance we deserve.
2: Oo.
4: At posible siya at nangyayari na siya ngayon.
2: Yes. At saka maaaring may redemption, no? Kasi dati naman, I think si Senator Win ay aliado ng Duterte administration. But you see na nakita natin na sa pagtagal ng panahon na kung nakikita niya yung mga usapin at kailangan ay magbago ng pagtindig at pananaw at gamitin ng posisyon para sa mas magandang mga panukala, eh, nakita natin, nabukas naman pala si Senator Sherwin Gatchalian. So, marami na din tayong mga nakuhang mga pagbabago kasi budget season na naman eh.
3: Oh, ito na!
2: Ang open bicam, di ba? Isa yan din sa mga proponent niyan, si Sen Win, di ba?
4: Siya ang chair ng finance.
2: Oo, si di ba? So, eh, maganda.
4: All the best kay Winry.
3: Yes.
4: Okay, sa ating pagbabalik.
2: Winry lang ba? Paano yung... Ano? Parang namimiss ko yung...
4: yung Valentina.
2: Namimiss ko yung tambalan ano yan, dito please? Sa video respect eh. Nawala lang ako, parang kinalimutan yun eh.
4: Nako, okay. Sa ating pagbabalik, pag-usapan naman natin ang nagpapatuloy na pagbaliktad ni Orly Guteza. Dito lang yan sa...
6: With due respect!
2: May namimiss ka ba, Ina?
3: Namimiss ko ang layang maglakad.
7: Marami na kasing kumakalat na disinformation, misinformation, fake news.
8: Daming mga naniniwala sa kung ano-anong sinasabi ng mga nagpo-post online.
9: Makakuha ka lang ng gantong source, yun na yun.
10: Kaya nandito kami mga reporters para magbigay ng totoong balita para sa ating mga kababayan.
11: Traumatay sila. Ngayon nga lang, medyo naramdaman natin, may aftershock na naman na nangyari. As in ngayon lang, ayan, gumagalaw, Jack.
12: Gusto kong maging parte ng mga storytellers na sinasabi yung totoong balita kung ano yung nangyayari sa lipunan natin.
13: At saan nga ba napupunta ang mga buwis na ibinibigay nila sa gobyerno?
14: Paalala naman ang pulisya sa publiko na
15: kami bilang mga reporters or journalists, nandito kami, ginagawa namin yung trabaho namin dahil ayun yung kailangan nila.
16: Narito na ang mga balita sa inyong PRTV Newsbreak.
17: Hindi lang kami nagbabalita, nag-gather kami ng information, nag-verify kami bago ka maglabas ng storya.
18: Pero ipupakita naman natin yan.
19: Una, dapat mabilis ka. Kailangan talaga responsable ka. At madiskarte ka rin sa kung paano mo pupunin yung tamang impormasyon.
20: Ito po ang kasulukuyang sitwasyon ngayon dito sa...
21: Yan na muna ang latest sa mga oras sa ito.
12: So kahit na nakakapagod, magbabantay ako dahil may mga Pilipino na umaasa na may magbabalita, may maghahatid sa kanila ng tamang impormasyon.
22: Ako si Naomi Tiburcio.
23: Ako si Just. Ignacio.
24: Ako si Nestor Aler.
25: Ako po si J.M. Pineda.
26: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
27: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
28: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
29: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula 9:30 a.m. mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabayang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
30: Ang pinagkakatiwalaang pagbabalita at serbisyo publiko ng bawat Pilipino ay narito. DZMM Radyo Patrol sa East 30 sa PRTV Manila Channel 31.
3: Yes! Oh. Welcome back! So with due respect, kasama ang Team Pinas dito sa segment na BS Politics, also known as Bawal ang Balat Sibuyas. Pag-usapan natin ang pagbaliktad ng dating bodyguard ni dating Congressman Zaldico na si Orly Guteza. Binawi ni Guteza ang testimonya sa sinasabing pagde-deliver ng mali-maletang pera kay dating House Speaker Martin Romualdez.
2: Setyembre ng nakaraang taon, umamin si Guteza na nagpadala siya ng mga maletang naglalaman daw ng kickback para kay Romualdez. Pero sa panibagong salaysay, sinabi ni Guteza na pinilit lang siya ni na Senador Dante Marcoleta at dating Congressman Mike Defensor na gumawa ng akusasyon laban sa kongresista.
4: Tinawag naman ng ombudsman na classic pressure tactic ang pagbawi ng testimonya sa high-profile case tulad ng kay Romualdez. Pero nanindigan ang kampo ng kongresistang wala silang kinalaman sa pagbabaliktad ng testigo. Kaya naman ang tanong ng bayan, ano nga bang dahilan ng pagbaliktad ni Guteza? Sasagutin natin yan dito lang sa
6: Balat Sibuyas!
2: Ano bang dahilan?
3: Bakit?
30: Oh. Bawal ang pikon! Huwag kang BS! Balat Sibuyas!
4: Trending ang pagbabaliktad ngayon. Yes. Nagsimula dun sa unti-unting nauubusan na 18 Marites.
2: Oo.
4: Na ilan na lang. Nauubusan na rin sila ng mga pangalan para sa mga... Habang umuunti yung mga number, nagiging Magnificent 15, Courageous 15. Pag 14 na yan, hindi ko alam.
2: Iba na, no? Unlucky 13. Diba? Pero ako, isa sa unang mga masasabi ko dito ay parang ano, no? Kasi kung may touch of gold, parang si Senator Marcoleta tsaka si Congressman Mike Defensor, parang kiss of death. No? Parang touch of poison. Anything na hawakan nila, mukhang napapahamak lang nila yung mga inahawakan nila.
4: At least nasabihin nila na safe.
2: Ay, tama. Sabi niya Mark Steve daw si Senator Jinggoy. Ayun po. BJMP sila dyan. Malapit na makumpleto, di ba? Pero, kasi, di ba, parang yung mga tinatch nila na kaso, mukhang nagbabaliktaran. And actually, it's very concerning. At maaari sigurong madagdag itong kaso kay Senator Marcoleta. I'm not sure, no? Wala kasi si Senator Dino De Leon natin, ang ating legal expert here, no? I think there should be something about na hindi mo maaaring i-coach, pilitin, na magumawa, di ba? Peking test, technically it's a fake testimony, no? A fake affidavit na sinumpaan mo, sinubmit mo sa Senado, di ba? Sa Blue Ribbon, no? But apparently, galing pala kasi coach pala ni Senator Marcoleta at saka Congressman Defensor, di ba? So, baka madagdagan pa yung mga kaso nila, mapahamak na naman sila.
4: Hindi ba parang si Senator Marcoleta din nung siya taga-pangulo ng Blue Ribbon Committee, nagkaroon ng issue doon sa ni notaryong isa na hindi naman pala nagpa-notaryo na Peke pala.
2: Peke.
4: So parang mukhang yan nga talaga yung nangyayari. No? Parang pag hinahawakan nila, ibig sabihin, palagang may pagmamanipula, parang lumalabas na gano'n nangyayari. No? Pero ang point ko, nakakatakot, no? Sa mga taong kunyari sila yung nagpe-presenta dahil na-discovery nila, parang tila iniiwan din nila sa ere. Kasi hindi nang reklamo ni Cotesa na parang pagkatapos daw niya magsalita sa Blue Ribbon Committee ay parang ginost. Parang ginost din siya nila.
2: Eh nakakulong eh.
4: Ay kaya fully ghosted na sila. Pero parang medyo nakikita ko yung pattern na pagkatapos kanilang pakinabangan, nakuha na nila yung headline at nagamit na nila yung naratibo para i-push yung kanilang gustong i-push. Parang kakalimutan na. So baka may mga tao pa na napangakuan itong mga senador at kongresista na ito na magdiin ng ilang mga individual, baka magdalawang isip na po tayo kasi parang ang track record po nila ay iniiwan po kay sa ere.
2: At saka, I think ang nakakagalit dito dahil nga binawi ni Gutesa yung kanyang salaysay, no? Patuloy kasi na ginagamit yung galit ng mga tao doon sa mga maanumalyang flood control projects para sa mga sarili nilang pampolitikang interes. At ang nangyayari dito ay napapahina yung laban, napapanagot yung mga totoong sangkot kung gumagawa ng peking testimonya, pipilitin ang mga testigo na gumawa ng mga hindi totoong detalye, di ba? Kung totoong sangkot, si former speaker Martin Romualdez, the best evidence should be used. Kung yung ibang mga sangkot, the best evidence should be used because anything less actually is a disservice to Filipino people na nangahanap ng accountability. And in fact, baka yun yung isang pinakamalaking problema dito sa ating bansa eh. Kasi pork barrel scandal, 'di ba? Yung Napoles scam, no? Ang daming napapalaya kasi poor yung testimony, poor evidence yung ginagamit, no? Ang totoong istisya makukuha natin kung talagang yung ating mga nasa ombudsman, yung ating mga nasa prosecution, no? Kailangan nyo po talagang patibayin yung kaso. Kasi kapag dumating yan sa Sandigan Bayan, tapos madidismiss lang, ang lalabas tuloy, wala naman palang nakinabang dun sa mga maanumalyang flood control projects. Lugi na naman yung taong bayan. Lalo na ngayon, bang-bahana naman, diba?
4: Yun ka nangyayari. Talagang parang sinasadyabang palabnawin o palabuin yung mga usapin para tila palayuin na naman tayo dun sa usapin ng hustisya. Na parang magkakalito. Kasi ang taong bayan, binabaha ka na. Araw-araw dinadala mo yung problema na makakauwi ba ako ng maaga ngayon? Uuwi na ako ng umaga ngayon dahil stranded na ako sa baha. Araw-araw dinadanas ng mga tao yung problema sa baha at sa traffic. At dahil sa pihit-pihit ng iba-ibang mga kampo dahil sa kanilang political na interes, talagang lumalayo tayo dun sa hustisya. So, kawawa na naman ng taong bayan. So, tara, balik natin. Refocus natin yung usapin sa flood control o sa anumang issue ng korupsyon dito sa Pilipinas ay ang ebidensya. No, kailangan bigyan din natin ng sapat na ebidensya at ang tamang ebidensya. At yung mga, hindi natin isama yung mga taong maaaring implicate. Kaya nga ako, tingin ko, dapat wala na sa Senado yung usapin ng flood control. Ilagay na natin sa, dapat din siguro lumayo na sa ang Senado sa usapin ng flood control. Ilagay na natin sa DOJ, sa tamang mga sa mga tamang korte na titingin ito. Dahil obviously, yung mga taong maaaring kasama dun sa kaso, ay sila din yung sisilip eh. Diba? Kailangan natin mag-move on dito finally.
2: Tsaka sa akin lang ha, yung mga testigong kagaya ni na Orly Guteza no, at iba pa, yung mga ex-marites na ilang beses nang nagbalibaliktad, hindi ko na matrace, no? Isang tabi na yung kanilang mga testimonya kasi at this point, they have no credibility. I don't think an ordinary Filipino would still believe anything that will come out of their mouths, no? Mukhang hindi na eh. Kailangan isang tabi na at maghanap ng ibang mga pamamaraan, no? Para managot yung mga sangkot dito sa mga maanumalyang flood control project. No? Eh, sabi nga ni Carlo, no, hanap po tayo ng mga ebidensya, no? Eh, may isa pa po doon, no, si Congressman Saldico, nakabakasyon pa din sa Europa.
4: At matagal-tagal na yung kanyang huling last video, ha?
2: Ay, oo nga, no? Wala na.
4: Wala na tayong update. Ang huling na balita ay muntik nang maaresto, pero
3: nawala na ulit sa balita.
2: Diba?
3: Sa akin, huwag tayo bibitaw. Diba? Yung strategy or yung tactic ng guluhin mo yung naiintindihan ng publiko tungkol sa ganitong klase ng mga kaso, basang-basa na natin yan eh. Nakita na natin, I've seen this film a million times. Diba? So parang kailangan, I mean, at this point, eksperto na tayo sa lokohan. So, i-claim na natin yung pagiging eksperto bilang publiko sa ganitong lokohan, pero huwag tayong bibitaw doon sa patuloy na panghihingi ng pananagutan. Kasi habang hinihingi natin ng pananagutan, hindi titigil yung mga institutions natin na hanapin ito. Pero kapag tayo ang bumitaw, ang lalabas dyan, pwede naman palang makalusot.
2: Parang
3: at ayaw nating mag-
2: Parang inay
4: iba.
2: Bibitaw. Naramdaman mo bang parang binitawan ka ba? Or
4: sa pagbabalik po lang
3: ba? Ibang boundary po yung pagbibitaw sa personal scene.
2: May bumabaliktad na ba yung mga pananaw sa nakaraan?
4: So pag sa nakaraan,
3: nakita ko po ang pininitis dito.
4: Sa mga dating relationship. Okay. Pero sa usapin ng corruption, bawal
2: moving on.
4: At walang limot-limot. Yun lang.
2: Hindi po kayo makakatakas.
4: Wala.
2: babantayan namin kayo at bago pa man maging iba ng usapan dito, sa ating mong pagbabalik ay babasahin namin ang inyong mga opinion sa ating talakayan ngayong araw. Dito lang yan sa
6: With Due Respect!
4: Chismisan Edition, so hila
2: ko na ba talaga?
0: Hindi kami napapagod sa PRTV kasi ito naman yung talagang pinasok namin na trabaho. Ito yung parang sinumpaan namin. Ito yung gusto namin gawin para sa mga Pilipino, which is magserbisyo.
1: Mukhang nagkakahabulan. Ngayon naman, naghahanda itong mga hanay.
0: Ibinibigay namin yung balita sa oras na iyon. Binibigay namin kung ano yung totoo.
1: Jack, meron namang pagsabog na nangyari dito sa banda ng Recto Avenue.
5: Kalakip ng pagiging isang reporter, ng isang journalist, ang paglilingkod sa bayan.
7: Hindi niya marami-rami itong binunyag ni Alcantara. Pero
5: paano ka mapapagod kapag naglilingkod ka sa bayan? Walang kapaguran yun. It never stops.
7: Ano po ang ginagawa ng DSWD para tugunan yung epekto ng mga nagdaang bagyo at ng habagat?
0: Hindi pwede na sa trabahong to unahin mo ang sarili mo. Oo, nandun tayo sa dapat safe ka bilang reporter, pero most of the time, the stories that needed to be heard aren't the ones coming from your safety zone. So galing siya doon sa mga parte na hindi maganda, hindi kaaya-aya.
8: Mulan umaraw, talagang baha dito.
0: Ang PRTV News, isa tayo sa malaking tulong na marinig pa yung boses o yung kwento nga ng mga kababayan natin dahil meron at meron pa rin mangangailangan ng platform para marinig yung boses nila.
8: Nagiging emotional ako. Ang amin lang po, gusto namin bigyan pansin.
5: So with PRTV, alam natin na yun dumaan sa paraan na alam nila kung paano kunin yung katotohanan.
0: Sa PRTV, binahatid namin yung balita na deserve talaga ng mga Pilipino. Ako si Mari Ocampo.
5: Ako si Zanto Ochona.
0: Ako si Angela Babad.
5: Patuloy na magbabalita para sa bansa.
9: Ang sabi nila, anuman ang binitawan mo, babalik at babalik sa'yo.
10: Toneladang basura
11: ang nahahot mula sa...
22: Critical na ang problema sa basura.
24: Nalubog sa baha ang Metro Manila.
9: Paalala, sagot sa maraming problema ang disiplina. Itapon ng tama ang iyong basura. Reduce, reuse, recycle. Isang mensahe mula sa PRTV Manila Channel 31.
25: Yeah! Sorry na lang sa
2: Grabe kasi, ano eh, marami ako nalaman sa mga pagbitaw.
4: At ayaw pa rin bitaw.
2: Oo, ang pero pagbitaw. Salamat sa inyong lahat kasi hindi sila bumibitaw. Ayan. Kaya ito pa rin po ang With Due Respect kasama ang King Pinas. Ngayon naman, babasahin natin ang inyong mga komento sa ating talakayan ngayong araw. At syempre, bilang mga best judger, magdidesisyon kami if we will either
11: take it or cleave it!
4: Gamitin na pala natin itong mga props natin.
2: Ayan!
30: Take it or cleave it!
2: Sino? Okay, ang unang comment ay galing kay Vanessa Torres 1129. Mm. Agree po, children are not born criminals. It is their environment that influences them to become criminals. Take it or cleave it?
4: Take it.
2: Kaya nga ang hirap kapag kayo mga proposal na ibaba hanggang 10 years old. Bata, ang tingin natin kriminal. Actually, alam mo, dapat ang isipin natin ay any child that commits offenses, no? Commits offenses against the law is a failure of our society.
4: Tama.
2: Tayo nagpapalakas sa mga bata eh. Dipunan natin 'yan, 'di ba?
4: Oh. Yeah, yes. Yun. Sige.
13: Sino okay, na balik? Ako naman. Thank you.
4: Ito wed.
13: Kay Ann Ligon-C1B at maraming salamat din sa iyong gift.
2: Ay, gift? May gift?
4: May gift?
2: Wow!
13: Sabi niya, kawawa si Gina pero kasalanan niya. Matagal na niyang tinolerate mga bad doings ni Sarah since sa Davao or else may kasama ng pananakot kay Gina kasi weak ang personality niya.
2: Ah.
13: I think na-judge si Gina.
4: Oy, thank you, Anna, sa pagbigay ng 500 pesos.
2: Ay, wow!
13: Yeah, sa YouTube.
2: Wala ba kayong pa 75 million dyan?
4: Ide-declare naman po yan eh.
2: Take it or cleave it to kay Ann Ligon.
4: Alam mo, to a certain extent,
2: take it or cleave it
4: ako
2: muna.
4: Ako take it.
2: Oh, bakit?
4: Kasi parang, ano ba natin, na yung gusto kong bigyan ng difference yung isang regular na kawani sa taong may kapangyarihan. So, maaari kasi, hindi ko naman sa Gina justify kung sakaling totoo man na to a certain extent ay magbahagi ka nun. Pero nung proseso na ginagawa nung panahon pa nung sa Davao, talagang minsan may wala kang magagawa. Kung kailangan mo siguro sometimes na buhay na yung pamilya, kailangan mo maghanap buhay, talaga kung, lalo na kapag pinairal na yung konsepto ng takot, di ba? Kung taga-Davao ka, taga-tagong tagpamilya, ano nang choice mo? Di ba? Kaya nga, pinahabol natin dito kung sino talaga yung punot dulo ng lahat. Kaya ako, agree ako doon na to a certain extent. Yes.
2: Parang naiisip ko lang, not everyone can be representative Laila De Lima noong panahon ng talagang peak ng kapangyarihan ng Administrasyong Duterte, hindi nagpasindak, hindi nagpatakot. Pero marami po, kahit po mga nasa kapangyarihan, no, mga political families, mga member ng Congress, ng Senado, takot sa pamilya Duterte noong panahon na yan. Kaya siguro, maisip na lang din natin kung paano yung mga kawaninang pamahalaan, no, mga public servants natin, nakaramdim din ng ganong takot. We were living in a climate of fear during that time, no? Kasi makita mo yung tukang, makita mo sa lansangan, kahit sino, pwede nilang ipapatay, di ba? Sasabitan ka na lang ng
4: addict
2: karton, di ba? Addict, pusher, no? Pero ganun pa man, sana po sa ating mga kawani, no, nananawagan tayo na kung kakayanin natin, yung sinumpaan natin maging tapat, may bangal, di ba? Baka kailangan talaga nating hindi magpatakot kapag pinapagawa tayo ng masama, di ba?
13: Correct, yes.
4: Baka siguro lang bilang paghuli dun, no, na parang baka kailangan din natin palakasin yung protection sa mga nag-whistleblower. No, sa ombudsman yata ito, o kung namang ahensya yan ng pamahalaan, na talaga bigyan natin ng sapat na protection yung mga taong gustong buha ng tama. Dahil minsan, gusto nila gumawa ng tama, ikaw pag buha ng tawa, ikaw pa mababaliktad.
2: Tama.
4: Kawawa ka din eh. So, yun lang.
2: Okay.
4: Yes. Ako na pala magbabasa. Sabi ni Celestega 4684.
2: Iba.
4: Ikaw na yan, parang cleave. O, ikaw ulit.
2: Si Dia HR7031.
13: Ay.
2: More Richard and Sabrina moments, please, para may something happy naman pag end of the week. Smiley. Take it or cleave it?
4: Ay.
2: Ako double take it.
13: Oh,
2: ikaw, Ina.
13: Take it. Give ko na po, give ko na.
2: Oh, wow! Tinaikit din po ni Ina.
13: Give na po natin.
4: So magkakaroon na po ba ng Sunday show?
13: Yan po yung
4: si
13: kaya kong gift, Chuck.
2: Oo, pero ako, cleave it.
4: Bakit ka mo?
2: Wala man lang pa 500 dyan. Nakike-enjoy po kayo sa love team, eh, magpadala po kayo ng kaperahan.
4: Bilang coordinator at manager ng Rina.
2: Oo, diba? Ako po yung talent manager, so hindi po libre ang love team na ito.
12: Nilagay talaga, no?
4: Maglalabas po kami ng tarifa. Kapag nakailang stars po kami, ito po yung content.
2: At gusto ko lang po sabihin na wala po itong consent ni Richard at ni Ina.
12: Ang tawag po dito ay pamimilit at pananakon.
4: Pagkatas natin mag-usapan yung tungkol dun sa mga kawin.
2: Ganito pala, ang karamdaman ni Orly Gutez.
4: Grabe na pressure na.
12: High pressure na.
4: Okay.
12: Yes.
2: Sige.
12: Basta sa script.
4: Okay. Sige. Basta daw sabi sa atin. So sabi nga ni Celestega 4684, karma kay Marcoleta at Mark Defensoria, hindi raw nirenyo ang prangkisa ng ABS. Totoo naman. Ang daming pamilyang nasira ng buhay dahil sa kanila.
2: Take it or cleave it.
12: Take it.
2: Gulong ng palad.
12: Samahan natin ang dose ng ivermectin.
2: Tama.
4: Take it. Okay.
2: Yung last comment na.
4: Okay, that's Sunday ngayon. Sabi ni Jesus,

0: natin, no? Oh, kada 500 po isang pack.
1: Okay, okay, yeah.
0: Bawi ba? Okay, so, si Anna yung isa.
2: By the bond, pag na 500 po kami, tapos
3: kayo. Thank you, Anne. May isa.
2: Opo, kung tinapin niyo po yan, kung ano po yung mukbangayan namin, papadalan din po namin kayo. Sige, ayan po. So, meron na tayo kay Anne.
0: Gusto niyo ba si Balikan Jesus Saves? Vanessa. Kasi ang ganda na ano. O, sino?
3: Si Vanessa or si Jesus Saves?
0: Oo, sinong mas gusto natin?
2: Parang hirap naman, linggo ngayon, tapos sasabihin mo, ayaw mo si Jesus?
0: So, si Jesus Saves. Tsaka, dahil manood po kayo kay Jess Falsis ng...
2: Jess Asking.
0: Ayan.
2: Okay,
0: so, si Jesus Saves at tsaka si Anne Ligon. Congratulations. Kayo po ang aming napiling winner.
2: Okay, at congrats sa ating mga napili. Sabi nga ni Jesus Saves, kapag iisang sa loobin para sa bansa at mamayang Pilipino, hindi tayo patitilin na again. Pinapaalala ng Team Pinas sa atin every week. Kaya panoorin natin video na to.

0: Siya nga pala, sa mga estudyante na nasa may U-Belt area, magkakaroon po ng Genzennial Tour ang Team Pinas sa FEU sa Morita.
1: Wow!
0: Sa Tuesday, August 25. So punta kayo sa teampinas.ph/register kung gusto yung makidalo.
1: At saan ka nga galing?
0: Sa?
1: Yung nakaraang
0: Genzennial Tour. Galing kami sa Sikihor State College at sa Negros Oriental State University.
1: Oh, maraming salamat po sa mga dumalo.
0: Oo, sa mga dumalo. At saka napakaganda ng mga conversations namin sa iba't ibang bahagi ng Pilipinas dyan sa Genzennial Tour na yan. At matagal-tagal po tayong mawawala si NCR sa Genzennial Tour. So mga gustong dumalo, hawol po kayo. At dyan po nagtatapos ang isa't kalahating oras ng Bardagulat Malamang Talakayan natin sa iba't ibang issues sa Pilipinas. Muli, maraming salamat po sa lahat ng naki-vibe check at naki-deep dive ngayong hapon.
2: Yes, at bago yung spiel, gusto ko rin po mag-thank you kay Jing sa Surf House, kay Josie at Alban ng Turtle Resort nung inalagaan nila ako nung ako ay na-accidente.
0: May bilhin na ng birthday pala. Ay,
2: thank you.
1: Kasalukuyan po kasing may injury.
2: Correct.
1: Hina, because of surfing, no? Accident sa surfing.
2: Kasi kinulang siya ng skill. Pero ayun, so nabitin ba kayo sa kwentuhan? Huwag po kayong mag-alala dahil makakasama niyo po uli kami sa susunod na linggo.
1: Sunod niyo naman pong mapakikinggan sa DZMM Radio Patrol sa East 30, FMR Radio Stations at

0: RTV ang programang travel ni Awel kasama si Papa Awel Pass. Ano ba yan? Ang dami kong mali. Kasi travel ako ng travel.
1: Pero ano po nagsabi ah?
0: Pero tandaan nyo po, wala pong personalan. Dito lang yan sa
2: With due respect!
0: See you next Sunday!
1: Congratulations!
3: Mapapanood mo pa rin ang 4 Alas With Due Respect, Jess Askey, Arangkada Balita ng live sa mga digital platforms na ito. DZMM Radyo Patrol sa Istrenta Facebook page, PRTV Manila Facebook page, at PRTV Manila YouTube channel. Tuloy-tuloy pa rin ang komentaryo at paghahatid ng balita sa PRTV Manila Channel 31.
4: Sabay-sabay nating saksihan ang mahalagang pangyayari sa Senado bilang isang impeachment court.
5: Para sa paglilitis ng isa sa pinakamataas na opisyal sa bansa.
3: Abangan ang special coverage ng PRTV News sa Vice President Sara Duterte. The Impeachment Trial, Lunes hanggang Miyerkules. Simula 9:30 a.m. mapapanood ng live sa PRTV Manila Channel 31 at sabay ang mapakikinggan sa FMR stations nationwide.
6: Ang tunay na paglilingkod, di lang sa pagbabalita. Dapat ito ay may kasama ring totoong pagsaserbisyo.
7: Feasible ba to? Diba yun nung maaaring tanong po ng ating mga mamamayan?
6: Kaya Lunes hanggang Biyernes, tugunan natin ang mga pangangailangan ng bawat Pilipino.
8: Paano nila i-implement hindi masyadong umaray yung mga maaapektuhan?
6: Nagsaserbisyo, Ninya Corpus at Migs Busto.
9: Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa at ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos, yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat, ako ay nananalig sa iyo. O banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinuko.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras, 3:03 na.
1: Oras, hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
2: Buong mundo'y liputin! Sumama na kayo sa amin. Sakay na at maki-join sa Usapang Biyahe.
3: Usapang Biyahe.
2: Daanin natin sa masayang kwentuhan na kapupulutan ng instant hacks sa mga travel goals. Bitbitin nyo na ang mga gamit nyo. Tuklasin natin ang ganda ng mundo.
3: Ganda ng mundo.
2: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Owl. Travel ni Owl sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
4: This is a reminder to all passengers for flight Radio sa East 30. Ikabit ang earphones para sa mas magandang pakikinig. Ayusin ang signal para malinaw ang TV o gadget. We are ready to take off. And last call for passenger Owl Paz. Owl Paz, you're on the air.

0: August 30, 2026, Sunday afternoon, kapamilya, kaserbisyo. Magandang magandang hapon sa iyo, ha? Hoy, kumusta na yung ating mga kababayan, kapamilya at kaserbisyo? Eh sana safe na safe ka, ha? Marami pa rin lugar ang nakakaranas ng pag-ulan at pagbaha. Pero ganun pa man, tuloy-tuloy tayo dito at sasamahan kita kahit nasa panig ka man ng mundo. Dahil ang DZMM Radio Patrol sa East 30 ay napakikinggan sa Metro at Mega Manila sa 630 kHz AM band at sa bayang napapanood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Kapamilya, napapanood din po kami, ha, sa DZMM Teleradio YouTube at Facebook. Kaya like at subscribe na. Pero kapamilya, kaserbisyo, bago tayo magpatuloy, ha, abay padaanin muna natin ang ilang mga impormasyon at balitang ito.
1: Alerto sa habagat.
0: Baha sa ilang bahagi ng NLEX, pumupa na. Wala ng pagbaha sa bahagi ng North Luzon Expressway sa Valenzuela, Meycauayan, Bulacan ngayong araw. Sinabi sa DZMM ni NLEX Corporation Assistant Vice President for Traffic Operations Robin Ignacio na humupa rin kagabi ang baha sa mga naturang bahagi ng expressway kaya nadaraanan na ng lahat ng mga sasakyan. Pero babagal naman ang takbo pagdating sa San Simon dahil sa dalawang lanes lang ang possible roon. Tiniyak ni Ignacio na tututukan ng mga tauhan ng NLEX ang lugar para makaagapay sa daloy ng traffic. Samantala, ilang kalsada sa Kamiling, Tarlac, hindi madadaanan dahil sa baha. Hindi madaanan ang lahat ng sasakyan ng ilang kalsada sa Kamiling, Tarlac dahil sa tuloy-tuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa Kamiling River. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 8.09 meters ang level sa ilog. Nalagpas sa spilling level sa ilang lugar, kabilang na sa mga impossible na daanan sa bawat bilad road, Kakamilingan Norte at Sur, Pauseken at Poblasyon F sa Tala. Aabot sa mahigit 54,400 pamilya o mahigit 19,000 individuals ang apektado ng baha. Samantala, van inanod sa creek sa Rodriguez, Rizal. Nilamon ng creek ang isang van matapos mabalahaw at anuri ng rumaragasang baha na may kasamang putik sa barangay San Isidro sa Rodriguez, Rizal kagabi. Nakababa naman sa van ang mga sakay nito bago ang insidente na nangyari sa kasagsagan ng malakas na ulan dala ng habagat. Ayon sa Rodriguez MDRRMO, possible na ulit ang mga kalsada pero pinag-iingat ang mga motorista sa mga putik at basura. Nakasalukuyan ang inaalis ng lokal na pamahalaan.
1: Alerto sa habagat!
0: Madalang kapamilya, baha sa Quezon City, ha? Humupa na mga lumikas sa evacuation center sa lungsod dahil sa sama ng panahon. Umabot na sa 6,326 na pamilya. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Tumila na ang ulan at humupa na rin ang mga baha sa ilang kalsada sa Quezon City ngayong Linggo ng hapon. Ayon sa QCLGU, tuloy-tuloy ang mahigpit na pagbabantay ng Quezon City Disaster Risk Reduction and Management Department sa mga posibleng epekto ng habagat at pabugso-bugsong pag-ulan sa lungsod. Nakahanda na rin ang mga response team sa iba't ibang strategic areas ng Quezon City para agarang rumisponde at tumulong sa mga residents maaaring maapektuhan ng anumang insidente. Tulong-tulong din ngayon ang mga tauhan ng Quezon City LGU sa pagtanggal ng mga basurang kumapit sa Center Island sa G. Araneta Avenue matapos umabot sa lagpas tao ang baha kahapon. Samantala, sa pinakauling datos ng QC, umabot sa 6,326 na pamilya ang lumikas o 22,002 na individual dahil sa sama ng panahon. At yan ang balita.
0: Salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Kapamilya kaserbisyo, ha, narinig niyo yung mga balita na ibinigay namin sa inyo. And sana kahit nasa ang ka mga lugar ngayon, sana ligtas ka, ha. At sa mga kababayan at kapamilya at kaserbisyo natin na kasalukuyang nakararanas na matindi pa rin pagbuhos ng ulan. At dun sa mga kasalukuyan din nasa bang-bahang mga lugar, o doble ingat, ha. Eh tayo mga Pilipino naman, alam naman natin yung pagiging resilient natin. Pero minsan, di ba, may hirap ng panghawakan yan, eh. Hindi porke nasasanay tayo sa ganun, okay na lahat. Ay, ipagdasal na lang natin sila, di ba? Ipagdasal na lang natin yung kumukuha ng pera na hindi kanila at pinapakinabangan ang pera ng bayan. Samantalang iba, kasulukuyang nagdurusa at lumalangoy sa baha. Sabi, sana makonsensya naman kayo, ha? Kahit malamig ang panahon, o, paisa lang, ha? Sana kahit malamig ang panahon, huwag kayong makatulog ng mahimbing. O, pero tuloy-tuloy tayo sa good vibes ngayong happy Sunday afternoon. O, lalo-lalo na, ha, kung medyo may mga binabala kayo sanang outing, pero hindi na tuloy dahil, di ba, tuloy-tuloy yung pagbuhos ng malakas na ulan. Minsan ito yung nagiging sagabal talaga, kapag may mga gustong puntahan nyo, magkakapamilya, naka-schedule na tayo, pero wala eh. Kahit anong gawin natin, hindi natin makokontrol. Lalong-lalo na, okay lang pagpunta. Yung pag-uwi ang mahirap kapag doon ka inabutan, di ba? E kitang-kita naman natin sa balita, yung mga dating hindi binabaha na lugar, abay umaabot pa minsan sa dibdib hanggang lagpas tao na, di ba? O, eh, siyempre, di ba, kailangan malaman talaga natin ang mga kalagayan ng kakalsadahan at ang ating paligid dun sa mga binayo ng ulan at ng baha. O, sa malala, padaanin muna natin to, kapamilya, ha? Apat na sakay ng MPV na nahulog sa Agana Bridge. Hindi pa rin natatagpuan. Balita mula kay Cesar Galazzi.
3: Ng isang MPV na kasamang nahulog nang bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac City, Tarlac, kagabi Sabado, Agosto 29. Ayon sa Tarlac City Disaster Risk Reduction and Management Office, tumutulong na sa search and rescue operation ang iba pang search and rescue team mula sa iba't ibang ahensya. Ayon naman sa Tarlac City Police, dalawang lalaki at dalawang babae ang apat na sakay ng MPV na hanggang ngayon ay hindi pa rin natatagpuan. Umabot na rin sa bayan ng Gerona ang isinasagawang paghahanap sa mga biktima. Isa sa mga hamon sa operasyon ang mataas pa rin level ng tubig sa Tarlac River. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galazzi.
0: Maraming salamat, Cesar Galazzi.
1: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Ay, talaga naman, no? Eh, medyo nakakalungkot yung mga balitang nababalitaan natin ngayon. Talaga maraming nahihirapan, marami ang nagdudusa na hindi naman na talaga nila kasalanan. At sana yung mga talagang may sala, dumating yung pagkakataon na sinaman ang magdusa. Ay, hindi ah, hindi naman masama raw na ganoon, di ba? Ay, hindi mabuti na humiling ka ng hindi maganda sa iyong kapwa. Pero kung nakikita mo naman na meron talagang dapat managot, pero nananahimik pa rin hanggang ngayon, ay ibang usapan na, di ba? Asya, mabalik tayo sa ating kwentuhan ngayong hapon na ito dito sa Travel ni Awel. Ay pansamantala mo na humahalili, ha? Ang nauna, nag-iisang hugotero at ang Mr. Right mo. O ay pag-uusapan natin dito, kapamilya kaserbisyo, kung saan nga ba pwede tayong tumambay, magpunta. O kaya minsan, di ba, may mga kailangan tayong i-celebrate pero talagang yung lugar natin, ang hirap yatang pumunta rin sa mga park, doon sa mga open area. Eh, alamin natin yan ngayong hapon, ha? Saan pa rin pwedeng ituloy ang inyong mga bonding moments kasama inyong mga special someone, ha? Pero bago yan, mula rito sa Pilipinas na maulan at binabaha dahil sa kalokohan, punta muna tayo, ha, sa Singapore at alamin natin kung sino ang babati sa atin ngayong hapon.
4: bansang Singapore, buong mundo'y libutin at sumama na kayo sa amin ni Owen. Let's go, guys!
0: Iyon, no? Mula Singapore ang ating kapamilya kaserbisyo. Kaya kahit nasan panik ka ng mundo, ha? Ay walang dahilan para hindi mo marinig ang travel ni Awel. Basta meron kang internet access. Basta meron kang panahon para kami pakinggan. Doon sa mga kasalukuyan pa rin kumakayo dahil work from home. Ayan eh, mga matatawag mong blessing, di ba kapamilya? Yung mga nagtatrabaho na nasa bahay lang. Kung ikaw ay mag-isa at nagtatrabaho dyan ngayon dahil ang iyong mga kasama ay may pinuntahan, may schedule na pasyalan, huwag kang mag-alala, sasamahan kita hanggang mamaya, ha? Gawin mo kong background habang ginagawa mo yung trabaho mo. Pero syempre, focus pa rin sa trabaho, ha? Ako naman yung nandito lang. Baka mamaya mabigyan kita ng idea kung saan masarap pumunta, mag-relax-relax. Pagkatapos ng trabaho, di ba? Asya, syempre, tuloy-tuloy na ang ating kwentuhan. At sigurado meron ko na naman ditong mapupulot na impormasyon. Para next time, hindi pwede sabihin sa'yo na hindi umuulan, hindi tayo pwedeng umalis eh. Adang ka nagkakapali. Dahil dito sa travel ni Owl, hahanapan natin ang paraan para naman kahit paano ay maputol yung stress na nararanasan mo at makapag-relax-relax ka pa rin, di ba? Kaya naman kapamilya, kaserbisyo, kung may cuddle weather dahil sa ulan, may mga couple naman na gusto pa rin lumabas at mag-enjoy together. Kaya naman, why not i-try ang hobby na relaxing na creative pa? Why not try pottery? Dito sa Quezon City, may mga pottery studio na pwedeng puntahan kung gusto ninyong matutong humubog ng clay at subukan ang pottery. Isa na rito ang tahanan pottery shop. At huwag mag-alala ha, kung beginner pa lang kayo, dahil may mga class at workshop sila na bagay sa mga first-timer. Tulad ng basic pottery wheel class, kung saan matututunan ninyo ang mga basics ng pottery wheel at makakapagsimula kayong humubog ng sarili ninyong piece. May exploratory wheel workshop din para sa mga gustong mag-experiment at mas makilala ang clay at pottery wheel. At kung gusto nyo ng mas cute at personalized, may character mug baking workshop din. Ay, okay to ha. Kaya whether kids, adults, barkada o solo, pwedeng-pwede rin subukan ang pottery. Hindi lang new experience, may souvenir pa kayong may uuwi na kayo mismo ang gumawa. Pero ano nga bang dapat asahan ng mga first-timer? Anong mga class ang pwedeng subukan at magkano ang aabutin para sa isang pottery experience? Para mas makilala pa natin ang Tahanan Pottery Shop, kasama natin ngayon ang Executive Head ng Tahanan Pottery Shop. Via Zoom ha! Makakasama natin si Miss Rita Gudinho. Hi ma'am, good afternoon po. Welcome sa travel ni Awel.
5: Magandang hapon. Salamat sa pag-anyaya.
0: Good afternoon. Kumusta po kayo?
5: Mabuti naman, inuulan, pero tuloy ang pagtatrabaho sa putik.
0: Ayan po, no? Speaking of putik, no, madam, no? Ma'am Rita, speaking of putik, what made you decide na parang hindi lahat ng tao, siyempre, gusto madudumihan yung kamay, yung ibang tao parang hesitant kapag gagawa ng ganyan, nahawak ng marumi. So para mabigyan lang din natin ng mas malinaw na ideya yung ating mga kapamilya at kaserbisyo, hindi porke tinawag na putik, marumi agad.
5: Tama ka dyan, hindi porke tinawag na putik ay marumi ka agad. Dahil ang putik na ito, pag hinugog mo ng iyong expression o mga piyesa na gusto mong gawin, ay magiging permanent through firing at magiging isang ceramic material. So pwede mo na siyang gamitin, microwavable, pwedeng hugasan, pwedeng kainan. So yun ang maganda sa putik na ito. Nagiging ceramic siya pagkatapos.
0: Yun. And just to give a clearer idea rin po, no, sa ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakatutok sa atin ngayon, tatanungin nila, teka lang, paano ko makakasigurado sa magaling, saan gawa yung putik? Paano nila kinukuha yung putik na yan?
5: Alright. Kasi mayroong iba-ibang klaseng clay actually, or luad ang magandang tawag. Luad. Oo, yun ang Tagalog sa clay. No? Ang luad na kilala natin ay yung earthenware or terracotta. Ito yung ginagamit para sa paggawa ng palayok, ng paso, at ng mga bricks, no? Pero ito ay low firing. So, hindi siya masyadong, hindi poro siya, kaya hindi siya ganun katibay, no? Ang ginagamit ngayon natin sa tahanan ay stoneware clay. So ang stoneware clay, unfortunately in the Philippines, wala pa tayong commercial na local stoneware clay.
0: Okay.
5: Pero maaring matutong i-formulate ito.
0: Uh-huh.
5: Pero dahil nga marami kaming estudyante, kailangan naming mag-import ng stoneware clay. So commercial
0: okay.
5: stoneware clay po yung ginagamit namin uh-huh. para siguradong hindi masisira yung trabaho nila.
0: Mhm. And yan ha, kapamilya ka serbisyo, nabigyan na tayo ng mas malaking ideya kung ano yung ginagamit na luad o yung clay sa paggawa dito sa pottery, no? At masisigurado natin na kalidad, hindi lang basta-basta na uyo may puti ko gawin na natin, hindi ganoon. Hindi ganoon yung ginagamit nila sa tahanan pottery shop. And Ma'am Rita, bakit tahanan? Bakit tahanan yung napili nating pangalan dito?
5: Kasi para sa amin ito ang business ng negosyo naming mag-asawa.
0: Uh-huh.
5: So para sa amin ang aming passion to teach clay or pottery ay parang to build a community, no? So they will enjoy to share our passion working with clay. So parang ito ay isang lugar, isang tahanan para for them to enjoy pottery.
0: Mm-hmm. And sabi nyo, no, passion nyo to, gusto nyo ma-experience din, no, ibang tao kung ano yung na-experience nyo, especially dito sa pottery line. Saan nyo hinugot at ano yung pinanggalingan ninyo na para masasabi nyo na hindi? Ay, ito yung gagamitin natin na medium para ma-reach natin yung mga tao and ito yung maibibigay natin sa kanila. Brief background po, Ma'am Rita. Ano yung nagtulak sa inyo?
5: Background. Ako isang profesora sa UP College of Fine Arts.
0: Mm-hmm.
5: Actually, estudyante ako noon. Talagang gusto ko nang ma-experience ang pagtatrabaho ng luad.
0: Mm-hmm.
5: Para sa akin, unique to be able to work with the different elements, no? Kasi water, earth, wind, fire. Kailangan mo yung natural elements na yan para
0: mm-hmm.
5: makabuo ka sa ng obra gamit ang luad. So, yun. So, sobrang fascination ko. Eventually nung nagtuturo na ako ang nagsimula ng Kaja Fine Arts Ceramic Studio.
0: Uh-huh.
5: So gusto kong maiambag din sa iba, sa komunidad, no, hindi lang sa university ang passion ko for working with clay, kaya kaming mag-asawa ay nagbukas din ng negosyo. Ito nga ang Tahanan Pottery.
0: Mhm. Eh nagkano na po katagal itong business nila na Tahanan Pottery?
5: Bali, nagsimula kami noong 2018.
0: Oh, ang tagal na rin.
5: Kahit nagkaroon ng pandemic, ay tuloy-tuloy ang naging aming trabaho, maganda ang naging negosyo. Dahil palagay ko, nung pandemic nga, mas marami kaming naging estudyante kasi naghahanap talaga sila ng magagawa at
0: uh-huh.
5: Makaka-relieve ng stress. Parang joke namin mag-asawa ay therapeutic ang working with clay.
0: Mm-hmm. And maganda yung sinabi nyo, no, ma'am, na inya, therapeutic, nakakawala ng stress. Ano yung part ng paggawa ng isang pyesa sa pamamagitan ng putik na ginagamit natin? Anong part din yung masasabi ninyo na stress reliever to eh?
5: Oh, kasi ang clay or luad ay the only medium that actually replies to your touch. Ibig sabihin, pag pinush mo, meron kang may iwan na imprint or mark. O pag pinul mo or binutas mo, no? So it actually mirrors you.
0: Okay.
5: So siguro kaya nagiging therapeutic 'yan kasi parang you are engaging with your inner self. Eh.
0: Mm-hmm.
5: So 'yun, para sa akin 'yun yung hugot ko palagi when I'm working with clay. It feels like it mirrors me, tapos it replies to my touch, and parang you are moved to parang to become in zone, no, with the medium. Parang lahat nagiging nawawala ang problema,
0: mm-hmm.
5: nawawala ang environment, you're just one with what you're working on. So para sa akin, yun yung aking palaging sinasabi sa mga estudyante.
0: And ang sarap ng sinabi niyo, Ma'am Rita, is it safe to say na lahat ng ginagawa mo yung pyesa gamit yung luad, yung output nung ginagawa niyo habang minumold din ninyo, para siyang fingerprint. Walang magkakatulad.
5: Oo, that's true.
0: Mm-hmm, mm-hmm.
5: So parang actually, the more unique it is, no? It also reflects who you are. Eh. So parang, kaya you have to embrace it, di ba?
0: Mm-hmm.
5: Kung ano man yung lumabas, ikaw yun eh, di ba? Whether you have arthritis or whether
0: uh-huh.
5: you're going through something, di ba? ano, it's about embracing kung ano yung ano nire-reflect ng clay sa'yo, yung nire-reply ng clay sa'yo. So, yeah, wala, very unique lahat ang ano, ang ang magagawa sa pottery. Ang biro ko nga eh, kung ano, is kung gusto niyo masyadong perfect, wag na lang ano, bili na lang kayo sa ano, sa department store.
0: Pero sabi nila, 'di ba, Ma'am Rita, ang pagiging imperfect minsan doon ka nakakakita ng perpektong bahagi ng iyong pagkatao, 'di ba? Doon sa mga imperfection na nakikita natin sa kahit na anong bagay, mas nakikita mo yung beauty eh nung isang bagay kapag hindi siya ganun kaganda. Minsan kasi pag sobrang ganda na, minsan hindi na rin kaaya-aya eh. Parang ah, masyadong perfect eh. Masyadong perfect, minsan mas nakikita mo ngayon yung maliit na detalye ng pagkakamali ng isang bagay. Unlike doon sa ginawa mo na okay, hindi siya perfect, pwedeng may deform ng konti, pero yung uniqueness at alam mo sa sarili mo na ikaw yung gumawa na, siguro yun yung nagmamatter doon sa product na gagawin mo.
5: Yes, that's ano, I totally agree. Kasi there's always, there's beauty in imperfection eh. So parang ano, actually yung, ang hindi lang kasi yung output mo ang importante when you're working with clay eh. Yung proseso. So yung dinadaanan mo as you make it, that's also very important, that's also very valuable, you know, for me personally and for the my students who've experienced working with clay.
0: And it's a priceless possession po siguro, no? Once na nagawa mo na yung resulta nung minoldi mo, it's a priceless possession, especially if something will be given to your special someone na ikaw lang yung meron yan. Sigurado ko na ikaw lang yung meron yan kasi ako yung gumawa niyan.
5: Totoo. Actually, palaging sinasabi ko sa mga estudyante ko na pipirmahan ninyo yung gawa ninyo kasi baka hindi sila maniwala na gawa mo. So, talagang for posterity talagang na, ano, may permanence. Yun yung maganda kasi, di ba yung work with clay which is so malleable, so moldable, pero eventually it will become permanent na ceramic material. So, yun ang, ano, yun ang nagugustuhan ko sa clay at nagugustuhan din ng mga estudyante kasi parang something that's already permanent in their hands and they can give it a part of themselves to friends, to family.
0: And Ma'am Rita, sabi nyo na may mga students, di ba? May mga pumupunta sa Tahanan Pottery Shop. For example, ako, interesado ko eh. Gusto kong maging parte ng Tahanan Pottery Shop. Gusto kong ma-experience kung paano makipaglaro sa luad at gumawa ng produkto ko na ako mismo yung gumawa. So, ano yung unang-una kong kailangan gawin?
5: Well, ano, pwede nyo kaming bisitahin dito sa aming studio. Malapit lang kami sa sa Quezon City kami, 27 Scout Tobias. Kasi you can also visit our website kasi doon makikita nyo na kung ano yung mga workshops at classes na offerings namin. So, ano lang yan, tahananpottery.ph.
0: And just to give idea doon po sa ating mga kapamilya at kaserbisyo, gusto ko eh, magkano? Yun lang, estimated price lang, magkano yung kailangan ko i-prepare? Baka kasi mamaya kulang yung budget ko, pero gusto ko talaga ma-experience kung paano yan. Magkano yung kailangan ko ipunin?
5: Okay, so meron kami mga iba-ibang offerings, no? We have like yung mga, we call single session na workshops na parang project-based siya. So at the end of our 3-hour class, you get to experience making a project, no? So dalawang klaseng workshops, we have the hand building, ibig sabihin to, pottery without the wheel. At meron ding pottery with the wheel.
0: Okay.
5: So yung mga, ang tawag namin doon sa mga single session workshops na para sa pottery wheel, kasi usually pag sinabing pottery, talaga yung nai-envision is working with the wheel. Lalo na kung ka-circa nyo ako, nabutan mo ba yung ghost?
0: Yes, yes. I'm about to say that po. Nagagawin ko example.
5: Dati Demi Moore haircut pa ako. So, yung pottery wheel talaga yung naiisip ng mga tao pagka-pottery. So, yung aming ano exploratory workshop is 3,000 and then yung hand building or pottery without the wheel is 2,800. Yan yung para sa mga nagsisimula, no? Pero halimbawa yung gusto lang makatikim. Pero I would suggest to take our classes kasi actually in our 6 session classes sa hand building, you will learn na all the techniques in working with clay. Pagkatapos, mas nakakamura ka kasi our rates is 8,000, sorry. Hindi memorize. So 8,000 is a 6-session class. So yun, you will also teach you how to glaze your works. So ano ba yung glaze, no, matanong mo? Kasi sa alam ko, sa earthenware o sa terracotta, yung mga palayok, walang glaze. Ang glaze is actually liquid glass.
0: Okay.
5: So yung mga works na yun, na nabubuhayin nyo sa klase, ay tuturuan din, tuturuan namin din kayong paano siya kulayan using the liquid glaze.
0: No? Okay.
5: So, merong glazing session kasama doon sa mga klase. So, yun ang aming mga offerings.
0: Okay. So, right after nung klase, natapos nila yung session, natapos nila yung inallow na hours para matuto sila, may mga chances po ba, Ma'am Rita, na pwede nga maging livelihood din yung mga bagay na natutunan nila whenever na nag-attend sila sa Tahanan Pottery Shop?
5: Actually, ano, a lot of our, my students at both in the College of Fine Arts saka dito sa Tahanan have set up their own studios. So, it's really about building a community. Gumaling na masyadong mga estudyante ko. Ngayon, kalabang ko na. Pero yung, ano, yung my husband naman is like, you know, it's really building a community. It cannot be, ano, just all alone. Diba? Sa, ano, kailangan talagang lumaganap din ang ating, ano, ang ating kultura at ating craft sa pagpapottery. So yeah, na, ano, yung mga students din namin na wala pang kugon or wala pang studio, pero kaming parang studio use, parang kang nagji-gym, no? So you, they come in here and then they use our wheels, they work. Tapos nagbe-business na rin sila. So kaya ano, talagang there is a career in ano, in pottery kung talagang seryosohin. Kaya ito, ang proof nito is yung maraming mga studio that had sprung up over the years for either my former students in Tahanan and in the College of Fine Arts.
0: And maganda to, no, Ma'am Rita, kasi the way ko siya nakikita, especially yung piniplay nating video dito, maraming na-enhance feeling ko sa isang characteristic and talent ng isang tao. It will take a lot of patience siguro. No? Hindi pwede rito yung gusto mo, antimano, gawa na agad yung produkto na gusto mong gawin. O yung pot man yan, mug man yan. So, ano sa tingin ninyo yung na-enhance talaga nito sa isang individual whenever na sinusubukan nila yung pottery making?
5: I think you ano yung being zone in into yourself . Parang yung proseso talaga is very important, and being patient and ano, enjoying the process, kasi again, hindi naman instant din gratification, like you cannot get your work after that 3-hour class kasi it goes through a process. Kailangan mag-dry yan, maging bone dry before it goes to the firing bago mo siya mag-glaze tapos ipa-fire ulit. So talagang ano, it's learning about being patient and enjoying the process, and being ano, when you are in touch with the clay, you're also having internal conversations with yourself. Every creative decision is a reply do sa ng work mo sa iyo.
0: So pwede po natin sabihin dito, Ma'am Rita, na kung nag-a-attempt ka, yung ating mga kapamilya at kaserbisyo na sumubok nitong paglalaro ng luwad at gamitan yung creativity, ang kailangan ng baon mo, ang baon-baon mo ay pasensya at creativity.
5: Right.
0: And siguro, no, Ma'am Rita, this is the right time. Pagkakataon na rin po para invite natin ang ating mga kapamilya at kaserbisyo, whether experience or first timer na sumubok sa ganitong klaseng hobby or soon maging business na rin nila at karira.
5: Okay, imbitahan ko sana ang lahat na habang umuulan ay mag-enjoy din dito sa Tahanan working with clay. I hope to see you kasi ang aming studio ay open for beginners, for all skill levels, yung mga nagsimula na, magsisimula pa lang at gusto pang mag-enhance ng kanilang or develop pa ng kanilang ceramic practice. So ang Tahanan ay open from every day except Thursdays from 9 o'clock to 6 o'clock. We are located at 27 Scout Tobias, Quezon City, and you can visit our website at www.tahananpottery.ph.
0: Maraming salamat, ha, Ma'am Rita Gudinho, Executive Head, Tahanan Pottery Shop. And hopefully, isang araw po makabisita ako dyan at ma-experience ko rin po kung paano gumawa ng sarili kong babaunin at pwede ko pang ipamana doon sa mga pwedeng makatanggap soon.
5: Sige, abangan kita.
0: Maraming
5: salamat
0: po
5: sa pagtanggap niyo sa amin.
0: Thank you po. Ingat po kayo. Kapamilya, ayan ha, dun sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na gustong makaranas ng ganitong klase ng pwede natin sabihin na sa simula, pwedeng libangan, then eventually, kapag natutunan mo na yung proseso, alam mo na kung paano gawin yung lahat. Sabi nga kanina ni Ma'am Rita, yung iba ginawa ng business at kalaban na nila sa negosyo. Pero I think, hindi lang magiging kalaban eh, di ba? Kapag lumaki yung ganitong klaseng community, mas marami tayong mapupulot na pwede pa nating gawin para sa kabuhayan din at makatulong din tayo sa iba pa nating mga kapamilya, di ba? Kaya naman, kapamilya, kaserbisyo. O, dyan ka lang ha, yan ay isa pa lang sa ating pinag-uusapan ngayong episode na to dito sa Travel ni Awel para doon sa mga indoor activity na pwede nating gawin lalong-lalo na kapag nakakaranas tayo ng pag-ulan. Kaya dyan ka lang ha, magbabalik pa rin ito kasama ang hugitero at ang Mr. Right mo. Oras muna natin, kapamilya, 3:35 na.
6: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
7: Hi, this is Arizona B. And kung bibigyan ako ng isang chance na bumiyahe sa ibang bansa, ang dream destination ko ay Paris. Ganon. Kasi nga ayon, mahilig ako sa like beef, mahilig ako sa may sabaw, kaya Paris.
8: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
6: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
8: Mas maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
9: Hindi ka ba nagtataka na ikaw ay may fatty liver? Subalit hindi ka naman mangingino?
10: Nahihirapan ka bang matulog sa gabi? Masakit ang mga kasukasuan! Iyan ang ating tatalakayin!
8: Pag-aanin at pasayahin ang
11: buhay at kalusugan!
8: Kasama si Kuya R at Manshi Sara. Tuwing Linggo, alas 5:30 ng hapon sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Hello, attorney!
12: Ngayon, ang pag-uusapan natin kasi ay batas sa pag-aalaga ng bata. In particular, pag-aalaga ng bata, halimbawa ng ating mga OFW.
8: Alam mo ba ang mga karapatan mo? Sa bawat issue, may batas na magpo-protekta sa'yo. Alamin ang iyong mga karapatan kasama sina Liza Aquino at Attorney Noel Del Prado.
1: Hello, attorney!
8: Lunes hanggang Biyernes, ala una ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
13: Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
14: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti ng handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Ang nangungunang himbilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon. DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
15: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
16: Cough, cough, wet away! Yay!
15: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Flemix for kids. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
0: Oras natin kapamilya kaserbisyo, 3:40 na.
13: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay, mahalaga.
16: Mundo'y libutin. Sumama na kayo.
13: Travel ni Awel.
0: Kapamilya, kaserbisyo, ito pa rin ang hugutero at ang Mr. Right Mo sa programang Travel ni Awel. Pag-uusapan pa rin natin ha, hanggang mamaya kung ano yung mga lugar na pwede nating puntahan para ma-enjoy pa rin natin ang bonding kasama ang ating mga special someone kahit sa panahon ng tag-ulan. Pero bago yung kapamilya ha, palaanin muna natin to.
1: Alerto sa habagan!
0: Mga pamilyang pansamantalang nanatili sa evacuation center sa Manila, nagsiuwi na matapos humupa ang baha. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula sa kay Radyo Patrol Kelly Cordero. Pasok!
2: Mr. Wright, nagsiuwi na mga pansamantalang lumikas sa mga evacuation center sa Manila matapos humupa ang baha sa mga apektadong lugar. Batay sa Manila Department of Social Welfare, wala nang naitalang evacuees sa mga evacuation center sa anim na distrito ng Lungsod at sa Baseco simula kaninang alauna imedya ng hapon. Kaninang umaga, 367 na pamilya o 1,141 na individual ang lumikas sa Lungsod dahil sa masamang panahon. Pinakamarami ang lumikas sa Barangay 602 at Barangay 601 at sa Baseco na may 450 evacuees. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito, ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
1: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Alerto sa habagan.
16: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel.
0: Kapamilya, nag-iisip ka pa rin ba kung saan kaya pwedeng magpunta? Sayang naman yung long weekend, hindi natin na-enjoy oh, kasi sobrang lakas ng ulan at maraming mga kalsakasalahan ang hindi madaanan. Pero ganun pa man, siyempre maghahanap pa rin tayo ng paraan. Kaya naman, ngayon, mulat doon sa isang relax at creative na indoor activity, ang susunod naman nating i-recommend sa inyo ay isang challenging yet fun activity na pwedeng subukan kahit first-timer. Yan ang bouldering. Kung ngayon nyo palang narinig ang bouldering, isipin nyo na lang ha, para lang itong rock climbing. May makapal na safety sa baba, kaya pwede kayong umakyat, gumalaw at mag-challenge ng sarili sa iba't ibang climbing routes. Ayan ha, mamaya i-describe pa natin yan kung paano gagawin. Ha? At kung gusto nyong subukan, pwede kayong pumunta sa The Bouldering Hive, isa sa mga unang bouldering gym sa Manila na nagbukas noong 2019. Meron silang dalawang branches sa Makati at sa San Juan City. Sa Makati, mayroon silang 400 square meter climbing area, spray wall at grasshopper board para sa mga gustong mass mug training. Kumpleto rin sila dahil may locker, showers, bathrooms at may cafe o bistro pa kung gusto nyo magkape at magpahinga pagkatapos umakyat. Kung beginner naman kayo, okay lang yan dahil may intro to bouldering classes kung saan tuturuan kayo ng basic techniques. May intermediate at group classes din para sa mga gustong mas gumaling at matutupan ng mas advanced na techniques. At ang good news mga kapamilya, open daily ang The Bouldering Hive. Kaya kung naghahanap kayo ng bagong hobby na active, challenging at masayang gawin kasama ang friends or family, abay, baka ito na ang sign para subukan ang bouldering. Makakasama natin ngayon ha, para mas bigyan pa tayo ng impormasyon, i-describe sa atin kung paano ginagawa yung mga activity sa loob mismo ng Bouldering Hive. Makakasama natin Customer Experience Manager ng The Bouldering Hive. Walang iba kundi si Mr. Jolo Marcelo. Good afternoon, sir. Welcome sa Travel ni Awel.
17: Good afternoon po, mga kapamilya.
0: Ayun. Oh, magandang hapon sa iyo, sir. Ha? Kumusta? Kumusta ang panahon dyan? Nasa anong branch ba kayo?
17: Ngayon, nasa Green Hills po ako. Medyo malamig-lamig.
0: Malamig. Oh, yung biyahe, kumusta yung biyahe kanina? Mula sa bahay, papunta dyan sa San Juan.
17: Well, pasalamat naman ako. Maaga ako umalis at medyo magaan lang yung ulan kanina.
0: Aha, hindi naman nahirapan at hindi na-hassle sa ulan at baha.
17: Hindi naman po.
0: Nagamit ba natin yung technique dyan sa bouldering hive? Tuwing nagkakaroon minsan ng mga ganitong klase, yun, baha yung dadaanan mo. May tulong ba yung training ng bouldering
17: hive? Well, hopefully hive hindi naman kailangan gamitin. Pero kung kailan mo umakyat ng kahit anong bagay, I think it would help naman.
0: Iyon. Speaking of pag-akyat, no, para doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin na bago sa pandinig, hindi nila alam, di ba? Mas familiar sila doon sa tinatawag na rock climbing, wall climbing. Pero ito, pag sinabi nga bouldering, ano naman yung may offer nito?
17: Okay, so usually nga, it's technically parehas sila na rock climbing kasi we do climb rocks. Pero yung main difference kasi sa bouldering at sa sports climbing, yung may linya at harness, is mas maliit yung walls namin. Nasa 15 feet high po siya. Kasi anything higher than that, yun, required ka na talaga ng safety harness pati rope.
0: Okay.
17: Pero dahil maikli lang yung mga walls po namin, kailangan lang mats for safety.
0: And sabi nyo nga, no, syempre kailangan ng mats for safety, hindi kailangan nung harness kasi hindi naman ganun katataas. Pagdating naman doon sa syempre safety mismo ng katawan ng tao, meron ba tayong mga requirement na kailangan o kailangan ganito yung height mo, ganito yung weight mo, ganito yung age mo bago mo ma-experience to?
17: Wala naman pong requirement when comes to height or age. It's open for all, but we highly recommend, especially in our gym, yung minimum age would be around 6 years old. It's just kasi yung mga walls namin really designed for adults. Pero we have from all ages naman, from youngest as 6 to even as old as 59, I believe.
0: Hanggat kayang lumambitin at kayang humawak, ha?
17: Yes po.
0: Okay. And with regard pa rin, sir, no, Sir Jolo, sa safety, if ever, wag naman sana, di ba? Hindi natin maiiwasan ang disgrasya at aksidente, nangyayari na hindi natin alam. With regard to that, meron bang mga safety officer or knowledgeable na mga medics na pwede nga rumisponde just in case nakakailanganin?
17: So, yes po. Actually, all of our staff are trained in first aid. And we have a partnership with Lifeline, first aid responders. So, they will send an ambulance if ever may mangyari. And thankfully, because we're in a mall, both our branches, nasa mall po, mayroon namang safety responders din from the mall side.
0: Okay. So, controlled natin yung surroundings, no?
17: Yes po.
0: Oho. And with regard naman doon, Sir Jolo, doon sa mga interested, for example, a first timer na gusto nilang pumunta dyan, meron bang kailangan na preparation na gawin pagpunta sa any doon sa dalawa ninyong branch?
17: For me, like I always recommend talaga to wear active clothing or anything comfortable na sa any kind of movement. So like recommendation would be like jogging pants, breathable shirt, para makaakit ka ng mabuti. And then when it comes to equipment naman, all you need to do is rent our shoes kasi there's a specific shoe po para sa rock climbing or bouldering.
0: Okay.
17: This case, and we rent out naman dito sa gym namin.
0: And speaking of pagrenta, no, yung pagrenta ng sapatos, yung mga kailanganin nila para dun sa activity, para magkaroon din ng idea ang ating mga kapamilya at kaserbisyo, magkano yung kailangan nilang i-prepare kung gusto nilang maging part nung bouldering yan?
17: Okay po. Sa amin po, yung day passes namin, it's around 800 pesos po. That includes sapatos na po. So, 700 for the day pass and then 100 po for the rental fee ng sapatos. So, 800 in total for... and that's for the whole day na po. So, since we're open from 10 a.m. to 10 p.m. on weekends and 10 a.m. to 9 p.m. on weekdays, if you come here ng 10 a.m., you just pay the 700 day pass and then you can climb for the whole day na po.
0: Wow, 12 oras kung gugustuhin niya, pwede. Sa yes, halagang po. 700 pesos. Pero yung process natin dyan, for example, like bayad ako ng 700 plus 100 doon sa sapatos na gagamitin ko, yes, and then I can spend the time doon sa loob ng bouldering hive. pwede ba lumabas uli tapos pumasok?
17: Oo naman po. Pwede naman po kayo lumabas since especially nasa mall kami. Baka gusto nyo po kumain muna, tapos balik muna. Pwede naman po.
0: Okay, okay. So, malaking factor yun ha. Kasi minsan, di ba, after mo pumasok, no re-entry eh. Di ba, sa ibang activities eh. Di ba, sa ibang sa ibang mga ginagawang activity, yung indoor. And especially nasa loob ng mall. So, dito sa Bouldering Hive, nagbayad ako ng 800. Gusto ko muna yung first 2 hours ko, enjoy ko dyan sa loob. Then, magda-lunch muna ako or magdi-dinner ako. Then, after, balik ako. So, okay lang yun. Tatatakan lang ba?
17: Yes po.
0: Okay, okay.
17: And then we have ano, special rates then for like students on weekdays. Mm-hmm. Siyempre, medyo mahal naman din po talaga yung 800. Mm-hmm. Pero we have 550, I believe, for the student rates.
0: Oh,
17: and
0: nice.
17: Then 650 for an off-peak rate. Mm-hmm. So, siyempre, sa umaga till 2 p.m, wala masyadong tao yet sa gyms namin. So, on weekdays, as long as you come before 2 p.m, you can get the off-peak promo.
0: Okay. And sabi nyo nga, no, may mga rates kayo for the students para mas makatipid sila. Eh, for example, may company naman na gusto nila magkaroon ng parang team building na gagawin sa Bouldering Hive. May mga ganun din po kayo mga packages?
17: Meron naman po. So, all they need to do is contact us po sa hello@beehiveph.com. Mm-hmm. Email lang sila, tapos we can give them the special packages for team building. We've actually had a lot of team buildings na din from this month and last month.
0: Mm-hmm. And para ma-prepare din ang ating mga kapamilya at kaserbisyo, no, Sir Jolo, may mga do's and don'ts ba tayo bago pumasok at nasa loob na mismo ng Bouldering Hive?
17: Especially since, syempre, bagong sport siya. So, to every newcomer that comes into our gym, we would like them to go through and take seriously po yung safety orientation kasi para sa safety nila yun at pati sa safety ng mga tao around them since syempre hindi ka laman mag-isa lang sa gym.
0: Okay, okay. And nabanggit natin kanina, no, may mga klase din kayong ino-offer especially to those people na talagang bago sila sa mundo ng bouldering. Paano yung klase? Paano nangyayari to and gaano katagal?
17: Okay po. So, the best class I would like to offer right now is the intro to bouldering, especially when bago lang po kayo.
0: Mm-hmm.
17: And then to avail it po, all you need to do is go to our website, beehiveph.com. And then makikita nyo po yung mga klase doon. And you can buy po a class or package po to avail the intro to bouldering. And makikita nyo rin yung mga schedule po kung kailan po yung aming mga classes.
0: Okay.
17: And then 1 hour po siyang class where a coach will teach you the fundamentals of bouldering and also guide you with your climbing.
0: Okay. And for example, marunong na sila, natuto na sila, naging hobby na nila yung pagbo-bouldering na ginagawa nila diyan inside ng mall. Pwede ba nilang gawin yan, yung natutunan nila, outside or outdoor? Kumbaga, sasabak na talaga sila sa toong mundo, hindi na-controlled. Magagamit ba nila yung napag-aralan nila dyan?
17: Yes po, magagamit naman nila po. Actually, we have a yearly outdoor trip po. So, the past 2 years, we've been going to Benguet or Ambong Dolan.
0: Okay.
17: It's a very popular place po para mag-boulder. And yes, pagka matuto ka dito, madali lang naman ma-translate po siya sa labas.
0: And
17: pero it's always best to go with someone who's more experienced or veteran kasi syempre nakakatakot din po malaglag po sa labas.
0: At hindi nakakatakot yung basta-basta, talagang delikado yun, di ba? Kapag ginawa mo yan sa talagang yung realidad na mundo na wala nang mat nasasalo sa'yo, ibang usapan na yun, di ba? And Sir Jolo,
17: magdadala pa rin po kayo ng mat when lumalabas po kayo sa outdoors. Syempre safety first tayo.
0: And dun sa mga sumasabak na outdoor, kailangan ba may certification silang hawak na nakapagklase ako ng bouldering, marunong talaga ako niyan, may kailangan bang ganun?
17: I believe there's a proper certification to climbing outdoor, especially teaching it.
0: Okay.
17: Pero you can get

0: an unforgettable experience na pwede nilang maranasan once na nag-try sila ng bouldering?
1: I'd say po, indoor, it's a very unique sport talaga. Mm-hmm. Ako, nakatry na po ako ng maraming klaseng sport. Mm-hmm. Pero sa bouldering po, babalik-balikan ko talaga kasi medyo iba yung feeling niya eh. Mm-hmm. Sa mga ibang sports, yung makakalaban mo is mga ibang tao. Dito po is ano, yung kalaban mo, sarili mo, pati yung padel.
2: Oh,
1: and
2: oh.
1: Ang dami talagang ways para umakyat ng mga pader namin.
0: Mm-mm. And dyan sa Bouldering Hive, Sir Jolo, nagkakaroon din kayo ng competition?
1: Yes po, we actually have two competitions, two main competitions every year. Mm-hmm. One is called Roca Manila in May. And then our upcoming one is gonna be in December po, which is Queso de Boulder.
0: Mm-hmm. Nice. Bagay na bagay, no? Queso de Boulder. And para ma-invite ang ating mga kapamilya at kaservisyo, since may competition kayo, malaki na yung community at lumalaki pa, siguro this is the right time para ma-introduce sa kanila yung proper way ng bouldering. At doon sa mga sumusubok pa lang at susubok pa lang, ay matutunan nila yung proper way. Siguro invite na natin si Sir Jolo.
1: Yes, please. So, to everyone, mga kapamilya, please, if you wanna try out bouldering, you can come here in the Bouldering Hive. Right now, I'm at the Green Hills branch, but we also have another branch po sa Makati, Circuit Makati.
0: Iyon. Sir Jolo Marcelo, Bouldering Hive PH, maraming salamat sa iyo, ha? And hopefully, mas lumaki pa ang community, mas marami pang mga kapamilya at kaservisyo natin ang sumubok ng bouldering at kung ma-enjoy nila kung ano yung kayang i-offer nito. Thank you,
1: maraming
0: Sir
1: salamat
0: Jolo.
1: Po.
0: Maraming salamat po. Ayan ha, kapamilya, kaservisyo, ha, nabigyan na kayo ng idea kung saan yan tungkol, kung paano yung mga kailangan ninyong gawin. Binigay naman ni Sir Jolo Marcelo kung saan kayo pwedeng kumontak at tanungin kung ano yung mga packages nila. For example, na naghahanap kayo ng lugar kung saan gagawin ang team building, ha? Pero kapamilya, kaservisyo, hindi lang dito pa natatapos ang ating kwentuhan, ha? Meron pa tayong isang pag-uusapan na pwede ninyong gawin, ang bonding indoor, ha? Yung mga indoor activity na pwede nyo pa rin ma-enjoy Joy, kahit na umuulan. Kaya dyan ka lang, ha? Samahan mo pa rin ang Hugotero at ang Mr. Right mo. Oras muna natin, 3:57 na.
3: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
4: Hello po, this is Bea Milian Wendorski, proudly representing Pilipinas at Miss Universe 2026. And my dream destination is San Juan, Puerto Rico, so that I could bring back the fifth crown for the Philippines.
5: Kapit na ng Bar Pizza! Travel ni Al!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas sa 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay. Kasapin ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Oras natin, 3:58 na.
1: Oras hatid sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Everbest from Everest.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika, kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Puzz, at Mama Jai Ho sa Alam na This! Alam na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
4: At may edad na kami, masigla pa din.
5: Tuloy lang sa activities on the go.
4: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
6: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undernatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaari

0: Makatulong ang Artrisin.
1: Let's go!
2: Make your move, baby.
0: Artrisin, get going!
3: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Artrisin! Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
4: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 na umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
5: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
6: Kaya ko pa.
5: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
7: Kaya ko pa.
5: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
11: Oras natin kapamilya kaserbisyo 401 na.
12: Oras hatid sa inyo ng Playtime Entertainment. Born for happiness.
13: Mundo'y libutin. Sumama na kayo.
14: Travel ni Awel.
11: Ito pa rin kapamilya kaserbisyo ang nauna nag-iisang hugutero at ang Mr. Right mo para sa travel ni Awel. O para doon sa mga kapamilya at kaserbisyo natin ha, na mga nasa Bacolo, di ba? O ito ang ating lengua de viaje ngayong episode na ito.
4: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
11: Para sa ating Lengua de Viaje ngayon dito sa Travel ni Awel. O para dun sa mga sabi ko nga kanina, mga kapamilya at kaserbisyo natin na nasa Bacolod ha. Sa wikang hiligay noon tayo ngayon kapamilya. Ito, saktong-sakto to doon sa mga nararanasan natin yung mga pagsubok, diba? Dito sa Pilipinas o kahit sa ibang bansa pa, sa buong mundo. Kailangan na meron tayong tatag at tibay ng loob. Kaya nga yung kasabihan na lagi natin naririnig na fall 7 times, stand up 8. Eh, kailangan hindi tayo basta-basta magpapatalo. Kahit na hindi yung maganda yung nangyayari, nadadapa tayo, mahalaga, marunong tayong bumangon, diba? Kaya ano ba sa wikang hiligay noon ang fall 7 times, stand up 8?
15: Use it!
11: Hihingi na uli ako ha, ng pasensya doon sa baka mamaya may mali. Eh, hindi naman ganyan yan, Mr. Right. Hindi ganyan eh. Hindi po ako native speaker ng hiligay noon eh. Susubukan ko po sa abot ng aking makakaya ha. Fall 7 times, stand up 8. Para sa hiligay noon eh. Mahulog 5 ka beses, magtindog 8. Ay, ulitin natin ha. Mahulog 5 ka beses, magtindog 8. O yan ang dapat natin tatandaan kapamilya kaserbisyo ha. Kahit na anong mangyaring pagsubok na ating kinakaharap sa araw-araw, kahit pa marami ang magnakaw sa kaban ng bayan, kailangan dumating yung pagkakataon na kahit tayo ay nahihirapan, tayo ay babangon at ang mga nagnakaw ay kakarmahin habang buhay. O ayan ha, baka saan pa mapunta ang usapan. Ayan ang ating lengua de viaje ngayong episode na ito.
4: Mga lengguwaheng hindi maintindihan. Mga terminolohiyang malabong pakinggan. Ating pag-usapan sa Lengua de Viaje. Lengua de Viaje.
11: Ay, oras muna natin kapamilya kaserbisyo 4:04 na.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga.
11: At syempre, di ba, every time nagagawa tayo ng activity, whether it's indoor or outdoor, babiyahe tayo sa loob ng Pilipinas o sa ibang bansa, kailangan may mga tips tayo na binabaon, di ba? At syempre, sa ating buhay ngayon, kailangan meron tayong pagtitipid na ginagawa. Kaya ito naman ang Tripid Tips dito sa Travel ni Awel.
1: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
11: Oh, ito ha, may binili na Tripid Tips sa atin si Papa Awel ha. Para sa mas wise na travel, ito ang mga payo ni Papa Awel. Mga kapamilya, dahil na-chika na namin sa inyo ang ilang recommendations para sa indoor activities pero may natitira pa ha. Baka naman may napusuan na kayo at ready ng sumubok, pero abangan nyo yung kasunod ay malamang marami nang sumubok nito at marami pang gustong makasubok ha. Pero bago sumugod, heto muna ang ilang Tripid Tips para mas masaya, safe at sulit ang inyong indoor adventure. O una-una ha, check ang promos. Mahalaga yan kapamilya. Bago pumunta, tingnan kung may discounts, bundle deals, group rates, o promos na pwedeng pagpilian. O diba, kasi minsan may 5 plus 1, diba pag may birthday, kailangan alam mo yan ha. Alamin ang requirements, check ang age, height at iba pang rules para hindi masayang ang bayad kung hindi pala pwedeng sumali. O baka mamaya pagpunta mo ron, excited ang lahat tapos meron palang may iwan, tagabantay lang ng bag. At syempre kailangan, kapag alam mo na kailangan ng body activity, medyo kailangan ng lakas at katawan, mag-warm up muna. Kahit simpleng stretching lang para ready ang katawan bago magsimula. Baka mamaya nag-i-enjoy ka during the activity, tapos pag uwi sa bahay kinabukasan, ang sakit ng katawan ko. O ayan at dalhin ang essentials, mahalaga to. Magdala ng tubig, extra t-shirt, towel at iba pang kailangan para hindi na bumili sa venue. O bukod sa kailangan naman talaga nating ma-hydrate, diba? Stay hydrated dapat tayo. Kailangan din para medyo makatipid-tipid, magkano rin ang bote ng tubig sa labas, diba? At syempre, gamitin ang safety gear. Kung may helmet, pads o protective gear, siguraduhin suot at gamit ng tama. Siyempre, alagaan ang gamit na nire-rent. Nirentahan lang yan ha, hindi sa'yo yan. Ingat sa mga hiniram na equipment para walang dagdag bayarin sa damage o pagkawala. Mas tipid, mas sulit. At doon sa iba naman, huwag nyo namang iuwi ha. Baka mamaya, halimbawa, naglaro kayo sa isang lugar. Halimbawa, may padel, for example. Nirentahan nyo lang. Tapos mamaya, susulatan nyo na ng pangalan nyo, ilalagay na sa baba. Huwag ganun, hindi maganda. Hayaan na natin yung mga nagnanakaw sa kaban ng bayan. Sila na rin gumawa na, hindi tayo kasing sama nila. At syempre, isecure ang valuables ha. Gamitin ang locker kung available para safe ang phone, wallet at iba pang gamit. Baka mamaya may malikot ang kamay kayong kasama naglalaro. Hindi nakakontento doon sa binubulsa, pati yung gamit nyo, ibulsa. At syempre, mag-picture. Unahin ng safety bagong photos, tapos kuha ng memories. Dahil may mga alaala na napakasarap balikan, lalo na kung medyo nakakaramdam ka ng kalungkutan, diba? Yun yung mga magbabalik sa iyong alaala na minsan, kasama mo siya, kayo'y naging masaya, kahit kayo ay break na. Ay, yan ang payo ni Papa Awel, kapamilya kaserbisyo, dito sa Tripid Tips!
1: Mahiling mag-travel pero tagipit? Kinig na at matuto sa Tripid Tips!
11: Oras muna natin, kapamilya kaserbisyo, 4:08 na.
12: Oras hatid sa inyo ng Department of Health. Bawat buhay mahalaga!
11: Ayan ha, nagbabalik tayo! O sabi ko naman kanina, diba, na-introduce na namin sa inyo yung mga bagay-bagay na pwede nyong gabin. Indoor activity, kanina meron tayong pottery, meron tayong bouldering, at parang sabihin niyo, teka lang, parang hindi sa akin yan eh. Ano kaya yung isa pa? Ay, ito, sigurado ko. Oo, sasabihin ko na sigurado ko dahil, ano ba magandang term? O sige, madaling intindihan, talamak na to, diba? Oo, ito yung marami nang gumagawa, marami nang, buksan mo lang yung social media mo, baka yung mga kaibigan mo, nung kapag niyayaya, ikaw na yung tumatanggi, ha? Dahil ang susunod sa ating listahan ay ang sikat na ngayon na pickleball, o, diba? Eh pero kung first time ninyong marinig ang pickleball, kapamilya, iisipin na lang natin na parang nag-meet ang tennis, badminton, at table tennis. Ganun yung atake. Kailangan mo pa rin ng pampalo, kailangan mo ng bola. Simple lang itong matutunan, kaya hindi kailangan maging sports expert para makasali. Basta may game ka at handang humabol sa bola, eh pwedeng-pwede na rito, kapamilya, ha? At kung gusto niyong subukan ang pickleball, pwede niyong subukan ang Pags Pickleball dito lang yan sa Quezon City, ha? Ang mangganda rito, uy, ako yung ganito, no? Para anytime, go. Open siya 24/7. Kaya kahit anong oras ka available, eh, pwedeng-pwede. Kaya wala na ritong dahilan yung, itara, sama ka sa amin. Di ako pwede. Kasi ganun eh, baka sarado na yung gabi. Ay, hindi. Hindi po pwede yung excuse na yan dito. Pwede kang pumunta at maglaro dito anytime. Ano pa man ang schedule mo. May apat na court sila na pwedeng pagpilian, ha? Pwede itong maging perfect bonding spot para sa pamilya, magkakaibigan, couples, o magtotropa. Kung gusto niyo maglaro ng kayo-kayo lang, may private court rental din, ha? Oh, lalo-lalo na, ha? Pag natalo kita, tayo na, ha? At kung gusto niyo rin na makilaro at makilala ng ibang players, may open play sessions, at kung wala kayong sariling gamit, no worries, ha? May equipment rentals din sa Tags Pickleball. At kung gusto niyo mas gumaling sa laro, pwede rin kayong magpa-coach. May private at group coaching para sa mga gustong matuto ng tamang techniques at mas level up ang kanilang game. Kaya whether beginner ka o medyo sanay na, pwedeng-pwede ka rito, kapamilya. Para mas makilala pa natin ang mundo ng pickleball at ang lugar na pwedeng maging bagong tambayan ng mga gustong matuto at maglaro, kasama natin dito sa studio, live na live, ang owner ng Tags Pickleball na walang iba kundi si Sir Julius Albert Yu. Good afternoon, sir. Welcome sa table ni Awel.
14: Good afternoon, Mr. Wright.
11: Ganda ng boses ni sir, ah. Bagay na bagay sa panahon, ha? Bedroom boys. Sir, kumusta? Saan galing pa?
14: Okay naman po. Galing sa Boso-Boso.
11: Hmm, Boso-Boso.
14: And then, umuwi muna sa Quezon City, which is bandang Project 4.
11: Mm-hmm.
14: Tapos, dumiretso na dito.
11: Oh, talagang travel yung ginawa mo, no? Oh, travel. Ilang oras mula Antipolo hanggang Quezon City?
14: 1 hour.
11: 1 hour lang. Dire-diretso naman yun.
14: Yes. Oh.
11: Dire-diretso yung biyahe. Walang na-encounter na baha sa daanan.
14: Wala naman po.
11: Swerte. Mm-hmm. Oo, wala sigurong malikot ang kamay sa bandaron. Anyway, kapamilya. O, oh, ayan ha, pag-uusapan natin. Yung sikat na sikat to eh. Yung pickleball, di ba? Bigla siyang nag-boom eh.
14: Yes.
11: Para lang mabigyan natin ng idea yung ating mga kapamilya at kaservisyo. Kailan ba talaga nagsimula to? Kailan siya na-introduce sa mga tao?
14: Kung hindi ako nagkakamali, ang sinabi was 1965, around that.
11: Mm-hmm, mm-hmm.
14: Tapos, ngayon siya biglang nag-boom talaga.
11: Mm-hmm.
14: Then yun, yung pag-boom niya, so
11: sunod-sunod.
14: Oh, so, yung mga courts, biglang tayuan dito, tayuan doon, left and right.
11: And sa akin, no, ako, personally gusto kong subukan dahil hindi ko pa talaga siya natatry ever.
14: Mm-hmm.
11: Pero ano yung difference niya? Well, marunong ako mag-badminton, nakakapanood ako ng tennis, nakakapaglaro din naman ako ng table tennis, pero combination daw halos ng tatlo eh, parang ganun lang din eh.
14: Yes.
11: So ano yung konsepto ng pickleball para mas magustuhan ko over doon sa badminton?
14: Kung ako, firstly, ang main sport ko is basketball.
11: Mm-hmm.
14: Then, nakapag tawag dito, yung table tennis,
11: mm-hmm,
14: yun yung PE ko nung college.
11: College, okay.
14: And then, sa tennis naman,
11: mm-hmm,
14: na-try ko lang siya casually.
11: Mm-hmm.
14: Tapos, nung na-try ko yung pickleball, medyo gitna siya ng dalawa.
11: Okay.
14: Oo, kasi yung table tennis, medyo to get to the level na high intensity na yung pag table tennis.
11: Yung paluan nyo, yung tipong lumalayo-layo ka na.
14: Sa tennis naman, kahit let's say nasa beginner, novice, hindi mo pa alam yung placement ng bola, palo lang ng palo, habol, medyo nakakapagod.
11: Okay.
14: Ang pickleball, medyo nasa reduce ang size ng court niya.
11: Mm-hmm.
14: And then, surprisingly, yung bola niya, nasa plastic. Tapos,
11: okay,
14: hindi masyadong matigas.
11: Mm-mm.
14: So, kahit minsan may palo kang malakas, hindi ganong malayo.
11: Hindi malayo yung talse.
14: Oo. And
11: okay,
14: at the same time, yung court, hindi masyadong kalakihan.
11: So minimal yung galaw mo.
14: Yes.
11: Okay.
14: Pero, meron ding intensity kahit papaano. Kasi pag nasa kalagitnaan ka na ng level, let's say beginner, tapos nag-level up ka ng intermediate to medyo pro, pag meron kasi sa gitna yung non-valley zone eh.
11: Okay.
14: So yung non-valley zone, tinatawag as known as kitchen, dun mas intense minsan yung laban.
11: Anong ginagawa dun? Anong kaibahan nun tungkol dun sa valley zone, dun sa kitchen na tinatawag, at dun sa normal na zone lang?
14: Yung sa kitchen, doon yung nangyayari yung mga placement. So, meron tayong tinatawag na tirang dink.
11: Ang daming mga kailangan malaman.
14: Mas kilala ang pickleball actually sa dink. Kasi yung mga nagtatayo yung court, dink bodies, tapos ano yung dink arena, yung mga ganon. So, ang tira behind the dink, ano yun, parang placement, tapos strategy. So, medyo, sa pag nakikita mo kasi, pag nagdi-dink, chill muna yung tira, and then yung pala placement yun, tapos biglang mag-speed up.
11: So, parang halimbawa, sa volleyball naman, nag-spot ka muna, tapos biglang may papalo ng bola.
14: Yes,
11: okay, so ganun. May diskarte rin talaga sa pickleball. May mga pectus-pectus na palo din.
14: Meron din.
11: Yes. So, ako, as a beginner, di ba, talagang beginner, zero knowledge ako, hindi ko alam yung mga terms eh. And also, meron siguro sa mga kapamilya natin, na katulad ko, na hindi talaga na-try pa yung pickleball.
14: Yes po.
11: Anong expectation yung pwede kong iset kapag pumunta na ako doon sa court na pickleball yung lalaroin ko?
14: Ang isiset na expectation, una, mukha siyang mahirap. Pero pag na-try mo nang mismo maglaro, medyo may mahirap. Ang mahirap na part is yung magpulot ng bola.
11: Okay. Malamang mangyayari yun kapag baguhan ka.
14: Yes. Uh-huh. And yung ano, kasi yung isa sa medyo masarap na feeling is pag pinalo mo yung bola tapos sa paddle mo, meron tinatawag na sweet spot.
11: Okay.
14: So yung sweet spot, parang ang sarap sa feeling nun pag tinatamaan mo. Either way, beginner, intermediate, or higher level. Tapos may feeling na ganun, which is somehow nakakaan.
11: Oh, pag spot talaga, medyo masarap yung sweet parte niyan. Sweet spot, di ba? Yes. Kahit sa anong spot, di ba? Anyway, saan parte nung paddle yun tinatawag na sweet spot?
14: Depende, may iba-ibang variety yung paddle. So, merong paddle na malaki yung sweet spot. Minsan may paddle na dinalagay sila sa gilid na parang, I don't know.
11: So, namomodify din. Minomodify din yung paddle.
14: And may iba-ibang klase ng paddle. Yung grit ng paddle, yung kung ano yung gaspang niya.
11: Okay. So, as a beginner, ako, for example, unang salang ko, unang saba ko sa pickleball, anong preparation yung kailangan kong gawin?
14: Warm up.
11: Okay, warm up.
14: Tapos, kung sasaba ka mismo sa actual game, warm up. Tapos yung basic shots, gaya ng serve, gaya ng pagka-control ng pag-return ng serve, and then yun na, yung
11: so,
14: rally.
11: So, sa pag-serve, minsan, di ba, for example, bibigyan ko example kasi yun lang yung alam ko na madali. Yes. For example, badminton, yung shuttle cock, it's either yahagis mo, papaluin mo, same with tennis, yahagis mo yung bola, papaluin mo. Ganon din ba sa pickleball?
14: Sa pickleball naman, ang service doon, hindi kasi ako sure kung paano yung serve ng badminton, yung tennis. Kasi yung tennis, parang pag single, merong linya sa loob.
11: Yes,
14: and then may ano, doubles. Sa pickleball naman, yung right, opposite, yun yung service. Kailangan pumasok dun sa service area yung malaking triangle. Pero hindi siya dapat papasok dun sa kitchen or sa kabila.
11: Oh, so kailangan din pala, para sa kaalaman din ng ating mga kapamilya at kaservisyo, syempre, yung mga nakikinig sa atin sa radio, binivisualize sila, di ba, kung ano itsura. So, ibig sabihin lang nito, kailangan maging familiar ka din doon sa itsura ng pickleball court bago ka makapaglaro ng maayos. Okay, so hindi doon pwede na basta palo ka lang ng palo kasi may susundan ka rin naman.
14: Yes,
11: okay, in terms of yung raketa na ginagamit, yung paddle na ginagamit dito, kasi parang maiksi siya, di ba? Para naglalaro ka ng table tennis, pero yung laki ng court mo is pang badminton or pang tennis, di ba? So, mas mahirap ba? Kasi maigsi yung hawak eh.
14: Mas madali. Madali in a way na mas magaan siya. And mas magaan tapos medyo may madali siyang i-control.
11: Okay.
14: Tapos mas maano mo yung palo.
11: Kumbaga parang nakakabit sa kamay mo yung paddle.
14: Yes, opo.
11: Kasi economist mo yung tangka, yung braso mo, no? Wala na extension.
14: Opo.
11: And pagdating doon sa mga gustong mag-participate, gustong sumubok, may edad ba? Kailangan 12 years old ka muna bago ka makapaglaro at hanggang mga 45 lang. May ganun ba? May age bracket ba na may enjoy
14: wala,
11: to?
14: Wala. Kasi meron sa pickleball court namin, sa tags eh. Ang daming merong bata. Surprisingly bata, magaling. Meron din matanda, magaling.
11: Okay. So hanggat kayang pumalo at tumakbo, pwede. And kanina nagkukwentuhan kami ni Sir Julius. So sabi ko nga sa mall na nakita ko bumibili ng paddle. Around siguro mga nasa 60 or 70 na siya. Pero naglalaro pa rin siya. So sabi ko, ano ba 'to? Mahirap, madali. Kasi at that age, hindi ko naman sinasabi na porke ganun yung edad mahina na, no? But usually kasi hindi natin nakikita yung mga may edad na sa ganung klaseng sports, 'di ba? Na talagang sobrang active na tumatakbo ka. So, it shows na hindi ganun kahirap kapag naglaro ka ng pickleball.
14: Minsan po, yung mga elderly, sila yung nakakatakot kalaban kasi ang galing nila mag-dink. So, uutakang ka nila.
11: Okay.
14: Relax lang sila, pero dink lang ng dink.
11: Oo, at hindi ka pwedeng mapikon doon, ha?
14: Opo.
11: And pagdating naman, for example, merong rentahan dyan sa tags, for example, merong naman rentahan. Pero kung halimbawa ang gusto ko mag-start up ng sarili ko na lahat ng gamit ko, ano yung kailangan ko i-prepare and mga nasa magkano yung initial na cash out ko para makapaglaro ko ng sarili ko yung gamit?
14: Yung unang-una, yung shoes, yung proper shoes. Kasi minsan, yung ibang nag-jump bigla sa pickleball, mali yung shoes nila.
11: Okay.
14: Mali yung shoes. Minsan, may injury, nadudulas, so may proper shoes para dun sa pickleball.
11: Okay.
14: Ang alam ko, 4,000 to 6,000 ang shoes.
11: Okay.
14: Sa paddle naman, depende kung paano yung laro mo. Kasi minsan sa paddle, may magvavary kung anong type ng paddle. May mahaba na onte, kasi pang backhand, pang forehand.
11: So depende na yon kung anong klaseng player ka. Okay.
14: Depende dun.
11: And then yung renta ng court.
14: Yung renta ng court, based naman sa mga na experience namin ibang court and support namin, nagre-range siya ng mga 400 to 700.
11: Okay. So, ganun. Gano'ng katagal na yun?
14: Per hour.
11: Per hour yun. Mm-mm. And sa isang game naman, sa isang set, for example, pwede naman doubles. So, kung tropa kayo, pwede naman na apat na agad kayo maglalaro.
14: Yes.
11: Okay. So, balik lang ako dun, sir, no? Dun sa sapatos. Anong klaseng sapatos yung akma dito sa pickleball? Running ba? Training shoes? Anong klaseng sapatos yung komportable ako? May iwasan ko yung injury? Makakatakbo ko ng maayos?
14: Meron si, hindi ko pa na-check mismo, pero ang alam ko si Asics meron ng pickleball shoes.
11: Na para dun talaga. Okay.
14: Tapos alam ko si Nike meron na rin.
11: Okay. So ibig sabihin lang nun, kapag gumagawa na yung mga brands na yan ng ganung klase sapatos, ibig sabihin patok sa talaga, di ba? Kasi para gumawa ka ng specialized shoes sa isang game, ibig sabihin niya marami nang gumagamit niya. Kasi hindi naman ako gagawa niya na lima lang yung bibili, di ba? Okay, so ibig sabihin lang nito, kapamilya ka serbisyo, kung hindi mo pa nasusubukan, I think this is the right time para subukan mo na. At para subukan mo yan, kung nasa Quezon City ka naman at malapit ka dyan sa bandang yan, pwede mong dayuhin, punta ka sa Tags Pickleball. And this is the right time siguro, sir, no, para invite natin ang ating mga kapamilya at kaserbisyo.
14: Yes, sa mga kapamilya at kaserbisyo, located kami sa Lot 8 Block 3 along SB Road. Tapos Barangay San Bartolome, Quezon City.
11: Okay. So 24 hours.
14: Yes.
11: 24/7 bukas kayo. Rate, sir, para may idea 'yung ating mga kapamilya.
14: Yung sa daytime namin from 4 a.m. to 4 p.m. 350. And then weekdays to out.
11: Okay.
14: Let's talk about weekdays. Tapos sa 4 p.m. to 4 a.m. 450 yung rate. And
11: okay,
14: then sa weekend 500.
11: Okay.
14: Meron din kaming open place, so 250 and mini may nag-iiba po minsan yung rate ng open place namin, mm-hmm. depende. And may mga promo cards kami and loyalty mm-hmm. cards.
11: Ayun. And ma-avail niya, siguro hanapin na lang din sa social media, no?
14: Yes.
11: Tags, Pickleball. Maraming maraming salamat, Sir Julius Albert Yu.
14: Thank you po, Mr.
11: Pickleball. Maraming salamat po. Kapamilya, ayan ha, try mo nang mag-pickleball. Pero bago ang lahat ha, ipasok muna natin ang mga balitang ito. Pero magbigay muna tayo ng oras at sa ginagawang orasan ang radyo. Oras natin, kapamilya, 4:24 na.
16: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
11: Kapamilya, ito ha, pakinggan muna natin ang mga balitang ito. Panibagong section ng Aquino Bridge sa Tarlac City, gumuho. Alamin natin ang detalye mula kay Cesar Galassi. Cesar, good afternoon.
17: Good afternoon. Muling gumuho ang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City, Tarlac. Pasado alas 9:50 ngayong linggo ng umaga, Agosto 30. Makikita sa CCTV footage ang pagguho ng isa pang bahagi ng tulay na katabi ng unang seksyong gumuho noong Biyernes ng gabi, Agosto 28. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagguho, ang malakas na agos ng Tarlac River na dulot ng patuloy na pagulang epekto ng habagat. Patuloy namang minomonitor ng mga otoridad ang kondisyon ng tulay at ng ilog para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa lugar. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
11: Maraming salamat, Cesar Galassi. Samantala, flushing at clearing operations sa Marikina nagpapatuloy. Antas ng tubig sa Marikina River balik normal na. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula kay Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly, good afternoon.
18: Good afternoon, Mr. Wright. Nagpapatuloy ang clearing operations sa ilang lugar sa Marikina na apektado ng pagbaha. Nag-deploy ng lokal na pamahalaan ang skid loaders, heavy equipment at clearing of personnel sa Malanday, Tumana at Nangka. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Marikina LGU sa paghahakot ng putik, basura at debris para mas mapabilis na maibalik sa normal ang mga lugar na naapektuhan ng baha. Samantala, balik normal na ang water level sa Marikina River. Bumaba na sa 14.8 meters ang antas ng tubig. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
11: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
19: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
11: Samantala, kapamilya, kaservisyo, oras natin, 4:26 na.
20: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
11: Ay, kapamilya, kaservisyo, maraming maraming salamat sa iyo sa pagsama sa akin, ha? Hanggang sa susunod na biyahe natin, kahit saan ka mo magpunta, sana lagi kang mag-iingat at walang kakalasa dahil susunod na ang TV Patrol!
21: Kapit na ng mahigpit sa Travel ni Awel!
22: Tumutulong sa mga kabarangay niya. Maraming buhay ang nasasagip sa pamamagitan niya.
21: Sama-sama tayo sa pagtulong. Tayo ang lingkod, tayo ang kapamilya.

0: CDN News Center Manila. Ito ang TV Patrol Weekend.
1: Magandang hapon, Pilipinas. Kami ang mga patrol ng Pilipino.
2: Nagbabalita at naglilingkod sa inyo saan man sa mundo.
1: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
3: Papunta sa bakery!
1: Van inanod ng baha at nahulog sa creek sa Montalban, Rizal. Sa kasagsagan ng ulang dala ng habagat. SUV nahulog naman sa nasirang tulay sa Tarlac. Apat pa nitong sakay pinaghahanap. Lalaki nahulog din sa drainage sa gitna ng baha sa Pampanga. Dalawa patay sa landslide sa Subic Bay Freeport sa Zambales. Sawa namataan sa baha sa Olongapo City. Dike nawasak sa Tayug, Pangasinan. Ilang bayan at lungsod sa probinsya isinailalim na sa state of calamity. Ang latest sa habagat at bagyong Pilandok tutukan. Mga kaso ng leptospirosis patuloy na nadaragdagan. Mga alagang hayop posible ring tamaan nito. DPWH pinatigil ang mga proyektong may kaugnayan sa umano'y illegal na reklamasyon sa Laguna de Baid sa bahagi ng Taguig. Senador Bing Lacson naglabas din ng umano'y fraudulent na titulo ng umano'y illegal na nireclaim na lupa sa Lawa. At bayanihan at pananampalataya ng mga Pinoy lumutang sa gitna ng kalamidad. Kapamilya, hindi biro ang epekto ng hambalos ng habagat sa mga probinsya ng Pangasinan, Bulacan, Pampanga at iba pang bahagi ng Luzon. Nakatutok pa rin ang ABS-CBN News Team sa mga lugar na matinding pinerwisyo ng mataas na baha at landslides. Kukuha rin tayo ng update sa lagay ng panahon, gayon din ang sitwasyon ng trapiko sa mga pangunahing lansangan. Humupa na po ang baha sa ilang bayan sa Bataan pero may ilang barangay na lubog pa rin sa tubig. Apektado ang kabuhayan at araw-araw na gawain ng mga pinahang residente at bisita sa lalawigan. Live mula sa Hermosa, Bataan, nagpapatrol si Jesse Cruzat. Jesse, ilang bayan na lang ang binabaha pa rin dyan sa Bataan?
4: Adrian, sa pinakahuling talaad ng Bataan PDRRMO, limang bayan na lamang dito sa Bataan ang may mga lugar na baha pa rin. Kabilang nga dyan ang Dinalupihan, Orani, Abukay, Pilar at itong bayan ng Hermosa kung saan tayo naroon. Halimbawa, Adrian, itong aking kinatatayuan, medyo humupa na ito pero kung titingnan mo ay nasa higit isang talampakan pa rin yung lalim ng baha. Pero kung babaybayin itong kalsadang ito mula dito sa Barangay Daungan patungo doon sa Barangay Almasen ay aabot hanggang apat na talampakan.
5: Hindi ambulansya kundi rescue boat na ang sumundo sa buntis na si Joyce mula sa lubog pa rin nilang lugar sa Barangay Almasen sa Hermosa, Bataan. Hindi man komportable, inilaban na ni Joyce na makalabas ng kanilang barangay dahil kabuhanan na niya.
6: Hindi po namin humupa kasi lakas po ng mga agos pero hindi pa naman po ganun kasakit yung chan ko talaga.
7: Ano lang?
6: May mga small contractions na rin. Siyempre safety pa din po kahit din yun yung nangyari. Siyempre medyo stressor actually.
5: Nangangamba ang mga residente dahil nagmistulang ilog ang mga kalsada. Kaya si Efren na dati ay tricycle ang pinapasada, ngayon bangka na. 20 pesos ang pamasahe sa bawat pasaherong itatawid sa baha.
7: Wala po kaming kakainin eh. Wala kami, hindi kami pwede mag-tricycle. Kaya naobliga kaming magbangka. Mayra po, alos. Talaga, ano po ngayong aabuti namin sa pamamasada sa bangka.
8: Sa palaran.
7: Papalaran po.
5: Hindi malilimutang karanasan naman ang baha para sa mag-asawang Banyaga na sina Jessica at Joseph.
9: We've never seen anything like this before.
10: Even in the US where it floods, it maybe for one day and then it goes away, but for here it's been back to back to back. So it's been tough, harder.
9: 6 feet of water. There's 6 feet inside of our house right now.
5: Dahil matagal humupa ang baha, Apektado na rin ang inuming tubig. Kaya may ilang residenteng dumarayo sa ibang lugar para umigib ng maiinom at pampaligo.
8: Wala kaming power doon eh. Wala kaming maigiban. Kaya ako minsan, nagdadala na ako pagkapabalik ng tubig.
11: Ano po yan? Panginom?
8: Panginom.
5: Meron namang sa ibang bahay nakikipaligo, tulad ni Marilyn na nagbauna ng shampoo. Pagkatapos magtinda ng alimango, diretso ligo na.
12: Nahirap po, sir. Lalo na po niyan, nung pagkabaha. Tulad niya, lulusong ako sa daan namin hanggang leeg. Talagang kailangan po maghanap buhay. Pagkain ng mga anak, apo.
5: Ayon sa Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, hindi talaga agad humuhupa ang baha sa ilang barangay ng Hermosa.
13: Catch basin po siya ng mga tubig na nanggagaling sa Pampanga, sa Zambales. Doon po lahat bumababa, most specifically sa barangay Almacen. So nagkakaroon po talaga ng pag-iipon ng tubig sa mga area at nasasabayan nga po ng malalakas po na pag-ulan.
5: Sa kabila nito, aabot na sa 1,400 na pamilya o higit 5,000 individual ang nananatili sa mga evacuation center sa buong lalawigan. Kabilang ang mga residente ng Balanga City na nagpa-rescue dahil pinasok na ng tubig ang mga bahay.
4: Adrian, alam mo itong kinatatayuan ko, dati itong paradahan ng mga pumapasadang tricycle. Pero makikita mo ngayon sa aking likuran, hindi mga tricycle kundi mga bangkana. Ito na yung mode of transportation ngayon ng mga residente ditong lumalabas at bumabalik sa kanilang mga tahanan, yung mga bumibili ng supply, at yung iba naman ay may dalang produkto. Hindi pa rin tiyak ng mga residente kung kailan huhupa ang baha rito. Pero ang sabi nila, kung magtutuloy-tuloy ang malakas na buhos ng ulan, lalo na't nakataas pa rin ang red rainfall warning sa buong lalawigan ng Bataan, eh baka matatagalan pa rin ito, Adrian.
14: Oo, Jesse, pinaghahandaan din ba yung posibilidad na baka tumaas pa yung baha? Sa ngayon ay kaya nila, may mga bangka, pero paano yung mga bahay na lalo na yung mga one-story lamang at kung tumaas pa ang baha, pinaghahandaan ba yan?
4: Adrian, alam mo, hindi na nakabibigla yung sagot nila dito na kahit na bungalow type yung kanilang bahay, yung one-story, at inaabot na minsan yung kanilang bubungan ay hindi sila aalis dahil ang paulit-ulit sa o ang paulit-ulit nilang sinasabi sa atin ay sanay na sila at ito na yung kanilang bagong normal. Pero karamihan din sa mga nakausap natin, Adrian, ay nagsasabing pagod na sila sa ganitong sitwasyon. Kaya sana ay mabigyan daw aksyon at mapag-aralan kung paano nga ba huhupa ng mas mabilis yung baha dito sa kanilang lugar. Pero ang paulit-ulit din na paalala ng Bataan PDRRMO sakaling magtuloy-tuloy yung malakas na buhos ng ulan ay makinig sa mga update at balita at sumunod doon sa mga preemptive evacuation para hindi na nga sila puwersahin at hindi na rin sila ilikas sa oras na kung kailan ay malakas na ang ulan at malalim na rin ang baha, Adrian.
14: At yun nga, Jesse, ibang usapan yung nasanay na nagbabangka at ibang usapan din kapag nagkakasakit ang mga tao. Kamusta naman ang kalusugan ng mga residente dyan?
4: Tama, Adrian, katulad ng nakausap natin kanina ng isang bangkero, dating tricycle driver, si Efren, ang sinasabi niya ay minsan nagkakaalipungan na sila dahil nga naman makikita mo, babad na babad yung kanila mga paa dito sa baha. Itong mga residente, karamihan o halos lahat sa kanila, wala lang bota, Adrian. Kung meron man, pailan-ilan. Pero hindi na rin kasi umeepekto dito yung kung bota lang, ha, kung hindi tulad nitong suot natin na weather. Dahil pagdating mo nga dun sa dulo, ay talagang hanggang bewang o tatlong talampakan, minsan abot din mo apat na talampakan pa yung baha, Adrian. Kaya ang nalalagay din sa peligro ay hindi lang yung kabuhayan, kundi maging yung kalusugan ng mga residenteng nakatira rito.
14: Okay, maraming salamat at ingat kayo riyan, Jesse Cruzat. Samantala, dalawa ang nasawi habang dalawa pa ang sugatan matapos umuho ang lupa sa isang warehouse sa Subic Bay Freeport Zone nitong Sabado. Ayon sa pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority, unti-unting umuho ang lupa sa Tipo High Tech Park sa kahabaan ng Tipo Road hanggang abutin ang bahagi ng bodega at dump truck na nakaparada sa lugar. Nasawi ang driver nito at isang Chinese na marketing manager umano ng isa sa mga negosyong nag-ooperate sa lugar. Nakalabas na ng ospital ang isa sa mga nasugatan habang nagpapagaling pa ang isa pang trabahador. Iniimbestigahan naman ng pamunuan ng SBMA ang sanhi ng insidente. anila, posibleng nakaapekto ang ilang linggong pag-ulan sa paglambot ng lupa, bagamat hindi maulan nang mangyari ang landslide. Inumpisahan na ang clearing operations sa lugar.
2: Natagpuan na ang 11 pasahero ng tumaob na bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Nahanap ng search and rescue team ang bangkay ng buntis na Aita ngayong Linggo ng umaga. 13 ang lulan ng bangka na sinasabing overloaded nang mangyari ang insidente sa kasagsagan ng ulan noong Huwebes. Sa kabuuan, 9 ang bilang ng mga nasawi habang 4 ang nasagip.
14: Alamin naman natin na magiging lagay ng panahon mula kay ABS-CBN resident meteorologist Ariel Rojas. Ariel, maulan pa ba ngayong gabi at bukas, National Heroes Day?
11: Alam mo, Adrian, patuloy pa magpaulan ang habagat sa northern at central Luzon ngayong gabi. Pero mababawasan na yung mga pag-ulan sa pagdiriwan ng araw ng mga bayani bukas. At maraming probinsya pa rin po nakapailalim sa heavy rainfall warning as of 2 p.m. Red rainfall warning pa rin dito sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, northern, western, at central Tarlac. Gayon din po sa probinsya, dyan sa may southwestern Nueva Ecija, northern, western, at southern Bulacan, northern Rizal, northern at western Cavite at northwestern Batangas. Dahil posible pa yung walang humpay na mga pag-ulan sa mga lugar na iyan. Orange warning level naman sa Ilocos Sur, gayon din sa La Union, maging sa Benguet, na lalabing bahagi ng mga probinsya ng Tarlac, Nueva Ecija at dyan po sa Bulacan. Gayon din po sa Ilocos. Orange warning level naman po sa Ilocos Norte, Abra, western part ng Mountain Province, western Ifugao, western Nueva Ecija, northern Quezon kasama ang Pulilio Islands. Gayon din po dyan sa ibang bahagi pa ng bahagi ng Calabarzon. Samantala, dahil po sa malalakas sa mga pag-ulan ng habagat, sa nakalipas na 2 araw ay natanggap po ang 455.1 millimeters na ulan dyan sa Iba, Zambales. Mula po yan 8 a.m. noong Biyernes hanggang 8 a.m. ngayong Linggo. Kapamilya, itong 2 araw na ulan dyan sa Iba, Zambales sa tumbas na po ng binus na ulan noong Bagyong Ondoy sa Quezon City sa loob ng isang araw. Bukod dyan sa Abukay, Bataan po, 368.6 millimeters ang ulan. Subic, Zambales, 261.9 millimeters na ulan. At sa Quezon City, sa Science Garden po, 289.4 millimeters. Itong mga pag-ulan dyan sa Iba, Subic at sa Quezon City katumbas na po ng 2 linggong pag-ulan sa buwan ng Agosto, sa loob lamang yan ng 2 araw sa mga lugar na iyan. Ang habagat po ay pinalalakas ng bagong bagyo na nabuo nitong Linggo ng umaga sa Philippine Area of Responsibility. Ang bagyo pinangalanan po sa local name na Pilandok. Kuli po ito naman 1,215 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. Taglayan lakas ng hangin na 45 kilometers per hour malapit sa gitna at may pabugsong umaabot ng 55 kilometers per hour. Sa ngayon po ay mabagal ang pagkilos nito pahilagang kanluran. Hindi po tatama o makakaapekto sa Pilipinas ang bagyong Pilandok dahil sa gitna lang dagat ito mananatili at posibleng humina na bilang low pressure area sa Martes, September 1. Bukod po sa bagyong ito, meron ding mga weather disturbances na aasahan. Una po dyan yung dating bagyong Saudel o Obet. Liliko po siya paikot dito sa ilagang bahagi ng West Philippine Sea patungo dyan sa bahagi ng Taiwan. Yan po ay hihatak din ng habagat. At isang bagong sama ng panahon ang posibleng mabuo dito naman sa may silangan ng Philippine Area of Responsibility at ito rin po ay posibleng pumasok ng PAR at may chance rin na maging bagyo. Patuloy pong umantabay sa updates ukol sa mga sama ng panahon at habagat. Sa rainfall forecast ng The Weather Company, may malalakas pang ulan ngayong gabi dyan po sa may Babuyan Islands at hilagang bahagi ng Ilocos Norte, Apayao at ng Cagayan. Pero buong araw naman ng Lunes, merong kalat-kalat na ulan na lamang sa northern at central Luzon. Posible pa rin po yung malalakas na ulan sa umaga sa bahagi ng Abra at northern Zambales at pagsapit naman ng hapon sa may Pangasinan, La Union at Benguet. At sa gabi, mababawasan pa yung mga pag-ulan dito sa northern at central Luzon. Posible namang may mga daraan din mga pag-ulan dito sa Calabarzon, Maropa at sa Bicol Region. Maaraw at mainit naman po sa ibang bahagi ng ating bansa dito sa may Palawan, Visayas at Mindanao. May kaunting ulan lang sa umaga sa may Western Visayas at ilang bahagi ng Negros Island Region at sa hapon, aasahan po yung mga mga pag-ulan dito sa Zamboanga Peninsula at maging sa bahagi ng Caraga dahil sa thunderstorms, pero wala ng ulan pagsapit ng gabi sa Palawan, Visayas at sa Mindanao. Tayo naman po sa Metro Manila, magiging maulap pa at pwede pa yung mga daraan o pabugso-bugsong mga pag-ulan, pero mga kapamilya, mas mahaba na po yung pagitan sa mga pag-ulan at hindi na ganun kalalakas ang mga pag-ulang iyan. Adrian.
14: Ariel, mga ilang araw pa ito na magiging maulan at least dito sa atin sa Luzon, at kailan yung inaasahan natin na parang sa Visayas at Mindanao na mas maaraw?
11: So, alam mo actually, sa buong linggo, itong unang linggo ng Setyembre, no, hanggang September 6 ay meron pa rin tayong habagat na iiral dito sa kanlurang bahagi ng Luzon. Kasi kahit halimbawa mawala na yung bagyong Pilandok, ay papalit naman yung iba't ibang weather disturbances na hihila pa sa habagat. Kaya magiging maulan pa po dito sa may bahagi ng Ilocos Region, dyan sa Western Cordillera, at maging dito sa may western part ng Central Luzon. Posible na may mga kaulapan pa at mga daraang pag-ulan dito sa atin sa Metro Manila. Kahit pwede nang sumilip-silip yung araw, ay mas magiging maulap pa at nga may mga aasan pang pag-ulan.
14: At sa Visayas at Mindanao ay magtutuloy-tuloy naman yung generally na maaraw na panahon sa kanila.
11: Alam mo, kung maulan sa atin sa western part ng Luzon ay napakainit naman at napakatuyo ng panahon, kasi liban doon sa mga thunderstorms sa hapon ay wala talagang mga pag-ulan sa maraming lugar. Naglalabas din ang Pag-asa Mindanao office ng kanilang heat index forecast dahil umaabot pa sa danger level ang damang init sa ilang lugar doon sa bahagi ng Mindanao, at natatala na nga ng Pag-asa na talagang konti ang ulan, kaya pwedeng maklasify na nasa dry condition or dry spell yung mga lugar doon, dulot na rin ng umiiral na El Nino. Adrian.
14: So Ariel, yung rainfall warning sa mga susunod na oras, ano nga uli?
11: Yes, mamayang ngayong alas 5, no, may lalabas na bagong heavy rainfall warning ang Pag-asa, at kabilang dyan of course yung red rainfall warning, orange rainfall warning at yellow warning. Pero as of 2 PM ay nakataas pa ang red warning level dito po sa atin sa Metro Manila, Pangasinan, Zambales, Bataan, Pampanga, malaking bahagi ng Tarlac, gayon din po dyan sa may bandang dito po sa bahagi ng Ilocos Sur, La Union, Benguet, malaming lugar pa sa Central Luzon at maging sa Calabar Zone, naka-orange warning at naka-yellow warning. So again, may banta pa rin po ng mga pagbaha at paghuhon ng lupa habang meron pang mga pag-ulan, kaya huwag munang maging kampante, manatili pong alerto at lang nakatutok sa weather updates at makinig po sa inyong local disaster officials.
14: Okay, maraming salamat, Ariel Rojas.
2: Naglabas na ang Department of Public Works and Highways ng cease and desist order sa mga proyektong may kaugnayan sa umano'y ilegal na reklamasyon sa Laguna de Baí sa bahagi ng Taguig. Ayon naman kay Senador Panfilo Lacson, 4 na parcel ng umano'y ilegal na nireclaim na lupa ang may fraudulent na titulo. Nagpapatrol, Deniza Fernandez.
15: Pinatigil na ng Department of Public Works and Highways ang mga proyektong may kinalaman sa umano'y ilegal na reklamasyon sa Laguna de Bay sa parte ng Taguig City. Ayon kay Public Works Secretary Vince Dizon, nag-issue na ng cease and desist order noong August 20. Kasunod ito ng utos ng Office of the President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority.
16: I think nagpatawag na ang ng meeting ang iba't ibang stakeholders, kasama na ang City of Taguig plus LLDA and PRA. Let's just discuss it, kung ano ba talaga, kung meron bang mga problema dyan, and then agamin natin kung anong way forward. But lahat yan, effective immediately.
17: I was willing.
15: Nauna nang sinabi ni Senador Panfilo Lacson na nakipag-ugnayan siya kay Dizon tungkol sa mga proyekto sa umano'y illegal na reklamasyon sa Laguna de Bay. Inimbestigahan din ni Lacson ang mga proyektong infrastruktura sa Taguig, ang baluarte ni Senador Alan Peter Cayetano. Sa huling isiniwalat ni Lacson, hindi bababa sa 4 na parcel ng umano'y ilegal na nareclaim na lupa sa lawa ang umano'y fraudulent ang titulo, habang 4 na ibang parcel pa ang walang plotted titled lots sa digital file ng Land Registration Authority. Mali din ani ang sabihing flood control project, pero reclamation ang isinagawa. Nauna na rin sinabi ni Lacson na nag-request siya sa LRA na tignan ang mga titulo ng lupang nauugnay sa umano'y ilegal na reklamasyon sa Taguig. Isinapubliko ni Lacson ang issue ng umano'y fraudulent titles kasunod ng pahayag ni Cayetano na misinformed o mali ang nakuhang impormasyon ng mga nag-aakusang may katiwalian sa mga proyekto sa Laguna de Bay.
17: Aaminin ko sa inyong lahat, medyo masakit sa amin. Mag-asawa ni Lani, masakit po sa amin 1.3 million Tagigenyos na may fake news na paulit-ulit-ulit na fake news. But I'll say it out of love. Sabihin mo nang misinformed yung mga tumitira po.
18: Bakit niya sinasabi?
15: Dagdag ni Cayetano, nung nakaraang taon pa niya hiniling sa DPWH na isa-isahin ang mga proyekto.
17: Sumagot sila isa-isa, maayos daw po lahat na in the sense na walang ko. Yung hindi maayos ay sinumbong na lahat sa NCR, sinumbong na rin po sa DPWH at ginagawa na.
15: Ayon kay Ombudsman Boying Remulla, matindi ang illegal na reklamasyon sa Laguna de Bay, bagamat hindi niya binanggit kung saang parte ng lawa. Ang plano?
19: Matindi yung sa Laguna de Bay, yung illegal reclamation.
20: Ayun, malaki yun.
19: 160 hectares yun.
20: 160 hectares?
19: Malaki yun. Alayin natin yan. We will revert it to the
21: government
19: and make it into a national park. Yung
22: ano ba ginagawa dyan? Baka naman natituluhan na yan.
19: Hindi, kahit may titulo yan.
15: Ani Lacson, isusumitin niya sa Office of the Ombudsman ang dagdag na ebidensyang nakalap pati ang mga dokumento mula sa DPWH na may kinalaman sa umano'y maanumalyang proyekto sa Taguig. Deniza Fernandez, ABS-CBN News.
14: Bangkay ng lalaking inanod ng rumaragasang tubig sa Porac, Pampanga, natagpuan sa kabilang bayan. At sawa, biglang sumulpot sa baha sa Olongapo City sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.

0: Magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrena. Una sa balita, una sa public service.
2: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
3: Rain, rain, go away!
4: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
3: Cough, cough, wet away!
5: Yay! Yay!
6: Pambatang lagundi, Plemex!
4: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
8: Money, money, money!
9: Pag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
10: Private Confessions. Private Confessions.
0: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat.
10: Private Confessions.
0: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Estrenta at DZMM Teleradio.
11: Basta AM, DZMM TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
12: Isa na namang tulay sa Tarlac ang bumigay. Bumuho ang bahagi ng Agana Bridge sa Tarlac City kaya nahulog ang isang sports utility vehicle sa ilog. Isang nailigtas pero apat pa ang pinaghahanap. Muli namang bumuho ang isa pang parte ng Aquino Bridge nitong linggo ng umaga. Nagpapatrol, Andrea Tagines.
13: Ang dalamag yung sasakyan. Bumigay po ng tulong ngayon, no?
14: Napasigaw ang mga residente nang makita ang isang SUV na nahulog sa Tarlac River Sabado ng gabi. Ito'y matapos bumigay ang isang bahagi ng Agana Bridge sa Barangay Tibag, Tarlac City. Sa gitnayan ng walang patid na buhos ng malakas na ulan at rumaragas ang agos ng ilog. Lima ang sakay ng nahulog na SUV. Wala pang isang oras na sa

0: ng ulan, hindi normal, parang kakaiba. At tuloy-tuloy for how many days. Kaya siguro baka nagkakaganito tayong problema dahil din sa partly because of the climate change.
1: Ang baklap, noong Biyernes ng gabi lang ay gumuho rin ang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagguho ang malakas na agos ng Tarlac River na dulot ng patuloy na pag-ulan. At nitong Linggo, mag-aalas 10 ng umaga, nakunan din sa CCTV ang muling pagguho ng isa pang bahagi ng tulay na katabi lang ng unang bahaging bumigay. Stranded tuloy ang maraming residente at problemado dahil wala nang direktang madadaanan ng mga galing sa Kabayanan, papuntang norte at kanlurang bahagi ng Tarlac City at pabalik.
2: Desperado na ako kasi. Ang tagal-tagal kong nagtatanong.
1: Binuksan naman ng lokal na pamahalaan ang Plazuela Hall bilang pansamantalang matutuluyan ng mga apektadong residente. Maski ang mall at mga maliliit na negosyante, inalok na silungan ang kanilang establisimiento. May inihanda naman ng libreng sakay ang munisipyo, pero sa pagbagtas sa alternatibong daan, gumugugol ng 2 oras ang mga biyahero kaysa sa karaniwang 20 minuto dahil iikot pa sa bayan ng Gerona.
3: Yung travel time nung isa natin papunta balik, pinakamabilis niya na is 3 hours and 40 minutes. So, kung mapapasin mo, minsan natatambak yung mga tao para naghihintay. Pero once na nakarating naman yung mga services natin to, naisasakay naman natin lahat.
1: Samantala, tiniyak naman ni Public Works Secretary Vince Dizon na magtatayo ang DPWH ng temporary steel structure para idugtong ang mga nasirang tulay sa oras na gumanda ang panahon.
4: Kailangan mag-restore tayo ng connectivity sa Tarlac City kasi wala nang ibang dadaanan except Roerona. Napakagayo nun. According to the engineers, ang pinakamadaling at mabilis i-restore yung Agana kasi mas maigse at hindi ganun kataas. Mahaba kasi yung nasira sa Aquino and mataas. Pero ang ano lang natin is habang rumaragasa pa yung ilog, hindi din tayo makakatrabaho.
1: Sa kabiling Tarlac, hindi muna madaanan ng lahat ng uri ng sasakyan ang ilang kalsada dahil sa patuloy na pag-ulan at pagtaas ng tubig sa Kamiling River. Ayon sa MDRRMO Kamiling, umabot sa 8.09 meters ang taas ng tubig sa Kamiling River, lampas sa spilling level. Hindi madaanan ang ilang kalsada. Umabot sa lampas 5,000 pamilya ang apektado ng pagbaha. 180 families ang nasa mga evacuation center. Isinailalim naman sa state of calamity ang buong Paniki Tarlac dahil sa epekto ng habagat. Nagsasagawa na ng sapilitang paglikas sa mga residenteng nakatira sa mabababang lugar. Napilitan gumamit ng mga bangka ang mga rescuer matapos umabot hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay. Umabot naman sa lagpas tao o 5 talampakan ang level ng baha sa Barangay Durongan Valerio sa bayan ng mga Tarem Linggo ng umaga. Ang evacuation center halos umabot na sa 2 palapag ang level ng tubig. Kaya gamit ang bangka, hinahatiran ng ayuda ang mga sumilong dito. Sa isa pang kuha ng video, halos abot na sa bubong ng tricycle ang taas ng baha. 20 pamilya ang naililikas. Isa ang mga Tarem sa isinailalim na sa state of calamity ngayong umaga. Nasira naman ang bahagi ng dike sa Tayog, Pangasinan matapos rumagasa ang Ambayawan River dahil sa patuloy na pag-ulan. Nagtulong-tulong ang mga residente at opisyal ng barangay para gumawa ng mga sandbag bilang proteksyon. 8 bayan na sa Pangasinan ang isinailalim na sa state of calamity dahil sa epekto ng matinding baha sa lalawigan. Mahigpit din ang pagbabantay sa mga pangunahing ilog dahil ilan sa mga ito ay lampas na sa critical level. Andrea Taguines, ABS-CBN News.
5: Patay ang 11 anyos na binatilyo sa Valenzuela matapos mahulog sa tulay at malunod sa creek sa kasagsagan ng ulan noong Sabado. Inanod at nahulog naman ang isang van sa Montalban, Rizal. At live nagpapatrol mula sa Malabon, si Liza Aquino. Liza, kumusta ang sitwasyon dyan sa Malabon?
6: Victoria, buong hapon tayo nagbantay sa sitwasyon dito nga sa lungsod ng Malabon pero hindi tayo nakaranas sa malakas na pag-ulan dito sa lugar pero kahit ganito pa po ang bungad sa mga kapamilya po natin taga Malabon ay makikita niyo lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng lungsod. Victoria, nandito ko ngayon sa Mimacana Street, kanto ng Bautista Street sa Barangay Panghulu ito, no? At gayon nga ay kahit kaliwa, kanan, saka pumunta dito ngayon, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ito na nasabing barangay. At kanina nga ay tumawid din tayo sa iba pang mga karating lugar ng Barangay Panghulu. At nakausap na

0: mananatila sa mga pamilya po natin doon at ayon sa kanila, rain or shine, bahaman o hindi, tuloy na po ang kanilang pagkayod at paghahanap ng hanap buhay.
1: Sa gitna ng malakas, rumaragasa at malalim na baha sa Barangay San Isidro, Montalban, Rizal noong Sabado ng gabi, kitang unti-unti nang inaanod ang isang van. Kaya hindi mapigil ang mapasigaw ng mga residente. Maya-maya pa, tutuluyan ng nahulog sa creek ang van. Wala namang sakay ang nasabing sasakyan dahil nakababa ang mga pasahero bago patuluyang anurin ang van. Aabot din sa 1,800 families mula sa 8 barangay ang lumikas sa iba't ibang evacuation centers. Sa Malabon naman, baha pa rin sa labas ang karinderyan ni Mary Rose sa Barangay Santulan. Pero kailangan umayod kahit matumal ang benta.
2: Wala doon, okay, syempre. Pero kailangan mag-open. Marami din naman kasing naghahalap. Yun nga lang, konti-konti. Kalahati-kalahati, ganyan lang. Kahapon, 6 lang. Usually, ang ulam ko nasa 12.
3: Hindi kayo nilikas po naman?
2: Hindi naman po.
3: Okay naman po?
2: Hmm, okay naman.
1: Ang 59 anyos naman na si Lola Rosemary, hindi alintana sa paglusong ng baha, makabili lang ng kaunting pagkain para may imbak silang pamilya.
4: Wala nang supply, wala nang.
3: Opo.
4: Eh, baka lumaki pa ulit, may stock up. Madilata, may ilang piraso, sabon, sweet kambata, dalawang pangundi.
1: Pero may ibang mga residente naman gaya ng pamilya ko na hindi pa talaga kayang bumalik sa kanilang bahay kaya sumilong na sa evacuation center sa Barangay Pangulo. May sakit sa prostate ang padre de pamilya at may sanggol din sa kanilang pamilya. Nananawagan sila ngayon ng tulong gaya ng gamot at pagpapaayos ng kanilang bahay na nasisira na dahil laging lubog sa tubig.
5: Bali po dalawang araw na po, kahapon tsaka ngayon. Nakakateter. Munti na po abutin yung ano niya, natatakot siya. Muntik na nung tasan ng tubig, sabi na ko, itong kateter niya. Malapit na pong umakit sa taas namin. Tsaka ang taas-taas po talaga lahat ng gamit namin na natuwad na.
1: Aabot sa higit 1,000 pamilya ang nasa iba't ibang evacuation center sa Malabon. Namigay naman ng mga pagkain, damit at gamot ang lokal na pamahalaan. Halos 17 kalsada pa rin ang lubog sa baha na pinalala ng high tide.
6: Sa bawat evacuation center, meron po tayong mga health desk. So, kompleto po sila sa gamot, doxycycline, at meron pong mga namamahala. Sa bawat may hygiene kits din po tayo, sleeping kits, medical station.
1: Sa Valenzuela City naman, nasawi ang 11-anyos na lalaki matapos mahulog sa tulay at malunod sa creek sa Barangay Canumay West nitong Sabado.
7: Dalawa sila kasama kaibigan ay naglalaro po doon sa gilid ng creek, no? Ng creek.
8: Mm-hmm.
7: At medyo mataas na po yung tubig dyan. Dito po yan sa may Barangay Canumay West. Nahulog po. Fortunately, yung kaibigan po, yung isang kaibigan niya, buhay po at yun po ang naging eyewitness.
1: May 42 evacuation center sa Valenzuela para sa mga residenteng nakatira sa mga flood-prone areas. Sa Quezon City naman, bagaman humupa na ang baha, halos 6,000 pamilya ang nagpalipas ang gabi at pansamantala pa rin nasa iba't ibang evacuation center sa lungsod. Sa Bulacan, lubog pa rin sa baha ang malaking bahagi ng lalawigan dahil sa pag-apaw ng mga katabing ilog gaya ng Marilao River at Pampanga River.
9: Maniniwala po ba kayo na mula 5,000 plus lang po sana tayo, kahapon po ay biglang nagbalon po ito ng 17,387 individual po as of last counting po natin.
1: Maging ang ilang simbahan sa Bulacan, lubog sa baha, kabilang ang makasaysayang Baraswain Church sa Malolos, Bulacan. Victoria.
0: balik tayo sa sitwasyon dito sa Malabon, kapapasok lang ngayon ang ilan sa mga tauhan o opisyal na lokal na pamahalaan. Nagbibigay sila ngayon ng panibagong batch ng relief goods dito sa may Barangay Panghulo Evacuation Center. At nakausap nga natin si Mayor Jeannie Sandoval kanina ayon sa kanya pag-aaralan nilang sitwasyon. Kapag gumanda ng panahon bukas ay posibleng po pwede nang bumalik sa kani-kanila mga bahay ang mga residente dito sa lugar. Balik sa iyo dyan sa studio.
8: So Liza, tama ba? Sabi mo kanina, hindi naman naging maulan dyan sa Malabon for this day. So ano ang naging dahilan at baha pa rin? Yung high tide lang ba?
0: High tide, oo, tama. Oo, yun ang isa sa mga dahilan nila dito. And of course, syempre, meron pa rin epekto yung lakas ng busang ulan na naranasan natin hanggang kaninang umaga yan. No? Although meron naman kanina panakanak ang mabilis ang buhosang ulan, tapos bigla mawawala ulit. So high tide ngayon ang majority ng dahilan bakit lubog sa bahay itong Barangay Pangulo Malabon at iba pang mga barangay dito sa lugar.
8: Alright, maraming salamat at ingat kayo dyan. Liza Aquino.
10: Ingat-ingat po mga kapamilya sa paglusong sa baha, baka hindi lang mga lumulutang na basura o gamit ang andyan. Gaya ng tumambad sa mga residente sa Amapola Street, Barangay Santa Rita, Olongapo City. Laking takot nila nang biglang sumulpot sa malalim na baha ang malaking sawa. Sa video ni John Marlon Licopit, lumalangoy ang sawa na tila naghahanap ng mapapagtaguan. Hindi na anya tinawag sa barangay ang insidente at hinayaan na lamang makaalis ang sawa dahil hindi naman anya ito makamandag. Hindi pa matukoy kung saan galing ang sawa.
8: Pumping station sa Maynila, ninakawan ng kawad ng kuryente kaya hindi gumagana. Kapamilya Stars at SB19 nagtapatan sa isang celebrity basketball showcase. Sa pagbabalik ng TV Patrol Week.

0: Magbabalikang TV Patrol sa DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
2: Ang galing! Pangmatagalan!
3: Parang tayo lang han, no?
4: Everest Appliances.
2: Babe, ano ever best decision mo in life?
3: Siyempre, building a home with you.
2: Oh.
4: Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
5: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
6: Playtime Entertainment. Born for happiness.
7: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
8: Private Confessions.
7: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
9: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
10: Money.
9: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
11: Puso na naman ang baha, kaya paalala ng Department of Health na mag-ingat sa leptospirosis na pwedeng makuha mula sa baha. Madumi ang tubig baha, kaya hanggat maaari, iwasang lumusong dito. Hugasan ang katawan ng tubig at sabon pagkaahon. Kung makakaranas ng lagnat o masamang pakiramdam sa loob ng 1 hanggang 2 araw matapos lumusong sa baha, kahit walang sugat, kumonsulta agad sa doktor o sa health center. Libre ang konsulta at reseta sa Government Health Center. At may discount naman sa mga gamot na pang-iwas dito. Manatiling ligtas sa gitna ng tanglan. Isang paalala mula sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
12: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradio.
13: Lampas 5,800 na ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa ayon sa Department of Health. Karamihan dito ay mga kabataan. Paalala naman ng mga eksperto, hindi lamang tao ang pwedeng magka-leptospirosis, kundi pati mga alagang hayop. Nagpapatrol, Alison Ko.
14: Taon-taon na lang kasabay ng pag-ulan ng habagat, sumisipa rin ang mga kaso ng leptospirosis. Ayon sa Department of Health, umabot na sa 5,835 ang mga kaso ng leptospirosis sa buong bansa ngayong 2026. Pinakamarami ang naitalang kaso sa Metro Manila na may 1,171 cases itong nakaraang linggo, sinundan ng Region 3 na may 163 cases. Umabot na rin sa 358 ang mga namatay dahil sa leptospirosis mula Enero hanggang Agosto ngayong taon. Pero mas mababa ito kumpara sa naitalang 764 deaths sa kaparehong panahon noong nakaraang taon. Pero ayon kay DOH Undersecretary Gloria Balboa, hindi dapat magpakampante ang publiko lalo't inaasahan pa rin ang patuloy na pag-ulan at pagbaha. Anya, dapat agad kumonsulta ang mga lumusong sa baha at huwag nang hintayin ang mga sintomas.
10: After ng 5 to 15 days na lalabas yung sintomas o late na yon. So bago magkaroon ng sintomas, meron tayong kasing sinasabing yung prophylaxis nga na doxycycline para mabigyan sila depending nga dun sa kanilang risk of exposure.
14: Ang 32 anyos na pasyenteng ito sa San Lazaro Hospital, hindi naiwasan ng baha dahil kinailangan maghanap buhay.
15: Hindi po ako lumulusong, iniiwasan ko po, pero hindi po maiwasang gawa po ng may trabaho po. Eh, no work, no pay po kasi kaming mga agency.
14: Pumasok pa anya siya sa trabaho nitong Biyernes kahit nilalagnat na at nakakaramdam na ng sintomas ng leptospirosis.
15: Masakit po yung ulo, yung binti at saka yung mga buto-buto ko po, nilalagnat din po ako.
14: Isa siya sa 133 na naka-admit sa ospital ngayong Linggo, August 30. Full capacity na rin ang ospital sa ngayon. Dagdag ng DOH, 29% ng mga kaso sa Metro Manila ay pediatric cases, kaya panawagan sa mga magulang huwag hayaang lumusong, lumangoy o maglaro sa baha ang mga bata. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, umabot na sa 87 ang inadmit na bata nang magsimula ang leptospirosis surge nitong taon.
10: Kailangan natin pagtulungan ito eh, no? Yung tayo mismo na nag-observe ng mga precautionary measures, and then syempre andyan naman yung ating tulong din from the local government.
14: Ayon naman sa isang veterinaryo, hindi lang tao kundi pati ang ating mga alagang hayop ay maaaring magkaroon ng leptospirosis at posibleng maipasa rin ito sa tao.
16: Kung meron tayong mga alagang aso at pusa, ay huwag natin silang pabayaan na lumabas ng ating bahay lalo na ngayong tag-ulan.
14: Sa barangay Bagong Silangan sa Quezon City, nagtayo ng Pet Evacuation Center hindi lang para mailigtas ang mga alagang hayop sa pagbaha, kundi para maiwasan din ang posibleng pagkahawa ng mga evacuee sa sakit mula sa mga hayop.
17: Sa conceptualize nito ng barangay na sana magkaroon tayo ng isang area na magkaroon ng kung saan ihihimpil yung mga alaga natin.
14: Habang patuloy ang pag-ulan ng habagat, activated na rin sa lahat ng DOH hospital sa buong bansa ang leptospirosis fast lanes. 33 sa mga ito ay nasa Metro Manila para mas mapabilis ang pag-asikaso ng mga pasyenteng may sintomas ng sakit. Allison Ko, ABS-CBN News.
18: Good news sa Pinoy hoop fans! Formal nang nagbukas ang kauna-unahang NBA House Philippines sa Makati City ngayong weekend. Tampok sa dalawang araw na event sina NBA legend Jason Kidd at WNBA star Lauren Jackson. May pa-special shoutout pa mula kina Pinay Tennis Ace Alex Ayala at Phil-Am NBA champion Jordan Clarkson. Bukod sa basketball clinic, nagkaroon din ng celebrity showcase tampok ang Pinoy Big Brother Celebrity Collab Edition Housemates na sina River Joseph at Ralph De Leon. Pati na rin ang Kings of P-Pop na SB19. Magtatagal ang kauna-unahang NBA House hanggang August 30 sa Space at One Ayala sa Makati City.
19: NBA House, everybody in the Philippines, we here at the US Open.
20: Hello.
19: She is.
20: No, I'm here with this legend. So, hello, NBA House Manila. I'm so excited to be in this guy's presence and sending love back home.
18: Samantala, balik ensayo at paghahanda para sa US Open si Alex Ayala matapos ang sunod-sunod na fan week at media appearances. Kasama niya sa ensayo nitong Sabado ang four-time Grand Slam champion na si Naomi Osaka ng Japan. Sa pambihirang pagkakataon, nakita ang tito ni Rafa Nadal na si Tony Nadal na tumutulong tumutok sa ensayo ni Ayala at Coach John Bosch. Matapos ang practice, sa Grandstand Stadium agad nilapitan ni Alex ang daan-daang fans na pumila sa courtside para magpa-autograph at magpa-selfie sa kanya. Unang makakaharap ni Ayala sa torneo si Mary Stoyana ng USA umaga ng Miyerkules, September 2 sa Pilipinas. Rescuers at mga residente bumuo ng human chain para mailigtas ang mga bata mula sa baha sa pagbabalik ng TV Patrol Weekend.
0: TV Patrol sa DZMM at DZMM Teleradyo.
1: Kaya ba ganyan?
21: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
22: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to. Ang liwanag na nasa loob mo, pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Dahil
23: ikaw ang liwanag sa dilim.
22: Daniel Padilla po, Cobra Energy Drink. Para sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
24: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
25: Kwento ng mga trending. Sikat, kontrobersyal, at ng ating mga idol, Tito Ichichika. Kasama ang cute at lovable na Papa, Papa Awel Paz, at Mama Jai Ho sa Alam Na This! Alam Na This! Lunes hanggang Biyernes, alas 9 ng gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
26: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, mula alauna hanggang alas 4 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Sa ating pang-araw-araw na buhay, mayroon at mayroong gumugulo sa ating isipan. Pwede mong ikwento yan. May makikinig sa'yo.
27: Ako to, si Chang Ami.
26: Kasama si Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes, alas 3 ng hapon, sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradyo.
28: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
29: Money, money, money!
28: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa 630! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradyo Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
29: Money, money, money!
26: May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral.
30: Private Confessions. Private Confessions.
26: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat.
30: Private Confessions.
26: Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa 630 at DZMM Teleradyo.
0: Basta AM, MM, TV, Patrol, sa DZMM, at DZMM Teleradyo.
2: Muling nag-ikot si Public Works Secretary Vince Tizon para inspeksyonin ang ilang pumping stations sa Metro Manila sa gitna ng walang tigil na pag-ulan. Basura at ninakaw na kable ng kuryente ng pasilidad ang nakitang dahilan kaya umano nagkaaberya ang ilang pasilidad. Nagpapatrol, Daryl Sarmiento.
3: Mga nakabarang basura sa automatic trash rake ng Tumara Pumping Station sa Marikina City ang tumambad kay Public Works Secretary Vince Dizon nang inspeksyonin niya ang pasilidad ngayong Linggo ng umaga. Aniya, ang mga basurang ito ang isa sa mga dahilan kaya nasisira ang pumping station at binabaha ang ilang lugar sa lungsod.
4: Kapag may mga basura at yan nahigop ng bomba, malaki ang chance talaga na masira yan. So we just have to deal with these situations, but we have to find a way to lessen the trash.
3: Bukod sa basura, hindi rin kinaya ng pumping station ang bugso ng tubig, lalo't umabot sa 18.5 meters ang level ng Marikina River nitong Sabado ng gabi. Inilikas ang ilang residenteng malapit sa ilog.
5: Ang bilis po kasi ng trash ng tubig, tapos paglabas po namin sa gate, para hanggang tuhod na po. Handa na po yung mga gamit namin. Kaya alerto na rin po kami. Kasi madalas po, di ba, lagi.
4: Na-overwhelmed talaga yung sistema. It was not designed for a flood event of 50 years above return period.
3: Sunod na binisita ni Dizon ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Maynila. Ang problema rito, bukod sa basura, ninakaw din ang kable ng kuryente ng pasilidad.
6: Kaya po ang nangyari nung umulan, hindi po napatakbo itong pumping station, kaya bumaha po rito ng gabiwang.
4: Ang ninakaw na wire, yung sa genset, tsaka yung sa connection sa Meralco. Pangeho. Kaya wala talaga. Kaya posible talaga na tagalog, kasi paano niya magagaman yon?
3: Pinasusuri na ni Dizon ang CCTV footage sa pumping station para batukoy ang salarin at mapatawan ang karampatang parusa. Samantala, inatasan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na agad rumisponde sa mga pangangailangan ng mga naapektuhan ng matinding pag-ulan at pagbaha sa ilang bahagi ng Luzon. Sa tala ng National Disaster Risk Reduction and Management Council as of August 30, 32 ang naitalang namatay sa pananalasa ng mga nagdaang bagyong Luis, Maymay, Neneng at Habagat, habang 17 naman ang naiulat na sugatan. Higit 2 milyong pamilya naman ang apektado ng masamang panahon. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, nakatutok ang Pangulo sa sitwasyon sa mga apektadong lugar. Sinagot naman ng palasyo ang kumakalat na social media post kaugnay sa pagdiriwang ng kaarawan ni First Lady Liza Marcos noong Miyerkules. Binatikos ang First Family sa pagdaos umano ng okasyon habang sa gitna umano ng kalamidad ang mga Pilipino. Ayon kay Castro, hindi tumitigil sa kanyang tungkulin ng Pangulo o ang pagkilos ng pamahalaan kahit maglaan siya ng ilang oras para sa pamilya. Daryl Sarmiento, ABS-CBN News.
18: Sa gitna ng patuloy na pag-ulan at pagbaha sa Pampanga, isang lalaki ang nasawi matapos mahulog sa open drainage na natakpan ng baha sa Angeles City. May ilang dikeng nanganganib ng umapaw o tuluyang masira. Live mula sa Minalin, Pampanga, nagpapatrol Gracie Ruta. O Gracie, kamusta na ang sitwasyon dyan sa Pampanga?
7: Adrian, manaka-naka ang katamtaman hanggang malakas na ulan ang bumubuhos rito ngayon sa lalawigan ng Pampanga. Kaya naman pinapayuhan ng mga residente na huwag basta piliting tawirin ang mga bahaging lubog sa baha, lalo na kung hindi kita ang daan.
8: Dahang-dahang kinakain at tinatangay ng rumaragasang baha ang lupa sa gilid ng 2 palapag na bahay na ito sa Barangay Santo Cristo Lubao, Pampanga nitong Sabado. Ilang minuto pa, tuluyan ang bumagsak ang bahay. Kahilera lang ito, ang isa ring 2 palapag na bahay na tinangay ng ilog sa kasagsagan ng baha noon namang Biyernes ng hapon. Napasigaw na lang ang ilang residente habang tinatangay ng baha ang bahay. Sa tala ng lokal na pamahalaan, nasa 6 na bahay na ang tuluyang nilaman ng ilog. Malakas pa rin ang agos ng tubig sa bahagi ng Santo Cristo, Santa Rita Dam, kaya pinag-iingat ang mga residente. Sa Angeles City, nahagip sa CCTV ang kahabaan ng Philam Friendship Highway sa Barangay Kutkut nitong Biyernes ng hapon. Ang isang lalaking naglalakad sa bahaging binaha ng kalsada. Ilang saglit pa, bigla na lang siyang nawala. Nahulog na pala siya sa isang open drainage na natakpan ng baha. Kaagad na sinubukan tulungan ng mga nakakita ang biktima, pero inanod siya ng malakas na agos ng tubig papasok sa kanal. Ayon sa PNP, ilang metro mula sa pinangyarihan, narecover ang biktima sa ilalim ng tulay sa Barangay Santo Domingo, Angeles City. Isinugod pa siya sa Rafael Lasatin Memorial Medical Center pero idineklarang wala ng buhay. Sa Barangay Mabikal naman sa bayan ng Florida Blanca, isang bangkay ng lalaki ang inadot ng rumaragasang tubig. Napagalamang isa siya sa dalawang lalaking iniulat na nawawala sa kalapit na bayan ng Porac. Pinasok na rin ng baha ang Emergency Operations Center ng Barangay San Juan sa San Fernando, Pampanga pasado alas 5 ngayong Linggo ng umaga. Wala kasing tigil ang ulan kaya mabilis na tumaas ang tubig sa ilang lugar. Pati ang mismong Kapitolyo ng Pampanga binaharin. Hirap nang makadaan ang mga light at medium duty vehicle sa Capitol Boulevard. Bangka at balsana ang pangunahing transportasyon ng mga residente sa bayan ng Santo Tomas para makabili ng mga pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain at malinis na tubig. Napipilitang lumusong ang ilan sa 1 hanggang 3 metrong baha habang inilalagay lamang sa mga lumulutang na balde at batsya ang kanilang mga pinamili. Ayon sa residenteng si Beth Manaloto, lalo pang tumaas ang baha sa kanilang bayan dahil bumabalik sa kanilang dike ang tubig na nagmumula sa umapaw na Gugu River. Ngayong hapon, ininspeksyon ni Vice Governor Dennis Pineda ang dike sa bahagi ng Minalin. Bukod sa malapit ng umapaw, may mga nakita ring mga bitak.
9: Right now for light vehicles muna po to at hintayin natin yung remedyo na gagawin po kagad ng DPWH combined with the province and municipality of Minalin muna.
8: Delikado ang kondisyon ng nasabing dike dahil oras tuluyang masira ito. Libo-libong pamilya sa Minalin at mga kalapit na bayan ang maaring matinding maapektuhan ng baha. Kagabi, nagpatupad na rin ang forced evacuation ng alkalde para sa mga residenteng nasa itinuturing na peligrosong lugar. Gumuho rin ang harapang bahagi ng isang dialysis center. Naputol naman ang ilang bahagi ng Santo Tomas Minalin Dike malapit sa bayan ng Guagua. Adrian, patuloy ang pagbabantay ng mga otoridad sa mga lugar na mataas ang tubig at may panganib na maapektuhan sa pag-apaw o pagkasira ng mga dike. Adrian?
18: Maraming salamat, Gracie Rutaw. Pinatunayan ng ilan nating kababayan na buhay pa rin ang diwa ng bayanihan sa panahon ng kalamidad. Sa Valenzuela City, viral sa social media ang video na ini-upload ni Leng Diocareza tungkol sa pagtutulungan ng mga rescuer at concerned citizens sa pagsagip sa ilang bata na na-stranded sa gitna ng rumaragasang baha nitong Sabado ng hapon. Bumuo ng human chain ng mga rescuer at residente para maialis sa mapanganib na sitwasyon ang mga bata. Dahil dito, matagumpay na naitawid sa ligtas na lugar ang mga bata sa kabila ng malakas at mabilis na agos ng tubig o ng baha. Saludo po kami sa lahat ng mga handang tumulong sa ating mga kababayan sa panahon ng matinding pagsubok. Ang pagmamalasakit sa kapwa ang nagsisilbing lakas ng bawat isa.
10: At yan po ang mga balitang nakalap sa aming tuloy-tuloy na pagpapatrol. Ako po si Victoria Tulad.
18: Sa ngalan po ng ABS-CBN News in the Service of the Filipino, ako po si Adrian Ayalin. Andito kami, naglilingkod sa inyo saan man sa mundo. Susunod na po sa ABS-CBN News YouTube channel ang May Puhunan Kaya Mo at sa mga kapamilya platforms ang ASAP XB.

0: DZMM. Bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa lakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, Kapisanan ng Broadcaster ng Pilipinas. Ang oras sa 5:31 ng hapon.
1: Ang mga opinyon at pananaw sa susunod na programa ay sa mga host at mga panauhin lamang. Hindi ito pananaw ng himpilan o ng pamunuan ng network.
2: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
3: Minsan, hindi nagsasalita ang katawan, pero meron itong sinasabi sa sakit ng ulo.
4: Aray!
3: Sa mabilis na tibok ng puso, sa biglang paghihina, sa puyat, sa stress, sa pagod.
5: Kakapagod.
3: Ang tanong, nakikinig ka ba? Inihahandog ng Herbena, ang programang tututok at magbabantay sa inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan sa DZMM. Kasama si Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio. Bawat buhay may kwento. Bawat kalusugan dapat alagaan. Ito ang Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
6: Isang magandang hapon po sa inyong lahat, ang aming pagbati at sa ibang mga lugar. It's still a rainy Sunday afternoon. Kumusta po kayo? Nako eh, marami po ang naapektuhan ng habagat. Pero gayon pa man, umaasa po kami na kayo po ay nasa maayos na kalagayan at kondisyon sa mga sandaling ito. Ito po ang palatuntunang maghahatid sa inyo ng mga usapan tungkol po sa buhay-buhay na kapupulutan po ninyo ng aral at inspirasyon at mga impormasyong maghahatid sa inyo ng gabay at mga kaalaman na may kinalaman naman hinggil sa ating kalusugan. Ako po ang isa sa inyong mga nakakasama sa linggo ng hapon tuwing Sunday afternoon. Ako po si Kuya R. Vargas at para makumpleto po ang ating talakayan, ang ating makabuluhang usapan, abay kasama natin walang iba kundi si Ma'am Shizara. Magandang hapon sa iyo, Ma'am Shizara.
0: Hi Kuya R. At syempre sa lahat ng ating mga kapamilya at kaserbisyo na nakatutok sa atin ngayon, ako po ang inyong lingkod, your Ma'am Shizara Arsene, your daily dose of serotonin na makakasama nyo ngayong araw sa ating isang oras na kwentuhan patungkol sa kalusugan. Kumusta naman, Kuya R?
6: Ayun, hindi naman kami binaha. Although nakakalungkot, maraming mga binaha na mga kababayan natin dahil nga sa paghagupit ng habagat. Pero umpisahan natin ang ating palatuntunan sa isang good news. Meron pong Heroes Day promo na nakahanda ang Herbena. Inilaan po para sa inyo, dalawang araw lamang po ito. Sa September 1 at September 2, malaking katipiran.
0: Ayun.
6: Kaya samantalahin ang pagkakataon. Yes. Diba, Ma'am Shizara?
0: Correct ka dyan, Kuya R, no? A lot of discounts, no, sa mga kaherbena natin na nag-aabang, no, kung saan nga ba makakabili ng ating mga produkto. Nako, ito na po yung pagkakataon ninyo, tama,
6: yes,
0: Kuya R?
6: Yes, lahat po yan ng Herbena stores nationwide. And by the way, umulan man o umaraw, abay, gusto nating batiin, i-shout out yung mga masisipag nating kasamahan,
0: yes,
6: dito sa DZMM, yung mga nasa technical side at nasa production side. Magandang hapon po, laging pumapasok yung mga yan. At siyempre, yung mga masisipag nating kasamahan sa lahat ng Herbena stores, yeah, sa buong bansa. Magandang hapon po sa inyong lahat. So, Ma'am Shizara, whether they are relaxing right now o naghahanda na ng dinner, samahan nyo nga po kami sa isang buong oras na makabuluhang usapan at talakayan. Ito po ang palatuntunang
7: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
1: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
6: Ito nga po ang palatuntunang Buhay at Kalusugan. Ngayon po ay September 30, 2026. Live na live niyo po kaming napapakinggan sa DZMM,
0: yes,
6: sa East 30 DZMM Teleradio. Napapanood niyo rin po kami. At ganun din po. Ito ha, umpisa pa lang. Gusto na po naming humingi ng paumanhin, pasintabi, dahil medyo maselan yung ating pag-uusapan. Madalas po naming babanggitin ni Ma'am Shizara at ang ating mga guest experts yung mga salitang pagdumi, mm-hmm, yung bloatedness,
0: o flatulence.
6: Yes, yung mga bagay na yan. So ngayon pa lamang po, humihingi na po kami ng pasintabi, yes, sa mga bagay na aming mababanggit.
0: And with that being said, Kuya R, ito ha, napapansin ko, madalas ako nakakaranas ng bloatedness kapag ako ay kumakain ng maalat na pagkain, specifically chicherya. Alam mo, mahilig ka pa mag-midnight snack, Kuya R?
6: Ay, oo. Pero ngayon, umiiwas na kasi bawal eh.
0: Ako, Kuya R, nako, napakahilig ko pong mag-midnight snack, lalo na kapag habang nanonood ng mga movies. Nako, ito ha, habang nanonood ng movies, merong chicha, lalo na chicherya.
6: Ayun.
0: At kinabukasan, sinasabi ko sa iyo, Kuya R, pagising ko, para bang, bigat-bigat ng tiyan ko at para bang ang lobo-lobo niya compared dun sa normal niyang itsura. Bloatedness pala yun ang tawag doon.
6: Oo, eh, may kinalaman din dyan yung ating pag-uusapan. Yeah. At yun ding mga bihirang uminom ng tubig, isa nagiging problema ito. Kaya naman kung ito po ang mga bagay na inyong concern, abay, wag lamang po kayong makinig. Pwede po kayong makisali sa ating talakayan. Pwede kayong mag-iwan ng katanungan o ng inyong mga komento sa 0919-2783-3000. Yan po ang DZMM hotline, 0919-2783-3000, o mag-comment po sa aming live stream.
0: O kaya naman sa ating Buhay Kalusugan hotline, it's 0998-158-6813. Again, it's 0998-158-6813. Tawag na, text na, mamaya babasahin po natin yan.
6: Mm-hmm. At pwedeng-pwede rin po mag-iwan ng komento at katanungan sa mga social media accounts ng Buhay at Kalusugan at sa DZMM Teleradio. And later on, babasahin namin ang inyong mga katanungan. Pero bago yan, Ma'am Shizara, abay, diretso muna tayo sa karanasan ng isa nating kaherbena.
0: Tama ka dyan, Kuya Ari, kasi mas madaling maintindihan ang mga talakayan patungkol sa kalusugan kung ito ay patungkol sa tunay na karanasan. Di ba, Kuya R?
6: Kaya naman, tuloy-tuloy na po tayo. Narito na pong ating tangpok na kwentong Buhay at Kalusugan.
3: Bawat liham may buhay, bawat kwento may aral. Ating pakinggan ang Kwentong Buhay at Kalusugan.
0: Bisyo ang atin pong pag-uusapan ngayon, o ang ating letter sender ay itago na lang po natin sa pangalang Nanay Lourdes Soriano. Siya po ay 61 years old, taga San Pedro, Laguna. Isang simpleng may bahay at mapagmahal na nanay sa kanyang mga anak. Hindi man marami ang kanilang luho, masaya raw ang buhay kapag kompleto ang pamilya. Pero nitong mga nakaraang araw, may isang bagay na naging pabirong usapan sa kanila. Ang matagal na pananatili ni nanay sa CR. Ayan, sino bang nakaka-relate sa atin dyan? Mga kapamilya at kaserbisyo, narito ang kanyang kwento. Hello Buhay at Kalusugan. Ngayon pa lang, nag-excuse na ako. Hirap dumumi, bloated ang tiyan at parang may dalang isang sakong bigas sa loob. Yan po ang problema ko nitong mga nakaraang araw, Ma'am Shizara. Nung una, hindi ko naman siniseryoso. Sabi ko, baka bukas okay na ito. Dumating ang bukas, wala pa rin. Isang umaga, nasa CR ako nang kumatok ang anak ko. Nay, okay lang po ba kayo dyan? Sabi ko, okay lang. May hinihintay lang akong ayaw dumating. Sagot niya, Nay, baka kailangan niyo pong padalhan ng invitation. Natawa ako kahit naiirita na ang tiyan ko. Kasi ilang araw na akong hirap dumumi. Kapag meron naman, matigas at kailangan ko pang umiri. Paglabas ko ng CR, walang o parang pagod na pagod ako kahit wala naman akong napala. Doon ko binalikan ang aking routine. Sa umaga, madalas kape at tinapay. Kapag busy sa gawaing bahay, nakakalimutan kong uminom ng sapat na tubig. Gulay? Kumakain naman. Kapag may budget nga lang at kapag hindi nauunahan ng pritong ulam. Hindi rin ako gaanong nakakalakad. At minsan, kapag gusto ko namang mag-CR pero may ginagawa pa, sinasabi ko mamaya na. Ayun, parang katawan ko yata ang gumaganti. Sige, gusto mo mamaya ah? Di mamaya rin tayo. Pero isang gabi, sobrang bloated ng tiyan ko. Hindi naman matinding sakit, pero mabigat at uncomfortable. Napansin ako ng panganay ko. Sabi niya, Nay, ilang araw na yan? Huwag niyo namang puro tiis. Kapag hindi normal, eh magtanong tayo. Doon ako natauhan. Kasi tayong mga nanay, mahusay magbantay sa lahat. Kung kumain na ba ang anak, kung may baon, kung nakauwi na. Pero kapag sariling katawan na ang kumakatok, tayo pa ang nagsasabing mamaya na. Kaya mas binantayan ko na ngayon ang tubig na iniinom ko. Dinagdagan ang pagkain ng fiber at kumikilos hanggat kaya. Hindi ko na rin basta pinipigilan kapag kailangan ng magbanyo. At may isang bagay na tumatak sa akin. Ang tiyan, parang traffic din yan. Kapag laging barado, hindi lang biyahe ang apektado, pati buong araw mo. Kaya habang maaga, ayusin ang daloy, makinig sa katawan, at huwag mahiyang humingi ng tulong. Kaya ayoko nang basta sabihin constipation lang yan. Kapag paulit-ulit, matagal o may kasamang ibang sintomas, mas mabuting alamin kung bakit. Ma'am, si Sarah at Kuya R. Gusto ko po itong itanong sa inyong doktor. Ano po ba dalaga ang dahilan ng constipation at bakit ito nangyayari? Kailan masasabing constipation at hindi lang pansamantalang hirap sa pagdumi? Totoo bang malaki ang epekto ng kulang sa tubig, fiber, galaw, stress at pagpipigil ng pagdumi? At para sa ating may mga edad na, may mga gamot o kondisyon din po bang maaaring nagiging dahilan kung bakit mas mahirap ang dumumi? Kasi gusto ko pong makasabay sa mga anak ko, makwentuhan, magluto, mamalengke at tumawa kasama sila. Mahal ko po sila. Ayokong ang pinakamahabang bonding time ko araw-araw ay kasama ang inodoro. Maraming salamat po, Ma'am Shisara, Kuya R, at sa programang Buhay at Kalusugan. Sana sa tulong ng inyong eksperto, mas maintindihan namin kung kailan simpleng constipation lang at kung kailangan na ng mas malaking o makinig sa ating katawan. Mabuhay po kayong lahat.

0: natin ang kwento, ang karanasan itong si Nanay Lourdes. 61 years old na po siya. Medyo kwela yung kanyang mga CR episode kung pakikinggan natin yun ang kwento kanina, no?
1: Totoo,
0: yung sinalaysay ni Ma'am Gisara. Pero seryoso itong kanyang concern. Bloatedness, hirap makadumi. Kaya naman, aalamin natin sa ating eksperto yung mga bagay na ito, yung mga paliwanag tungkol dito at yung mga nais niyong malaman tungkol sa ating topic na constipation. Kaya naman, dire-diretso na po tayo sa ating tampok na Expert Connect.
2: Mula sa kwento, kumonekta tayo sa eksperto. Expert Connect.
1: Pamilya at kaservisyo, napakinggan niyo po kanina ang kwento ni Nanay Lourdes. At ngayon nga po ay pag-uusapan po natin, ano ba ang constipation? For sure, marami po ang nagtatanong sa atin, bakit nga ba bloated? Bakit nga ba nakararanas ako nito? At kailan po ito delikado? Pag-uusapan po natin yan dito sa Expert Connect. Kasama po ang ating health expert, Kuya R. Let us welcome Dr. Pat Dalisay.
3: Magandang hapon po sa inyo, Kuya R and Ma'am Shisara, no? At magandang hapon din po sa ating nakikinig at saka sa mga nanonood.
0: Ayan, doktora, si Nanay Lourdes may seryosong problema.
3: Yes,
0: ano, ha?
3: Opo.
0: Senior citizen na siya, pero itong bagay na ito, hindi lang ito senior, eh, no? Yung mga nakakaranas
3: totoo.
0: Na ito, parang
3: yes,
0: all
3: yan.
0: Ages.
3: Oo, hindi natin pwede
0: bata.
3: Sabihin senior lang, normal yan, no? Mm-hmm. Hindi. Okay, although common sa mga elderly talaga, no, nagkakaroon ng constipation, pero kasi napakaraming factors.
0: Mm-hmm.
3: Okay?
0: So, para malaman natin, doktora, sa inyong mas malalimang paliwanag, ano ba yung constipation at bakit may mga taong hirap sa pagdumi?
3: Mm-hmm. Okay, so ang constipation natin, unang-una, no, hindi naman ibig sabihin na hindi ka nakaka-poop or pagdumi, no? Pasintabi sa ating mga nanonood, okay? So, hindi naman ibig sabihin na hindi ka araw-araw nakakadumi, no? Ay constipated ka na. Okay? Depende yan sa routine mo. Okay? Kung may iba, swerte, 3 times a day nakakadumi sila, no? Mm-hmm. May iba naman 3 to 5 times a week. Okay? Pero mas ang tinitingnan natin dito, no, yung kung paano ba yung pag-poop nila. Okay? Mm-hmm. Unang-una, ano bang pinakamagandang unang example diyan, no? Kapag ka matigas ang ating dumi, yung tipong hirap igalaw, kumbaga hirap mailabas, no? Tapos pagka ilalabas niya, yung may effort, yung kailangan umiri.
1: Oo, grabe ang
3: sobra,
1: pag-iri, yes.
3: No? Tapos, if ever man, may lumabas, alam niyo yung parang butlig-butlig lang. Yung maliliit lang, parang Jolens lang yung size niya, no? Ganun lang yung size, okay? Tapos, kung mailabas man nila, sobrang parang may natitira pa rin, no? Kaya tama, actually, ang galing nung ginawa nung yung nagsulat sa atin yan, no? Kasi, halos nandun na lang, actually, na-explain niya nga, no?
1: Uh-oh.
3: Yung mga nafe-feel niya, halos lahat yun, talagang signs of constipation, yung parang kahit makadumi siya, meron pa rin natitira or nakabara.
1: Okay. Yeah. Pero Dr. Pat, Kuya R, ano po yung connection ng ating mga kinakain sa feeling of bloatedness and constipation? Kasi kagaya nga na nabanggit ko kanina sa ating mga tagapakinig, every time na kakain ako ng maaalat na pagkain, for sure yan, kinabukasan, I feel so bloated. And hindi lang siya sa tiyan nagmamanifest, pati sa mukha.
3: Yes. Oh.
0: Talaga ba? Pati sa mukha?
3: Oo. Yes, pwede. No, parang feeling natin puffy tayo.
1: Yes. Oo. Bakit nga ba ganyan?
3: Okay. For example na lang, yung kinikwento sa atin ni Ma'am Shisara kanina, no, yung parang pag kumakain siya ng mga chicha and mga chips, 'di ba? Tapos syempre maalat 'yon, no? Maalat usually yung mga chicherya na kinakain natin. Okay? Kinabukasan kasi, no, parang tawag nito, nagkakaroon tayo ng water retention lalo na pag maalat.
0: Parang
3: pagmamanas sa ating ano, parang nagre-retention yung ating water, no, nagsistay sa ating katawan. Okay? Kaya parang feeling natin bloated. Okay? And syempre, no, yung mga ganyang mga chicherya, mataas po sa trans fat. No, na nagpapabagal ng galaw po ng bituka natin. No, yung paglabas, no, pag-evacuate natin ng dumi natin sa ating bituka.
1: Uh-huh.
3: Okay? So 'yun, no. Tapos pinakamahalaga syempre yung mga processed food na yan nagko-cause ng pamamaga sa loob ng katawan, no? Mm-hmm. Dahil
1: inflammation.
3: Immune system pa rin. Mm-hmm. Okay? And syempre yung mga unhealthy food, no? In general.
0: Mm-hmm.
3: Okay?
0: Kanina, doktora, nasabi nyo na mahirap yung nararamdaman, may effort, umiiri ng todo.
3: Yes. Mm-hmm.
0: So, mahirap yun talaga, no? Mm-hmm. Ha? So, anong klaseng discomfort ba yung dapat maramdaman? As in, kinakabagan ba?
3: Mm-hmm.
0: May pag-acid ba? Nasusuka? Anong klase po?
3: Okay, so maraming symptoms, no? Mm-hmm. Pero ang most common is abdominal discomfort na sinasabi nila. Yung banda dito sa may puson, no? Sa bandang puson, parang ang bigat. Hindi naman siya super sakit, no?
0: Mm-hmm.
3: Pero mabigat.
0: Mm-hmm.
3: Pero may iba na parang humihilab yung feeling o kaya naman abdominal cramping na tinatawag. Yung parang pinipiga yung sakit.
0: Mm-hmm.
3: Pwede rin po yun. Okay? Tapos, tawag dito, yung parang hirap sila, yung kahit maglabas sila, meron pa rin natitira sa loob. Parang may nakabara pa rin.
0: Ah,
3: no, so, ganun.
0: So paano ba 'yon? Ano ba yung para masabing normal yung pagdumi ng isang tao? Sa isang araw, may average na bilang ba yung kanyang dapat na pagdumi?
3: Actually, wala namang average, no, sa isang araw. Okay? Sabi ko nga kanina, parang kahit 3 times a week, no, pwedeng normal pa rin sa kanila 'yon dahil yun yung talagang routine nila. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Pero siguro sabihin na lang natin pag less than 3 episodes per week, no, pwede na po nating masabing constipation.
1: Mm-hmm. Kuya R, Doc Pat, let's talk about laxatives.
3: Okay.
1: Kasi minsan sa buhay ko, ako ay gumamit nito. Is it safe to use laxatives? Kasi pinopromote din to for, alam mo yun, pang pa-fit.
3: Yeah. Mm-hmm.
1: Diba? Ako actually, nag-try din ako niyan. Tapos at the same time, dahil nga, I feel bloated.
3: Mm-hmm.
0: Tsaka usually,
1: so
0: pag hindi ka makadumi, laxative talaga
1: yes,
0: yung solution.
1: Yes. O kaya lang, iba yung feeling talaga eh. Talagang grabe, parang, ay nako.
3: Yeah,
1: alam niyo yan.
3: Alam ko rin yung feeling niya. Nakagamit ako
1: parang
3: before.
1: Parang pinipigayon no? Siyan mo. Ganun
3: yes,
1: yung pakiramdam pag nagla-laxative ka.
3: So totoo yan, no. Ang laxative kasi no, depende yan syempre sa dose, sa duration at sa type dapat sa type ng constipation na meron ka. Iba-iba kasi maraming types at maraming causes of constipation, no.
0: Mm-hmm.
3: So iba pa rin kapag ang laxative ay guided by doctors.
1: Ayun kasi.
3: Okay. Kasi kailangan natin ng tamang dosage.
1: Tama.
3: No? Tamang duration. Kung hanggang kailan lang. Kasi nakaka-paralyze po ng bituka ang laxative. No? Kapag matagal natin, for a long period of time natin siya ginamit, no? Tapos bigla nating tinigil, makakakos lang siya lalo ng constipation.
0: Ayun.
3: Okay?
0: So instead na laxative, ano ba yung dapat gawin ng mga constipated na tao?
3: Unang-una, no, fiber. Pero unang-una, pinakamahalaga kasi dyan, okay, ang lalo na kung biglaan, yung ating pagkakaroon ng constipation, no, maipakonsulta agad natin. Okay?
0: Mm-hmm.
3: Kasi, minsan kasi, no, yung cause niya is obstruction. Mechanical obstruction na tinatawag natin. May pagbabara sa loob.
0: Mm-hmm.
3: And kapag nag-laxative ka pa, no, for example, laxative ka pa, tapos nag-supplement ka ng fiber, lalo pong maiipon yan.
0: Ayan.
3: Doon sa ating bituka.
0: Mm-hmm.
3: Pero although sa diet, talagang kailangan nating isama ang fiber, no?
0: Maganda
3: every day. Dapat mataas
0: mo,
3: talaga sa fiber
1: yes,
3: yan.
1: Oh.
3: And kung hindi kaya, no, pwede tayo mag-supplement ng mga fiber.
1: Ayun.
0: Gusto ko yung nabanggit ni doktora, kailangan ng fiber. Kasi yung iba talaga, maselan kumain ng gulay.
1: Oo, lalo na may mga picky eater tayong tinatawag.
3: Yun
1: hindi mo talaga sila mapakain ng gulay.
3: Yes.
1: So, paano yung mga ganun, Doc?
3: Mm-hmm. Okay. Actually, yung mga, lalong-lalo na yung mga picky eater, actually, magandang example yan, no?
0: Mm-hmm.
3: Kasi hindi lahat mapapakain mo ng gulay.
0: Mm-hmm.
3: Okay? So, yun, kapag ka hindi talaga kaya sa diet, no, mas maganda mag-supplement tayo ng fiber. Pero, no, meron akong kailangan na papartneran dyan. Tubig.
1: Correct.
3: No, kasi kahit anong dami ng fiber mo sa katawan, kung di mo siya papartneran ng tubig, lalo ka lang makakonstipate.
0: Yes, correct.
3: Okay? Kasi kailangan po lagi ng fiber ng enough hydration status or enough water po sa katawan.
0: Ayan. Maraming salamat sa inyong paliwanag, Doktora. At mamaya, Ma'am Shizara, hindi pa alis si Doktora dahil makakasama pa natin siya.
1: Tama.
0: Pero bago po yan, ito po muna good news para sa ating mga kaherbena na patuloy na tumatangkilik ng mga herbena products. Ito nga po ang mabuting balita dahil available po lahat ng tinatangkilik ninyong Herbena products sa lahat ng Herbena stores nationwide.
1: At para sa ating mga kaherbena, narito ang ilan sa ating mga Herbena stores. Kumuha na ng papel, lapis, ballpen sa mga nagtatanong saan ba makikita yung mga yan. Nangunguna na po dyan ang Herbena Quiapo, Maine. Mm-hmm. Ito po ay makikita sa Mr. Mall Unit A, 339 Quezon Boulevard, Quiapo, Manila. Ang contact number po nila ay 0919-079-8169. Malapit po ito sa Quiapo Church at Plaza Miranda, malapit sa Mercury Drug. Meron din po tayong Herbena store sa Kawit, Cavite. Ito po ay makikita sa Phoenix Gasoline Station, Antero Soriano Highway, Barangay Tabon, Kawit, Cavite. Ang contact number po nila ay 0933-927-1254. Malapit po ito sa Phoenix Petroleum, malapit sa Tabon Bridge area. Sa mga taga Tarlac, may Herbena Tarlac din po tayo. Ito po ay makikita sa Block 2, Zamora Street, Barangay San Roque, Tarlac City. Contact number is 0906-455-0099. Ito po ay along Zamora Street, sa gilid mismo ng San Roque Barangay Hall. At sa mga taga Angono Rizal, meron din po tayong Herbena Angono Rizal sa second floor ng 212 Doña Aurora Street, Barangay Poblacion, Itaas Angono. Ang contact number po ay 0926-510-3064. Malapit po ito sa Pandayan Bookshop at sikat na arko ng Poblacion, Itaas. Ayan.
0: At kung mas convenient naman po sa inyo ang mamili online, abay, pwedeng-pwede rin po yan sa ating mga official online stores. Pwede po kayong bumili sa Shopee, Lazada at TikTok Shop, at siguruduhin lamang po na sa mga official stores lamang kayo bibili. Hanapan ninyo ang Herbena. That is H-E-R-B-E-N-N-A.
1: At sa atin pong mga kapamilya at kaherbena, sa susunod po na linggo, September 6, ang buhay at kalusugan ay mapapanood na po sa oras na alas 6. Again, bagong time slot tayo, Kuya R, ha? 6 p.m. to 7 p.m. po tayo ng gabi. Susundan po ito ng programang Story Outlook. Kaya manatiling nakatutok dito po sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East Trenta.
0: Ayan, the same pa rin, ano? Yung din pong makabuluhang usapan na talakayan tungkol sa buhay-buhay at kalusugan, ang inyong matutunghayan next week po yan, next Sunday, 6 to 7 p.m. na po tayo.
1: At syempre, Kuya R, speaking of online stores, dahil nabanggit mo na lang din kanina, sa atin pong mga nakasubaybay ngayon, good news po para sa atin, may 15% discount po tayo sa ating Digesta na product. Again, it's 15% discount sa ating Digesta product dito po sa ating official online shop.

0: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong buhay at kalusugan. Buhay at kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
1: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
2: Alam niyo bang may Liveraid Pro? Liveraid pero Pro. Silimarin na, multivitamins pa. Ang Liveraid Pro ay hepatic protector. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. What's more, ang Liveraid Pro ay maaari ding makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Remember, Liveraid Pro. Liver up na tayo. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Protection at tulong sa atay. Liveraid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: Isa Kalzado po. Pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
6: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
7: Ang atay ay importanteng organ ng katawan. Sa unhealthy lifestyle, maaari itong ma-damage at humina. For liver health, may Liveraid Pro. Ang Liveraid Pro ay silimarin and vitamins. With proper diet and exercise, it may help maintain liver health. Ang Liveraid Pro ay maaari din makatulong sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Take it from the pro. Mag-liver up na. Liveraid Pro.
3: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Para sa maayos na liver function, Liveraid Pro.
8: Liver up na tayo
4: with Liveraid Pro.
9: Rain, rain, go away!
10: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
11: Cough, cough, wet away! Yay!
10: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
12: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemix Forte ako. Ang Plemix Forte ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemix Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemix.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemix Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
14: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
15: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
16: Food's here, guys.
15: And feel the vibe.
17: Best concert ever!
15: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
18: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-gababalita para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
19: Tindas at rubella ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubella. Kaya magpabakuna na! Halos 50 taon.

0: ng ginagamit sa bansa. Kaya, subok na itong ligtas. Kaya, magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya, magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM.
2: Ang oras.
1: Kilalanin ang produkto. Alamin ang laman nito sa Sangkap Insider. Sangkap Insider.
2: Mga kapamilya at kaserbisyo, ang oras 6:01 ng gabi.
3: Oras sa tid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: At nagbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM. At sa mga kakabukas lang po ng kanilang Facebook at YouTube, pinag-uusapan po natin ang constipation, bloatedness, flatulence. Kung kayo po ay nakaka-relate sa atin pong talakayan ngayong araw na ito, mag-tune in na po kayo at patuloy po kayo makinig. Dahil dito po sa ating Sangkap Insider, pag-uusapan po natin ang fiber, prebiotic at tamang alaga sa tiyan. At makakasama po natin ngayon, mga kapamilya at kaserbisyo, ang ating health specialist or product specialist at pharmacist. Let us all welcome Ms. Weng Bravo. Swing, ayan.
4: Yes, hello. Good evening po, Ma'am. Si Sarah, Kuya Art, Doktor, at sa lahat po na nakikinood sa atin.
5: Opo, magandang gabi na, ano, ha?
2: Yes,
4: oo. August 30.
5: Oo, talagang nakatutok sila, ha? Nasabi ko daw po pala kanina ay September 30 sa aking intro, uh-huh. Ano, ha?
4: Magandang gabi.
5: I stand
4: gabi,
5: corrected. August pa lang po. At bukas 31, abay, pista, opisyal.
2: Ay, oo. Pero dito na, going back dito sa ating talakayan, Miss Weng Bravo. Ayan. Buong-buo. Miss Weng,
5: buti nga, di mo tinawag Rowen, ha?
2: Oo, Rowen, ha? Miss Weng, pag-usapan po natin itong fiber at prebiotic, no? Paano ba nakatutulong itong fiber, no? Specifically, ito pong digesta,
4: ayan,
2: no? Sa ating mga nararamdamang bloatedness at constipation.
4: Oh, actually, yung ating, ano, ha? Yung ating digesta, ito yung natural fiber natin sa herbena. Kasi di ba may iba't iba naman tayong mga produkto pagdating sa iba't ibang sakit. Mm-hmm. So dito naman pagdating sa bloatedness or pagkakaroon ng irritable bowel syndrome or pagkakaroon ng sakit sa basta sa sakit sa tiyan. Mm-hmm. Ayan, yung ating maaasahan na produkto, of course, digesta. Yung digesta natin is natural maltodextrin fiber, prebiotic fiber. So pag sinabing prebiotic, ano siya? Pagkain ng good bacteria. Ayan. So maganda siya sa ating sikmura, okay? And then yung ating fiber, natural siya kasi galing siya sa soya maize. Ibig sabihin galing siya sa mais. Sa starch ng mais. Ayan. So paano ko 'yun? Yung mais ginawang 'yun na 'yun. Tapos ang kagandahan nito, ang fiber ng digesta is maganda sa bloatedness, maganda sa digestion, of course, maganda siya sa nakaka-help siya sa constipation. Mm-hmm. And then nakakatulong din sa immunity. Ayan, okay. Kasi pag maganda ang ano ang ating sikmura, yung absorption ng mga nutrients.
5: Now.
4: Yes, yung mga absorption ng nutrients is maganda rin. Mm-hmm. Okay? At ang kagandahan sa digesta, ha, ito ay tawag dito, walang lasa, tasteless and odorless.
2: Ayun.
5: Ayun ang maganda ron. Mm-hmm. Pero nabanggit niyo, Ms. Weng, yung prebiotic.
4: Yes.
5: Anong kaibahan niya sa probiotic?
4: Ayan. Yung prebiotic, Kuya R, ito yung pagkain ng probiotic.
2: Yung pala yung tawag
4: so,
2: doon.
4: So, ang probiotic, ito kasi yung mga live bacteria sa ating tiyan. Tandaan natin, ha, yung ating tiyan may dalawang klase ng bacteria. May good and bad.
5: Okay.
4: Talagang ano yan, natural flora. Kumbaga. So, yung ating digesta fiber, it's a prebiotic fiber na kinakain ng ating good bacteria.
2: Mm-hmm.
4: So, pagka health, pagka yung ating digesta is napunta sa ating tiyan at kinain ng good bacteria, ibig sabihin, malalabanan ng mga good bacteria yung mga bad bacteria sa ating tiyan para makaiwas tayo yung sa tinatawag nga nating bloatedness and constipation and yung mga pwede pang maging sakit sa ating sikmura.
5: Ayan. Ito ang good news sa ating mga kababayan, sa ating kapamilya, kaserbisyo at kaherbena, dahil yung pong binabanggit ni Miss Weng na digesta, kasama po yan sa Heroes Day promo ng Herbena sa September 1 at 2. Mm-hmm. Dalawang araw lamang po, at yung iba pang Herbena products, abay samantalahin, malaking katipiran po ito.
2: Oo. At habang umi-airing nga tayo, may 15% discount ang digesta. Kaya avail na sa ating mga kapamilya at kaserbisyo. And lagi natin binabanggit itong digesta ngayong episode na to, no? So sa mga hindi nakakaalam, Miss Weng, ano ba tong digesta? Capsule ba to? Tinutunaw ba to? Paano ba ito inumin? Ayan. Okay. Ang ating digesta is nasa sachet.
4: Ayun.
2: Kasi fiber siya eh. Saka malaki siya, talagang 5 grams. Ang recommended daily intake ng digesta is 1 sachet up to 2 sachets a day. Okay?
5: Mm-hmm. Powdered so, form?
2: Powdered form po siya. So, pwede siyang ihalo. Since ito ay tasteless, walang lasa, odorless, walang amoy, po pwede siyang ihalo sa anumang pagkain or sa anumang inumin. Mm-hmm. Ang akin nga suggestion, Kuya R, Ma'am Shisara, masarap siyang ihalo sa ating pure source. Yung ating may marble tahibo pure source.
4: Pag-combinin.
2: Yes, no. Kasi yung ating may marble tahibo pure source is purong tsaa. Okay? Tapos, hindi mo mapapansin pagka naghalo ka ng digesta, nakapag-take ka na pala ng daily fiber mo.
5: Pwede rin siya sa mainit na tubig.
2: Yes, mainit, malamig. Hindi po magkakaroon ng problema kasi hindi mababawasan or mawawala yung integrity ng ating produkto.
5: So ganun pa rin ang visa. Ano?
2: Yes,
5: maganda.
2: Oo. Kailan ba magandang inumin itong digesta, Miss Weng? May oras ba na dapat ganitong oras pag gising, dapat inumin agad? Ano pong ano nyo?
4: Ang kagandahan nito, any time of the day po pwede naman siya. Umaga, tanghalian, hapunan. Kung ikaw ay constipated or bloated, okay? And then, nahihirapan ka nga dumumi, ayan. Maganda, mag 3 times a day ka.
5: Ayun.
4: Pero, sabi nga ni Doc kanina, with lots of fluid.
2: Ayun. Ito last na, Kuya R, Miss Weng. Pahabol.
5: Sige.
2: Sa mga may almoranas.
4: Ayan.
2: Pwede ba to?
4: Ayan. Ay, yung pinag-usapan namin last. Na maganda ang ating digesta kung ikaw ay merong almoranas. Dahil nga, makakatulong ito sa yung tawag dito sa paglabas. Yan. Kasi nga, mahirap maglabas or masakit maglabas kung ikaw ay may almoranas. Since meron kang fiber intake, yung stool mo is hindi magiging matigas.
5: Ayan. Salamat, Miss Weng. At hindi pa po alis si Miss Weng. Mamaya, makakasama pa po natin siya. Kasama si Dr. Pat Dalisa. Ay, samandala, mga kaherbena, may ilang pong quick reminders at good news para po sa inyo. Lahat po ng mga Herbena products na gustong-gusto nyo, lalo na kung ubos na, abay, available po yan sa lahat ng Herbena stores nationwide.
2: At sa mga nagtatanong saan makikita ang ating mga Herbena stores, narito po ang listahan ng ilan sa ating mga Herbena stores. Nangunguna na po dyan ang Herbena Mandaluyong. Ito po'y makikita sa second floor ng MRT3 Shaw Boulevard Station, northbound corner EDSA Mandaluyong. Ang contact number po nila ay 0919-079-8170 sa mismong MRT Shaw Boulevard Station, malapit sa Shangri-La Plaza at Star Mall. Sa mga taga Calamba, Laguna, meron din po tayong Herbena Calamba. Ito po ay nasa Stall 1 Alianas Supermarket, Parian, Calamba, Laguna. Ang contact number po ay 0949-722-8911. Nasa loob po ito ng Lianas Discount City. Hanapin lang ang Herbena Stall number 2. Sa mga taga Alabang naman, meron po tayong Herbena Alabang sa second floor KLC Building, Old West Service Road, Alabang, Muntinlupa City. Ito po ay ang contact number po nila ay 0946 944 0946-1432. Nasa KLC Building sa kanto ng Alabang Zapote Road at Alabang Interchange. At sa mga taga San Jose del Monte, Bulacan. Nako, kung saan ako malapit. Mga taga San Jose, ito na. Ito po'y makikita sa second floor, JUMPH Building, Tungko Mangga, San Jose del Monte, Bulacan. Ang contact number po ay 0919-081-6680. Nasa JUMPH Building po ito, malapit sa Pure Gold at Tungkong Mangga.
5: Mm-hmm. At kung mas convenient po sa inyo ang mamili online, abay, good news, pwedeng-pwede po yan dahil lahat ng Herbena products available po sa mga online shops, sa Shopee, Lazada, at sa TikTok Shop. I-search lamang po ang Herbena, H-E-R-B-E-N-N-A, at yaking sa mga official online stores lamang kayo bibili.
2: At meron po tayong promo alert sa atin pong mga nakatutok ngayon. May 15% discount po sa ating Digesta, kaya sulitin po ang ating promo. Mag-checkout na sa ating official online stores.
5: At para hindi kayo mahuli sa mga updates at promos ng Herbena, abay, i-like lamang po at i-follow ang ating official Facebook pages, Buhay at Kalusugan at Herbena. Nandyan po yung mga announcements na pwede ninyong malaman.
2: At para po sa inyong mga tanong, pagbati, komento at kwentong buhay at kalusugan, mag-text o tumawag lang sa ating hotline. It's 0998-158-6813.
5: Hindi pa po kami tapos. Meron pa po kaming mga inihandang tampok para sa inyo sa pagbabalik ng Buhay at Kalusugan sa DZMM.
1: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
6: For liver health, level up na! Liver Aid Pro, silima rin na multivitamin spa. Ang Liver Aid Pro ay hepatic protector which may help sa kalusugan ng atay kasama ng proper diet at exercise. Maari din makatulong ang Liver Aid Pro sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Liver up na! Liver Aid Pro!
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
8: May silimarin, may multivitamins pa.
9: Yan, ang Liver Aid Pro.
8: Tulong sa pangangalagan ng atay.
9: Liver up na tayo
8: with Liver Aid Pro.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex Forte. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
11: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
7: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa.
8: Liver up na tayo
9: with Liver Aid Pro.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemex for Kids. Ang Plemex for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemex for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex.
13: Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor.
15: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
16: Playtime Entertainment. Born for happiness.
0: tigdas at rubela ay mabilis kumalat sa ating komunidad, lalo na kung maraming mga tsikiting ang hindi kumpleto o walang bakuna. Kapag tinamaan ng tigdas o tigdas hangin, maaaring mauwi ito sa malubhang sakit, pagka-ospital o sa pinakamasama, pagkamatay. Mga magulang, tandaan, bakuna ang pinakamaasahan at epektibong proteksyon laban sa tigdas at rubela. Kaya magpabakuna na. Halos 50 taon nang ginagamit sa bansa, kaya sumuk na itong ligtas. Kaya magpabakuna na. Kapag protektado ang bata, panatag ang magulang, ligtas ang komunidad. Kaya magpabakuna na. Pumunta sa pinakamalapit na health center at alamin ang schedule ng pagbabakuna sa inyong lugar. Isang paalala mula sa Department of Health.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM.
2: At nagbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM. At dumako na po tayo no, sa ating mga shoutouts at sa mga nagko-comment po sa atin mula mga sa Facebook, YouTube at sa mga texters po natin. Tama ka dyan, Kuya R. Marami ding mga testimonials, di ba?
5: Yes. Oo. At kasama pa rin natin si Doktora Pat Dalizay at si Miss Weng Bravo. Baka meron po kayong mga nice i-shoutout. Doktora, go ahead.
16: Hello po. Magandang gabi. Magandang gabi na, no? So, hello. Hello sa mga nanonood sa atin ngayon, no? Sana marami kayong natutunan. And syempre gusto kong batiin yung mami ko, no? Nanonood sila, mga kapatid ko. And syempre yung boyfriend ko andito.
2: Ayun, ah. Antares.
5: Ay, hindi nyo naman binanggit ang pangalan, Dok.
2: Si Pong. Si Mystery Dok Guy.
5: Oh. Okay, samandala, si Doktora. Kung gusto nyo pong magpakonsulta ng libre kay Doktora Pat Dalizay, meron pong free consultation si Doktora sa Herbena Store sa Baclaran on September 2 at sa Quiapo naman na Herbena Store on September 4. Pwede kayong magpakonsulta ng libre. Miss Weng.
4: Greeting of course ang aking mga anak, Divine, Dibon, Kristan, and yung aking nga po si Avery, and yung mga katrabaho ko taga Herbena, Herbs and Nature, Trebenod, Olaiba, and BPE.
2: Ayan. And Kuya R, simulan na natin i-shout out yung ating mga listeners. No? May mga nakikinig sa atin from YouTube. Shout out naman kay Carmen Lazar Doriman watching from Quezon City. Sabi niya napaka-interesting ng topic ninyo. Ayan.
5: Ayan.
2: Oh, sa'yo ba dyan?
5: Nagpapa-shout out din. Nakatutok sa Facebook po itong si Candido Valdez ng Baguio City. At ganun din po si Auntie Rosalinda Bartolome. Ang aking mother si Mrs. Dory Vargas at si Raymart Vargas ng Cavite. Uy, gusto ko palang i-shout out yung aming nasakyan kanina nga in-drive driver, si Angelo, nakalimutan ko apelido, Alameda. Ayan, Angelo Alameda. Ayan, nakatutok siya ngayon sa ating balatang.
2: And of course, no, shout out din sa mga taga House of the Lord Mekawayan na nakatutok sa atin every Sunday. So let's proceed na sa ating mga katanungan dahil napakaraming mga interested sa ating topic for today. Nangunguna nga dyan, Kuya R.C. Corazon Villanueva from Pampanga. Kay Miss Weng po itong katanungan na to. Sabi niya, kung may araw na marami akong nakain na gulay, oats at prutas, kailangan ko pa rin po bang mag-digesta? Ayoko naman po sobrang sipag ng bituka ko at siya na nagde-decide sa schedule ko.
4: Of course, kailangan mo pa rin, ma'am, kasi hindi naman natin sure kung enough yung fiber na na-take mo sa pagkain mo ng prutas, gulay. Para makasigurado tayo, mag-take ka na lang kahit isang sachet ng ating digesta.
2: Ayun.
5: Ayan, nakatutok sa Facebook itong si Rosario Evangelista ng Marikina City. Sabi niya, Doc Pat, napansin ko po na mas madali akong dumumi kapag may maliit na tungtunga ng mga paa ko sa harap ng toilet. May science po ba talaga sa posisyon ng katawan habang dumudumi?
16: Actually, yes, no? Oh. So, yung pag-upo natin, no? Kung medyo, ano siya, anong tawag nito? Kung medyo mas mataas, no? Yung ating, ano, mas mabilis po siyang bumaba. No?
2: Gravity. Let the gravity do the work.
16: Yan, medyo mataas. Medyo elevated yung pag-upo natin.
5: Ngayon ko lang nalaman yan, ha? Dagdag information yan.
4: Alam mo, kahit sa panganganak eh, sabi nila kapag nakaganon ng pwesto, mas mabilis na mabas ang
16: beat. Yes.
4: Ang galit. Let the gravity do the work, ika nga.
16: Totoo yan, no?
4: O, diba?
5: Pwede pala yung ganun.
4: Ito kay Doc Oleno, katanungan, sabi ni Enzo Andre ng Cebu City, Doc, kapag nasa bahay, normal lang pag dumi ko, pero kapag nag-overnight o nagbabakasyon ako, biglang parang nahihiya rin ang bituka ko. May tinatawag po bang travel constipation at bakit ito nangyayari? Ito yung namamahay.
16: Yes, ayan. Parang namamahay, no? Kunyari, pumunta tayo sa ibang lugar, no? Sa probinsya, no? Pag nasa ibang lugar kasi tayo, nagbabago yung pagkain natin. Minsan, nakakalimutan natin uminom ng tubig. Nandun na rin yung excitement natin na may mga kasama tayo, no? Kaya may tinatawag tayong traveler's constipation. Mm-hmm. Okay, and syempre yung mga processed food, no? Baka mamaya mas more on processed food. So, depende talaga siya doon sa mga kinakain natin. Kaya biglang nag-iiba ang ating bowel.
5: Ayun. Mm-hmm. Eto na mga nakatutok sa Facebook. Sabi niya, si Miss Corazon Presno ng Abra. Sabi niya, Miss Weng, first few days ko po sa pagdadagdag ng fiber, abay parang mas naging madaldal ang tiyang ko at madalas ang pag-utot. Pasintabi po uli. Mm. Posible po bang mag-adjust muna ang tiyang ko kapag nagsimula ang digesta?
4: Yes, of course. Talagang totoo, nag-a-adjust po yan kasi nagkakaroon kayo na ng fiber. So, gumagana na kumbaga.
5: Ayun.
4: Mm-hmm. Ito naman, Kuya Arno, testimonial naman to mula kay Micaela, ating texter. Sabi niya, si mama po namin ang unang gumamit ng digesta dahil madalas siyang constipated. At ako ang naghahalo nito sa inumin niya ayon sa label. Nang mapansin naming mas naging regular at komportable ang pagdumi niya, naging mas conscious na rin kaming buong pamilya sa fiber at tubig. O, diba?
5: Ay, good news.
4: Na, alam mo, bukod sa constipation, itong digesta ay maganda rin sa mga merong diabetes. Yes. Diba? Isa sa mga benefits nito. Siguro explain natin bahagya, Miss Wen.
17: Okay, nakakapagpababa ito ng ano ha, ng blood glucose level dahil nga fiber ito na natutulungan yung katawan natin.
4: Ayun. So, sa mga diabetic diyan, okay din 'tong digest.
5: Ayun. Mm-hmm. Maraming salamat ta Miss Wen at kaya Dr. Dalisa. Sa madalang good
16: so
5: news.
16: Po.
5: Salamat po. Good news po mga kaherbena dahil meron po tayong mga ilang quick reminders dito para sa inyo. Available po ang lahat ng paborito ninyong herbena product sa lahat po ng Herbena stores sa buong bansa.
4: Ayan, at kung gusto po ninyong malaman saan po ba itong mga Herbena stores na to, mag-text o tumawag lang sa ating Buhay at Kalusugan hotline. It's 0998-158-6813. At kung kayo po ay nakahawak ng inyong mga cellphone, kunin nyo na po ito. Ayun, magpunta sa ating mga social media accounts, Buhay at Kalusugan at Herbena, sa ating pong mga Facebook pages. Like, share, and subscribe na mga kapamilya at kaserbisyo. At sa atin pong mga kaherbena sa susunod na linggo, September 6. Nako, next week na po ito ha.
5: Bagong
4: ang atin pong Buhay at Kalusugan ay magkakaroon na po ng panibagong time slot. Ang atin pong oras ay 6 p.m. to 7 p.m. Again, it's 6 p.m. to 7 p.m. Kaya iset na ang mga alarm at makinig, manood na dito sa Buhay at Kalusugan. Dito lang po yan sa DZMM Teleradio at DZMM Radio Patrol sa East 30.
5: Next week na po yan ha. Correct. Next Sunday, alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. Sa mandala, kung mas convenient naman po sa inyo ang mamili online o yun sa mga may hilig sa online shopping, abay pwedeng-pwede rin po sa mga official online shops sa Shopee, sa Lazada at sa TikTok Shop. Hanapin lamang ang Herbena, H-E-R-B-E-N-N-A at tiyaking sa mga official stores lamang kayo bibili.
4: Yeah, at Kuya R, tuloy-tuloy po ang ating promo. Extended po yan hanggang 8 p.m. until supplies last. Ayan. So 15% discount po ang ating digesta ngayong araw, kaya avail na mga kapamilya.
5: Ayan, at kung nais nyo pong kayo ay aming batiin o maitampok sa kwentong Buhay at Kalusugan, o meron kayong mga pagbati at katanungan, pwede pong magkomento sa Buhay at Kalusugan, sa magpadala ng mensahe, pwedeng-pwede rin. 0998-158-6813. Ulitin ko po, that is 0998-158-6813. At magbabalik po ang Buhay at Kalusugan sa DZMM makalipas ang ilang paalala.
18: Kuya R. Vargas at Mamshi Sara Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.
19: overexposed sa cellphones, computers, gadgets, puro digital na. Dapat balanse, online and offline. Be active. Live a healthy lifestyle. Para dyan, kasama ko ang Optin. Optin has lutein, vitamin C, E, at zinc. Nutrition with proper diet and exercise. Isa kalsado po. Optin, kitang-kita ang kalusugan.
20: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
11: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
7: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
21: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
22: Tuloy lang sa activities on the go.
21: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrisin.
23: Para sa mga active adults, may Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
21: Let's go!
22: Make your move, baby.
23: Arthrisin, get going!
24: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrisin! Mabibili ang Arthrisin sa mga leading drugstores nationwide.
19: Isa Calzado po, pansin ba na lagi tayong online? Babad sa cellphone, tablets, computers. Dapat may oras online at oras para sa healthy lifestyle. Maaaring makatulong ang Optin. Ang Optin ay may lutein, vitamin C, E, at zinc. Take a break. Live healthy with proper diet and exercise kasama ang Optin. Kitang-kita ng kalusugan.
20: Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
12: Ring, ring, go away!
13: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
14: Cough, cough, wet away! Yay!
13: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Senior citizen na, pero active pa din. Healthy lifestyle, walang bisyo, maalaga sa katawan, at may tulong ng Arthrisin. Arthris citizen yan!
23: For active adults, Arthrisin. Ang Arthrisin ay undenatured type 2 collagen at MSM. With proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrisin.
25: Enjoy life kahit may edad na. Arthrisin.
20: Arthrisin. Get going. Mahalagang paalala, ang Arthrisin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
26: Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radyo Patrol sa Istrena. Una sa balita, una sa public service.
27: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
3: Playtime Entertainment. Born for happiness.
18: DZMM. Numero uno sa aksyon. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Buhay at kalusugan sa DZMM.
2: At nababalik po ang buhay at kalusugan sa DZMM. Naku, napakabilis ng oras kaya, oh, Ars. Sa oras na yun?
5: Ang bilis-bilis, ano ha? Kanina lang, nag-start tayo. At dyan na po, nagtatapos ang ating buhay at kalusugan. Abangan nyo po next week, bagong time slot na po tayo. Alas 6 ng gabi hanggang alas 7 ng gabi. That would be next Sunday. At ganun din po, paalala, yung Heroes Day promo nga po ng Herbena sa September 1 and 2 na po yan.
2: Ayan, Kuya, pasalamatan din natin yung ating management ng Herbena. Of course, yung mga Herbena stores all over the Philippines and Mega Manila.
5: Shout out.
2: Yes, no. At wag din natin kalimutan ang production team ng DZMM, si Sir CJ, of course, ang ating direct Sedi. Ayan, maraming salamat po sa inyo. Of course, si Ate Chat, shout out po sa inyo, Ate Chat, na nakatutok sa atin yan. And si Miss Carol, si Ma'am Carol po, kasama rin po natin.
5: Ayan, ganun din po, shout out sa aking brother na nakatutok, si John Vargas, at si Oliver De Los Santos, nagpapa-shout out. Again, maraming salamat sa inyong pagsama sa amin next Sunday, bagong time slot na po tayo, 6 p.m. to 7 p.m. Mm-hmm. Hanggang sa susunod na episode ng Buhay at Kalusugan, ako po si Kuya R. Vargas.
2: At ako naman, si Sarah Arsenio.
5: Ayan, maraming salamat po. Magandang gabi. Ito po ang palatuntunang
0: Buhay at Kalusugan sa DZMM.
26: Kuya R. Vargas at Mamshi Sarah Arsenio ang magbabantay ng inyong Buhay at Kalusugan. Buhay at Kalusugan.
3: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Herbena Stores Incorporated.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi po ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 6:31 p.m.
1: Mga puputok na i-issue, mga balitang dapat abangan, malalim na talakayan, ating pakinggan, tinig ng magkabilang panig, ating iparirinig, mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas sa Story Outlook. Story Outlook. Story Outlook.

6:32 PM ngayon po ay August 30, 2026. Ang DZMM Radio Patrol sa S30 ay napakinggan sa Metro at Mega Manila sa 6:30 kHz. At sabayan po kami na panonood nationwide sa DZMM Teleradio Cable Channel at sa buong mundo sa pamagitan ng The Filipino Channel at iWant. Napanonood din po ang DZMM Teleradio sa YouTube at Facebook. I-like at mag-subscribe po sa aming DZMM Radio Patrol sa S30 account sa Facebook, TikTok, X at Instagram.

0: Para sa ating story outlook, dalawa patay, dalawa sugatan sa pagguho ng lupa sa Subic Bay Freeport Zone.
1: Story outlook.
0: Apat na sakay ng MPV na nahulog sa Agana Bridge sa Tarlac po, hindi pa rin natatagpuan.
1: Story outlook.
0: Panibagong section ng Aquino Bridge sa Tarlac City pa rin gumuho.
1: Story outlook.
0: Flushing at clearing operation sa Marikina nagpapatuloy. Antas ng tubig sa Marikina River balik na po sa normal.
1: Story outlook.
0: Mga pamilyang pansamantalang nananatili sa evacuation center sa Maynila, nag-uwian na matapos humupa ang baha.
1: Story outlook.
0: At rollback sa presyo ng petrolyo sa salubong sa buwan ng Setyembre.
1: Story outlook.
0: Sa mga detalye, dalawa ang patay habang dalawa pa ang sugatan matapos gumuho ang lupa sa isang warehouse sa Subic Bay Freeport Zone kahapon. Ayon sa pamunuan ng Subic Bay Metropolitan Authority, unti-unting gumuho ang lupa sa Tipo High-Tech Park sa kabaan ng Tipo Road hanggang abutin ang bahagi ng bodega at dump truck na nakaparada sa lugar. Nasawi ang driver nito at isang Chinese na marketing manager umano ng isa sa mga negosyong nag-ooperate sa lugar. Nakalabas na ng ospital ang isa pa sa mga sugatan habang nagpapagaling ang isa pang trabahador. Iniimbestigahan na ng pamunuan ng SBMA ang sanhi ng insidente.
1: Story outlook.
0: Patuloy na hinahanap ang 4 sa 5 sakay ng isang MPV na kasamang nahulog nang bumagsak ang Agana Bridge sa Tarlac City, Tarlac, Sabado ng gabi. Ayon sa Tarlac City RRMO, tumutulong na sa paghahanap ang mga search and rescue team mula sa iba't ibang ahensya. Ayon naman sa Tarlac City Police, 2 lalaki at 2 babae ang sakay ng MPV na hanggang ngayon ay hindi pa rin po natatagpuan.
1: Story outlook.
0: Samantala, muling gumuho ang bahagi ng Aquino Bridge sa Tarlac City bandang alas 10 kaninang umaga. May kita sa CCTV footage ang pagguho ng isa pang bahagi ng tulay nakatabi ng unang seksyong gumuho noong Biyernes ng gabi. Isa sa mga tinitingnang dahilan ng pagguho ang malakas na agos ng Tarlac River na dulot ng patuloy na pag-ulang epekto ng habagat. Patuloy namang minomonitor ng otoridad ang kondisyon ng tulay at ng ilog para matiyak ang kaligtasan ng mga motorista at residente sa lugar.
1: Story outlook.
0: Patuloy po ang clearing operation sa ilang lugar sa Marikina na apektado ng pagbaha. Nag-deploy na ang lokal na pamahalaan ng skid loaders, heavy equipment at clearing personnel sa Malanday, Tumana at Nangka. Tulong-tulong ang mga tauhan ng Marikina LGU sa paghahakot ng putik, basura at debris para sa mas mabilis na maibalik sa normal ang mga lugar na naapektuhan ng baha. Samantala po, balik normal na ang water level sa Marikina River.
1: Story outlook.
0: Umuwi na ang mga residenteng lumika sa mga evacuation center sa lungsod ng Maynila matapos humupa ang baha. Batay sa Manila Department of Social Welfare, wala nang naitalang evacuee sa mga evacuation center sa 6 na distrito ng lungsod at Baseco. Kaninang umaga, 367 na pamilya o higit 1,000 individual ang lumika sa lungsod dahil sa masamang panahon.
1: Story outlook.
0: At good news naman po sa mga motorista ngayong darating na buwan. Matapos po ang 2 sunod na linggong sirit, rollback naman, bawas presyo po ng produktong petrolyo ang bubungad sa Martes, unang araw ng Setyembre. Maglalaro sa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang tapyas sa diesel, 30 hanggang 80 sentimo sa gasolina at 3.50 hanggang 4 pesos sa kerosene. Guwaba ang presyuhan sa world market sa kabila ng nagpapatuloy na sigalot sa Middle East. Ako po si Michael Dalizo at yan po ang Story Outlook.
2: Yan ang istoryang aabang-abangan. Ngayon, issue, balita at talakayan ating pakinggan.
1: Story Outlook.
0: Humingi po tayo ng update mula sa PAGASA Weather Forecasting Center. Kasama sa atin sa linya ng telepono si Ms. Janelle Dominguez. Ms. Janelle.
3: Magandang gabi po sa inyo at magandang gabi din sa ating mga taga-subaybay. Para sa ating weather update, patuloy nating minomonitor ang tropical depression na si Pilandok na huling namataan sa layong 1,180 kilometers east ng extreme northern Luzon. Wala nakataas na anumang tropical cyclone wind signal dahil dito at hindi rin natin nakikita na magkakaroon ito ng direktang epekto sa ating kalupuan. Ito'y mananatili bilang isang tropical depression habang nasa loob ng ating PAR. At pagdating ng Tuesday, ito hihina bilang isang ganap na low pressure area. Samantala, patuloy pa rin naman ang pag-iral ng southwest monsoon dito sa May Luzon at Visayas. Ito po yung nagdadala ng mga pag-ulan sa malaking bahagi po ng ating bansa. Inaasahan natin yung heavy to intense rains dito sa May Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Occasional rains naman ang inaasahan natin dito sa Metro Manila, rest ng Cordillera Administrative Region, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Sa nalalabing bahagi ng Luzon, Western Visayas at Negros Island Region ay asahan din natin yung mga pag-ulan, dulot pa rin naman ito ng habagat. Sa nalalabing bahagi ng ating bansa, magiging maaliwalas naman na kanilang panahon pero asahan din natin yung init at alinsangan lalo na sa tanghali hanggang hapon, lalo na dito sa mga kapamilya natin dito sa May Mindanao at mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. Wala naman tayong nakataas na namang gale warnings sa namang seaboards ng ating bansa. At yan po muna latest dito sa PAGASA Weather Forecasting Center. Janelle Dominguez po, magandang gabi.
0: Hi Ms. Janelle, pating tanong lang po, itong pong bagyong Pilandok na nasa loob pa rin po ng ating PAR, bagamat sinabi nyo po ay hindi po ito direkta makaapekto, magdadala ng pag-ulan sa atin dahil na ito ay mananatili sa karagatan. Gayon man, hina po ito bilang LPA. Kailan po lalabas itong bagyong ito po or dito na siya malulusaw sa loob ng PAR?
3: Dito na po siya malulusaw sa loob po ng ating Philippine Area of Responsibility.
0: Opo, bagamat po nabanggit nyo, hindi ito direkta magdadala ng pag-ulan sa atin, ano naman po yung epekto nito sa habagat po?
3: Ayun po, pinapalakas niya po yung habagat po kung saan yun po yung nagiging primary driver po nito para maging maulan po dito sa atin sa Luzon at ilang bahagi ng Visayas.
0: Opo. Magiging, nabanggit nyo po, magkakaroon pa rin ng heavy to intense rain sa mga darating na araw. Pero dito halimbawa sa Metro Manila, kasi ngayong araw ng linggo ay humina na, hindi na katulad nung Biyernes at Sabado yung pag-ulan. Ito ba ay hihinap, magpapatuloy na yung ganitong klaseng panahon sa mga darating na araw sa Metro Manila particular?
3: Ayos po. Sa nakikita po natin, posible pong mabawas-bawasan din naman po yung mga pag-ulan na mararanasan po natin habang yung ito po kasing orientation po ng southwest monsoon ay paangat din po. So most likely ang concentration ng mga pag-ulan ay nandito sa western section ng ating bansa, particularly dito sa May Zambales, Bataan, Ilocos Region.
0: Pa-norte, ganun, west and north?
3: Yes po, tama po.
0: Yung nabanggit niyo naman po sa May Mindanao area, abay, sila naman doon ay nakaranas ng baligtad na panahon. Sobrang init naman doon. Kumusta po yung init at alinsangan po sa mga area sa Visayas at Mindanao, ma'am?
3: Ayun po, meron po tayong nare-receive na reports po kasi dito po sa atin sa May Mindanao na nagiging mainit po talaga yung kanilang panahon. So, ang kanilang heat index po ay po umaabot din po ng 43 degrees Celsius or yung damang init po nila. Lalo na po dito sa May Dipolog, Zamboanga del Norte.
0: Dito po, kasi di ba ho, may umiiral din tayo na El Nino sa kabila po ng pag-ulan. Kailan natin dito yan sa taas, no, sa May Luzon area, kailan natin mararanasan naman yung ganyang klaseng init?
3: So hindi ang meaning naman po kasi ng El Nino, hindi naman po siya meaning na init po agad. Ang meaning po ng El Nino is less rainfall po ang mararanasan po. So ito po sa May Mindanao po na nararanasan po nila dahil wala po epekto itong southwest monsoon sa kanilang lugar. So, posible po pag nakikita kasi po natin yung full-blown na El Nino ay mararanasan pa natin sa October 2026 po. So, yun po, doon pala mo po mababawasan yung mga rainfall na may kukuha po natin.
0: Opo. Mainit po dyan sa may area sa Mindanao, pero pa Burmans po tayo eh. Mababawasan din po ba yung init dyan sa mga lugar na dyan sa Mindanao?
3: Kung may... kung mag-a-announce naman po tayo ng ating pagpasok ng amihan season, hindi naman po agad-agad na maapektuhan ng amihan ang Mindanao.
0: Opo. Alright, Miss Janelle, thank you so much sa update, ha. Yan po si Miss Janelle Dominguez, ang Pag-asa Weather Forecaster. 6:43 PM, magbabalik po ang Story Outlook.
2: Walang break ang balitaan sa Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, Born for Happiness. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
5: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic.
6: Sunod-sunod na OT, kapit lang.
7: Kaya ko pa.
6: Tuloy-tuloy na biyahe, laban lang.
8: Kaya ko pa.
6: Patong-patong na projects, sige lang. Kaya ko pa. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. May Immune Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng at Inositol. Kakayanin ang pagsubok sa tulong ng Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Pasiklabin with Cobra Energy Drink. Para sa amin, pag merong ka nito, wala kang talo.
9: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
2: Playtime Entertainment, born for happiness.
10: Kontrobersya, ugong-ugong, ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan, hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
11: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
12: Tuloy lang sa activities on the go.
11: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosine.
13: Para sa mga active adults, may Arthrosine. Ang Arthrosine ay under nature type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosine.
11: Let's go!
12: Make your move, baby.
13: Arthrosine, get going!
14: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosine! Mabibili ang Arthrosine sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosine ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM! Issue, balita at talakayan, ating pakinggan! Story Outlook!
0: Nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Michael Delizo. Banggitin lang po natin itong update mula sa National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRMC. Sa kanilang huling report po ay umabot na sa 117 ang mga lugar na nasa ilalim po ng State of Calamity. Kasama po dyan ang Dagupan City. Sa Pangasinan po, apat na bayan din po ang nasa ilalim ng State of Calamity. Kabilang po dyan ang Santa Barbara, Mangaldan, Bugalyon at Mangataren. Sa Benguet po, province-wide na po, hindi lang po La Trinidad ang nasa State of Calamity, isinilalim na po ang 14 na munisipalidad at syudad sa Benguet sa State of Calamity. Sa Bataan, province-wide din po ang State of Calamity, ganun din po sa lalawigan ng Bulacan, Pampanga at Zambales. Sa Rizal po, State of Calamity sa bayan ng Rodriguez o yung dating Montalban. Province-wide po ang State of Calamity sa Cavite at sa Nasugbu, Batangas. Sa Occidental Mindoro, State of Calamity sa Sablayan, Paluan at Abra de Ilog. Sa huling tala po ng NDRMC, 32 ang naitalang nasawi dahil po dito sa magkakasamang epekto ng Bagyong Luis, Maymay, Neneng at ang nagpapatuloy na Southwest Monsoon. 19 ang mga nasaktan at 3 ang nawawala o patuloy na pinaghahanap. Umabot na po sa 2.3 million ang mga apektadong pamilya o katumbas po ng 8.1 million na individual. Sa mga apektadong individual po ay 43,000 ang nananatili sa evacuation center o 13,500 na pamilya po yan. Nananatili sila sa 523 evacuation center na activated po sa ngayon. Higit 3,000 bahay po ang nasira at ang damage, ang pinsala po sa infrastruktura ay umabot na sa 6.16 billion pesos. Habang ang agricultural losses naman po ay 2.32 billion pesos. 1.69 billion pesos naman po ang inilaang pondo ng pamahalaan para sa mga apektadong individual nitong sama ng panahon.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan. Story Outlook.
0: Nitong nakaraan po ay nakipagpulong ang mga opisyal ng pamahalaan. Kabilang po si Secretary Henry Aguda ng Department of Information and Communications Technology o DICT, si Director Melvin Matibag ng NBI, National Bureau of Investigation, at si Laguna Representative Ann Matibag na chairperson po ng House Committee on Women and Representatives at mga representante po mula sa office ni Senator Risa Hontiveros na chairperson naman po ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality. Kaugnay po ito, nakipagpulong po sila sa Meta Platforms na siya naman po may hawak ng o may-ari ng Facebook, Instagram at WhatsApp at dun po sa gaming app na Roblox. Kaugnay po ito ng mga harmful effects mga online platforms na ito. Hingi tayo ng reaksyon mula po sa ating panauhin ngayong gabi si Mr. Ronald Gustillo. Siya po ay national campaigner ng Digital Pinoy. O Roblox pala, sorry. Roblox po ang pronunciation. Sir Ronald, good evening po. Thank you for joining the program.
15: Magandang gabi po, Sir Michael, at magandang gabi po sa ating mga taga-subaybay.
0: Opo. Sir Ronald, ito, nagbigay ng commitment ang Meta na aalisin nila yung mga harmful o mga mapaminsalang AI deepfakes sa kanilang platforms at makikipag-cooperate sila sa investigation, sa cybercrime at iba pang online threats. Habang ang Roblox naman po ay may commitment din po nagbigay din sila ng commitment para po mapalakas po o para po mapalakas ang child safety at age-appropriate interactions. Kayo po sa Digital Pinoy, ano po ang inyong reaksyon tungkol po sa development na ito?
15: Aba, syempre, welcome na welcome po sa atin yan, no? At napakasaya po natin na nagkaroon po ng magandang pagbubunga yung pagsama po natin sa delegasyon ho ng ating gobyerno doon sa pagpupulong ho sa Singapore, no? At alam mo po, matagal na po nating isinusulong ito sa mga kinatawan ng Roblox, sa kinatawan ng Meta. At maganda naman po na yung naging pagpupulong very fruitful po para sa ating mga kababayan.
0: Alright, to clarify, kasama pala kayo sa meeting, sir?
15: Yes, actually, nandun kami. We were invited by Secretary Aguda and Yusek Paraiso para maging kabahagi kami yung kanilang civil society partner pagdating po dito.
0: Oh, kwentuhan nyo kami, sir. Anong nangyari during the meeting?
15: Well, siyempre, sa una, medyo may mga, kumbaga parang, as usual, dahil medyo malaki rin naman yung hinihingi ng ating gobyerno doon sa Meta, medyo may konting back and forth, no? Pero siyempre, alam naman din natin na hindi rin sila, kumbaga, bagamat yung mga kausap natin ay mga decision makers dito ho sa Asia-Pacific region, siyempre, they also answer to someone higher in rank sa kanilang organization, no? Pero maganda po na meron pa rin hong mga strong commitments na na-deliver, no? Kahit po hindi man po natin nakuha yung 100% ko ng hinihingi natin kay Meta, malaki pa rin po yung nakuha ko nating mga commitments sa kanila.
0: Okay.
15: And at the same time, ganun din po sa Roblox, very significant yung mga nakuha ko nating commitments. Pero tingin ko magandang i-highlight dito, yun pong kagustuhan din po talaga nila na makipag-cooperate ko sa ating gobyerno, no? So pareho po yung Meta at yung Roblox pero na kung magkakaroon na ko sila ng mga legal representative ho dito sa Pilipinas, hopefully si Robux mag-establish din talaga ng kanilang formal na office dito, kasi ang meron pa lamang hong opisina dito as of now ay si Meta, no, pero wala naman silang ano, ang kaibahan naman po nila, wala ho silang legal representative. So sa mga susunod na buwan, we will be seeing na magiging mas madali na rin po yung mga coordination ko ng ating gobyerno. And even kahit po sa amin po, sa end po ng Digital Pinoy, magiging mas madali ho yung coordination ho ng mga concerns na ibinabato ho natin sa kanila.
0: Oo, kasi actually, yan din yung isinusulong sa Senado, yung SB 2424, Child Online Safety and Protection Act, na magkaroon po sila ng Philippine office dito. And then sa communication nyo, na nakapag-commit sila na magkakaroon na sila ng mga representatives dito pala sa Pilipinas.
15: Yes, kasi yun yung isang ano doon eh, kasi naiintindihan naman din natin na it can be costly na mag-establish po ng opisina dito talaga, na ng physical office. Pero yung isang mahalaga kasi, meron hong, kumbaga ang ano kasi diyan, merong tatanggap nung mga, halimbawa yung mga subpoena, may tatanggap ng mga legal notices, may tatanggap ng mga legal orders, merong haharap. Halimbawa ko may pagdinig o di kaya ay may pagdinig sa Senado, sa Kongreso, o di kaya sa Korte, meron pong qualified talaga, legally recognized ng Meta and legally appointed ng Meta na kanilang representante, and somebody who holds authority ho para ho mag-commit sa ating gobyerno.
0: Mabilis yung coordination din. Hindi na kayo pupunta ng Singapore, ganon.
15: Tama po. Alam nyo po, hindi po naging... hindi ito parang pamamasyal yung nangyari, kasi ho, buong araw ho talaga yung mga naging pag-meeting, no, mula umaga, nasa kasama ho natin yung mga taga Meta, pagdating ho ng hapon o ng tanghali, nandun na ho tayo sa Roblox, and then right after the meeting, alam nyo, nagulat din ako dun sa sipag din nila Secretary Aguda, kasi in and out po sila sa Singapore, ginawa akong kiyapo, yun ho nga Singapore. So, we are very happy po na talagang naisakatuparan na rin po sa wakas itong mga tinutulak ho na reforms ho doon sa mga platforms na ito. Mahalaga kasi yung child safety mechanisms talaga. Maipatupad na as soon as possible.
0: I imagine kung gaano kahirap.

0: bumabagsak tayo sa kung sino yung arbiter of truth eh. Mm-hmm. Di ba? So Meta doesn't want to be the arbiter of truth. So babalikan po natin ulit, sino ba yung dapat na maging arbiter of truth? As of now, ang meron po kasi ang Meta is yung kanila hong mga fact checkers, no? Mm-hmm. So doon tayo nagkakaroon ng kasi sa sobrang dami rin talaga ng kailangang i-review ng mga fact checkers ng Meta. Tatlo lang sila dito sa Pilipinas, no? Tatlong kumpanya lang ho sa Pilipinas ang nag-fact check.
1: Mm-hmm.
0: So sa dami ho ng lumalabas na misinformation, sa daming lumalabas sa fake news, talaga hong may kabagalan ho yung pag-vet dun sa mga content, no? So we were hoping sana na magkaroon ng mekanismo para mapabilis ito. And siguro talaga hong kailangan sa legislation na ho ito pumasok. Pero syempre we also offered our help para ho ma-address ito, no? Bagamat yung ano ho dito ay kailangan magkaroon ho ng mas mabilis ng response pagdating sa mga issues na to, ayun na nga po, ito yung mga matter na kailangan pang i-tackle. Pero ang mahalaga, bukas yung platform eh, bagamat hindi ho natin nakuha lahat, bukas po sa pagkipag-usap. And actually, they will be coming over this September, both yung Meta and yung Roblox. Pupunta sila ng Pilipinas para ho iayusin yung mga technical working groups with the government and the private sector para ho mas ma-improve pa yun ho nga koordinasyon and ma-improve yung mga processes kung paano ho natin na gagawin at paano i-deliver yung mga commitment.
1: Opo. So initially, ang commitment ng Meta ay aalisin na sa kanilang platforms itong mga harmful AI deepfakes, mga harmful AI contents. So bali sir, hopefully no, makikita natin na hindi na tayo makakita ng mga fake, ng mga deep fakes na nagpapakalat ng fake news or may mga malicious na intent. Hopefully in the coming days.
0: Hopefully. Yes. So, kailangan din kasi ano kasi po 'yan, no, may technology rin kasi silang ginamit para huma-detect yung deep fake. Pero syempre, alam mo naman, yung technology as it evolves and it evolves rapidly, baka ho magkaroon din ng loophole dito in the future. Mm-hmm. So kailangan pa rin po talaga, no, na palakasin yung monitoring din natin. So nevertheless, alam nyo, nung sinimula na natin ito, sinusuportahan ng Digital Pinoy ito, hanggang sa dulo ko, sasamahan na ho natin sila doon sa pagbabantay ho nito.
1: Mm-hmm. Hindi naman mawawala siguro yung mga paborito nating AI content at Chinese drama, ano? Yung kinaadikan ngayon, yun ang hindi naman mawawala.
0: Basta ho wala hong magrereklamo ng copyright dun sa kanilang identity na mga kinopya ho nung, nung mga AI short films eh. Siguro naman po, wala hong tuloy tayo makapanood ng mga Kaplan Ayres na ano short films.
1: Yes. Isa pa, Sir Ronald, no, nababanggitin ko, ang commitment naman ng Roblox na aalisin yung mga kanilang sinabi dito na magiging mas age appropriate at magkakaroon ng child safety yung kanilang laro. Tama?
0: Yes, actually itong feature na to na naumpisahan nang i-roll out to, no,
1: okay,
0: na actually one of the delegates nag-express nung kanyang experience diyan kasi parang I think anak nung isa sa mga delegate ang nagsabi na na-recognize siya nung na-recognize yung age niya pero plus one year, no? So kahit paano pasok siya doon sa binabanggit nilang margin of error, pero we were hoping na in the future mas ma-improve pa nila ito para mapaliit yung margin of error. Yung isa kasing gagawin nila, magkakaroon ng mga age groupings.
1: Yes.
0: Yung nag-umpisa sa 9 years old and then 10 to 12 yata, I think.
1: Mm-hmm.
0: Kasi may mga age groups until age 21. Now,
1: yes,
0: yung importance niyan, hindi makakausap nung halimbawa ng mga 18 years old, yung mga 13 years old.
1: Mm-hmm.
0: No? So, meron hong layer of security. And at the same time, meron hong mga parental controls yun hong ano, yung mga magulang ho nung gumagamit na ganong age. And at the same time, yung library

0: ang games na ma-access nila ay intended lamang po talaga para sa kanilang age group.
1: Oh, isa na lang sir. Bale, dito pala sa Roblox, magkakaroon na ng age verification sa pamagitan po ng mga ID. Hihingin na yon para ma-verify na yung age ng user or ng player.
0: Actually, hindi kukunin yung ito kasi magkakaroon ng integration with PhilSys.
1: Mm-hmm.
0: Pero hindi natin kailangan okay. na ibigay sa kanila yung PhilSys. Ang mangyayari na po, yun hong Roblox, they will communicate with PSA, with PhilSys,
1: mm-hmm.
0: para i-verify kung okay. ito hong user ay registered PhilSys registered user.
1: So, kung magre-registered ka na ngayon sa Roblox?
0: Ganun po gagawin yung age verification. Hindi po tayo required na mag-submit ng kanilang PhilSys ID.
1: So, dapat pala, totoong identity mo na kapag gumawa ka ng Roblox account, ganun?
0: Yes, yes. Oo. Kasi ang iniiwasan na po natin dito, yun pong mga predators na nagtatago ho mm-hmm. doon sa mga fake identities. Now, mm-hmm. kasi kung yung ID ang isasubmit natin, alam naman natin, marami hong namimeke ng ID. So, yun po ang iniiwasan ngayon. Kaya, minabuti po ng Roblox na kailangan ho yung PhilSys ang kanilang gamitin.
1: Mm-hmm. Alright. Sir Ronald, thank you so much for the clarifications. Thank you po for sharing insights about this topic po ha.
0: Maraming salamat din po at magandang gabi po sa ating lahat.
1: Alright, yan po si Mr. Ronald Gustillo, National Campaigner ng Digital Pinoy.
2: Story Outlook.
1: Oras po natin ay 7:03 PM. Magbabalik po ang Story Outlook.
2: Issue, balita at talakayan ating pakinggan.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay. Kasapi ng KBP, kapisana ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras ay 4 minuto makalipas ang alas 7 ng gabi.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liveraid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liveraid Pro.
3: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liveraid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Proteksyon at tulong sa atay? Liveraid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liveraid Pro.
5: May tutugon, may maglilingkod, may kakampi ka sa bawat laban ng buhay. Ang inyong DZMM Public Service Team, aktibong naghahatid ng serbisyong sigurado araw-araw. Tita Winnie Cordero at Doc Dennis, Attorney Noel Del Prado at Liza Aquino, at Chang Ami Perez, Lunes hanggang Biyernes mula alauna hanggang alas 4 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
6: Tony Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
7: Food's here, guys.
6: And feel the vibe.
8: Best concert ever!
6: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
9: Kontrobersya. Ugong-ugong ang tunay na pangyayari sa ating bansa. Dito mo matutuklasan. Hatid nina Christian Yosores at Victoria Tulad. Sabado at Linggo, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Tele Radio.
1: Ang nangungunang himpilan ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradyo. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
0: Ang oras ay 7:06 p.m.
10: Ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
1: Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas, Story Outlook!
11: Story Outlook!
0: Nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Michael Delizo. Aba, meron tayong 4,349 live YouTube viewers. Yay! Thank you. At nanonood din po si June Baldomero. Sabi niya, watching right now through Prime TV. Thank you, Sir June. You know, suki po ako ng Story Outlook since the time of Joyce Balancio followed by Professor Ricky Rosales. Yay! Thank you, Sir June. At sabi dito ni RR. Good evening. Huwag nyo lang gagalawin yung Chinese drama reels. Magagalit po ang nanay ko. Huwag nyong pagbawalad ang hilig niya. Thank you sa comments. Andito rin po si Tita Nona Damian, si Celia Samson. Sabi niya, keep safe. Lagi Agnes Reca. Hello, hello. Si Louis Basco ay nanonood din sa atin. At si Mong128 watching from Mabini, Batangas. Huwag na po nating paghintayin sa ating linya ng telepono. Kasama natin si Undersecretary Nicolas Torre III. Siya po ang General Manager ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA. Pag-usapan natin itong 10,000 tupad workers po na i-deploy para tumulong sa paglilinis ng waterways sa Metro Manila. General Torre, good evening po. Welcome to the program.
12: Magandang gabi, sir. Magandang gabi sa inyo, mga tagapakinig.
0: Ayun, sir. Give us details po, General. Ano po itong programang ito kung saan po tinapo ng MMDA itong 10,000 na tupad workers? Ganun po ba talaga karami yung pangailangan natin, 10,000, sir?
12: Ang tupad kasi, may limits lang ang kanilang days ng pagtatrabaho, 30 days lang ang mga yan. Pagkatapos, galing yan sa DOLE at local government at naka-control, operational control lang sa MMDA mm-hmm. para matulungan ang ating mga tauhan sa specific nga na trabaho. At sa dito nga ngayon ay clearing ng mga waterways.
0: Opo.
12: Matagal na ho ito. Medyo nakatalawang buwan na, mga around dalawang buwan na ang trabaho ito. Hindi man sabay-sabay ang 10,000.
0: Okay.
12: Kumbaga 10,000 ang slot. Depende sa pag manage ng ating point person dito sa MMDA kung ilan everyday ang nagtatrabaho at saan sila dine-deploy.
0: Okay, so hindi siya isang bagsakan lang. Kumbaga nagsishifting din pala itong 10,000.
12: Opo, hindi po isang bagsakan yan.
0: Opo. Ngayon po sir, ano yung mga kailangang tutukan po na mga kailangang linisin po na waterways?
12: Well, lahat naman ng waterways na dito sa Metro Manila, kailangan talagang palagi ni inspeksyon sapagkat lagi ho ang siltation, ang pagbabara, dulot ng mga debris at iba pang mga hindi dapat nandyan sa loob ng waterway. So, mm-hmm. lahat po yan ay tinitingnan natin especially yung mga areas kung saan dito tulad nitong last na habagat, mm-hmm. Pag may standing water, buksan lang natin yung inlet ng waterway, tanggalin lang yung mm-hmm. mga basura ay bumababa ka rin ng tubig eh. So, yan mm-hmm. po ang ating mga tinututukan priority, yung mga ganyang klaseng waterways at saka mga inlets nila.
0: Apo, yung kanilang trabaho, sir, ilang oras din po?
12: Ang trabaho supposedly 8 hours. Pero, well, sa atin naman, pinatatrabaho natin sila in accordance sa may target ho kasi na mga areas at may target na mm-hmm. yung parang kumbaga work plan, job Uh-oh. Plan. Tapos, kung matapos sila, hindi tapos na rin sila.
0: Oo.
12: Next day na uli.
0: Kapag ganito, sir, kapag tupad, magkano din yung salary nila?
12: Hindi ko masyadong kwan, ano? Hindi
0: Oo,
12: ko masyadong okay mahulaan ng masyado, no? Pero yung nagpapasuldo kasi niyan ay ang DOLE. At mm-hmm. sigurado tayo na minimum rate ng Metro Manila nasa 650 or something yan.
0: Oh, yes, oo. Pag naka-deploy naman sila, sir, kanino naman sila directly nagre-report or si under supervision sila ng ano po?
12: MMDA po.
0: Uh-oh.
12: MMDA po ang may hawak sa kanila. At kasabay nila yung mga organic people ng MMDA para sa safety, para sa
0: technical expertise. Syempre,
12: expertise. Technical yes. expertise ng ating mga tao.
0: Alright. Sige sir, ngayon po, kumusta po ang ating waterways, General Torre?
12: Masaya tayo, no? Na ang waterways natin, basta tumigil lang ang ulan, biglang babagsak, humuhupa kagad ang baha, ang tubig baha sa mga lansangan at lalo na yung ating mga major waterways bumababa kagad ang level.
0: Mm-hmm.
12: So masaya tayo dyan, nakita natin na big sabihin nakakarating talaga sa tapunan ng tubig sa Manila Bay at saka sa Laguna Dibay mm-hmm. ang mga tubig na daladala ng ating river systems.
0: Oo, kasi in the past yung mga nakaraang linggo nakita natin na talagang nabarahan sir yung mga waterways natin. Ngayon po sir, in an average gaano karami po yung mga basura na nanahakot sa mga daluyan ng tubig?
12: Sa ngayon sir, regular na sir ang ating nakikita, no? Araw-araw may mga nakukuha naman tayong mga debris sa mga waterways pero sabay na ho yan sa mga waste na kinokolekta ng ating mga truck dahil hindi na siya ganun ka-pronounce.
0: Okay, if you have the information sir, para sa idea siguro ng ating mga kababayan, ano usually yung mga nakikita nating basura?
12: No sir, lahat yan, plastic waste ang mga nandyan.
0: Mm-hmm.
12: May kasamang konti ng mga kahoy, mm-hmm. may mga bakal, pero ang marami dyan sir, plastic waste. So, ang pinakamarami dyan talaga yung water bottles, yung pet mm-hmm. bottles na rin. May mga sako, mm-hmm. may mga yung sa mga maliliit na water waste naman, yung mga sachet, yung mga balat ng candy. Yun, sa aking Facebook page sir, may pinakita ko doon na iniahaw namin ang mga submersible water pump natin at makikita na ito yung mga nahihigop kaya naapektuhan ang operating capacity ng ating pumps. So, iaangat yan, titigil muna ang pumping, iaangat, lilinisin, tapos saka ibabalik. So, which is really disrupts the operation of our mobile pumps.
0: Masasabi natin, sir, naggaling sa household ba itong karamihan ng mga basura o industrial? Ano ho? Household.
12: Definitely ho, household ho ang pinakamarami rito.
0: Oo, galing din sa mga tao.
12: Yung mga single-use plastics.
0: Oo.
12: At saka yung mga pet bottles, napakarami talaga eh.
0: Mm-hmm. So sir, nasabi mo kanina, dire-diretso naman na, nakikita naman natin na tuloy-tuloy na ang pagdaloy ng tubig sa ating mga waterways. Paano nyo po ngayon ma-evaluate sir yung effectiveness ng ating mga flood control or flood mitigation operations?
12: Tatlo po kasi ang parameters na ginagamit natin dyan. Una-una, mm-hmm. yung lawak, yung... Mm-hmm. how prevalent, how widespread was the flooding. So, kino-compare natin noon gaano kalapad ang naapektuhan ng pagbaha. Okay, versus sa ngayon na mga naapektuhan for the same amount of rain. Mm-hmm. Pangalawa is yung lalim ng mga nangyayaring standing water or pagbaha sa mga kalsada at mga kalupaan sa mga subdivision, kabahayan. Yun. Tinitingnan natin kung gaano kalalim. And pangatlo is kung gaano kabilis naman humupa, oras na tumigil na yung pag-ulan. So, tatlong parameters po yan.
0: Opo. At sir, may singit ko na lang din, kumusta po yung dredging operations naman, particularly doon sa Las Piñas, Parañaque River?
12: Tuloy-tuloy po yan, sir. Kasi kailangan talagang, lalo na ngayon, na dumaan na naman ang mataas na tubig, marami na namang dalayan na mga silt at na mag-settle sa ilalim ng ilog. Kailangan kukunin na naman yon para mamaintain ang capacity nitong mga ilog na to.
0: Alright. Nitong nakaraan, sir, umulan tayo ng Friday and Saturday. Paano nyo po makumpara yung pagbaha nitong nakaraan compared ng mga naunang mga linggo po na malalakas ang ulan?
12: Yung nauna kasing malakas na ulan ay mabilis na ibinuhos sa maiksing oras ang tubig, 201 mm for 5 hours. Ngayon naman ho, ang nangyari ay medyo mahina-hina ang rate niya, pero matagal naman na bumagsak ang tubig. Kaya medyo matagal na nag-subside. Although, syempre, ganun pa rin talaga, may baha talaga nangyayari.
0: Ano pa kaya, sir, yung mga kailangan gawin para hindi pa ulit-ulit na nangyayari itong ganitong sistema sa atin kapag umuulan?
12: Well, numero uno, sir, ay kailangan muna natin as kailangan muna natin na masiguro na 100% ng capacity ng ating mga waterways at saka mga flood control systems, no? Dahil medyo may kalumaan na mga to, medyo nangangailangan ng mas malaking capacity. So kung bawasan pa natin ito dahil sa siltation at saka sa basura, lalo nang ma-exacerbate ang problema natin. So yan ang numero uno, kailangan 100% muna yung capacity ng ating mga existing infrastructure. Pangalawa, siyempre, kung kailangan i-re-evaluate, yun nga, sabi nga ni Dependable Secretary Vince Tison, luma na ang ating mga infrastructure, baka kailangan ng evaluate or kailangan ng dagdagan ng capacity para ma-accommodate din yung dagdag na stress ngayon dulot ng iba-ibang mga factors, including urbanization, including climate change, at marami pang iba.
0: Alright.
12: So, sa mga yan, sir, kasama rin natin dyan sa infrastructure na yan, yung ating mga pumping station, ang ating mga mga dike, mga iba pang mga infrastructure para maibsan yung pagpasok ng tubig at pagtagal niya sa lupa at saka sa mga kalsada.
0: Ayun. General, bago kita pakawalan, alam ko paulit-ulit mo na itong sinasabi, pero so emphasize lang po para po maisapuso rin siguro ng ating mga kababayan, ano po yung inyong panawagan, anong panawagan ng pamahalaan sa ating publiko para naman po sa flood mitigation efforts po?
12: Mga kababayan, ang problema natin sa baha, basura at traffic ay kalahati ay gobyerno ang may solusyon at kalahati ay ang ating community. Obligasyon ng gobyerno na gumawa ng sistema para ang mga ito ay magkaroon ng, sa basura, magkaroon ng tamang collection, processing, transport at saka disposal ng mga basura. Ganon din sa ating mga flood mitigation efforts na dapat gobyerno ang gumagawa ng infrastructure para ang mga tubig na dapat ay papunta sa waterways and eventually sa Manila Bay at saka sa Laguna Dibay ay makakarating nga. At sa traffic din, na obligasyon din ng gobyerno na gumawa ng sistema para ang ating mga kababayan ay makagalaw sa ating mga highways ng ligtas and may dignidad. At sa lahat ng ito, may obligasyon ng gobyerno. Pero sa kabilang banda, ang ating mga kababayan, tayong naman mga kababayan na mga taong bayan, kailangan ding makikooperate sa ating gobyerno para siguraduhin na itong mga sistema ang ginawa ay hindi naman ma-unduly stressed dahil sa ating disiplina. So, ibig sabihin, ang ating mga garbage disposal system, ang ating mga waste management system ay sana ay huwag nang dagdagan ng problema bagkus ay tulungan sa pamamagitan ng mga nire-request, pag-comply sa mga request ng gobyerno gaya ng segregation, gaya ng recycling, reduction, at iba pang mga steps na ang purpose ay pababain ang volume ng basura na tinatapon natin papuntang landfill. And ganun din sa ating mga flood control at saka sa traffic, sana ang ating mga kababayan ay patuloy na makipag-operate sa gobyerno so that ang mga sistemang hindi inihahain at dinisign ng gobyerno ay mag-function at hindi ma-unduly stressed dahil sa kapabayan or sa kawalang disiplina ng ating mga kababayan.
0: Alright, General Torre, maraming salamat po sa oras nyo. Thank you, sir.
12: Maraming salamat din po, sir.
0: Yan po si Undersecretary Nicolas Torre III, General Manager po ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA.
1: Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.
0: Ay, konting bati lang po sa ating mga live viewers ngayon. Nanonood si ang aking tiyahin, Mercy Tumago, si Tita Lina ho. Ay, nanonood din po, sabi niya, gandang evening. Sabi naman ni Farah Robles, mahilig din ako manood ng AI vertical video at Chinese drama series. Kapag boring news topic in between playing merge games, need internet and wifi connection. Si Joe Geoffrey Tanilon ay nanonood, nakikinig din sa atin. Thank you, thank

0: pag-ugnayan.
1: DZMM Radio Patrol Flash, Flash Report.
2: Ilang pamilya po na-isolate matapos gumuho ang kalsada sa Capas, Tarlac. Balita mula kay Cesar Galassi. Cesar.
3: Yes, sa bandang alas 3 ng madaling araw ngayong Linggo, Agosto 30, nang gumuho ang kalsada papasok sa St. John Subdivision, Barangay Kutkut 2, Capas, Tarlac, dahilan para ma-isolate ang ilang pamilya roon. Ayon sa mga otoridad, nagsasagawa ngayon ng sandbagging operations ang mga residente upang mapigilan ang paglawak ng pinsala sa kalsada. Sinasabing nang gagaling sa sirang drainage system ang tubig na patuloy na umaagos patungo sa kalapit na ilog. Patuloy namang minumonit ng mga otoridad at residente ang sitwasyon habang isinasagawa ang mga hakbang upang maprotektahan ang natitirang bahagi ng kalsada at maiwasan ang tuluyang pagguho nito. Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Tarlac dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan at malawak ang pagbaha at dulot ng habagat. Ayon sa pahayag ng pamahalang panlalawigan, matindi ang naging epekto ng pagbaha sa mga residente kabilang ang pagkasira ng mga pananim at kabuhayan, gayon din ng ilang mahahalagang infrastruktura. Kabilang sa napinsala ang Ninoy Aquino Bridge at Agana Bridge na kapwa matatagpuan sa Tarlac City. Sa ilalim ng deklarasyon, mas mapapabilis ang paggamit ng kinakailangang pondo para sa relief operations, pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura at pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Patuloy namang hinihikayat ang mga residente na manatiling ligtas, alerto at sumunod sa mga biso ng mga otoridad. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
2: Cesar, konting tanong lang. Kapag sinabi mong na-isolate yung ilang pamilya dyan sa may Capas, anong ibig sabihin nun? Hindi sila makalabas ng kanilang mga bahay?
3: Yes, kasi iisa lang yung ano, yung daanan papasok doon sa bahaging iyon ng subdivision, and dahil totally wash out yung bahaging iyon ng kalsada, hindi ngayon makapasok doon sa bahaging iyon ng subdivision gamit ang sasakyan, pero pwedeng tumawid, kaso nga lang delikado kasi mayroong tubig ngayon doon sa nasirang kalsada.
2: Oo, ano ngayon yung ginagawang responde para doon sa mga isolated na individual?
3: Yes, actually, ayon doon sa pakikipag-ugnayan natin kanina, mayroong mga BFP personnel doon sa area na kung saan na tumutulong doon sa mga nais tumawid patungo or palabas doon sa area. Pero isa din sa ginagawa, yung paglalagay ng mga sandbag para kahit papano, merong paring access papasok doon sa area, although kailangan nga lang maglakad at hindi pwedeng dumaan yung mga sasakyan.
2: Oo, anong kondisyon ngayon ng mga na-isolate na individual, Cesar, kung alam mo?
3: Yes, actually, okay naman sila kasi yung mga needs naman nila ay naidadala naman doon sa pamamagitan nga nung pagtawid mismo doon sa sirang bahagi ng kalsada. So, wala naman yung kinailangang ilikas dahil doon sa pagbuho base dito sa ating pakikipag-ugnayan sa lokal na pamahalaan.
2: Alright. So, Cesar, linawin lang din natin na ang Tarlac ay nasa ilalim na din ng state of calamity na banggit mo nga kanina.
3: Yes, kanina lamang, idineklara ang state of calamity. Base na din iyan doon sa naging paglalabas ng kautusan ng gobernador ng Tarlac.
2: Alright, thank you so much, Cesar Galassi.

0: Radio Patrol. Flash! Flash! Report!
1: Yan po si Cesar Galassi, nag-uulat ng update mula sa Tarlac.
0: Story Outlook.
1: Balikan lang po natin itong mga paksa nating nakalain up dito sa ating programa ngayon. Dahil po pinagtibay na po ng Korte Suprema ang nauna nitong ruling na walang batas na nag-oautorisa sa tinatawag na second placer rule sa local elections. Kasunod po ito ng pagbasura ng Korte sa motion for reconsideration ni Sultan Kudarat Governor Datu Pax Ali Magundadatu kaugnay ng pagkansela sa kanyang Certificate of Candidacy noong 2022 elections. Ayon po sa SC, hindi maaring palitan ang isang winning local candidate na na-disqualify ng isang second placer na kandidato at sa halip, ang nabakanteng posisyon ay dapat punan sa pamamagitan ng succession rules, ibig sabihin po ang vice governor alinsunod sa local government code. Kaugnay po nito ay makasama natin sa ating linya si Attorney George Erwin Garcia. Siya po ang chairman ng Commission on Elections. Chairman, welcome to the program. Thank you po.
2: Magandang gabi po Sir Mike at magandang gabi po sa ating mga kababayan.
1: Opo, Chair, ipaliwanag po natin, ano po ang ibig sabihin ng desisyong ito ng Korte Suprema at ano yung pinakamalaking epekto nito sa atin, no? Ibig sabihin nito, hindi na pwede yung pangalawa, yung second placer na pumalit dun sa na-disqualify, kundi yung mas mababang pwesto sa kanya ang dapat papalit. In this case, local
2: Sir Mike,
1: governor.
2: Yan ay tatlong dekada na mm-hmm. prinsipyo o doktrina na sinusunod ng Commission on Elections at mga korte natin, kahit ang Korte Suprema. Mm-hmm. Dahil sa naging desisyon nito ng Korte Suprema, inabandon na ng ating katastasang hukuman yung napakatagal ng doktrina na yan na nagsasabing ang uupo kung sakasakaling yung mismong manalo na kandidato ay nakansela mm-hmm. ang kanyang kandidatura at lalo na kung ito nangyari pagkatapos ng eleksyon. Halimbawa, si Mike De Liso ay tumakbong mayor pagkatapos ay hindi kaagad namin na desisyonan yung kaso na kinakansela ang kanyang kandidatura sapagkat siya ay, sabihin na natin, hindi Filipino citizen. Pagkatapos, nung nakaupo na siyang mayor, bigla kami nagdesisyon, kansilado ang kanyang kandidatura para hindi siya naging kandidato. So kung magkakaganon, ang dating prinsipyo, ang makakaupo ay hindi yung vice mayor. Mm-hmm. Ang makakaupo ay yung mismong pangalawang, pinakamataas ang boto.
1: Yes.
2: Yung second placer, sapagkat parang hindi naging kandidato, yung first placer na si Mike De Liso. Mm-hmm. At pagka nagkaganon, ang uupo yung second placer at hindi yung vice mayor. Ngayon, sa bagong desisyon ng Korte Suprema, kung magkakaganon na magkaroon ng desisyon na kinakansela ang kandidatura ng isang nanalong kandidato, lalo na sa local na posisyon, yan po ay may epekto na ang uupo kahit na anong kadahilanan, diskwalifikasyon o kanselasyon pa man yan, mm-hmm. magkakaiba kasi ang grounds na yan, ang uupo lagi ay yung by virtue of succession. Kung governor yan, yung vice governor. Mm-hmm. Kung mayor yan, ay yung vice mayor. Subalit, niliwanag ng Korte Suprema, Sir Mike, na itong prinsipyong kanilang bagong pinanindigan ay hindi dapat ma-apply o maipatupad sa national position, lalo na sa presidente at vice-presidente sapagkat may provision ang ating saligang batas tungkol dyan.
1: So for local elections lang po ito, para malinaw.
2: Well, yung po ang nakalagay, nakalagay din po for national position. Subalit, Sir Mike, hanggang ngayon, pasensya na, and this is with all due respect sa ating kataas-taasang hukuman, yung po kasing nilabas ay parang yung statement lamang mula sa spokesperson ng kataas-taasang hukuman. Wala pa po yung official na desisyon ng korte. At gusto po namin alamin, binanggit po kasi doon sa statement yung tukol sa presidente at vice-presidente, pero ang tanong ay paano yung iba pang national position tulad halimbawa ng senador at halimbawa yung congressman. Mm-hmm. Tatandaan natin, may mga tumatakbo dyang congressman halimbawa, kakasuhan sa amin sapagkat hindi pala sila natural born Filipino citizen. O kaya naman isang kandidato for senator, wala pala siyang halimbawa, hindi pala siya registered voter halimbawa. Mm-hmm. Tapos habang sila ay naproklama, nakapanumpa pero hindi pa nag-a-assume dahil ang assumption nila, Sir Mike, ay June 30. Pagkatapos ng kanilang eleksyon, nangangahulugan, may jurisdiction pa si COMELEC. Tanong, kung tatanggalin ba namin yung nanalong senador o tatanggalin namin yung nanalong kongresista habang hindi pa sila opisyal na nag-a-assume o nakakaupo bilang senador or kongresista, sino ang pauupuin ni COMELEC? Mm-hmm. Di ba, siyempre po, sa congressman, sa senador, wala po siyang succession. Mm-hmm. Wala po namang, wala naman diyang vice senator, o wala naman siyang number 13. Mm-hmm. O wala naman siyang, meron siyang number 13. Pero siyempre, talaga naman talo yung number 13. O kaya sa congressman, wala naman mm-hmm. siyang succession, pero meron siyang second placer. Ibig sabihin ba, wala kaming ipoproklama na senador at wala rin kaming ipoproklama na congressman.
1: Mm-hmm. Oo. Sa ngayon, Chairman, ano po ang magiging papel ng COMELEC kapag nagkaroon ng ganitong permanent vacancy? May kailangan pa po ba kayong gawin o ipatupad, ipapatupad lamang itong succession provisions ng local government code?
2: Ang aming lang pong role technically ay yung magdesisyon kung ang isa bang kandidato ay disqualified o cancel ang kandidatura. At ang pagpapaupo na ay nasa DILG na, okay, sa local government na. At syempre pwede naman namin ilagay doon sa aming desisyon kung sino ang uupo base sa umiiral na jurisprudence o desisyon ng Korte Suprema na yan.
1: Alright. Ngayon po, Chairman, sinabi ng Supreme Court na applicable ang ruling na ito sa pending cases. Para po malaman lang din namin, meron po bang kasalukuyang election cases ang COMELEC na maaring direktang maapektuhan ito?
2: Opo, meron po mga anim na kaso po ang hindi namin inilabas na desisyon sapagkat gusto nga po namin hintayin ang magiging desisyon ng Korte Suprema. Ginawa po namin yon sapagkat kung halimbawa po nagdesisyon kami noon bago lumabas itong opisyal na desisyon ng Korte Suprema, tapos ang pinaupo po namin, Sir Mike, ay yung second placer, yes, dahil na siyempre hindi pa pinal at wala pa namang pinal na desisyon ng Korte Suprema, paano kung biglang maglabas ngayon ng Supreme Court at sabihin na ang second placer ay hindi nakakaupo at makakaupo? Ang ibig sabihin, hindi na po namin pwedeng tanggalin yung mismong second placer na naging mayor, oo, yung mismong second placer na naging governor, sapagkat sila ay nakapanumpa na bilang governor o bilang mayor, and therefore, hindi makakaupo si vice governor at o makakaupo si vice mayor.
1: Alright, so, ang mangyayari ay, paano yun? Ipapatupad na lang na sila na yung existing na may hawak ng posisyon.
2: Kung sakasakali po, at ito yung naging pinal na, ang desisyon talaga ng Korte Suprema, yung mga kaso na pending sa amin at sasabihin namin na yung mga nanalong mayor, alimbawa, o nanalong vice governor, o nanalong governor, ay sadyang kansilado ang kanilang kandidatura o kaya sila ay disqualified dahil nga sa epektibo na itong desisyon, ang makakaupo na po ngayon ay hindi yung second placer, kung hindi yung vice governor o yung vice mayor, as the case may be.
1: Alright, opo. Chairman, may iba lang ako ha. I-segue ko lang dun sa nangyaring eleksyon dyan sa may Dasmariñas City. Nagkaroon po ng special polls. Kumusta po ang naging turnout sa kabila po ng masamang panahon, Chairman?
2: Napakatahimik po at talaga namang nakakatuwa at ito po yung napaka-successful na halalan sapagkat nagresulta po ito sa 55.75%.
1: Alright.
2: Voters turnout. Talaga naman po, Sir Mike, napakalakas ng ulan. Wala pong tigil. Maghapon, in-extend po namin ang pagboto hanggang alas 5 ng hapon. At talaga namang pumunta mga kababayan natin. Ito po yung nagresulta sa proklamasyon nung nakaupong mayor, si Mayor Jenny Barsaga,
1: yes,
2: bilang bagong halal kongresista ng Nagitan Distrito ng Dasmariñas City, Cavite.
1: Alright, so ang mangyari pala ay Barsaga pa rin dahil po nagkaroon po ng special election dyan sa Dasmariñas City matapos po matanggal sa Kongreso yung kanyang anak naman na si Kiko Barsaga. So papalitan lang siya ni Mayor Jenny Barsaga. Ganun ang mangyari, Chairman, ano?
2: Yes po, at si Mayor po ay kinakailangan bitawan yung pagiging alkalde ng syudad at ang hahalinin sa kanya, yun po yung succession din, alright, ay yung kanya pong vice mayor na anak din po niya.
1: Alright. Chairman, maraming salamat po sa oras niyo at paglilinaw po sa mga isyu ngayon.
2: Maraming salamat, Sir Mike. Mabuhay po kayo. Magandang gabi.
1: Thank you. Yan po si Attorney George Garcia. Siya po ang chairman ng Commission on Elections.
0: Story Outlook. Issue, balita at talakayan ating pakinggan.

0: makakasama din po natin, panauhin po natin ngayong gabi si Attorney Antonio Bukoy. Siya po ay isang litigation lawyer. Pag-usapan po natin yung mga nag-recant po, nagbawi po ng testimonya kaugnay po nung mga akusasyon kay dating House Speaker Martin Romualdez. Ano ho ba yung magiging epekto ng mga recantation o pagbawi po ng testimonya ngayon? Sa ngayon ho kasi sinabi po ng ombudsman na meron silang 42 po na testigo na kabuuan po laban kay Romualdez. Attorney Bukoy, magandang gabi po. Thank you po for joining the program.
1: At sa iyong mga taga-subaybay. Bilang kasagutan sa inyong katanungan,
0: yes, sir.
1: Malaki ho ang kahalagahan ng recantation o pagbawi ng testimonya. Nung 4 or 5 na dating nakabilang dun sa 18 na Maleta Boys, bakit ho mahalaga ito? Ngayon ho, nawala ng pangunahin at direktang ebidensya kontra kay dating Speaker Martin Romualdez na nag-uugnay sa kanya doon sa flood control scandal. Kung inyong maalala, ito lang ho ang natatanging ebidensya na natitire. Yun ang pag-ugnay sa kanya na siya ay tumanggap ng mali-malitang salapi na galing sa mga na bilang mga kickback at galing sa mga sa anomalya ng flood control. Ngayon, nawala na ho yung pangunahin at direktang ebidensya laban sa kanya. Pangalawa, dapat ho ay ating tignan yung kabuuan ng ebidensya, hindi lang ho yung pag-recant. Kabilang na dito at kaugnay ho dito ay yung recantation din ni ng pangunahing testigo o tinatawag nila na missing link na si dating Sergeant Orly Gutesa na nagsabi na pawang kasinungalingan yung pinirmahan niya na salaysay at hindi siya ang gumawa nito. Na ang gumawa nito at ang tustos nito ay yung isang naupong senador na ngayon ay nakakulong at isang dating mambabatas na nakakulong din. Na siya ay pinilit at tinangakuan ng ayuda at scholarship para sa kanyang mga anak. Kabilang na rin dito ay yung panibagong 25 testigo na nagsasabi na hindi sila kabilang doon sa Maleta Boys, wala silang kaugnayan doon. Subalit, sila yung itinuro na mga ilan sa kanila ang itinuro na magkukumpirma doon sa mga delivery. Unang-una ho dito yung si Esquivel na testigo, sinabi niya nakasama niya yung isang driver na naghatid ng pera sa McKinley Road na bahay ni dating speaker. Pangalawa, itong si Navidad na nagsabi rin, nagtukoy din ng isang driver din na kasama daw niya na naghatid din ng salapi. At pangatlo, itong si Orbillo na sinabi na marami rin siyang kasama at may kinalaman siya sa mga delivery. Itong lahat ay pinabulaanan nila ang lahat ng ito. At sinabi nila na ito ay katang-isip lamang at ito hindi silang gumawa, hindi silang gumawa ng salaysay at pinapirma rin si Dom.
0: Yun na nga, attorney, maisingit ko lang, nagkaroon na nga ng mga bawian, ng mga testimonya. Ibig sabihin ho ba nun ay mabubura na yung nauna nilang testimonya? Wala na yun?
1: Ganito ho yan, hindi naman automatiko na mabubura. Subalit, malaki ho ngayon duda ang idinudulot nito. Sabi ho ng ombudsman, ito ay bahagi pa rin ng record ng kaso, yung mga allegation ay additional evidence. At ang mali ho dito, hindi niya sinabi na dapat busisiin hindi lang yung recantation. Sinabi niya kasi mayroong mga allegation ng panunuhol na ito rin mga pagbawing ito ay nagdudulot lang ng kalituhan sa publiko upang mapawalang sala si dating speaker. Ang hindi niya sinabi dito ay dapat balangkasin din, usisain din kung ano yung naging buod, paano nagsimula yung unang testimonya, kung ito ba'y may katotohanan. Dapat po balangkasin ito pareho. Ngayon, na ang umiigting ho dito na nakikita natin ay meron pa rin pagtatangi. Namimili sila kung alin ang gagamiting ebidensya, alin ang hindi. Kung ating maaalala, yun ang testimonya nung 18. Hindi lang ho naman si Speaker Romualdez, dating Speaker Romualdez, ang tinukoy dito.
0: Marami iba pa.
1: Idinawit din ho dito ang ating Pangulo, pati yung kanyang anak na si Congressman Sandro Marcos. Ngayon, ang pinagtataka lang ho, aking personal na pagtataka, dahil ito po ay sinusundan ko noon pa, ay bakit pinipili ng ombudsman kung alin ang may kredibilidad at alin ang wala? Pag ang tinutukoy na may pananagutan ay ang dating speaker, sinasabi niya may kredibilidad. Subalit, pagka ibang tao naman ang tutukoyin o hindi ang tutukoyin, maliban kay dating speaker Romualdez, gaya ho ng Pangulo at ng kanyang anak, eh hindi niya pinapansin, ibinabaunong sa limot sa mga diskurso ngayon at sa mga naratibo. So, nagtatangi siya. Itinuturing niya, itinatampok niya ang dating speaker.
0: Oo, nabanggit niyo yung credibility, attorney. Paano ho ba ito titignan ng korte? Ano yung mas bagay na may weight sa kanila? Yung ano yung mas credible? Yung original statement ba o itong recantation?
1: Ngayon ho, ganito ano. Hindi pa ho sa usgado yan eh. Nasa yugto pa rin ho ngayon ng preliminary investigation. Wala pa tayo sa usgado.
0: Yes.
1: So, dapat ngayon pa lang timbangin na at suriin ng mabuti kung alin ang may kredibilidad. Ito ho, yung kanilang yung pag-atraso ng o pagbawi ng kanilang unang salaysay ay kusang loob at hindi ito solicited by anyone. Sila ang kusang loob na bumawi sa kanilang testimonya. Bakit? Sinabi nila, una, eh gusto na nilang mabuhay ng tahimik dahil hindi naman, wala namang katotohanan yung sinabi nila eh. Nililiwanag lang nila kung ano ang katotohanan. Ngayon, kung ito ay nililiwanag nila kung anong katotohanan, dapat timbangin ito ng ombudsman. Baka naman talaga namang itinatama, iwinawasto lang ng mga nitong mga nagbawi ng kanilang testimonya kung ano yung totoo. Inilalad lang nila ngayon yung totoo at pinagdiin na nila na ito ay kanilang voluntaryong ginagawa at ito ay hindi solicited. Hindi ho hiningi itong kanilang pagbawi.
0: Oo. Yung kung sasabihin po ng witness, yung yun nga, solicited, yung una nilang naging affidavit, ano na ngayon yung kailangan nilang ipakitang pruweba para paniwalaan naman po sila?
1: Yun ho kasi yung kanilang, sa kanilang recantation at pati na rin yung original na, na salaysay, na doon sa original, yung impossibility eh. Marami hong butas yung unang testimonya nila. Yung mga lugar na kanilang pinag pinaghatidan daw ng bulto-bultong salapi ay unang-una, sabi sa McKinley Road. Eh yung McKinley Road, yung panahon na sinabi lang nagkaroon silang delivery, eh under construction. Wala hong pwedeng mag-deliver doon eh. Dahil marami doon mga trabahador na inaayos, nire-renovate yung bahay. Pangalawa, yung delivery daw sa Nara Road. Eh wala namang bahay si ano eh, si ayon kay Speaker Romualdez, wala siyang bahay sa Nara. At pangatlo, yung daw delivery sa Aguado. Yung Aguado ay nasa Malacañang complex. Na yan ho ay napakahigpit na security kung maghahatid ka diyan ng mali-maletang salapi. Pag makita lang ho ng security na may mali-maleta kang dala sa iyong sasakyan, uusisain niyan kung ano ang laman niyan. Marami yung butas at
0: yes,
1: nadyan ho yung dagdag bawas nila na depende kung ano yung kinakailangan sa naratibo. Magdadagdag sila ng mga pinaghatidan ng salapi o magbabawas sila. Depende sa political alliances na umiiral noon.
0: Oo. Kung may allegation po na binayaran nga sila para magrekanta, may mga nagsasabi ho niyan, mas nagiging komplikado ito dahil sinasabi po ng ombudsman na may impormasyon naman silang binayaran ng ilang witness para ho mag-recant. Kung mapatunayan niyan, paano naman po nito maapektuhan yung credibility ng recantation?
1: Yun ang allegasyon ay hindi ho katibayan. Yan ho ay kinakailangan patunayan. Madali ho kasing gumawa ng allegasyon eh. Gaya ho nung akusasyon kay Speaker Romualdez, nauna yung akusasyon nang wala pang katibayan. Kaya ho yung katibayan na kanilang nakakalap ay nagkakabuhol-buhol. Kung katang-isip po at kasinungalingan, magbubuhol-buhol yan eh. Hindi ho magkakatugma-tugma yan. Kaya ang mahalaga ho dito ay usisain ngayon pa lang kung ano ang mas matimbang. Ngayon, kung ang pagtimbang ho ng ebidensya ay pantay, patas, hindi mo mapasinungalingan ang isa o yung kabila, ang mangyayari ho dyan ay mananaig yung presumption of innocence ayon sa batas dahil pantay ho yung bigat ng kahulugan ng parehong ebidensya. Pagkaganyan ho, ang tawag dyan, it's a state of equipoise. Mm-hmm. Yan o ay isang legal na konsepto sa batas. Kapag pantay ang bigat ng magkasalungat na ebidensya, ay mas mananaig yung pagpapawalang sala. Alright. O yung presumption of innocence.
0: Ito, attorney, sinabi ng ombudsman na meron silang kabuuang 42 testigo laban kay dating House Speaker Romualdez. At pero may nagre-retract naman ng mga statements. Sa legal perspective po ba, gaano ba kahalaga ang bilang ng witnesses sa isang criminal case? Halimbawa, ano ba talaga yung mas mahalaga? Yung dami ng witness o quality at credibility ng testimony? Ngayon, may mga recantation naman.
1: Hindi ho laban to, hindi ho to yes. labanan ng paramihan ng testigo eh. Mm. Ito ho ay labanan ng kredibilidad at kalidad ng testigo.
0: Alright.
1: Gaya ho nung 18, 4 lang ang tumiligsa dyan. Pero pinanindigan ng 4 kung bakit hindi totoo yung mga sinabi nila noon. Mm-hmm. Na ito naman ay nagtugma doon sa 25 na nagbigay ng kanilang mga salaysay na pinabulaanan din nila ang mga sinabi nitong 18. Dagdag pa dyan si Orly Gutesa. Kung maalala nyo, ang una hong lumutang dyan si Orly Gutesa. Nung bigla siya naglaho, nang hindi pa siya nasusuri ng mahusay, lumutang bigla yung 18. Yan ho ay magkakaugnay. Kung pinabulaanan ni Orly Gutesa yung kanyang naunang salaysay at sinabing ito ay pinilit lamang sa kanya at merong panunuhol na nakaakibat ito, dagdag pa natin yung sinabi ng 25 na tinuligsa rin yung 18. Ano pang kalalabasan nito? Wala akong ebidensya. Hindi ka panipaniwala yung natitira.
0: So in a nutshell, sir, masasabi natin na humihina itong kaso kay dating House Speaker.
1: Hindi lang humihina, bagsak na. Wala na. Ngayon, sinabihan ho ni, sabi ho ni Assistant Ombudsman Plavano, pag hindi nila binawi yung kanilang recantation, ay dadagsain sila ng kaso. Isasali sila sa plunder.
0: Okay.
1: Isasali sila sa kung ano-ano pang asunto. Mm-hmm. So, ano mangyayari? Ano sinasabi ni Assistant Ombudsman Plavano? Itong mga bumawi ng kanilang testimonya ay bawiin muli yung kanilang pagbawi, they will recant their recantation. Katawa-tawa yan. Ang mangyayari dyan, tatlong magkakaibang ebidensya. Paano po ba magagamit kung tatlong iba't ibang salaysay na magkakasalungat? So, talagang wala hong credibility.
0: Alright. Attorney Antonio Bukoy, maraming salamat po sa pagbibigay ng perspective at pagpapaliwanag po sa issue.
1: Maraming salamat din po sa inyong paanyaya.
2: Story Outlook.
0: Yan po si Attorney Antonio Bukoy, litigation lawyer, managing partner ng Bukoy Poblador and Associates. Oras po natin ay 7:46 PM. Magbabalik po ang Story Outlook.
2: Oras sa tinsenyo ng Biogenic. Armor up for adventure with Biogenic. Mainit na usapin bukas, ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook. Mga balitang kumpirmado, sigurado, TCMM.
3: Ang programa ito ay hatid sa inyo ng Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex!
4: Smells good.
5: Tikman natin.
6: Sarap!
7: Yummy! Everest Refrigerators.
8: Love? Ano ever best food mo in the world?
9: Of course! Yung ginawa natin together.
7: Oh. Everest Refrigerators. Keeps food smelling fresh. Ever best from Everest.
10: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions.
11: Private Confessions.
10: Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Hayaan mong kami ang maging pahinga mo.
4: Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music. Kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
5: Ang nangungunang himpila ng radyo sa kauna-unahang radyo sa telebisyon, DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio. Basta AM, MM. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM. Issue, balita at talakayan, ating pakinggan. Story Outlook.
0: 7:49, nagbabalik po ang Story Outlook. Ako po si Michael Delizon. Buwabati po si John Christopher na nanonood sa atin ngayon. Tita Nona Damian, of course, Mercy Tomagos ay nanonood po sa atin. Si Mingo Rib Steaks. What? Si Beth Kamaing po ay buwabati ng magandang gabi mula sa Marikina City. Ang oras po natin ay 7:50 p.m.
2: Oras, hatid sa inyo ng Cobra Energy Drink. Ang liwanag na to, nasa loob mo. Para sa amin, pag meron ka nito, wala kang talo.
0: Naku, makibalita po tayo sa Tarlac dahil ito pong Tarlac ang latest province po na isinailalim po sa State of Calamity. Makasama natin sa ating linya ng telepono si Mr. Marvin Giyang. Siya po ay mula sa Tarlac PDRMO. Sir Marvin, good evening po. Sa tala po kanina ng NDRMC ay 117 po yung mga lugar na nasa ilalim po ng State of Calamity. Kanina po naiulat sa atin ni Cesar Galassi na kasama na, dumagdag na po ang Tarlac sa mga nagdeklara ng State of Calamity dahil po sa epekto ng mga pag-ulan. Makita po natin sa mga video po, no, may mga nagkalat na video na yung isang tulay po dyan na gumuho po. At meron pong isang pamilya po, may ilang pamilya po na na-isolate dyan sa may Kapas dahil naman po sa gumuhong kalsada.
5: Alerto sa habagat!
0: Balikan po natin si Mr. Marvin Giyang mula sa Tarlac PDRMO. Sir Marvin, good evening.
6: Ay, hello po. Good evening po. Magandang gabi po sa ating mga tagapaginig at sa inyo rin, sir.
0: Sir, sa ngayon po, kumusta po yung epekto ng habagat na mga pag-ulan dyan po sa Tarlac?
6: Well, yung effect po ng habagat dito sa province, bali 15 po out of 18 municipalities yung affected ngayon with 250 na barangay po, 250 barangays.
0: Mm-hmm.
6: And out of this po, dahil meron po tayong total number of families affected, 52,459. Mm-hmm. Or 180,247 individuals.
0: Mm-hmm.
6: So, ngayon po, meron po tayong operating na 45 na evacuation center province-wide.
0: Mm-hmm.
6: At naka-in-house po dun yung 1,748 families.
0: Mm-hmm.
6: Or 5,000 plus po na individuals.
0: Mm-hmm.
6: Yun po yung affected natin na population dito po sa province.
0: Oo. May mga napaulat po. Ito, dalawang tulay na yung gumuho po dyan sa Tarlac at merong latest, may gumuho naman na kalsada sa Kapas Tarlac. Kumusta po yung mga daanan, yung mga tulay po dyan? Ilan pa po yung mga hindi madaanan sa ngayon, sir?
6: Actually, sir, yun lang naman po yung talagang nagkaroon ng grabing damage, ano po, yun pong Aquino Bridge at saka Agana Bridge po na sa Tarlac City.
0: Mm-hmm.
6: So, ito po ay nagdudugtong kasi dun sa apat po na munisipyo na bahagi po ng probinsya ng Tarlac. So, ngayon po, hindi naman po sila totally isolated, kundi meron naman po mga alternate routes na pwedeng daanan papunta po sa mga areas na nasabi.
0: Mm-hmm.
6: Kaya gawa nga naman po na medyo mas mahirap lang po ngayon yung pag-access, nga sabi ko nga, dahil imbis na tatawid lang po ng tulay, iikot ka pa po
0: malayo
6: ng
0: maraming
6: kilometrong biyahe bago ko makarating sa sentro o sa capital po ng province.
0: Okay, oo. Nakita po namin dito na grabe. Kitang-kita po yung pagbagsak nitong bahagi ng tulay. Gaano po kahalaga itong tulay na ito? dyan sa may San Isidro, Tarlac, itong nakita naming tulay, gaano po kalaga ito at ano yung mga maapektuhan, sir?
6: Bali po, apat na munisipyo, sir, namin na Western Municipality yung maapektuhan. Yung munisipyo po ng Santa Ignacia, Camiling, San Clemente, at saka po Mayantok.
0: Uh-oh.
6: Ito po kasi yung parang gateway papunta ng Tarlac City ng Kabisera.
0: Yes. So ngayon, dahil wala, iikot ng malayo.
6: Ang biyahe mo po lamang, kung halimbawa po, kagaya sa Camiling, 30 minutes lang. So ngayon po, kailangan mo umiikot ng 2 oras bago ko makarating din sa...
0: 2 oras?
6: Yes po.
0: Oo. Kanina sir, may mga nabanggit kang apektadong populasyon. Meron po ba kayong mga napaulat, na nasaktan, nawawala, namatay po?
6: Actually po sir, ito unfortunately po, no, naputol po yung pangalawang tunay ng ilong isang gabi, yung Agana Bridge sa Tibag.
0: Mm.
6: Unfortunately ho, meron hong isang SUV na kasalukuyan pong tumatawid din sa tulay.
0: Oo.
6: So nung nag-collapse po yung isang span, kasama ho yung SUV na nahulog sa ilog sa Tarlac River.
0: Oo.
6: So meron po siyang 5 sakay. So 2 babae po at saka 3 lalaki na mga nasa tigit 20 yung edad po nila.
0: Mm-hmm.
6: Yun pong isa na kuha po namin nung mismong nahulog, mga 30 minutes after.
0: Mm-hmm.
6: Pero unfortunately po, yung 4 ongoing po yung aming search and rescue operation,
0: mm-hmm,
6: na nakatuon po dun sa paghahanap dun sa 4 pang nawawala na, mm-hmm, sakay po nung nahulog na sasakyan.
0: Opo. Sir, Aquino Bridge, Agada?
6: Agana po, Agana.
0: Agana Bridge. At meron pang isang kalsada na na-report na gumuho po sa may Capas Tarlac. Parang sunod-sunod po yung mga pagguho ng mga kalsada tulay po dyan sa Tarlac. May precautionary measures po ba, sir?
6: Well, actually po, yung po sa Capas, ngayon ko lang po na, ngayon ko lang po siya, sir, na na narinig sa inyo. Mm-hmm. So, pagdating ko po sa office, alamin ko kasi yes, wala sir pa po kaming official report na na-receive regarding that.
0: Pero pag may mga ganitong insidente, ano po yung mga precautionary measures po ng LGU, sir?
6: Actually po, nung naputol yung Aquino Bridge, nagkaroon na po kami ng yung pong ating mga rerouting scheme do sa Agana Bridge para nga po hindi sana masira, mm-hmm, rin dahil yun na lang po yung naglilink eh.
0: Mm-hmm.
6: So pati po yung pagdaan po at pagpasok ng mga heavy trucks, yung mga heavy equipment, pinagbawal na po at binigyan na po sila ng dadaanan sana. So yun po yung talagang pinagtuunan ng pansin namin nung kaya lang po talaga sa kasamaang palad,
0: mm-hmm,
6: talaga ko sigurong dahil 3 linggo na kong dire-diretso yung
0: yes,
6: yung tubig sa ilog at tapos pataas baba pa po yung current dyan, lumalakas.
0: Mm-hmm.
6: Talaga po baka hindi na ko nakayanan ng aming structure kaya ko biglang bumigay.
0: Mm-hmm.
6: So yun po yung mga hindi namin inaasahan na

0: alternate route.
1: Oh, as we speak, Sir Marvin, maulan pa ba? Kumusta lagi ng panahon dyan?
0: Ano sir eh, kanina pong, lalo na pong kagabi diretso yung heavy rains, pero ngayon pong maghapon naman, light to moderate, pero dire-diretso pa rin po yung pagulan.
1: Mm-hmm. Alright. Sir Marvin, mabilis na lang, baka may mensahe po kayo, payo o panawagan po sa inyong mga kababayan dyan sa Tarlac?
0: Yung lagi ko pong sinasabi, ano po, makinig lamang po sa mga tamang nagbibigay po ng balita or announcement, yung pong mga legit lang po yung ating pakinggan. Huwag na po natin isishare kung meron man po tayong matanggap or makita. I-double check po muna natin ito. Kasi kung minsan yan pa yung nakakagulo eh. Imbis na makatulong, lalo kung lumalala yung sitwasyon. Nung naputulong kasi yung aming dalawang tulay, tapos siyempre kailangan mo mag-arrange po saan yung alternate route. Ngayon lang mabas po na may yung ginawa namin alternate route. May anong nagsabing nasira din yung tulay, yung mga ganun po ba. So it's just causing po ano eh, gulo sa sitwasyon. Hindi po nakakatulong. Kaya yun po yung pakiusap sana. Makinig lamang po kagaya po ng inyong radio station na doon lang po tayo makinig sa mga nagbibigay ng mga tama at accurate na information. Huwag po tayong magpapaniwala doon sa iba-iba. At saka, lagi lang po tayong maging handa. Sabi nga po sa Tarlac, ang Tarlac yung laging handa sa unay walang panama. Yun lang po sir. Thank you po.
1: Thank you Sir Marvin Giang mula sa Tarlac, PDRMO.
2: Story Outlook.
1: Maraming salamat po kay Sir Marvin mula sa Tarlac, PDRMO. Aba, humahabol ng pagbati si Jericho Ferrer na nanonood sa atin kahit siya ay nasa pasyalan. Si Teddy Reynoso ay dito lang sa amin habang nilulubog ang kalsada at ilang bahay, may nakuha pang mag-sound trip ng malakas. Maraming salamat po sa panonood, pagtuto, pakikinig dito po sa Story Outlook. Ako po si Michael Delizo. Susunod na po ang programang K-Pops Playlist kasama po si Pops Eric Galang. Maraming salamat po. Ingat-ingat po. God bless. Bye-bye.
2: Mainit na usapin bukas. Ngayon ilalabas. Story Outlook. Story Outlook.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas sa nakalipas na 40 taon. Noon, ngayon at sa mga darating pang panahon, patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, eksaktong alas 8 ng gabi.
1: K-Pops Playlist sa DZMM.

mapapakinggan sa K-Pop's Playlist. Playlist. Joy na lang kayo. Let's all have a good time. Sa DZMM Radyo Patrol sa Estrella at DZMM Teleradyo.

0: memories before the pandemic hit about a few years ago. Yan ang binibigay sa akin kapag naririnig ko yung awiting Mabagal from DJ Daniel Padilla and of course Moira De La Torre. Great OPM duets para simula ng ating palatuntunan ngayong gabi. Narinig din natin Sara Jeronimo and Piolo Pascual. Paano bang magmahal? Kinanta ka agad. At syempre, kaka-celebrate lamang recently ng 10th anniversary ng awiting yan. Talking about O Pag-ibig by Ilona and Bailey. Grabe, ang bilis ng panahon. Parang kailan lang. They were young. And now we're all old. Dinamay ko pa kayo eh, no? 14 minutos makalipas alas 8 ng gabi, tamang oras sa buong Pilipinas. Welcome sa Sunday edition ng ating palatuntunan, mga kapamilya.
1: Welcome to our show.
0: Yeah, no? Buhay ka. Ito po ang palatuntunan K-Paps Playlist Sunday Edition, kung saan bida po ang OPM. At pwedeng-pwede kayong mag-request sa ating OPM. Oh! IPM mo.
1: Hey listeners, ask for your song.
0: Yeah, boy. Yan pong naririnig yung tinig para sa mga first-timers. Wow, first-timer.
1: Hi sa mga first-timer na nakikinig ngayon.
0: Yeah, no? Ang pangalan po niya, tinatawag po natin siya sa alias. Di ba? Pati siya may alias. Sa alias na Kuya HB.
2: Oh, yeah!
0: Ayun! Binabunutan na naman ng ingron. Bakit who HB? Eh, alam na natin. Di ba? Di ba HB? Ano yan eh? Gamit yan ng isang artist. Yung HB na pencil. Di ba gamit pa ba nun? The HB stands for high blood. High blood po kasi itong matandang ito.
3: Mali!
0: Kaya nga. Si Kuya HB, kaya tinawag talaga ni Joko yan. Si Joko po ang ano eh, ang ninong ni Kuya HB, siya nagdala dito niyan, sa mundong ibabaw. Galing po kasi yan sa mundong inalim. Kaya niya binansagan talagang Kuya HB, eh high blood na hanguho kasi ito.
1: Oh, bakit mo ako tinatawag?
0: Oh, kita niyo. Hindi ko na kailangan mag-explain eh.
1: Wala pa nga eh.
0: Oh, kitam. Pero pagsasagot na ganyan eh. HBing HB.
1: Sabi niya lang yun.
0: Hindi. Ikaw kasi, niresitahan ka naman ng anti-hypertensive. Hindi mo iniinom.
1: Asan pa yung baseball bat dito?
0: Oh, kita mo. Resorting to violence agad. Pasalamat ka, wala tayong panauhing abogado. Kasi wala talagang mag-guess na abogado sa K-Pops playlist. Depende
1: so,
0: na lang.
1: So, I'm a liar.
0: Ah?
1: Oh my goodness, ate.
0: Naalala ko si I'm a liar. Grabe ka ko yung HB.
1: Lupit sa English.
0: Oo. Di ba nga, alam mo naman eh, kapag binibigyan kita ng pagkakataon, ang gusto ko ay aktibong-aktibo ka rin dito sa ating palatuntunan. Kahit naman hindi kita naaambunan paminsan-minsan pag-aaraw ng TF, alam mong importante ka para sa akin eh.
1: Sabi?
0: O siya, mga kapamilya, sandali. Ikaw nakilala na, ako hindi pa. Magandang magandang gabi po sa inyo lahat. Paps Eric Gala ang kapiling ninyo hanggang alas 10.
4: Your favorite DJ.
0: Thank you. Nakakatuwa ito si Kuya HB. Dapat pala ito nauulanan eh, no? Kasi pag nauulanan, parang nakaligo na rin. Kaya medyo natatanggal yung mga agyu-agyu sa utak na itong taong ito.
1: Baka bigyan tayo ng merienda.
0: Oh. Eh, wala. Wala akong pang merienda ngayon.
1: Why not?
0: Naubos. May pinagawa ako sa bahay kanina. Yan. bumili ng EV. Palagay ng charger. Ubos ang pinaghirapan.
1: Wala na eh.
0: Ayan. Pero yun eh, kasama po sa... Ika nga eh, it comes with a package. That's another topic in itself for another day. Sa susunod, pag-uusapan natin how we can care for the environment. Paano tayo maging responsabling mamamayan pagdating sa environment. Ano yung pwede nating iambag? Sa araw, pag-uusapan natin. Ilalahad ko sa inyo ang istorya naming mag-asawa in our electric vehicle journey. Journey talaga, tagal eh. sa ibang pagkakataon eh, kukuwento ko sa inyo eh, kailangan ng magandang topic dyan eh. Pero ngayon, simpleng topic muna ang pag-uusapan natin. Alam ko naman, mula kahapon, ang daming mga ano lang eh. Yung mga kababayan, kapamilya nating hindi masyadong naapektuhan ng lakas ng habagat, ng pagbaha. Alam ko marami rin sa atin yung mga nakapag-relax. Diba nakapag-relax kahapon? Naalala ko nga yung sagot ni Tita Nona Damian sa ating topic last night. May binanggit siya, sabi niya, parang tipid na naman sa kuryente kasi hindi kailangan mag-electric fan, di ba? Something like that. So marami ring natuwa sa malamig na weather. Ilang araw na, di ba? Marami rin sa inyo, alam ko, kapag ganito ang weather, yung umuulan-ulan, ako nga dati sa Marikina, kahit kami binabaha, ang iniisip ko, ano kaya magandang lutuin? Diba, nasa loob ng bahay yung tubig noon, hanggang bukong-bukong. Pero naiisip ko, pwede ko lutuin. Masarap kumain ngayon na. Kasi diba, pag nandun ka na sa sitwasyon ganun, kung hindi naman talaga threat, kung hindi naman talaga nagbabadya na tumaas ng husto yung tubig, yung tubig ba ha? Mag-isip ka na kung anong pwede mong chichain. Yan o, tapos magsasaling ka ng ganyan, no? Huwag mo namang imumog. PHB talaga. Ayos na isinalin. Minumog mo eh. Tapos dyan din ako tatagay sa baso na yan.
1: Isahok kita dyan sa siupo, makuha mo.
0: Masyado ba akong sensitive? Masyadong iwi.
1: Huwag puro si Mango.
0: Ayun na nga ang sinasabi ko. So bumalik tayo dun sa ano ha. Ilagay ulit natin yung ating isipan dun sa malamig na weather. Narinig mo yung patak ng ulan sa bubong. Tapos nandun ka sa kusina. Tapos maghahanap ka ngayon ng lulutuin. Kaya pag-usapan natin, ano nga ba ang pinakapaborito mong rainy weather food? Diba? Ako syempre, ano pa rin? Classic pa rin. Goto, tsaka toko at baboy. Yan ang hinahanap-hanap ko talaga lagi. Pagka naulan. Aros kaldo, kaya goto. Isa kahit lugaw nga lang eh. Basta malasa, o kaya kahit may itlog. Tapos toko at baboy. Minsan, pwede nyo naman gawing homemade yung toko at baboy. Diba, yung mga natirang mga pinritong ano eh. Pinritong pork chop, may pinritong liempo, may natira sa rep. Labas nyo, tantarin nyo ngayon. Tokwa na lang bibilin mo, di ba? Kasi bibihira naman ho sa atin yung nag-i-stack ng tokwa sa rep eh. Pabili kang tokwa sa palengke. Kaya mo sibuyas, siling green, suka, toyo, asukal. Yung iba, nilalagyan pa ng laurel. Ayun na, solved na. May tokwa at baboy ka na. Ay, ikaw naman. Ano ang pinakababorito mong rainy weather food? Ano itong kumukulukulo na ito? Hindi ko mawari yung tunog na kumukulo. Ayan, nagtatantad na ng gulay, oh. Tatantad na ng ano, sibuyas. 0919-278-3000. Magdadabog. Ano to? Anong model? Anong model na nung kinuha ko? Ano siya? Fashion model. Eh mamaya na, baka pagalitan ako pag binanggit ko yung brand eh. Kaya po ha, ihintay po ako ng inyong kasagutan. Siyempre, ilagay ninyo ang inyong request. Basta't OPM, basta't put Pinoy. Ang kumana! Eh, patutugtugin natin yan.
1: Text-text din kasi, Brad.
0: Oo, yun dapat nilang gawin, di ba? Viber-viber din. 0919-278-3000. Sa oras po nating 8:24, tama-tama yung oras. For our first break on the program, kaya't walang aalis, magbabalik agad ang K-Paps playlist. Kapiling po ang inyong Paps, Eric G.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
5: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Ready to see fresh talents take the stage? PT Idol features dance talents and digital creators. Watch them live on TikTok. Search for PT Idol and catch their daily live streams from 8 a.m. till midnight. Follow PT Idol now to stay updated on happiness.
7: Playtime Entertainment. Born for happiness.
8: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
9: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
10: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
11: Hayaan mong kami ang maging pahinga mo. Mag-relax sa saliw ng mga paborito mong tugtuging puno ng magagandang alaala ng nakaraan. Sa Remember Your Music, kasama si Kuya Dan, Martes hanggang Sabado, alas 12 ng hating gabi sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
12: Kaya ba ganyan?
13: Sige lang, Direk. Kaya-kaya.
14: Ikaw ang magsasabing, kaya mo to.
15: Ang liwanag na nasa loob mo, pasiglabin with Cobra Energy Drink. May Immuni Plus, B Vitamins, Taurine, Ginseng,

0: sa akin, pag meron ka nito, wala kang talo.
1: Ang iniinom na Cobra Energy Drink ni Daniel Padilla, 18 pesos SRP lang. Mabibili sa inyong suking tindahan.
2: Rain, rain, go away!
3: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdamang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
2: Cough, cough, wet away! Yay!
3: Pambatang lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM.
5: Musikang himig ng nakaraan ng

0: The Divine Diva, Miss Jaja Padilla from 1984, a song called Hiram. Naisoli na kaya yung hiniram? If you listen closely doon sa awitin na yan, alam naman natin, di ba? It talks about a woman very much in love with a man. A married man.
1: Ang sakit!
0: Di ba? Kontento siya. Kahit hiram. Hiram na sandali. Hiram na mga pagkakataon. Hiram na pagsasama.
2: Uy! Masama yun!
0: Yun na nga eh. Kaya para sa mga nandyan pa rin sa ganyang klaseng sitwasyon, I will never judge you. I'm not judging you. But I'm telling you right now, habang may panahon pang umalis sa ganyang sitwasyon, at isang tabi ang iyong nararamdaman, for the sake of doing the right thing, please, do the right thing.
2: Yan! Yan mismo!
0: And not the left thing. Eh, ano ba? Narinig din po natin, Martin Rivera with his mega hit from 1983.

0: Ang score. Ang score natin. Ayun na, ayun na.
1: Asan ba yung baseball bat dito?
0: Oo nga, baseball bat mo yung video kanya. Ba't 40 yung score? Talaga naman. At syempre, narinig din po natin ang awitin na akin laging naririnig dati nung ako'y bata pa pag nagtotoning ang aking mami. Sino po sa inyong nakaabot pa doon sa toning? Ni Johnny Midnight. Bulaklak, kay ganda ng bulaklak. Ang bango-bango ng bulaklak. Ay, iba yung naabot na namin
2: wala
0: ni Gerson.
2: Wala pa kami
0: yan. Iba na yung naabot na namin ni Gerson. Oh, yung magre-reunion concert, malapit na, di ba? Naaaliw ako sa tanong ng Biba Hot Babes sa Facebook eh. Tuwing meron silang promotional material, ang tinatanong lagi, sino daw sa kanila ang responsable sa paglaki mo? Eh, ibig sabihin po nila doon kung sino yung madalas na naging inspirasyon sa kanilang tugtugin at awitin. Yan. Andiyan ang bulaklak, basketball, tsaka yung ano yun. Sa kanila ba yung mamang pulis? Sa kanila yun, no? Mamang pulis. Mamang pulis na lang, pag sinabi yung title, baka di nyo napapasukin next week.
2: I told you not to do that kasi yes ng gungo mo eh.
0: I told you not to, but you still. Now look at.
2: Tumisip pa nga dyan, Miming.
0: Sa oras na 8:41, sandali, babasa muna tayo ng mga kasagutan, ha? O, si Brother Jerry, wala pa sagot, ha? Pero si Chief Bobby King, meron ng sagot dito, ha? Chief, di talaga ako sigurado kung magkikita tayo next Saturday. Depende pa. Sabi ni Chief Bobby, good evening, Pops Eric. Ang paborito kong rain weather food ay ang sopas or macaroni soup. Tapos ay lalagyan pa ng chopped hot dogs, hot sauce at ginayat na siling labuyo. Sasabayan ko pa ng isang shot ng banayad whiskey para ma-relax. Shout out, Pops Eric. Happy birthday kay Ms. Alma Siaga ng Bureau of Agricultural Research. Pagbati mula sa kanyang mga kasamahan sa Finance Division. Kita-kits, mga Marisan! Sa Grand Alumni Homecoming ng Marist School sa September 5, 2026. Oo nga, dapat talaga. Actually kasi, yung batch 2001, nagpagawa sila ng mga trucker hats, ng mga trucker cap. Nag-order ako ng dalawang klase. Sabi ko, isusuot ko nga sana. Then may nakalagay, Marist, di ba? Dahil tayo mag-alumni homecoming ulit sa Sabado. Ang galing ng Pops Eric nyo. Talagang kailangan ko na ano, ini-endorse yung gamot natin ni Kuya Kim. Yung pampatalas ng memoria. Parang kailangan ko na talaga ng ganun. Nakakalimutan ko na marami na eh. Kaya yun, sayang. Suot ko sana ngayon yun. Pero sa susunod na naman. Pero iniimbitahan ko, baka may mga nakatutok po sa atin sa DZMM Teleradio o DZMM Radio Patrol 630. O di naman kaya nakikinig via our DZMM Radio Patrol 630 mobile app. Meron pong Grand Alumni Homecoming, ang Marist School Marikina, gaganapin po sa Sabado, September 5, 2026. This will be sponsored by Batch 2001. Ito yung kanilang poster. No? Marist Class of 2001 presents the Marist Grand Alumni Homecoming 2026. Featuring, aba, ito ang mga performers sa Sabado na makikita ng mga kapwa natin Marisa na pupunta. Mayonnaise, Mitoy and the Drivers. At syempre, ito ay, alam ko, DJ ito sa isang FM radio station ngayon. Eh. Si Tanya Chinita. Oh, ito yung ano. Ito yung laging kalambutsingan ni ano. si Dagol. Si Dagol, kasama natin dati yan si Idol sa ano. He used to be from MOR Regional in Davao. Right now, he's in Manila. Para sa Lab Radio. Oo. So ito, si Tanya Chinita. Abay, nandyan pala sa Sabado eh, no? Hashtag 01 for all 401. Ayan ah. Kita-kits tayo dyan. Registration starts at 5 p.m. Program starts at 8:30 p.m. Bisitahin nyo yung ano, yung Marist alumni page or the Marist school page or yung page ng Batch 2001 for details on how to avail your ticket para sa Marist Grand Alumni Homecoming 2026. Ah, ito, pagbalik natin, tugtugan ulit, ha? Meron na akong sagot dito ni Tita Lina Ho at ni Tita Nona Damian eh. Mamaya natin babasahin to. Para medyo suspense muna ha. Present na yung dalawa sa ating tatlong Maria eh. Mamaya, basahin natin ang kanilang mga kasagutan sa pagbabalik ng K-Paps Playlist. Kasama po ang inyong Paps, Eric G.
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
4: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
5: Donnie Pangilinan here. Every day is a new adventure. That's why I armor up with Biogenic Alcohol. So I can get in the game. Savor the moment.
6: Food's here, guys.
5: And feel the vibe.
7: Best concert ever!
5: All while staying protected. Armor for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor. Donnie Pangilinan here. Remember to armor up for adventure with Biogenic. Isopropyl alcohol is the generic name of Biogenic. If symptoms persist, consult your doctor.
8: We're proud to celebrate Team Playtime, the Games of the Future 2026 Dota 2 Champions. Search PT Sports on Facebook, follow our page, watch our live streams, and stay tuned for more exciting teams coming soon.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.
10: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budget para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
11: Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
12: Money, money, money!
11: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM!
12: Money, money, money! Money, money, money! Money, money, money!
3: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM!
13: Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon noon ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod at magbabantay kasapi ng KBP kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas. Ang oras, 3 minutos makalipas sa alas 9 ng gabi.
1: Musikang himig ng nakaraan.

From the year 1987, I was 11 in 1987. Diba, rhyming pa. This is Regine Velasquez with Urong Sulong. Sa oras po nating 9:07 at eto na nga at magbibigay na tayo ng pagkakataon sa ating mga kapamilya na nag-request ng kanilang mga kanta. Babasahin din natin ang kasagutan nila sa ating simpleng topic for tonight. Ano ang paborito mong rainy day food? Yan ang ating pinag-uusapan. Siyempre, nandiyan na ang ating Tres Marias number 1. Italina ho. Ang sabi niya kay Paps Playlist, good evening and blessed Sunday sa nag-iisang Paps ng bayan, Paps Eric G. Sagot ko sa tanong, paborito pag umuulan? Sopas, goto, aros caldo, or champurado with tuyo. Tala! Pa-request ng OPM song na Saan Darating ang Umaga by Raymond Lauchenko. Salamat, Paps Eric. See you again next month of September. O nga, no? Sa susunod nating pagpaprograma ay September na, di ba? Good night and God bless from Tita Lina ho ng Plaridel, Bulacan. Bye! Sabi naman ng Tita Dulce Orate, mahirap mang hiram. Kailangan isoli mo rin yung aking sinabi kanina tungkol sa awiting hiram. Good night, gabi, Paps Eric. Miss you na po. Paulit ko ulit ang request na hanggang ni Wency Cornero. O Cornejo. Salamat po and love, love, love. Ingat sa ulan. Di ba kayo binaha? Hindi naman po. Fortunately, itong ating tinitirhan ngayon sa Project 4 Quezon City. We're situated at one of the highest points ng buong Project 4. So, isang malaking blessing po yan sa amin. Salamat sa pangangumusta, Tita Dulce. At syempre, sabi ng Tita Nona Damian, cold Sunday evening, long weekend sa K-Paps Playlist with Paps Eric G. Thankful na walang ulan, lamig lang ng simoy ng hangin. Music request, Paps, kumusta na ng Yano? At ang aking sagot sa ating question, kapag tag-ulan, mas like ng mga kasama ko sa bahay, lutong masabaw. Sopas with siomay, iswa with maraming patola, or lomi na maraming sahog na medyo malapot ang sabaw. Sarap naman, no? Yummy, Paps! Yun ang pinaluluto nila sa akin. Matsala, Paps. Ingat ka lagi. Enjoy your weekends. Heroes Day tomorrow. And see you again. God bless always. Amen. Thank you, Tita Nona. At ano pang hinihintay natin, eh? Patugtugin na natin ang kanilang mga request, di ba? Unahin natin yung request ng ating Tatlong Maria. Starting off with this one from Raymond Lauchenko. A very sentimental song from a very sentimental movie in the 80s with the same title. Saan Darating ang Umaga? Sa K-Paps Playlist sa DZML.

0: Gansho and Dong Abay mula sa kanilang 1994 album Yano.
1: Kaya ba ba?
0: With Kumusta Na.
1: Kung hindi, paano na? Ewan ko ba? Bahala na.
0: Aliw. Nakakaliw ang request na Tita Nona.
1: Bahala na.
0: Pero kung tutusin mo eh, pinag-aralan mo talaga yung lyrics nitong awiting ito. It's a very, very aware na kanta. Ayan, di ba? It's a very, very aware na kanta. Ano ba? 9.20 ang oras natin. 9.21 na. Ayan, sige, nagbago bigla. 9.21. Sa pagbabalik ng K-Pop's playlist, pagbibigyan pa natin ang iba pang request. Kaya kung gusto mo, ihabol mo na yung sayo. Bilis! 0919-278-3000. Magbabalik po ang K-Pop's playlist. Kasama ang inyong Paps, Eric G.
2: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM.
3: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Jericho Rosales po, ibang level na tayo. For liver health, Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silymarin plus multivitamins, Liver Aid Pro.
5: Silymarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
6: Protection at tulong sa atay, Liver Aid Pro. May Silymarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
7: Money ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
8: Money, money, money!
7: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa

0: Confirmado, sigurado. DZMM.
1: Pops, tugtugan na. Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist.
0: Sa DZMM.
1: K-Pops Playlist. With Pops Eric. Pops, tugtugan na. Kasama si Pops Eric sa K-Pops Playlist.
0: Sa DZMM.
2: Oras po natin, kapamilya, 23 minutes after 9 o'clock in the PM. Ano na ba nangyayari sa Gilas versus Iran? Matanong ko lang. Lamang ba tayo? Lamang? Alright! Lamang ng apat. Kasi nakikita ko sa FB, may mga nagpo-post, ang lakas daw ni Abay. Tama nga ba? Medyo tumutulong si Abay. Hindi. Sakto lang, sakto lang. Hindi masyado nasubaybayan. Basta lamang ng apat. Lamang ng apat ang Gilas kontra Iran. Ito daw po, pagka nanalo daw po ang Gilas, magiging 4-4 ang kartada, no? Ngayon kasi, 3-4 tayo, 3 wins, 4 losses, Ngayon, magiging 4-4 pagka tinalo natin ang Iran. Kita nyo naman, napakalakas ng Iran, ha? Malamang pa tayo ngayon. Pagdasal po natin ang ating mga Gilas Pilipinas players. At syempre, pati na rin yung mga players ng Iran, sana walang ma-injure both teams, di ba? Matapos ang laro, pero pagdasal natin ng victory para sa Gilas Pilipinas. Yan! Basa-basa tayo ng kasagutan muli. Sabi ni Bro Jerry Carpio, pareho kami ah. Sabi ni Bro Jerry, ang sagot ko sa tanong mo ngayong gabi, kasi ang tanong po natin anong favorite na pagkain mo kapag umuulan? Your rainy day favorite weather. Favorite food. Sabi ni Brother Jerry, mainit na lugaw. At toko at baboy. Hindi sinabi ko kanina, napakasarap naman talaga niyan. Kasi lugaw mo, maraing bawang. Yung piniritong bawang. Sarap. Request kong kantay, pumapatak ang ulan ng Apo Hiking Society. Sige bro, Jerry. Confirm ko sa'yo bro, ha? Kung pwede bukas, sige. Tingnan natin, tinginin natin. Sabi naman ni Sam Erin, gandang gabi sa inyo, Pops Eric. Paborito kong pagkain tuwing umuulan ay yung munggo. Halos dalawang beses ako na kumuha ng maraming sabaw at karne at iniligay pa rin sa ibabaw ng rice. Super masarap talaga dahil kapag wala ng sabaw, hindi na ako ma-appreciate or hindi ko na ma-appreciate ang lasa. Totoo naman yan. Diba? Pa-play po ng Kisap Mata ng River Maya. Salamat ng marami, Pops Eric, and good night. Totoo yan, Sam. Ako rin, pagka hindi na masyadong masabaw yung munggo, parang hindi ko na gusto, yung masyadong lapot. Sarap no, yung munggo, tas maraming karne. Tas ibabahog mo nga sa kanin. Nako po. Last night, hindi ko nabasa yung sagot ng ating favorite professor, si Sir Nicky Salandanan. Na-miss ko na naman eh. Kasi tanong nga natin kagabi, di ba? Ano yung pangarap mong maging trabaho nung bata ka pa at ito'y natupad ba? Basahin ko lang ngayon. Basahin ko lang kasi napakaganda ng sagot ni Sir Nicky. Basahin ko ngayon. Sabi ni Sir Nicky, when I was in grade 1, I wanted to be a pope. Kasi daw yun yung taon that Pope Paul VI visited our country. Nung grade 5 na ako, nalaman kong mahirap maging pope for a Filipino, kaya sabi ko, bishop na lang. Kaya lang, di na ako nagpatuloy sa major seminary after high school. In college, I wanted to be a journalist. Kaya lang, nang nalaman kong police beat ang beat to be covered by a new graduate, nawalan ako ng gana. Oo nga. Kaya nag-com arts ako at gusto ko maging PR. Dito na nagkatotoo ang ambition ko. Later, nabudol ako ni si Sir Bong Osorio. Kaya napunta ako sa teaching. No regrets, I'm loving it. Oo naman, no sir? Ano talaga? I guess talagang hinawakan ni God. Hinawakan ka ni God and led you to where you are right now. Kasi sa dami ng mga nangyari, sa dami mong gustong maging, di ba? And eventually settling down to be the PR extraordinaire that we all know. Hi, Sir Nikki. Sorry, kagabi talaga hindi ko nabasa. At sabi rin ni Sir Nikki kagabi, communication arts graduate din nga daw ating na-interview kagabi. Ang CA graduate din sa UST, ang ating na-interview na si Mayor Maanchadoro ng Marikina City. Kundi nga po ako nagkakamali, Sir Nikki. Ikabilang si Mayor Maan dun sa mga klaseng aking naturuan noong araw. Ako po yung nag-substitute para kay Henry. Ayan, sige, patugtugin natin ang pinadaan ko lang yan. Sayang, hindi nabasa ito. Napakaganda ng kasagutan ni Sir Nikki. Papadaanin natin itong mga kanta. Request ni Brother Jerry Carpio at ni Sam Erin. Back-to-back natin ito, ha? Ito po ang K-Paps Playlist with Paps Eric Galang sa DZMM.

0: River Maya. Isa rin sa mga pinakapaborito kong awitin nila ang Kisap Mata. 9:36 on the clock right now. O back to back mga sagot ni Sir Nikki, babasahin natin. Ang kanyang kasagutan sa ating topic for tonight, kung ano nga ba ang paborito nating rainy weather food. Ang sabi ni Sir Nikki, adobo, sagata na manok with hilaw na papaya and balugay leaves, and of course, labuyo. I-imagine ko palang naglalaway na ako. Adobo, sagata na manok na merong hilaw na papaya at malunggay at may labuyo. O di naman daw kaya ay tinolang manok. Doon ako sa former, doon ako sa una. Adobo sa gata na may papaya at malunggay at may labuyo pa. 2 cups kaagad sa akin yan ng shirataki rice. Ayun na, yun na lang ang pwede sa akin eh. Bilang isang media tayo, media. Media Betis. Pero paminsan-minsan din naman, pwede pa rin in moderation yung ating white rice na nakasanayan. Pero kung ganun yung ulam, adobong manok sa gata, may papaya, malunggay, tsaka siling labuyo, shirataki tayo dyan para makarami. 9:37 ang oras. Make that 9:38, kapamilya. Parang nga pumapalakpalakpak si Don sa likod ah. Ilan na ba lamang? Ilan lamang? Ako hindi na. Ito muna ibibigay natin sa inyo mga kapamilya. We have to pause for this break at magbabalik agad ang K-Paps Playlist. Ka-feeling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
2: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
3: Tuloy lang sa activities on the go.
2: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
4: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
2: Let's go!
3: Make your move, baby.
4: Arthrosin, get going!
5: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
6: May mga araw na masaya. May mga gabing mabigat. May mga desisyong mahirap gawin. At may mga kwentong hanggang ngayon, dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay, mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
7: Kapag tayo'y sama-sama sa pagtutulungan, mas gagaan ang ating kinabukasan. Tara na't umaksyon kasama sina Tita Winnie Cordero at Doc Dennis sa Aksyon Ngayon! Aksyon Ngayon! Lunes hanggang Biyernes, alas 2 ng hapon sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manon at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio. Mga balitang kumpirmado, sigurado, DZMM.
8: Paps, tugtugan na! Kasama si Paps Eric sa K-Paps Playlist
1: sa DZMM.

0: Itchy Worms and Imago back-to-back mula sa album na Kami Na Po Muna noong 2007. Mga awitin na nga po Hiking Society, kanilang binigyan ng panibagong buhay. Awit ng Barkada at Ewan. Pero ito mga kapamilya, hindi po Ewan. Hindi Ewan ang aking gustong sabihin ngayon sa inyo mga kapamilya. Kitang-kita niyo ngiti sa aking mga labi dahil talaga ka naman. Ito muna ang ating bibigay sa inyo. Wagi ang Gilas Pilipinas kontra Iran sa score na 68-56 sa ginanap na FIBA World Cup Qualifiers. Pinangunahan po nina Juan Gomez de Liano at Dwight Ramos ang panalo na parehong umiskor ng 16 points habang nagambag naman ng 13 points si Kai Soto. So palakpakan malakas mga kapamilya at dininig ng Panginoon na ating panalangin. 68-56. 12 ang lamang sa Iran. Nakita nyo nga naman oo. So congratulations Gilas Pilipinas. Kanina ko pa nakikita yung mga highlights ni JGDL eh. Napakaganda ng kanyang bitaw ngayong gabi. Siyempre si Dwight Ramos, poging-pogi na naman siyempre. As usual. At siyempre pa si Kaiju, 13 puntos oh. Kita nyo nga naman. 9:49 oras natin. Meron pang nalalabing 11 minuto bago mag-alas 10 ng gabi. At sandaling-sandali lang, magbabalik pa tayo. Ito po ang K-Paps Playlist. Kapiling ang inyong Paps, Eric G.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. TCMM. Mani ba ang hanap mo? Gusto mo ba ng 1,000 piso?
2: Money.
1: Ito na! May money ka sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta! Sagutin lang ang question of the day sa 630 kHz AM band. Para magpadala ng sagot, itype ang DZMM 630 space ang inyong pangalan, space ang area kung saan kayo nakikinig, at ang letra ng inyong sagot. At ipadala ito sa aming cellphone number 0919-278-3000. Ang mananalo ay padadala ng 1,000 pesos sa kanilang e-wallet app. Para sa karagdagang detalye, bisitahin po ang DZMM Teleradio Facebook page o sali na para may money ka sa DZMM! May mga araw na masaya, may mga gabing mabigat, may mga desisyong mahirap gawin, at may mga kwentong hanggang ngayon dala-dala pa rin natin. Iba-iba man ang buhay natin, may mga kwentong pare-pareho ang aral. Private Confessions. Private Confessions. Sa DZMM, tampok ang mga tinig ni na Mr. Right at Miss M. Mga kwentong buhay. Mga kwentong para sa lahat. Private Confessions. Lunes hanggang Biyernes sa bago nitong oras, alas 10 ng gabi sa DZMM Radio Patrol sa Istrenta at DZMM Teleradio.
3: DZMM, napakalaga sa amin sa Malabon eh. Kasi pagka umuulan, bumabaha doon. Doon kami nakikinig ng mga balita, paano bang update sa baha, sa pagpasok ng mga bata, pasok namin.
4: DZMM, Radio Patrol 630. Una sa balita, una sa public service.
1: Mga balitang kumpirmado, sigurado. DZMM. Melodies that make you whole. Songs you can never go wrong with. K-Pop's Playlist.

Revival! Yan naman mula sa compilation ng Ultra Electromagnetic Jam, mga cover songs ng originals ng Eraserheads. Bringing us to 4 minutes before 10 p.m. At oras na nga po para ako'y magpaalam na, mga kapamilya. Tandaan, pagkatapos po ng ating programa, meron tayong pagdarasal ng Santo Rosario. Let us all pray the rosary as a family. All together now. Diba? Once again, congratulations sa Gilas Pilipinas for that scintillating victory over Iran sa FIBA World Cup qualifiers. Tayo po'y magsasama-samang muli sa susunod na buwan na. September na tayo magsasama-samang muli. September na po sa Sabado. K-Pop's playlist magbabalik sa Saturday, 10 p.m. all the way till midnight. So maghanda pa rin po ng ating mga payong, jacket, kapote.

0: K-Pop's Playlist with Pops Eric.
1: Ang pagdarasal ng Santo Rosario. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Sumasampalataya ako sa Diyos Amang makapangyarihan sa lahat na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Hesukristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao, siya lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Mariang Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, ipinako sa krus, namatay at inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao nang may ikatlong araw na buhay na magmuli. Umakyat sa langit, naluklok sa kanan ng Diyos Amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumula at paririto at maghuhukom sa nangabubuhay at nangamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan.
2: Amen.
1: Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
3: Bigyan niyo po kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagkapatawad namin sa nagkakasala.

0: maniwala sa amin. At huwag mo kami ipaintulong sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kaparaong una, ngayon at pakailanman, magpasawalang hanggan. Amen.
1: Ang mga misteryo ng luwalhati. Ang unang misteryo ng luwalhati ay ang pagkabuhay na magmuli ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya, ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamatay. Amen.
1: Luwalhati sa Ama, sa Anak, at Espiritu Santo.
2: Kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala, iligtas mo kami sa apoy ng impyerno, hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Ang ikalawang misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ni Jesus. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
2: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Buod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
2: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abagi noong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Abaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
0: Kapara nung una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio.
4: Ang ikatlong misteryo ng luwalhati ay ang pagpanaog ng Espiritu Santo sa Mahal na Birheng Maria at sa mga apostoles. Ama namin, sumasalangit ka. Sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo. Sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawain mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan. Ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
4: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo,
0: kapara noong una, ngayon, at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen.
4: O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyong mga nangangailangan ng iyong awa.
5: Ang ika-apat na misteryo ng luwalhati ay ang pag-akyat sa langit ng mahal na Birheng Maria. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit.
0: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw. At patawarin mo kami sa aming mga sala, para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay suma sa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaing lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
0: Santa Maria, Ina ng Diyos,
1: ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoon Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ang iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
5: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang mga kaluluwa sa purgatorio, lalong-lalo na iyaong mga nangangailangan ng iyong awa.
3: Ang ikalimang misteryo ng luwalhati ay ang pagpuputong ng korona sa mahal na Birheng Maria bilang reyna ng langit at lupa. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para lang sa langit.
1: Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami ipaintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
3: Aba, Ginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo, bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kaming makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Habaginoong Maria, napupuno ka ng grasya. Ang Panginoong Diyos ay sumasa iyo. Bukod kang pinagpala sa babaeng lahat, at pinagpala naman ng iyong anak na si Jesus.
1: Santa Maria, Ina ng Diyos, ipanalangin mo kami makasalanan, ngayon at kung kami mamamatay. Amen.
6: Luwalhati sa Ama, at sa Anak, at sa Espiritu Santo.
1: Kapara noong una, ngayon at magpakailanman, at magpasawalang hanggan. Amen. O Jesus ko, patawarin mo ang aming mga sala. Iligtas mo kami sa apoy ng impyerno. Hanguin mo ang kaluluwa sa purgatorio. Lalong-lalo na iyaw mga nangangailangan ng iyong awa.
7: Aba po, Santa Mariang Reyna, Ina ng Awa, ikaw ang kabuhayan at katamisan. Aba, pinanaligyan ka namin. Ikaw ang tinatawag namin. Pinapanaw na taong anak ni Eva. Ikaw rin ang pinagbubuntong hininga namin ng aming pagtatangis dito sa lupang bayang kahapis-hapis. Ay Aba, pinakasi ka namin. Ilingon mo sa amin ang mga mata mong maawain. At saka kung matapos siyaring pagpanaw sa amin, ipakita mo sa amin ang iyong anak na si Jesus. Santa Maria, Ina ng Diyos, maawain at maalam at matamis na Birhen.
1: Ipanalangin mo kami, Reyna ng Kasantu-Santuhang Rosario.
7: Nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristong aming Panginoon.
3: Litania sa Mahal na Birhing Maria. Panginoon,
1: maawa ka sa amin.
3: Kristo,
1: maawa ka sa amin.
3: Panginoon,
1: maawa ka sa amin.
3: Kristo,
1: pakinggan mo kami.
3: Kristo,
1: pakapakinggan mo kami.
3: Diyos Ama sa langit,
1: maawa ka sa amin.
3: Diyos Anak na tumubos sa sanlibutan,
1: maawa ka sa amin.
3: Diyos Espiritu Santo,
1: maawa ka sa amin.
3: Santissima Trinidad na isang Diyos,
1: maawa ka sa amin.
3: Santa Maria,
1: ipanalangin mo kami.
3: Santang Ina ng Diyos,
1: ipanalangin mo kami.
3: Santang Birhen ng mga Birhen,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ni Kristo,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Sambahan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Awa,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Grasya ng Diyos,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Pag-asa,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng Tunay na Dalisay,
1: ipanalangin mo kami.
3: Inang walang malay sa kahalayan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Inang di malapitan ng masama,
1: ipanalangin mo kami.
3: Inang kalinis-linisan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Inang kaibig-ibig,
1: ipanalangin mo kami.
3: Inang kahangang-hanga,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng mabuting kahatulan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng may kapal,
1: ipanalangin mo kami.
3: Ina ng ating tagapagligtas,
1: ipanalangin mo kami.
3: Birheng kapaham-pahaman,
1: ipanalangin mo kami.
3: Birheng dapat igalang,
1: ipanalangin mo kami.
3: Birheng pinakatanyag,
1: ipanalangin mo kami.
3: Birheng makapangyarihan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Birheng Maawain,
1: ipanalangin mo kami.
3: Birheng may matibay na pananampalataya,
1: ipanalangin mo kami.
3: Salamin ng katarungan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Luklukan ng karunungan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Sanhi ng tuwa namin,
1: ipanalangin mo kami.
3: Sisidlan ng kabanalan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Sisidlan ng karangalan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Bukod tanging sisidlan ng kataim-taiman,
1: ipanalangin mo kami.
3: Mystical na rosas,
1: ipanalangin mo kami.
3: Tore ni David,
1: ipanalangin mo kami.
3: Toreng Garing,
1: ipanalangin mo kami.
3: Bahay na Ginto,
1: ipanalangin mo kami.
3: Kaban ng Tipan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Pinto sa Langit,
1: ipanalangin mo kami.
3: Tala sa Umaga,
1: ipanalangin mo kami.
3: Kalusugan ng mga may sakit,
1: ipanalangin mo kami.
3: Sandigan ng mga makasalanan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Aliw ng mga nangingibang bayan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Tuwa ng mga nagdadalamhati,
1: ipanalangin mo kami.
3: Karamay ng mga Kristiyano,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga anghel,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga patriarka,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga propeta,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga apostol,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga martir,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga kumpesor,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng mga birhen,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng lahat ng mga banal,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng ipinaglihi ng walang nga ng kasalanan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng iniakyat sa langit,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng Santo Rosario,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng kapayapaan,
1: ipanalangin mo kami.
3: Reyna ng pamilya,
1: ipanalangin mo kami. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
8: patawarin mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
8: pakinggan mo kami, Panginoon.
1: Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan,
8: maawa ka sa amin.
1: Ipanalangin mo kami, Santang Ina ng Diyos,
8: nang kami ay maging dapat makinabang sa mga pangako ni Jesucristo, aming Panginoon.
1: Manalangin tayo. O Diyos, na ang kaisa-isa mong anak, sa pamamagitan ng kanyang buhay, pagkamatay at pagkabuhay na magmuli, ay ipinagtamo sa amin ang gantimpalang buhay na walang hanggan. Ipagkaloob mo po, isinasamo namin na sa pagninilay nitong mga misteryo ng kabanal-banalang rosaryo ng pinagpalang Birheng Maria, matularan namin ang kanilang ipinangako. Alang-alang kay Kristo, aming Panginoon.
8: Amen.
1: Sumaati nawa ang tulong ng may kapal.
8: Siya nawa.
1: Sumapayapa nawa ang kaluluwa na mga yumao sa grasya ng Panginoong Diyos.
8: Siya nawa.
1: At manatili nawa sa atin ang mga biyaya ng makapangyarihang Diyos, Ama, Anak, at Espiritu Santo.
8: Siya nawa.
1: Sa ngala ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo.
8: Amen.

sa nakalipas na 24 na oras ay sumahimpapawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahimpapawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong electronics and communications engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE license number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE license number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, license number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE license number 0000866. Engineer Joy Mer Pagulayan, ECE license number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE license number 42437. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

manaming makapangyarihan. Salamat po sa panibagong araw na ipinagkaloob niyo sa amin. Gabayan po ninyo kami sa bawat gawain. Bigyan ng lakas, talino at malasakit sa kapwa. Ingatan po ninyo ang aming pamilya, mga tagapakinig at ang buong sambayanan. Naway maging instrumento kami ng kabutihan, katotohanan at pag-asa. Sa inyo po ang lahat ng papuri at pasasalamat. Amen. Nagsisimula na pong sumahim papawid ang DZMM Radio Patrol sa East 30, isang komersyal na himpilan ng radyo na pinangangasiwaan ng Philippine Collective Media Corporation at pinahihintulutang sumahim papawid ng National Telecommunications Commission sa 630 kHz AM band with permit number BSD-0235-2023 na may bisa hanggang Agosto ng kasalukuyang taon. Ang DZMM studio at transmitter ay pinangangasiwaan ng mga lisensyadong Electronics and Communications Engineer. Engineer John Aquiles Dena, ECE License Number 41724. Engineer James Rodney Santiago, PECE License Number 0000684. Engineer Randy Hortaleza, Engineer Harold Daniel Bakiran, License Number 006690. Engineer Neil Andro Laksamana, PECE License Number 0000866. Engineer Joy Mare Pagulayan, ECE License Number 41723. Engineer Gilbert Hineta, ECE License Number 42437. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa East 30. Now, signing on. Ito po ang DZMM.

0: po ay Lunes, August 31, 2026. Narito mga nagbabagang balita sa Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Pilandok at low pressure area sa labas ng bar, palalakasin ang habagat, Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon, patuloy na uulanin dahil yan sa habagat. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa ulang ibinuhos ng habagat. Ilang pumping station hindi gumana dahil sa mga ninakaw na kable. Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon umabot na sa mahigit 5,000, lalo pang pagtaas ng bilang, pinapangambahan. Rollback sa presyo ng langis, asahan bukas. Sa lalawigan, nawawalang 4 na sakay ng nahulog na SUV sa ilog sa Tarlac. Pinaghahanap, 2 lalaki namatay naman sa pagbaha sa Pampanga. At sa balitang sports, 2 laro sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup, winalis ng Gilas Pilipinas, Iran tinambaka ng Gilas Pilipinas. Magandang mga daumaga kapamilya. Kami po inyong mga kasama ngayong Lunes ng umaga. Ang aking partner ay sana'y makahabol. Naipit daw dyan sa traffic. Grabe talagang traffic dahil sa pagbaha. Lalo na po dyan sa NLEX. Kanina pang alas 12 ng mga daling araw dyan. May marami ng sakin ang naiipit. Ano? Ako po si Radyo Patrol Steve Raz. Sa oras po natin 4:04 ng madaling araw, lagay po muna ng panahon. Pamilya, patuloy na magpapaulan sa Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon ang habagat na pinalalakas ng bagyong Pilandok at low pressure area sa labas ng Philippine Area of Responsibility. Napanatili ng bagyong Pilandok ang taglay na lakas ng hangin na 45 kilometers per hour at pagbugso na 55 kilometers per hour. Ang sentro ng bagyo ay nasa layong 1,100 kilometers sa silangan ng dulong Hilagang Luzon at kumikilos ng Pakanluran, Hilagang Kanluran sa bilis na 10 kilometers per hour. Inasa ang hindi tatama sa anumang bahagi ng bansa ang bagyo at tihina bilang LPA bukas. Pero asahan ang pag-ulan ngayong araw sa Metro Manila, Rizal, Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Dulot pa rin po yan ng habagat. Bukod sa bagyong Pilandok at LPA na nagpapalakas sa habagat, 2 pang low pressure area ang binabantayan ng pag-asa sa labas ng PAR. Itinaas kasi ng pag-asa ang orange rainfall warning sa ilang bahagi ng Zambales at Tarlac. Yellow rainfall warning naman sa ilang bahagi ng Pampanga, Tarlac, Bataan, Zambales at Nueva Ecija.
1: Basta AM, DZMM.
2: Alerto Servicio.
1: Alerto Servicio.
0: Alerto, alerto mga kaservisyo at kapamilya. Ito po ha. Inimbitahan ng Department of Social Welfare Development o DSWD ang mga gustong mag-volunteer at tumulong sa pagre-repack ng mga ipamamahaging food packs sa mga nasalanta ng habagat. Para sa mga gustong tumulong, bukas po ang kanilang opisina sa Pasay City at Mandawi City sa Cebu mula Lunes hanggang Sabado sa ganap na alas 8 ng umaga hanggang alas 7 ng gabi. Maaari magparehistro ng maaga o mag-walk-in at magsuot ng komportabling kasuotan para maiwasan ang anumang aksidente. Bago magsimula ang repacking, magkakaroon din muna ng maiksing orientation. Sa ngayon, nakaanda ang 5 milyong food packs ng ahensya sa iba't ibang lugar para sa mga nasalanta ng mga nagdaang bagyo at habagat.
1: Basta AM, DZMM!
0: Muna tayo ng report. 3 minor de edad na suspect sa pagpatay sa isang lalaki sa isang hotel sa Quezon City ay naaresto na.

0: Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula sa lungsod ng Quezon, Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan, good morning.
1: If nahuli na ang tatlong menor de edad na sinasabi sangkot sa pamatay ng 57 anyos na lalaki na natagpuan sa banyo ng isang hotel sa Timog Avenue, Barangay Secret Heart, Quezon City, na trace ang mga CICL o Children in Conflict with the Law sa pamamagitan ng CCTV at tracking sa mga cellphone na ninakaw ng mga sa biktima. Sa CCTV, nakita ang biktima na huling kasama ang tatlong menor de edad sa loob ng hotel. Nakita rin sa CCTV ang tatlo na umalis sa hotel at dala ang mga gamit ng biktima. Nakatulong sa investigasyon ng mga cellphone na narecover sa ng pulisya sa pamamagitan ng leaked accounts at location data ng mga gadget, nasubaybayan ng mga investigador ang mga cellphone at natukoy ang kinalalagyan ng mga CICL. Narecover din ng ilang gamit na umalipag ang mga pagmamayari ng biktima, kabilang mga cellphone, wristwatch, black pouch at mga bank at credit card. Isa sa ilalim ang tatlong CICL sa discernment assessment at angkop na intervention ang isunod sa batas. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Ron Cueto, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Basta AM, DZMM. Alerto sa habagat.
0: Alas 4:08 na po na madaling araw. Umabot na sa 186 mm ang dami ng ulan na ibinagsak ng habagat sa Metro Manila sa loob ng 23 oras. Sinabi ng MMDA na na-record ng Pag-asa ang volume ng ulan sa Metro Manila mula alas 9 ng umaga ng Sabado hanggang alas 8 ng umaga kahapon. Ilang lugar sa Metro Manila ang binaha dahil sa malakas na ulan na dulot ng habagat. Sa Quezon City, nasa 6,000 pamilya ang nilikas sa lungsod dulot ng malawakang pagbaha. Halos lampas tao kasi yung baha sa NS Amoranto Street sa Barangay Siena. Abot baywang naman ang baha sa mga barangay ng Apolonio Samson, Damayan, Tandang Sora at Talayan. Sa Marikina, itinaas noong Sabado ng gabi ang third alarm sa Marikina River matapos umabot ang tubig sa 18 metro. Dandang residente ang inilikas dahil sa pagtaas ng tubig sa ilog. Sa Valenzuela naman, nalunod ang 11 taong gulang na batang lalaki nang mahulog sa creek sa Barangay Canumay West. Ayon kay Valenzuela Mayor Wes Gatchalian, naglalaro sa gitna ng malakas na ulan ang biktima at kaibigan nito nang may dumaang truck. Nahulugan niya ang bata sa creek na mataas ang tubig nang mangyari ang insidente. Sa Malabon, mahigit 6 na raang pamilya ang inilikas dahil sa pagbaha sa lungsod. Pinahari noong Sabado ang Zapote Junction sa Las Piñas na nagresulta ng pagbagal ng trapiko.
2: Basta AM, DZMM.
0: Pumping station sa Marikina at Maynila, sinuri ni DPWH Secretary Dizon kasunod ng malawakang pagbaha nitong weekend. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado, Radyo Patrol, Kelly Cordero. Kelly.
3: Ininspeksyon ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Tumana Pumping Station sa Marikina para silipin kung bakit under capacity ito na naging dahilan kaya mabilis na tumaas ang baha sa lugar noong Sabado. Natuklasan ng kalihim na isa lang ang mobile pump at dalawa lang ang bomba sa station, kaya suwestiyon niya doblihin pa ang capacity ng bomba at dagdagan ng 3 hanggang 4 ang mobile pump. Base rin sa kwento ng mga residente sa kalihim, napag-alamang may gap sa flood wall ng Marikina River kaya umaapaw ang tubig papuntang kalsada. Plano ni Dizon na baguhin ang disenyo at lagyan ito ng gate na maisasara tuwing tataas ang water level. Pagkatapos sa Marikina, binisita rin ni Sec Dizon ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo, Manila. Kasunod ng ulat na hindi ito gumana noong Sabado dahil may nagnakaw ng kable na para sa generator at Meralco, dahilan naman para bahain ang lugar. Agad ipinag-utos ni Dizon na imbestigahan at alamin kung sino ang nagnakaw ng wire. Sa ngayon, gumagana na ang Sunog Apog Pumping Station at may mobile pump din galing sa MMDA na nakaposisyon sa lugar para tumulong sakaling umulan ulit ng malakas. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Kelly Cordero, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Kelly Cordero.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istrenta. Basta DZMM.
0: Si Inibak sa pwesto ni DPWH Secretary Vince Dizon ang Maintenance Chief ng DPWH Las Piñas Muntinlupa District Engineering Office. Base sa memo na inalabas ni Dizon, tinanggal sa pwesto si Engineer Loreto Balena Jr. dahil sa manoy kawagalan nitong kumilos tuwing may kalamidad. Inatasan ng DPWH si Balena na mag-imbentaryo, lagdaan at tapusin ang lahat ng dokumento o deliverables at isumite ang lahat ng record, mga papeles at gamit ng gobyerno na nasa kanyang pangangalaga. Paliwanag ng DPWH, ang pagsibak sa kanya ay alinsunod sa utos ni Pangulong Marcos Jr. na linisin ang kagawaran sa mga opisyal na nagpapabaya sa kanilang trabaho. Samantala, dalawa ang naitalang namatay sa pagbaha sa Pampanga. Patay ang isang lalaki nang mahulog sa open drainage sa binahang Philam Friendship Highway sa barangay Kutkut sa Angeles City. Tinangkapan ng mga nakasaksi na sagipin ang biktimang si Rainer Novero pero inanod ito ng malakas na agos ng tubig sa kanal. Na-recover na ang kanyang bangkay sa ilalim ng tulay sa barangay Santo Domingo. Sa bayan ng Florida Blanca, natagpuan ang bangkay ng isang lalaki na inanod ng baha. Napag-alaman na kabilang siya sa dalawang lalaki na nawawala sa bayan ng Porak. Sa bayan naman ng Lubao, anim na bahay ang gumuho at tinangay ng ilog matapos gumuho ang lupa sa paligid dahil sa malakas na agos ng tubig. Binaharin ang Emergency Operations Center sa Barangay San Juan sa San Fernando City. Gayon din ang mismong Kapitolyo ng Lalawigan. Sa bayan ng Minalin, umapaw ang Gugu River sa bahagi ng San Fernando Santo Tomas Minalin Tail Dike. Sinabi ni Pampanga Vice Governor Dennis Pineda na nag-overflow ang Gugu River sa San Francisco River kaya't hindi madaanan ang kalye na nagdudugtong sa mga bayan ng Minalin at Betis sa Gagua. Patuloy na binabantayan ng mga otoridad ang level ng tubig sa ilog at lagay ng mga dike. Inan sila mga misa kahapon sa Metropolitan Cathedral of San Fernando matapos pasukin ng baha ang simbahan. Isinara rin ang ilang mall sa San Fernando City dahil po yan sa pagbaha. Samantala, alamin po natin ang sitwasyon dyan sa Pampanga. Doon po mismo ang aking partner, si Radyo Patrol Robert Mano. Kuyang Robert, kamusta po ang sitwasyon dyan?
4: Steve, magandang umaga pero hindi magandang umaga sa mga motorista na daraan dito sa North Luzon Expressway o NLEX. Sa abiso na rin ng North Luzon Expressway, ang magkabilang panig ng NLEX approaching ng San Simon. Ibig sabihin kung galing ka dyan sa Maynila, Quezon City, papunta dito sa Norte, at kung galing ka naman ng Norte, paluwas ka ng Metro Manila, both sides, basta approaching ng San Simon, ang description ay mega heavy traffic. Mega heavy traffic sapagkat yung dati, Steve, na nasa 5 to 7 minutes na takbo mo, o sabihin na natin maximum ng 10 minutes mula San Fernando, Pampanga hanggang sa may San Simon exit na nasa 10 minutes. Ngayon, dalawang oras na hindi ka pa makakaabante, hindi mo pa mararating yung San Simon exit. Kaya marami dito sa nakikita ko ngayon ng mga sasakyan, bumababa na yung mga driver, nag-i-stretching, dahil nga halos walang galawan. Particular ako ngayon, nandito ako sa southbound, ibig sabihin ito yung paluwas na ay wala halos galawan. Ang dahilan ay ang baha na sa may San Simon exit mismo malapit. Kung alternative route ang pag-uusapan, Steve, wala rin daraanan ng mga alternatibong ruta sapagkat baha ang mga alternatibong ruta gaya na sa MacArthur Highway, lalo na doon sa may bahagi din ng San Simon. Abiso din sa mga motorista, sa mga magpupunta naman sa bahagi ng Nueva Ecija, sa bahagi ng Arayat, kung dadaan sila dito sa San Simon, Quezon Road, wala nang kahit anong uri ng sasakyan ang makadaraan ngayon dahil sa napakataas pa rin na baha na nandito na nasasalubong sa kanila. No? Kaya yung iba, naghihintay na lang sa kalsada at hindi na muna bumabiyahe. Dito sa NLEX, ganun pa rin. At yung iba din na mga motorista naman dito sa NLEX ay gupigilid na lang muna kapag siguro sobrang tagal na ng kanilang biyahe. May dumarang ambulansya ngayon pero napakahirap para gusto siya makalusot dahil sa bahagi ng pagitan ng San Fernando to San Simon exit. At yan, ang balitang kumpirmado, sigurado, ito ang Radyo Patrol Robert Mano.
1: DMM.
0: Oo nga, Kuya Robert, nakikita ko dito sa live feed ng NLEX dyan sa San Simon Interchange. Sobrang wala talagang paggalaw. Ano? Pero sa tantsa mo, anong oras ka kaya makakalumas ng Maynila?
1: Siguro makakabalik ako dyan mga 1 p.m. Hindi naman siguro.
0: Grabe.
1: Eh, mga 1 a.m. kami lumarga kanina.
0: Ay, talaga?
1: Wala pa din. Pero ang mga takbo naman namin siguro mga 2 kilometers per hour.
0: Grabe na pa ano naman.
1: Kaya din sa mga bibiyahe, double check po ninyo kung kakayanin ng sasakyan din ninyo ha. Sapagkat nung kausap kong taga NLEX, ang sinasabi niya Steve, bagamat half tire yung baha, pero yung mga kotse, lalo na daw yung medyo lumang version, ay medyo sumasabit. Ibig sabihin, lumulutang o kaya hindi kinakaya yung baha. Kaya mas nakakadagdag din sa traffic dahil kailangan batakin, kailangan itulak para makadaan. Tandaan natin, one lane lang yung nadaraanan dito sa NLEX. Imagine yung apat na lanes. Mag-merge yan ng one lane pagdating dito sa San Simon. Kaya matinding traffic yung resulta niya, Steve.
0: Ayun. Kuya Robert, mag-iingat po kayo dyan, ha?
1: Ayun, salubong, yung pasalubong mo, tingnan ko kung aabot pa.
0: Abot yan. Hihintayin ko na lang. Ingat-ingat, Kuya Robert. Maraming salamat, Raj Patrol Robert Mano.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DTZN. Raj Patrol sa East 30.
0: Ako sa mga motorista po natin na bibiyahe ngayong Lunes, mag-iingat po kayo ha. Kitang-kita nga po dito sa NLEX feed, dyan sa Balintawak Toll Plaza, medyo maluwag sa Paso de Blas, Valenzuela northbound. Maluwag din naman sa Mindanao Toll Plaza, sa May Kawayan southbound, Bukawe Toll Plaza, maluwag-luwag. Pero dito na talaga na iba eh. Dito sa dinadaan ni partner Robert, dyan sa may San Simon, talagang walang paggalaw dahil sa mataas na pagbaha. So mag-iingat po kayo sa ibang parte din ng lugar na apektado rin ng pagbaha. Kung hindi kaya o hindi importante ang inyong biyahe, huwag na po munang lumuwas. Buti na lang po ay wala pong pasok ngayon. Yay, National Heroes Day, ano. Mag-iingat po kayo, kapamilya.
2: Basta AM, DZMM!
0: Samantala, mahigit 17,000 residente o halos 5,000 pamilya ang nilikas dahil sa pagbaha sa Bulacan dulot ng pag-ulan na dala ng habagat. Sa panayam ng DZMM, sinabi ni Manuel Lucban Jr. ng Bulacan PDRRMO na binaha ang mga coastal municipalities sa Bulacan kabilang Amololos, Kalumpit, Hagonay, Paumbong at Bulacan dahil sa pagtaas ng tubig ng Pampanga River at Marilao River. Buwabaan niya ang tubig mula sa Nueva Ecija at Pampanga sa Kalumpit na nagsisilbing catch basin. Umabot din ang pagbaha sa ilang bahagi ng North Luzon Expressway o NLEX na nagresulta sa mabagal na daloy ng trapiko. Umupa na po yung baha sa ilang lugar pero inaabisuhan naman yung mga residente lalo na sa mababang lugar na maging alerto.
2: Basta AM, DZMM!
0: Alas 4:20 na po ng madaling araw. State of calamity dineklara sa Tarlac dahil sa epekto ng habagat. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Tarlac. Halid ni Cesar Galassi. Cesar.
5: Isinailalim na sa state of calamity ang buong lalawigan ng Tarlac dahil sa patuloy na malalakas na pag-ulan at malawakang pagbaha dulot ng habagat. Ayon sa pahayag ng pamahalang panlalawigan, matindi ang naging epekto ng pagbaha sa mga residente, kabilang ang pagkasira ng mga pananim at kabuhayan, gayon din ng ilang mahahalagang infrastruktura. Kabilang sa napinsala ang Ninoy Aquino Bridge at Agana Bridge na kapwa matatagpuan sa Tarlac City. Sa ilalim ng deklarasyon, mas mapapabilis ang paggamit ng kinakailangang pondo para sa relief operations, pagkukumpuni ng mga nasirang infrastruktura at pagtulong sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Patuloy namang hinihikayat ang mga residente na manatiling ligtas, alerto at sumunod sa mga abiso ng mga otoridad. Samantala, hindi na madaanan ang ilang bahagi ng National Highway sa bayan ng Paniki dahil sa pagbaha roon. Ayon sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office ng Paniki, umabot na hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay, kaya pansamantalang ipinagbawal ang pagdaan ng lahat ng uri ng sasakyan. Kabilang sa hindi muna madaanan ang bahagi ng National Highway sa Barangay Balawang at Barangay Mabilang. Pinapayuhan ng mga motorista na gumamit ng mga alternatibong ruta sa bayan ng Kamiling upang maiwasang ma-stranded dahil sa mataas na baha. Samantala, nagpapatuloy ang force evacuation na isinasagawa ng lokal na pamahalaan sa mga residenteng nasa mabababang lugar. Batay sa pinakahuling datos ng MDRRMO, mahigit 700 pamilya na ang lumikas at kasalukuyang nananatili sa iba't ibang evacuation centers sa bayan. At yan ang balitang kumpirmado sigurado para sa DZMM, Cesar Galassi.
0: Maraming salamat, Cesar Galassi.
2: Basta AM DZMM. Alerto sa habagat.
0: Patuloy na pinaghahanap ang apat na sakay ng SUV na nahulog sa Tarlac River na bumigay ang bahagi ng Agana Bridge sa barangay Tibag sa Tarlac City. Madaan yung SUV na may 5 sakay sa tulay na bumigay ang isang bahagi nito dahil sa rumaragas ang agos ng ilog sa kasagsagan ng malakas na buhos ng ulan. Nakaligtas ang isa sa mga sakay ng SUV na dinala sa pagamutan. Bukod sa Agana Bridge, nasira rin ang Nangakino Bridge sa Tarlac City noong Biyernes ng gabi. Dulot pa rin po yan ng malakas na agos ng Tarlac River. Nasira na rin kahapon ang isa pang bahagi ng Aquino Bridge. Maraming residente ang stranded dahil sa pagkasira ng mga tulay.
2: Basta AM DZMM!
0: Mupa na ang baha sa ilang bayan sa Bataan na binayo ng ulan na dulot ng habagat. Sa tala ng Bataan Provincial Disaster Risk Reduction and Management Council, 1,000 at 400 pamilya o mahigit 5,000 individual ang nananatili pa rin sa mga evacuation center. Kabilang dito, ang mga residente na nirescue sa Balanga City matapos pasukin ng tubig ang kanila mga bahay. Hindi naman humupa ang baha sa ilang barangay sa bayan ng Hermosa kabilang ang Almacen. Catch basin ang lugar ng tubig mula sa Pampanga at Zambales.
2: Basta AM DZMM!
0: Sa Oriental Mindoro, ilang kalsada ang isinara dahil sa pagguho ng mga bato. Narito ang balitang kumpirmado sigurado mula Oriental Mindoro at Diraj Patrol, Noel Alamar. Kuyang Noel, good morning.
6: Pansamantalang isinara sa mga motorista ang highway na nag-uugnay sa Occidental at Oriental Mindoro. Partikular ang bahagi ng Sitio Lukutan, Barangay Udalo, Abra de Ilog sa Occidental Mindoro at Puerto Galera sa Oriental Mindoro. Matapos magkaroon ng mga pagguho ng lupa at bato sa lugar. Nagkaroon ng landslide kasunod ng malalakas at tuloy-tuloy na pag-ulan simula pa noong bagyong Maymay at Neneng na nagpalakas sa habagat. Patuloy ang clearing operation at pagtatanggal ng mga gumuhong bato, lupa at iba pang debris sa kalsada upang matiyak ang kaligtasan ng mga turista at makabalik sa normal ang daloy ng trapiko. Pinapayuhan ng mga biyahero na iwasan muna ang lugar. Huwag pilitin dumaan sa saradong bahagi ng kalsada at patuloy na mag-ingat dahil maari pang magkaroon ng karagdagang paghuhubunsod ng patuloy na pag-ulan. Pinapayuhan din ng publiko ng subaybayan opisyal pahayag ng DPWH Mimaro Region para sa pinakabagong impormasyon hinggil sa clearing operations at muling pagbubukas ng kalsada. At yan ang balitang kumpirmado sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Noel Alamar, DZMM.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol Noel Alamar.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa Istretta. Alerto sa habagat.
0: Inatasan ni Pangulong Marcos Jr. ang lahat ng ahensya ng gobyerno na kaagad kumilos para matugunan ang mga pangangailangan ng mga kababayan nating apektado ng pag-ulan at pagbaha noong weekend. Sinabi ni Palace Press Officer Communications Undersecretary Claire Castro na binabantayan ng Pangulo ang sitwasyon ng epekto ng pagbaha at pag-ulan. Nakatutukan niya ang Pangulo kaya't kaagad itong naipaparating ang utos sa mga ahensya. Idinepensa rin ng Malacanang ang Pangulo sa mga batikos matapos kumalat ang video na kumakanta ito sa birthday party ni First Lady Liza Marcos. Nag-viral ang video at binatikos ang Pangulo na umunay nagpa-party kahit binabaha ng Metro Manila at ilang lalawigan. Pero paliwanag ni Castro, noong August 26 pa, kinuna ng video at hindi noong weekend habang inuulan at binabaha ang malaking bahagi ng Luzon kabilang ang Metro Manila.
2: Basta DZMM!
0: Abot na sa mahigit 8 milyong individual o 2.4 milyong pamilya ang apektado ng mga nagdaang bagyo at habagat. Sa report ng NDRMC, 32 ang patay, 19 ang sugatan at 3 ang patuloy na nawawala. Mahigit 122,000 individual ang pansamantalang nanunuluyan sa mga evacuation center. 100 naman at 17 lugar ang nagdeklara ng state of calamity. Halos 7 bilyong piso ang halaga ng pinsala sa infrastruktura at agrikultura. Ayon naman sa Office of Civil Defense, halos 700 lugar ang binaha sa Central Luzon, Mimaropa, Metro Manila, Ilocos Region, Western Visayas at sa Buanga Peninsula.
2: Basta AM, DZMM!
0: Mabot na sa mahigit 5,800 mga kaso ng leptospirosis sa bansa ngayong taon. Sa record ng Department of Health, pinakamarami sa Metro Manila na umabot sa halos 1,200 at sinusundan ng Central Luzon na nakapagdala ng halos 200 kaso. 358 ang namatay. Ngayong taon na mas mababa sa mahigit 700 o 700 noong 2025, nababahalang DOH na lalo pang tumaas ang kaso ng leptospirosis. Lalo tinaas ang pampag-ulan na posible magdulot ng pagbaha. Muling umapil ang DOH sa publiko na kaagad na magpakonsulta kung lumusong sa baha at huwag nang hintayin makaranas ng mga sintomas ng sakit. Sa San Lazaro Hospital sa Maynila, mahigit 100 pasyente na dinapuan ng leptospirosis na naka-confine sa paggamutan. Punuan na kasi yung mga kama ng paggamutan para sa mga nagka-leptospirosis kaya't nagtayo ng tent na nilagyan ng kama para sa mga pasyente.
2: Basta AM, DZMM!
0: Nasa gip ng Quezon City Veterinary Department ang 7 aso sa binahang lugar sa barangay Fairview, Quezon City noong Sabado ng gabi dahil sa malakas na ulan dulot ng habagat. Tapos makatanggap ng ulat, agad rumesponde ang QCVD at ligtas na nasa gip ang mga aso sa Mahogany Street. Dinala mga ito sa pangalaga ng QCVD para sa assessment at monitoring. Samantala, patuloy ring inaalagaan sa Pet Evacuation Center ang mga alagang hayop ng mga residenteng lumikas sa Barangay Silangan at Bagong Pag-asa.
2: DZMM, numero uno sa aksyon!
0: Alas 4.29 na po na madaling araw. Good morning sa mga nakikinig sa Radyo Patrol 630 na nanonood sa DZMM Teleradyo sa aming inyong mga television. Pa social media man yan, Facebook at YouTube. Good morning, syempre sa mga gusto po magpabadala ng inyong mensahe o larawan kung kayo po ay binabaha pa rin o inyong pong sitwasyon ngayong matindi po yung epekto ng habagat. Pwede po ninyo ipadala yan sa 0919-278-3000 para po kami po ay makapangamusta po sa inyo ano. At may parting po namin sa kinauhulan yung inyong mga problema sa baha. 429, abangan po muna sa aming pagbabalik, patay sa tumaob na bangkas Zambales, siyam na. At Pangulo Marcos Jr., pangungunahan ng paggunita sa National Heroes Day. Yan na din po mga balita sa pagbabalik na ang Radyo Patrol Balita, alas 4, kape.
2: Pinagkakatiwalaan, pinaniniwalaan, Steve Raz, Robert Mano. Radyo Patrol! Basta AM, DZMM! Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The morning news team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong morning news team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon, dito mo mapapakinggan sa Radyo Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bicornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Mas
7: maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.

Bayan, Peter Musni at Rica Lazo. Balitatapatan, Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Basta AM DZMM.

0: 4:33 na po na madaling araw. Balikan po natin ang mga headlines. Radyo Patrol, balita alas 4. Bagyong Pilandok at low pressure area sa labas ng PAR. Palalakasin ang habagat, Metro Manila at malaking bahagi ng Luzon. Patuloy na uulanin dahil sa habagat. Ilang lugar sa Metro Manila binaha dahil sa ulang ibinuhos ng habagat. Ilang pumping station hindi gumana dahil sa mga ninakaw na kable. Mga kaso ng leptospirosis ngayong taon umabot na sa mahigit 5,000, lalo pang pagtaas ng bilang pinapangambahan. Rollback sa presyo ng langis, asahan bukas. Sa oras po natin 4:34 ng madaling araw, alamin po natin ang update sa bagyong Pilandok at mga binabantayang low pressure area. Pag-usap po natin live si Ma'am Chanel Dominguez. Mula po yan sa Pag-asa. Ma'am Chanel, good morning po. Good morning!
1: Magandang umaga din po sa inyo at magandang umaga din sa ating mga taga-subaybay para sa ating weather update. Sa ngayon, meron tayong tatlong tropical depression na minimonitor ng Pag-asa. Sa ngayon, yung Pilandok yung nasa loob ng ating Philippine Area of Responsibility, huling namataan sa layong 1,120 kilometers east ng extreme northern Luzon. Di man na ito yung nakikita na magla-landfall or magkakaroon ng direktang epekto sa anumang parte ng ating bansa. Yung dalawang bagyo naman ay nasa labas ng ating PAR dito sa western sector. At hindi po natin din inaalis yung posibilidad na ito'y pumasok ng ating Philippine Area of Responsibility. Kaya antabay tayo lagi sa nilalabas na updates ng Pag-asa. Samantala yung southwest monsoon pa rin ang umiiral dito sa Luzon at western section ng Visayas. Dulot nito asahan natin heavy to intense rain sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac at Pampanga. Asahan naman natin yung paminsan-minsan na malalakas na bugsok ng ulan sa may Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija at Bulacan. Magiging maulap ang papawirin na may mga kalat-kalat na pag-ulan sa Metro Manila, Calabarzon, rest of Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklan at Antique. Sa nalalaming bahagi naman ng ating bansa, magiging maaliwala sa panahon pero asahan din natin yung mga isolated rain showers at localized thunderstorm lalo na sa hapon at sa gabi. At yan po muna latest dito sa Pag-asa with the Forecasting Center. Chanel Dominguez po, magandang umaga.
0: Maraming salamat. Yan po si Ma'am Chanel Dominguez mula po sa Pag-asa.
2: DZMM Numero Uno sa Aksyon. Ulat Kalusugan.
0: Kapamilya, sa ating pong Ulat Kalusugan, bukod sa pag-iingat sa physical na kaligtasan, siyempre po ha, mahalaga ring alagaan ang mental at emotional na kalagayan sa panahon ng bagyo at pagbaha. Pinapayuan ng mga eksperto ang publiko na manatiling updated sa mga abiso tungkol sa panahon at kaligtasan. Pero iwasang tuloy-tuloy na manood o magbasa ng balita kung nakadaragdag po ito sa pangamba o stress. Makatutulong din ang simpleng pag-stretch o paglalakad sa ligtas at tuyong lugar para maibsan ang tensyon sa katawan tulad ng ginagawa ni Roen. Kapag nakararamdaman naman po ng matinding kaba o pagkabilisa, subukang mag-inhale at exhale. Mahalaga ring huwag sariliin ang nararamdaman. Makipag-usap sa pamilya, kapitbahay o community responders at humingi ng suporta kung kinakailangan. Para po sa ating mga kapamilya na nangangailangan o mangangailangan ng tulong sa pagdinara o pinagdaraan ng emotional o mental challenges, maaari po kayo tumawag sa Crisis Hotline ng National Center for Mental Health na may numerong 1-553-1800-1888-1553-0919-057-1553-0917-899-8727. Yan po ang ating Ulat Kalusugan on a Monday morning. Tuloy-tuloy pa rin po balitaan. Kuha tayo ng balita. Lalaki arestado matapos magbit-bit ng baril at manggulo sa Baclaran Church. Aba'y bakit? Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Paranaque, kaya atin di Radyo Patrol, Rowan Cueto. Rowan.
3: Steve arestado ang 30 anyos na helper matapos manggulo at makipagsuntukan sa isang security guard sa loob ng National Shrine of Our Mother of Perpetual Health o Baclaran Church sa Paranaque City Ayon sa pulisya, napansin ng security guard ang kahina-hinalang kilos ng suspect na kinilala sa alias Genevieve na nakainom, kaya pinapalabas ito ng simbahan. Pero habang inilalabas, bigla umanong sinuntok ng suspect ang security guard hanggang mauwi. Sa komisyon, tinulungan ng ilang deputo ang security guard na pigilan ang suspect hanggang sa dumating ang mga pulis. Nang kapkapan, na-recover sa suspect ng isang baril at bala, naharap ang suspect sa mga reklamong alarm and scandal, disobedient to an agent of a person in authority, at paglabag sa Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Nilinaw niyang rector ng Baclaran Church na si Father Rico John Bilanghel na walang nangyaring barilan sa simbahan. Umantala si Father Bilanghel sa publiko na iwasan ang pagpapakalat ng hindi beripikadong impormasyon upang maiwasan ang kalituhan at pangamba. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Rowan Cueto, DDMR.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DDMR. Radyo Patrol sa East 30.
0: Pangungunahan ni Pangulong Marcos Jr. ang paggunita sa National Heroes Day ngayong araw. Ayon sa National Historical Commission of the Philippines, gagawin ang programa Wreath-Laying Ceremony sa Tomb of the Unknown Soldier sa libingan ng mga bayan sa Taguig. Mamayang alas 8 ng umaga, sasamahan siya ng ilang opisyal ng pamahalaan. Kabilang sila Defense Secretary Gibo Chidoro at Taguig Mayor Lani Cayetano. Isang regular na national holiday ang National Heroes Day na ginugunita tuwing huling Lunes ng Agosto. Alas 4:40 na po ng madaling araw. Abiso po sa mga kapamilya at kaserbisyong motorista. Asahan po ang rollback sa presyo ng langis bukas matapos ang dalawang sunod na linggong rollback. Maglalaro sa 4 pesos hanggang 4.50 kada litro ang posibleng rollback sa diesel, habang 3.50 naman hanggang 4 na piso naman sa kerosene. Halos piso ang rollback sa gasolina. Bumaba ang presyo ng langis sa world market dahil sa sanksyon ng Amerika at sa Iran at mga kalyadong bansa, pero nabawasan ang rollback dahil sa paghina ng halaga ng piso kontra sa dolyar. Noong Biyernes, bumagsak sa 62.26 pesos ang palitan ng piso sa dolyar, na pinakamababang level sa kasaysayan. Sa ibang balita naman, patay ng matagpuan ang tatlong taong gulang na batang lalaki na tinangay ng rumarga sa baha sa barangay Old Cabalan, Olongapo City. Nawalan ng bata noong Sabado nang pasukin ng baha ang kanilang bahay. Natagpuan ang katawan nito sa kahapon sa boardwalk area sa loob ng Subic Bay Freeport. Ayon sa CDRMO, gumuho ang pader sa itaas ng kanilang bahay, nilagdulot ang malakas na agos ng tubig at natangay ang bata mula sa pagkakahawak ng kanyang mga magulang. Dalawa naman ang patay, habang dalawa pa ang sugatan matapos gumuho ang lupa sa isang warehouse sa Subic Bay Freeport Zone nitong Sabado. Ayon sa Subic Bay Metropolitan Authority, umabot ang gumuhong lupa sa bahagi ng warehouse at isang dump truck sa Tipo High-Tech Park. Nasawi ang driver ng truck at isang Chinese na umunay marketing manager ng isang negosyo sa lugar. Nakauwi na mula sa ospital ang isang sugatan habang nagpapagaling pa ang isa. Inimbisigan ang sanhi ng insidente, kabilang ang posibilidad ng paglambot ng lupa dahil sa ilang linggong pag-ulan. Siyam na ang patay habang apat ang nasa jeep matapos tumaob ang bangka sa Mapanuepe Lake sa San Marcelino, Zambales noong Huwebes sa kasagsagan ng malakas na ulan. Narecover kahapon ng umagang 11 buntis na Aita na siyang huling nawawalang pasahero. Nauna na narecover ang mga bangkay ng mga batang lalaki at babae na natagpuang lumulutang sa lawa. Lumabas sa imbestigasyon na pauwi na sana ang mga Aita matapos magpabakuna at dumalo sa pulong para sa four-piece beneficiaries ng tumawang bangka na umano'y overloaded habang tumatawid sa lawa. Hawak na ng pulis ang operator ng bangka na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple homicide. Alas 4:42 na madaling araw, walang pondong ilalaan ng Senado para sa mga bagong flood control projects sa 2027 national budget hanggang hindi natatapos ng DPWH ang mga programa kontra baha ngayong taon. Sinabi ni Senate Finance Committee Chairperson J.V. Ejercito na dapat tapusin muna ang mga sinimulang flood control project at hindi iwanang nakatiwangwang. Pagbumulan anya ng lalong magbaha ang mga hindi natatapos ng flood control project. Dagdag pa ni Ejercito, dapat ibase ng DPWH ang hihingi nitong budget sa National Master Plan at target ito ang top 10 flood-prone provinces at mga major river basin. Nanindigan si Ejercito na walang mangyayaring budget insertion sa bicameral conference committee. Pinatigil ng DPWH ang mga proyekto na umano'y konektado sa ilegal na reklamasyon sa bahagi ng Laguna Divay sa Dagig ng Baluarte ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano. Naglabas ng cease and desist order ang kagawaran kasunod ng utos ng Office of the President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority. Una nang sinabi ni Lacson na nakikipaugnayan siya kay DPWH Secretary Vince Dizon tungkol sa umano'y illegal reclamation sa Laguna Divay. Ibinulgar na rin ni Lacson ang apat na umano'y kahinahinalang titulo ng apat na parcel ng reclaim na lupa ng Laguna Divay. Apat na iba pang parcel pa umano ang walang plotted titled lots sa digital file ng Land Registration Authority. Una nang naglabas ng pahayag si Cayetano sa umano'y mga fake news at tinawag na misinform ang mga buhampatikos sa kanila. Sa ibang balita naman, dalawang opisyal ng militar ang isasalang ng House Prosecution Panel sa magpapatuloy na impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Tutuloy po bukas ang pagtalakay sa Article of Impeachment na may kaugnayan sa umano'y paglustay sa daan-daang milyong pisong confidential funds ng Department of Education at Office of the Vice President. Isasalang ng House Prosecutor sa witness stand sina Colonel Manaros Boransing II at Colonel Magtanggol Panopio kaugnay sa umano'y maling paggamit ng 112 million pesos na confidential funds ng DepEd. Hindi naman makakatestigo si Retired Major General Adonis Bahaw na dahil hindi na silbi ang sapira sa kanya. Suportado ng Armed Forces of the Philippines ang pagtistigo ng dalawa nitong opisyal sa impeachment trial. Ihaharap din ng House Prosecutors bilang hostile witness ang abogado ni VP Duterte na si Attorney Michael Poa, spokesperson din ng defense panel. Hindi naman inaalis ng prosekusyon na ipatawag ang dating pinuno ng Vice Presidential Security Group na si Colonel Raymond Dante La Chica. Paralanda ang kinumpirma ng Assistant Chief of Staff ng OVP na si Limuel Ortonio na tanging sina VP Duterte at La Chica ang nakakaalam kung paano ginastos ang confidential funds. Alas 4:45, nanalo bilang bagong congressman o congresswoman ng ika-apat na distrito ng Cavite sa Dasmariñas City si Mayor Jennifer Barsaga. Base sa resulta ng special elections noong Sabado, nakakuha si Barsaga ng mahigit 200,000 boto para talunin ang mga nakatunggali. Siyempre, papalitan po ni Barsaga sa pwesto ang anak na si dating congressman Kiko Barsaga. Maralanda ang pinatalasik ng kamera sa pwesto ni si dating congressman Barsaga noong Hunyo dahil sa disorderly behavior at conduct unbecoming of a member ng House of Representatives. Ilang beses ding sinuspende ng kamera ang dating kongresista dahil sa paglabag sa House Rules and Ethical Standards. By imagine po ninyo, no, sa, dahil po sa special elections na yan, kung dahil napatalsik po si Kiko Barsaga, mahigit 100,000 piso ang ginastos na pera ng taong bayan para po isagawa yung election na yan. Oras po natin, 4:46 ng madaling araw. Sa Cavite naman, sinibak sa pwesto ang isang pulis na sospek sa pambubugbog at pagbabanta sa 20 anyos na estudyante sa Barangay San Agustin sa bayan ng 13 Martires. Sinasabi nagkaroon ng hindi pinagpagkakaunawaan sa kalsada ang dalawa ng unahan ng binatilyo sa U-turn slot ng pulis dahilan para magalit ang bunggoy ng motorsiklo nito. Agad namang nakalis ang angkas ng rider habang pinukpok ng baril, pinagmumura at pinagbantahan pang suspect na papatayin ang biktima. Inimbisigan ng insidente habang naharap ang sinibak na pulis sa mga reklamang physical injuries at grave threats. Hinatulan ng habang buhay na pagkakakulong ng Pasay City Regional Trial Court Branch 116 ang dalawang Chinese matapos mapatunayang guilty sa pag-angkat ng mahigit 1.62 billion pesos na halaga ng shabu. Pinagmulta rin ng korte sina Jason Ang at James Ong Soriano na magbayad ng tig 2 milyong piso dahil po yan sa paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Nagugat ang kaso sa pagkakasabat sa DIA noong October 29, 2020 ng shipment ng shabu mula Malaysia na itinag sa 240 plastic tea bags sa loob ng 20 kahon. Isinagawa ang controlled delivery na humantong sa pagkakaaresto sa dalawa sa isang fast food parking lot sa Cabanatuan City. Sa Camarines Sur, higit 1 milyong halaga ng shabu na kumpiska. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Camarines Sur at ito ni Vince Villar. Vince!
4: Umabot sa 150 gramo ng ininalang shabu na may halagang 1,020,000 pesos ang nakumpiska ng mga otoridad sa isang 40-anyos na drug suspect sa isang bypass operation ng PNP sa Zone 4 Barangay Pawili, Bula, Camarines Sur noong Sabado. Sa ulat ng Bula Municipal Police Station, dayo mula Misamis Oriental ang suspect na si alias Ragmak na nagbenta muna ng isang nut-tied sachet ng shabu sa isang police pusher buyer sa halagang 50,000 pesos. Nang maaresto at pagsagawa ng follow-up search, nakarecover pa rito ng isa pang malaking plastic bag na naglalaman din ng ininalang shabu. Nakuha din ang cellphone na ginamit sa transaksyon, pocket notebook at ginamit na buybust at boodle money. Inihanda na ang kakulang kaso may kinalaman sa Republic Act 9165 o ang Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 laban sa suspect. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Vince Villar.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol. Vince Villar.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
0: Sa Ilocos Sur naman, nadiskubre ng mga pulis ang apat na marijuana plantation sa Barangay Likungan sa Bayan ng Sugpon. Aabot sa 4,000 seedlings at halos 700 puno ng marijuana na nagkakahalaga ng 292,000 pesos ang nadiskubre sa plantasyon. Pinunot, inimbentaryo at sinunog ang mga halaman habang kumuha ng samples para sa laboratory examination. Hindi naabutan sa lugar ang nagpapatakbo ng marijuana plantation. Sa Cebu, hinihinalang notorious na drug suspect timbog sa bypass operation. Narito ang balitang kumpirmado, sigurado mula Cebu. At ini Ani Perez, Ani.
5: Sa bypass operation ng Philippine Drug Enforcement Agency sa Barangay Tangke, Talisay City, natuntun si alias Peter na matagal nang minamanmanan ng otoridad. Nakuha sa kanya ang anim na pakete ng hinihinalang shabu na may halagang 544,000 pesos, pati na din iba pa mga ginagamit niya sa pag-contact ng kanyang mga parokyano. Ayon sa PIDEA, nasa 100 gramo ang kaya nitong ibenta kada linggo. Inaalam na kung sino ang supplier ng kanyang droga, pati na din ang mga koneksyon nito. Harap naman si alias Peter ng reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. At iyan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DZMM, Ani Perez.
0: Maraming salamat, Ani Perez.
2: Basta AM, DZMM!
0: 4:51 ng madaling araw sa Ilocos Sur naman. Patay ang 3 taong gulang na batang lalaki ng pagsasaksakin ng 29 anyos na ama sa bayan ng Tagudin. Sa imbestigasyon, narinig ng lola at tiyahin ng biktima na pinagagalitan ng ama ang bata at nang mapansing hindi pa lumalabas ng kwarto ang bata, pinuntahan nila ito sa kwarto nang buksan ang pinto. Nakita ang dugo ang katawan ng biktima ang nakabalot sa blanket na may saksak sa dibdib. Namatay sa pagamutan ng bata habang patuloy ang pagtugis sa ama ng biktima. Sa Agusan del Norte, patay ang grade 10 student ng mahit stroke sa kasagsagan ng school intramurals activities sa Cabadbaran City. Dinala sa ospital ang biktima pero dineklarang dead on arrival dahil sa abnormal na pagbilis ng tibok ng puso. Nauna nang nagdeklara ng suspensyon ng klase noong August 12 ang Cabadbaran City. May dahil po yan sa mainit na panahon na umabot ng 42 degrees Celsius. Isang prayer rally ang idinaos kontra sa isinusulong na joint venture ng South Cotabato 2 Electric Cooperative o Socoteco 2 at Ignite Power sa General Santos City. 2,000 lang ang lumahok sa prayer at candle lighting activity na kahayag sa tanan o kahayag sa tanan, pero malayo po ito sa pagtaya ng mga organizer na mula 3,000 hanggang 7,000 na lalahok sa prayer rally. Ayon kay General Santos City Police Director Colonel Ariel Acala, naging mapayapang rally na karamihan ay mula sa General Santos, Sarangganit, South Cotabato. 1,000 member consumer owner ang suportado ng joint venture at dumadalo sa information and education session ngayong buwan. Nakatakda sa September ang botohan ng mga membro kung papayagan ang nasabing joint venture. Sa mga kapamilya at kaserbisyo, alamay po natin ang sitwasyon sa EDSA Busway. Diyan po sa monumento, nandun po si Radyo Patrol Rowan Superman. Weto, Rowan, good morning!
6: Good morning, Steve. Nandito nga tayo sa Monumento Station ng EDSA Busway. At sa mga oras na ito, maluwag pa ang sitwasyon at wala pang pila ng mga pasahero at kakaunti pa lamang ang mga sumasakay. Pagdating ng mga pasahero dito sa estasyon, ay may mga bus na naghihintay kaya hindi na rin sila nagtatagal bago makaalis. Samantala, Steve, sa pagpunta natin dito sa monumento, dumaan tayo sa Rizal Avenue Extension sa Caloocan. Natapansin natin ang mga kalat ng basura sa gilid ng kalsada. Nakausap natin ang isang mga ngalakal doon at ayon sa kanya, may mga dumadaan namang mga ngulekta ng basura, pero mamaya pa ito pagsikat ng araw. Pati sa kahabaan ng EDSA Balintawak malapit sa LRT Balintawak Station, tambak na din ang basura na nadaanan natin. May bahagi pa ng kalsada na nasakop ng mga basura, kaya nababawasan ang espasyong maaarisa ng daanan ng mga sasakyan. Sa buong pag-iikot namin na Steve, ilang bahagi ng Metro Manila, wala naman tayong naranasang pag-ulan at wala rin nga baha sa mga pangunahing kalsada. Sa ngayon, maayos at tuloy-tuloy naman ang biyahe ng mga motorista. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol, Rowan Cueto, DZMN.
0: Maraming salamat, Radyo Patrol, Rowan Superman Cueto.
2: Basta may nangyari, nakareport agad sa DZMN.

0: labas ng bansa, halos 700 na ang patay sa flash flood sa border ng Nepal at Tibet-China. Patuloy ang search and rescue operation sa halos 3,000 nawawala sa trahedya, kabilang ang Filipino doctor si Juan Carlos Manalo. Naglagay ng tubo ang Nepalese rescue workers sa tunnel ng itinatayong hydropower plant para makapasok ang hangin sa tinatayang 100 manggagawa na natrap doon. Nababahala ang pamilya ni Manalo sa kawalan ng update mula sa Department of Foreign Affairs o DFA at Philippine Embassy sa India na nakakasakop sa Nepal. Sinabi ng kapatid ni Manalo na si Shara na naiintindihan nilang sitwasyon na pahirapan na makakuha ng impormasyon, pero umaas sila na makatanggap ng magandang balita. Nagpasalamat si Shara sa mga tumutulong sa kanilang pamilya, lalo na ang kanilang mga contacts sa Tibet at Nepal.
1: Showbiz Balita! Balita!
0: Alamin po natin ang mga eksena sa mundo ng showbiz mula sa ating kachika sa umaga, Erica Balmes. Erica, anong latest?
2: Chico, Monday morning, kapamilya! Ito na nga ang latest. Nagpasalamat ang Filipino-American singer na si Her sa mainit na pagtanggap ng Pinoy fans sa pagbisita nila sa Pilipinas para i-promote ang DreamWorks animated film na Forgotten Island. Sabi niya sa social media post, tiyak na proud ang kanyang lola sa milestone bilang isa sa voice cast ng film kasama pa si Liza Soberano. Nagpasalamat din siya sa mga direktor ng pelikula sa pagkakataong maipakilala ang kultura at mitolohiya sa Pilipinas sa pamamagitan ng pelikula. Ipalalabas ang Forgotten Island simula September 23. Sa iba pa nating chika, sa umaga, ipinagdiwang ni OPM pop rock star Yeng Constantino ang 20th taon sa industriya sa pamamagitan ng concert nitong weekend. Tampok sa 2-day concert ang mga classic hits ng OPM star gaya ng Hawak Kamay, Salamat at Ikaw na inialay niya para sa Mister. Marami ding naging masayang pakulo si Yeng sa concert gaya ng pagsasama-sama nila sa entablado ng mga kaibigang sina Eric Santos, Angeline Quinto at KZ Tandingan. Ang magkakaibigan, tila nalimutang concert ang pinuntahan ng magbardagula na lang sa stage na kinailuwa naman ng audience. 2006 nang magsimula ang karera ni Yeng ng tanghaling big winner sa Pinoy Dream Academy. Para sa kumpirmado, siguradong showbiz update, Erica Balmes, DZMM.
0: Maraming salamat, Erica Balmes.
1: Sports Balita!
0: Sa ating sports balita, Iran, tinambakan ng Gilas Pilipinas sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Yan ang ibang sports balita. Ihahatid natin Big Man ng DZMM with a big heart, Alfred Dalde. Alfred, good morning.
3: Good morning, Steve. Para sa ating balitang sports, finalis ng Gilas Pilipinas ang dalawang laro sa fourth window ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Kagabi, tinalo ng Gilas Pilipinas ang Iran sa score na 68-56 sa Moa Arena sa Pasay. Nanguna sa Gilas Pilipinas si Dwight Ramos at Juan Gomez de Llano na parehong umiscore ng 16 points, habang muling nagtala ng double-double figure si Kai Soto na kumolekta ng 13 points at 16 rebounds. Una lang tinalo ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa score na 82-81 sa overtime noong Biyernes. Hawak na ngayon ng Gilas Pilipinas ang 4-4 win-loss record sa Group E ng FIBA Basketball World Cup Asian Qualifiers. Samantala, balik ensayo si Pinay Tennis Champion Alex Ayala para sa kanyang unang laban sa US Open. Tutok sa training ni Ayala ang kanyang coach na si Joan Bosch at si Tony Nadal. Makakaharap ni Ayala sa first round si Mary Stoyana ng Amerika sa Miyerkules ng umaga. Oras po yan dito sa Pilipinas! At yan ang kumpirmandong sports balita ngayong madaling araw. Ako po si Alfred Dalde, DZMM.
0: Maraming salamat, Alfred Dalde.
1: DZMM.
4: numero uno sa aksyon.
0: 4:15 na po na umaga. Mabilis na po bati. Good morning kay Romeo Valderrama. Nang Pampanga po yan si Professor Gabby Lopez. Good morning kay Danica Jane Handayan. Sa mga nag-message po sa ating Viber, kay Cherry Diaz, good morning, Mary Jane Briones. At happy, happy birthday pala sa aking kapatid na si Gabriel Raz Lazaro Gab.
5: Happy birthday!
0: Kay Mary Phillips Palmadale. Oh, kay Mary Phillips. Mula po yung California, Palmdale, California. Kay Romeo Valderrama, kay James Thomas, Elsie Balion Florentine, good morning. Happy Monday. Kay Maggie Lorena Pascual, kay Nanay Ineng, syempre kay Nanay Linda, Tatay Juan Ras, good morning po sa inyo lahat. O paano? Eksakto na, alas 5 ng madaling araw. Susunod na po ang pasada balita, sama sina Daddy Johnson Manabat at Christian Yosores. Bye! Ingat ka, pamilya!

0: Ito po ang DZMM, bahagi na ng kasaysayan ng Pilipinas na nakalipas na 40 taon, noon, ngayon at sa mga darating pang panahon. Patuloy na magbabalita, maglilingkod, magbabantay, kasapi ng KBP. Oras 5:01.
1: Pasikat pa lang ang araw. Busog ka na sa balita at impormasyon mula sa lahat ng sulok ng kapuluan. Pasada Balita! Pasada Balita! Mga balita mula sa Mega Manila at iba't ibang rehiyon ng bansa, kinalap

0: August 2026. It's August 31. Bangon na, gising na sa mga may maagang pasok. Ngayon pong holiday, samahan po ninyo kaming muli sa isang oras nating balitaan at kwentuhan hanggang 6:01. Ito po ang Pasada Balita. Ako po si Johnson Malabat.
1: Gising bangon kapamilya, happy Monday. It's a holiday. Ako po si Christian Yosores.
0: Sa ulo na ating mga maiinit na balita ngayon.
2: Sa ulo ng mga nagbabagang balita.
0: Bagyong Pilandok, patuloy na palalakasin ng habaga. Dalawa pang bagyong nasa labas ng Philippine Area of Responsibility, binabantayan din.
1: Tarlac isinailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Limang bayan sa Bataan, lubog pa rin sa baha.
0: Mga kaso ng leptospirosis, patuloy na nadaragdagan. Mga alagang hayop, posible rin palang tamaan ng sakit.
1: Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng bumaba bukas.
0: Sa ating Metro Pasada, tatlong binatilyo arestado sa pagpatay sa bookkeeper sa hotel sa Quezon City.
2: TZMM Numero 1 sa aksyon.
0: Muli, magandang umaga Luzon, Visayas at Mindanao, pati na rin sa ating mga kapamilya abroad. Saan mang panig po kayo ng mundo nanonood, ano man ang inyong ginagawa, maganda umaga, magandang tanghalit, magandang gabi. Ako po si Johnson Manabat.
1: Ako naman po si Christian Yosores.
0: Sa detalye ng ating balita,
2: Pilipinas, Pasada Balita na!
0: Salagay po muna tayo ng panahon bago si Tito Obet. Napanatili ng bagyong Pilandok ang lakas nito habang kumikilos palabas ng Philippine Area of Responsibility. Huli itong namataan sa layong 1,100 kilometers sa silangan ng dulong hilagang Luzon. Taglay ang lakas ng hangin na umaabot ng 45 kilometers per hour at pagbugsong 55 kilometers per hour. Hindi inaasahang magla-landfall ang bagyong Pilandok pero palalakasin ang habagat na magpapaulan sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang dito sa Ilocos Sur, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, pati na rin sa Pampanga, Apayao, Kalinga, Ifugao, Bantan Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at maging sa Occidental Mindoro. Dito po naman sa Metro Manila, maulap at posible pa rin ang mga pabugsubugsong pag-ulan buong araw. Binabantayan din ng dalawang bagyo at isang low pressure area na nasa labas ng PAR.
2: Pasada Balita! Panahon!
0: Alamin nga natin ang update mula mismo sa Pag-asa. Nasa linya natin, Tito Obet Badrina. Tito Obet, magandang morning!
3: Magandang umaga po, gabi sa lahat ng mga tagapakinig natin. Yung latest po natin na location ng bagyong Pilandok as of 4 a.m. naman, nasa 1,130 kilometers silangan extreme northern Luzon. Pero yung mga nabanggit nyo pong datos, same pa rin naman po, nasa 55 kilometers per hour yung kanyang lakas, malapit sa gitna yung pagbugso na sa 70 kilometers per hour. At hindi naman natin ito inaasahan nga na tatama sa kalupa natin bansa. Sa ngayon, yung latest na track natin ay maaring tumungo ito sa may bahagi ng southern part ng Japan. Pero uncertain pa rin siya. Alam niyo po, yung mga bagyo kasi kapag hindi pa siya ganap na malalakas, kagaya ng mga tropical storm up to severe tropical storm category, yung mga tropical depression po na bagyo kagaya nitong bagyong Pilandok ay marami pang maaaring magbago dahil nasa development and intensifying stage pa rin po siya. So maaaring pa rin magbago yung kanyang pagkilos. Pero gayon pa man, at least ang sigurado tayo, hindi tatama sa PAR. Maliit yung posibilidad din na magkaroon ng tropical cyclone wind signal. Pero ang sigurado din tayo, patuloy itong palalakasin yung habagat. Ngayong Linggo, magiging maulan pa rin sa malaking bahagi ng western section ng Luzon. Ang nakikita po natin, ang concentration ng mga pag-ulan na ngayon ay sa may western section ng northern Luzon, Ilocos Region, Cordillera. At magpapatuloy pa rin yung kumisa malalakas ng mga pag-ulan sa Zambales at Bataan. Kumpara naman nung weekend, mababawasan na yung mga pag-ulan dito sa Metro Manila at karating ng mga lalawigan ng Calabarzon. At gayon din po ang bahagi dito sa may Occidental Mindoro. Ang iba pang bahagi ng Central Luzon, gaya ng Pampanga, Bulacan, Tarlac, ay posible pa rin makaranas na kumisa po ay malalakas ng mga pag-ulan. Habang sa lalabing bahagi ating bansa, kung tayo po ay inuulan dito sa Luzon, ay mainit na panahon pa rin yung maranasan lalo sa bahagi ng Mindanao at gayon din dito sa may silangang bahagi ng Kabisayan at Central Visayas. Maliban na lamang, sa mga usual na localized rain showers and thunderstorms.

0: At tama po kayo, no? Meron tayong dalawang bagyo pang minomonitor nasa labas ng PAR. Hindi at inaasahan na hindi at inaalis yung posibilidad na pumasok ng PAR. Isa po, ito yung bagyong Sodel. Ito, tama na to sa kalupaan ng China, pero tropical depression ulit. Ito yung tinawag natin na bagyong Obet. So, posible pa rin naman siyang pumasok ng PAR. Pero, gayon pa man, kahit na pumasok ito ng PAR, ay malita man yung posibilidad na to pa. May isa pang bagyo na tropical depression naman din na sa may west-northwest na Itbay at sa Batanes. So, nasa western section po ito. So, hindi na rin naalis yung posibilidad. Although maliit yung chance po na ito ay pumasok ng PAR. So, ito po yung mga systems na nakaka-apekto ngayon sa ating bansa. May binanggit po kayo na low pressure area na nasa labas pa po ito ng PAR. Huling lokasyon po nito ay malayo pa po, no, may kitap ng 1,000 kilometro pa. At possible po sa ngayon ay dalawa yung possible niyang track, pwedeng pumasok sa loob. At pwede rin hindi po, pero sa both scenario na yon ay possible or maliit yung possibility naman na magkaroon ng direct effect sa ating bansa. So whether pumasok or hindi, yung low pressure area na sa 3,000 kilometers pa ito ng Eastern Visayas ay hindi naman natin inaasahan na direct na makaapekto sa ating kapuluan. But again, masusustain pa rin ito yung habagat. Anyway po, yung habagat natin ngayong September na bukas na magpapatuloy yung mga pag-ulan natin na dulot ng habagat. Natatapos kasi yung habagat ho natin, Tito John, Adan Johnson, bandang first or second week ng October. So, asahan pa rin natin yung mga pag-ulang mararanasan dulot ng habagat. Ngayon, at the same time, naghihintay pa rin tayo na madagdagan pa yung katubigan sa ating dam. As of kahapon, nasa papunta pa lang ito sa nasa 200 meters itong area na itong Angat Dam, no? Yung normal high water level niya nasa 210 meters. So kailangan natin makapag-ipon pa. So medyo 10 meters pa yung kailangan natin bunuin para bilang paghahanda naman. Dahil inaasahan natin, Daddy Johnson, kung ulan na ulan ngayong August at September, ang forecast natin pagdating ng October, possible mas mababa na sa normal dahil mas mararamdaman natin epekto ng El Nino na mas mababa kasi sa normal yung mga pag-ulan.
1: Opo. So dito, so, Obet, kailan, anong araw ngayong Linggo posibleng talagang tuluyang gaganda na ang panahon para makapagkulat, makapagsampay na si Archie ng Labada?
0: Oo. Sa ngayon kasi possible mga bandang Thursday or Wednesday, Thursday. Actually ngayon din may mga times na medyo sisilip na yung haring araw, pero kasi kaya hindi kita masagot na diretso kasi yung depende pa sa magiging movement ng tatlong bagyo natin.
1: Oo,
0: no? Kagaya nga nung kaya ipinaliwanag ko para sa mga kababayan natin, baka nagkataka sila, bakit hindi natin ma-forecast? Sa meteorology kasi kapag yung bagyo nga ay nasa developing stage pa siya or nasa intensifying stage pa siya at hindi niya pa na-release yung tropical storm category, hindi pa rin tayo certain doon sa magiging track niya. Yun din yung dahilan kung bakit sa ibang mga bansa, pinapangalanan yung bagyo kapag tropical storm. Sa Pilipinas natin nagpapangalanan tropical depression. Kaya mapapansin nyo yung Pilandok, wala siyang international name kasi hindi pa siya tropical storm. Kasi nga, mahirap mag-forecast kapag tropical depression pa.
1: Ayun. Laki pa yung cone of uncertainty na tinatawag nyo.
0: Yes, oo, tama ka. Yung cone of uncertainty, yung kung saan dadaan yung sentro yun, no? Tsaka at the same time din, yung magiging ano niya, kasi yung development niya rin, kung kailan siya magde-develop, yun, mga ganun. So, yun yung mga factor. So, dahil nga rin, meron tayong tatlong bagyo. Actually, ina-analyze nga namin kanina, meron tayong tatlong bagyo na nakapalibid sa Pilipinas. Ano yung tanong niya, paano sila mag-i-interact? So, yun din yung tinitingnan namin, paano yung magiging dynamics ng tatlo kasi nasa palibot sila ng Pilipinas eh. So kahit pa paano may dynamics yung mga yan.
1: Alright. Tito Obet, maraming salamat. Magandang morning.
0: Magandang umaga po.
1: Thank you po si Tito Obet Madrina ng Pag-asa.
2: Pasada Balita.
3: Sa iba pang balita, sa oras na 5:12, 32 na ang patay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng NDRRMC, 19 ang nasugatan at 3 pa ang nawawala. Mahigit 2 milyong pamilya o mahigit 8 milyong individual ang apektado, kabilang na ang mahigit 40,000 nananatili sa evacuation centers. Mahigit 3,000 bahay ang napinsala kung saan 300 ang tuluyang nawasak. 6.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 2.3 billion pesos sa agrikultura.
1: Samantala, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Tarlac dahil sa epekto ng malawakang pagbaha. Mahigit sa 50,000 pamilya ang apektado at halos 2,000 ang nananatili pa rin sa mga evacuation centers. Sa bayan ng Paniki, nagpatupad na ng forced evacuation o sa pilitang paglilikas sa mga residenteng nakatira sa mabababang lugar. Gumamit na rin ang mga rescuer ng bangka matapos umabot ng hanggang dibdibang lalim ng baha sa ilang barangay. Pahirapan din ang transportasyon dahil sa pagkasira ng 3 tulay bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang dito ang bahagi ng Aquino Bridge na gumuho noong Biyernes ng gabi dahil sa malakas na agos ng Tarlac River. Noon namang Sabado, gumuho rin ang bahagi ng Agana River na bumagsak sa ilog kasabay ng SUV na may 5 sakay. Nasagip ang isang pasahero habang patuloy ang search and rescue operation sa 4 nawawala. Kahapon, nasira rin ang bahagi na 1 tulay na malapit sa Aquino Bridge kaya maraming residente ang stranded. Nangako ang DPWH na magtatayo ng temporary steel structure para idugtong ang mga tulay kapag gumanda na ang lagay ng panahon. Habang hindi pa nasisimulan, inabisuhan ni Tarlac PDRRMO Officer Marvin Giang ang mga motoristang humanap ng alternatibong ruta. Isaan nga alternatibong ruta kung putulang tulay? Sa Pangasinan, nasira rin ang bahagi ng dike sa bayan ng Tayug dahil naman sa malakas na alon sa Ambayaon River. Nagtulong-tulong ng mga residenteng maglagay ng sandbag para magsilbing pansamantalang proteksyon. Sa ngayon, 8 bayan na ang nasa state of calamity sa Pangasinan dahil sa malawakang pagbaha.
3: Lubog pa rin sa baha ang 5 bayan sa Bataan. Kabilang dito ang mga bayan ng Dinalupihan, Orani, Pilar, Abukay at Hermosa. Sa bayan ng Hermosa, bangka na ang ginagamit ng mga residente para makabiyahe at kumita. Dahil matagal humupa ang baha, apektado na rin ang inuming tubig. Kaya ilang residente ang dumarayo pa sa ibang lugar para umigib ng tubig na maiinom at pampaligo. Ayon sa PDRRMO, hindi agad humuhupa ang baha sa ilang barangay ng Hermosa dahil nagsisilbing catch basin ang tubig mula sa Pampanga at Zambales. Sa ngayon, mahigit 5,000 residente pang nananatili sa evacuation center sa Bataan. Sa Subic Bay Freeport Zone, 2 ang namatay sa pagguho ng lupa sa warehouse. Kabilang sa namatay ang driver at Chinese na marketing manager ng isa sa mga negosyo sa Tipo Hightech Park sa Tipo Road. 2 rin ang nasugatan sa landslide na bunsod ng paglambot ng lupa. Samantala, pagbaha sa ilang bayan sa Bataan at Zambales, humupa na. Balita mula kay Radyo Patrol, Rod Izon. Good morning, Kuya Rod.
4: Good morning, Christian Johnson. Sa ngayon, bahagya ng humupa ang pagbaha sa ilang bayan sa Bataan at Zambales sa nakalipas na ilang oras. Pero marami pa rin barangay sa ilang bayan ang nananatiling lubog sa tubig. Sa Bataan, humupa na ang baha sa Balangas City. Marami na ring barangay sa Maribeles ang humupa na ang tubig. Wala na ring baha sa Bukay Tam.

0: WH, tumambad ang mga nakabarang basura sa automatic trash rack. Kabilang dito ang mga plastic na bote, maliliit na sachet at sakong sinasabing itinapon ng ilang residente. Iginiit ni MMBA General Manager Nicolas Torre III na ang mga basura ang dahilan ng pagkasira ng mga pumping station. Hindi rin kinaya ng pumping station ang bugso ng tubig, lalo't umabot sa third alarm ang Marikina River na nagdulot ng baha sa ilang lugar. Sa Maynila, umabot ng hanggang baywang ang baha dahil hindi gumana ang sunog apog pumping station sa Tondo. Bukod sa basura, sinasabing ninakaw din ang kable ng kuryente ng pumping station kaya hindi nakatulong sa pagbaha. Nire-repaso na mga kuha ng CCTV sa pumping station para matukoy ang mga nagnakaw ng kable ng kuryente.
1: Tumaas sa mga kaso ng leptospirosis sa bansa dahil sa malawakang pagbaha. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 5,835 ang mga kaso simula noong Enero, kabilang na ang 1,171 na tinamaan ng sakit noong August 18 hanggang August 26. 358 ang namatay. Dami ano? 358 po ang namatay habang pinakamaraming kaso sa Metro Manila na sinundan ng Central Luzon. Iginiit po ng DOH na kapag lumusong sa baha, ay agad po kayo magpatingin sa doktor at huwag nang hintayin lumabas pa ang mga sintomas tulad ng lagnat, paninilaw at pananakit na inyong katawan. Ayon naman sa veteranong si veterinaryong si Dr. Sara Rosuelo. Hindi rin dapat nahayaang lumusong sa baha mga alagang hayop dahil maaari rin silang magkaroon ng leptospirosis at may posibilidad pang maipasa nila sa tao. Sa Quezon City, nagtayo na ng Pet Evacuation Center sa Barangay Bagong Silangan para mailigtas sa mga alagang hayop sa pagbaha. Layon din itong maiwasan ang posibleng pagkahawa ng mga evacuees sa sakit mula sa mga hayop. Inaasahan po naman ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong Linggo na matatapat sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
0: 520, ipinatigil ng DPWH ang sinasabing illegal na reclamation project sa bahagi ng Laguna Divide sa Taguig City. Ito'y matapos magpalabas ang kagawaran ng cease and desist order laban sa sinasabing illegal na proyekto. Anin sunod sa utos ng Office of the President sa pamamagitan ng Philippine Reclamation Authority. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na kasado na ang pulong sa pagitan ng mga stakeholders tulad ng lokal na pamahalaan ng Taguig City at Laguna Lake Development Authority para talakayin ang issue sa reclamation. Nauna nang ibinunyag ni Senador Panfilo Lacson na peke ang titulo ng 4 na parcel ng sinasabing na-reclaim na lupa, habang 4 na iba pa ang walang plotted titled lot sa digital file ng Land Registration Authority. Isinapubliko ni Lacson ang sinasabing peking titulo patapos iginiit ni Senador Anan Peter Cayetano na mali ang nakuhang impormasyon ng mga nag-aakusang may katiwalian sa proyekto sa Laguna Divide. Nakatakdang isumite ni Lacson ang mga nakalap na karagdagang ebidensya sa Office of the Ombudsman.
1: Ay, ngayon pong Monday na Monday, alamin nga natin ang presyo na ilang pangunahing bilihin dyan sa Balintawak Market. Naroroon na ating Radyo Patrol, Rowen Cueto. Rowen, magandang morning.
2: Good morning, Johnson at Christian. May mga namimili pa. Baaga pa lang ay dinadayo na lang maraming mamimili ang Balintawak Market. May mga mamimili pa na galing Caloocan at sadya talagang dumayo dito dahil mas mura raw ang presyo ng ilang paninda sa baboy. Nasa 110 pesos ang kalahating kilo ng pang-Bicol Express, habang 220 pesos ang kilo ng kasing sa gulay naman. 40 pesos ang isang balot ng hinimay na sangkap para sa pakbet, 30 pesos ang balot ng chapsuy, at 25 pesos ang isang balot ng panglumpiang gulay sa isda. Nasa 280 pesos ang kilo ng galunggong, 100 pesos ang isang tumpok ng hiwas, at 100 pesos ang 2 piraso ng boneless bangus. May babibili ring mantika sa 20 pesos pang isang balot, habang 43 pesos pang isang bote ng gin. Sa itlog naman, 120 pesos pang 15 peraso. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DZMN.
1: Thank you!
3: Mas takbay nangyari, nakareport agad sa DZMN. Radyo Patrol sa Instreta.
1: Ay, walang maglilipad ng channel ha. Babalik pa ho kami sa mas marami pa mga balita. Magbe-break lang kami sandalit, magtitimpla ng kape.
4: Yun o.
1: Bangon na ho kayo, bangon! Sa mga may maagang pasok po dyan at sa mga may maagang lakad ngayong holiday, oras po muna natin.
0: Ang oras ng mga nagkakape at may pasok ngayong Lunes, 5:23.

0: 3 ng umaga.
1: Sandali lang.
2: Johnson Manabat, Christian Yosores. Pasada, pasada. Balita, balita. Basta AM DZMM.
3: Tagulan na. Uso na naman ang ubo. Mabuti nang handa. May Plemex 40 ako. Ang Plemex 40 ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tumigil ang pagbubo. Ginhawa sa paghinga. Sakto talaga. Plemex 40. Syrup o capsule. Basta lagundi. Plemex. Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is the generic name of Plemex 40. If symptoms persist, consult your doctor.
4: Ang galing! Pang matagalan!
5: Parang tayo lang, han.
2: Everest Appliances.
4: Babe, ano ever best decision mo in life?
5: Siyempre, building a home with you.
2: Oh. Everest Appliances. Health, wellness, energy saving. Ever best from Everest.
6: Pagbuhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZM.

0: ng bayan, Peter Musi at Rica Lazo. Balitatatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio.
1: Kapag nanay, kailangan maging magaling sa pag-budget. So, dapat nakatutok kami sa pag-budgeta para alam namin yung update daily ng mga piligid, mga kailangan sa pang-araw-araw. DZMM Radio Patrol sa Ice 30. Una sa balita, una sa public service.
0: Basta AM, DZMM. Pasada balita, pasada balita. DZMM numero 1 sa aksyon.
2: Balik tayo sa mga balita. Tumatanghali na hadal 5:26 na lang tanghali. Nakadakdang sumailalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang reklamong graft at malversation laban sa mag-amang sina Surigao del Norte Congressman Lalo Matugas at dating Congressman Francisco Matugas. Nagugat ang reklamo sa sinasabing questionabling 80.6 million pesos na road project sa bayan ng Del Carmen. Idineklarang kumpleto na ang proyekto pero natuklas ang halos 70% pa lang ang natatapos sa isinagawang inspeksyon noong Abril. Posible ring mayroon conflict of interest dahil ipinagbabawal na makatanggap ng kontrata ng proyekto ang nakaupong kongresista. Sa magkahiwalay na pahayag, nangako naman ang mag-amang sasagutin ang kinakaharap na reklamo. Samantala, naghain ng panibagong reklamo o kaso ang ombudsman sa Sandigan Bayan laban sa buganting si dating Congressman Zaldico. Nagugat ang kasong malversation at graft sa sinasabing 77 million pesos na peking Riverbank Protection Project sa Bulacan. Pinaniniwalaan pong nakipagsabuatan si Zaldico sa mga dating opisyal ng DPWH para maponduhan ang peking proyekto.
3: 5:27, nagbabala ang Armed Forces of the Philippines laban sa pagdami ng tinatawag na foreign malign influence operations na sinasabing nakikisawsaw sa ilang isyu sa bansa tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinaniniwala ang ikisane rin ang operasyon ng hindi tinukoy na dayuhang grupo sa isyu ng maanomalyang flood control projects. Ayon kay AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakatutok na ang mga dayuhang grupo sa isyu na aka-apekto sa bansa mula sa pagpapakalat ng pro-China propaganda. Inaasahang magpapatuloy ang tinatawag na trend hanggang matapos ang termino ni Pangulo Marcos sa 2028. Dahil dito, pinayuhan ang publikong suriin ang mga impormasyong kumakalat sa social media para hindi mabiktima ng fake news o maling impormasyon.
2: Ay mga mamang chopper, mga motorista, makinig po kayo ha. Dahil matapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, bababa na naman ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang rollback sa diesel, habang 30 hanggang 80 centavos naman sa gasolina at 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng halaga ng piso kontra dolyar. Sa dalawang linggong oil price hike, 6 na piso na ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa gasolina.
3: Pinagpapaliwanag lang ng Land Transportation Office ang driver at may-ari ng dalawang sports car na nagsagawa ng delikadong pagmamaneho sa Skyway. Nakuno ng video ang papalit-palit ng linya at pagtawid ng solid line ng pula at dilaw na sports car na nagdulot ng panganib sa iba pang motorista. Ipinasusuko ang lisensya ng mga driver para isailalim sa 90 araw na suspensyon. Nakaalarma na rin ang dalawang sasakyan habang umuusad ang investigasyon.
2: Iniimbestigahan naman na ng MMDA o ang MMDA patrol car na dumaan sa EDSA busway. Lumabas na hindi tugma sa rehistro ang plaka ng SUV na illegal na dumaan sa busway. Pinaharap ang driver ng sasakyan sa Land Transportation Office para magpaliwanag. Ipinasusuko rin ang lisensya ng driver para masuspindi habang isinasagawa ang investigasyon.
3: Sa Quezon City, natagpuan ang bangkay ng lalaking freelance bookkeeper sa loob ng hotel sa Quezon City. August 23, huling nakitang buhay ang biktimang may kasamang tatlong minor de edad. Lumabas na asphyxia by strangulation ang ikinamatay ng biktimang nadiskubre sa loob ng banyo. Sa investigasyon, namatay ang biktima matapos pukpukin ng bote at takpan ng unan sa muka. Naaresto na ang tatlong binatilyong maharap sa reklamong robbery with homicide. Pero dahil mga minor de edad, inilipat sa kusaniya ng DSWD ang mga sospek.
2: Samantala, mahabang pila nararanasan sa ilang bahagi ng EDSA Busway kahit holiday. Ba't kaya, saan kaya lakad na mga yan? Alamin natin ang detalye ng balitang yan mula kay Radyo Patrol Zeus Legazpi. Zeus!
4: Tama ka dyan, Johnson at Christian. Ano? Pero bago yan, dito kasi sa mga kalsadang binaybay naman natin sa Quezon City, Pasig City at Taguig City, ulat panahon muna tayo. Wala namang pag-ulang nararanasan ngayong madaling araw. Tuyo rin ang kalsada, pero marahan lamang din ano, yung napapansin nating pagtakbo ng mga sasakyan. Sa bahagi nito, binaybay na natin itong C5 Road dito sa Taguig City. Particular na binaybay natin, Johnson at Christian, yung magkabilang bahagi ng EDSA Quezon Avenue hanggang Ortigas Flyover, Meralco Avenue, Captain Henry Javier Street at Pasig Boulevard sa Pasig City. Pangkalahatan nga rin maluwag yung usa ng mga sakyan sa naturo mga kalsada pati dito sa bahagi ng C5 Road at CP Garcia Avenue sa Taguig Southbound naman yan. At kahit holiday, napansin natin, Johnson at Christian, na may paghaba pa rin yung pila ng mga pasahero kanina sa EDSA Busway Stations ng NEPA Q-Mart at Main Avenue Northbound yan. Napansin natin, Johnson at Christian, ano, na yung mga busway station talaga na yan sa NEPA Q-Mart at Main Avenue, pangkaraniwan na mahaba yung pila ng mga pasahero papuntang monumento o EDSA monumento. Samantala, paalala lamang din sa mga motorista, Johnson at Christian, sinuspin din ng MMDA ang pagpapatupad ng number coding scheme ngayong Lunes na holiday. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado ito ang Radyo Patrol Zeus Legazpi, DZMM.
0: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30. Pasada Balita.
2: Tuloy tayo sa mga balita dahil 5:32 na. Pasadahan po naman natin ang mga balita sa mga probinsya.
0: Pasada Balita. Probinsya. Pasada Balita.
2: Sa ating Pasada probinsya, patay isang lalaki matapos mahulog sa open drainage na natakpan ng baha sa Angeles, Pampanga. Naglalakad ang biktima sa kahabaan ng Philam Friendship Highway nang mahulog at anurin ng malakas na agos ng tubig papasok sa kanal sa barangay Kutkut. Na-recover ang bangkay ng biktima sa ilalim ng tulay sa barangay Santo Domingo o ilang metro mula sa open drainage.
3: Sa Pampanga pa rin, natagpuan ang bangkay ng 76 years old na lolo habang palutang-lutang sa gilid ng dike sa bahay ng Florida Blanca. Sinasabing inanod ang biktima ng rumanagasang ilog hanggang sa barangay Mabikal. Nauna nang napaunat na nawawala ang biktima matapos bangay ng ilog ang kanilang bahay sa kasagsagan ng malakas na ulan.
2: Sa Baguio City, patay ang 64 years old na lolo sa karambole ng apat na sasakyan sa Hilltop Street. Tumatawid sa pedestrian lane ang biktima ng mabangga naman ang closed van. Sa investigasyon, nasira umano ang makina ng van, kaya nawalan ng kontrol ang driver at nabangga ang biktima sa kadumiretso naman sa isang pickup, MPV at taxi. Dead on arrival sa ospital ang biktima habang apat na iba pa ang nasugatan.
3: Sa Albay, pagpasok ng baboy at pork products mula Camarines Sur, ipinagbawal. Abay, bakit? Magbabalita mula sa Albay si Vince Villar.
5: Ipinagbawal na muna pansamantala ng LGU Albay ang pagpapapasok ng mga buhay na baboy, karne at iba pang produktong gawa sa baboy mula sa katabing lalawigan ng Camarines Sur kasunod ng naiulat na African Swine Fever outbreak sa lalawigan. Nakasaad sa executive order ni Albay Governor Noel Rosal na ang hakmang ay bahagi ng biosecurity measures laban sa pagpasok ng naturang sakit. Kinumpirma kasi ng Department of Agriculture Bicol ang muling paglitaw ng ASF sa dalawang lungsod at dalawang munisipalidad sa Camarines Sur kung saan nag resulta sa pagkal o pagpatay sa mga apektadong baboy. Oras na labagin ang kautusan, maaaring kumpiskahin o ibalik sa pinanggalingan ang illegal na produkto. Kasabay nito, muling binuo ang Provincial Task Force for Animal Disease Emergencies upang pangasiwaan ang koordinasyon, pag-iwas at pagtuon sa mga banta ng sakit sa mga hayop. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado para sa DCMM. Vince Villar!
3: Maraming salamat, Vince Villar!
2: Oras! Nako, tanghali na sa mga mamamalengke po dyan sa mga may maagang lakad. 5:35 na! May traffic kaya ng ganitong napakaagang 5:35 na holiday. Alamin nga natin ang sitwasyon dyan sa Maynila. Naroon ang ating Radyo Patrol, Tricia Lindo. Tricia, magandang morning!
6: Good morning, Johnson at Christian. Sa mga oras ito, tuloy-tuloy lamang ang biyahe sa east at westbound ng Quezon Avenue. Dahil holiday, maliwalas yung limang linya ng westbound ng QAV at walang masyadong sakyan yung bumabiyahe hanggang sa makarating sa Espanya Boulevard. Asahan pa yung light traffic sa Espanya at hindi rin pa ganun kabigat yung volume ng mga sakyan maski dun sa mga stoplight kung saan karaniwang nagkakaroon ng build-up. Mula Timog hanggang Sampaloc, inabot lamang ng 8 minuto yung ating naging biyahe. Mas maganda rin yung lagay ng panahon dito sa lungsod ng Manila, Christian at Johnson, bagyang mahangin pero tuyo yung kalsada at walang nararanasang anumang pag-ulan o pag-ambon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
2: Thank you, Trisha! Thank you sa ating makasamahang Radyo Patrol!
0: Basta't may nangyari, nakareport agad sa DZMM, Radyo Patrol sa East 30.
2: Ay, gisingin na pa. Bumuna natin ang mga dapat gisingin at ipagtimpla ng kape ang mga gustong magkape. Dahil meron na ho tayo ngayong 19,000 live viewers ang nasa YouTube. Magandang morning sa mga gising na gising.
3: Good morning. Good morning po sa mga bumangon pa rin po kahit holiday, ha. Kahit mga walang pasok.
7: Totoo
3: naman
7: yan,
3: eh.
7: Ano?
3: Siguro nasanay ang body clock na gumising
7: ng maaga. Minsan nga, yung iba dyan kahit Sabado at Linggo na wala namang pasok, maaga pa rin nagigising, eh.
3: Automatic, ano, kahit patay ang alarm, gumigising ang katawan, eh.
7: At ibali, mas mainam po yung nagigising.
3: Ayoko naman.
7: Kapagkain na antok, balik na lang sa tulog mamaya, ha.
2: Magandang morning po muna sa ating 19,000 live viewers na nasa YouTube. Batiin natin ang mga dapat batiin. Sino bang nandyan, Christian?
3: Andyan na sila, Ma'am Nona Damian. Good morning po sa inyo. Si Professor Gabby Lopez, magandang morning din this Monday holiday. Si Dr. Erwin Noche dyan sa Cebu, good morning. At si Dr. Alex Tensuel ng Pateros, magandang umaga po.
2: Ayong buntag. Sa YouTube, nag-attendansek na si Cecilia. Nawala si Cecilia. Rekilias Brown, magandang morning po sa inyo. Kapi-kapi na raw, magandang umaga and God bless the Philippines. Siya po ay mula sa London.
8: Hey, good morning.
2: Good morning mga taga London.
3: Good morning po sa inyo. Good morning din kay Jel Warhala, nakatutok sa atin mula kahapon. Good morning. At si Sir CEO ng Toronto, Canada. Good morning. Ma'am Elsie Balion Florentine, magandang umaga rin po sa inyo.
2: Good morning din ang bati ni Romeo Ortiz. Maganda umaga rin kay Luan. The hot dogs.
9: Oba, kalain mo nga
3: Rito
9: naman.
3: Rito o Sito.
9: Kapag hotdog ka pa ng lagay na yun.
2: Maganda umaga kay Josh Kyle Edip. Magandang morning.
3: Ma'am Sarah Concepcion ng Los Angeles, California. Good morning po. Maganda umaga rin sa inyo at sa mga kapamilya natin dyan sa Ibus, Cavite. At sa mga Malalita, Batangas. Magandang umaga po.
2: Si Lenny Bebayo, nagmamagandang morning din. At saka si Roderick Malabog. Pa-shout out naman daw po kay VP Rod ng City of Ilagan College. Yan po sa Ilagan City. Maganda umaga sa mga taga-Ilagan College.
3: Good morning. Good morning kay Sir Arnold Mendoza. Kay Dana Manalang, nanonood mula sa Taiwan. At si Ronnie Boy Comics, kababayan ko dyan sa Imus, Cavite. Magandang umaga.
2: Maganda umaga rin kay Ma'am Len Reyes na papunta na ng Quinta Market. Oma naman sa mga taga-palengke, wala rin pong holiday na yan. Kaya
3: Siyempre
2: pagka-holiday, minsan depende sa dating ng customer, minsan malakas ang benta. Pagka-holiday, minsan matumal.
3: Kasi nakakatamad bumangon ng maaga kapag holiday. So baka yung iba, tanghali na pupunta ng palengke.
2: Okay, abangon na sa mga mamamalengki po dyan. Magandang morning din kay Tita Christy Galvez. Nagising-nagising na rin. At kay Dr. Maria Festin. Magandang morning.
3: Good morning sa mga taga Muntinlupa. Kay Ma'am Emmy Lagat, Emelita Lagat at kay Sir Romaric Rojas. Magandang umaga rin po. Thank you.
2: Sa oras po nating 5:39 na ng tanghali.
0: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
2: Sa ating pong kakaibalita ay pinatunayan ng mga residente sa Valenzuela City na buhay na buhay na buhay na buhay pa rin daw ho ang diwa ng bayanihan sa panahon ng kalamidad. At yan mo naman makikita ang pagtutulungan at maganda ugali ng mga Pilipino sa gitna po ng calamity. Iti matapos mag-viral ang video kung saan nagtulungan ang mga rescuer at concerned citizen sa pagsagip sa mga batang na stranded sa gitna ng rumaragasang baha matapos po ang walang tigil na pag-ulan. Sa video ay mga taga-teleradyo, sa mga nasa radyo po, meron kaming video sa teleradyo ha. Sa video makikita ang bumuo ng human chain ang mga rescuer at residente para masagip ang mga minor de edad. Dahil dito, matagumpay na naitawid ang mga batang ligtas na mula sa banta ng malawakang pagbaha. Pag ginagawa ng mga batang iring naglalangoy sa baha.
3: At one point, talagang nakakatawa yung pagbabayanihan kasi talagang hindi mawawala yan sa ating mga Pilipino.
2: Pero sana naman ay wala ng baha, ano? Yun. Pwede naman tayo magpakita ng bayanihan sa ibang paraan nang hindi ho lumulutang dahil sa kalamidad na gawa po ng mga korap sa gobyerno.
3: Ayang nasa video natin napapanood sa teleradio at YouTube, hindi naman mangyayari yan kung maayos ang sistema siguro sa lugar na yan.
2: Oo nga.
3: Kung hindi nagbabaha
2: in the first place. Dapat walang ganyan eh.
3: Oo. Baka mas ibang bagay na bayanihan pa ang nakita natin mula sa mga taong ito. Hindi yung sitwasyon na yan ang pinagdadaan.
2: Basta congratulations po pa rin ha, dahil hindi po nawawala ang diwa ng bayanihan sa ating mga Pilipino. Sana'y dumami pa ang lahi ninyo liban sa mga korap na nasa gobyerno.
3: Ako, tayo na lang po talaga.
2: Yun na lang paramihin natin na yung medyo ikangay negatibo sa kung ano man ang pag-uugali ng ilan sa ating mga kapwa Pilipino, lalo na mas nasa pwesto, ay wag na ho sanang dumami ang lahi nyo.
3: Tayo
2: na lang, tama na yan. At yan po mga kapamilya ang ating kakaibalita.
0: Kakaibalita.
8: Kakaibang balita.
2: Ay, pero walang maglilipat ng channel ha. Magbe-break lang ho kami sandaling-sandali. Dahil nga ho may banta pa rin ng mga pag-ulan-pag-ulan. Kanina, bagamat sabi ni Tito Obit, mukhang wala namang magiging direct ng epekto sa atin. Yung dalawang bagyong binabantayan at meron pang isang low pressure area ay mukhang sa mga susunod na araw, ngayong maghapon at sa mga susunod na araw, talagang masama pa rin ang lagay ng panahon. Mamaya makikibalita ho tayo at kukumustahin naman natin ang ating mga kapamilya dyan sa Pangasinan. Ay nasa state of calamity na rin daw ho ang Pangasinan. Mamaya po yan na, magbe-break lang kami sandaling-sandali. Rhea Reyes, babalik pa kami hanggang 6:01.
3: Wait lang.
2: Itama muna inyong mga orasan.
3: Ang oras, 5:42 ng umaga.
2: Sandali lang.
0: Pilipinas! Pasada balita na! Basta AM, DZMM!
10: Ring, ring, go away!
11: Ubo ng bata? Para dyan, may Plemix for Kids. Ang Plemix for Kids ay natural na lagundi. Tumutulong palabasin ang plema para tigil ang ubo, ramdam ang ginhawa. In banana and orange flavors. Be wise, mommy!
10: Yay!
11: Pambatang Lagundi, Plemix! Vitex Negundo L. Lagundi Leaf is a generic name of Plemix for Kids. If symptoms persist, consult your doctor.
0: Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Balitang kumpirmado, sigurado sa DZMM Radyo Patrol 630. Maliwanag, mas maaliwalas ang bawat umaga kapag kasama ang dalawang kwela na maghahatid ng matitinding kwentuhan at masasayang usapan. Alvin L. Chico, alas 6 at sasamahan pa ni Doris Bigonia, alas 7:30 sa Gising Pilipinas. Lunes hanggang Biyernes, alas 6 ng umaga sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Teleradyo. Basta AM, DZMM. Papasada na ang Pasada Balita. DZMM, numero uno sa aksyon.
1: Ay, sana po'y okay lang kayo ha, mga kapamilya. Diniho sa parte ng Quezon City, kahit papaano ay nag-improve naman na ang panahon.
2: Kahapon, pasilip-silip na rin ang ulan, araw ano? Nung hapon.
1: Pero may mga pag-ulan pa rin naman talaga, ano? Kumustahin nga po muna natin ating mga kapamilya dyan sa Pangasinan dahil may mga bayan po na nagdeklara na ng state of calamity. Alamin nga natin ang sitwasyon doon mula kay Sir Vincent Chu, ang operations and training head ng PDRRMO ng Pangasinan. Sir Vincent, magandang morning po sa inyo, mga taga-Pangasinan. Si Johnson and Christian po ito sa DZMM. Good morning po.
3: Good morning, sir.
4: Yes, sir. Yes, ma'am. Good morning po sa inyo at sa lahat po ng nakikinig po at nanonood ng inyong programa. Maganda po sa ating lahat.
1: Sa ngayon ho ba'y maulan pa dyan sa inyo?
4: Yes po, sir. Actually, tuloy-tuloy pa rin po yung ulan dito sa aming lalawigan. Actually, kahapon po, base lang doon sa forecast po ng PAGASA.
1: Opo.
4: Red rainfall warning po yesterday, but today po ay naka-yellow naman na po.
1: Opo. Ngayon ho ba'y may mga pagbaha pa?
4: Yes po. Actually, meron na kaming na-monitor. Meron na po tayong 249 na barangays na flooded. Nagmula po yan sa 15 municipalities at 2 cities.
1: Opo, pero ang nagdeklara pa lamang po ng state of calamity ay ilang bayan pa lamang sa inyo. May nadagdag ho ba?
4: Ganun pa rin po, sir. Bali, 7 pong municipality at saka 1 city po yung nagdeklara ng state of calamity.
1: Opo, ano mga bayan nga po ito at saka yung lungsod na nagdeklara po ng state of calamity, Sir Vincent?
4: Yes po, para po sa lungsod, ano po yung lungsod po ng Dagupan, para po sa municipalities, yung ating bayan po ng Infanta, mayroon po tayo sa Bugalyon, mga Aldan, mga Tarem, meron din po tayo sa may mga Aldan at saka sa Bayambang po.
1: Opo. Pero ang evacuees po ninyo ngayon ay marami pa rin ho ba?
4: Yes sir, opo. Meron po tayong naitala na evacuees po. Umabot na po tayo ngayon so far po ng 2,367 families inside the evacuation, mga 7,590 individuals po yan. At ang ating affected population nasa 357,195 families.
1: Hanggang gaano kataas pa po yung level ng baha doon sa mga lugar po na nabanggit ninyo na ngayon po ay flooded areas pa rin, Sir Vincent?
4: Yes po, nag-range po siya sa 1 to 2 feet. Meron po as high as 4 feet po yung mga area na yon. May mga areas naman po na receding na, pero kung ganito po at patuloy pa rin yung pag-ulan at tinitingnan po na din namin kasi yung ating mga river system po dito sa aming probinsya ay nasa above critical level na po.
1: Mm-mm. So ibig sabihin po, Sir Vincent, talagang hindi pa safe na umuwi sa bahay yung ilang mga residente dahil po mataas pa yung tubig sa kanila. At the same time po ba ay may mga sarado po bang kalsada, mga hindi passable po na mga daan?
4: Opo, tama po kayo sir, hindi pa po safe yung hindi pa namin in-advise na bumalik muna sa kanilang tahanan para rin po sa kanilang kaligtasan. At patuloy naman po yung ginagawang preemptive evacuation ng mga ibang bayan at saka rescue evacuation din po ng mga ibang bayan. Para sa mga national, provincial at roads and bridges naman po, a majority naman po ay passable po siya. maliban na lang po sa ibang area na hindi po siya possible sa light vehicles, like for example dito po sa may Bugalyon, sa Aguilar area po, dito sa may part po ng mga Tarum going to Albistondo, Dagupan City, at may mga barangay din po sa Calasiao, ang Binaha.
3: Opo, pero yan naman po ay dahil lang po sa baha kaya hindi po possible. Wala pong mga nasirang istruktura, tulay po, or other road infrastructure.
4: Yes po sir, dahil lang po ito sa mga, sa tubig ulan, dahil po sa baha. So far naman po, yung mga nasirang mga kable ng kuryente, infrastructure, wala naman po tayo nga naitala.
1: Opo, yun hong pitong municipalities at isang lungsod na binanggit nyong nasa ilalim ng state of calamity, bakit ho sila? Sila ba ang pinakagrabing apektado ng habagat?
4: Usually sir, alam naman po natin sir, meron po tayong criteria na sinusunod. Yung affectation po nila ay mataas, yung flooded areas po nila mataas, yung kanilang mga infrastructure at saka damages sa agriculture ay tumaas. So namit na po nila yung criteria for state of calamity. Mm-hmm. And base na rin po sa kanilang assessment, need na po talaga nila na mag-declare ng state of calamity. Meron naman pong mga bayan, like for example si Calasiao, na talagang binabaha din po yan dahil po sila ay konektado sa Marusay River na nasa above critical level na po, hindi pa rin po sila nag-declare ng state of calamity.
1: Opo, may nahugot po na quick response fund yung mga nag-declare po ng state of calamity.
4: Opo, yung ating search and rescue team composite po from aming, sa aming opisina kasama po yung Philippine Army at yung PNP na nakapag-deploy na po tayo noong weekend sa may bayan po ng Agno. Meron po tayo sa may bayan po ng Bani, mga Tarum, Albistondo, at Tayug, at sa Calasiao. So hanggang ngayon po nandun pa rin yung ating search and rescue team, nag-augment po dito sa mga bayan para tumulong po sa rescue evacuation.
3: Meron po bang naitalang casualty po, may namatay or mga nasugatan or nawawala po sa Pangasinan dahil po sa ilang
4: mga pangulo? Meron po tayong naitala na casualty at saka missing. Pero bine-verify po natin ito sa LGU, sa PNP at saka sa DLG kung ito po ba ay habagat related or hindi.
1: Yun po yung casualty ninyo?
4: Hindi pa namin masabi sir na casualty siya na related sa habagat. We have to confirm. Pero dito po sa aming monitoring, meron po tayong dalawa.
3: Opo. At yung nawawala po ay ilan naman sir?
4: Isa po.
3: Mm-mm. Ano ho yung nature nung insidente? Ba't ho nawawala yung isang missing natin?
4: Yung isang missing po sir, basta lumabas po daw ng bahay, nakainom, and inaagos po yata o nahulog po yata sa isang creek or sa isang ilog. So, titingnan po namin, kino-confirm po namin ngayon kung ito po ba talaga ay confirm o hindi.
1: Kumusta ho naman yung ating mga kababayang magsasaka dyan? Gaano nakalaki ang naging pinsala sa agriculture sector nitong mga habagat?
4: Yes po sir, for sa ating agriculture, ito po yung halos the whole month na po na habagat. Umabot na po tayo ng more than 649 million po for damages agriculture. Sa ating infrastructure naman po, more than 232 million na po yung ating damages. At yung ating livestock, nasa more than 2 million na rin po. So, consolidating pa rin po kami doon sa ating mga damages from iba't ibang LGU. Meron po tayong team na nasa ground na continuous po nag-assess. Nagpa-facilitate doon sa assessment po natin ng mga damages.
1: Ano ho bang pangunahing sinasaka na ating mga kababayan dyan sa Pangasinan?
4: Alo-alo po sir, depende po sa lugar. Meron pong palay, meron pong mais, meron pong bawang, may mga sibuya. So, nakadepende po. Pero majority po naman po ay talaga ay palay.
1: Sa livestock po?
4: Sa livestock po, mga kalabaw po sir, karamihan po, mga kambing.
3: Opo, at ang mga bangus natin sir, kamusta po ang industriya dyan? Ito po mga nagdadaang mga araw na maulan.
4: Yes sir, opo. Yun din po yung isa. Sa bayan po ng Dagupan, sa western part po ng Pangasinan, marami po tayo dyan mga bangus growers. Yun pong mga, may mga affectation na din po ito, pero yung kanilang number, yun yung continuum po namin na kinakonsolidate at kinakoordinate po sa kanila.
3: Kaya pa naman po ng budget ng LGU yung pagbibigay po ng tulong dito sa mga, bukod sa mga apektadong residente, pati po yung mga industriya, bilang ang forecast po so far ay magtutuloy-tuloy po ang maulan na panahon hanggang sa mga susunod na araw.
4: Opo, yes sir. Kaya pa naman po sir, actually nag-start na po kami nga mag-court actually last week po ang ating Peter M. Chairman, ang ating governor, nakaschedule din po siya ngayon. Mag-ikot din po siya sa mga devastated area, sa mga flooded areas, para tignan din first hand yung mga kailangan na needs po ng ating mga kawayan that, para may, agad-agad po na maibigay ito.
1: Oh, Sir Vincent, balikan ko lang yung industriya ng pagbabangus diyan sa inyo, ano. Mas favorable ba sa kanila yung ganito na kasi 'di ba kung minsan ho pagka mainit, sobrang init ng panahon, nangamamatay ang bangus naglulutangan. Pag ho tag-ulan ay ano bang challenge po sa kanila?
4: Opo, sir, ang pag tumatag-ulan, sir, ang problema po natin pag tumataas po yung tubig at lumalakas po yung agos, yung ating mga fish cages, mga fish pen po apektado diyan. Pag doon naman sa mga nasa fish pond, umaapaw po yung kanilang mga tubig doon sa fish pond. Yun po yung talagang yung ating mga bones doon ay nakakawala, nakakalabas din po. So yun yung mga challenges po natin.
1: So kumbaga, kung yung banta lang halimbawa na bababa ang oxygen level, walang ganun sa panahon ng tag-ulan, ano?
4: Opo, wala po. So usually po yan, ganyan pagdating po ng mga dry season, opo.
1: Opo. So dun sa binanggit mo naman kanina na more than 2,300 plus families na evacuees ninyo, so malamang sa hindi, hindi pa yan pauuwin kung ngayong araw lang na ito hanggang bukas, ano?
4: Opo sir, baka matagalan pa po ito at in-expect namin baka tumas pa po itong number na ito actually.
1: Opo, hindi ibig sabihin po kung ang mga evacuees ninyo nasa public schools din ho ba?
4: Yes po sir, meron pong iba nasa evacuation center. Ng munisipyo, yung iba po nasa barangay, yung iba naman po ay nasa school.
1: Hindi ibig sabihin eh, apektado rin ang klase ng mga estudyante na nandoon sa evacuation center na nagsisilbi pong tuluyan pansamantala ng mga kababayan po ninyo.
4: Yes po sir. Actually, yung ating mga schools naman po, halos lahat naman po ay nag-declare na rin po ng class suspension, gawa na rin po ng pagbaha.
1: O, ano ho kalalim ang na-monitor na pagbaha sa inyo at saan pong lugar?
4: Yes sir, nasa 1 to 2 feet po. Meron pong high as 3 to 4 feet. Karamihan po nasa western part po ito ng Pangasinan. Ilan po dito yung sa bayan po ng Agno, meron po tayo sa Bani, Infanta, Mabini, Binmaloy, Bugalyon. Meron din po tayo sa Maya Labrador, mga Tarem, Kalasyaw. So ilan po yung mga bayan po na yan.
1: Opo, ang binabantayan ninyo yata ay ang Agno River na lumalaki ho ba yun sa malaking-malaki?
4: Yes sir, malaki naman po talaga yung Agno River sir, nag-stretch po yan from mountain province pababa po, transversing Pangasinan, mountain province na Tarlac. So itingnan po natin yung dam level po ng Angat, Binga at saka San Roque at saka yung ulan na ang gagaling po sa uplands. For sure kasi po dito sa aming lalawigan ay catch basin po kami. So kung malakas po talaga yung ulan dito sa may uplands natin sa mountainous area ay bababa po yan dito sa amin sa Pangasinan. So yun po yung talagang magpapataas po ng ating mga river system.
3: Nag-brown out ba sa inyo dyan, sir, itong mga nakalipas na araw?
4: So far, hindi pa naman po, sir. Hindi pa po.
1: Okay. Alright, sige. Baka may mensahe na lamang po kayo sa inyong mga kababayan na maaaring nakamonitor po sa atin ngayon, Sir Vincent.
4: Yes po, para sa ating mga kababayan, kami po ay nakikusap kung meron po tayong pinapatupad na preemptive evacuation yung ating mga LGU ng ating mga local chief executive, ay lamang po ay sunod po tayo sa pinapatupad na preemptive evacuation para po sa inyong kaligtasan.
1: Opo. Speaking of pakiusap, ang inyong mga kababayan ba pagka ganyang may mga announcement ng preemptive evacuation, madali namang pakiusapan? Or meron talagang kung minsan eh, syempre ayaw iwan yung bahay, baka manakawan, tapos eh pagdating ng nandyan na ang malakas na pag-ulan o kaya malalim na pagbaha, tsaka magpaparescue?
4: Opo. Actually sir, meron, madali naman po silang kasi talagang yung mga inuna po natin talaga yung mga nasa hazard prone area doon sa ating mga lolahing at sa mga nasa tabi po ng Agno River po. Sumusunod naman pa sila pero meron pa rin po talaga na hindi maiwasan. Meron pa rin po yung mga talagang ayaw sumunod. Pero tama po kayo talaga, may mga time po talaga na ayaw po nilang pumunta sa evacuation center. Gawa po ng mainit, maraming tao, hindi nila maiwasan yung kanilang mga livestock yung kanilang tahanan, pero naiintindihan naman po namin yun. Well, siyempre meron din po silang history dun sa lugar at nahirapan din sila na umalis. Gano'n po yung kanilang identity. Pero as of now talaga, ang priority po natin talaga yung kanilang kaligtasan.
1: Opo. Maraming salamat Sir Vincent. Maganda umaga po at mag-iingat po kayo ha.
4: Yes, sir. Maraming salamat po. Ingat din po kayo dyan, sir. Thank you po.
1: Thank you po si Sir Vincent Chu, ang Operations and Training Head ng PDRRMO ng Pangasinan. Sila ho pala, inuulan pa rin doon hanggang sa ngayon, ha?
3: At baka yung ibang lugar sa Northern Luzon ay ganun din ang panahon. Kaya keep us updated po para maitawid namin sa mga opisyal ang inyong pangangailangan.
1: Mag-iingat, mag-iingat, at sa mga kabubukas lamang po na kalila mga radyo at nakamonitor po sa atin sa teleradyo at sa mga nasa sasakyan sa oras nating 5:59. Narito ho muna muli ang mga maiinit na balita ngayon. Bagyong Pilandok, patuloy na palalakasin ang habagat. Dalawa pang bagyong nasa labas ng Philippine Area Responsibility, binabantayan din.
3: Tarlac is inailalim sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha. Limang bayan sa Bataan, lubog pa rin sa baha.
1: Mga kaso ng leptospirosis, patuloy na nadaragdagan. Mga alagang hayop, posibleng tamaan ng sakit.
3: Presyo ng mga produktong petrolyo, posibleng bumaba bukas.
1: Sa atin po namang Metro Pasada, tatlong binatilyo arestado sa pagpatay sa bookkeeper sa hotel sa Quezon City. Ay mga kapamilya, sa mga may pasok po dyan at sa mga may lakad, bango na, gising na ho kayo, it's a holiday, National Heroes Day. Ay mga bayani po natin dyan sa iba't ibang lugar, kayo man ay ordinaryong bayaning traffic enforcer, bayaning police,
2: security guard
1: na bayani,
2: healthcare worker,
1: government official na bayani. Hindi kayo makatingin ngayon, ano? Meron talagang mga bayaning nasa gobyerno. Meron naman talaga. Meron lang talagang naliligaw ng landas na pailan-ilan. Kung kayo man ho yung mga hindi bayaning yon, ay good luck po sa inyo.
3: Sorry na lang.
1: Hindi po kayo kasama sa mga babatiin namin.
3: Hindi kayo relate.
1: Muli, maraming salamat sa inyong pagsama ho sa amin sa nakalipas na naman isang oras nating balitaan at kwentuhan ngayong pong holiday ng August 31. Aba, Eddie Berman sa pala bukas, ano?
3: Bukas! Oo.
1: Si Jose Marichan, kakanta na naman.
3: Lalabas na, hindi na lang nakasilip
1: ka. Oo. Ingat po kayo, ha, mga kapamilya. Muli, maraming salamat. Ako po si Johnson Manabat.
3: Ako naman po si Christian Yosores.
1: Pero walang maglilipad ng channel, walang BBTV dahil susunod na ang Gising Pilipinas with Alvin El Chico.

Johnson Manabat, Christian Yosores, Pasada, Balita.

0: Ito na po ang may init na balita ngayon Lunes sa Gising, Pilipinas. Lagay muna tayo ng panahon bagyang lumakas ang bagyong Pilandok habang gumikilos sa Philippine Sea. Muli po itong namataan sa layong 1,130 kilometers sa silangan ng dulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas ng hangin umaabot na 55 kilometro per ora at pagbugsong 70 kilometro per ora. Hindi po inasa magla-landfall ang bagyong Pilandok pero palalakasin ang habagat na magpapaulan naman sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang dito ang Ilocos, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Cavite, Rizal, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Dito po sa Metro Manila, maulap at posible pa rin ang pabugsong-bugsong ulan. Buong araw, binabantayan din ang dalawa pang bagyo at isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility. 4 minuto makalipas ay 6 ng umaga, gising na, bango na. Isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Tarlac dahil sa epekto ng malawakang pagbaha. Mahigit 50,000 pamilya po apektado at halos 2,000 nananatili sa mga evacuation centers. Sa bahay ng paniki, nagpatupad ng forced evacuation o sa pinitang paglikas sa mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar. Gumamit ang mga rescuers ng bangka matapos umabot ng hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay. Pahirapan din ang transportasyon dahil sa pagkasira po ng 3 tulay bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang dito ang bahagi ng Aquino Bridge na gumuho noong Biyernes ng gabi dahil sa malakas na agos ng Tarlac River. Noong Sabado, gumuho rin ang bahagi ng Agana Bridge na bumagsak sa ilog kasabay ang SUV na may 5 sakay. Naasagip ang isang pasahero habang patuloy po ang search and rescue operation sa 4 nawawala kahapon. Nasira rin ang bahagi ng 1 tulay na malapit naman sa Aquino Bridge kaya maraming residente ang stranded. Paano ba ito? Ba'y resulta ng dispalinghadong flood control project? Dispalinghadong public works project? Nangako po ang DPWH na magtatayo ng temporary steel structure para idugtong ang mga tulay kapag gumanda ng panahon. Sa Pangasinan, nasira naman ang bahagi ng dike sa bayan ng Tayog dahil sa malakas na alon sa Ambayawan River. Nagtulong-tulong na mga residenteng maglagay ng sandbag para magsilbing pansamantalang proteksyon. Sa ngayon, 8 bayan ang nasa state of calamity sa Pangasinan dahil sa malawak ang pagbaha. Ganito na lang po palagi, paulit-ulit yung mga headlines at mga istorya po natin. Ano? Hindi nagbabago. Hindi tayo natututo. Dapat pag ganyan na yung mga headlines sa mga nakarang taon, ay ginawa na natin sobrang tibay yung ating mga dike, yung ating mga tulay, dahil alam naman natin ang mangyayari at mangyayari, yung ganyang kalakas. I mean, walang limit yung lakas ng kalikasan. Kaya dapat ganun nakatindi ang mawi-withstand na puwersa ng ating mga public structure. Lubog pa rin po sa bahang 5 bayan sa Bataan, kabilang dito ang mga bayan ng Dinalopihan, Orani, Pilar, Abukay at Hermosa. Sa bayan ng Hermosa, bangka na ang ginagamit ng mga residente para makabiyahe at kumita. Dahil matagal humupa ang baha, apektado na rin ang inuming tubig. Kaya ilang residente ang dumarayo pa sa ibang lugar para umigib ng inuming tubig at pampaligo. Asa na yung soundbite?
1: Kung meron tayong mga alagang aso at pusa, ay...
2: Wala po kaming kakainin eh. Wala kami, hindi kami pwede mag-ride sa kid. Kaya naobliga kaming magbangka. Mayra po, halos. Talaga, alo po ngayon nga abuti namin. Sa pamamasada sa bangka.
3: Sa palaran?
2: Sa palaran po.
4: Wala kaming power doon eh. Wala kaming maigiban. Kaya ako minsan, nagdadala na ako pagkapabalik. Tubig.
3: Ano po yan? Panginom?
4: Panginom.
0: Ayon sa PDR-RMO, hindi agad umuhupa ang baha dahil nagsisilbing catch basin ang tubig mula sa Pampanga at Zambales. Sa ngayon, mahigit 5,000 residente pa ang nananatili sa mga evacuation centers sa Bataan. Sa Subic Bay Freeport Zone, 2 na pong namatay sa paghuhu naman ng lupa sa warehouse. Kabilang sa namatay ang driver at Chinese na marketing manager ng isa sa mga negosyo sa Tipo High Tech Park. Sa Olongapo City, nakuna ng video ang malaking sawang lumulutang sa baha sa barangay Santa Rita. Hindi pa po tukoy kung saan galing at kung saan na napunta ang sawa. Magandang umaga muna kay Ma'am Grace Castañeda ng ating

0: Pagka sa weather forecaster, wag nating pantayin dahil busy ng alay ito. Alamin po natin magigintayan ang panahon dito sa Metro Manila at mga karating probinsya. Ngayon na nasa loob pa rin ng ating bansa ang bagyo at may dalawa pang umaali-aligid. Magandang umaga sa inyo, Ma'am Grace.
1: Magandang umaga din po, Sir Alvin. Magandang umaga din po sa inyong mga taga-subaybay.
0: Opo.
1: Yes po, sa ngayon po, medyo marami po tayong weather disturbances na minomonitor. Meron po tayong dalawang tropical depression sa labas ng ating area of responsibility and meron din po yung nasa loob na si tropical depression Pilandok. So dito po muna tayo kay Pilandok. Ngayon po ay bahagya itong nag-intensify habang babaybay pa rin po or binababay pa rin itong karagatan sa east ng extreme northern Luzon. Last location niya is 1,130 kilometers east of extreme northern Luzon. Taglay po nito yung lakas ng hangin na 55 kilometers per hour malapit sa sentro at pagbugso na umaabot sa 70 kilometers per hour. So ngayon po, halos stationary po ito and nakikita naman po natin wala itong direct effect sa anumang bahagi na ating bansa, ngunit isa pa rin po ito sa nag-i-influence dito sa habagat po natin. So generally, north-northwestward yung magiging kanyang pagkilos and lalabas siya na ating area of responsibility by Wednesday evening or Thursday early morning. And hindi din po ito magla-landfall sa anumang bahagi ng ating bansa. While bukod po dito, meron din tayong minomonitor pa yung si Tropical Depression Southdale. Ito pa rin po yung dating si Obet. Yung movement niya is medyo bumalik po siya dito sa ating monitoring domain, 1,180 kilometers west of extreme northern Luzon. Southward po yung pagkilos niya or patimog or mas pababa po sa bilis na 15 kilometers per hour.
0: So, pwede pala yun, Ma'am Grace, sa pabaliktad ang movement niya, no? Akala ko't palagi pataas pa north. Yung itong si Obet, pababa.
1: Yes po, opo. Mas pababa po yung movement niya. Actually, yung movement naman po ng mag-iis, depende naman din po sa mga neighboring weather systems.
0: Ayan. Sige, tuloy niyo po. Tuloy niyo po, ma'am. Sorry po.
1: Yes po. And ito naman pong si dating bagyong Obet, generally nga po, sa ngayon, mas pababa po yung kanyang pagkilos. And yung sa susunod po is mas northeastward naman po or pataas na. So, ito po ngayon, hindi natin inaalis yung re-entry. Ruled out yung re-entry niya ng FAR, but still hindi pa rin po niya maaapektuhan yung anumang bahagi ng ating bansa. And then, yung isa pa pong tropical depression, last location naman niya is 485 kilometers west-northwest of Itbayat, Batanes. So, ito naman po ang movement niya is north-northeastward sa bilis na 15 kilometers per hour. For this tropical depression, nagkakaroon po siya ng binary interaction with Southdale dahil medyo malapit po silang dalawa. Hindi rin po inaalis yung entry part na ruled out na din po ito. At also meron din tayong dalawang scenario dito sa tropical depression na to. Pwedeng sa mga susunod po na araw, malusaw siya and then sumama siya dito sa circulation ni dating bagyong Obet, or pwede din naman pong magpa-ikot-ikot lang siya or para siyang magpabago-bago yung kilos niya almost. And then magkilo siya patungo dito sa Taiwan area. But still, hindi pa rin po natin siya nakikitang maka-apekto sa anumang bahagi po na ating bansa. And ito pong tatlong weather disturbances po neto. Ito pa rin po yung continuous na nag-influence sa habagat po natin. So yung habagat pa rin po yung ina-expect natin na magdudulot ng mga pagulan for most of Luzon sa kailang areas po ng Visayas. So for now, possible pa rin po yung 100 to 200 mm rainfall natin sa Ilocos Norte, Ilocos Sur, La Union, Abra, Pangasinan, Benguet, Zambales, Bataan, Tarlac at Pampanga, while 50 to 100 millimeters for the area of Batanes, Apayao, Kalinga, Ifugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija and Bulacan. And sa mga susunod araw, posible pong magpatuloy itong mga malalakas po na pagulan nito mas nakakonsentrate po ngayon dito sa may norte, lalo na po sa western sections nito. And for dito naman po sa Metro Manila, also with nearby areas, sa ngayon, less na po yung mga pagulan na mararanasan natin, but still, dahil prevailing pa din po yung habagat, possible pa rin po na may mga period po tayo ng heavy rainfalls kapag meron pong thunderstorm na due to habagat.
0: At papag ganito po ang sitwasyon, magtutuloy-tuloy po ang masungit na panahon dito po sa Metro Manila at sa Norte. Hanggang kailan, Ma'am Grace? Friday?
1: Sa ngayon po, no, nakita natin halos yung buong week generally, maulan pa rin po yung expect natin for most of Luzon yung in the next 5 days po natin. But for now, wala pa po tayong nakikita na in terms of intensity na tulad po siya nung naranasan natin nung nakaraang weekend or nung Sabado po.
0: Oo nga. Lakas, yeah. Malakas yung ulan nung Sabado. So, hindi naman sisikat na ba yung araw sa Metro Manila today o hindi, mananatiling makulimlim?
1: Makulimlim po tayo ngayon, generally, pero meron pa rin po tayong mga brief sunshine lang po. Posible pong panandalian, sumikat po yung araw, and then generally, parang cloudy po ulit.
0: Opo.
1: Tapos may mga possible pa rin po na thunderstorm, pero less na po compared po nung mga nakaraang araw.
0: One last na lang, ma'am, mayroon bang rainfall warning advisory ang PAGASA ngayon hanggang alas 8 ng umaga?
1: Sa ngayon po, no, yung atin namang mga, yung BRSC po natin, meron pong heavy rainfall warning for the area or sa portion po ng Zambales, which is orange, while yellow naman po sa portion pa, or yung south portion ng Zambales, and then yung Bataan, Tarlac, at Nueva Ecija. For dito po sa Metro Manila, meron tayong mga ina-expect na mga light to moderate with occasional heavy rains po sa ilang portions ng Manila and nearby areas.
0: No, yung Metro Manila yellow.
1: Ngayon po wala po tayo.
0: Wala. Okay, salamat sa Diyos. Para mapahinga. Thank you. Thank you, Ma'am Grace. Mabuhay po kayo dyan sa PAGASA, ma'am.
1: Maraming salamat din po. Mag-ingat po tayong lahat.
0: Si Ma'am Grace Castañeda po ang ating PAGASA weather forecaster.
2: Alerto sa bagyong Pilandok at Habaga.
0: Punta na po natin yung ating mga radio patrol. Teka muna, bago pala yung Radyo Patrol, may balita pala, patay ang 11-anyos na bata matapos malunod sa creek sa Barangay Canumay West dyan po sa Valenzuela City. Sinasabing naglalarong biktima kasama ang kaibigan sa gilid ng creek nang parehong mahulog sa tulay. Nalunod po ang biktima habang nakaligtas ang kanyang kaibigan. Sa Malabon, patuloy operasyon ng ilang maliliit na negosyo kahit hindi pa rin humuhupa ang baha. Mahigit 1,000 pamilyang lumikas, lalo't halos 17 kalsada pa ang lubog sa bahang sinabayan ng high tide. Sa Rizal naman, halos 2,000 pamilyang lumikas sa mga evacuation center sa 8 barangay. Punta na natin ang ating Radyo Patrol na si Rowan Cueto. Rowan, go!
3: Alvin, nagkalat ang mga basura sa ilang bahagi ng Barangay Lingunan sa Valenzuela City matapos pumupa ang baha. Sa may Lingunan Bridge, makikita ang mga naipong basura sa creek, kabilang mga plastic bottles, tanga ng puno, tayro at ipangkalat na tinangay ng baha. May mga basura din na iwan sa isa ilang kalsada, particular na sa may Plastic City o Vicente Reales Canumay Bypass Road. Napansin din natin ang mga nasira sa bahagi ng kalsada sa Tisan Sago Street na sinasabing nasira dahil sa paulit-ulit ang baha sa lugar. Pagpasok naman natin sa dalandanan sa kanto ng G. Lazaro Street, may bahaging abot gutter pa ang tubig. Samantala, hindi pa rin tapos ang rehabilitasyon ng Tisan Sago Street. Batay kasi sa project details ng DPWH na nakapaskil dito sa lugar, sakop ito ng rehabilitasyon, reconstruction at upgrading ng damaged paved roads na nakatakda sanang matapos noong August 3. Pero hanggang sa ngayon, hindi pa rin ito tapos. Sa kasulukuyan, mga motosiklo at tricycle pa lamang ang karaniwan nakakalusot sa bahaging ito dahil sa kalagayan ng kalsada. Samantala, Alvin, makulimlim ang kalangitan dito sa lugar at malakas ang hangin, pero kasulukuyan ay wala namang pag-ulan. Yan ang balitang kumpirmado. Sigurado, ito ang Radyo Patrol. Roy Cueto, DDMM.
0: Maraming salamat, Roy Cueto. Si Dr. Mario Fistina, gising na kahit holiday. Ha? Kasi mga doktor, wala ding holiday, di ba? Alam, pinapabati ang pinsan niyang si Monique. Fistina, isang happy birthday. Punta naman natin si Ma'am Tris Salinto. Uy, bumalik si Tris. Absent to nung last week. Ha? Tris, go!
4: Good morning, Alvin. Para sa mga pamilya nating magagawi malapit sa Malacanang, bukas na sa mga motorista yung Recto Menzola at Ayala Bridge. Matapos isara ang mga nasabing kalsada kahapon, ito'y matapos magsagawa ng simulation yung PNP bilang paghahanda sa posibleng mga pagtitipon ngayong National Heroes Day. Mula Murayta o Kulakan Divisoria papunta kang Recto, maluwag kang makakadaan dahil wala pang barikadang nakapwesto malapit sa University of the East. Bukas yung lahat ng ruta, pali po mga Legarda Bustillos o kung madadaan man sa kasal papuntang Ayala Bridge. Pansin ng Radyo Patrol na nakatabi o nakagilid lamang rin kasi mga deparred wire na barikada at container van hindi gaya kahapon na ginamit na pangharang sa tulay. So far sa pagkakalam ko, Alvin, may ilang progresibong grupo yung makitipon namaya sa tapat ng Chinese Embassy sa Makati yan. kasabay ng National Heroes Day, pero dito sa Manila ay wala pa tayong titimbrihan na ano bang pagtitipon. Yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol, Trisha Lindo, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Ma'am Trisha Lindo. Sunod natin si Robert Mano, na ngayon ay nasa North Luzon Expressway. Anyari, di ba may programa si Robert kanina? Ibig mo sabihin, hindi siya pumasok kanina? Ah, sobrang traffic. Anong meron? Robert Mano, go!
5: Alvin, magandang umaga kung dyan sa Metro Manila ay maluwag ang dali ng mga sasakyan. Dito naman sa North Luzon Expressway, halos walang galawan ang mga sasakyan. Northbound at southbound yan, approaching ng San Simon exit. Ang dating nasa 10 minuto, napagitan mula sa San Fernando papuntang San Simon exit. Ngayon, 4 hours and counting na kami dito.
0: 4 hours? Hindi
5: pa rin.
0: Bakit 4 hours? Anong nangyari?
5: 4 hours na. Kasi Alvin, sobrang para ng usad ng mga sasakyan dahil pagdating sa may Tulaok Bridge, ito yung sa may San Simon area, mataas yung baha. So naku, yung apat na lane, magiging isang lane yan at yung isang lane na yan ay sobrang bagal pa nung daan ng mga sasakyan dahil nga medyo may kataasan pa rin daw yung baha. At sa ngayon, approaching pa lang ako nitong San Simon exit, hindi ko pa nadaraanan yung mismong baha na area. Pero hindi na pa madilim pa. Pero ang maganda lang, wala namang pagulan dito. Pero yung mga Alvin, yung San Simon area din, yung papunta sa may Tabiao, sa Nueva Ecija, yung papunta sa may Araya at Pampanga, kung daraan ng San Simon, kahit anong uri ng sasakyan, hindi na po kayo makakadaan, ikot na. At hindi kahit yung 10-wheeler na truck ay hindi po pwede makadaan sa San Simon. Yung ibang alternate route dito sa San Simon area, kagaya ng MacArthur Highway, hindi rin madaanan ngayon dahil nga mataas yung baha. Ito lang yung tolerable sa may NLEX, kaya nandito lahat na siksikan yung mga sasakyan. Pero yun nga, gugugol lang napakahabang oras bago tuloy ang makalampas dito sa may San Simon area. Paglampas ng San Simon area, yung kabilang side nakikita ko na mangilan-ilan na yung mga nakakatawid din, maluwag na yon papunta sa norte. Etong sa papuntang south area, yung paluwas ng Metro Manila, gapang pa din, Alvin. So yun yung asahan ng mga yung ibang mga sasakyan, itinabi na nila sa gilid ng kalsada dahil sobrang tagal nga ng biyahe. Yung nakikita ko na yung San Simon exit, yung toll gate mismo may baha, pero nakakadaan pa rin yung mga sasakyan dyan at pinadadaan pa rin itong mga tauhan ng North Luzon Expressway.
0: So, holiday pa yan ha. Ay, paano kung hindi pa holiday? Di lalong haba yung apat na oras. Sobrang haba ng apat na oras, Mano.
5: Imagine mo yun, wala pang San Fernando. Lumampas ka na ng San Fernando, Pampanga ron. So mga 6-7 minutes lang yun, yun ang normal na biyahe. Ngayon, 4 hours and counting.
0: Kaya lang, anong may pwede bang gawin yung NLEX? Siyempre, bahaya. Anong gagawin niya? Hindi naman wala pwedeng pwede ba sip-sipin yung tubig na yan? Paso.
5: Hindi mo rin man maipump out dahil yung community sa paligid dito San Simon mismo, baha talaga, mataas din talaga yung baha.
0: So wala kayong magawa kung hindi antayin humupa?
5: Oo.
0: Buti ka mo hindi na natuloy yung ulan.
5: Buti wala. At kahit ambon ngayon, wala. Maganda yung panahon dito sa may San Simon area sa NLEX, Alvin.
0: Sige, good luck. Pagpasensyan mo na, wala ka raw talent fit. Si late is late . Absent is absent daw, sabi ng ni Camille. Pasensya na.
5: Totoo yan.
0: Diba, inagahan mo, yung pasok, wala kang kasalanan dahil traffic, and yet ikaw pa rin yung maapektuhan dahil wala kang talent fee.
5: Okay.
0: Wala ding hazard pay yan.
5: In-expect ko na nga ito na traffic, kaya 1 a.m. bumiyahin na ako.
0: Yan ang Robert man, hindi lang umabot, ano po.
5: Ano, hindi pa rin talaga. Hindi tayo ng baha.
0: Pakikinabangan ka na lang daw ng Radyo Patrol at ng DZMM na mga programa at ikaw mag-ulat dyan ha, from time to time. Shout out ko ulit mamaya pagdating ni Bigornia ha.
5: Sige, Alvin.
0: Thank you, Brian. Maraming salamat si Robert Mano po na naipit sa traffic dyan sa North Luzon Expressway. Kasi nga po, galing siya sa weekend . Di nauwi sa pamilya niya dun sa Pampanga at papasok ng madaling araw ng Lunes. Alauna pa lang, bumabiyahin na yung lolo niyo. O, tinan niyo, anong oras na? Alas 6:23 na. At dun pa rin siya sa NLEX. Hindi pa po siya nakakalagpas sa binabahang tulay dyan sa NLEX. Kaya good luck! Paano ka na pag nagjijingle ka na? Ay, mahirap ano. Mahirap. Gigilid mo talaga at magpapasimple ka sa talahiban. May payong naman. Hindi, katawag ng kalikasan yan. Kahit sino naman, pag lumipas na yung apat na oras, eh talagang magjijingle at magjijingle. Ay, bukod pa sa ibang tawag ng kalikasan at ang gutom. 6:23 in the morning. Mag-almusal tayo. Zeus Legazpi, go!
6: Alvin, good morning. Pangungunahan niya ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang paggunita sa National Heroes Day dito yan sa libingan ng mga bayani sa Taguig City. Mamayang alas 8 ng umaga ay nasa magsisimula ang seremonya na gagawin sa Tomb of the Unknown Soldier. Kasama ng Pangulo, Defense Secretary Gilbert Chodoro, Armed Forces Vice Chief of Staff Lieutenant General Romel Roldan, National Historical Commission of the Philippines Chairman Regalado Trota Jose Jr., Taguig City Mayor Maria Laarni Lopez Cayetano. Inaasahan ngayong araw ang mga pag-aalay ng Bulaklak bilang pag-alala sa mga bayani ng bansa na susundan ng mensahe mula Pangulo. Ngayon Alvin, dito sa libingan ng mga bayani, walang nararanasang pag-ulan. Bagamat maulap Alvin ng pawirin kanina, nung binaybay natin yung bahagi ng Pasig Boulevard mula Pasig City hanggang makarating ng C5 Road at McKinley dito sa Taguig, pansin pa din, hindi naman basa yung kalsada at wala rin pag-ulan sa bahagi na yan ng Taguig. Yung usa din ng mga sasakyan dyan, Alvin, bagamat mayroong pagdiriwang dito sa libingan ng mga bayani, eh maluwag pa naman at mabilis pa yung usad ng mga sasakyan. Ang balitang kumpirmado, sigurado ito, ang Radyo Patrol, Zeus Legazpi, DZMM.
0: Thank you, maraming salamat, Zeus Legazpi. Sunod natin si Arnello Zaita from Quezon. Go, Nel.
7: Yes, good morning, Alvin. Patay ang 65 anyos na babae habang apat ang sugatan matapos malbok ang sinasakyan nilang tricycle sa isang truck sa Maharlika Highway, Barangay Villabota, Quezon. Batay sa investigasyon ng pulisya, patungong Bicolang Wing van truck na kargado ng tinatayang 1,007 kahon na DSWD relief goods nang bumangga sa kasalubong nitong tricycle sa kurbadang bahagi ng highway. Sinasabing nawala ng kontrol sa manibela ang driver ng tricycle, dahilan para lumapas ito sa kabilang linya at bumangga sa truck. Isinugod sa Quezon Provincial Network Hospital sa Gumaca ang babaeng pasahero ng tricycle, ngunit pumanaw din ito habang ginagamot. Ayon sa pulisya, nagmamadali umano ang driver ng tricycle sa pagmamaneho para sana isugod sa ospital ang nasawing biktima dahil sinasabing nauna na itong na-stroke bago nangyari ang insidente. Patuloy ang investigasyon ng Gumaca Municipal Police Station upang matukoy ang may pananagutan sa insidente. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito Radyo Patron, Arnello Zaita, DZMM.
0: Thank you! Maraming salamat, Arnello Zaita. Magandang umaga po sa gising na gising na si Attorney Chris Bendijo ng Bureau of Customs. Attorney Chris, wala pong pasok. Tulog ka ulit. Then, meron kasi taong nasasanay, ano? Tapos mukhang nasasanay na si Attorney Chris Bendijo na magpadala naman ng mga treats. Kasi Elmira treats. Oy, thank you naman. Maraming salamat. Pang-breakfast na mga staff. Ano? Thank you. Maraming salamat. Grace San Mateo, gising na gising na. Si Paolo Balta ng Virac Catanduanes ay gising na gising na rin. Ganon din si Ted Kua na pinapabati ng happy happy birthday si Marvin Chester Kua.
8: Happy birthday!
0: Ang kanyang pamangkin. Manong Rod, go!
9: Good morning, Alvin. Isang panibagong landslide ang inuulat na naganap sa loob mismo ng tipo high-tech eco park, isang industrial development area sa Subic Bay Freeport Zone. Base sa ulat, ikalawa na itong landslide na nangyari halos 7 oras lamang matapos na gumuho ang isang bahagi ng high-tech eco park na nagresulta sa pagkasawi ng dalawang katao, isang Chinese at isang Pinoy dump truck driver. Dalawa pa ang isinugod sa ospital na natabunan ng gumuhong lupa. Sa ikalawang pagguho ng lupa, tumabon ito sa isang bagong warehouse di kalayuan sa unang landslide noong nakaraang Sabado ng tanghali sa kasagsagan ng buhos ng ulan, ngunit wala namang iniulat na nasaktan. Dahil sa dalawang sunod na insidente ng pagguho, nangagamba ang ilang Pinoy investor sa lugar na muling maganap ang landslide dahil sa undevelopment site ay bahagi ng daang ektaryang virgin forest ng Subic Bay Freeport Zone na pinatag at pinutol ang libo-libong mga puno na ginawang industrial site. Kaya't patuloy ang pagbaba ng tubig. Ang tipong high-tech eco-park ay isang 209 hectare na tinaguri ang eco-friendly mixed-use industrial development investment na ini-award sa isang malaking Taiwanese investor ng SBMA Management noong 2019 malapit sa tipo express entry gate sa loob ng Subic Bay Freeport Zone. At yan ang balitang kumpirmado, sigurado. Ito ang Radyo Patrol. Rod Eason, DZMM.
0: Thank you, Manong Rod Eason. Thank you, Radyo Patrol.
2: Basta may nangyari, naka-report agad sa DZMM. Radyo Patrol sa Extreme. Basta AM, DZMM.
0: Sa oras na 6:28,
8: ang oras ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrup and Capsule. Maluwag ang paghinga, tunaw ang plema. Basta lagundi, Plemex!
0: Walang holiday sa mga viewer po natin sa labas ng bansa. O sa bakit, hindi naman pala holiday sa Japan. Gagaya ni Lilibef Oi ng Japan ay nakamonitor sa atin at si June Villa naman ng Koh Samui sa Thailand. Pero si RC Castle, taga Negros lang to, taga Ilonggo to eh. Magandang mayong aga sa mga Ilonggo na nagpamahal. Matikag nagatanaw, si Rosalie Pueblo naman from Bambang, Pasig. Careful ako lagi sa Bambang, baka ano masabi ko eh. Maganda din sa inyo, Cecil Lopez, si Ma'am Lina Ho, at si Jenna Turqueza Peñaranda. Teka muna, magta-time out muna tayo. Kailangan ko mag-commercial gap dahil meron pa po tayong kakausapin. Kausapin natin si Mayor Edwin Olivares. Mayor pala ulit si Edwin Olivares. Ay di ba nung panahong SRO pala lagi namin guest ito, iba presidente ng Mayor's League ito, bumalik na sa pagka-alkalde ng Paranaque. Balita natin, abot liig ang baha dyan sa ilang lugar sa Paranaque City. Alamin po natin ang sitwasyon ngayon sa pamagitan po ni Mayor Edwin Olivares sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy kahit holiday!
2: Boses na gigising sa umaga. Alvin El Chico. Gising Pilipinas. Basta AM, DZMM.
10: Ang sakit ng ulo, dapat di pinapatagal. Doon ka sa magaling magpagaling. Biogesic, maaasahan. Kaya most trusted headache medicine brand ng milyon-milyong Pilipino. Galing magpagaling ng Biogesic. Ingat!
11: Unilab quality yan.
12: Paracetamol is the generic name of Biogesic. If symptoms persist, consult your doctor.
13: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, Born for Happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
14: Pag naasiman ka, akin ka.
13: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
15: Playtime Entertainment, Born for Happiness.
2: Balitang kumpirmado, Radyo Patrol, serbisyong sigurado, DZMM.
16: Kahit may edad na kami, masigla pa din.
17: Tuloy lang sa activities, on the go!
16: Dahil sa healthy lifestyle at tulong ng Arthrosin.
18: Para sa mga active adults, may Arthrosin. Ang Arthrosin ay undenatured type 2 collagen at MSM. Kasama ng proper diet at exercise, maaaring makatulong ang Arthrosin.
16: Let's go!
17: Make your move, baby!
18: Arthrosin, get going!
19: Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis? Mag-Arthrosin! Mabibili ang Arthrosin sa mga leading drugstore nationwide. Mahalagang paalala, ang Arthrosin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
20: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si virtual pag-ibig for you. Download na ang Virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig Fund Solid Kaban.
2: Basta AM, DZMM. Sasabayan kayo sa almusal ni Alvin El Chico. Chico. Gising Pilipinas. Alerto sa bagyong Pilandok at Habaga.
0: Magandang umaga po kay Bert Gomez, kay Ma'am Lina Hogising na rin ha, at si Mayor Edwin Olivares ng Parañaque City. Magandang umaga po sa inyo, Mayor.
1: Ay, magandang umaga sa'yo, Alvin, pati po sa mga nakikinig po sa atin, sumusubaybay ng programa po natin. Magandang umaga po sa lahat.
0: Sabi ko, long time no hear, long time no see. The last na nag-interview kami sa'yo, mayor ka pa, tapos nag-congressman ngayon, mayor ulit, Mayor Edwin.
1: Opo, andito lang naman po tayo, anytime.
0: Oo nga po.
1: Magkampanan po natin yung ating trabaho, responsibilidad.
0: Oo, balita ko po, umabot ng hanggang liig ang baha dyan sa ilang parte ng Parañaque. Nahupa na po ba?
1: Opo. Isang portion lang po yan dito po sa Barangay San Isidro, particularly doon po sa may Valley 2, Valley 14, Valley 15. Pero pagdating po ng hapon, halos wala na rin pong tubig eh. Kasi alam naman po natin yung itong habagat na ito last week at daloy nung ating yung bagyong Obet last week, Thursday, Friday, Saturday, Sunday, buulan eh. Sabado po, nagkaroon po kami ng tubig dito po sa ibang lugar po sa Parañaque.
0: Opo, pero kamoy na hupa na. Wala nang tao, wala nang evacuees. Hindi na kailangan ng ganun.
1: Wala na po. Kaya nagkaroon po kami ng preemptive evacuation po noon bago po magsabado. Pero ngayon po, totally wala na pong tubig po. Wala na po. Doon po sa mismo sa Valley 2 at sa ibang lugar po natin sa Parañaque.
0: Pero ano bang dahilan pa ganyan, Mayo? Yan ba ay volume lang talaga? Yung dami ng ulang binuhos na tubig ulan? O may problema din talaga sa mga flood control projects dyan sa Parañaque?
1: Isa po talaga po nga naging cause po yun, yung talagang kuntis ang ulan. At ang problema po namin sa Parañaque po, kapag kuntis ang ulan at kapag po nag-high tide, yun po ang problem eh. Kasi ang
0: Parañaque
1: po meron, nagsabay po siya.
0: Oh.
1: Kung mga isa, dalawang araw na ulan, okay, kakayanin po. Pero kapag po mga tatlo, apat na araw na umuulan, tapos nag-high tide pa, sabay ang high tide, kasi limang barangay po sa Parañaque, along Manila Bay po tayo, bumabalik po yung tubig from the sea, from dito sa Manila Bay, going to river, papunta po sa creek.
0: Mm.
1: Yung po nangyayari po. Hindi makalabas po yung tubig from the creek going to Manila Bay.
0: So wala ito, hindi ito konektado sa issue ng mga proyekto na nakatiwangwang o di kay flood control projects dyan sa Parañaque, sir?
1: Hindi naman po, kasi halos lahat po ng amin pong mga sheet filing po doon, nakakabit po yung sheet filing. Diyan po sa may Valley 2 lang, may problema po kami kasi kinabit ang DPW sa booster pump po dyan eh. May booster pump. Opo, yun po yung pinacheche ko po kasi hindi gumana po yung booster pump po doon eh. Doon sa may bandang Valley 2.
0: Po, opo. Pero sa ngayon, importante, naayos na, tsaka humupa na. At medyo na, ewan ko dyan sa inyo kung naulan pa. Sa amin kasi hindi na naulan sa Quezon City.
1: Ngayon po, wala po ngayon ulan. Pero kagabi po, umuulan pa rin dito sa Parañaque po. Kaya po nung Sabado ng hapon po, basically halos wala na po. Nagtagal lang po ng mga 5 to 7 hours ang ating baha po dito sa lugar po natin. Pero yung ating main thoroughfare po, yung along Dr. A. Santos, possible na mo po kahit yung Sabado.
0: Opo. Pero nakaredy na rin kayo, Mayor, no, just in case, kasi may dalawang sama ng panahon pang umaali-aligid sa Pilipinas, baka pa lalakasin na ulit mong habagat in the next few days, kaya masungit pa rin pong panahon.
1: Opo, naka-standby pa rin po yung ating pong rescue team. Lahat po naka-standby, pati pong barangay, nabigyan na po natin ng advice na ready po sila.
0: Sige.
1: Dito po sa Parañaque po.
0: Very good. O hanggang dyan muna, Mayor. At kahit papano, ready po yung mga taga Parañaque. Mabuhay po kayo dyan sa Parañaque City, Mayor.
1: Maraming salamat po, Alvin, for the opportunity. Maraming salamat po.
0: Mabuhay ka si Mayor Edwin Olivares po ng Parañaque City. Eh, si Bigonia, ay siyempre, tinitry natin na maayos yung, para makapasok si Bigonia. Otherwise, hindi yan, alangan naman, speedboat yan, galing sa, sa VF, papunta Quezon City, di ba? Eh, hindi pa naman katangkara dyan. Eh, yan, pag tumayo yan sa baha, ay, naku po, magiging, ang sa atin, lagpas binti lang. Kay Bigonia, baka lagpas liig na. My goodness.
3: Easy.
0: Papunta na yan, hindi siya makaka-rest back sa atin ngayon. Wala naman siya dito eh. Tsaka mukhang mali-late pa po yan, yung Doris Bigonia, dahil masamang panahon. Alam siya na ba? Magandang waga po. Sabot siya ng masa na si Doris Bigonia. Hindi, love naman ako niyan eh. Kunting pa rin. narinig lang. Ha? Magandang umaga kay Cecil Dilan. Naka-streaming po habang nasa biyahe pa uwi. Kailan ba matututo ang Pilipinas? Taon-taon na lang yun. Sabi ko, Cecil, yung mga headlines natin ng mga nakarang taon, nung may habagat din, para ulitin lang natin. Hindi po tayo natututo. Sinasabi, nasa na ba yung item? Ay, to. Try natin. Basahin natin to, ha. Sinita po ng DPWH at MMDA ang mga basurang nakabara sa ilang pumping station sa Metro Manila. Eh, ilang taon na ba natin sinisisi yung basura sa problema sa Metro Manila? Dapat, ang ginawa nating aksyon, yung factored in na talagang yung mga taga Metro Manila ay matitigas ang ulo. Puro pasaway. Tapon dito, tapon doon. Hindi yung kada may magba, sisisiin ulit natin yung basura. Kumbaga, inuulit-ulit lang po natin, hoping na iba naman na magiging resulta this time. Ay hindi po, matigas pa rin ang ulo ng mga taga Metro Manila hanggat walang pagbabago sa patakaran. Siguro higpitan pa lalo, bigatan pa yung parusa, kung kailangan ikulong. Yung mga ganun, ay hindi po matututo. Ganun na po katigas ang ulo ng mga taga Metro Manila. Sa Marikina City, ikinwestiyon ng ilang residente kung bakit patigil-tigil ang operasyon ng Tumana Pumping Station. Nang inspeksyonin ng DPWH, tumambad ang mga nakabarang basura sa automatic trash rake. Abilang dito ang mga plastic na bote, maliliit na sachet at sakong sinasabing itinapon ng ilang residente. O, di dati pa naman yung bago lang ba yan? Nakakagulat ba yan? Ha? Ang laming basura. Ay, dati na yun. 5 years ago pa lang yun na istorya natin. Buhay pa si sino yung dating MMDA? Yung Marikina CBF? Buhay pa si BF. Ganyan ang pinag-uusapan natin. Di ba? Yun, may stricto yun. Si former MMDA chairman at Congressman Bayani Ferrando, yung mga nakakaisip siya ng mga more drastic measures para lang po madisiplina yung ating mga kababayan. Kasi hindi na ubre sa kasalukuyang estado. The same situation po, paulit-ulit po tayo. Iginit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na mga basura ang dahilan ng pagkasira ng mga pumping station. Ano pa bang inaasahan po natin, hindi ho ba? At talagang sa dami ng basura ay masisira po yan. Ang tanong, ano bang ginawa natin years ago or months ago, anticipating, yun ang word, ano? Anticipating, dapat ina-anticipate po natin kasi hindi naman po bago na matigas ang ulo at paano bang term doon? Burara ang mga taga Metro Manila. Hindi naman siyempre lahat kasi marami namang natututo. Pero marami pa rin po. Yan po ang pinakamalinaw na patunay kung bakit hindi natututo yung mga taga Metro Manila. Ay, paglagaan na po ng basura kada may habagat season. Ay, naku, Diyos ko Lord. Sa Maynila, umabot po na hanggang bewang ang baha dahil hindi gumana naman yung Sunog-Apog Pumping Station sa Tundo. Ay, paulit-ulit na yung Sunog-Apog Pumping Station na yan. Bukod sa basura, sinasabing ninakaw din ang kable ng kuryente ng pumping station. Kaya hindi po nakatulong sa pagbaha o pati yung mga pagnanakaw. Diba? Napaka third world. Ano mga anggulo? Ba't hindi gumagana yung mga makina? Ay nako, ang daming magnanakaw. Ganyan din po nangyayari sa mga equipment ng PAGASA. Yung mga weather, yung para sa weather natin o di kaya para sa pag-detect ng mga lindol, ninanakaw din. Sa bundok na po yan, ha. So what does it say about us? Pati yan pagkaka-interesant, pati yan pagkakaperahan po natin. Anak ng tokwa talaga. Nare-repaso na po ang mga kuha ng CCTV sa pumping station para matukoy ang mga nagnakaw ng kable ng kuryente. Puntaan niyo po yung junk shop. Yung pinakamalapit na junk shop, andun lang po yun. Ay, oy, syempre, ang may-ari naman ng junk shop, di kikiluhin niya lang. Kasi kita din yun eh. Kumaga, ang bottom line, bakit niya ginagawa yun? Eh baka na kumakalam ang sikmura, di huma. Eh kailangan ng pagkain ng pamilya. Magandang umaga sa iyo, Lolita Campanero. Morning. Grabe ang ingay namang manggising niya yung Alvin. Holiday nga ni... Patahin mo na lang muna yung radyo mo, ah, Lolita. Kasi trabaho ko naman manggising. Kaya kung nakatulog ka, ibig sabihin hindi ko ginawa yung trabaho ko dahil ang programa, ano bang pangalan ng programa? Tulog Pilipinas ba ito? Di ba gising Pilipinas nga, Lolit? Good morning! Habi ni Lolit, oo na, sige na, ikaw na ang tama. Masarap ba daw mag-in-in sa higaan? Huwag nang in-in-in-in. Bumangon ka na dyan, Lolit. At maganda ka ng breakfast, ha? Enjoy daw natin yung dahil bukas may paay. Tama naman, ano po? Eh, pwede naman ihinamulan ng konti para may monitoring ka dahil nga po may baha, eh. May impeachment ba today? Holiday nga, Lolit. Shout out sa sister na si Olive, si Inday, at yung 91 years old na si Nanay Paula. Nanay! O si Nanay, konting tulog lang kailangan yan. Gising niya, alas 4 pa lang. Gising na si Nanay, nasabi ko sa'yo. Josh Kyle Edip, maganda umaga sa'yo. At si Sarah Concepcion, maganda umaga din. At si Ma'am Amy Trinidad. Di ba may interview pa tayo, Camille? Ba't magko-commercial tayo? Kailan mag-commercial? Di ba contact? 28,000 viewers! Magandang umaga po sa inyo. Kakausapin po natin si Director Arnel Angeles ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Kasi ang problema natin, humupa na kasi ano. Kaya kahit pa paano, parang hindi na kahapon, ayun na talagang kasagsagin ng Sabado at saka noong Linggo. Ngayon, nahupa na. Pero remember po, aaliligid pa po yung dalawang sama ng panahon. At the same time, sabi ng PAGASA ay magtutuloy-tuloy po ang manakalakang pagulan, pagkulog at pagkidlat sa mga susunod na araw ngayon Linggo. 6:43, magbabalik pa po ang Gising Pilipinas Energy Energy Gising na bangon na may pasok ang mga gwardiya.
3: Gising Pilipinas!
4: Good morning!
3: Kasama si Alvin El Chico.
22: Gising Pilipinas.
3: Basta AM, DZMM.
23: Jericho Rosales po. Ibang level na tayo. For liver health, Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro. I take it every day with proper diet and exercise. Ang Liver Aid Pro ay maaaring makatulong sa proteksyon ng atay at support and aid sa treatment ng chronic inflammatory conditions tulad ng fatty liver. Mag-liver up na! Silimarin plus multivitamins Liver Aid Pro.
24: Silimarin plus multivitamins is the generic name of Liver Aid Pro. If symptoms persist, consult your doctor.
25: Protection at tulong sa atay? Liver Aid Pro. May Silimarin, may multivitamins pa. Liver up na tayo with Liver Aid Pro.
26: Ang husay!
27: So easy to use. Everest washing machine. Hun, sino Everbest partner mo in the world?
26: Siyempre, it's you, babe.
27: Aww. Everest washing machine. Easy wash, easy clean. Everbest from Everest.
26: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because virtual pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent. Dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fun, solid kaban!
3: Ang parada ng mga balitang kailangan mong malaman sa maghapon. Dito mo mapapakinggan sa Macho Patrol Balita alas 7. Kasama sina Alvin El Chico at Doris Bigornia. Lunes hanggang Biyernes, alas 7 ng umaga sa DZMM Radio Patrol 630 at DZMM Teleradio.
28: Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Plemex Forte Syrupen Capsule. Maluwag ang paghinga, tunawang plema. Basta lagundi, Plemex!
26: Dati, kung may aasikasuhin ako sa pag-ibig, kailangan kong mag-leave, maghabol sa lunch break, o kaya mag-early out. Pag nataon pa na traffic, nakakahulas. Pero ngayon, I'm chill because Virtual Pag-ibig is here. Lahat ng major pag-ibig fund transactions ko, pwede na sa phone. Mag-check ng savings, apply ng loan, and more. Kaya no need mag-absent dahil always present si Virtual Pag-ibig for you. I-download na ang Virtual Pag-ibig app today.
21: Pag-ibig fun, solid kaban.
3: Basta AM, DZMM. Gising! Gising! Pilipinas!
22: Alerto sa baha!
3: Alerto sa baha!
0: Si Mariliza Riola Pancho, maganda umaga po sa inyo. Pa-attendance check daw at pag-greet ng belated happy birthday kay Kim Lali Lasuegro. Ayan, happy holiday daw sa lahat, ha. O teka muna, si Direct Arnel pala nandiyan na, no. Pero mamaya po i-discuss natin. Alam nyo, may sa mga mag-apply po ng visa sa Korea, kagaya namin. Naku po, may apat na nag-TNT. Ano ba naman yun, mga kabayan naman? Uta, oy, alam nyo, kayo, nandiyan kayo sa Korea, di magtatrabaho kayo, alam nyo ba kung sinong apektado? Yung mga gustong pumunta ng Korea, eh, higpitan po tayo. May apat pong nag-TNT, akala nyo dati sa Amerika lang. Ewan ko kami, ano bang gagawin nun doon? Di kayo, unang na marunong ba sa mag-Korean? Parang napaka-delikado namang mag-TNT sa Korea ng ganyan, ano? Hindi ka marunong, siguro pagtatrabaho sa pabrika, no? O di kayo tagagawa na doon sa may, ano, sa may Samgyup. Ayun ko ba dyan? Si Arnel na nga muna, mamaya natin pag-usap. Arnel Angeles, ang director po ng Manila City Disaster Risk Reduction and Management Office. Hey, Sir Arnel, magandang umaga po sa inyo.
4: Magandang umaga po, Sir Alvin, at sa lahat ng inyong tagapakinig.
0: Baka makikibalita lang po kami sa mga taga-Maynila dyan, umakyat din yung tubig sa ilang areas po ninyo, binaharin, ano po, nahupa na po ba?
4: Opo, kinabukasan lang din po, humupa na rin po agad. Mabilis man po ang pagbaba ng tubig.
0: So wala na pong baha ngayon sa buong Maynila?
4: Wala na po, kahapon pa po ng alas 6 ng umaga na halos wala na po lahat-lahat. Ngayon po wala na po total.
0: Oo, pero may evacuees pa po ba tayo?
4: Zero na rin po. Kahapon po ng alauna, medya huling pinakain po ng lunch at saka po nag-uwian na po ang ating mga evacuees. Lahat zero na rin po.
0: Ay, very good. Nangangamusla naman po kami. Pero yung disaster response natin, okay naman po. Natulungan naman po ang lahat ng kailan tulungan. Talaga pong malakas lang po yung ulan, ano po?
4: Opo, yun lang po yung sa alas 4 po ng hapon na tala po dito sa aming mga wet rain dopplers po. Lahat po yung apat ay nagtala po ng malalakas po na pag-ulan.
0: Opo, kaya lang po, remember may parating pa pong sabi ng PAGASA, buong linggong masungit yung panahon, Arnel eh. So ready naman yung Maynila, ano po?
4: Opo, hindi naman na po kami nagbaba ng red alert kahit po ngayon humupa na po yung pag-ulan. Tuloy na rin po yung red alert namin at yung aming pong mga water rescue team po at mga kagamitan ay nakahanda na po at hindi na rin iniligpit.
0: Opo, yung pumping station nyo po dyan, yung ninakawan ng kable diyo man o, paano bang may tutulong ni Yorme? DPWH po kasi yun, ano po? Pero may parte din yung LGU, Arnel.
4: Opo. Opo, ang aming pong si Engineer Andres po ng DEPW ay siya pong namamahala para maagapan po, matulungan po yung pumping station na ninakawan po ng mga ng tawad ng kuryente po.
0: Sabi ko, hindi ko nga maisip, pati ba naman yun pagkaka-interesan natin, hindi magandang tingnan na pati yan, inanakawin pa, Arnel.
4: Oo nga po, at sila pa naman ang mga nakatira sa lugar na yun, baka po hindi rin naman kaya ng mga kapitbahay at hindi rin inaasahan na gagawin yun sa pumping station.
0: Pero ang in-charge po ng pumping station na yon ay, is it LGU or yung DPWH, Arnel?
4: DPWH po at hindi pa ata po na ita-turn over sa MMDA.
0: Ano, so sila dapat, pero kahit na kasi taga Maynila din yung makikinabang, dapat kasali din tayo sa mag-i-insure na hindi na nanakaw, ano po?
4: Opo, yun po nga, kakausapin po siguro natin ang mga barangay na nakakasakop po para doblehin nila yung pag-iingat at pagbabantay doon po sa lugar po ng mga pumping stations. Gaya ng meron na nga po nangyaring ganito na nakawan sa mga kable ng kuryente.
0: O nakakahiya po kasi siyempre ayaw naman ni Yorme na maturingan naman na may mga magnanakaw dyan sa area. Ano po? Although siyempre realidad na meron talagang ganyang elemento, hindi natin may iwasan. Pero baka may pwede tayong gawin. I'm pretty sure may nakakakilala sa mga suspect dyan, Arnel. Ano? Kumbaga sila din magkakakilalan dyan.
4: Opo, onhan naman po ang ating Mayor Isko Moreno po at nahatasan na po niya ang MPD upang mag-imbestiga po, mag-backtracking tungkol po dito sa nakawang naganap na po sa pumping station po sa may sunod apog.
0: Sige, thank you Arnel. Mabuhay mga taga Maynila. Thank you po.
4: Maraming salamat din po at magandang umaga.
0: Sige no, Arnel Angeles, ang director po ng Manila. City Disaster Risk Reduction and Management Office. O, taga-alam ko, DPWH nga po yun. Pero syempre, make sure natin, kasi ang host ay LGU ng Maynila, siguraduhin natin na hindi mananako, nakakahiya eh. At the same time, abala po ang dulot dahil imbis na gumana ang makina, ay hindi nagana dahil wala na nga po ang kable. Joseph. Si AP tayo sa Tarlac. Alamin natin ang sitwasyon dyan sa Tarlac. Di ba may gumuhong tulay dyan? Ang head po ng PDRMO ng Tarlac na si Marvin Giang. Alamin natin ang sitwasyon ngayon sa Tarlac. Marvin, magandang umaga sa'yo.
5: Salamin. Good morning po.
0: Kumusta yung Tarlac ngayon as we speak, Marvin? Okay na ba kayo? Humupa na ba yung baha or may baha pa rin?
5: Well, sir, buti na po hindi masyadong umulan kagabi. Tsaka hanggang ngayon po, so medyo pakupa po yung baha. Sana naman ganito na rin yung nandire-diretso. Pero opo. Nonetheless, yun yung ating mga pag-ulan itong mga nakarang linggo. Bali, 15 municipalities po yung affected dito sa province of Tarlac.
0: Ilan? 15?
5: 15 po sir,
0: 1-5.
5: 1-5? Oh. Po na LGUs, 15.
0: Tapos?
5: So, 250 na lang guys po itong tiramaan dito po sa buong probinsya.
0: So, sa ngayon, meron na bang fatality, casualty sa Tarlac?
5: Actually sir, wala naman po, yun nga po, wala pa po kami recorded na casualties. Pero kasabukuyan pa lang po kasing hinahanap ngayon yung itong nahulog na SUV during last Saturday night. Nung bumigay po kasi yung pangalawang bridge namin dito sa Tarlac City, yung Agana Bridge.
0: Mm.
5: Unfortunately, nung po nahulog yung nag-collapse yung isang segment, meron pong SUV na nandun sa itong light during that time. Kaya sa mga maputong nahulog sa Tarlac River.
0: Naku!
5: So, sa lima po yung sakay, yun po isa ay nakalabas at nakuha ko natin at nagpapagaling natin ngayon sa ospital. Pero unfortunately nga po, yung apat pong kasama, according to the yung pong ating survivor, may apat pa daw po siyang kasama sa loob.
0: Naku.
5: So yun po yung pinagtutuunan po ng search and rescue operation po magbuhat po noong Saturday night hanggang ngayon.
0: So ibig sabihin may listed missing tayo?
5: Yes sir, missing po. Yung pong on board, o yung aboard po doon sa SUV na nahulog sa bridge.
0: Ilang tao yun?
5: Bali, lumadaw po sila sir, pero yung isa nga po nakita po namin noong gabi din noong Saturday night, mga 8:30. So siya po nagsabi na meron pang apat sa loob.
0: Kaya apat pa? Apat pa yung missing?
5: Apat pa sir, dalawang lalaki, dalawang babae.
0: Naku po. Eh pero kung Sabado pa ikamo nangyari yon, eh Lunes na po ngayon.
5: Yes sir, pero hindi pa rin po tayo nawawala ng pag-asa. Sana naman po, pero yun nga po, kahit naman nasabi ninyo, yung po lakas ng tubig at saka hindi pa humukupa yung tubig sa Tarlac River sana naman kahit mapan may pag-asa pa rin po sir.
0: Kung sa bagay, ano naman sa rescue, di ba? Hanggat hindi nakikita, hindi natin yan pwedeng maitala sa death toll. Ano po? Kasi wala naman tayong katawan eh, di ba? Na nare-recover. And malay mo naman, nakaahon sila at nailigtas ng ilang concerned citizen natin na hindi lang nare-report. Di ba?
5: Tama sir, sana nga po. Ganun na lang po yung naging resulta.
0: Opo. So ngayon dito sa tulay na gumuho, ano po, anong alternatibo ng ating mga kababayan na papunta o palabas ng Tarlac? Yan ba'y nakaka-apekto sa biyahe? Anong mga lugar o bayan ang apektado niyan?
5: Yes sir, bali yung po pagkakaputol ng ating dalawang tulay, bali na iiwalay po sa Tarlac City o nawala po yung access nila sa Tarlac City, yung po municipalities ng Santa Ignacia, Mayantok, Tamiling at saka po San Clemente, yung po ani apat na munisipyo. So, dati-dati, kailangan mo lang magbiyahe ng 30 minutes. Ang ito sa dulong munisipyo, kailangan mo umikot, lahat mag-pay ng alternate route at approximately mga 1.5 hours po bago makarating sa lugar. In and out po ng Tarlac City. So, napakalaging perwisi po talaga at abala yung naputol po yung dalawang tulay natin.
0: Na naman tayo ding choice dahil hindi naman agad-agad maayos yung tulay, hindi ho ba? It will take time bago ma-reconstruct po yan.
5: Tama po sir. Yung nga rin po ang sabi ng Secretary DPWD, Secretary Bustos, nung nagpunta po siya rito nung Sunday, ay masyadong di, kaya nga po kailangan mo magtsaga ng ating mga kababayan at unawain mo yung sitwasyon na talaga kung hindi ko mahirap, hindi ko biro.
0: Po. Pero Marvin, napatunayan ba ng DPWH nung pagpunta? Ano masabi ni Secretary? Substandard yung pagkakagawa ng tulay o hindi lang talaga kinaya yung matinding baha?
5: Yes sir, actually po, mga 20-30 years old na po yung aming mga tulay na nakatayo eh. So, matagal na po itong mga nagawa. So, kahit po sa tingin namin, dahil po yung tubig talaga mataas po yung water level ng aming river during that time. Tapos yung pang yung August pa nito, yung tumutumbog din sa mga beam, yung sa mga poste. So, siguro na ngayon pero bumigay ko talaga yung ating dalawang tulay.
0: Opo. Meron ba kayo evacuee so far? At ilan?
5: Yes, sir. Meron po kami nakabukas na 45 na evacuation centers.
0: Mamadami.
5: So, naka-house po dito yung 1,748 families o 5,731 po na individuals. Sa buong probinsya po yan, sir.
0: Oh, sige po, anong panawagan po natin sa ating mga kababayan dyan sa Tarlac na maabala po ng pag-gulaps ng dalawang bridge and at the same time, yung masungit na panahon daw, sir, ay tuloy-tuloy po. Ngayon ba'y naulan sa inyo?
5: Medyo tumila ako ng konti, sir, yung ulan. Pero kagabi, diretso pa rin yung light to moderate. At times po, heavy na buhos ng ulan. Pero as of this time po, mga 2 hours ago, wala pa rin. Wala naman bumubuhos na tubig.
0: Opo. Hindi, pero may dalawa pa pong sama ng panahon na ali-aligid. Ano po? Kaya talaga posible po na buong linggo ay masungit yung panahon. Siyempre, soak na yung lupa eh. Kumbaga, wala na siyang kapasidad na manipsip. Wala na. Kasi tuloy-tuloy nga po yung ulan. Ano ang mensahe po ninyo sa lahat ng mga taga-Tarlac at lahat ng mga dadaan dyan sa Tarlac?
5: Sa ating mga katarlakihan nyo, sana po, konting maging laging handa lang po tayo at alerto. Makinig lang po sa mga tamang authorities, sa mga ilalabas po ng mga balita. Huwag mong maniniwala doon sa mga naririnig o nakikita lalo na po sa social media. Alamin po muna kung ito'y tama. At konting pangunawa at saka po tiyaga. At alam naman po natin na biro-biro yung ginagawa natin ngayon na iikot pa tayo ng malayo bago tayo makarating dito sa sentro ng Tarlac Province. At sa mga kababayan po, nadadaan po sa Tarlac, habaan po natin yung konting pasensya dahil expect ko sana natin yung pabagal na dali ng trafiko gawa nga po yung nangyaring rerouting dito po sa pagkadahil. So dahil po pagkaputol ng ating dalawang main bridges dito sa Tarlac City. Yan lang po sa Alvin. Thank you po.
0: Thank you. Maraming salamat, Marvin. Mag-ingat kayo dyan at good luck po sa inyo. Ha? Thank you po. Mabuhay kayo.
5: Thank you, sir. Thank you.
0: Si Ginong Marvin Giang. Apagod na si Marvin. Siguro kalutianan yung interview itong weekend. Kaya tayo nga dulo na pahupan na eh. Kasi wala na ulan. Ilang oras na walang ulan. Tayo dito, nasilip-silip na ngayong araw. Kaya lang, may dalawa pa kasing hali-aligid na sama ng panahon sa labas ng Philippine Area of Responsibility.
1: Tsaka may kinakasal na tikba lang.
0: Bakit ka mo?
1: Kasi merong araw.
0: Tapos may ulan. May kamoy binahaka sa Paranya. Na-interview namin si Mayor Karina. Sabi niya, wala nang baha sa Paranaque.
1: Nandun sa kotse ko.
0: Napunta sa sasakyan.
1: Napunta sa kotse ko.
0: Oh, baka may tagas yung bubong, di kaya?
1: Hindi, wala naman ako. Gusto ko sanang tanungin si Mayor kasi Sabado pa lang kinukuha na namin siya.
0: Okay, bakit hindi mo ako sinabihan? Dapat pinatanong mo, ikaw naman.
1: Hindi, programa mo yan.
0: Hindi, okay lang yan. Share tayo dyan.
1: No, I shall defer to the oldies. Hindi, ang malaking katanungan dyan, ang tagal ko na nakatira sa Paranaque, ngayon lang kami binahanan ganyan.
0: Ibig sabihin mataas yung BF.
1: Dati hindi kami binabaha.
0: Ano, saan ba yung Isid? May binanggit siyang San Isidro.
1: Malaga Isidro, mas mataas pa yun sa amin, sa BM.
0: O, binaha daw.
1: Binaha, kaya lang sila, mas malapit sa mga Roxas Boulevard ba?
0: Malapit sila sa dagat.
1: Malapit sa dagat. Kaya ganun. Pero kami naman, dati hindi rin siya bumabaha.
0: Ngayon na
1: Olivares, binaba. Hindi bumabaha yan. Ang bumabaha lang lagi, yung mga tapat na mga establishmento na ayoko ng mga sanang pangalanan, pero alam naman natin kung sino yan. Ayun yung sinasabi mo, hanggang leeg. Lagi hanggang leeg.
0: Pero mabilis naman daw nahupa.
1: Hindi rin. Humupa man, parang talaga masyashock ka. Daig pa ang bill shock. Kasi pag humupa,
6: para kang ano, alam mo yun, para kang sinalanta talaga ng ewan na.
0: Ang iba talaga itsura.
6: Oo, lahat ng basura andyan, may mga kahoy, hindi mo alam kung saan nanggaling.
0: Totoo yan.
6: Oo, kaya Diyos ko naman, sana patawarin ako, bigyan ako ng discount ng pinagpa-detailing.
0: Radyo pa, wala na tuloy akong may kwento tungkol sa mga nag-TNT. Yung pa na may kikwento, wala na. Si Binod, nag-TNT kasi sa South Korea. Mamaya kwentohan kita, ha? Radyo Patrol, balita alas 7 sa pagbabalik ng Gising Pilipinas Energy Energy!
7: Mga balitang dapat mong malaman, ihahatid na sa Gising Pilipinas! Balanse. Kumpirmado. Malalaking balitang kinalap sa loob at labas ng bansa. Hatid ng mga pinakapinagkakatiwalaang pangalan sa pagbabalita. Alvin L. Chico at Doris Bicornia. Radyo Patrol Balita alas 7.
0: Bagyong Pilandok patuloy na palalakasin ang habagat. Dalawa pang bagyo na sa labas ng bansa binabantayan din.
6: Mahigit 1,000 kaso ng leptospirosis na itala sa loob lang ng 1 linggo. Mga alagang hayop, posible ring tamaan ng sakit.
0: Tarlac ay sinailalim na sa state of calamity dahil sa malawakang pagbaha, porsahang paglilikas. Ipinatupad naman sa bayan ng Minalin sa Pampanga.
6: Pumping station sa Marikina City, hindi gumana ng maayos dahil sa mga basura. Mga kable ng kuryente ninakaw sa pumping station sa Maynila.
0: Sinasabing illegal na reclamation project sa

0: Alias mo. Ako naman po, si Doris Bigornia.
1: Detalye. Sa lagay muna ng panahon, bagyan lumakas ang bagyong Pilandok habang kumikilos sa Philippine Sea. Muli itong namataan sa layong 1,130 kilometers sa silangan ng Dulong Hilagan, Luzon. Taglay lakas ng hangin umaabot ng 55 kilometro per ora at pagbugsong 70 kilometro per ora. Hindi inaasahang maglalandfall ang bagyong Pilandok pero palalakasin ang habagat na magpapaulan sa ilang lugar sa Luzon. Kabilang dito ang Ilocos, Pangasinan, La Union, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga, Apayao, Kalingay, Fugao, Mountain Province, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Rizal, Cavite, Laguna, Batangas at Occidental Mindoro. Dito sa Metro Manila, maulap at posible pa rin ang pabusubugsong ulan buong araw. Binabantayan din ang dalawang bagyo at isang low pressure area na nasa labas pa ng Philippine Area of Responsibility.
0: 32 na ang patay sa pananalasa ng habagat at mga nagdaang bagyong Luis, Maymay at Neneng. Sa tala ng NDRRMC, 19 ang nasugatan at 3 pa ang nawawala. Excuse me po. Mahigit 2 milyong pamilya o mahigit 8 milyong individual ang apektado. Kabilang na ang mahigit 40,000 nananatili sa evacuation centers. Mahigit 3,000 bahay ang napinsala kung saan 300 ang tuluyang nawasak. 6.1 billion pesos ang pinsala sa infrastruktura habang 2.3 billion pesos sa agrikultura.
1: 6 na minuto makalipas ay 7 ng umaga, isinailalim na sa state of calamity ang probinsya ng Tarlac dahil sa epekto ng malawakang pagbaha. Mahigit 50,000 pamilyang apektado at halos 2,000 na nanatili sa mga evacuation center. Sa bayan ng Paniki, nagpatupad ng forced evacuation o sa pilitang paglika sa mga residenteng nakatira sa mga mabababang lugar. Gumamit ang mga rescuer ng bangka matapos umabot na hanggang dibdib ang baha sa ilang barangay. Pahirapan din ang transportasyon dahil sa pagkasira ng 3 tulay, bunsod ng walang tigil na pag-ulan. Kabilang dito ang bahagi ng Aquino Bridge na gumaho noong Biyernes ng gabi dahil sa malakas na agos ng Tarlac River. Noong Sabado, gumuho rin ang bahagi ng Agana Bridge na bumagsak sa ilog kasabay ang SUV na may 5 sakay. Naasagip ang 1 pasahero habang patuloy ang paghanap sa 4 pang nawawala. Kahapon nasira rin ang bahagi ng 1 pang tulay na malapit sa Aquino Bridge kaya maraming residente ang stranded. Nangako ang DPWH na magtatayo ng temporary steel structure para idugtong ang mga tulay kapag gumanda ng panahon. Habang hindi pa nasisimulan, inabisuhan ni Tarlac PDRRMO Head Marvin Giang ang mga motoristang humanap muna ng alternatibong ruta.
2: Ateo, kailangan mo lang magbiyahe ng 30 minutes pang ito sa dulong munisipyo. Mm. Eh ngayon, kailangan mong umikot at magpigil ng alternate route at approximately mga 1.5 hours po bago makarating sa lugar. In and out po ng Tarlac City. So napakalaking perwisi po talaga at abala nung naputol po yung dalawang tulay natin.
1: Sa Pangasinan, nasira ang bahagi ng dike sa bahay ng Tayug dahil sa malakas na alon sa Ambayawan River. Nagtulong-tulong na mga residenteng maglagay ng sandbag para magsilbing pansamantalang proteksyon. Sa ngayon, 8 bayan na ang nasa state of calamity sa Pangasinan dahil sa malawakang pagbaha. Sa Pampanga, nagpatupad ng pwersahang paglilikas sa bahay ng Minalin dahil sa pagbaha. 7 barangay ang apektado ng forced evacuation dahil sa pag-apaw ng tubig sa Gugu River at Minalin Tail Dike.
0: Lubog pa rin sa baha ang 5 bayan sa Bataan. Kabilang dito ang mga bayan ng Dinalupihan, Orani, Pilar, Abukay at Hermosa. Sa bayan ng Hermosa, bangka na ang ginagamit ng mga residente para makabiyahe at kumita dahil matagal humupa ang baha. Apektado na rin ang inuming tubig kaya ilang residente ang dumarayo pa sa ibang lugar para umigib ng inuming tubig at pampaligo. Hindi agad humuhupa ang baha sa ilang barangay ng Hermosa dahil nagsisilbing catch basin ng tubig mula sa Pampanga at Zambales.
3: Wala po kaming kakainin eh. Wala kami, hindi kami pwedeng mag-tricycle. Kaya naobliga kaming magbangka. Mayra po, alos. Talaga, alo po ngayon aabuti namin. Sa pamamasada sa bangka.
4: sa Palaran.
3: Palaran po.
4: Wala

0: May power doon eh. Wala kaming maigiban. Kaya ako minsan, nagdadala na ako pagkapabalik. Tubig.
1: Ano po yan? Panginom?
0: Panginom.
2: Sa Subic Bay Freeport Zone, dalawa ang namatay sa pagguho ng lupa sa warehouse. Kabilang sa namatay ang driver at Chinese na marketing manager ng isa pa sa mga negosyo sa Tipo High-Tech Park sa Olongapo City. Nakuna ng video ang malaking sawang lumulutang sa baha sa barangay Santa Rita. Hindi patukoy kung saan galing at kung saan na napunta ang sawa.
3: Alas 7:09. Tumaas ang mga kaso ng leptospirosis sa bansa dahil sa malawakang pagbaha. Sa tala ng Department of Health, umabot na sa 5,835 ang mga kaso simula noong Enero, kabilang ang 1,171 na tinamaan ng sakit noong August 18 hanggang August 26, 358 ang namatay, habang pinakamaraming kaso sa Metro Manila na sinundan ng Central Luzon. Sinabi ni Health Undersecretary Gloria Balboa na kapag lumusong sa baha, agad magpatingin sa doktor at huwag nang hintayin lumabas sa mga sintomas tulad ng lagnat, paninilaw at pananakit ng katawan.
4: After ng 5 to 15 days na lalabas yung sintomas, o late na yon. So bago magkaroon ng sintomas, meron tayong kasing sinasabing yung prophylaxis nga na doxycycline para mabigyan sila depende nga dun sa kanilang risk of exposure.
3: Sa Quezon City, nagtayo ng Pet Evacuation Center sa Barangay Bagong Silangan para mailigtas sa malagang hayop sa pagbaha. Layon din ito maiwasan ang posibleng pagkahawa ng mga evacuees sa sakit mula sa mga hayop. Inaasahan ang pagtaas ng kaso ng leptospirosis ngayong linggo na matatapat naman sa 2 linggong incubation period matapos ang malawakang pagbaha sa Metro Manila.
2: Patay ang 11-anyos na bata matapos malunod sa creek sa Barangay Canumay West sa Valenzuela. Sinasabing naglalaro ang biktima kasama ang kaibigan sa gilid ng creek nang parehong mahulog sa tulay. Nalunod ang biktima habang nakaligtas ang kanyang kaibigan. Sa Malabon, patuloy ang operasyon ng ilang maliliit na negosyo kahit hindi pa rin humuhupa ang baha. Mahigit 1,000 pamilya ang lumikas at halos 17 kalsada pa ang lubog sa bahang sinabayan ng high tide. Sa Parañaque City, umabot ng hanggang leeg ang baha sa ilang lugar dahil sa malakas na ulan noong weekend. Inabot ng halos 7 oras bago humupa ang baha at nakauwi na ang mga lumikas na residente.
5: Isa po talaga pong naging cause po nyo, yung talagang kuntiis ang ulan. At ang problema po namin sa Parañaque po, kapag kuntiis ang ulan at kapag po nag-high tide, yun po ngayon po, totally wala na pong tubig po. Wala na po. Doon po sa mismo sa Valley 2 at sa ibang lugar po natin sa Parañaque.
2: Si Parañaque City Mayor Edwin Olivares.
3: Nadaraanan na ang ilang bahagi ng NLEX at MacArthur Highway matapos ang pagbaha sa ilang bayan sa Bulacan. Sinasabing umapaw ang Pampanga River Basin at Marilao River, kaya binahang Malolos, Kalumpit, Hagonoy, Paumbong at Bulacan. Sinabi ni Bulacan PDRMO Chief Manny Lucban na umabot ang baha sa ilang bahagi ng northbound at southbound lane ng expressway, kaya nagdulot ng pagsisikip sa daloy ng trapiko. Pero lubog pa rin sa baha ang ilang lugar, kabilang na makasaysayang Brasoin Church sa Malolos.
6: Sa buong Bulacan, particularly yung tulad ng sinabi ko nga, no, ang nakuha namin ngayon na nahigit na naapektuhan pa lang itong coastal areas natin, yung tubig galing sa mga mountain ranges natin, itong Marilao River. So dito sa Marilao River, nag-cause na ito ng pagbaha dito sa mismong Marilao at may Kawayan. So pati na rin yung parte ng ilang Bukawi ay nagkakaroon na rin ng overflowing ng ating mga waterways.
3: Sa Pampanga, mabigat ang daloy ng trapiko papunta sa San Simon exit dahil pa rin sa baha. Ang dating 10 minutong biyahe mula sa San Fernando, ngayon po'y naabot na ng 2 oras. Hindi na rin madaanan ng kahit anong sasakyan ang San Simon Quezon Road at walang alternatibong ruta dahil sa baha.
2: Sinita ng DPWH at MMDA ang mga basurang nakabara sa ilang pumping station sa Metro Manila. Sa Marikina City, kinwestiyon ng ilang residente kung bakit patigil-tigil ang operasyon ng Tumana Pumping Station. Nang inspeksyonin ng DPWH, tumambad ang mga nakabarang basura sa automatic trash rake. Kabilang dito ang mga plastic na bote, maliliit na sachet at sakong sinasabing itinapon ng ilang residente. Iginiit ni MMDA General Manager Nicolas Torre III na ang mga basura ang dahilan ng pagkasira ng mga pumping station. Hindi rin kinaya ng pumping station ang bugso ng tubig, lalo't umabot sa third alarm ang Marikina River na nagdulot ng baha sa ilang lugar. Mamaya ang sot niya, Tore. Okay. Sa Maynila naman, umabot ng hanggang baywang ang baha dahil hindi gumana ang Sunog Apog Pumping Station sa Tondo. Bukod sa basura, sinasabing ninakaw din ang kable ng kuryente ng pumping station kaya hindi nakatulong sa pagbaha. Nire-repaso na ang mga kuha ng CCTV sa pumping station para matukoy ang mga nagnakaw ng kable ng kuryente.
1: Kakausapin po siguro natin ang mga barangay na nakakasako po para doblehin nila yung pag-iingat at pagbabantay doon po sa lugar po ng mga pumping stations. Gaya ng meron na nga pong nangyaring ganito na nakawan sa mga kable ng kuryente po.
2: Si Manila DRRMO Director Arnel Angeles.
3: Alas 7:15, ipinatigil ng DPWH ang sinasabing illegal na reclamation project sa bahagi ng Laguna Dibay sa Taguig City. Ito'y matapos magpalabas ang kagawaran ng cease and desist order laban sa sinasabing illegal na proyekto alinsunod sa utos ng Office of the President sa pamagitan ng Philippine Reclamation Authority. Sinabi ni DPWH Secretary Vince Dizon na kasado na ang pulong sa pagitan ng mga stakeholders tulad ng lokal na pamahalaan ng Taguig City at Laguna Lake Development Authority para talakayin ang issue sa reclamation.
7: I think nagpatawag na ang ng meeting ang iba't ibang stakeholders kasama na ang City of Taguig plus LLDA and PRA. Let's just discuss it kung ano ba talaga, kung meron bang mga problema dyan, and then agamin natin kung anong way forward. But lahat yan, effective immediately.
3: Nauna na ibinunyag ni Senador Panfilo Ping Lacson na peke ang titulo ng apat na parcel ng sinasabing na reclaim na lupa, habang apat na iba pa ang walang plotted title plots sa digital file ng Land Registration Authority. Isinapubliko ni Lacson na sinasabing peking titulo matapos igit ni Senador Alan Peter Cayetano na mali ang nakuhang impormasyon ng mga nag-aakusang may katiwalian sa proyekto sa Laguna Dibay. Nakatakdang isumitin ni Lacson ng mga nakalap na karagdagang ebidensya sa Office of the Ombudsman.
2: Nakatakdang sumailalim sa preliminary investigation ng Office of the Ombudsman ang reklamong graft at malversation laban sa mag-amang sina Surigao del Norte Congressman Lalo Matugas at dating Congressman Francisco Matugas. Nag-ugat ang reklamo sa sinasabing questionabling 80.6 million pesos na road project sa bayan ng Del Carmen. Idineklarang kumpleto na ang proyekto pero natuklasang halos 70% pa lang ang natatapos sa isinasagawang inspeksyon noong Abril. Posible ring may conflict of interest dahil ipinagbabawal na makatanggap ng kontrata ng proyekto ang nakaupong kongresista. Sa magkahiwalay na pahayag, nangako ang mag-amang sasagutin ang kinakaharap na reklamo.
3: Time out muna. Ano oras na, Miss Beautiful?
2: 7:18 ng umaga.
3: Marami pa istorya sa pagbabalik ng Radyo Patrol Balita alas 7.
8: Radyo Patrol Balita alas 7.
9: Basta AM TZMM.
10: Pagbuhay.
8: buhay at kabuhayan ang nakataya. Kailangan ng mga tagapagbalitang maaasahan at mapagkakatiwalaan. The Morning News Team you can trust for the news that really matter. Mga balitang kumpirmado, sigurado, araw-araw sa inyong Morning News Team sa DZMM. Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo. Lahat ng detalye kumpirmado. Bawat balita sigurado. Sinuyod ng Radyo Patrol mula Luzon, Visayas at Mindanao. Ibabalita sa Headlines sa Hapon. Headlines sa Hapon. Kasama si Tony Velasquez, Lunes hanggang Biyernes, alas 4 ng hapon sa DZMM Radyo Patrol 630 at DZMM Tele Radyo.

ng Bayan, Peter Musi at Rica Lasso. Balitatan! Lunes hanggang Biyernes alas 9 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa East 30 at DZMM Teleradio. Sa nagdaang 40 taon, magkakasama tayo sa bawat balita at bawat kwento ng lungkot, saya, kabiguan at tagumpay. At sa mga darating pang panahon, patuloy tayong maghahatid ng balita at serbisyong kumpirmado, sigurado. Ito po ang DZMM.

0: Basta AM, DZMM. Ito po ang DZMM. DZMM.
1: Balikan po natin mga balita sa oras na alas 7.21. Nagbabalang Armed Forces of the Philippines laban sa pagdami ng mga tinatawag na Foreign Malign Influence Operations na sinasabing nakikisaw-saw sa ilang issue sa bansa tulad ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pinaniniwalaang nakikisali rin ang operasyon ng hindi tinukoy na dayuhang grupo sa issue naman ng manumalyang flood control projects. Ang AFP spokesperson for the West Philippine Sea, retired Rear Admiral Roy Vincent Trinidad, nakatutok na ang mga dayuhang grupo sa isyung nakaapekto sa bansa mula sa pagpapakalat ng pro-China propaganda. Inaasahang magpapatuloy ang tinatawag na trend hanggang matapos ang termino ni Pangulong Marcos sa 2028.
2: The trend for the past 4 to 6 months is the malign information messaging sumasabay na sa local issues. Dati-rati it was West Philippine Sea, dati-rati it was pro-Davao, pro-China. Ngayon mas mahirap ma-detect sapagkat impeachment sumasabay dyan, Sanjia sumasabay dyan, and other local issues. Flood control sumasabay dyan.
1: Dahil dito pinayuhan ng publikong suriin ang mga impormasyong kumakalat sa social media para hindi mabiktima ng fake news o maling impormasyon.
3: Naiproklama na si Mayor Jennifer Barzaga bilang bagong kinatawan ng ika-apat na distrito ng Dasmariñas City. Nanalo ang alkalde sa pamamagitan ng landslide victory matapos makakuha ng mahigit 200 boto laban sa apat na nakalabang kandidato. Pinalitan ni Barzaga ang anak na si dating Congressman Francisco Kiko Barzaga na pinatalsik ng kamera dahil sa iba't ibang paglabag. Disyembre, unang sinuspinde ng 60 araw ang dating kongresista dahil sa post sa social media na sinasabing malaswa, nagyayabang ng yaman at posibleng nag-uudyok ng sedisyon. Pebrero, pinalawig ang suspensyon dahil sa kabiguan ni Barzaga na dumalo sa pagdinig ng House Ethics Committee kaugnay ng akusasyong sangkot ang namayapang si Antipolo Congressman Romeo Acop sa flood control project.
1: So, sinong pumalit kay Mayor Jenny Barzaga sa pagka-mayor?
3: Ay, teka lang.
1: O, di anak niya rin kasi ang anak niya vice mayor.
3: Ah, talaga ba? Well, akala ko ba Dasmariñas ito?
1: Oo nga, Dasmariñas nga. Mayor yun eh. Mayor ng Dasmariñas. Naging congresswoman ngayon.
3: Oo.
1: Dahil umalis na sa pagka-mayor, ang pumalit sa kanya, anak niya rin na vice mayor niya.
3: Nahiya pa tayo. Palitan na natin ang Barzaga City.
1: Pinaniniwala ang naghahanda na ang China para okupahin ang Baudy Masinloc sa West Philippine Sea. Ayon kay dating U.S. Navy Intelligence Officer Carl Schuster, posibleng nakikita ng China bilang final link ang Baudy Masinloc sa pagpapalawak ng network sa nasasakupang lugar sa South China Sea. Kaya naglatag o naglalatag ng political at economic groundwork. Hindi nasa maglulunsad ng military attack ang China para makuha ang kontrol sa Baudy Masinloc, pero maring gumawa ng coercive tactics para mapilitan ng Pilipinas na bumayag sa pagtatayo ng estruktura sa lugar. Nababahala rin si Schuster sa pag-aaral ng Beijing University na nagsasabing parte ng China ang Batanes. Pinaniniwala ang hindi patuluyang angkinin ng China ang Batanes para posibleng mangyari sa 2030 dahil dito pinayuhan ng Pilipinas na palakasin ng kakayahang protektahan ang mga nasasakupang teritoryo.
3: Matapos ang dalawang sunod na dagdag presyo, bababa ang presyo ng mga produktong petrolyo bukas. Maglalaro sa 4 pesos hanggang 4 pesos and 50 centavos ang rollback sa diesel, habang 30 hanggang 80 centavos sa gasolina at 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos sa kerosene. Bumaba ang presyuhan sa kabila ng nagpapatuloy na tensyon sa Middle East at paghina ng piso. Sa dalawang linggong oil price hike, 6 piso ang itinaas sa kada litro ng diesel at kerosene, habang 3 pesos and 60 centavos naman sa gasolina.
1: Alas 7:25, pinagpapaliwanag ng Land Transportation Office and driver at may-ari ng dalawang sports car na nagsagawa ng delikadong pagmamaneho sa Skyway. Nakunan ng video ang papalit-palit ng linya at pagtawid ng solid lane o line ng pulat-dilaw na sports car. Patingin, ayun no. Na nagdulot po ng panganib sa iba pang motorista. Ipinasusuko ang lisensya ng mga driver para sa ilalim sa 90 araw na suspensyon. Nakaalarma na rin ang dalawang sasakyan habang umuusad ang imbestigasyon.
3: Iniimbestigahan na ang MMDA patrol car na dumaan sa EDSA busway. Lumabas na hindi tugma sa rehistro ang plaka ng SUV na illegal na dumaan sa busway. Pinahaharap ang driver ng sasakyan sa Land Transportation Office para magpaliwanag. Ipinasusuko rin ang lisensya ng driver para masuspindi habang isinasagawa ang imbestigasyon.
1: Sa Cavite, sinibak ang pulis na nanakit at nagbanta sa college student sa Teresa Martires. Sa CCTV video, binangga ng kotseng minamaneho ng pulis sa motorsiklo ng biktima. Natumba ang motorsiklo, bumaba ang driver ng kotse at sinuntok ang rider. Hindi pa nakontento, bumulot ng baril ang suspect at pinalo ang biktima sa ulo. Isinakay sa kotse ang biktima kung saan siya'y minura at pinagbantaan ng pulis sakay diretso sa presinto. Ayon sa biktima, nagalit ang pulis matapos niyang maunang mag-U-turn.
4: Tinanggal ko po yung helmet ko, tumakbo po ako dun sa may harap po ng
5: bako.
4: Doon niya na po ako pinagsusuntok, sinundot po ng baril, sinakal. Tapos kinasa niya po yung tinutok niya po sa leg ko. Tapos nangingi na po ako ng tulong.
1: Bukod sa kasong administratibo, naharap din sa kasong physical injuries at grave threats ang pulis na may ranggong pulis senior master sergeant at nakadistino sa General Trias.
3: Sa Quezon City, natagpuan ang bangkay ng lalaking freelance bookkeeper sa loob ng hotel sa Quezon City. August 23, huling nakitang buhay ang biktimang may kasamang tatlong menor de edad. Lumabas na asphyxia by strangulation ang ikinamatay ng biktimang nadiskubre sa loob ng banyo. Sa investigasyon, namatay ang biktima matapos pukpukin ng bote at takpan ng unan sa mukha. Naaresto na ang tatlong binatilyong nahaharap sa reklamong robbery with homicide. Pero dahil mga menor de edad, inilipat sa kustudiya ng DSWD ang mga suspect.
1: Samantala, panalo po ang Gilas Pilipinas kontra Iran sa fourth window ng 2027 FIBA World Cup Asian Qualifiers sa Pasay City. Dikit ang laban pero nakaabante ang Gilas sa huling bahagi ng fourth quarter at tinalo ang Iran sa score na 68-56. Nanguna sa Gilas Pilipinas sina Dwight Ramos at Juan Gomez de Liano na parehong nagtala ng 16 points. Nauna ng tinalo ng Gilas Pilipinas ang Jordan sa score na 82-81 matapos ang crucial block ni Kai Soto sa overtime. Alamin na po natin ang latest sa showbiz spotlight mula kay Ganiel Christian. Ganiel, good morning, Ganiel!
6: Good morning sa inyo, Alvin at Doris. Sa ating showbiz spotlight, nagpaliwanag ang vlogger at aktresa si Ivana Alawi sa ugnay ng pamimigay ng ayuda sa baha. Ito yung matapos igiit ng ilang netizens na dapat ginawa ang pamimigay ng tulong sa ligtas na lugar sa halip na nakalubog sa baha. Sa Facebook comments, sabi ni Ivana na nasira ang truck na may kargang ayuda, kaya sa gitna ng baha sila namahagi ng tulong. Nanawagan naman si Ivana sa publikong unawain muna ang kabuuan ng sitwasyon bago manghusga. Para sa Showbiz Spotlight, ako si Gino Christian. Balik sa inyo, Alvin, Doris.
1: Pero yung pamimigay niya, may connect ba ito? Kumbaga may kaakibat ba na mga pagpa-plug? Hindi ba naging controversial din ito si Ivana sa cellphone? Naalala mo yon?
6: Mm. Yes. Sorry, Alvin, ano yung question mo?
1: May connect ba?
6: Ba to saan?
1: Oo, sa may pinaplug ba siya na kung ano-ano? O talaga kusan loob siya namigay nung ayuda sa mga kababayan nating nasalanta ng baha?
6: Parang so far, Alvin, wala naman siyang nilalagay na brand. Or so far, after nung naging issue nga nung namigay siya ng sa cellphone, no? Parang so far wala naman, Alvin. Na parang may brand pa na kasama. Uh-oh. Talagang namigay lang siya.
3: Pero
6: napansin lang talaga ng netizens, so nasa gitna kasi sila ng baha. Pero yun
1: nga,
6: kapaliwanag nga niya.
1: Oh, kung wala namang strings attached.
6: Marami na rin sa kinang tumirik, Alvin, bago yun eh.
1: Hindi, kung wala namang strings attached, oh, hayaan mo na sit nagkakawanggawa naman yung
3: kawanggawa.
1: Yung
3: pero bukod doon kasi, partner, nakita ng mga netizens, bakit nakalublob sa baha? Eh, meron namang lugar doon na hindi binaha. So, kasi sabi, pinalusong mo pa talaga yung mga tao sa baha.
1: Yun pala yung issue.
6: Yun ang issue.
1: So, may part pala doon na hindi baha?
3: Kita eh.
1: Saan? Banda sa video?
6: Doon na tumirik yung ano, yung truck na dinala nila eh.
1: Ito naman pala, tumirik pala yung truck eh.
6: Tumirik yung truck. Buong maghapon na daw tumirik yung truck. Eh, siguro dahil may mga dala nga silang mga goods. Gusto na rin nila siguro maipamigay agad, no?
1: Di umano. Yan. Tumirik, di umano. Thank you. Maraming salamat. O, saan pa mapunte? Thank you. Ganyan Krishnan. Maraming salamat. At yan po ang kabuuan ng mga balita itinampok sa Radyo Patrol Balita Alas 7.
3: Ako po si Doris Bigonya.
1: Ako naman po si Alvin L. Chico. Magandang umaga at maraming salamat, Pilipinas. Pero hindi pa po tayo tapos dahil magbabalik pa ang Gising Pilipinas Energy kahit holiday!
0: Radyo Patrol Balita Alas 7. Basta AM DZMM.
5: Hatid sa inyo ng Playtime Entertainment, born for happiness.
7: I want Home of Filipino Feels and Playtime Entertainment, born for happiness. Proudly bring you Will You Fake Marry Me? The romantic comedy that's got everyone talking. Fall in love with the twist you won't want to miss.
8: Pag naasiman ka, akin ka.
7: Don't miss Will You Fake Marry Me? Made possible by the exciting partnership of I Want and Playtime Entertainment. Subscribe now on I Want to watch the full season.
9: Playtime Entertainment, born for happiness.
0: Sa gitna ng ingay at kaguluhan, sa bayang nasa sadlak sa bingit ng pagkakawatak-watak, isang himpilan ng radyo ang tinututukan at pinakikinggan. DZMM! Naghahatid ng mga balitang kumpirmado at sigurado araw-araw. Sa lahat ng sitwasyon, anumang panahon, nagsisilbing boses at mata ng naunabayan. Basta't may nangyari, naka-report agad sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio. Mula noon hanggang ngayon, patuloy tayong magbabalita at maglilingkod para sa bawat mamamayang Pilipino. Ito po ang DZMM Radio Patrol sa Estrella. Una sa balita, una sa public service.
10: DZMM Numero Uno sa Aksyon.
0: Ano man ang issue, ano man ang usapan, sumali na sa balitaktakan sa fresh na tandem ng bayan, Robert Manolo at Doris Bigonya, Lunes hanggang Biyernes alas 8 ng umaga sa DZMM Radio Patrol sa Estrella at DZMM Teleradio.
10: Basta AM DZMM.
0: Ito po ang DZMM. DZMM.
10: Sasabayan kayo sa almusal nina Alvin L. Chico at Doris Bigonya. Gising Pilipinas.
1: Oy, thank you muna kay ano ha? Kay Butch Mendizabal Junior, dati reporter natin ito, partner, sa RNG. Ngayon, isa sa corporate communication staff ng DMCI.
3: Wow.
1: DMCI. Nagpadala ng video ng baha.
3: Saan?
1: Diyan sa, partner, sa NLEX. Sabi niya, nagsendo siya ng video ng NLEX San Simon, Pampanga para po sa, sa ating mga kababayan para makita, partner. Mm. Kaya wala kang partner mamaya kasi may baha. Ayun, ang tindi nga ng baha, partner, malalim yung tubig.
3: Ako. Tandem Robert Mano, huwag ka nang mag-attempt na makahabol pa dahil talagang hindi ka makakahabol.
1: Kasi ba, tumirik dun sa, mas delikado yung tumirik
3: dun
1: sa
3: baha. mas importante ang iyong sarili, kaya naku, huwag ka nang mag-alala.
1: Ano mo naman, ang aga-agang umalis dyan sa alauna pa nung madaling.
3: Ano ba nangyari, Enlex? Ano daw? Ano ang rason? Hindi,
1: bumahay. Volume ng tubig sa river.
3: Weekend pa yun eh. Oh. Di ba? Talagang delubyo.
1: Saan ang gusto mo sisip-sipin ng taga-Enlex yung tubig doon?
3: Ay, ang dami namang sip-sip dyan. Ang tumawag kayo ng mga sip-sip, hindi maa... Meron mga temporary, mga ang tawag doon.
1: Yung... Pumping.
3: Pumping, oo. Naman ako sa pumping station. Pero kaawa-awa po ang ating mga kababayan dahil ilang oras, ilang... Yung iba, araw na ang ando doon. Baka gusto nyo, bilhin nyo na yung Enlex. Doon na kayo tumira. Yun yata ang gusto ng Enlex eh. Ano ba naman kayo Enlex? Anong ginagawa ng Enlex para doon?
1: Sumuma kay Tito Manny mo.
3: Tito Manny naman. Ikaw eh, hindi ka pa... Gumising ka. Gising ka na ba?
1: Maagang gumising yan, partner. Bilyonaryo yan. Ayan, ang mga bilyonaryo, maagang gumigising.
3: Oo. Eh, mga ganyan, habang nagkakapi-kapi ka, isipin mo naman ang kalagayan ng mga motorista na nung Friday pa na-stuck dyan sa NLEX mo. Yeah. Ano ba naman yun? Friday pa ng gabi? Yung iba pa, paano yung kanila mga sasakyan? Kaya yung mga iba tumawag na ng towing eh. Alam mo ba? Lalo na.
1: Ano mo itutuw yan? Eh, dikit-dikit na kayo dun. Ito muna si Arnel T. muna, partner. Andiyan na. At may ano pa ito, may lab test pa ito. Siningit lang tayo.
3: Sige.
1: Presidente ng Regasco at ng LPG Marketers Association. Kasi September 1 bukas, di ba?
3: Oh,
1: alam mo na. Hindi, kada unang araw, nagbabago ang presyo. Hindi good news. Actually, mukhang bad news eh. But alamin natin, si Arnel mismo magsabi, magandang umaga, sir.
11: Good morning, Doris and Alvin. Magandang umaga po.
3: Good morning.
1: Opo, ano bang asahan ng ating mga kababayan for September? LPG.
11: Well, ang may bibigay ko pa rin po is still a forecast. At ang basis lang ho natin sa ngayon ay tatlong bagay na po ngayon. Dati-rate, contract price lang po ang pinagbabasehan natin. Ngayon po naman ay tatlong bagay. So number one, sa contract price po muna tayo, ang amin pong estimate and forecast, it will be rollover or a slight increase. So yan po yung nakikita namin, because as of today or as of last Friday, ang contract price po ay rollover na po eh. Ibig sabihin, wala pong paggalaw. Ang next issue po natin ngayon ay yung dollar conversion. Last month, comparative to this month, mas mataas po ng 1 peso ang conversion rate ng dollar. Ibig sabihin, mas mataas po ang halaga ng dolyar kesa sa peso. So, ang impact po niyan, that is around 30 centavos per kilo.
1: Okay.
11: Ngayon, ang third reason naman ng maaari paggalaw ay yung inaabangan po namin na tinatawag na premium cost. Yun pong shipping cost. Ilalabas din po today dahil Lingguhan po kung maglabas po ang shipping cost. So, as of the whole month, last month, this month pala, sorry, for the whole month this month, ay mas mataas po ng $40 per metric ton ang shipping cost, because 3 consecutive weeks na pataas po ang crude oil, at ang impact po naman sa shipping cost ay reflective on the next week onwards. So, yun pong... konting pagbaba last week ay hindi po ganong naka-effect, dahil yun pong comparison ng shipping cost is the whole 3 weeks, at mas malaki pa rin po yung itinaas ng crude oil, kaya ito po yung nag-reflect sa shipping cost.
1: So, sumatotal?
11: Sumatotal po, ang sumatotal po, in the end, it will be the Department of Energy that will announce the final price. Ang sa amin lang po, we can only say that our forecast is an increase.
1: Ayun. So yung forecast yung is increase, pero kagaya po ng diesel, gasolina at kerosene, yun di yung iyang magdidikta kung magkano po yung dapat na adjustment.
11: Mag-a-announce po based on the computation. Apo.
1: Apo. Pero yung forecast ninyo, mukhang pataas.
3: Pataas.
11: Opo, ang forecast po namin ay on the increase side.
1: Anong range ng increase na forecast ninyo, Sir Arnel?
11: Well, nagpadala na po kami ng, kasi each company, nagpapadala po kami ng computation sa Department of Energy for their assessment and approval. So sa amin po ay we have sent a notification ranging from 2 to 3 pesos. Depends so sa magiging labas ng premium cost today.
1: So 2 to 3 pesos ano. Pero again, linawin po natin, hindi po si Arnel T ang masusunod ang Department of Energy. So antayin po natin kasi yung DOE hindi yan sasagot ngayon dahil holiday. Walang paso ngayon eh.
11: Tama po.
1: Bukas pa yan, partner. Kung kailan late na, wala na.
11: Normally po, ang DOE naman, palaging may mga 3 days allowance po. At yun naman tinatanggap namin at we will wait for their assessment.
1: Ibig mo sabihin, hindi naman yan magte-take effect sa unang araw ng buwan. Mga 3-4 pa yan, September 3 or 4.
11: Mga ganun po, just like this month, ganun po ang nangyari.
3: Baka naman mag-a-announce tapos yun na mismo.
1: Malamang, partner.
3: Yun mismo.
1: Hindi nga, bukas yan mag-a-announce.
3: Oo,
1: kasi may pasok na bukas eh.
3: Oo.
1: Tapos magte-take effect 2 to 3 days daw after.
3: Ayun.
1: Tama?
11: Opo, mga ganun po yung napapansin namin that that's the way they compute the current monthly price adjustment.
1: And pero kung ako po sa inyo, bumili na ka. Si Arnel Tina mismo nagsasabi sa forecast nila, pakit eh.
3: Kaya nga.
1: O di antayin mo pa ba yung DOE, taga-industriya din ito si Arnel T. Kung kailangan namang bumili na. As early as now, Arnel, ano?
11: Opo, yun na rin naman pong ina-advise namin sa aming mga dealers that favorable naman po sa kanila because palagi naman po kami nagbibigay ng at least 3 days allowance whether it is an increase or decrease para makapaghanda sila.
3: Okay. Pero meron kayang posibilidad pa, pwede ba akong umasa na dahil marami po sa ating mga lugar ay nasa lanta ng mga pagbaha, ay baka naman hindi pa muna ipatupad.
1: That's a good point. Nalimutan ko yan, yung sa state of calamity. Kasali yan eh, LPG.
3: Dapat bang, baka naman ano?
11: Opo, basta mag-announce po ang kahit na government doon sa provincial level, pag nag-announce po sila, automatic po na kami ay susunod na there will be no adjustment pagdating po sa mga ganong announcement ng gobyerno.
1: Pero hangganan lang yun, di ba? Ilang araw ba yung price freeze?
11: 15 days po.
1: 15 nga, days. Tama nga ako. Kerosene lang at saka LPG.
3: Hindi
1: kasali yung diesel, gasolina, diesel, gasolina.
3: Okay, kerosene at LPG. I'm fine with that. Kasi mahirap talaga.
1: 15 days lang, partner. After noon, tataas.
3: Tataas. Sisipa naman.
11: Kami man po nananawagan din sa mga provincial government na pag medyo tinamaan talaga ng habagat, mag-announce na po ng mas maaga so that before the implementation of any adjustment para ho hindi tamaan. Kasi pag nakapag-announce na po kasi at nakapag-implement na, hindi na ho mababawi. Kaya po, tingin ko yun po yung right move ng mga provincial government ngayon that they have to announce kung sila po ay under the calamity.
1: Okay. Thank you, Arnel. Maraming salamat. Good luck sa mga tests. Maraming salamat po. Thank you.
11: Opo, salamat.
1: Thank si Ginoong Arnel T, ang presidente po ng Regasco, andun sa laboratorio yung lumo, pinagbigyan pa tayo. Kasi mag-interview ako dapat dyan, may mga lab tests daw siya, yung mga annual physical exam. May ganyan tayo, di ba?
3: Ako meron yata akong appointment bukas.
1: Meron ka rin? Ano naman sa'yo? Dugo. Pagdugo kasi kailangan mo kasi fasting dun, di ba? Hindi ka kakain ng ilang oras ba yun? Walo.
3: Hindi, magkukonsulta lang ako sa doktor.
1: So wala kang tests, wala kang
3: Hopefully, walang lab.
1: hopefully. Ito na yung kinikwento ko sa iyo, partner, kasi nandiyan na si Jason sa Zoom. Nasa Thailand dito, maagang gumising, partner.
3: Oh, wow.
1: Yung sabi ko sa iyo, na may mga kababayan tayo, di nag-tour. Ang namin nag-tour papuntang Seoul.
3: Oo.
1: Naku, nag-TNT yung apat.
3: Hello?
1: Hindi bumalik yung apat.
3: Marius.
1: Ayan tuloy. Pinagalitan yung travel agency. Kasi gagarantiyan ng travel agency yan.
3: More than that
1: po, yung impact po niyan sa lahat naman na mag-a-apply in the future or yung ongoing yung application. Kasi yung mga Koreano, yaman din na sabihin, mayroon palang hindi bumabalik, ha?
3: Tatatakan tayo.
1: Damay-damay ngayon.
3: Damay-damay.
1: So apat ang nakinabang na nakapagtrabaho doon ng mga Pilipino. Libo-libo naman yung maapektuhan na mag-a-apply at gustong magliwaliw lang sa South Korea. No po, alamin natin yung epekto at bakit naman ganun? Di ba mayroong ano yan, partner? Wala bang ano yan? Tracing kung nasa napunta? Ikaw ba mag-TNT ka ba sa Korea? Hindi ka naman marunong mag-Korean. Anong gagawin mo dun?
3: Ano nga siyo?
1: Ganun, paulit-ulit. Paulit-ulit.
3: What is your name pala tinatanong? Ano nga siyo? Gumagawa.
1: Hindi mo ba? Alam, hindi ko maintindihan. Kung Amerika, maintindihan ko. Kahit pa paano, nag-English, di ba? O sa United Kingdom.
3: Yan.
1: Nag-English. Australia, nag-English.
3: Kahit pa barok ang pero English natin.
1: Pero Korea, anong gagawin mo dun?
3: Sign language, siguro. Ah,
1: siguro magtatrabaho sa pabrika.
3: Pwede. O diba? Kaya sa Samgyup. O kaya tagagawa ng kimchi. Hindi masyado tubuusap.
1: Magandang maganda umaga. Thank you kay Attorney Chris Bendio. Nakarating yung mga tinapay. Bartel, halaga nga naman ng Casa Elmira. Thank you, Attorney Chris. Ha?
3: Ang sarap niya.
1: Ano ba pa na? Anong tawag mo dyan sa tinapay na yan?
3: Kwasa.
1: Ha? Paulit-paulit?
3: Kwasa.
1: Ayan ang talagang tamang bigas. Oh, oh. Wala namang W dun ha, sa spelling. Ha?
3: Kwasa. Ano yung... Easy.
1: Pag ganun sila mag-pronounce.
3: Merong nag-almos
1: sa sorry, sorry. Hindi po ganun po mag-pronounce yung mga friends.
3: Oo, hindi ko maintindihan kung bakit. O, sinabi ko sa iyo, yung towing, gusto ko lang din sanang i-shout out si Nino Airoso. Meron siya Airoso Towing. Ba, kailangan ko siyang banggitin dahil tinulungan kami ng anak.
1: Tino yung sasakay mo.
3: Hindi naman. Nag-recommend siya sa akin ng car rental. That's why I have a car rental now.
1: Camille Paldoto, nakaka-rental. Sabi ko sa'yo, palitan mo na yung sasakyan mo.
3: Ayun na nga. Ayoko nga. Maandar pa naman eh. Nagpinalinis ko lang. Pinadetailing ko lang. Kaya handa mo ng 7,500 mo. Uutang ako sa'yo. Yun ang bayad.
1: Si Edwin mo na ba natin yung aking hairstylist partner. Binabati yung nanay niya. Yung inay.
3: Nakita ko yung isang vlog mo. Pinakita mo siya. Yun pala yun.
1: Yung kinugupit na. Teka dyan yun sa tapat natin partner. Yung salon dyan. Birthday ni inay niya.
3: Inay! Happy
1: inay,
3: birthday.
1: Rosita Mendoza. Rosita Mendoza, 87 years old.
3: Wow! Oh, inay!
1: Inay! Yung pansit ha.
3: Wag mong kalilimutan. Oo. Ano bang masarap na pansit? Pansit bihon, ha?
1: Tsaka, Nay, paldo yung si Edwin, hingan mo.
3: Ayan.
1: Kailangan bukas palad ka dyan, Nay.
3: Huwag kayong papayag na pansit.
1: Oo. Doc, Art, and Rachel, good morning. Si Jason Yang muna para kausapin
3: natin. Si Jason na lang. Para okay, baka makalimutan ko si Cha Enriquez Idea, matulog ka na. Sabi ng anak ko na si Nikki at ang aming bunso na anak na si Edward. Edward, anak, magpagaling ka, please.
1: Yan. Thank you, thank you. Maraming salamat. Si Butch Mendezabal, umiiral yung pagka-reporter ko. Kulang na lang, nag-interview ako. Ganun na. Butch, gagamitin ni na Camila, pero forward ko na sa kanya dahil patapos na yung shift ko. Ano po? Sana makatulong. Thank you. Maraming salamat sa mga videos na pinadala mo.
3: Maraming salamat.
1: Chaisen Yang, ang president po ng Philippine Travel Agencies Association. Magandang umaga sa iyo. Ano nga pag sa Thailand? Sawadika.
3: Sawadika.
12: Sawadika.
1: Ayan, nakagano.
12: Alvin, sawadika Doris. Good morning
1: paano
12: po.
1: Paano nga yun? Di ba magkaiba sa lalaki, magkaiba sa babae?
12: Sawadikrap. Sawadikrap pag lalaki. Sawadika pag babae.
3: Sawadikap.
1: Oh, sawadikap ka. Oh. Anong nangyari dito sa mga Pilipino? Nakakahiya sa totoo lang. Ano yung nagtiyan?
12: Alvin, remember yung last interview mo sa akin about Japan visa? Your question, ang tanong mo sa akin is, bakit yung mga Hapon hindi kailangan ng visa sa Pilipinas tapos tayo kailangan ng visa sa Japan? Ito na yung sagot dyan.
1: Oo nga. Pero paano, hindi namin maiisip, Jason, bakit sila mag-TNT? Marunong ba sila mag-Korean? Paano maghanap ng trabaho doon? Anong gagawin doon? No.
12: Misa kasi may mga kakilala na sila sa Korean, and then yung mga trabahong available naman sa mga Pilipino is usually hindi naman ganun kailangan ng language skills. Masyado na Korean language skills. It can be in the restaurants, in a farm. So, and you know, ang Pilipino, ang daling maka-adapt pagdating sa lingwahe. Ilang taon lang sila, marunong na silang magsalita ng local language sila. So, isa yan sa mga nakikita natin. Maraming mga undocumented Filipinos abroad na hindi naman necessary English yung language.
1: So ano ang epekto nito? Ano? May epekto po kasi siya sa mga gusto lang magbakasyon. Yung mga lihiti mo naman, hindi naman mag-TNT. May impact po yun. Anong mangyayari ngayon? Maghihigpit ba yung
12: South Korea? Number one, may epekto yan because dun sa konti lang na nag-violate, maraming maapektuhan. May epekto dun sa mga legitimate na travelers na ang gusto lang is magbakasyon, is definitely maghihigpit yung embassy. Plus yung mga accredited agency na nagpa-process lamang ng visa is of course mape-penalize din sila. So malaki yung epekto din sa industry namin. Especially dun sa mga members namin na legit at accredited ng Korean embassy.
1: Po. So, magigpit yan in what way? Ibig sabihin, daragdagan nila yung requirements. May nabasa ako sa social media. Hindi, may nakalagay na guarantee ba yun or something? Ano mga pagbabago?
12: Parang band or guarantee.
1: Bond.
12: Yung band kasi, hinihingi yan sa agency na accredited. Let's say, pag may nag-violate or may nag-TNT, yung agency na nag-process nun is being penalized from 700,000 to 1 million pesos. So, pwedeng lumaki yun. Or pwedeng masuspend nga yung agency na yun na hindi siya mag-process. Yung sa requirements, as of now naman, wala pa namang dagdag na requirements for Korean visa application. Sana wala talaga.
1: Oh, okay.
12: But again, malaking epekto nito because it's the reputation ng mga kababayan natin ang at stake here.
3: Tama. At saka yung iba, mawawala ng oportunidad. Hindi ba? Kaya ano po ang inyong advice doon sa mga babiyahe na umayos-ayos naman kasi damay-damay po tayo eh.
12: Sa akin, kung talagang meron kayong job opportunities abroad, not necessary Korea, is gawin natin sa tamang procedure. Number one, kung nasa tamang procedure yan, legal yung pagpasok nyo sa isang bansa, walang epekto yan sa ibang legit travelers because legal naman yung pagpasok mo as immigrant or as someone na may trabaho na nag-iintay. And then number two, protected ka din. Let's say, hindi ka may exploit na dahil pumasok ka ng legal, protected ka sa trabaho mo. Unlike yung mga kababayan natin na pumasok ng illegal sa isang bansa at nag-stay there, malaking possibility na ma-exploit sila dyan. So, yun ding kalagayan ng taong pumasok ng illegal ang iniisip din ng, of course, ng Pilipinas at ng mga travel agencies.
1: Ano ang liability ng travel agency na nag-process ng visa nitong mga nag-TNT sa Korea? Meron ba?
12: Meron. Number one, yun nga, may penalty sila. Tapos number two, suspended yung mga nag-process na yun, which is sometimes kasi, Alvin and Doris, hindi naman namin alam na may ganung balak. So, there's no way we can know it. So, isa yun sa mga challenges natin. And just to clarify also, hindi lang dahil may nag-TNT kaya ka nasususpend o nape-penalize yung travel agency. Yung simpleng pag-process mo ng document, tapos mali yung naipasa sa'yo or fake yung naipasa sa'yo and then you miss checking that and then na-check siya ng Korean embassy, mape-penalize ka rin doon or masususpend ka rin doon. So not just the TNT issue here.
1: Okay, sige.
3: Pero agad kaya yan, kumbaga, hindi naman gante o kundi aksyon ng Korea na dahil nga...
1: Maghihigpit ba? Ibig sabihin, maghihigpit agad-agad.
12: Hindi naman. Ang hinihigpitan yung mga travel agencies gaya namin. So, isa yan sa... But the requirement still the same. But syempre, mas bubusisiin nila ngayon yung mga dokumento na pinapasa sa kanila because of this situation.
1: Sige. At pangwakas, so anong payo mo? Actually, kinikwento ko kay Jason, tatamaan kami niyan dahil mag-a-apply kami na nakasama yung mga bata ng Korean visa. Baka kasi ako maghihigpit. Ano po?
3: Masyal lang naman.
1: Pero hindi lang ako partner eh. Uh-oh. Nakikita mo yan sa Facebook kasi para siyang aspirational.
3: Okay.
1: Yung pagpunta ng Japan, ng mga Pilipino, ng Korea. Anong ma-advise mo sa mga babae natin na nagbabalak pumunta ng Korea?
12: Doon sa nagbabalak pumunta ng Korea, open pa rin ang Korea, welcoming pa rin ang Korea sa mga Pilipino. Gawin lang nating tama yung procedure. Mag-apply po tayo, mag-submit po tayo ng mga legitimong dokumento at sundin po natin lahat ng policies at restrictions ng visa natin. Ngayon, kung may balak kayong mag-work, is dumaan din po kayo sa legal na paraan.
1: Pag ganyan na nag-TNT ka, Jason, mabablocklist ka ba niyan? Ibig sabihin, hindi ka na pwede. Pag na-deport ka, hindi ka na pababalikin sa Korea.
12: Let's say, nahuli ka, nag-TNT ka, tapos nahuli ka. Siyempre, blacklisted ka.
1: For how many years?
12: Depende sa country. But yung iba, may nahihirapan ng mag-apply ulit because may record na yan.
1: Unless magbago ka ng pangalan.
3: Ayun
1: no. Na mahirap din gawin.
12: Masyado ng extreme yung ganong gagawin mo.
1: Tama.
3: Jason, magpapalit ka ng mukha.
1: Thank you, Jason. Maraming salamat.
12: Maraming salamat, Abin. Salamat, Doris.
1: Enjoy tayo.
12: Biyahe lang po tayo.
1: Kailan balik mo sa Pinas?
12: I'll be back sa Sabado.
1: Ang sarap ng buhay ng mga ito. Partner, ano? Ang buti sila napapagod. Biyahe ng biyahe.
3: Correct.
1: Sarap ng buhay.
3: Ang sarap ng
1: thank you, guys.
12: Salamat po, Alvin and Doris. Good morning po, everyone.
1: Salamat si
3: thank
1: Jason
3: you.
1: Young. Ang president po ng Philippine Travel Agencies Association. Paano yung mga binsay pa ganyan? Ang tanong tirada? Masarap yung alin, ano?
3: Tamarind. Ayoko ng spicy.
1: Binadala ka ng noodles, ano, yung tom yum.
3: Ay, naku, ayoko yun.
1: Anghang.
3: Ay, nagkaroon ako ng napakasamang experience. Ako'y nag-tom yum sa, saan ba, Beijing yata. Imbis na mag-enjoy ako.
1: Sumama yung tiyan mo.
3: Nandun lang ako sa banyo.
1: Kasi hindi magandang pagkakagawa.
3: Hindi lang yun. Upset talaga. Na-upset.
1: Kaya nga.
3: Na-upset so, yung may, akin
1: ano,
3: tiyan.
1: Hindi nga maganda yung ano,
3: hindi
1: maayos.
3: Hindi ko alam eh. Oo. Kaya,
1: kasi ordinary ni hindi naman. Maayos naman yun. Actually, good nga yun for the gut.
3: Hindi
1: ba manghahanghang yun?
3: Hindi na ako nakakakain ng tom yum. Hindi na rin ako nakakain. Isa pa, yung ano yung sabi ko noon sa iyo, yung kay Papa P, yung ganun.
1: Shawarma.
3: Shawarma, yan ang hindi ko talaga makain dahil may I go out ako, may meeting kay
1: Mayor. Kasi nga dapat, ang tom yum, hindi mo yan sa Beijing kinain. Sa Thailand mo, yan ang specialty nila. Yung shawarma, hindi yan dyan sa Metro Manila lang. Dapat kinakain mo yan sa, saan ba yung shawarma masarap? Nakakain ako sa Turkey. Masarap,
3: At tingi akong pamasahe.
1: Sabi ni Edison Enriquez, watching from YouTube, sabi kung ang mga bilyonaryo ay maagang nagigising, di po bilyonaryo din po kayo ni Ma'am Doris kasi maaga kayong nagigising.
3: Oo. Kaya nga pando ako, di ba, naka-car rental ako. At shout out sa pilang car rentalan ko na si Jobet Delanco. Salamat po. Partner, nagpadala siya sa atin ng mga sample ng kanyang binibenta.
1: Sino?
3: Jobet Delanco sa car rental na inano ko. Judd's Kitchen, meron siyang napakasarap na empanada.
1: Empanada?
3: Oo, Queen Bee's empanada. Empanada eh, nakalagay.
1: Empanada?
3: Parang sa Ilocano? Parang samosa, yung meron dip.
1: Ay, hindi pa ako nakakain.
3: Masarap. Meron, kung gusto mo ng maanghang, merong maanghang na dip.
1: Very good.
3: Very good. Salamat sa iyo, Jobet.
1: Mark Jordan Hidalgo Dalayap, sabi niya, marami pong nagti-TNT na tourist kasi malaki po ang sahod ng TNT sa South Korea, 150,000 per month. Wala kasi silang CAL tax na mga tax.
3: Wow!
1: 150,000? Jing Pahay, magandang umaga sa iyo. At si Chris Aberin Ikasiano, kawawa naman yung travel agency, may penalty daw per person. Hindi, pero dapat chinecheck kasi yung mga kliyente, no? Diba, partner?
3: Pero yung mga kliyente naman, umayos kayo, kita nyo, damay-damay nga.
1: Damay-damay, partner.
3: Anong paano yung mga empleyado ng travel agency? Diba, apektado rin sila. Umayos naman kayo.
1: O yung mga, yung imahe na lang, no? Doon na lang tayo sa imahe. Ibig sabihin, ang isipin ng mga Koreano ngayon, lukulukot ng mga Pilipino na ito, mag-TNT ito, di pagdududahan tayo. Hindi ba sa, Eliza, hindi ba sa Korea din yun na parang may establishmento na bawal ang Pilipino?
3: Hay?
1: May ganun, Google mo. Hindi lang siya parang hindi partner, hindi pinapapasok mga Pilipino.
3: Bakit daw?
1: Siyempre may discrimination.
3: Sobra
1: iba ang
3: naman.
1: Tingin nila. Aminin naman natin, iba ang tingin ng ibang lahi sa atin. Kasi nga mga trabaho ng Pilipino, domestics, nagti-TNT. Alam mo 'yun, yung mga hindi manager, hindi
3: so,
1: CEO,
3: hindi
1: stereotype. Sa pabrika nagtatrabaho mga Pilipino.
3: Correct.
1: Pero dapat may dignity in labor.
3: Tama.
1: As long as honest, pinaghirapan mo yan. Nakasali ka sa, nakaambag sa ekonomiya, di ho ba?
3: Pero dapat nag-uumpisa yan sa inyo mismo.
1: Oh yeah, dapat you gain the respect.
3: Correct.
1: Pero kung palagi ka naman nag-TNT.
3: Oo.
1: Diba, yun ang nakikita nila sa atin. Hindi maganda imahe natin sa kanila, kaya partner. Ay, well, naku, Flor Dalisa ulit dan. Magandang umaga sa iyo, si Yudge DL. Babawal magsalita ng mga ganyang salita. Ano, ha? Lina Ho, magandang umaga sa iyo, Governor.
3: Judge Kitchen pala ang pangalan nung kina Jobet Dilapo.
1: Ano spelling ng Judge? As in Judge? J-U? Ano spelling? J-U?
3: J-A-D apostrophe S. Judge.
1: literal talaga na translation. Judge. Oh, sige na. Oo. Anong korte ba yan?
3: Asked and answered.
1: Anong korte? natuwa daw si Inay. Nay, Nanay Rosita Mendoza. Oh, Nay, huwag kang matuwa, Nay. Huwag mo kalimutan yung wallet. Pakikuha ka mo. Paldo yung si Edwin. Singilin mo, ha?
3: Ano naman pala palto eh.
1: Louis Basco, magandang umaga sa iyo. At si Ma'am Lina Lim. At si Maki De Humo. Advance Merry Christmas. Kasi September 1 na bukas. September 1, partner. Wow!
3: Hindi lang makasilip si Jose Marichan. Na traffic sa NLEX.
1: From Nanay Nelia De Humo ng Barangay Tagbakin at Timonan. Kasi ba't hindi nyo i-live si ano? Si Robert. Robert para may ano kayo, live situation na tapos NLEX.
3: Eh ang huhula ko, nagda-drive siya at mainit na ang ulo.
1: Eh nag-report nga kanina.
3: Oh,
1: di ba speaker? Wala bang speaker ang cellphone niya? Ano ba ito? Nokia pa ba ito?
3: 3210.
1: Pwede yan kung gugustuhin. Mario Sip.
3: Pwede yan, Robert. Nananawagan kami na ikaw ay mag-live.
1: Oh, pag-live-in mo. Oh, pwede naman mag-speaker. Bluetooth, di ba?
3: Lang sa ganun ay lalong magising na at tanggalin na ang kumot.
1: Tapos tawagan niyo si Robin.
3: Oh, Padilla?
1: Ignacio.
3: Ignacio.
1: Anong connect ng Robin Padilla dyan?
3: Eh, National Heroes Day.
1: Oh, eh, ngayon?
3: Oh, yung mga alias-alias.
1: Alika dito, alika dito. Diba? Christian, anong
3: mali
1: alias mo?
3: Mali.
1: Yung partner, ayan o, may partner ka, di ba? May alias, partner, tinan mo. Partner, parang manok ka, parang tandang ha. Nakaganon si, ano, pinapakita ang muscle partner na nag-workout ako. Parang tanda.
3: Pinapakita ang dede.
13: Totoy mola.
1: Ayun ang kanyang alias. Oh, di ba?
3: So, ano alias mo?
1: Totoy mola nga paulit-ulit.
3: Ah, meron lang ano, meron lang gano'n, di ba? Pelikula yun.
1: J. Manalo.
3: ST yun eh.
1: Susunod na Tandang ng Bayan with the one and only Mutiara Masa Doris Bigornia. And of course, dahil si Robert po wala, natatraffic po. Pero magla-live mamaya. Talaga kinumit ko na talaga.
3: Dapat lang.
1: Christian, your source is Soares. Susunod ang Tanda ng Bayan. Ako po si Alvin El Chico. Magbabalik bukas dito lamang sa Gising Pilipinas Energy on a Monday. Kahit holiday.
14: Good morning. Good morning.
15: Ang Morning Tandem ng Bayan.
14: Good morning!
15: Alvin El Chico at Doris Bigornia sa Gising Pilipinas!
16: Gising Pilipinas!
15: Basta AM DZMM!

0: ang oras ng mga natatraffic sa NLEX.
1: Nako, huwag nyo nga kaming tanungin dahil mainit na ang ulo namin. Kahapon pa kami narito, Sus Mar Joseph. Pero dahil umaandar ang oras, kailangan natin ang 2 to time at yan po ay 8:03 ng umaga.
2: Oras did sa inyo ng Everest Appliances, bringing quality and wellness close to home. Health, wellness, and energy saving. Ever best from Everest.
3: Sa bawat isyong kailangang himayin, sa bawat balitang dapat busisiin, dalawang tinig ang umaalerto sa bayan, matapang, mapanuri, walang takot. Una ang Masa Antemano. Kasama ang mutya ng Masa, Doris Bigornia.
4: Ganda!
3: At nagbabalita Antemano, Robert Mano.